0: Ora, bili mo ako ng mga produkto ng Negros. May Negros Trade Fair. Wow. Eh. Layo naman kasi sa Quezon City naman. SM Ora. Ora. O, kung sinong gustong mapadpad sa Taguig, makisuyo po, mabili po. Crispan Lubasan. Oo, kaya naka-online class sila ngayon. Anak ko kasi may threat. Ay, oy Camille, pwede mo itong iano. Oh, may threat daw sa ano? Sa FEU. Walang pasok yung mga bata.
1: Mm-hmm.
0: May threat daw sa social media sa FEU Diliman. Paki-verify nyo nga kung totoo, Liza. Governor.
1: Good morning po kay Miss Beth Adriano ng Kainta at si RC De Castro. Happy Hump the News Team, sabi niya.
0: Richard Merck, magandang umaga sa iyo. Deo Jeronimo, wala si Tandang Doris, wala. Susumbong kita kay Doris eh. Makasalita Mali. Naman yung bata.
1: Oo. Batang-bata
0: naman. Batang-bata ka naman, Deo. Ay, sabi ni Doris, mas matanda ka nga sa akin.
1: Eh, nagtutusok-tusok po siya ng ano dyan, ng mga street foods si Dora, di ba? Mga favorite niya yan.
0: Magandang umaga, Chang Ami!
1: Chang!
0: Monitor si Chang Ami sa ating partner, pinapabati si Ate Lynn. Ate Lynn, good morning!
1: Magandang umaga po!
0: Okay, magpapaalam na po kami. At least nabati ko naman yung mga 80%.
1: Meron ka pa sa X. Ang dami nagme-message sa X. Si Ellie Trinidad.
0: Siya si Louie.
1: Magandang good morning. Ay, magandang good morning.
0: Bati ko na.
1: Morning.
0: Ayun. Tsaka ang alam ko, nabati na sila earlier.
1: Ayun. Hindi lang narinig.
0: Hindi, nabati na sila nina Johnson.
1: Ayun, yun pala.
0: Oh, at nina Steve. Oh, ay ngayon, babalik si Steve sa tandem ng bayan. Kasama po si one and only Robert Antemano Mano and Steve Raz. Ako po si Alvin El Chico, magbabalik bukas dito lamang sa
2: Gising Pilipinas!
0: Energy!
2: Gising! Gising! Pilipinas! Ito po ang DZMM. DZMM. Basta AM, DZMM.

0: Pogi, what's the time, please?
1: Ang oras po natin, 8:03 na ng umaga.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Sa bawat isyong kailangan himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa, ang Temaro. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita ang Temaro, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
5: Good morning!
4: Love, love, love! Ganda!
0: Magandang umaga, mga kapamilya! Tandem ng Bayan na po hanggang alas 9 ngayong umaga. Ako po si Robert Mano at...
1: Sa nga lang po ni magandang binibini Doris Bigornia na baka dumating na.
0: Oo, nag-chill ka-chat ko nga kanila umaga-aga nakikinig sa atin.
1: Doris Bigornia, ako po si Steve Raz.
0: Good morning, partner!
1: Good morning!
0: Kumusta po ang inyong naging Lunes? At syempre, kumusta Martes, Lunes, Martes at gayon Merkules. Kumusta ang gising ngayong Merkules? Kinakaya pa ba?
1: Malapit
0: ang mga pagsubok sa buhay. Malapit
1: Merkules
0: ng ano?
1: Merkules na. Di malapit Thursday, ng... Friday. Oh, di happy weekend ulit. Tapos Lunes na naman.
0: Pa-party ka na naman ulit.
1: Wag.
0: Weekend. Pagbalik ng Monday,
1: Friday night.
0: Wala yung cellphone. Magandang umaga. Kumusta po inyong... Ay, nako. Mga sinusubaybayan ng mga balita sa Senado. Siyempre, ngayong araw, impeachment court day, impeachment hearing day 29. Siyempre, ang mangyayari po kayo sa Senado ay oral argument. Para... Ano ba ibig sabihin ng oral?

0: argument.
1: Ano yan, partner? Eh? Parang,
0: ikaw, taga DOJ ka, Supreme Court. Alam mo yan, partner.
1: Sagutan niya ng dalawang panig para magkasundo kung ano ba yung dapat desisyonan. Halimbawa, doon sa Senate, sa kaso ng Senate, voting threshold. Ano ba yung dapat? Dapat ba 16?
0: Yung ng lahat ng senador? O two-thirds ng capable lang na umaattend lang? Or depende?
1: Sa kaso natin ngayon, yung umaattend sa trial ay 20 senators. So pag two-thirds yan, parang 14.
0: Oh, 14 minsan senators. May point something pa. So ano susundin sa kapag may decimal? Iba pang issue yun.
1: So ngayon,
0: partner,
1: bang araw inaasahan malidesisyonan yan?
0: Depende. Kasi hindi walang garantiya na pagkatapos ng oral arguments ay agad-agad na magdedesisyon yung impeachment court. Kasi may mga nakausap ako na ilang senator judge ang sinasabi nila ay mukhang humihiling sila ng extension pa para pag-aralan. Pakikinggan yung magkabilang panig plus yung mga sinabi ng Amici Correy last week plus i-assess nila with the legal teams nila kung dapat ba o hindi.
1: Kasi botohan yan, partner. Correct. Diba? So correct. Yung boboto dun, kasali yung mga
0: depende
1: wala.
0: Depende pa yan, partner, kung magbobotohan kasi po pwede na kung magdesisyon sila on their caucus at sabihin hindi, ang presiding officer na lang ang magsabi. Pwede rin na ganun. So, pwede siyang isustain o ibig sabihin as is pa rin yung 16 or pwede sabihin nagkasundo ang mga senador na ganito na lang. O, pwede rin ganun ang mangyari, partner. At syempre, bukod dyan, hindi rin nagpapahinga ang Senado. Kaliwat kanan yung budget deliberation. Kagabi, ang Department of Finance ang sumalang po kung saan nagisa yung Bureau of Customs kasi ito yung mga nakukuha nila, partner, na mga products na nakikita binibenta online.
1: Kaya nga kinumpiskas
0: pati pagkain, diba?
1: Delikado,
0: sa Santa Maria, Bulacan
1: delikado ho yan yung produkto na yan kaya kinumpiska tapos ibibenta mo.
0: Kaya nga hindi po pwede yun, bawal yun. Pero ang sinasabi kasi ng Customs, wala naman kami pag-iimbakan kaya nagkakaroon ng ganitong problema. Saan natin i-condemn yung mga produkto na ito kung wala tayong warehouse na paglalagyan? Kaya yung iba na ipupuslit at na ipupuslit talaga. That's a sad reality na dapat tutukan din ng Bureau of Customs. Ang BIR naman, partner, natanong din ng BIR kahapon, pero maganda dito yung letter of authority na inimbestigahan last year. Ito yung partner, ba may negosyo ka? Taga BIR ako. May letter of authority ka. Ibig sabihin, may 2 million kang kulang sa ano ha, sa BIR. Pero dahil ako na ito, 1 million na lang bayaran mo. Yung 500,000 bigay mo sa akin, nakatipid ka ng 500,000.
1: So, palakasan na lang, palakasan. Diba? So, anong sabi
0: sa Senado? Sabi ng BIR, wala nang ganun.
1: Wala na.
0: Wala nang ganun dahil hindi na ipinapayagan yung multiple na LOA, number one. Number two, may verifier na sila online. Okay. Ibig sabihin, pinuntahan kita. Meron kang LOA. Ikaw, pwede mo i-check online. Totoo ba itong letter of authority na to?
1: Sa secured.
0: No? Yan, oo. And then, bukod doon, sumalang din ang sa budget yung, eto, naging controversial, mainit yung discussion kagabi, partner. Gabing-gabi binabantayan namin. Yung sa Philippine Reclamation Authority, alam mo naman, pag-issue ng reclamation, kaliwat-kanan,
1: batikos yan.
0: Ang batikos, kaliwat-kanan, actually, lumutang din dyan yung issue pagdating sa Taguig. Kung matatandaan natin, di ba, may sinasabi na may mga illegal na na-reclaim na lupa dyan sa Taguig City. Di ba, na subject ng investigation ng Office of the Ombudsman naman. Ang sabi naman doon ng PRA, mukhang medyo dito may nagkagulo-gulo, partner. Kasi, kung alam natin, di ba ang sinasabi, Taguig ang may project. Pero sa hearing kahapon, ang sinasabi ng taga-PRA, Department of Public Works and Highway pala ang may project doon. So, nung tinanong sila, so yung cease and desist order na inilabas, yung pinahihinto, yung operation, yung paggawa, partner, kanino
1: jurisdiction yun?
0: Hindi pala sa LG yun ng Taguig.
1: Kanino?
0: Sa DPWH.
1: So, paano ma-resolve that?
0: Ang sabi ng PRA, yung ipindala sa Taguig, Liham lang. So, nagkakagulo. Ang sabi, dapat ata mag-usap-usap. Pero ang DPWH, naka-schedule naman yung budget nila.
1: Doon na pag-uusapan yan?
0: Yes. Naka-schedule yung budget nila sa Friday din naman.
1: Okay.
0: Kasi pati, di ba, na-tackle din doon yung paggamit nila ng satellite imagery. Pero nung tinanong, nasundan nyo ba talaga yung kasaysayan? Yung bank area na yan, talagang wala yung lupa na nakalitaw dati. O baka naman meron, nalubog lang ngayon. Diba? So pati yun, hindi rin nasagot ng PRA.
1: Ayun. So, ang masasabi ko lang ngayon, partner, doon naman sa COMELEC, masakit yung ulo.
0: Isa pa yan, partner. Ang COMELEC naman, magpa-filing na ng COC on Lunes Monday. Na. Ang dami na ka-schedule, ha? September, ano mangyayari?
1: September 28, Lunes yan, partner, filing na. Ibig sabihin, pag nakapag-file na, Ando na sa listahan yan eh.
0: Diba?
1: Ando yung pangalan mo.
0: Oo.
1: Eh kung paano biglang pinirmahan ni Pangulo yung batas na nagpapaliban by 2028 na yung election. Mm. Stop lahat.
0: Wala na. Eh dapat siguro lumabas yan until Friday kung lalagdaan man. And that's the best time kasi
1: correct.
0: Sayang din po yung preparation, Mr. President, tong ating pong mga nagnanais na tumakbo kung magkakaroon man ng election, diba? Pinaghahandaan nila to.
1: Matagal na. Diba? Kasi partner, maraming yung profile ng COC.
0: Dami na nilang binigay na ayuda.
1: Sakto yung edad nila. Diba?
0: Correct.
1: Pagkahalimbawa by 2020,
0: wala na, hindi na pwede sa SK yan.
1: Hindi na pwede sa SK.
0: Oh, diba?
1: So yun yung isa sa consideration na tinitignan natin. So feeling ko naman, alam ng Pangulo yan na may mga ganyang issue. Tsaka yung preparation ng COMELEC, lahat ng field offices sa buong Pilipinas, ready na sa Lunes.
0: Yan ang aabangan natin, ha. Tingnan natin kung anong mangyayari. Plus, may mga panawagan din dahil nga sunod-sunod yung karahasan.
1: Ayan.
0: Sabi naman, ang mga magulang, dapat, hindi lang nabantayan. Tutok na tutok dapat. Diba? At habang naglalaro, habang nag-gadget, dapat nandun ka rin. Ha? Kaya ang POV natin today, partner.
1: Ito, ang POV po natin ngayon, ha. Kailangan bang nakabantay ang mga magulang o nakatatanda sa batang gumagamit ng gadget?
0: Mm-hmm.
1: Anong POV po ninyo, mga katandem?
0: Misa kasi, partner, pag naglalaro ka, tapos nandun yung magulang mo, Ma, naglalaro ako, doon ka na.
1: Eh,
0: naistorbo ako. Eh, ikaw naman, magulang, hindi. Kailangan ko makita kung anong nilalaro mo dyan. Baka may kachat ka pa dyan o kung sino man.
1: Eh, hindi lang naman, partner, sa social media may kachat.
0: Mm-hmm.
1: Meron din sa online games.
0: Kaya nga.
1: Doon yung mga rumors.
0: Kaya nga, sa nangyayaring ito, dapat ba, partner, na todo bantay tayo?
1: Ayun nga.
0: Hindi natin hayaan. Hindi, nasa kwarto lang niya naglalaro. Yung pala, mas delikado pa kaysa nung lumabas siya ng tahanan ninyo, di ba? Doon sa mga nakakausap niya, sa mga posibleng nag-groom na siya.
1: Groomer.
0: Di ba? Na-encounter na niya yung mga groomers. Ibig sabihin, tinuturuan po silang gumawa ng masama. Una, bibigyan siya ng premyo. Bibigyan siya ng mga cheat codes, di ba? After that, nakuha na yung trust niya. Naku, eto na, pasusunod na doon sa mga inuutos. Kaya po ang tanong natin, mga ka-POV, mga katandem, kailangan bang nakabantay ang mga magulang o nakatatanda sa batang gumagamit ngayon ng gadget? Ano pong POV nyo, mga katandem? Ipadala na yan sa ating Viber number na 0919-278-3000. At pwede rin po kayo mag-comment sa ating YouTube, DZMM Teleradio. At syempre, mga nakikinig sa atin sa radyo, magandang umaga po, ha? Participate din po kayo para makausap din namin kayo mamaya. Diba, yan po yung mga abangan natin. Samantala, narito na po ang mga rastyada ng mga balita antemano.
2: Tandem ng Bayan sa DZMM.
0: Sa ating mga balita, sa lagay muna ng panahon, isa pang tropical cyclone o tropical cyclone ang binabantayan ng PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Huling namataan ng bagyo, 1,760 kilometers silangan ng Timog Silangap bahagi ng Luzon. Taglay ang hangin na may bilis na 45 kilometers per hour at pagbugsong umaabot ng 55 kilometers per hour. Inaasahan po papasok ang bagyo sa PAR bukas at tatawaging Queenie. Posible rin itong lumakas bilang tropical storm bago pumasok ng PAR at umabot sa typhoon category sa weekend. Pero ayon po sa PAGASA, hindi pa ito inaasahang direkta makaaapekto sa lagay ng panahon at kalagayan ng karagatan sa bansa sa susunod na tatlong araw.
1: Iniling ang prosekusyon ng International Criminal Court o ICC na ibasura ang mosyon ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na harangin ang walong dagdag na insidenteng inihain bilang bahagi ng kaso. Ayon sa prosekusyon, pasok ang mga tinutukoy na insidente sa saklaw na mga kasong nauna ng kinumpirma ng pretrial chamber at hindi ito may tuturing na pagbabago sa mga sakdal. Giit naman ng depensa, may mga bagong lokasyon, biktima, petsa at umano'y mga sangkot sa walong insidente kaya hindi ito dapat mabilang ng walang kaukulang pahintulot. Nasa ICC trial chamber na ang pagpapasya kung papayagang maisama ang mga nasabing insidente sa paglilitis.
0: Balita naman sa labas ng bansa, umabot sa pinakamataas na Category 5 ang Hurricane Polo habang kumikilos malapit sa Pacific Coast ng Mexico. Taglay ng bagyo ang hangin na umaabot sa 270 km kada oras. Kaya itinuturing po ito ng US National Hurricane Center na extremely dangerous o lubos na mapanganib. Bagaman hindi inaasahang direktang mag-landfall, nagbabala mga otoridad sa posibleng mapanganib na pagbaha at pagguho ng lupa sa Guerrero at Michoacan State. Nakaposisyon na rin ang mga emergency personnel habang pinayuhan ang mga residente sa Pacific Coast na maging alerto. 2023 nang hagupitin ng Hurricane Otis ang Acapulco kung saan 6 na po ang nasawi.
1: Sa ibang balita naman, matapos ang dalawang sunod na panalo, nakahanda na ang Gilas Pilipinas Women's 3x3 sa mas matinding hamon kontra Malaysia sa Asian Games. Inaasa muling pangungunahan ni Casey De La Rosa ang Gilas matapos magtala ng 10 puntos sa 17-12 win kontra Mongolia sa kabila ng natamong injury sa laban. Giit ng atleta, hindi ito magiging hadlang sa kanyang laban para sa bansa. Parehong walang talo ang Pilipinas at Malaysia, kaya mahalaga ang kanilang paghaharap para sa pwesto sa susunod na yugto ng 3x3 tournament.
0: At yan po ang rasyada ng mga balitang dapat alam nyo antemano.
2: Tandem ng Bayan sa DZMM.
0: Basta AM,
2: DZMM.
0: Pogi, anong oras na?
1: Mga Pogi, ang oras 8:70 ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
0: Dahil 8:17 na, alam nyo na, heto na sila ang ating Radyo Patrol!
1: Unahin natin si Sus Legazpi, Public Works Secretary Vince Dizon. Tietestigyo po sa Sandigan Bayan ngayong umaga. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, Radyo Patrol. Sus Legazpi, Sus!
4: Steve at Robert, natakdang sumalang sa witness stand ng Sandigan Bayan 5th Division si Public Works Secretary Vince Dizon ngayong umaga. Si Dizon ay testigo ng prosekusyon sa pagpapatuloy ng paglilitis o trial sa kasong graft ng mga akusado mula Department of Public Works and Highways, Mimaropa. Ito ay kaugnay ng umano'y dispalinghadong flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro na iniuugnay sa kontraktor na umano'y pagmamayari ni dating Ako Bicol Representative Zaldico. Ayon sa prosekusyon, tetestigo si Dizon hinggil sa sukat ng mga steel sheet pile na anya'y hindi akma sa original project design. Kaninang bago mag-alas 7:30 ng umaga, dumating ang kalihim sa korte.
5: Sheet pile na dapat 12 meters na sinukat natin, 3 metro gan. So, kitang-kita yung substandard nito. Wala pang 1/4, mga 1/4 lang nung required. At dahil nga doon, nakita ko din nung nag-inspection ako na may mga party na isang ulan lang nag-uwi na. So, talagang kitang-kita mo yung kamabuyan na ginawa nila dito.
4: Yeah. Ginawa. Si Secretary Vince Dizon ng DPWH. Ngayon din inaasahan, Robert at Steve, yung pre-marking ng mga ebidensya ng prosekusyon at kampo ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez dyan naman sa Sandigan Bayan 3rd Division. Parte ito na standard procedure bago magpatuloy ang kaso sa bail petition hearing. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Isa pang report.
0: Sino pa yan?
1: Eto na, dalawang gasolinahan sa Maynila nag-aalok ng diskwento para po sa lahat ng rider at iba pang pampublikong transportasyon. Narito balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Tricia Lindo. Trish!
6: Good morning, Steve at Robert. Puntahan ng ilang rider at iba pang nakamasada ang dalawang gasolinahan na Sea Oil dito yan sa may Peña Francia Street, sa Paco at ang isa sa may Pedro Hill sa Maynila. Dito kasi aabot ng hanggang 4 piso yung iniaalok na diskwento kada litro, mapa diesel man yan o regular gasoline. Kabilang sa mga maaambunan at maaring makamenos ay ang mga delivery rider, motor taxi riders, mga driver ng taxi, tricycle, jeepney at UV Express. Yung kaibahan lang dito ay wala silang 12 pesos per liter na diskwento para na limitado sa mga UV Express at Jeepney gaya sa ilang big player na gasolinahan. Dalawa sa nakausap kong delivery rider dito ay suki na ng gasolinahan sa 2.6 litro na pinakarga imbis na halos 175 pesos yung bayaran. Bababa ito sa 167 pesos.
7: Kahit pa paano, nakakadagdag discount.
8: Ngayon, nagpakarga ako ng ano, kahit pa paano,
7: 200, naka 2.4 liters, medyo malaki-laki na din.
8: Sa amin mahalaga kasi kailangan din namin ng extrang discount tulad niya, mataas yung gas. Wala naman din kami magagawa kasi yan yung binibigay ng gobyerno. Kailangan sa pamilya eh. Hindi ka magsisipag, hindi ka kikita.
6: Pump attendant, pili lang yung mga brands ng kanilang gasolinahan na nag-aalok ng ganitong diskwento. Maaring maka-avail nito o maka-avail nito basta ipakita lamang yung mobile app para to sa mga TNVS o anumang pruweba na sila ay pampublikong sasakyan.
9: Binibigyan ko yung mga jeep at lahat po ng mga namamasada ng 4 pesos and 2 pesos po per liter bawat po sila magkarga dito sa amin. Basta di sila private para less bawas at less gasos din. Meron po kaming hinihingi na apps, application or kahit ano po na apps basta connected po sa TNVS po.
6: Costa C-Oil, Robert at Steve, nasa 102 pesos at 1 centavo yung diesel habang 87 pesos at 28 centavos yung kada litro naman sa regular gasoline. Kung kahapon naubusan ng supply yung ng regular gasoline dahil sa dami daw ng nagpapakarga ngayon, normal na yung sitwasyon at makakapagpakarga na mapadiesel man o regular gasoline. Yan ang balitang
0: kumpirmado.
6: Yes, Robert, Steve.
1: Oo, Trish, nabanggit mo nga na yan ay walang inaalok na 12% na fuel subsidy. Hanggang kailan daw yan inaalok sa lahat ng sasakyan?
6: Tama, Steve, walang 12 pesos per liter na diskwento dito. Yung kanilang inaalok na 4 pesos discount, wala itong hangganan, Steve at Robert. Sa ngayon, tuloy-tuloy yung kanilang implementasyon. Nagsimula daw yan simula nung pandemic time, Robert at Steve.
0: So, initiative lang nila yan, walang kinalaman ng gobyerno dyan?
6: Tama, oo, Robert, mukhang ang sinasabi sa atin ng pump attendant partnership to ng isang company, Grab, kung di ako nagkakamali, yun ang kanyang nabanggit, at saka yung kanilang mismong kumpanya na C-Oil. Robert?
0: Maraming salamat, Trisha Lindo. At syempre, salamat sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DTCMM Radyo Patrol sa istreta. DTCMM Numero 1 sa aksyon.
1: Oras 8:23 ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
2: DCMM! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
0: Ayan na, partner. Alas 8 na. Alerto sa brownout. Automatic. Saan ba meron? Pakinga.
1: Ito, partner. Parang Visayas Grid. Isa sa ilalim po sa yellow alert status ngayong araw po yan, ha. Ayon sa NGCP, ibig sabihin ng yellow alert status, manipis. Siguro sa ibang kuryente sa Visayas. Simula po yan, alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi.
0: Mm-hmm. 5 p.m. to 8 p.m. Mm-hmm. Visayas Grid. Kayo po'y nasa yellow alert.
2: DCMM! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
0: May mga sumagot na sa ating partner, mayroon mga katandem natin sa ating POV na kailangan ba nakabantay. Yung mga magulang, ibig sabihin, yung tutok na po talaga. Ano? Lalo sa mga nangyayari ngayon habang pong naglalaro o gumagamit ng gadget, yung inyo pong mga bagets, yung inyo pong mga chikiting. Ano, partner, ano sabi?
1: Ito si katandem Elite Trinidad, yung kanyang POV. Yes, dapat bantayan ng mga anak at parating i-remind about the dangers of the dark cyber world.
0: Mm-hmm. Sabi naman ni katandem Cathy Enriquez, pwede naman kasi bantayan ang activity ng anak sa kanyang phone through an app wherein nakalink ang phone ng bata sa parent. The parent has the control over the apps that his child can access and use. Even sa pag-download, meron daw, posible po yun. That is what I use. Ang galing. Thank you for sharing, katandem Cathy Enriquez.
1: Si katandem Tenet Candelaria, hello, POV ko po, dapat may nakabantay pa din sa batang naglalaro ng online games. Nagbabantay na hindi halata At saka dapat sa ating mga magulang maunang mag-trust ang mga bata kaysa sa mga nakakausap nila sa online games.
0: Aba, tama yun, tama totoo po yun. Po yan. Kaya tuloy po ha, sa pagpapadala ng inyong mga POV. At syempre mamaya may mga makakakwentuhan pa rin meron po tayo kaugnay yan. Pero meron tayong magandang balita, partner, sapagkat mga kapamilya, sa mga nakikinig po sa DZMM Radio Patrol 630, abangan po ninyo ha ang May Money Ka sa DZMM. At baka ikaw na po ang maswerteng listener na makasasagot sa ating Question of the Day. At makakausap namin sa programa, syempre, mamaya po yan ha, sa pagbabalik po namin. Kaya naman,
1: ang oras 8:25 na po ng umaga.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
12: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
2: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, serbisyong sigurado, DZMM.
13: Tagulan na, uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa, may Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga, sakto talaga. Plemex Forte, syrup o capsule, basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L, Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pumukalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: cycling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with all new Protect Soul. With regular use, results may vary.
1: May money ka sa DZMM. Question of the day. Sino ang kasalukuyang Senate President? A. Senator Win Gatchalian. B. Senator Risa Ontiveros. C. Senator Chis Escudero. Money, money, money. Para makasali, i-text lang ang DZMM 630 space pangalan space area kung saan kayo nakikinig space letra ng inyong sagot at isend sa 0919-278-3000. Sali na para may money ka sa DZMM.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
9: Tuloy-tuloy lang ang kulilan. Mapaseryoso o nakikisaw-saw lang.
8: Ito ang Tandem ng Bayan!
10: Kami po yun, nagbabalik ang Tandem ng Bayan, Robert Mano.
11: Sa ngala po ni Doris Vigorn, ako po si Steve Raz.
10: At napakinggan po ninyo ha, sa mga nakikinig sa atin sa radyo kanina, ang tanong sa ating May Manika ngayong Wednesday morning. Kaya naman po mag-text ang inyong sagot sa ating Viber number na 0919-278-3000. Makakausap po namin maya-maya ha, ang swerteng listener na may tamang sagot at maaari makatanggap ng regalo mula kay Steve.
11: Ayan. At Steve, Robert. Maano pa masuhuyan.
10: Sabi mo yan, nabibigyan mo ng regalo. Sa para sa ampat nung nagpipinchit tayo dyan. Ayan. Porgy, ayan. Ha? sa pagkakataon po ito, mamaya po babalikan po natin yung ating POV kaugnay kung kailangan ba na nakabantay na ngayon ng todo. Ano? Yung mga magulang, yung mga nakatatanda sa mga bata po na gumagamit ng gadget. Pero medyo related po dyan ang ating pag-uusapan sapagkat makakausap po natin ngayon ang kinatawan ng Loan District ng Pasig City at Chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture, Vice Chairperson ng House Committee on Higher and Technical Education at Co-Chairperson ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Ibig po sabihin, basta usaping edukasyon, usaping bata, eh si Kong ang dapat na isa sa kakausap natin, si Congressman Representative Roman Romulo. Kong, magandang umaga po.
12: Good morning! Good morning, Robert, Steve, at sa lahat ng nanonood nakikinig. Good morning po sa ating lahat.
10: Ayan, good morning po. Eh, diretso na po namin yung pagtatanong ugnay po dito sa pag-aproba po doon sa social media ban para sa mga bata. Bigyan nga lang po natin ng ideya yung ating pong mga kapamilya, yung mga katandem natin, Congressman Roman, kung ano po yung meat, ika nga, o pinakasentro ng panukalang batas na ito na ipinasapunin niyo.
12: Yes, so far po, no, naipasa na siya sa committee, papunta na po siya sa plenaryo. At doon, inaasahan po natin na mas maganda pa po yung mga diskusyonan. Sa ilalim po ng committee-approved na bill, ang nire-regulate na po natin ang social media platforms and online gaming platforms para sa mga minors natin. Ibig sabihin, yung below 18 years old ay nire-regulate na natin. Pag ikay below 13 years old at mapasok yung definition ng social media platform or online gaming platform sa bill, ay dapat total na ban po yun. Pagka ikay 13 to 18 years old, na below 18 years old, ang ineregulate na papayagan po natin ang social media and online na ma-access ng bata. Pero may mga features na gusto natin ma-disable o ma-ban pag bata. Katulad ng pag harmful o prohibited content, yung mga nag-encourage, nag-emulate ng mga violence, sexual behavior, anything that is against the best interest of a child. Ayaw rin po natin, para sa bata ay kunyari may mga chat groups. Kung may chat function yan, live streaming, ay dapat hindi pwede. At pangatlo po, yung mga shorts. Sinasabi natin pagka nasanay sa doom scrolling o sa shorts yung minor, ay nakaka-apekto siya, sabi ng mga dalubasa, dun sa kanyang attention span. Mm-hmm. At siyempre, kahit pa paano, yung pag-aaral niya na-apekto.
10: Opo. Kung punta lang tayo doon sa technical aspect, doon sa sinasabi natin pagbabawal, ano, paano natin, anong guarantee natin na hindi talaga magkakaroon ng access, sabihin na natin, itong mga mas bababa sa edad na 13 anyos para ba ipatupad sa kanila yung total ban? Kasi ngayon, di ba, kapag nakita mo mag-login ka or gagawa ka ng account, tatanungin ka lang naman eh, are you 18 years old and above? Check mark lang, tapos na. This time, paano mangyayari?
12: Yes, una, no, magandang tanong yan. Kasi una natin, sa ilalim ng panukalang batas na ito, ang unang requirement, pag ang platform mo, social media o online gaming, ay pwedeng ma-access sa Pilipinas ng kahit na sino, kailangan mag-establish ka ng Philippine presence. Mm-hmm. Ibig sabihin, either meron kang korporasyon o meron kang resident agent dito na pwedeng makausap, may coordination sa ating law enforcement at yung mga magpapatupad nitong panukalang batas na ito. Kasi sa totoo, no, Robert Steve, no,
10: opo, opo,
12: ang technology naman, hindi naman yan per se na masama. In fact, yung mga platforms naman natin, sa totoo, platform lang po sila.
10: Mm-hmm.
12: Ang medyo hindi maganda dyan ay minsan nagagamit po talaga ng mga individual na iba yung layunin. Kaya yun naman, gusto natin dito may kooperasyon. Kaya gusto natin mag-establish sila ng presence dito, makipagtulungan sa atin. Kasi kahit sila naman, base sa mga TWG at committee meetings, ayaw rin naman nila yung mga ginagawa nitong mga undesirable na individuals na ito eh. So yun yung una. Pangalawa, pang ikay naka-establish na sa Pilipinas, sa ilalim rin ng panukalang batas, nag-require tayo na mag-submit ka ngayon sa DICT nung tinatawag naming Age Assurance Framework.
10: Mm.
12: Itong framework po na ito, ito yung maglalaman ng mga mekanismo, proseso, yung mga safety by design, safety by default na tinatawag nila para masigurado natin na pag may ban at yung edad ng ban ay matututukan. Mm. Kung kunyari may ban na below 13, eh dapat yung below 13 na babantayan na nila na wala na kailangan gawin ng gobyerno.
10: Tama.
12: Dapat yung sarili nilang mekanismo, proseso, teknolohiya, nababantayan na yan. Yun yung Age Assurance Framework. Isasubmit po nila yan sa DICT.
10: Mm-hmm.
12: O i-re-review ng DICT po yan. Pag sinabi ng DICT, maganda, masaya ka, okay na kami dito, walang problema. Pero pag sinabi ng DICT, kulang.
10: Mm-hmm.
12: Adi, pwede ngayon magbigay ng mga suggestion ngayon ng DICT kung ano yung dapat gawin para masigurado natin na yung age verification mangyari.
10: Opo.
12: Pero sabihin na natin, talagang sabihin ng DICT, mahina masyado, ang dami nakakalusot yung sa age verification. Pwede sabihin ng DICT o i-require ng DICT, gamitin ninyo yung aming national ID.
10: Ayun,
12: sa e-verify.
11: Opo. Kung yan yung POV ng bata, halimbawa sila ay talagang hindi na makaka-access sa social media, hindi sila makapag-login dahil nga po sa total ban, no? Pero kung nasa isang bahay lang naman kayo, baka kasi ma-access ng bata yung social media halimbawa ng magulang. May pananagutan po ba ang magulang dito kung sakali man?
12: Magandang tanong po yan, ano, sa ilalim rin ng panukalang batas na ito, sinulat po natin doon na para maging successful ito, ang primary responsibility talaga na sa magulang. Kasi hindi naman natin mababantayan 24/7, lalo na pag nandun na sa loob ng bahay. Pero, base naman po sa lahat ng nakausap natin agad ng committee meeting, yung mga magulang concerned rin. Kasi lalo na itong mga recent na mga school shootings, yung mga cyberbullying na nangyayari. Pero magiging successful lang ito kung talagang magko-cooperate sa atin yung mga magulang, sila rin ang magbabantay. Ngayon, sa tanong po ninyo, may penalty po ba sa magulang? Alam niyo po, dito sa approved version, na pagdesisyon na namin na wala. Talagang hinihikayat natin sila dahil pagmamahal sa bata po, pagmamahal sa kanilang mga anak. Pero, sabi natin, kailangan nakafocus yung batas na ito na ang primary responsibility ay nakatuon sa platforms. hindi pwedeng gawing excuse ng platform na eh, yung mga magulang kasi pinayagan. Hindi pwedeng gawin excuse yun. Hindi pwedeng gawin excuse ng platform na ginawa namin lahat pero yung user nakapasok talaga ang daming. Mm. Hindi pwede. Kailangan yung age assurance framework mo, yung safety by design, safety by default, dapat nag-evolve yan. Sinisigurado mo na to date tayo doon, to date kayo, na kung ano sabi ng batas na bawal, dapat kayo ang mag-implement doon.
11: Mm. Doon na kung sa technicality ng edad din, no? Kung below 30 na banggit po ninyo, total ban sa social media, at sa 30 to 17 years old naman, pwede pa rin gumamit pero may mga pinagbabawal of features or content gaya ng harmful content. Pero bakit hindi na lang kumbaga pantay pagka sinabing below 17 years old, total ban na lahat? Kasi I remember may mga CICL tayo na involved sa mga krimen na 14 or 15 yung edad.
12: Sa totoo po, no, mayroon mga panukalang batas. Para alam niyo rin, Sir Robert, Sir Steve, ano, almost paabot na ng 50 yung bills na iba-ibang miyembro o nag-file. Yun ang totoo. Merong nagpanukala na below 18, below 16, below 13. Bakit po namin napili sa TWG at committee below 13? Kasi ayaw naman po na, ang teknolohiya is not per se masama. May magandang nadudulot yun. Ayaw naman po natin na papasok na ng nasa junior high school na yung bata, papunta ng senior high school. Eh wala man lang siyang alam sa teknolohiya. Hindi naman po natin pwedeng completely alisin sa kanila yan. Kasi in the real world, ang teknolohiya andiyo dyan. Ang gusto natin, makontrol yung harmful features. Example po, nabanggit nyo nga po yung mga sinabi ninyo, yung mga edad. Na mga allegedly, ano, yung mga edad ng mga itong mga tawag ito, yung mga na-involved dito sa incidents na ito. Pero, pag nakinig po tayo sa mga otoridad, kasi hindi pa naman tapos yung buong investigation, ano, ang sinasabi nila sa atin, dahil sa chat groups, iba po, eh pinagbawal na po natin yun.
10: Hindi na rin siya pwede. Na yun,
12: oo, walang chat group. So, yung mismong rason na sinasabi so far nung narinig ko sa mga otoridad natin na may grooming na nangyari doon sa chat groups, doon na kilala dahil nga may lives, may open, may live streaming pa iba, lahat po yung pinagbawalan natin kahit 13 ka and below 18.
10: Kung moving forward, itong mga nangyayari na ito na mga karasan sa mga school, minsan may mga threat, minsan may mga pananakot, di ba? Nakikita po natin. Paano po nakikita ninyo bilang chairpon ng basic education at member na rin, co-chairperson na rin ng EDCOM to ano, yung effect naman nito sa dunong, sa pag-aaral ng ating po mga estudyante? Siyempre, medyo right, natatakot po ang iba dyan.
12: Ay, opo. Sa totoo po, nasabi ko nga, pag tinatanong ako dyan, ito po, pansamantala. For now, dapat talaga mag-focus rin po talaga ang gobyerno sa police and law enforcement present sa ating mga paaralan. Kasi sa totoo, may pangamba talaga po yung mga magulang, mga anak, mga learners natin, teaching and non-teaching. Kailangan po mabalik natin yung tiwala sa ating mga, na safe yung ating mga paaralan. At magagawa natin in the short term na siguraduhin sana na merong mga yung police and law enforcement visibility, malaking bagay po. Yung mga bag check, metal detector, pwede rin. Pero lagi ko pong sinasabi to, no, ayaw po natin yan na pangmahabaan. Yung long term, itong mga solusyon na to, kasi eventually yung gusto naman natin yung safe learning spaces tayo na yung learner papasok na hindi siya kinakabahan bilang may bag check na naman. Alam mo yun, kasi kahit paano may trauma yun eh. Ngayon, pwede in the short term para lang magbalik yung tiwala, pero in the long term, ang solution talaga dyan, una, part ito, yung social media ban, pero yung napasa namin 2 years ago, yung pagsisigurado na mayroon mga counselors sa ating mga paaralan.
10: Yan, importante.
12: Ito huling insidente, di ba, Robert Steve, kung maalala ninyo, may lumabas na news report na sinabi ata, hindi ko alam kung magulang ang nagsabi na basta na report na nakausap na ng magulang yung anak nila kasi nakita na nila few months ago eh.
10: Yes, opo,
12: medyo,
10: opo.
12: Medyo naguguluhan na yung bata. Pero akala nila, ayos na. May makala nila na overcome na ng bata. Again, hindi kasalanan yun ng magulang o ng bata kasi kailangan rin talaga ng eksperto. Ito po, kaya sinasabi natin, ma-implement properly itong batas natin na mental wellness para meron tayong mga counselor sa bawat lugar na pwedeng lapitan ng magulang o ng bata mismo. Kunyari, meron siyang nararamdaman o yung magulang may pansin, siyempre kinakausapin ng magulang yan, pero kailangan rin ng magulang ng gabay kung paano ma-handle properly.
11: Kung siguro ang tanong dyan ay paano kaya natin may papaliwanag sa mga magulang na kailangan nila talagang tutukan yung kanilang mga anak? Kasi lagi naman po yun yung reminder natin. Lagi-lagi.
10: Oo, tsaka partner, Kong, di ba ang nangyayari dito, hindi naman kasi pili eh. Oo. Nangyayari sa public school, nangyayari sa private school.
12: Tama po yun. At siguro ang pinakamaganda nangyayari lang talaga ngayon ay katulad dito, yung social media pa, pinag-uusapan yung epekto niya. Pero dati pa, pero ngayon, mas masigasig na yung pag-uusap na ito. Ang sabi nga po, may nagsabi nga po sa akin eh. So sa akin, Congressman, alam mo, sa habang naghahapunan kami, nagdi-dinner kami, pamilya namin, kasama ng mga anak namin, napag-usapan po namin to eh. So kahit paano, the conversation now is being done. Maganda po na may conversation eh. Kasi yun talaga po, alam ko yung Robert Steve, aminin naman din natin, ito naman totoo. Marami tayong mga magulang na solo parent. May mga magulang na yung nanay at tatay talagang pareho nagtatrabaho eh para mabuhay lang yung pamilya nila. Kaya pagod rin talaga sila eh. Pero dahil sa mga nangyari ito, dahil sa mga pinag-uusapan natin katulad itong discussion natin ngayon, ay napag-uusapan nila, alam nila na kailangan nila bigyan ng pansin yung kanilang mga anak. Kahit pagod sila, anak pa rin po nila yan. At sa totoo, no? Wala namang magulang na hindi best interest of a child ang gusto niya. Lahat nga ginagawa niya para sa anak niya.
10: Tama.
12: Na naniniwala ako na itong discussion na ito ay nakakatulong kasi nagkakaroon na rin ng pagkakataon na ma-remind yung tayong lahat na mga nakakatanda, yung mga magulang na kailangan pansinin po natin yung ating mga anak, yung mga bata. Kailangan good example tayo. Kailangan na ikita nila yung tamang ugali natin.
10: Opo. Kung sa mga nangyayaring ganito, advisable pa rin ba yung mga drills na gawin? Or gaya nga po ng nasasabi ng iba, baka magkaroon naman ng effect doon sa mga bata yung ganun. Baka lalo silang maratel, matakot.
12: Alam po ninyo, katulad, di ba, a few weeks ago or a couple of weeks ago, nagplano ang DepEd ng ganyan, di ba, yung life safety drill, di ba?
10: Opo.
12: Kung maalala po ninyo, natigil po yun eh. Pinospone yun eh.
10: Kasi
12: nagsalita yung mga dalubasa, yung mga psychologist, yung mga pediatricians. Sinabi nila, hindi maganda yan kasi hindi pwedeng gagawa ka lang ganyan kasi depende sa bata yan, depende sa sitwasyon. May iba-ibang epekto yan. Hindi natin alam kung makokontrol yung effect sa bata. Kaya masaya ako. Sabi ng DepEd, kinansel muna po nila yon kasi dapat talaga yung mga bagay na yan makinig tayo sa mga eksperto kasi mas alam nila, mas may study sila dyan. Yung bagay na yan, tingin ko, pwede na kailangan may guidance tayo sa mga psychologists, sa mga pediatricians. At kung sinabi nila, hindi pa pwede, wag na muna. Until matama na natin.
10: Oo, tsaka yung proper way to conduct kung paano gawin yun, hindi yung...
12: That is correct.
10: Opo, kasi baka yung iba, minsan biglang magsisisigaw, kunwaring may armas or what, mas maratel yung mga bata, di ba? Mas matakot. And then, isa pang angle dito, di ba, lagi ang sinasabi, bukod doon sa ginugroom yung bata, yung access niya doon sa mga firearms o yung mga kutsilyo na yan and all, yun din yung isa sa tinitingnan yun, kung madali nilang nakukuha, madali nilang nadadala at nabibit-bit kong.
12: Tama po yan. Kaya ako naman po, no, alam ko marami na mga panukalang batas na naka-file ngayon at didinigin na agad-agad tungkol dito sa gun safety natin. Pero sa akin naman ngayon, habang wala pa yung batas na yan o yung amendment sa batas na yan, siguro hindi ba dapat yung ahensya ng gobyerno, PNP man yan, na nagbibigay ng mga permit to carry a gun o permit to own a gun, permit to possess, yung ganyan, hindi ba dapat ilagay na po nila dun sa kanilang sa kanilang mga kondisyon, sa either sa pagbibigay o sa renewal, ay dapat una ay siguraduhin na safekeeping at bigyan sila ng otoridad na pwede sila mag-spot check kung talagang na-safe yan. Pangalawa, kung ano man ang protocol, kasi dapat ang may access lang yan ay yung mismong nabigyan ng permit.
10: Tama.
12: Ng own agan.
10: Tama.
12: Hindi yung buong pamilya. Pero tingin ko, kaya na po yan sa mga kondisyon sa pag-issue nila o pag-renew ng mga permit to carry, permit to own agan, yung mga ganun po.
10: Minsan po kasi tutong kabin lang, di ba, makukuha na nila.
11: Abot na. Alam ko
10: sila, nakikita walang kasi vault.
11: Kung saan tinatago eh.
12: Oo. Yes, kailangan po talaga mapaalala ng very stern na yung mga nabigyan ng permit to own, permit to carry na kailangan may sigurado na sila lang ang makaka-access noon, walang iba.
11: Apo. Kung actually maganda itong panukala na yung restriction, total ban sa social media, pero paano ba natin ibabalanse itong panukala sa panawagan ng iilan o karamihan man na dapat ay ang tutukan ay yung pagbababa sa age of criminal responsibility, no, ng mga yung minimum age of criminal responsibility ng mga bata. Kasi remember yung convo na nag-leak doon sa Tacloban City, correct me if I'm wrong, ang sinasabi doon hindi naman ako makakasuhan, so dapat
10: lagi ganun yung ano eh, naka-angkla doon sa mga bata. Oh, hindi, gawin natin kasi hindi naman tayo makakasuhan. Yung mga nag-ano nga, di ba, last year na nag-riot sa lungsod ng Maynila, mga kabataan, ang sabi nila, hindi tayo makakasuhan.
11: Oh.
12: Alam nyo, una-una, yung juvenile law yan, ano, kailangan po talaga yan mabuksan muli at mapag-usapan. Bakit? Kasi ang sinasabi po ng mga para dun sa juvenile law na yan na dapat mataas yung age, dapat hindi nakukulong, ano? Dapat rin ma-oversight kasi ang ano niyan, papasok kasi tinatawag na bahay aruga o parang ganoon, di ba? Pero sa totoo, meron po ba tayong maayos na bahay aruga? Kasi yung point nila diyan, pagbigyan natin minor yan, kailangan maturuan natin mag-reform. Pero meron ba tayong maayos na bahay aruga na may reform na nangyayari?
10: Meron ba available per city or municipality, di ba, na mga ganyan?
12: Una, meron bang available? Pangalawa, effective ba yung implementation yan? Kasi baka naman nagtayulan ng gusali. Wala namang programa.
10: Tama.
12: Wala namang reform na nangyayari dyan. And then, yun yung nangyayari. Parang yung effect niya mas na-aggravate pa. Kasi nagkakaroon ng isip na hindi naman ako makakasuhan, reform din lang ako sa bahay aruga, wala namang mangyayari. E dapat yung bahay aruga mismo, kung ano man yung center kung saan natin dapat sila mapasok, dapat hindi lang sa meron. Dapat effective yan.
10: Mm-hmm.
12: Dapat talagang natutulungan natin yung bata ma-reform. Yun talaga yung isa sa dapat mapag-usapan dyan. Kasi yan lagi ang sinasabi sa atin ng mga proponent, di ba, nung juvenile law yan, yung amendment na yan, na dapat pagbata, reform lang natin. Dapat nga buksan na yan para matanong natin sa kanila, totoo bang may reform na nangyayari?
10: Okay. Diba? Opo. With that, panghuli na lang siguro, Congressman, ano ang pwede natin iiwan, number one, sa mga magulang pagdating po sa mga ganitong issue na nababalot yung ating pong mga kabataan, yung ating pong mga paaralan, sir?
11: Pati siguro sa mga teacher partner.
10: Mm-hmm.
12: Well, una-una sa mga magulang po, no, alam rin natin lahat na marami rin kayong gawain, belgang busy para mataguyin yung mga pamilya po ninyo, mga anak ninyo. Pero talagang hindi talaga natin pwedeng maiwasan na yung best interest of a child, anak natin yan, kailangan tayo yung primarily na pinaka-concerned. Hindi naman po siguro mahirap na pagkakasama yung mga anak natin, ay matanong lang po natin na ano yung pinagagawa nila, ano yung hilig nila. Kung nari, na nanunod sila ng telebisyon, kasi hindi naman bawal yun. Dapat malaman, matanong niya, ano bang programa pinapanood po ninyo, ano bang ano, para mabantayan rin po nila. At sa totoo po, no, sa iba-iba mga marami po dyan talaga ang mga bata, ang hinahanap po nila aruga ng magulang.
10: Correct.
12: Alam ko naman, oo, gusto naman ng magulang yan, minsan pagod lang, kaya friendly reminder lang talaga.
10: Ayun, sige po. Kong, maraming salamat po sa inyong oras.
11: Thank you po, Kong.
12: Thank you. Have a good day po.
10: Maraming salamat po si Representative Roman Romulo ng Pasig City at chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture. Oras po natin, 8:52. Balikan po natin ang POV ng ating mga katandem. Ang sabi ni Katandem Nona Damian, si Apo daw na nasa kwarto lang buong araw kapag nag-online game, naka-speaker. Maingay sila ng kalaro. Kahit naririnig ko sounds nila, hindi ko pa din naiintindihan kung ano yung nilalaro nila. Basta maingay sila. Misa may naririnig akong bad words. Dapat po talaga binabantayan natin yan, ha. Kaya sabi niya, dapat binabantayan. At syempre, kinakausap din natin yung mga apo natin pagdating sa ganyan.
11: Sabi naman ni Katandem Cheryl Rosales, good morning Tandem ng Bayan, para sa POV ko kahit hindi na po bantayan. Basta yung mga app na nakadownload sa phone na gamit ng anak ay safe. Basta wala pong access. Yan po kasi ginagawa ko. Salamat po.
10: Sabi ni Katandem Andrew, dapat dekipad ng phone na lang ang binigay at most sa mga bata for emergency purpose lang, tawag or text kapag nasa school. Pero ibabalansa rin po kasi natin, sabi nga ni Kong Roman, paano naman pagdating sa technology, baka mapag-iwanan naman sila kung hindi rin natin sila papayagang gumamit noon or magkaroon ng access at all. Samantala, kausapin po natin ang isa nating katandem mula sa Parañaque City, si Katandem Tenet Candelaria. Ma'am Tenet, magandang umaga po.
5: Hello, good morning po.
10: Opo,
5: Brass and Kape-Kape Robert.
10: Thank you po. Ano na po, idiretso na po natin bago tayo magkape-kape, Ma'am Tenet, magkatandem. Ano po ang POV ninyo today?
5: Sa aking POV for today, siguro dapat talagang binabantayan natin yung mga anak natin nang hindi halata, kasi ang mga bata ngayon ayaw nila ng pinakikialamanan sila. So ang gawin natin, nagbabantay tayo na hindi halata. At saka tawag dito, kasi kailangan yung mga bata ngayon ma-develop unang-una ang trust sa mga magulang.
10: Tama.
5: Pagka sinisan masyadong pakialam nila yung magulang, lalong sila naglilihim. Kailangan kumbaga, sabi nga, if you cannot beat them, join them.
10: At paunawa.
5: Alam mo yun, kung ano yung nilalaro nila, alamin mo. Kasi ang hirap din muna totally iasa sa gobyerno, iasa sa teacher ang pagbabantay. Tulong-tulong ho dapat Pero most likely, yung magulang Yung magulang, magbigay tayo ng time kasi kung gusto maraming paraan, kahit sabihin busy ang magulang. Kasi ako lumaki rin ang anak ko, 28 years old na ngayon.
10: Wow.
5: Simula noong bata, nagkukwento siya hanggang ngayon. Nagkukwento, nakalakihan niya yon kasi niya ang ginagawa ko noon. Kunyari, may kwento. Hindi ko papagalitan na, dapat kasi ganyan. Kaya ako mag-decide, sige, kwento ka. Tapos para kami tropa-tropa. Hanggang ngayon, matanda na siya, nagkukwento. Kaya sabi ko, baka kailangan talaga ganun Parang friends-friends kayo, tapos tawag dito, yung tiwala ang kailangan ma-develop. At huwag masyadong pakialamera ang mga magulang.
10: Diba, parang
5: Kahit bata, kailangan nagdi-decision.
10: Diba, Ma'am Tenet, parang pag nakita mo siyang naglalaro, nakano nilalaro mo? Laro nga tayo, mas mag-join ka dun sa laro mo. Parang nasusundan mo din. Pero, pag napansin mo, parang may hindi maganda dito.
11: Pwede yun.
10: Parang hanap tayo ng ibang games. Pwede mga ganun na lang.
5: Oo nga, gano'n. Para nakikipaglaro ka rin sa kanila. Nakikilalanin mo siyempre yung mga kalaro.
10: Correct.
5: Diba? Parang gano'n. Totropahin mo rin sila.
11: Kumbaga, ikaw yung naging safe space, Ma'am Tenet.
10: Oo. Pag nakikita nila yung magulang, hindi ka bisita nyo, naisip nila kundi, safe space ko to. Safe nandito space. Si mami, nandito si daddy.
5: Oo, pakampi ko to. Ganyan.
10: Thank you.
5: Ganun po dapat.
10: Thank you, Ma'am Tenet, ha. Salamat po. Mula po sa Parañaque. Kape-kape na, ma'am, ha? Kape-kape. Mula Parañaque, tawid tayo partner ng
11: Las Piñas City. Mga kausap po natin si Ma'am Ana Salazar. Ma'am Ana, good morning po. Kape-kape-kape.
10: Ma'am Ana.
11: Nanonood si Ma'am Ana.
10: Ma'am Ana.
13: Good morning.
11: Ma'am Ana.
10: Ma'am Ana, hina mo muna yung monitor mo. Dito lang tayo usap sa telepono para hindi tayo
13: nag-feedback. Okay, good morning.
10: Ayan. Ano po ang POV nyo, ma'am? Go ahead po.
13: Ako, sa akin, ang POV ko, hindi naman kailangan totally bantayan talaga yung mga bata. Kasi hindi naman talaga natin sila mababantayan, di ba? Buti ko mga paslit pa. At saka, alam mo, tayo nga, mga matatanda, di ba? Halos di natin mabitawa yung mga telepono natin, di ba? Siguro, ang pinakamaganda para sa akin is yung ang training sa bata, ang disiplina, dapat nag-start yan from toddlers pa eh, di ba? From bata pa. Tapos, turuan natin sila, bigyan natin sila ng mga trabaho, ng mga obligasyon sa loob ng bahay para kahit papaano, 'di ba? Yung mabibitawan nila yung telepono nila gadget kahit papaano. Nila. Pagkatapos, importante din yung sa bahay ang mga magulang kasi magulang tayo eh, dapat tayo ang mas nakakakilala sa mga anak natin. Ipaalam natin sa kanila na pag nakagawa sila ng isang kasalanan, ito hindi maganda, makagawa ka ng kasalanan, meron kang parusa, may parusang para angkop doon sa kung ano man yung kasalanan mo. So dapat pinaiintindi natin, hindi yung sisi tayo ng sisi or itatapon natin lahat sa mga police, sa mga teachers, sa mga... yung part nila, pero dapat tayo ang unang-unang gagawa ng part natin sa mga bata. Di ba, no?
10: Approve, malinaw! Katandem Ana, maraming salamat.
11: Thank you po.
10: Mula Las Piñas.
13: Thank you,
10: ma'am.
13: Thank you.
10: Yan po si Miss Ana Salazar mula sa Las Piñas City. Samantala!
11: Oy!
8: Money, money, money sa DZMM. Gusto mo yan? May money ka sa DZMM.
10: Gusto ko talaga yan.
11: Gusto mo yun.
10: Napakarami po nagpadala ng sagot sa ating May Manika sa DZMM Question of the Day. Isa sa maswerteng na unang sumagot po ay si Enrique Vista mula sa Barangay Tatalon sa Quezon City. Sir Enrique, magandang umaga po.
14: Hello po, good morning po, sir.
10: Opo, basahin ko ang tanong, sir, ha. Sino ang kasalukuyang Senate President? A. Senator Wid Gatchalian, B. Senator Risa Ontiveros, C. Senator Cheese Escudero.
14: Letter A po, si Senator Gatchalian.
10: Sure na po kayo?
11: Sure na.
14: Opo.
10: Dahil dyan, may money ka, Sir Enrique. Maraming salamat mula Barangay Tatalon sa Quezon City. Chill lang po kayo dyan, ha. Kakausapin po kayo ng staff namin para makuha ninyo yung mga pa-premium bigay sa inyo ni Steve. Sir Enrique, maraming salamat po sa pakikinig lagi, ha. Everyday ba? Everyday?
14: Opo. Ay, opo. Solid ka pamilya po ako.
10: Yay! Thank you!
11: Thank you, Sir Enrique.
10: Mag-ingat po. Yan po, God bless po si Ginoong Enrique Vista, ang ating maswerteng listener.
11: Galing.
10: Kaya naman, may money siya. At dahil naman, 9 o'clock na.
11: Ang bilis.
10: Bye-bye na.
11: Bye-bye na.
10: Partner, maraming salamat.
11: Thank you, partner.
10: Paano po, ha? Wednesday, impeachment. Abangan din po natin ang
11: special
10: oral
11: coverage.
10: Argument. Siyempre, special coverage pa rin yan sa DZMM. Bye, kapamilya!
11: Bye-bye!
10: Ingat.
8: Overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng dakbayan sa DZMM. Ito ang DZMM.

Issue. Tuwir ang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy. Walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapahan at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo.

0: pakiramdam ng gising natin ngayon dahil maganda ang araw. Hindi na po tayo binabaha, inuulan. Minsan-minsan na lang. Actually, nagbago nga yung schedule ng ulan ngayon. Eh. Dati kasi parang buong araw, ngayon gabi na lang. At least dito sa Quezon City, ganun ang aming nararanasan. Kumusta po kayo? Ngayong araw po ay umaasa tayong ang picture ng ating mga mukha at ng taong bayan ang nasa isip ng ating mga senator judges habang sila yung magdedesisyon at magdedebate sa magiging threshold ng impeachment trial.
1: Yan.
0: Diba?
1: Kasi syempre, ano ang pustan nyo?
0: Oh, ako? Hindi.
1: Will it be still 24?
0: Oo.
1: Or less than 24? Yan naman yung ano, threshold na pinag-uusapan.
0: Gusto kong pakinggan ang kanilang mga argumento dito, partner.
1: Bakit eh? Sabi nung tatlong dating punong mahistrado, sabi nila, no, we can be more liberal in interpreting this. So, ibig sabihin, it's not just 24 and whatever happens, it's still 24. Mm-hmm. Ayan. Mm-hmm. So, ngayon, para kay Adolf.
0: Oo. Sabi naman niya, kaya nga natin pinahirapan yan eh. Dahil dapat, siguradong-sigurado kayo na ang taong ihaharap ninyo at inaakusahan ninyo ay meron talagang ginawang mali. Diba? Maganda rin naman ang mga argumento ng ating apat na hurado. Ang magkakatalo-talo dyan ngayon, partner, sa desisyon ng ating mga senator judges. Kasi syempre, president ito sa mga susunod pang impeachment kung may mangyayari mang susunod pa, diba?
1: Yung susunod doon, yung vice president.
0: Mm-mm.
1: President ka mo, di ba? Yung susunod. Vice president.
0: Di ba yung president susunod na mangyari? Si vice president.
1: Pero alam mo ang tanong dyan, at laging umuukil-kil sa utak ko yung tanong na ito is, does it really matter for some senators na pag-uusapan natin yung threshold? Sabi nga niya, si former Chief Justice Panganiban, even the two others, no?
0: Puno and
1: Davide. You have to vote, di ba? You have to be impartial when voting.
0: Mm-hmm.
1: Alam naman natin, sabagay, baka sakali, baka may pag-asa pa, di ba? Alam naman natin na may mga senador na hardliners.
0: Uh-oh.
1: So for or against, di ba? Will these arguments na mangyayari mamaya, can this sway these hardline senators from changing their minds and voting according to their conscience and according to what the evidence dictates.
0: Mm-mm. At ano din to, partner, test din to sa ating mga Pilipino, lalo na sa mga botante, dahil dito natin makikita kung ang mga

0: nakikilatis ba natin ay pareho sa mga nakikita din, yung conclusion ng nakikilatis natin ay pareho din dun sa mga ibinoboto natin. Ito ba ay akma din sa konsensya nila at sa konsensya natin? Dahil tandaan niyo po, sila nagpapatakbo ng tao ng ano natin, ang Pilipinas, di ba? Mm-hmm. Pag sila ay naghahanap pa ulit-ulit, sila na lang maghahanap ng mga butas dun sa mga batas na sila yung nag-draft, eh, may problema tayo dyan. Yung mga iniluluklok natin sa posisyon, eh, hindi pala maganda ang intensyon para sa ating bansa. It's a test for everybody, this impeachment trial.
1: Yes.
0: Oo.
1: Paulit-ulit ngang sinasabi ni Eddie, hindi dahil nag-number one ka, eh, bigla ka nang gumaling.
0: Oo.
1: Hindi po ganun eh. Ang problema lang kasi, madamit, we are 100 15 million Filipinos. Mm. Wala ba tayong mahahanap na 24 lang na talagang kagalang-galang, karespe-respeto, at talagang masasabi nating unang-una mahal ang Pilipinas? At pag nanumpayan, paniniwalaan mo na I will defend the Constitution and the people of the Philippines
0: to the best of my abilities.
1: Hindi yung die hard na anuman ang mangyari
0: dito ako sa taong to.
1: Yun.
0: Bakit ang tao lang bayan ng Pilipino?
1: Diba?
0: Gagalit na naman tao.
1: Yan ang sinasabi natin eh. O pag ganitong malayo pang talent fidei.
0: Katama. What? Don't us. Don't us pag gutom na us.
1: Pandisal na.
0: Di ba? Nagtitipid tayong lahat ngayon, partner. Tumaas na naman ang presyo ng produktong petrolyo.
1: Sakit.
0: Naririnig natin kanina dun sa mga usapin ng ating mga ini-interview ng dalawang pogi kanina. Hindi lahat ng gas station ay nag-i-implement nung discount para sa mga ano natin, PUVs natin, PUJs, di ba? Siyempre malulugi din naman sila dun.
1: At saka ilang beses dapat magkarga ang mga jeepney, ang mga bus natin. Ito, yung PBOWAP ba yun? Yung Provincial Bus
0: Association,
1: di ba? Umiiyak na po eh.
0: Oo.
1: So, kanina, merong interview dito sa DZMM. Ano po? Hindi sila humihingi ng ayuda.
0: Oo.
1: Ito, ramdam ko to eh. Kasi nagbubus ako eh.
0: Mm-hmm.
1: Hindi sila humihingi ng ayuda. Pero yung ngayon, kasalukuyang plete.
0: Ano plete?
1: Yung pamasahe. Konting-konti lang talaga. Hindi maitaas dahil binawi nga ng Pangulo yung yung temporary sana increase sa fare increase ng mga provincial buses in particular. Aba, ngayon, kapag yan medyo sininok at nagkasakit, aba, baka itigil niya ng ano.
0: Mm-hmm.
1: In the meantime, siguro, habang medyo nasa crisis pa tayo, hindi na muna po kami babiyahe.
0: Oo.
1: Tanong nyo, ilan ang daikon yan?
0: Ano yung daikon?
1: Ano yung daikon?
0: Oo.
1: Driver, conductor.
0: Ah,
1: ayun.
0: Tama. Na mawawala ng saho dahil hindi nga makakabiyahe. And nagbawas na sila ngayon, partner, di ba?
1: Nagbawas na.
0: Nagbawas
1: at saka
0: na
1: ngayon,
0: considerably.
1: Oo, dati-rati pag sinabi ng halimbawa, I can talk about Victory Liner. Ano? Pag sinabi niya, aalis sila ng alas 7 ng gabi. Pinakamasamang alis niyan, 7:05. Sabihin na natin, 7:10. Which is okay, di ba? Ngayon, kapag walang kalahati ang karga niyan, maghihintay pa yan.
0: Totoo yan.
1: Oo. Masisisi mo ba sila?
0: Oo. Buti nga yung partner, may bus eh. Nung ako'y galing Mindoro, pabalik dito, Batangas Port, di ba? Partner, dumating kami ng, naghihintay kami sa pila, alas 6, nakasakay kami, alas 10.
1: Aray ko po.
0: Dahil wala talaga maski isang bus ang bumiyahe. Hinihintay nila na makabalik yung bumiyahe.
1: Ayan.
0: Para may sakay, di ba? May sakay galing doon, pabalik dito. Hindi nakatulad noon na ang daming mga bus sa parking lot kasi pwede na silang bumiyahe agad-agad, di ba? Afford natin. Maswerte pa tayong mga kapamilya natin na pwedeng magpa-full tank, 'di ba? Yung hindi mo natitignan kasi iniisip mo, may sahod naman ako, babawasan ko na lang yung kain ko o yung gastos ko para yung gasolina ko, hindi ako mahirapan pagpasok ng trabaho.
1: Oo.
0: Dahil ang sakripisyo din natin, siksikan tayo sa transportation, public transportation natin.
1: Yep. Hindi po kagaya halimbawa sa sorry ah for comparing, pero punta ka ng Hong Kong, punta ka ng Bangkok, or Singapore for that matter, no, medyo mataas na ang Singapore, pero hindi ka matatakot na anda, may subway yan, may train yan, di ba? Kung gusto mong mag-grab, may grab doon. Oo, di ba? Pero yung mga lalo na yung mga buses, di ba? Yung hop on, hop off. Meron ka lang isang card mag-unlead sa kay ka.
0: Kahit saan ka na makapunta doon sa card na yun.
1: Oo, diba? At alam mo, na 90% of the chance is that makakarating ka.
0: Makakarating ka on time.
1: Yes.
0: Diba? Yun.
1: Pag sinabi sa airport shuttle, di ba, yung mga trains sa airport na next train is due in 3 minutes. You know it will arrive in 3 minutes.
0: Tama. Grabe. Kaya challenge ito sa ating mga transport sector din, di ba? Kailangan nating pag-itingin palalo yan, at sa energy sector na pababain yung presyo ng gasolina. Hello naman po, kaway-kaway ang excise tax, di ba? Sabi niya, uy, tagal niyo na ako pinag-uusapan, pero uy, dinededman niyo ako dito. Ang dami po nating problema. Gusto niyo dagdagan natin pa natin? Dami tayong headlines ngayon.
1: Pero meron akong konting mamaya.
0: Good news?
1: After the headlines at saka yung showbiz report, abangan ninyo yung aking good news.
0: Yan ang yan. Gusto ko sa'yo.
1: Ito na! From the graduating class, headlines ngayon! Excise tax sa kerosene at LPG, sinuspid din ng Department of Finance, pero Malacanang hindi pa handang pagbigyan ang hirit na taas pasahe.
0: Sinasabing koneksyon ni Vice President Sara Duterte sa pribadong kumpanya, natuklasan sa impeachment trial. Issue sa voting threshold, nakatakdang talakayin ng impeachment court mamaya.
1: Bureau of Customs or BOC, ginisa sa Senado kaugnay ng sinasabing reselling o pagbebenta ng mga smuggled na produkto. Tagal na nito.
0: Ayoko. Magkapatid na responsable sa serye ng pagbabanta sa ilang paaralan sa Batangas, natunto na. Klase sa 2 eskwelahan sa Negros Occidental, sinuspinde dahil sa pagbabanta online.
1: Ito pa, grade 8 student nahulihan ng kutsilyo sa paaralan sa South Cotabato. Seguridad sa iba pang eskwelahan sa probinsya, hinigpitan na rin.
0: Ilang social media sites na nakabase sa Amerika, inatasang magtayo ng opisina sa Pilipinas. Malacanang bukas din sa panukalang prangkisa ng mga social media platform.
1: At sa labas ng bansa, U.S. President Donald Trump hiniling ang agarang pagbibitiw ng lahat ng bansang miyembro ng ICC.
0: 4 patay, 22 sugatan sa paghagupit ng bagyong Duhuan sa Japan.
1: Balita Patan!
0: At sa showbiz! Sana yun? Yan! Gusto ko yung showbiz bed natin, partner. Masaya talaga. The good news sa ating mga Swifties na katulad ko talaga. Dahil may bagong kanta sa American pop superstar Taylor Swift. Sa social media, inanunsyo ni Maring Tay-Tay ang kanyang bagong kantang Patient Zero na ilalabas na sa September 25. Meron ding 3 limited edition CD ang kanta na available naman for pre-order. Bukod dito, may bago pang milestone si Taylor Swift sa kauna-unahang gagawaran ng MTV VMA Artist Directors Honors.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: Love you too! Ang oras, 9:15!
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Alright. Ito na ang ating magandang balita kahit paano. Patuloy po ang pagbaba ng presyo ng Brent crude sa pandaigdigang merkado.
0: Yan, good news.
1: Ayan, opo, nung Wednesday, 107, September 17, Thursday, 105, Friday, 103, Monday, 102, kahapon, Tuesday, 100 na lang.
0: Sana naman mag 90, 80 na ulit, 70.
1: Ang galing. galing mo. No? Ngayong umaga po ay 98.
0: Ay, naku!
1: 98.55 per barrel. So if this trend continues, mukhang meron tayong bawas presyo sa Tuesday. Ito naman ay base lang doon sa aking computation. Pero masyado pong matigas ang palitan ng piso sa dolyar dahil nasa 62.71 pa rin. Ayaw bumigay yung dolyar eh. Pero ngayon po may bagong balita akong narinig kanina na dahil ang mga iba't ibang mga bansa ay papunta ng New York ngayon sa United Nations para magpulong-pulong. Aba, ay nag-uusap daw ngayon yung delegasyon ng Iran at ilang mga US representatives on the sideline of the United Nations. At sabi ni Trump kanina lang, we are looking forward to something good coming out of these talks.
0: Malang beses niyo sinabi yan.
1: Eh, pero at least ngayon nandun sila.
0: Sana nga. Hayaan din ni Donald Trump na magkaroon din ng say yung kanya mga delegasyon, kanya mga opisyalis sa mga nagiging decision siya, nang nagdi-decision yan.
1: May pressure, Rica eh. Ano yung pressure? Magkakaroon po ng midterm elections. At ang mga numero ng naniniwala na dapat ginyera ng Amerika
0: ang Iran.
1: Napakababa.
0: Kaya
1: ang malaki ngayon ay hindi dapat yung mga naniniwala na hindi dapat inumpisahan ni Trump yung gyera sa Iran.
0: And mahalaga yan na he has the backing of his of his Congress, 'di ba?
1: Correct. Speaking of backing, dahil ito yung mga trending ngayon, yung mga polls ano, surveys, mukhang mananalo yung mga yung mga kabilang sa Democratic Party. Ang ano po ay Republican po si Trump. Halos pantay na pantay sa Kongreso at Senado yan. Kapag nakaungus ang Democrats, mawawala yung ano,
0: yung hold ng power.
1: Correct.
0: Ay nako, Republican si Kuya, paano yan?
1: Medyo ang at ang taas na ng presyo ng gasolina at diesel sa US.
0: Ayan, mataas pa ba sa
1: yun ang pinakamasakit. Kaya galit ang mga tao.
0: Dito din nagagalit tayo, pero ano, wala pa tayo.
1: Pero chill lang sila.
0: Chill lang sila. Oras muna tayo, partner.
2: Eksakto, 9:19 in the morning. Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Ganito kaaga pa lang, mga kapamilya, excited na kaming pag-usapan itong impeachment. Kasi yan, since day one, nakatutok na tayo dito sa impeachment trial na yan. At kahapon ay nabitin nga tayo sa pakikipag-usap sa ating past president ng Philippine Bar Association, chairman ng Movement Against Disinformation. Kaya babalikan natin siya today, ang ating isa sa ating mga paboritong kausap tungkol sa usaping impeachment. Attorney Rico Domingo joining us on Zoom. Attorney, good morning!
3: Good morning. Good morning, Risa. Good morning, Peter.
1: Thank you very much, Attorney Rico. Kasi kahapon medyo nagkabitin-bitin tayo eh, no, ha? Pero this is something I think that will interest you in particular. And possibly, yun pong talagang kasi may ang daming mga legal terms, tapos pumasok pa nga itong mga corporate terms. So, based on what we've listened to and viewed kahapon, Attorney Rico, no, mukhang malinaw naman na yung Article 7, Section 13 ng Constitution para sa presidente at vice presidente, no business participation, no government contracts, there should be no conflict of interest. Is that correct, Attorney Rico?
3: That's correct. Tama-tama ang sinabi mo, at merong prohibition sa Section 13 rather of Article 7.
1: Yep. Okay. Pero ito yung ano, lumalabas kahapon po na hindi nga alam ni Mayor Baste na involved si at least part owner si VP Sara doon. While that is not conclusive, idiniklara sa SALN ni VP Sara. So ano yung pwedeng kung wala naman sa ownership structure or stockholders ang pangalan ni VP Sara at diniklara niya yon, paano titimbangin yon, attorney?
3: Titimbangin yon sa kanyang notarized po naman ang SALN niya, no? At binanggit niya yung korporasyon na yon, meron daw siyang interest doon at yun ay nakalagay doon sa kanyang SALN. So ang tawag po niyan sa rules on evidence, that is admission against interest.
1: Aha.
3: In other words, so bakit ba niya lalagay doon kung talagang tunay ang meron siyang interest sa GenCorp?
1: Okay, so hindi pwedeng i-invoke na, well, you know, it's a typographical error or we were just careless.
3: Oh, that's a very tall order, no? Peter, at hindi yan, under oath yan eh. At yan ay sinasulit eh sa opisina, no? Lalo na sa ombudsman. So, dapat panindigan niya yan. Ngayon, kung sasabihin niya na hindi niya sinabi yon, dapat kinorek niya yon, inalis niya yung GenCorp doon sa salihan niya.
0: Mm-hmm. Doon naman po sa side ng ni Mayor Basten, no? Although hindi pa naman po siya nagsasalita. Sinabi po niya na wala nga siyang nakita na pangalan ni VP Sara doon o lang kahit anong Duterte. Pero yun pong paggagawad ng napakaraming proyekto sa iisang korporasyon, ito po ba ay may limit na pwedeng tignan sa isang lokal na pamahalaan?
3: Wala namang limit, but again, kung above board yun, mapa-explica ng mayor yon kung anong nangyari doon. But again, kung total denial lamang yon, eh mahirap yata na i-deny lang yon. Marami po yon. At saka malaki pong halaga ang naka-involve dun sa mga awards sa kanyang city na pinanukulan niya. So dapat yun, i-explain niya. Kung talaga malinis ang above board, ang mga kontratang yun, explain po niya. Hindi total denial lang po yun. Madali pong mag-deny eh, di ba, Rica? Yeah. It's very easy to deny anything. Mm-hmm. But again, as to whether you have proof na yun ang ginawa mo at above board yun, at ayon sa legal at sa mga statutes, then pakita mo kung talagang above board yun. So, hindi total denial lang po yun. Remember, you're a public official and you're accountable to your people, to your constituents, as well as to the country.
0: Mm-hmm. Kahapon po, nakita natin na marami, at maski ng mga ilang araw din po, no, nakita natin na maraming korporasyon na involved ang Vice Presidente without her divesting from it. Ngayon po, hinihintay natin next week kung saan maaring magsalita ang kanyang kapatid as a hostile witness. Sa tingin niyo po ba, attorney, dito lang iikot dun sa business interest ng kanyang kapatid lamang iikot yung mga pwedeng itanong kay Mayor Baste?
3: Pinatatahita yun ng prosecution yan at nakikita na natin ng preview kung anong dapat itanong kay Mayor Baste. No? Nakita natin yan sa testigo natin kahapon. Eh, pinagtatahitahin na ngayon ng mga business interests kuno, no? Allegedly, yeah, ng Vice Presidente. Kaya yun eh, mapuprueba ngayon yan at napapatunayan yan at tunay ba yan? Totoo po ba yan? Kung totoo yan, then explica yan. As I mentioned earlier, explica yan dapat ng mayor kung totoo.
1: Okay. Attorney Rico, yung Article 7, Section 13, ano po, na itemize yung mga bawal na gawin while the president and the vice president are in office. Tanong, bakit wala pong nakalagay na penalty if you're found guilty?
3: Wala. Well, as a special laws po yan nakalagay, no? In other words, that would involve the integrity of the discussant or the one who filed this salen. Kaya yan, meron namang penalty yan sa ibang batas, hindi sa constitution. So, as may be according to the law, ang sabi, may be penalized according to the law. So, in other words, kung merong interest dyan, yan ay isang bahagi dito sa ating impeachment trial ngayon. Kaya siya ay pinapaalis sa kanyang katungkulan at kung pagpatunayan na siya guilty, mawawala na po siya sa... He should be barred eternally or perpetually from public office in the future. So yun po yung penalty dyan. Pero meron pong special laws at other laws na tugma dun sa ginawa sa indirect business interest na yan. Meron pong mga batas dyan.
1: But while, marami po. Opo, attorney. But while in office, there is no other recourse kundi pumunta sa impeachment trial. I mean, hindi pa pwedeng mag-file kagaya ng nangyayari ngayon. At least for the vice president, ano po, na hindi immune. Eh, pwedeng i-file sa regular court ilang kaso and doon pa lang malalaman kung ano ang magiging penalty nito. Tama po ba?
3: Tama po yun. Basta yung kung habang siya ay vice presidente at na-file siya ng criminal case outside of the impeachment, then provided na walang penalty yung bagong criminal case na outside of the impeachment trial, mm-hmm. but at siya ay maaalis sa kanyang poder bilang vice presidente, then pwede umusad yung criminal cases na yon. Tagaya nga po yung vape threats na yon na kinailangan earlier, eh pwede pong lumusad po yon, umusad po yon. Pero dapat, hindi dapat penalty doon sa separate criminal case na yon, hindi penalty ng outside of the impeachment. Because under the law, under the constitution, impeachment lamang ang papaalis sa vice presidente, although wala siyang immunity from suit.
1: Yeah. Okay. Let's move now to yung some nuances, sabi nila. Relative to di ka dapat magnegosyo habang ikaw ay presidente or VP o vice president. Dapat wala kang kinalaman sa mga government contracts. Dapat wala kang conflict of interest. Eh, paano, Attorney Rico, kung ang pag-uusapan natin ay yung tinatawag na passive ownership? Eh, kung meron lang siyang shares of stocks at wala naman siyang active participation, wala siyang corporate position, is that a violation of this constitutional provision?
3: Kung ating babasahin ng masusi ang constitutional prohibition, nakalagay po doon, ang operative phrase po doon, directly or indirectly.
1: Aha.
3: Kung indirectly po yon at meron, hindi nakalagay naman doon sa on the papers na which would be the case right now with in case of GEMCorp, no? Napakita sa GIS, General Information Sheet sa ESEC na wala naman ang pangalan niya. Pero pag napatunayan na indirectly interested siya at may interest siya doon sa GEMCorp, which appear to be the tracer right now, then pwede pa rin siyang mahabla dito sa article na ito.
1: Kahit na nominal shareholder lang siya, halimbawa, binigyan ka ng one share of stock.
3: Well, hindi naman mathematical ang pinag-usapan natin dito. Interest indirectly or directly.
1: Yun.
3: Mm-hmm. In other words, kahit isa lang yan, you are interested. Eh, alam mo na naman tayo sa corporate practice, Peter and Rica, pwede mong bigyan ng sarili mo ng one share, pero actually, you own the entire corporation. Huwag na tayong paikot-ikot pa. Huwag na tayong tumpik-tumpik. Ginagawa yung mga mayayaman natin, mga kasamahan dito, even the big wigs in the business sector, para makawala sila dun sa anti-competition or other Sherman Act violation. Si Presidente Trump, napakaraming interes. Bakit hindi nakalagay yung pangalan niya sa mga korporasyon? So let's not be, you know, we're not born yesterday, Peter and Erica. So makikita naman natin na yan ay pinapatago. But again, are you now going to be transparent? You should fully disclose. Kaya meron section 13 eh. You should fully disclose. Mm-hmm. And kaya may salin, you should fully disclose your business interest. Pag meron kang business interest na would be contrary to your province or to your office, then you should divest yourself at the time that you are appointed or elected as such, as public official. Mm-hmm.
0: Finally, sa akin, Attorney Rico, no? Kahapon pa ulit-ulit na nababanggit yung pangalan na yung JTC o yung pangalan na Jaime Tan Cruz bilang incorporator, at lumabas nga po, dati siyang appointed ni former President Rodrigo Duterte as a special envoy to China for trade and investment. In fact, may 54.99% ownership pa siya sa shareholders ng GenCorp. Ano po ba ang halaga nung pagka-mention ng involvement nitong Jaime Tan Cruz?
3: Di dapat usigin natin si so-called Ambassador Cruz, no? Palagi ko po may Chinese po yan, no? May Chinese blood dyan at may connection yan sa Chinese government, no? So usigin po natin mabuti kung sino kanya ba, siya lang isang nominee. Di ba ginagawa po natin sa corporate practice yan, nominee ka lang, pero actually ang actual holder, those shares would be somebody else. And I'm not saying that it should be the respondent, but it could be somebody else. Baka may lumabas dyan ng pangalan na naka-connect kay dito sa respondent. We will know. We will not know that. But again, the evidence will probably show that in the future. No? So, yan ang ating pakitingnan. Kala ko pag-usapan natin yung ating namayang pag-uusapan natin yung oral argument.
1: Yes.
3: Meron ako sana sasabihin sa inyo.
1: Sige po, go ahead please. Oh, parang ito na yung magiging preview.
3: with your permission, no?
1: Yes po.
3: Mukhang nasa dilemma ngayon ang ating presiding officer.
1: Why?
3: Tatanungin niyo ako. Noong July 3, 2026, nung siya ay nahalal na presiding officer on a 12-8 votation, di ba? Nahalal po siya. At one of the things that he mentioned and he ruled is that 2/3 of 16, di po ba? Kung na-remember niyo po yan.
1: Mm-hmm. 2/3 of 24 is 16, Attorney
3: Rico. Yes, sabi niya, gano'n, sabi niya. But subject to, kung gusto ng iba na hindi hindi sang-ayon dito sa sinabi kong ruling, subject eh dapat pumunta na kayo sa Supreme Court, right?
1: Mm-hmm. Yeah.
3: I found that very, very, very curious with all due respect. Because unang-una, presiding officer po siya. Ang impeachment court ay collegial body. So I assumed that he had consulted all the members at that time, would be about 20 of them. 12 in favor of his election as a presiding officer and 8 against his presiding officership.
1: Yeah.
3: Dapat kinusulta po niya bago siya nag-ruling. I was watching the proceeding at that time, July 3, 2026. Hindi ko po narinig na may nag-motion na dapat 2/3 of all the members of this of the Senate. Wala po ako narinig na may nag-motion sa Senate judges. So it was his own motu proprio sa kanyang sarili na nagbigay siya ng ruling. That's why move forward. Tinanong yan ni one of the tulfos na dapat i-reconsider yun.
0: Mm-hmm.
3: Remember?
1: Yes.
3: That's why we have this amici curiae, nagkaroon sila ng malawakang explanation at discussion about this. Sa akin lang po, dapat hindi nag-ruling, with all due respect, ang presiding judge officer, noong time ng July 3 na yun, dapat hindi siya nag-ruling. Wala pa namang motion eh.
1: Uh-huh.
3: Dapat, pinulong na niya ang majority, assuming that's the majority, na mag-usap sila kung ano nilang ang gagawin nila.
1: Oh.
3: Because magkakaroon pa ng due process question yan. Kasi tumuloy-tuloy sila several months after na with that thought na wala pa naman silang desisyon kung ano ang threshold ng impeachment na trial na yan. Yan ang aking pinatatakot. Because kung ating tutungayan yan, boboto sila ngayon, dapat tapusin na muna nila ang presentation ebidensya saka sila boboto kung anong threshold.
1: So medyo naging trigger happy or at least hindi pa dapat sanang nag-ruling, pero at that time naman Attorney Rico, not to extend this discussion, pero wala pa naman yatang problema yung ibang mga senador noon eh. Si Bato lang yata ang may problema noon eh.
3: Hindi po, kasi alam naman nila at that time kung ano, the political positions have been divided already. 12 to 8 eh. Mm. Alam nila kung anong boto ng kabila. Alam nila ang boto nila.
1: Mm.
3: And that's assuming, for example, move forward. Nagkaroon ng decision sila na mag-rule sila kung anong talagang verdict, ang threshold.
1: Yeah.
3: Boboto ba si, kung let's say taliwas sa kanyang ruling noong July 3, 2026, sinabi ng karamihan, dapat yung sinasabi ng tatlong amici curio.
1: Oh.
3: Paano na yun yan? So nasa dilemma ngayon ng presiding officer. Sinabi na niya na dapat 2/3 of all the members of the Senate. Eh.
1: Mm-hmm. Yeah, okay.
3: Boboto ba siya in favor of that?
0: Mm-hmm.
1: Okay,
0: mm-hmm.
1: And that's one thing that we should we will closely monitor during the discussions ngayon. Dahil I think after this, malalaman natin talaga kung saan ba papunta talaga ito. Or will it be a prolonged discussion, debate, and perhaps even going to the Supreme Court? Malalaman natin yan mamaya. Maraming salamat, Attorney Rico, as always, for your punto por punto program.
0: Thank you, Attorney Rico. We'll talk to you again soon.
3: All right. Thank you very much, too.
0: Salamat po ang ating Philippine Bar Association past President Attorney Rico Domingo. Ay, papasok na tayo sa ating impeachment coverage. Maya-maya lamang. Oras muna natin.
2: 9:36. Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: Sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balitapatan! Balitapatan! Balitapatan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
4: Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrosin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. DZMM. Numero uno sa aksyon. Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ihahatid ng DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio ang malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado sigurado. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage.
1: 20 minuto na lamang po at tayo'y papasok na sa day 29 ng VP Sara impeachment trial. Isasagawa ang oral arguments ng House Prosecution at Defense Team sa issue po ng voting threshold sa impeachment trial ni VP Sara. Ilang minuto na lamang po yan at sisimulan na natin ang ating special coverage. Magandang umaga po mga kapamilya, magandang araw sa lahat ng ating mga kanayon sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ako po si Peter Musngi.
0: Pagkatapos po ng oral arguments, inaasahan pong pagbobotohan ng ating mga senator judges ang kinakailangang boto para makonvict si VP Sara. Kahapon, binusisi ang sinasabing koneksyon ng vice-presidente sa ilang pribadong kumpanya. Sama-sama po nating hihimayin ang tagisa ng mga argumento mamaya. Kasama nyo rin po, Rica Lazo.
1: At gaya ng dati, maghahatid ng balitang kumpirmado, sigurado. Kasama si Radio Patrol John Garner sa Senado. Ito po ang Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: The DZMM Special Coverage.
10: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
1: Pagbabalik tanaw sa day 28 ng impeachment trial kahapon, lumutang ang sinasabing koneksyon ni Vice President Sara Duterte sa ilang pribadong kumpanya sa pagbusisi ni na Presiding Officer Francis Escudero at Attorney Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission or SEC sa 2024 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o yung tinatawag na salen ng Vice Presidente na diskubring nakalagay na Times Square B Food Corporation at Great Jolly Times Food Corporation ang dating pangalan ng GenCorp Industries Incorporated. Ito ang mga kumpanyang dating dineklara ni VP Sara sa SALN pero hindi naman nakalagay ang kanyang pangalan sa dokumento ng mga kumpanya. Para kay Escudero, posibleng nominee o itinalaga ni VP Sara ang mga pangalang nasa papeles ng kumpanya. Giit naman ni Del Rosario, ang pamunuan ng korporasyon ay ang may pananagutan kung may pagkakamali sa deklarasyon at hindi ang Vice Presidente.
11: Kung may nag-violate man, yung shareholder on record, hindi yan ikalawang Pangulo. So sino po nag-violate sa punto de vista ng SEC?
12: Yung pamunuan po ng korporasyon na nag-report.
0: Babalik sa Lunes para sa cross-examination ang defense team na si PhilJEPS Division Chief Rendel Sopeña. Unang sumalang sa direct examination ng prosekusyon si Sopeña kung saan kinumpirma nitong 49 na kontratang magkakahalaga ng halos o nagkakahalaga ng halos 36 million pesos ang nakuha ng GenCorp Industries simula nang maupo sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Nanindigan si House Lead Prosecutor Jervil Luistro na paglabag sa saligang batas ang pagkuha ng GenCorp ng kontrata sa anumang sangay ng pamahalaan, partikular sa Davao City.
13: Ultimately, Your Honor, we invoke mandatory judicial notice to the fact that the local chief executive of Davao City, the head of procurement entity, the one who approves the resolution of the BAC is no less than Mayor Sebastian Duterte.
0: Nilinaw naman ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na 19 na kontratang nagkakahalaga ng 33 million pesos ang nakuha ng GenCorp sa lokal na pamahalaan na dumaan sa tamang proseso ang bidding. Sinabi rin ni Mayor Baste na hindi alam ng Davao City LGU na may business interest sa GenCorp ang kapatid na si VP Sara.
1: Samantala, natanggap na ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang subpoena para humarap sa impeachment court sa September 28 hanggang September 30. Sinabi ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tongol na dinala ng 2 ng Senate Office of the Sergeant at Arms sa Davao City ang subpoena para sa alkalde. Pirmado ito ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero na nag-oobliga pa rin kay Mayor Baste na dalhin ang official records kaugnay ng mga kontratang pinasok ng Davao City LGU sa GenCorp Industries at isang fast food chain.
0: Arangkada na mamaya ang oral arguments na House Prosecution Panel at Defense Team sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro. Si House Prosecutor ML Partilis Representative Laila De Lima ang kakatawan sa prosekusyon habang iaanunsyo naman ang defense team kung sino ang sasalang sa kanilang hanay bago ang oral arguments. Sinabi ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero, bibigyan ng 15 minuto ang defense at prosekusyon bago payagang magtanong ang mga senador. Una nang nagdesisyon si Escudero na 16 na boto o 2/3 ng 24 na senador ang botong kailangan para i-convict si VP Sara.
1: At sa puntong ito, kumuha tayo ng balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado sa pamamagitan ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, anong bago ngayon sa Senado?
14: Leader Trika, magsisimula na nga sa ilang saglit ang oral arguments ng prosecution at depensa para nga mailatag yung kanilang mga legal opinion o legal standing sa voting result o yung kinakailangang boto para nga ma-convict si Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor Representative Jervil Ruizro, si House Prosecutor at ML Party List Representative Laila De Lima ang kakatawan sa oral sa kakatawan sa prosecution sa oral argument. Samantala, tumanggi naman si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison na sabihin kung sino ang kakatawan para sa panig ng depensa. Kararating lang din ni Attorney Michael Poa ng depensa at natanong natin siya kung sino nga yung kakatawan para sa kanila. Ang maikli lang yung sagot nito at sinabing we'll find out in a few minutes. Kumbaga mamaya malalaman na rin man natin kung sino yung kakatawan nga para sa kanilang panig. Ayon kay Presiding Officer Francis Escudero, bibigyan ng taglalabing limang minuto ang bawat panig para mailatag yung kanilang posisyon. May pagkakataon din yung mga senator judges na magtanong bago sila bumoto sa issue. Matapos ang oral arguments, inaasahan nga dediretso dito sa botohan ng mga senator judges kung paninindigan o babaguhin nila yung naunang pasya ni Escudero na 16 na boto ang kailangan para sa conviction. Simple majority ng mga senador na present at bumoboto ang kailangan para magdesisyon sa issue. Sa ibig sabihin niyan, sa 20 senador na kasalukuyang present, 11 boto lang ang kinakailangan para makuha yung simple majority. 24 na senador ang hindi kasalukuyang nakakalahok sa impeachment trial. Kabilang dyan, yung 2 senador na Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta na kapwa nga nakakulong dahil sa magkahiwalay na plunder charges. Hindi rin nakakalahok si Senador Ronald Bato de la Rosa na nagtatago dahil naman sa arrest warrant mula sa ICC. Samantalang naka-extended medical leave naman sa abroad si Senator Loren Legarda. Peter Tika.
1: Okay, Jom, yung binabanggit na pwedeng magtanong ang mga senator judge, ano ha, pagkatapos ng 15 minutes sa prosecution, 15 minutes sa defense, kanino magtatanong yung mga senator judge?
14: Alam mo, Peter Riga, no? Sa pagkakaalam ko, ito ay pwedeng sagutin ng magkabilang panig. Depende doon sa kanilang mga inilatag na legal principles, no? Or school of thought.
1: Okay.
14: Yes.
0: Iba pa yung oral arguments ng mismong mga senator judges. O magbibigay yung 15 minutes ba nila is also time for them to give their stand on the issue?
14: Sa mga nakaraang press briefing, no? Ang pagkakaintindi ko dito, Peter Tika, yung bawat prosecution at depensa lang yung magkakaroon ng o maglalatag ng kanilang mga legal arguments.
1: Okay.
14: Tungkol nga dito sa voting threshold at dito naman magkakaroon ng pagkakataon yung mga senator judges na tanungin or mag-usisa pa ng kung may gusto ba silang mga linawin o gusto silang mas pa-elaborate pa dun sa mga legal opinion o legal standing na inilatag ng kapwa depensa at ng prosecution.
0: Ang pagdedesisyonan ngayon is whether they will uphold or not yung desisyon ni Chief Escudero before na 2/3 or 16 ng 24 senators, di ba? Iba pa yung magiging botohan ba nila, Jom, kung ilan ang magiging base threshold natin? Iba pa yun, nakahiwalay pa yan?
14: Tama ka dyan, Rica. Ang pinagbobotohan dito ay yung unang desisyon ni Presiding Officer Escudero noong July. Matatandaan natin na 16 yung kinakailangan boto para nga ma-convict si VP Duterte, no? Meron kasi nga, nagkaroon na kasi ng focus nung Monday at hindi pa natin alam kung magkakaroon nga ba ng kumamaya, kina-expect ba natin na matutuloy din itong legal arguments dahil nga merong focus itong mga senador para nga pag-usapan among themselves kung maglalabas sila ng consensus na ito na yung decision namin patungkol dyan para nga hindi na umabot sa punto na kailangan nilang magbotohan. Wala pa kasi tayong impormasyon kung natuloy ba ito at kung ano nga yung napag-usapan nila patungkol dyan. Pero bago yan, meron na rin naman unang pronouncement din si Senator Judge Pantolo Lacson kung saan hihilingin nga din nila kung matutuloy man yan na bigyan pa ng mas mahabang oras itong mga senator judges para mapag-usapan o mapag-aralan pa ng gusto itong tungkol sa voting threshold.
1: Very interesting at kaabang-abang talaga. Jom, very good. At mamaya, babalikan ka namin for any other developments. Ha? And extra please, Jom. Thank you.
14: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner.
1: Samantala, makakausap na po natin ang ating kaservisyo expert ngayong araw na ito na si Assistant Professor Michael Chu mula sa University of the Philippines College of Law. Good morning po, attorney.
15: Good morning, Peter at Rica at sa lahat ng mga nakasubaybay.
0: Good morning. Thank you po, sir.
1: Okay. Medyo kakaiba po itong araw na ito ano, dahil they will entertain the arguments for or against yung ruling ni Presiding Officer Chis Escudero noong day one pa nga yata ng VP Sara impeachment trial. Ano. Attorney, ano po ang inyong naiisip o anong ine-expect po ninyo sa magiging takbo nitong day 29 ng impeachment trial? Do you think they can resolve this today, or it's really more complicated than just finding the majority of the 20 senators?
15: It's really more complicated, I think. No, sa tingin ko may posibilidad naman na ma-resolve ito today, pero hindi rin malayo na manghingi ng more time ang ating mga senator judges, no? I would expect na ang bawat panig ng prosecution ay at ang depensa ay talagang ilalatag kung ano ang bigat at stake nitong issue na ito, no? Kasi if I am tracking, no, yung positions correctly, baka marinig natin sa prosecution na ang impeachment nga ay isang accountability mechanism, no, at hindi siya pwedeng i-defeat ng ganun-ganun na lang dahil sa mga technical na requirements, at dapat ay talagang meaningful ang maging result niya in accountability terms, no. Maririnig naman din natin sa depensa na may ang disenyo ng impeachment ay mahirap, mataas yung threshold. So just to be clear, ang threshold pa rin ay 2/3, no? 2/3 pa rin, yes, ang nakabanggit, yes, sa constitution, whatever the base might be. So kasi ang pinag-uusapan natin dito ay ilan sa mga pinakamatataas na opisyal ng bansa na hindi dapat na I think kaya sila impeachment ang proceeding, kasi dapat hindi napopoliticize ng ganun na lang kadali ang pagtanggal sa kanila sa pwesto, lalong-lalo na yung mga opisyal na nahalal ng napakalaki ang mandato, no? So hindi dapat madaling i-defeat kumbaga ang boses ng mga bumoto sa kanila sa pwesto by small number, kaya ganun yung disenyo ng constitution. So magkaibang tenor, magkaibang tono ng argumento, pero mabigat pareho.
1: Okay, mm-hmm. Professor Michael, ito yung siguro dapat na maging pundasyon ng discussion. Ano po? Tama ba na we are presuming na yung prosecution will go for a lower threshold, mm-hmm, and the defense will stick to the 16, mm-hmm, which is 2/3 of the 24?
15: Tama ka, may punto ka dyan, Peter, no? It's not necessarily the case. Kasi posibleng mag-agree naman ang prosecution na ang threshold pa rin ay, or ang base pa rin ay all the members of 24, at ang magiging 2/3 nun ay 16. So we won't know that, no? But in that case, hindi ko in-expect na iba yung posisyon ng depensa. Hindi ko in-expect na the defense will argue for a lower threshold. It just is not favorable to their client. But the prosecution, there's some room to argue that. In that case, hindi kailangan ng oral arguments, actually, from both parties kung nag-a-agree naman sila. But I think kasi ang isa pang mahalagang punto dito ay baka meron ding disagreement amongst the senator judges. Uh-huh. No, so kailangan din nilang marinig yung views ng bawat panig, kasi sila din naman ang may kasong inhinihain sa impeachment court.
0: Attorney, ang Hinihintay ko po kung nag-desisyon na ang mga, kasi wala tayong narinig eh, dun sa sinasabing caucus ng mga senator judges, kung ano ang kanilang napag-desisyon on, if whether hahayaan na nga lang nila na i-uphold yung decision ni Senate Presiding Officer Chief Escudero, no? Kasi nga po, kaya nga po tayo nandito on this day na pag-uusapan nila yan. But lumabas kasi yun that they may decide on the caucus. If nakapag-desisyon na po pala sila, no, at they will say na si Senator Cheese pa rin ang magde-decide, will it still matter na magkakaroon tayo ng oral arguments today kung ganun lang din pala ang lalabas sa kanilang caucus?
15: Yes, it will still matter, no, kasi hanggat hindi nila ito nire-resolve at walang reason for the resolution, uusbong at uusbong ang issue na ito, lalong-lalo na at nakaamba pa rin yung danger or yung risk na unti-unting nababawasan yung numero ng at least mga nagpa-participate sa impeachment trial. So meron pa ring value, mm-hmm, yung oral arguments, or marinig nila at least yung magkabilang panig, lalong-lalo na kasi ayaw din naman ng senator judges na sa hulit-huli ay meron ng argument na ano pala ito, no, may mga defects, mm-hmm, ang trial kasi hindi informed ang bawat panig kung ano ang kanilang ina-achieve na goal for conviction or threshold, kumbaga.
0: Opo. Yeah. Attorney, kanina sinabi ni Attorney Rico Domingo sa amin, no, na collegial body pa rin ang Senate Impeachment Court. So, hindi dapat ang Senate Presiding Officer lamang ang magde-decision dito. Kung umabot sila on a vote, pero meron pa rin hindi nagustuhan ang resulta ng boto, pwede pa rin ba yung dalhin sa Supreme Court?
15: Correct, no, so I understand na meron tayong mga narinig na views from the Amici last week on the possibility na dalhin ito sa Supreme Court, pero sa aking pananaw kasi Supreme Court talaga ang may huling salita tungkol sa kung paano ang interpretasyon o pagbasa sa lengguwahe ng Constitution. At yun ang pinag-uusapan natin dito. Kung ano bang ibig sabihin ng the concurrence of 2/3 of all its members. No? So, at the first instance, yung Senado as an impeachment court ay may kapangyarihan na mag-interpret at mag-desisyon kung ano yung threshold na yan. Pero to settle it finally, laging remedyo on constitutional interpretation na dalhin siya sa Supreme Court.
1: Ayun, which is very, it's going to be very, very sad, ano, tragic, kasi maaaring masuspindi, nasa balag na naman ang alanganin. But let me move forward, Prof. Michael, ano, dahil kapag 2/3 of 24, that's 16. 2/3 of, mm-hmm, 20, halimbawa lang, ano, ha, na maging 20 nga yung basihan, eh 13 na lang. Mm-hmm. And we know na kapag impeachment trial, the odds are in favor of the defendant. Tama po ba?
15: Correct. Right. Yes. So, kaya mataas yung threshold. Yes.
1: Yun. Correct. Kaya ang feeling ko nga, the prosecution will probably go for 2/3 of 20 or whatever the lower number is. Ano po? And 16 naman for the defense, because that's how a lot of people interpret it to be. Ngayon, ang tanong dito, kung halimbawang sabihin nagkataon na nag-agree ang prosecution at defense, sabihin lang natin na okay, it's lower than 24. That will not actually automatically move the presiding officer and or the senator judge to say na okay na, doon na tayo sa ano, mas sa mababa, lower, kasi nag-agree na yung hindi po ganoon, ano.
15: No, they really have to decide and all the tulad ng isang ng kahit anong oral argument, ang goal ng bawat panig ay mag-persuade, pero nasa decision pa rin ng korte and they may decide to disagree, mm-hmm, even if the parties are agreeing amongst themselves, no. Dito na pumapasok talaga yung disenyo ng impeachment at yung tinatawag natin na sui generis, for example, kasi ano siya, no, legal, constitutional, at political. Mm-hmm. The political part of it is salient here kasi itong mga senador na ito, remember, this is going to be a president.
1: Right.
15: No? If nilower nila ang threshold, wala nang in the future, kung magkaroon man ng impeachment trial, maliit na yung space to argue na hindi pwedeng i-lower.
1: Yeah.
15: Kasi unless sabihin nga ng Supreme Court na bawal, kasi practice na siya, no? Meron ng president. And these senators are politicians.
1: Yeah.
15: No? So that will be part of their thinking. Posibleng nasa kalkulasyon, nasa pag-iisip nila, which is actually also the reason why it's high, no? Kasi madali kasing gamitin din ang impeachment or any other remedy, but impeachment in particular for political ends, no? Yeah. So kung bababaan mo yung threshold, madali na siyang ma-achieve in the future.
1: Correct.
15: So that might also be within their

0: Nagpapatuloy pa rin po ang VP Sara Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Ako po muna inyong mga kasama. Ako po si Zandro Ochona.
1: At ako naman po si Jay Dones. Magandang hapon po mga giliw namin, mga taga-subaybay at taga-panood. Dito pa rin po sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Eh kasalukuyan kuya, na naka-break, naka-recess itong impeachment court. Pero kanina, no, parang itong isinagawang botohan doon nga sa naging punto ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Ito na kaya yung sinasabi nila, kuyang, na...
1: Nagkagulatan nga actually kanina, di ba? Kanina, relak-relak pa tayo. Tapos biglang managkaroon ng nominal voting. Anong nangyayari? Kaya... Mamaya-maya po, asahan po ninyo dito po sa DZMM, magbibigay kami ng mga latest updates para maipaliwanag po sa inyo kung ano ba yung nangyari nga dito po sa day 29 ng Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Ayun nga kuya, ang tanong nga dyan, ito bang nangyayari ngayon dyan sa Senado? Ito ba ay patikim na sa publiko kung paano sila boboto, kung acquittal ba o ito'y guilty? Yun ang aabangan natin sa mga darating na araw. Pero ang inaayos pa rin nila ngayon yung usapin ng two-thirds na threshold.
1: Yung voting threshold.
0: Oo, ano ba ibig sabihin nun? At paano nga ba nila i-interpret? Ano, paano nila ipatutupad yung idinidikta mismo ng saligang batas? Pero bago yan, kuyang, ito, magbasa muna tayo ng mga balita nun. Paano ba nangyari kanina? Ipinauhaya na ng House Prosecution Panel sa mga Senator Judge ang pagtukoy kung may naging paglabag si Vice President Sara Duterte sa pagkakaroon ng umano'y financial at business interest sa ilang pribadong kumpanya. Sa day 28 ng impeachment trial kahapon, nadiskubre sa pagbusisi sa 2024 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente na ang Times Square Beef Food Corporation at Great Jolly Times Food Corporation, ang dating pangalan ng GenCorp Industries Incorporated. Ito ang mga kumpanyang dating idiniklara ni VP Sara sa SALN pero hindi nakalagay ang kanyang pangalan sa dokumento ng mga kumpanya. Sinabi sa DZMM ni House Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na batay sa testimonya ng mga testigo ng prosekusyon, malinaw na ipinagbabawal sa konstitusyon ang pagkakaroon ng financial interest sa pribadong negosyo ng presidente, vice-presidente at mga miyembro ng gabinete.
1: Samantala pa rin, babalik sa Lunes para sa cross-examination ng defense team si PhilJAPS Division Chief Rendel Sopeña. Una nang sumalang sa direct examination ng prosecution si Sopeña kung saan kinumpirma nitong 49 na kontratang nagkakahalaga ng halos 36 million pesos ang nakuha ng GenCorp Industries sumula nang maupo sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Nanindigan si House Leader Prosecutor Gerville Luistro na paglabag sa saligang batas ang pagkuha ng GenCorp na kontrata sa anumang sangay ng pamahalaan, partikular sa Davao City.
2: Ultimately, Your Honor, we invoke mandatory judicial notice to the fact that the local chief executive of Davao City, the head of procurement entity, the one who approves the resolution of the BAC, is no less than Mayor Sebastian Duterte.
1: Nilinaw naman ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na 19 na kontratang nagkakahalaga ng 33 million pesos ang nakuha ng GenCorp sa lokal na pamahalaan na dumaan sa tamang proseso ang bidding. Sinabi rin ni Mayor Baste na hindi alam ng Davao City LGU na may business interest sa GenCorp ang kapatid na si VP Sara.
0: Eh, kaugnay nga niyan, kuyang, ipinasampi na ng impeachment court si Davao City Mayor Sebastian Duterte para dumalo sa pagdinig sa susunod na linggo. Bagay na para sa prosekusyon ay dapat sundin ng alkalde.

0: Samantala, umarangkada na nga po ang oral argument sa Senado sa usapin ng voting threshold sa Day 29 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nasa atin pong Zoom si John Garner. Tanggap tayo ng latest na mga pangyayari si John po at si Sir Robert ang tumutok dyan eh. John, kumusta?
1: Jay at Zandro, umarangkada na nga ang oral arguments ng prosecution at depensa sa issue ng voting threshold para sa conviction ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Humarap sa prosecution o para sa prosecution si House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Drocno na humalili kay House Prosecutor Laila De Lima na siya sanang magpepresenta sa prosecution. Iginit ni Drocno na nanatili na requirement na 2/3 na mga miyembro ng Senado para sa conviction.
2: May nagsasabi po na kung ibahin ng hukumang ito ang kanilang pasya sa isyung ito, mababago ang rule sa kalagitnaan nitong paglilitis. Sa aming paniwala po ay hindi. The constitutional rule has not changed. Nung nagsimula ang trial, ngayon tumatakbo ang trial at maging pagdating sa final vote, 2/3 pa rin po ang requirement.
1: Aniya, ang kailangan tukuyin ay kung sino lamang ang mga papayagang bumoto. Tinawag niyang absurd o hindi makatwira na nasundin ang 16 na voting threshold at pagpayag na bumoto ang mga, sa mga senator judge na hindi nakakadalo ng impeachment trial sa iba't ibang dahilan at maaari niya aniya itong mauwi sa acquittal by default. Ginamit niya bilang batayan ang Avellino versus Cuenco doctrine na bagamat tumatalakay sa legislative quorum, ipinakita umano na ang mga nakasaad sa Constitution tungkol sa membership ay dapat isaalang-alang ang mga circumstances sa loob ng institusyon at hindi otomatikong ibatay sa 24 na senador bilang denominator. Binanggit din ni Drocno ang opinion ng mga amici curiae o mga kaibigan ng korte na ang 16 na boto ay hindi absolute number at maaaring magbago depende sa mga sitwasyon. Pero gate ni Drocno, walang otomatikong panalo sa pagbabago ng denominator dahil kung bababa ang boto ng voting threshold, mahahatak din ito ang kinakailangang acquittal votes. Sumunod naman para sa depensa si Attorney Michael Poa. Gate ni Poa, 16 pa rin ang voting threshold. Alinsunod sa naunang ruling ni Presiding Officer Francis Escudero noong July 6, 2026 na aniya, walang senator judge ang ni isa ang tumutol sa naturang ruling. Kinwestiyon din ni Poa ang substantive aspect sa issue at iginiit na malinaw na nakasaad sa konstitusyon kaya wala nang kailangan karagdagang interpretasyon pa rito.
3: Language of the Constitution is clear. There's no need for further interpretation. Under Article 11, Section 3, Paragraph 6, nakasulat po dyan, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. The text states, all members of the Senate.
1: Iginit din ni Poa na ang pagliban ng isang senator judge ay hindi nangangahulugang may vacancy na sa Senado. Binanggit din niya ang Bayan versus Zamora kung saan aniya ay ginamit ng Supreme Court ang parehong lingwahe at itinakda ang 2/3 na 16 na boto. Sa pagtalakay sa unang impeachment case ni dating Chief Justice Renato Corona, iginit din ng depensa na hindi ibinaba ang voting threshold kahit may vacancy sa Senado. Ayon kay Poa, ang 2/3 requirement ay isang constitutional safeguard rin para sa mga senator judge. Dagdag pa niya, ang pagbabago sa voting threshold ay maaaring magbukas ng Senado sa posibilidad na ma-coerce ang mga miyembro nito. Samantala, emosyonal naman nang humingi ng respeto sa Senator Judge Camille Villar sa gitna ng oral argument sa impeachment trial. Ito ay matapos banggitin ni Senator Judge Erwin Tulfo na noong binalangkas ang 1987 Constitution sa version at sedition lamang ang mga karaniwang kaso at hindi mga krimen tulad ng plunder. Agad naman humingi ng paumanhin si Tulfo sa mga na-offend at nilinaw na hindi niya sinasabing convicted ang sinuman sa kanilang mga kasamahan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, EZMM.
0: John, tanong ko lang muna, yung sa unang bahagi nung oral arguments, nagkaroon ng parang palitan ng manifestasyon at motion eh. Yung tungkol dito sa paggamit ng terminong accused, ito'y mm-hmm. Naroselva eh, no? Kung naaalala mo.
1: Oo. yun nga yung unang binanggit ni Attorney Jokno, no, ni Ramon Santos Jokno, dahil gusto niyang malinaw na hindi ito, kumbaga, hindi ito sa regular court, no, ito yung impeachment trial at hindi ginagamit yung salitang accused. Pero sinalag naman niya ng depensa at sinabing respondent accused yung kanilang ginamit at hindi accused lamang. Sa huli, ang ruling ng Senado ay kumbaga pabor para sa depensa dahil base na rin sa PSN o sa transcript of records o transcript nila ay respondent accused yung ginamit ng depensa.
0: Ayun. Expound naman natin, Jom, itong pagiging emosyonal ni Senator Judge Camille Villar kanina na sinusuga naman ng ilan pang mga senator katulad ng kanyang kapatid ano, na si Senator Judge Mark Villar. Ano nga yung kanyang naging dahilan doon sa kanyang pagiging emosyonal? Ano yung ginamit niyang note o punto na dapat daw tigilan na o ihinto na itong tila pag-aakusa doon sa mga kapwa niya, Senador?
1: Tama ka dyan, Jay, no, sa kalagitnaan nga ng legal arguments o ng oral arguments sa pagitan ng prosecution at depensa, nagmanifestasyon itong si Senator Judge Camille Villar para nga hilingin yung respeto ng bawat isa sa kanila, mga senator judges. Yan ay matapos nga yung manifestasyon din ni Senator Judge Erwin Tulfo kung saan sinabi nga nito na nung binabalangkas ng mga framers ng Constitution, ng 1987 Constitution, ay puro mga subversion at mga sedition lamang yung mga binabanggat at hindi naman kumbaga uso pa noon yung mga plunder charges na ngayon ay namamayagpag. Pinag-uusapan kasi nila dyan yung dalawa sa mga senador na kasalukuyang senador ay nakakulong dahil sa mga plunder charges. Ang paliwanag dyan ni Senator Judge Camille Villar ay sana naman ay huwag umanong kumbaga itigil na yung pag-atake sa isa't isa at panatiliin yung respeto dyan sa kanila mga senator judges na sinusugan nga ng kapatid niya na si Senator Mark Villar at ng ilan pa sa mga miyembro ng minorya kagaya nga ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at ni Senator Robin Hood Padilla.
0: Okay, maraming salamat sa iyo, Jom Garner.
4: Hey kuya, ito pa, isa pang report. Itutuloy ng Senate Impeachment Court ang botohan sa usapin ng vote threshold. Ito'y matapos matalo ang motion ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na pigilan ito. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Go ahead, Robert!
5: Sandro, matapos ang maikling recess ngayon, magbobotohan na mga senador sa issue ng voting threshold sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos matalo ang motion ni Senator Judge Alan Cayetano. Ang motion ni Cayetano ay hindi na dapat magbotohan sa voting threshold dahil hindi na papanahon at ang Korte Suprema ang dapat magdesisyon sa nasabing issue. Paliwanag pa ni Cayetano sa kasaysayan ng impeachment court ay ang interpretasyon sa all members ay dapat lahat ng mga senador o 24 sa senador. Sa botohan, 13 ang bumoto ng yes, 6 ang bumoto ng no, kabilang sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos at Senator Camille Villar. Nag-abstain naman si Senator Mark Villar. So pagbalik nila mamaya, after nito maikling break nila, ay magbobotohan na sila. Number 1, kung papanatilihin sa 2/3 yung voting threshold at kung pananatilihin sa 2/3 ng 24 ba na senador o ng kung sino mang capable na senator na makaboto o makadalo sa impeachment trial. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
4: Okay, maraming salamat, Robert Mano. Anong oras na, Kuyang?
0: Alauna, 18 ng tanghali.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Na-addict ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
9: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan. pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga simptomas na ito, kumonsulta kaagad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.

0: Pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil ikaw Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Servisyong sigurado! DZMM!
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
7: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, mabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
11: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: Lalo ngayon matraffic sa Tansatan, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DCMM, Radyo Patrol sa Israel Tan. Una sa balita, una sa public service.
1: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
2: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
3: kailangan ng gabay na maasahan.
2: Ako po si Master James Alejandro.
3: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
2: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
3: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
4: Sa punto pong ito ay makakausap natin ang ating kaserbisyo expert ngayong araw na si Clive Arguelles, isa pong political scientist at founder at CEO ng Momentum Research. Magandang hapon, Clive.
5: Magandang hapon, Sandro.
4: Kasama natin si Jay Dones ngayong hapon. Ang unang tanong dyan, Clive, hindi ba kapag binago nila yung pagpapasya na at papayagan itong mga senador na nakakulong ngayon, hindi ba ito disservice tulad ng mga isinagawang impeachment o isinagawang mga hakbang ng lehislatura, yung ine-exercise nila yung kanilang power, tulad nung nangyari kay dating senador at ngayon ML Party List Representative Laila De Lima, na nung siya ay senador din at siya ay ikinulong sa ilalim ng Duterte administration, hindi siya pinayagang makaboto doon sa mga legislative work, yung pagpasa ng mga batas sa Senado. Kung ito'y babaguhin at papayagan itong mga senador na nakakulong ngayon, hindi ba parang special treatment din ito?
5: Ako, yes, I think, Zandro, tama yung ganong pagtingin na yung mga senador na sa kasalukuyan ay merong mga kaso, no, naka-detain, no, under the custody of the court dahil sa mga kasong halimbawa plunder, pandarambong, no. Kung in the past, no, wala namang precedent na sila ay pinayagan na makapag-participate sa isang impeachment trial, then it's just very selective, no, na bakit ngayon i-allow natin silang mag-participate. But more importantly, this is not just the opinion of someone like me or others, no. Doon sa aming survey in Momentum, no, actually tinanong namin yung ating mga kababayan, ano yung tingin nila doon sa potential na pagpa-participate ng mga senador na either nakakulong o kaya naman ay nagtatago, no? And on both issues, yung majority ng mga kababayan natin ay sinasabi na hindi dapat payagan na sila ay makalahok sa impeachment trial bilang mga senator judges. So, halimbawa na lang doon sa tanong na dapat bang payagan lumahok sa impeachment trial yung isang senador kung siya ay kasalukuyang nakakulong, 58% nagsabi na hindi dapat payagan. At para naman doon sa mga senador na nagtatago upang makaiwas sa pag-aresto, no, 64% naman na nagsabi na hindi dapat payagan. So, para sa taong bayan, ordinary common sense lang, no, na hindi sila maaring makalahok sa impeachment trial kung sila ay may mga kinakaharap na kaso sa kasalukuyan.
4: Sige, Kuyang Jay.
6: Clive, bago lang tayo mapubuto ulit para sa pag-uumpisa ng impeachment trial, habol ko lang itong tanong. Pero ang punto na patuloy na iginiginit ng panig ng depensa, ang sabi doon sa provision ng batas is all members of the Senate. Yun yung point ng defense. Ano ang masasabi mo dito?
5: Yung all members of the Senate, no, na nakalagay sa ating saligang batas na yun dapat yung makaboto doon sa impeachment trial. Pero hindi nga siguro na din kasi nga na-consider nung ating framers ng ating constitution sa panahon na isinusulat ang saligang batas na darating tayo sa panahon na eh yung mga ibang bahagi po ng Senado ay masasangkot sa mga maanumalyang kaso kagaya ng plunder, no? Ibig sabihin, napunta lang naman talaga tayo sa usapin na ito. Para ang nangyayari kasi ay sinisisi pa yung Senado o yung Senate Impeachment Court na kinalalagyan nila yung ganitong sitwasyon. Pero tingin ko ang dapat sisihin ay mga senador na nakasangkot dun sa mga ganyang klaseng usapin. Dahil gumugulo lang naman at nagkakaroon ng constitutional and legal questions precisely because we have senator judges that are facing these particular cases. And dahil nga sa ganoong klaseng sitwasyon, kaya ngayon pinag-uusapan ng Senate Impeachment Court kung maaari ba na yung mga hindi naman makakapag-participate ay hindi din, no? Hindi din na maisama dun sa bilang. Kasi logic na lang din ng fairness, logic na lang din ng rule of law, no? Na in any trial, dapat yung mga judges ay napakinggan nila yung mga testimonya, nasuri nila yung mga testigo. Kasi otherwise, kung ganun lang din pala na lahat, kahit hindi ka mag-a-attend, no, parang mawawalan din ang saysay mismo yung impeachment trial.
4: Mm-mm-mm. Pero may nasasabi rin ba itong resulta ng ating mga survey matapos yung humarap yung tinatawag na amici curiae o friends of the court nung magbigay na kanilang panig din, magbigay na kanilang saloobin itong mga dating punong mahistrado ng Korte Suprema?
5: Wala pa tayong lumalabas na panibagong survey, no, tungkol dun sa mga amici curiae natin, no. Mm-hmm. Pero ang maaari kong i-contribute dito sa tanong na to ay yung ating mga ano naman, no, yung ating mga kababayan naman ay pag tinanong mo naman sila kung anong dapat na maging batayan ng Senate Impeachment Court ay dapat maging batay sa ebidensya yung pagtingin ng magiging hatol ng mga hatol ng impeachment court. At pangalawa, lumalabas naman na meron namang pagtitiwala, no, yung karamihan ng ating mga kababayan doon sa impeachment court. Kaya kung tingin ng ating mga dating mga punong maestrado na dapat naman ang dapat naman na sumagot na dito sa mga katanungan na ito, dahil nga pagbabalance ito, parehas naman itong may mga merits, kailangan lang balansehin at ibinigay ng saligang batas yung obligasyon na yan, hindi lang karapatan, na obligasyon na yan dun sa Senate Impeachment Court. So let the Senate Impeachment Court decide, and that's what they're about to do now. And I think, no, but we have to run pa the numbers very soon sa susunod naming survey, no, but I think naman gagalangin naman ng ating mga kababayan na nag-decide na yung Senate. Kasi in the August survey, lumalabas na mahigit 55% naman, no, halos 6 sa bawat 10 Pilipino ang nagsasabi na may pagtitiwala naman sila na yung Senado ay isang patas at walang kinikilingan na impeachment courts kaugnay ng paglilitis kay VP Sara.
4: Mm-hmm. At may nakita nga ako na resulta ng survey ninyo, no, yung inisa-isa nyo kung sino yung pinaka-pinagkakatiwala ang senador at sino yung least na pinagkakatiwala ang senador. Ito ba may connection din dito sa usapin ng pag-handle ng kasalukuyang Senado sa impeachment trial ni VP Sara Duterte?
5: Definitely, no, definitely yung ating mga senator judges, they must be paying attention to public opinion. Hindi naman natin maalis na bagamat yan sa loob ng Senado, sa loob ng impeachment court sila ay naka-robe, no, at dapat ay patas at walang kinikilingan. Syempre hindi mo din maalis na yan din ay mga politiko, and because of that, no, kailangan nilang intindihin ano yung opinion ng ating mga kababayan, dahil iba sa kanila maaaring tatakbo sa 2028 o sa mga susunod election. And if you want to keep your seat in the Senate, no, then kailangan iniintindi mo din ano bang tingin ng mga kababayan dun sa mismong action mo. And ang lumalabas nga sa ating survey is that wala masyadong consensus, no, yung ating mga kababayan kung sino yung mga senator judges na katiwa-tiwala at yung mga hindi katiwa-tiwala din, no. Kasi depending on the generation, may pagkakaiba doon sa pagtingin, no. So halimbawa si Senator Bam Aquino, yan ang most trusted senator judge na maging patas at walang kinikilingan para sa Gen Z, no. Senator Alan Peter naman for the millennials, no. Tapos yung most distrusted naman nag-iiba-iba diyan, no, maaring si Senator Robin Padilla o kaya si Senator Bato de la Rosa, no, depende kung anong generation. So may iba-iba ding pagtingin, and this is affecting them very much. Kaya nga din siguro, halimbawa na lang, doon sa botohan ngayon na ang request ni Senator Judge Alan Peter ay ipagpaliban, no, yung pag-vote doon sa threshold, di ba? Pero hindi naman ito pinaboran ng kanyang karamihan ng mga kasama sa Senado. Maaari kasing alam niya na may mga specific segments ng population ni Senator Judge Cayetano na nakikinig sa kanya, malakas sa kanya, kaya maaari niya sigurong i-voice out na ipagpaliban na lang yung botohan, no.
4: Mm-hmm. Cleve, itong sa pagbusisi natin sa mga numero, nakikita rin ba natin kung o nagpahayag na rin ba yung ating mga nakausap, yung ating mga kababayan sa mga survey ninyo? Yung pangamba, ang nakikita ko kasi dito, posibleng mauwi sa banggaan ng lehislatura at ng hudikatura itong pag-interpret doon sa two-thirds ng votes. Kasi paano kung magmatigas ang Sandigan Bayan at sabihin na hindi nila papayagan na maka-attend ng sesyon itong mga nakakulong na mga senador, lalo na since time immemorial naman under nitong 1987 Constitution na ang Sandigan Bayan hindi pinapayagan na mag-perform itong mga senador na suspendido sa kanilang trabaho o kaya ay may kinakaharap na kaso ng plunder. Eh kung pang magmamatigas ang Senado at sasabihin nila na kailangan bumoto lahat at pilitin itong mga nakakulong na senador, hindi ba mauuwi ito sa banggaan? May nakikita ba kayong ganyang pangamba sa publiko sa mga numero?
5: Maari nga, no, maari, pero ang kauwian kasi niyan talaga pagkalito para sa karamihan na ating mga kababayan kung magkakaroon ng banggaan doon sa mga iba't ibang sangay ng pamahalaan, 'di ba? Pero dapat siguro doon sa Senate bilang impeachment court maging consistent, dahil naman for the past na mga issues naman, ginagalang nila yung desisyon ng Korte Suprema, 'di ba? Kaya nga naging pangalawang impeachment trial ito. Dumulog naman yung Senate doon sa Supreme Court at iginalang naman yung desisyon ng Supreme Court. Dapat siguro maging consistent yung Senate bilang impeachment court na sa mga usapin na labas sa jurisdiction nila, kagaya halimbawa ng kaso ng mga senators, no, na may kaso sa Sandigan Bayan, kailangan nilang sundin yung Sandigan Bayan, kasi otherwise mahirap kapag sila ay mambabatas pero hindi sila sumusunod doon sa utos ng korte, halimbawa. At kung sila naman ay mag-i-insist na ako bilang senador ay pwede kong hindi sundin ang kautusan ng korte, hindi naman din maganda, 'di ba, bilang mga mambabatas na sila ay exempted or sila ay favorite, no, na hindi sila nasasakop ng ating mga korte. And it doesn't really sit well because in the first place, yung Sandigan Bayan ay ginawa talaga para sa mga public officials, no, na umaabuso ng kapangyarihan at tiwala na ibinigay ng publiko. So kung wala naman palang consequence na kahit may kinakaharap kang kaso sa Sandigan Bayan, is you can fully participate in your duties as a senator, as a public official, parang sinabi na lang din natin na pwede nating isantabi yung mismong sistema na ginawa natin para magkaroon ng pananagutan dun sa mga public officials.
4: Kasi Kuyang Jay at Cleve, napag-usapan na nung tinalakay ng Amici Curie yung tinatawag na coercive power ng Senado, o yung ibig sabihin yung kapangyarihan ng Senado na pa-attendin, ano, papuntahin yung mga miyembro niya sa isang pagpupulong, sa isang sesyon o sa isang pagdedesisyon. Paano yung mga senador na hindi saklaw nito, kapareho ni Senador Bato de la Rosa, hindi naman natin alam kung nasan siya, si Senador Loren Legarda na nasa abroad, paano natin siya mapapauwi? Yung mga nandito, yung mga nasa Sandigan Bayan, nakakulong sa ilalim ng pagpapasya ng Sandigan Bayan, yun pwede natin ipakiusap kasi sa Sandigan Bayan. So paano yung dalawa? paano sila magbobotohan ngayon kung meron dalawa silang hindi mapilit na mapa-attend? Paano maipapatupad din yung gusto ng ilang mga senador na sundin yung two-thirds ay lahat ng senador, diba? Yung ganong angulo, Clive, paano kaya ito mareresolba ng pananaw ng ating mga kababayan?
5: Yun nga, no? Well, kasi feeling ko kung ordinary Filipinos, no? Ang pinag-iisipan lang natin ngayon, madali lang naman dapat eh. Kung nandyan sila, present sila, edi sana makakaboto sila at sana wala nang delay pa dahil wala hindi na kailangan pag-usapan pa yung threshold. Lalo na, yung mga voluntarily ay maaari na mga mag-participate, no? Kagaya halimbawa ni Senator Loren, of course, na nasa ibang bansa after supposedly medical reason, si Senator Bato na in hiding kasi may warrant of arrest sa ICC. Maaari naman sana silang lumabas at mag-participate dahil hindi naman sila naka-detain na ngayon, no? Kagaya ni Senator Jinggoy or ni Senator Marcoleta, 'di ba? So in fact, no, tingin ko I can speak para sa ating mga ordinaryong mga kababayan na simple lang dapat eh, 'di ba? Kung magpa-participate ka, makakaboto ka. Kung hindi, edi kaya nga maaring ibahin na, no, yung base number na gagamitin dun sa threshold dahil imposible naman na i-hostage mo yung buong Senate samantalang may choice ka naman na mag-participate, diba? Kagaya nga na nga nabanggit, maaari sana yung mga iba naman ay i-request, ipakiusap sa Sandigan Bayan sa ngala na lang ng impeachment trial, although nga hindi agree dyan ang karamihan ng mga Pilipino, sa ngala na lang ng impeachment trial, i-allow sila na makaboto. Pero paano yung willingly na lumiliban mula doon sa kanilang duties, no? Yun na lang yung hindi masasakop eh nung ganoong issue, 'di ba? Kasi kung yung base naman pala ay 24, magiging 22 lang dahil yung hindi pinayagan ng Sandigan Bayan yung hindi makakaboto, no? O, hindi na masyadong gagalaw diyan yung ano, yung threshold needed to convict, no? So siguro less controversial, no? Pero yun nga, hindi mo din masisi na umabot sa ganito yung Senate Impeachment Court because aside from those who are in Sandigan Bayan's custody, there are also those na refusing to participate voluntarily.
6: Clive, mga kapamilya, nakikita ko na yung ilang mga senador na pumapasok dito sa Session Hall pero hindi pa naman nag-uumpisa. Baka sakaling maihabol ko pa itong tanong na ito, Clive. Kumusta ang acceptance o reaksyon ng taong bayan dito sa ongoing impeachment? Mataas pa ba yung interest? May numbers ba kayo? May data?
5: Yes, no. Jay, actually, no, tumaas yung awareness sa level ng kabuang awareness, no, doon sa impeachment trial, no. So marami pa din naman na sumusubaybay, no, doon sa impeachment trial sa kasalukuyan, no. Actually lumiit na yung nagsabi na hindi talaga sila sumusubaybay, no. Lumiit, no, dati kasi medyo 1 in 10, no, 1 in 10 Filipinos, no, ay nagsasabi na hindi sila nakakasubaybay doon sa impeachment trial, no. Ito naman, lumiit na ng bahagya, no, yung nagsasabi na hindi sila nakakasubaybay doon sa impeachment trial. The worry, Jay, is that marami pa ding nagsasabi na naguguluhan sila at nalilito sa nagiging takbo ng paglilitis, 32% pa din, no. So malaki-laki din yan, no, lalo na kung isipin mo yung buong population natin. So there are millions of Filipinos na sumusubaybay, nanonood po sila, pero medyo naguguluhan at nalilito. Lalo na siguro ngayon na very technical na naman yung discussion kasi usapin ng constitutional threshold. Although I would suspect na yung discussion ng ating mga amici curie, yung ating mga mahistrado, baka nakatulong din sa pagpapaliwanag sa mga kababayan natin at hindi sila masyadong makuluhan dahil nakinig din naman ako, sinubukan talaga ng ating mga former chief justices at dating associate justice na ipaliwanag sa pinaka madaling paraan at friendly, no, to the public yung issue kahit pagano ka technical yun.
4: Yun nga, Clive. Pero ang tanong din dyan, Clive, Eh, ito bang magiging pagbobotohan ngayong araw? Ito kaya ay patikim? Kumbaga ay teaser kung paano rin boboto ang impeachment court kung acquittal o guilty sa kasong ito?
5: Magandang point yan, Sandro, no? And yun nga din yung isa kong nasabi sa isang nagtanong na mamamahayag, no? Na bakit ba ginagawa pa nila to? Halimbawa, kasi may mga paniniwala naman na by the ending of the impeachment court, maaari na naman nila din maabot yung 16 na conviction. Baka hindi naman na kinakailangan na ibaba yung threshold. Tingin ko sa isang banda, maaari kasing exercise ito, dress rehearsal para doon sa conviction vote, no? Testing the waters, no? Ilan na ba ang pabor sa, let's say, the majority, no? And then ilan pa ba yung unbreakable sa minority, no? And ang interesting dito, what we saw kanina, yung majority, they stuck together, no? 13 yung votes para ipagpatuloy yung pagboto dun sa conviction threshold, no? 6 doon sa minority nag-no, tapos may isang nag-abstain, at ang isang nag-abstain ay si Senator Mark Villar, no? Yun na nga din yung napapabalita na si Senator Mark Villar, baka dahil magkapatid sa Senado, no? One is our latest crying lady, no, si Senator Camille Villar, baka maaaring makapaghati sila ng boto. So baka may ito na yung preview ng softening ng mga Villar na maaaring isa sa kanila tumawid, no? At baka maasahan na bumoto ng conviction pagdating ng araw ng paghahatol, no? So ito mga preview to at baka meron pang mga iba't ibang mga susunod na pagbobotohan. And I suspect baka marami pa actually closer to the actual day ng pagboboto, para din matest, no, kung ilan na ba yung numbers, no. Hindi mo din ma-fault, no, hindi mo din masisisi yung mga senator for doing this, because after all this is a political body, and an impeachment trial, as we always say, is a political exercise, no. So tine-check din nila yung kanilang numero.
4: So yun ang titignan natin, ano, kung paano boboto itong mga senador, at kung may pattern ba, kung sila ba ay nagiinit o lumalamig pa rin dito nga sa issue, at kung papunta nga ba ng acquittal o guilty yung kanilang magiging hatol. Tama, no, Clive? Ganun dapat ang pagbabantay natin.
5: Oo, so parang meron tayong mga parang ano dun, kung imamapa natin yung mga senador sa kasalukuyan, di ba, o kung may mga mapa po kayo dyan sa inyong bahay, di ba, pwede nyong gawin na meron tayong mga expected na mukhang hard guilty at merong hard acquittal, di ba, yan, no? May mga ganyan na tayong kilalang mga personalidad, tapos merong mga nasa gitna, di ba, yung mga swing votes, no? So yung swing votes, yan yung babantayan natin na sa hapon na ito, saan mapupunta ang boto ng mga swing votes? Will there be surprises? Kasi halimbawa, kung ikaw ay known na aliado ni Vice Presidente, tapos naging surprising ang vote mo, pabor ka sa pagbago ng threshold, edi that's one big surprise, and that might be an indication na rather than warming doon sa original na position mo, lumamig ka na, no? At baka handa ka ng lumipat. So ganito yung maaaring observation na gawin natin ngayong hapon, batay doon sa mga magiging boto ng mga senator judges, but also the arguments that they will be making, that could be a preview as well, no? Hindi lang yung kanilang actual na boto, yung kanilang magiging batayan ng boto, ano ba yung mga tumatakbo sa isipan nila? Ang tumatakbo ba sa isipan nila ay konstitusyon? Ang tumatakbo ba ay yung pananaw ng publiko, di ba? Ano yung gagamitin nilang rason kung bakit sila boboto sa paraan na boboto sila ngayong hapon?
4: Pero sa puntong ito, gaano kahalaga yung pagkakaroon ng numero? Kasi kung babalikan din natin itong pagsisimula nitong impeachment trial, nung nagsimula ito, yung pagsisimula nung reklamo sa Kamara de Representantes, kailangan mo ng bilang din doon, 1/3 yung kinakailangan. At pag akyat dito sa Senado, 2/3 yung kailangan para nga ma-acquit o maging guilty yung akusado. Paano kaya yung pagkakaroon ng bilang pa rin pala talaga ay napaka-importante, ano? Tama, Clive?
5: Yes, Andrew, kasi sa isang sistema na kagaya natin, na isang demokrasya, ano, eh, yung tinig talaga ng nakararami, yung ating binibigyang pansin, no? So, ibig sabihin yan, sa loob ng Senado, eh, dahil lang mga senators naman ay mga kinatawan, mga representatives din sila, no? And in fact, they represent malalaking bilang din ng mga Filipino people. So, yung ating wisdom doon is that, kung may sapat na numbers, no? Halimbawa, 2/3, that's a supermajority na. Hindi na nga lang yan simple majority, 2/3 ng mga hinalal na kinatawa ng taong bayan, no, kinatawa ng mga Pilipino, eh kumbinsido na guilty doon sa mga charges na inihain ng kamera laban doon sa vice presidente, eh di, that's democracy at work, di ba? Kaya nga natin ginawa at inilagay yung impeachment bilang procedure doon sa ating saligang batas. So, mahalaga pa din yung numero, whether sa elections, whether sa loob ng Senate, sa loob ng House, no? It's how democracy functions.
4: Mm-mm. Kaya ako natanong yan, Cleve, kasi paano kung mag-decide ang opposition dyan sa Senado, yung minority, at sabihin nila ayaw na namin mag-participate o kaya ayaw na namin na magbigay ng mga kung ano-ano makiparticipate dyan sa impeachment, paano may posibilidad ba na tumakbo pa itong impeachment trial kung sakasakaling dumating yan sa puntong ganyan?
5: Nakita na natin yan, eh, no, na in the past, no, parang sinubukan ng minority na mag-boycott, no, i-hold hostage yung Senate proceedings, pero dahil nga kung numero yung pag-uusapan, eh, hindi sapat yung kanilang bilang para pigilan yung Senado na gawain yung kanyang mga tungkulin, no. Dahil 13 yung majority, halimbawa sa kasalukuyan, eh may quorum, no, may sapat na bilang, and hindi na kailangan tong magano pa, no? Hindi na kailangan pang mag-Avilino, hindi na kailangan pang gumawa pa ng mga mag-refer sa iba't ibang ruling kasi 50% plus 1 lang, eh, no? So, mahihirapan sila. So, parang they will boycott at their own peril because maaaring masingil sila ng taong bayan na hindi sila nag-participate in a trial that is very important.
4: Mm-hmm. Kasi kaya ako rin naitanong yan, Cleve, dahil nga peculiar, ano, hindi pangkaraniwan na kapag nagkakaroon ng ganitong impeachment trial sa Senado ay nagkakaroon ng kumbaga agawan sa pwesto o palitan, balasahan sa pwesto ng Senado. Nung mga nakaraang pagkakataon, nakita natin na buo sila kasi as an institution, ano, itong pagkakataon to early this year nakita natin yung power struggle, ano, mula kay ating Senate President Tito Soto, naging si Alan Peter Cayetano, tapos naging si Senator Win Gatchalian ang pangulo ng Senado. So nakita natin, ano, na hindi ganoon ka stable yung leadership sa Senado dahil nagkaroon ng balasahan kasabay nitong pagtalakay ng impeachment. So baka, 'di ba, baka may magkaroon din ng ganitong scenario at magkaroon ulit ng balasahan o kung ano man ang gagawin ng magkabilang panig.
5: Oh, para sa mga political scientists, actually ito na yung pwede na natin sabihin na isa sa pinaka-unstable na Senate, no, in the recent years, no. And ang ibig sabihin lang ng Senate ay ilang beses na kasi nagpapalit-palit ng pangulo ng Senado, at sa pagpapalit-palit din ng pangulo ng Senado ay pagpapalit ng koalisyon internally, sino yung majority, sino minority, kanino yung mga komite, no, at yung share ng yung mga iba't ibang block sa loob ng Senado, no. So ano na to, no, unprecedented na yung ganong klase ng dami ng pagpapalit. So, Cleve, hindi din tayo maso-surprise kung magpapatuloy yun.
4: Cleve, kailangan ka na namin putulin dahil nag-resume na, Kuya Jay, ang sesyon, ang pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara Duterte dyan sa Senado. Balikan natin ng Senado.
7: Please, proceeding now to take up the appeal of Senator Judge Erwin Tulfo. Let the chair state for the record what we shall be voting for. On July 6, 2026, The chair stated that a literal interpretation of Article 11, Section 36 of the Constitution requires the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate or at least 16 votes based on a Senate membership of 24. Later that day, upon clarification by Senator Judge Alan Cayetano and again on July 7, upon clarification by Senator Judge Lacson, the chair confirmed that the statement constituted a ruling of the presiding officer and given the absence of any objection became the ruling of the court under Rule 6 of the Rules on Impeachment. On September 8, Senator Judge Erwin Tulfo made a motion in manifestation which effectively questioned the July 6 ruling of the presiding officer. The latter thus treated the same as an appeal of the July 6 ruling under Rules 22 of the Rules of Procedure on Impeachment. On September 16, given the constitutional significance of the issue, the court heard the considered views of distinguished Amici Curiae it had invited. Today, September 23, the court heard the oral arguments of the parties and the matter is now submitted for the resolution of the court. To explain the vote, an aye or yes vote grants the appeal and overturns the July 6 ruling of the presiding officer. It means that for purposes of determining the two-thirds concurrence vote required for conviction under Article 11, Section 36, the phrase "all members of the Senate," open close quotation, shall refer only to those members who at the time of the vote remain legally and factually capable of participating in the impeachment proceedings, thereby excluding members who are, number one, detained and or suspended or otherwise legally restrained from exercising the functions of a senator. Number two, persons sought by authorities whose whereabouts are unknown. Number three, suffering from a physical or medical incapacity. Number four, beyond the coercive processes of the Senate. And number five, others similarly situated. A no vote or a nay vote denies the appeal and sustains the July 6 ruling of the chair. Accordingly, the number of votes required for conviction shall remain at 16 based on the phrase "all members of the Senate," which is currently 24. Lastly, before proceeding, the chair withdraws that. If there are no objections, the chair shall now proceed to a vote in accordance with Rule 22 of the Rules on Impeachment. All those in favor of the appeal of Senator Judge Erwin Tulfo, say aye.
8: Aye.
7: Those again say nay.
9: Nay.
7: The ayes have it. The appeal is won. Given the earlier manifestation of Senator Judge Alan Cayetano, that in behalf of some of our Senator Judge members that they will not participate, the chair would like to place on record the actual vote as reflected based on the 20 members who responded to the roll call earlier. For the record, Senators Alan Cayetano, Pia Cayetano, Senator Go, Senator Marcos, Senator Villar Camil, and Senator Robin Padilla did not participate in the vote. With the casting of a nay vote by the presiding officer, 13 voted in the affirmative in favor of the appeal of Senator Judge Erwin Tulfo. It is therefore 13 affirmative votes, 1 negative votes, and 6 did not participate. For the record, while the chair takes exception to this decision, the chair nonetheless accepts it as a judgment of this court and is bound to give it effect. The presiding officer, after all, is not the court. He is merely the custodian of the process, not the proprietor of its outcome. This is the essence of democracy, that this agreement be preserved without obstruction and that lawful result be obeyed without resentment. This is the tradition that gives the strength and legitimacy to the Senate, whether we sit as a legislative body or as an impeachment court. We allow the fullest ventilation of views, even if those views differ sharply from our own. But at the end of the day, we vote. We abide by the judgment of the majority, even if we disagree with it. Accordingly, the chair accepts and declares the ruling adopted by the court as the new controlling ruling upon further proceedings, and the chair shall apply this ruling faithfully. For the guidance of the parties, senator judges, and the public, the chair hereby restates the new controlling ruling of the court as follows. To determine the two-thirds concurrence required for conviction under Article 11, Section 3-6 of the Senate, of the Constitution rather, the phrase, all members of the Senate, quote-unquote, shall refer to those members who, at the time of the vote, remain legally and factually capable of participating in the proceedings. Accordingly, the computation shall exclude members who are, number one, detained and or suspended or otherwise legally restrained from exercising the functions of a senator. Number two, persons sought by authorities whose whereabouts are unknown. Number three, suffering from a physical or medical incapacity. Number four, beyond the coercive processes of the Senate. And number five, others similarly situated. The chair shall also proceed, given the outcome of the vote, to give guidelines on the new controlling ruling. Given the new controlling ruling of the court on the threshold vote, the chair sets forth the following guidelines to give full effect to the said ruling. First, this ruling and interpretation of the court shall operate pro hac vice, or for this occasion only. It shall not constitute a binding precedent in any future impeachment proceedings. This is a ruling, not an amendment of the rules. As such, it has no binding but merely persuasive effect on future impeachment proceedings, the hands of whom we cannot shackle, as there is no stare decisis as between impeachment courts. Further, the circumstances that gave rise to this ruling are extraordinary. It has never happened before, and the chair hopes that it shall never happen again. Second, the impeachment court shall determine on the basis of competent and sufficient evidence whether a member falls within any of the five circumstances mentioned in the new controlling ruling. The remaining members shall then constitute the denominator from which the required two-thirds concurrence shall be computed. Third, where the computation of two-thirds results in a fraction, the number of votes required for conviction shall be rounded up to the next higher whole number, even if the fraction is less than 0.5. For example, if the denominator is 20, two-thirds is 13 and one-third, or 13.33. If we round it down to 13, 13 votes would fall short of the constitutionally required two-thirds concurrence, which is 13.33. Since a fraction of a vote is impossible, as there is no fraction of a senator, 13.33, again by way of example only, must be rounded up to 14 votes, the next higher whole number, to ensure that the votes for conviction constitute at least two-thirds of the relevant membership. This shall ensure that no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate as determined by the court in this new controlling ruling and as required under Article 11, Section 3-6 of the Constitution. So ordered. Before we adjourn, I was informed that Attorney Sheila wishes to make a manifestation, as I understand. Yes, Attorney Sheila, you are recognized, ma'am.
8: That's correct, Your Honor. Gandang hapon po. Considering the action taken by this honorable court today in respect of the voting threshold required and commanded by no less than the Constitution, I would ask that this court be patient with a statement from the defense in respect of this action.
7: The counsel for the lead counsel for the respondent may do so. You may proceed, ma'am.
8: I will begin with a quote from the ruling of the Supreme Court in Duterte versus HOR, GR numbers 278353 and 278359, decided on July 25, 2029, and affirmed by the highest court on January 29, 2026. I quote, "The process of impeachment is a constitutional and therefore legal process that takes place within a political environment. That it is sui generis does not convert it to a purely political process isolated from the requirements of the Constitution as a whole."

0: think? Honorable Jokno, since you're near the mic, I will not belabor the Honorable Wistro to stand up. Do you confirm?
1: Yes, Your Honor.
0: And so no need for any new subpoenas to be issued, correct?
1: None at this time, Your Honor.
0: Okay, there being no other matters to be taken up for this date, before the chair adjourns the trial, for the information of the senator judges, session shall be called at 3 p.m. There being no further matters to be discussed, the trial is adjourned until Monday, September 28, 2026, at 10 o'clock in the morning.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
3: Ang oras, 10 minuto makalipas ang ikalawa ng hapon.
4: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
7: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrosyn, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
11: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Ang mga pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP ng uwi. Mga Mi, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
2: Eh para po doon sa mga kabubukas lang ng kanilang mga radyo at telebisyon, eh bumoto na po ano, Kuya Jay, bumoto na po ang Senado na tumatayo bilang isang impeachment court na babaan ang voting threshold. Ibababa ang voting threshold ng Senate Impeachment Court sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at sa paliwanag nga ni Presiding Officer Chis Escudero ay kung bibilangin mo ang two-thirds ng 20 ay 13.3.
3: Merong ano, may decimal.
2: Oo, pero sure, ang sabi niya, ito ay ira-round off sa nearest whole number.
3: So kung dati ang pinag-uusapan ng karamihan, 13, pero batay doon sa naging ruling ni Senate Presiding Officer Escudero, hindi na yon. 14.
2: Ayun.
3: 14 na papalo ang
2: voting threshold,
3: para mag-convict. So, tama-tama, nandiyan dyan si Radyo Patrol Robert Mano. Tumanggap tayo ng mga karagdagang updates at mga pangyayari dyan po sa katatapos lamang dahil nag-adjourn na day 29, kung hindi ako nagkakamali, na Vice President Impeachment Trial. Magandang hapon, Robert. Yes, Robert, go ahead.
2: Robert?
4: Batro at Jay, na-desisyon na nga ang Senate Impeachment Court pagdating sa issue ng threshold, voting threshold. O ibig sabihin, ilang ba talaga ang kailangang boto para makundika ang Vice President dito sa kinakaharap niya na impeachment case. Bigyan ko lang ng konting background yung ating mga kapamilya. Bago yung pagbabalik ng sesyon kanina ng impeachment court, ay naunang pumasok sa session hall yung mga majority senators. At kasunod niyan ay nakita natin bang mag-start yung PM session ay pumasok si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Romino Padilla, at si Senator Alan Peter at si Senator Pia nga ang magkapatid. Ano? Pero bago pa tuluyan na magbalik ang session ay lumabas na sila ng session hall. At si Senator Romino Padilla isa-isa kumikot sa mga senator judge at nagpaalam at nagmano, at pagkatapos nito ay nag-exit na rin siya, dito sa session hall at bago nga mag-start yung session. Sa pagbalik naman ng session sa hapon ay agad na dinasolba na ng impeachment court sa pamamagitan ng presiding officer na si Senator Chis Escudero kung paano boboto ang mga senador pagdating dito sa impeachment. Na-retain ang two-thirds of votes na tinatawag. Pero doon sa pinagbotohan nila, ang boboto ng yes ay mare-retain yung two-thirds ng miyembro, ng lahat ng miyembro. Dapat sinabi ngayon na lahat ng miyembro, ang paliwanag dito ng impeachment court ay ang inire-refer nito ay ang mga senator judge na capable na dumalos sa na physically sa pagdinig ng impeachment court. At hindi kasama dito ang mga nakakulong, ang mga may sakit, hindi alam kung saan ang lokasyon nila, at may iba pa at iba pang mga kahalintulad na circumstances. Ang no vote naman, ibig sabihin, ay sinusustain, dininay yung appeal at isusustain yung July 6 ruling kung saan mananatili yung two-thirds of all members, ibig sabihin 24 senators, 16 votes ang kinakailangan para makonvict ang Vice President. Sa nangyaring botohan, viva voce, ibig sabihin eyes and names ang naging botohan. Ang nangyari ay hindi na nag-participate yung anim na Senate works, Senator Judges, kabilang dito sina Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Camille Villar, Senator Bongo, Senator Robin Hood Padilla, at Senator Amy Marcos. Sa plenary, sa floor, sa court standard ay nagbotohan at 13 yung nag-affirm, yung bumoto para sa two-thirds ng mga miyembro na ang paliwanag ay capable para dumalo dito sa impeachment proceedings. Ibig sabihin, physically, nakaka-attend sila ng hearing, physically, pwede silang bumoto, at wala silang sakit, at hindi rin sila nagtatago, at hindi rin sila nakakulong. At ang bumoto naman ng no ay si Presiding Officer Chief Escudero, pinalindigan niya yung kanyang naunang desisyon na ang dapat voting threshold ay 16. Ibig sabihin, 2/3 ng lahat ng 24 senators. So ito yung naging ruling. At doon sa binabanggit nyo nga na paano kapag nagkaroon ng mga decimal pagdating doon sa pag-walang 2/3 ay naging polisiya dahil wala namang fraction sa mga senator judges ay naging desisyon. Eh basta may fraction, decimal rather, basta may decimal automatic, next number, higher number,
2: Whole number.
4: Na dapat mag-convict. Halimbawa, kung nasa 13.33, magiging 14 ito. And so on and so forth. At bukod doon, ay ito na, yung inilabas sa decision ng impeachment court. Nagsalita naman ang pagkabilang panig, ang prosecution at ang defense. At defense, sabi na Torne Sheena Sisson, from now on, ay mas magiging tahasan yung kanilang pag-iingat dahil nga sa nangyaring desisyon ng impeachment court. At wala nang isinapina dahil in effect pa rin yung sabina yung pinalabas this week. On next week, Monday, ay itutuloy yung cross-examination ng witness mula sa Philjeps. At pagkatapos nun, isasalang naman ang mayor ng Davao City na si Mayor Sebastian Basten Duterte. Jay at Sandro.
3: Robert, ang pagkakaintindi ko, si Presiding Officer Chief Escudero lamang yung nag-nay dito sa naging botohan, ano? Ano yung naging tinanggap naman ni Senator Presiding Officer Escudero yung desisyon ng mga senator judges?
4: Tama yun, Jay. Sabi niya, at the end of the day, numero pa rin yung mas mataas na numero pa rin yung pagbabataya ng kanilang desisyon. Isa lamang siya, magabat siya Presiding Officer. Kung boto na nakararami, yun pa rin yung kanilang susundin. Ay, isama ko na lamang, may kulatilya yung kanilang dating desisyon dito. In-stress ng Presiding Officer Jay na yung desisyon dito sa threshold na ito ay specific lamang para sa impeachment case na ito ng Vice President. Hindi ito pwedeng gamitin at agayong gamitin dahilan sa mga susunod pa ng mga impeachment trial kung mayroon man. So yun yung paglilinaw ng Presiding Officer. At ito ay naka-tailor fit lang, ikanga, nagkasundo lang para dito sa specific na case na ito ng Vice President dahil number one, extraordinary daw yung sitwasyon dahil maraming mga miyembro nila yung hindi makagarap sa kanilang tungkulin.
2: Ayun. So hindi siya maaaring gamitin sa mga susunod pa na impeachment trial. Maraming salamat, Robert Mano. Sa punto pong ito ay makakausap naman po natin ang Pangulo ng Philippine Society for Public Administration at Professor ng Public Administration sa University of Makati. Kausapin po natin live via Zoom si Dean Ederson Tapia. Magandang hapon po, Dean.
5: Magandang hapon, Sandro at KJ at sa mga tagapakinig natin.
2: Mm-mm. Ito po bang nangyaring botohan din? Pwede nating sabihin na napigilan ito yung posibleng banggaan ng hudikatura at lehislatura dahil nga nagpa siya na mismo ang impeachment court doon sa issue ng voting threshold.
5: Well, yes and no? Kasi I think naging mas decisive yung Senado dito sa question that is before them. In other words, ang naging posisyon ng mayorya ng mga senador ay sila ang may poder na magdesisyon doon sa question ng threshold. Pero sinasabi ko rin namang no, dahil sigurado ako, as we speak, ay naghahanda na yung mga abogado ng Vice President para questionin itong desisyon na to ng Senate Impeachment Court sa Supreme Court. And so, hindi natin alam kung ano yung magiging decision ng Supreme Court once it is finally filed with the Supreme Court. Pero at least naging malinaw na ngayon na nag-decision yung Senado at for now, yaan yung controlling na botong gagamitin ng Senate Impeachment Court.
2: Mm-hmm.
3: Dean, just for the record, ano ang posisyon ninyo dito sa naging resulta ng botohan? Sa inyo ba ay sound itong naging resulta? Sound in judgment?
5: Well, ako kasi I subscribe to the view of a contextual understanding of the Constitution. Hindi mo siya pwedeng i-divorce from reality. And I've always been consistent with this view of constitutional interpretation, no? And hindi mo pwede kasing i-gawin yung pag-iinterpret sa Constitution to its level of absurdity na gustong mangyari nung nag-i-insist na 16 talaga yung mga voting, yung voting threshold. So, it's hardly surprising dahil kung magkakaroon kayo ng pagsusurvey ng mga opinion ng mga individuals in the academe, in the legal profession, mukhang halos nagkakasundo naman dito sa usapin ng threshold na hindi siya maaring nakabase, nakapako sa 16 kung hindi ay dapat i-entertain or tignan yung actual conditions at titignan lamang yung actual na nakakapag-participate, not necessarily dun sa day-to-day trial dahil alam naman natin may mga umaabsent sa kanila, pero doon sa kabuuan ng proseso, hindi, walang impediment na katulad nung hinaharap ng mga ilang senador ngayon who are under detention, who are outside the coercive power of the state or the Senate, and who cannot be located because there is a pending warrant from the ICC, no? So at least naging malinaw yung decision ng Senado ngayon on that question.
2: Ito pong naging botohan ngayong hapon, ito na ba yung patikim kung acquittal o guilty ang magiging pagpapasya ng impeachment court laban kay VP Sara Duterte?
5: Well, ko ako ang mga nasa kampo ni VP Sara, medyo kakabahan na ako, pagpapawisan na ako ng husto dyan. Dahil if you study the numbers, 13-6, and then si Senate Presiding Officer Jesus Cordero yung bumoto against. Eh, kung susundin natin yung arithmetic, yung matematika ngayon, ang kinakailangang number ng votes ay 14 for conviction. So hindi natin sinasabing sigurado na yan ngayon, pero mas closer yan to reality than when the impeachment court started. Kasi nung nagsisimula, parang uphill climb or talagang uphill battle at hindi natin alam. Pero ngayon, nagkakaroon tayo ng medyo pahapyaw na indikasyon kung paano magdi-decision yung mga senador when the voting comes. Tandaan natin, Sandro, no? Hindi ito kamukha nung umpisa na ang hinaharapan natin ay tabula rasa. Ibig sabihin, wala pa tayong idea, maliban dun sa mga naririnig nating report o yung mga narinig natin sa Quadcom at kung ano pang mga hearing sa House of Representatives. Pero ito kasi nakita na nila yung ebidensya. Although sa perspective pa lang ng prosecution. So medyo nahuhubog na yung decision ng mga senador one way or the other. And while I'm not saying that swak na sa banga, ay medyo pagpapawisan ako kung ako ang mga nasa defense team ni Vice President Sara.
2: Kasi lumalabas, Kuyang Jay at Dean, kung 13.3 yung 2/3 ng 20 at ito iaangat ng 4. So di isa na lang, 14. Yung kanina bumoto, 13. So pwede nang isa na lang yung kailangan para sa isang conviction. Ano? Tama po ba?
5: Kung isasama mo si Presiding Officer Chief Escudero, you already have 14 votes for conviction. Again, we are all only making that assumption as of now. Ha? Hindi pa naman natin sigurado yan, Sandro.
2: So yun, so patikim na nga siya talaga. Din, ano? So yun na nga abangan natin kung ano yung mga mangyayari, Kuyang Jay.
3: Din, nabanggit nga ninyo na ang susunod na possible na hakbang ng panig ng depensa ay iakyat ito sa Supreme Court, itong usapin na ito. Ano naman ang masasabi ninyong porsyento na ito'y ang Supreme Court ay papasok dito sa naturang usapin? Dahil may mga kwento na, hindi naman kwento, mga pahayag na baka hindi na pakialaman ng Korte Suprema itong kasong ito dahil ongoing na or co-equal branch of government.
5: Well, medyo yung question na yan, Jay, ay kumbaga nagugulumihanan ako dyan sa question na yan kasi on the one hand, napaka-strong nung argument towards treating this as a political question. At kung ito naman ay political question, ibig sabihin, hindi makikialam ang Supreme Court. Kaya lang, napatunayan na rin naman natin sa mga ilang pagkakataon, kabilang na lang, for example, yung question ng political dynasty na medyo nagiging mas aktibo yung Supreme Court natin, no? So hindi natin alam kung mag-i-intervene sila, pero if they take the safer route, ibig sabihin eh para wala nang magiging question pa, ay mas maaring piliin na lang nila na sabihin, oh, huwag nyo na kaming isali dito sapagkat mm-hmm. ang issue naman ng impeachment ay the sole prerogative and authority of the Senate acting as an impeachment court. So they can take that route, no? Unless there is showing that talagang maliwanag na mayroong paglapastangan ng karapatan ng respondent in this case, na I'm sure yun ang gagawing argumento ng defense when they go to the Supreme Court. Pero hindi natin alam ngayon how the Supreme Court will act on is whether they will intervene or they will in fact use the route of invoking the political question doctrine.
2: Mm-hmm. So yun ang aabangan natin kung sino mm-hmm. ang pupunta sa Korte Suprema at ano yung kanilang hihilingin, kung yun nga ba, kung meron bang grave abuse of discretion ang Senado. Eh paano? Hanggang dito na lang. Maraming salamat po, Dean.
3: Dean, maraming salamat po sa inyong panahon.
5: Thank you very much, Sandro and Jay, at salamat pong muli sa pag-iimbita.
2: Yan po si Dean Ederson Tapia, ang Pangulo po ng Philippine Society for Public Administration at Professor po ng Public Administration sa University of Makati. Naku, kuya, ano, susunod na sina Doc Dennis at Tita Winnie Cordero para sa pagbubukas ng klinika sa Istrenta sa DZMM Action ngayon. Paano? Maraming salamat po. Bye!
3: Maraming salamat. Hanggang sa muli.
1: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. DZMM, numero uno sa aksyon! Aksyon ngayon!

0: Magandang hapon mga kapamilya. Miyerkules po ngayon, ika-23 ng Setyembre, 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghahatid ng isa kalahating oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon.
1: Kasama nag-iisang talagindig ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero na nagulantang na may action ngayon. Now na! Nagulat tayo. Bilis-bilis, ano? Pasensya nyo na po't walang kulay ang mukha ng lola nyo at may cream.
0: maganda pa rin.
1: Pero syempre, handang-handa po tayo para sa ating klinika sa Estreta.
0: Yes! Talakayin natin ang usapang fatty liver.
1: Ay, no, fatty liver.
0: Diba? Ang daming ngayon nagtatanong ano ang fatty liver at anong epekto nito.
1: Ay, pag ba fat ako, may fatty liver na ako?
0: Malamang.
1: But, pero tanong, pagkapayat ako, wala akong fatty liver.
0: Yun ang gusto kong tanongin. Yeah. Yun ang gusto kong marinig rin.
1: Oo.
0: Dahil yung ibang tao, ang pakiramdam nila, ay, mababa, BMI ko, payat ako. Wala akong fatty liver. Tingnan natin, ayan. Tama ka ba?
1: Ito na nga, sige, tayo na.
0: Yes!
2: Ang puso ng DZMM, action ngayon! Bukas na ang klinika sa Estreta sa Action Ngayon!
0: Bago tayo magbukas, Doc,
1: ay baka may mga katanungan po kayo tungkol sa fatty liver.
0: Mm-hmm.
1: Aba, i-text nyo na po yan sa ating DZMM Radio Patrol sa Estreta, DZMM Teleradio social media accounts. Pwedeng-pwede rin po magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
0: 0919-278-3000 or sa ating hotline natin, ang landline natin 8924-4101, local 567-1567-2 at 5673. O ito na, bukas na ang klinika sa Estreta natin, Tita Winnie. Tatalakayin natin ang usapang fatty liver.
1: Okay. Tawag dito. Sabi, natutunan ko rin sa'yo na ginawangang malaki ang ating atay dahil sa marami siyang pine-perform na mga duties.
0: Tama.
1: Sa ating katawan.
0: Yes.
1: Ngayon, hindi katulad ng ating kidneys na dalawa, isa lang siya. Pero meron siyang capability na mag-regenerate just in case na kailangan. Right,
0: Doc? Correct.
1: Okay. So, paano nagkakaroon ng fatty liver?
0: Ang fatty liver ay epekto ng ibang diseases or kalagayan.
1: Sintoma siya? Ay, epekto pala?
0: Epekto, sakit na rin.
1: Sakit na rin.
0: Ang tunay na, ang unang termino na ginamit dito ay NAFLD. N-A-F-L-D.
1: NAFLD.
0: Oo, non-alcoholic.
1: Okay.
0: Fatty liver disease.
1: Okay.
0: Pero, yung sa pag-aaral, nagiging very negative ang dating. Ang iisipin ng tao, non-alcoholic fatty liver disease. So, ang mga alcoholic, walang pakialam. Okay? Pero meron. Malaking kinalaman din na alcoholic. So, binago ang termino. Ginawang MASLD.
1: Okay.
0: Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver disease. So, ano ibig sabihin niyan? Fatty liver.
1: Nosebleed.
0: Oo. Para sa ating mga kapamilya, gamitin natin ang simpleng terminong fatty liver. Bakit ginawang ang usapan?
1: Metabolic.
0: Dahil nandun ang mga sanhi na pwedeng magtulak para magkaroon ka ng fatty liver.
1: Example ng metabolic.
0: Alta presyon. Hypertension.
1: Okay.
0: Ang isa pa.
1: Diabetes.
0: Pangatlo, obesity.
1: Okay.
0: Pang-apat, mataas ang triglyceride.
1: Cholesterol related.
0: Pang-lima, huli, mababa ang HDL, yung good cholesterol.
1: So mga lipid profiles.
0: Tama.
1: Yan.
0: Kaya minsan, iniisip ng mga tao, wala naman ako diabetes, wala naman akong alta presyon, hindi naman ako mataba. Pero, ang baba ng kanilang HDL, the good one,
1: LDL ang mataas.
0: Oo. Maski na normal lang. Kasi ang
1: high density.
0: Yan ang pag-protect sa'yo, mag-deposito ng taba sa atay.
1: Oh.
0: Dapat nag-exercise ka.
1: Correct.
0: Dapat active active ka.
1: Correct. Oo.
0: Tapos alam
1: pinapawisan
0: mo, ganun.
1: Na ibig sabihin na may metabolize mo.
0: Na-burn.
1: Oo, diba? Na-burn mo.
0: Pinoy, ano bang main ating main da pagkain natin? Rice.
1: Kanin.
0: Carbohydrates.
1: Kahit
0: kanin.
1: Sa ang lupalop ka ng Pilipinas, may
0: kanin.
1: Rice.
0: May tinapay, may pansit, may pasta. Iyan ang i-triglyceride. Okay? So, madalas, sinasabi ng pasyente, Dok, wala naman ako diabetes, hindi naman ako high blood pressure. Bakit ako may fatty liver?
1: Okay.
0: Ang usapang fatty liver kasi, napaka-importante dahil walang sintomas.
1: Oo nga.
0: Wala kang makikita. Kaya dapat meron tayong tinatawag na high index of suspicion, o dapat pinag-iisipan natin or sususpetsahin mo yan. Ikaw? Ako.
1: Actually, yung dalawang yan eh. Yung atay at saka yung bato, wala halos sintomas eh. Magkakasintomas lang pagka grabe na.
0: Ito na, yung grabe mo. Kaya may tinatawag na hepato, liver, renal, kidney syndrome. Pag na-dead si isa, yung isa, isasama niya sa pag-dysfunction.
1: Niya? Yes. Hindi? Damay-damay?
0: Yes. Dahil, pag hindi ako nakapagsala ng lason sa atay, anong mangyayari sa mga lason? Dadaloy sa dugo.
1: Kakalat.
0: Kakalat. Ang dugo ay umiikot sa loob ng bato para makalabas ng dumi o ihi.
1: Yes.
0: Paano kung overwhelming? Paano kung overload ka? Siyempre, kasi hindi na hindi man lang nabawasan ni liver or ng atay.
1: Ganun. Nakakatakot naman. Akala ko, porque halimbawa nagkaroon ng malfunction ng kidney, kayang saluhin ng atay yung mga shortcomings ni kidney.
0: Ang problema, ang atay kasi, meron siyang ibang function. Dahil 70%...
1: Hindi lang panala.
0: Dahil sabihin natin, meron siyang isang malaking ugat na papasok sa loob ng atay, yung portal vein, na higit sa 70% or 70% na dugo na umiikot sa ating katawan ay dadaan doon. So, daladala niya ang basura, ang dumi at toxins ng buong katawan na 70%.
1: Okay?
0: And then, iisipin mo na lang, imagine mo, na wala itong kapasidad na magtanggal ng 70% na dugo na siyang dumadaloy doon.
1: Nako, edi ang dugo.
0: Malalason tayo. Kaya yung tinatawag na sakit na cirrhosis na pag-usapan natin ito. Ito ay isa sa mga komplikasyon ng fatty liver. Ito ay end stage siya.
1: Wow.
0: Kaya dapat alam natin ano ang kalagayan ng atay natin kung may taba o hindi. Hindi natin pwede sabihin, wala naman ako naramdaman. Dahil talagang wala kayong mararamdaman sa isang individual o tao, isang pasyente na may fatty liver. Wala at all.
1: Paano na malalaman?
0: Dahil meron tayong mga, alam natin sino ang high suspicion or mga suspecha natin.
1: Sa blood work.
0: Blood work, pwede. At syempre, kung ikaw ay may yung limang kalagayan na pinag-uusapan natin.
1: Oo, mayroong hypertension, diabetes,
0: mababang
1: obesity, HDL,
0: at mataas si triglyceride. At dagdagan natin na walang exercise or very sedentary na tao.
1: Or walang activity.
0: Yes.
1: At all.
0: Tama.
1: Oh my God.
0: Kaya, ang susunod na problema mula sa fatty liver, syempre, sabihin natin, alam mo naman yung kinakain natin, steak o karne, di ba? May taba.
1: Okay, yeah.
0: Tama, may taba. Ang taba ay nakikisiksikan sa laban.
1: Mm.
0: Syempre, si laman, yung normal na lean meat, no? Ay nasisikipan. Lalaban. Dahil espasyo ko to eh. Pag lumaban siya, siya ay namamaga.
1: Okay.
0: Kaya, yun, termino, fatty liver ay nabanggit ko kanina, huwag kayong mag-nosebleed, steatosis. Magdadagdag tayo, alam mo na to, Tita Winnie, steatohepatitis.
1: Sis, merong mamaga.
0: May itis na. May steato, tabang hepatitis, tabang liver na mamaga. Kuha mo? So, mula sa...
1: So, namamaga pala ang liver pagka merong fats?
0: Siyempre.
1: Kasi lalabanan niya.
0: Oo. Anong silbi ng taba?
1: For activity.
0: Energy.
1: Energy.
0: Yes, but not inside the liver. Kailangan natin ng fats sa ating sirkulasyon. pero hindi dapat siya nagdideposito sa loob ng laman ng atay.
1: So pag parang, well, na-imagine ko lang doon, sobrang taba mo na sobrang taba na ng mga kinakain mo para maka-deposit sa liver?
0: Hindi. Dahil may mga payat na may fatty liver. Pag sinabi natin payat, yung payat...
1: Hindi yung kinakain.
0: No.
1: Hindi rin?
0: Hindi rin. Dahil meron tayong tinatawag na activity of yung metabolism and everything.
1: Burning, the energy.
0: Hindi nga siya, sabi natin, maayos ang pagkain niya. May fatty liver pa rin siya. Pwede mangyari yun.
1: Kahit maayos ang pagkain?
0: Pwede.
1: Kahit puro kagulay, hindi ako masyadong mamil, hindi rin ako kumakain ng taba.
0: Kumikilos ba siya?
1: Kumikilos
0: ba siya? Dahil hindi porke hindi ka kumakain ng karne, bulay-gulay ka, at tama yung pinggang Pinoy ka. Sabi natin, pagdating sa pagkain, tama
1: maayos ka. Pero,
0: aktibidad mo, ang kilos mo, meron ka pang ginagawa para gamitin yung napondo mong gasolina o enerhiya.
1: Kailangan nga talaga well-rounded. Yes. Kailangan balance.
0: Now, sasabihin ng mga karabihan, Dok, paano malalaman natin daw ang may fatty liver ka?
1: Oo nga.
0: Well, minsan nakikita sa ating mga scanning.
1: Scanning?
0: Diba, minsan nagpa-ultrasound ka, sabihin natin.
1: Meron akong slightly fatty liver.
0: Minsan,
1: slight lang naman.
0: Minsan, ilalarawan nila bilang diffuse parenchyma liver disease suggestive of fatty liver. Hindi, dahil ilalarawan ng radiologist ang nakikita nila. Kumbaga parang siyang karneng marbled.
1: Wow, okay.
0: Kuha mo? Pero hindi natin gusto na sa loob ng atay. So, yung iba naman, ito ay nakikita sa ultrasound. Yung iba, nakikita sa dugo. Pag may steatohepatitis o pamamaga. Dahil, yung mga liver enzymes, Tita Winnie, alam mo yun?
1: SGPT.
0: Yun. SGPT, SGOT, or yung mga bagong pangalan, ALT, AST, ay siya'y elevated. So, ito ay manifestation of, kasi liver enzymes, transaminases siya, transaminitis.
1: Okay.
0: Therefore, may manifestation of inflammation.
1: Wow. Nagagamot ba ito?
0: Ganon. Sino at ano ang sanhe? Yung limang pinag-usapan natin.
1: Correct.
0: Diabetes, alta presyon, mababang HDL, triglyceride at katabaan.
1: Correct.
0: Bawasan at ayusin yung limang component na yun. Dahil yun ang dapat natin gawin. I-control sino ang nagtulak, sino ang nagdeposito ng taba sa loob ng atay. Kahit anong gawin mo gamot. Dahil may mga tayo mga pasyente. Nag-self-medicate.
1: Paano ng self-medication?
0: Iinom ng mga liver support medications daw. Ng mga tinatawag na...
1: May mga liver supplements.
0: Ayun nga, okay.
1: Pwede ba yun? Supplement, not gamot.
0: Sige, sabihin natin supplement. Para pasiglahin ang atay.
1: Ang atay.
0: Okay?
1: Pero
0: yan ba ay pampatunaw, pampatanggal ng atay? Ng taba sa atay? Hindi. Hindi. Kaya yun ang dapat natin gawin. Alisin yung taba sa loob ng atay.
1: Sa loob ba? O yung...
0: Hindi siya
1: ano
0: balot.
1: Anong itsura ba?
0: Nakakita ka ng karneng may steak ba?
1: Na
0: may taba. Ganun din.
1: Ganun yung nagaganyan-ganyan, nagsisigsag-sigsag sa loob.
0: Marble nga.
1: Marbling.
0: Marbling.
1: Ala ko, yung nasa ibabaw ng, nasa palibot.
0: Iba yun. Iba naman ang problema.
1: Iba rin yun?
0: That's part of obesity dahil meron tayong take, parang kumot sa labas. Yung dilaw. Di ba? Yung dilaw. Nakikita mo yun.
1: Yes,
0: di ba?
1: Yes.
0: Pag hinawakan mo, medyo oily.
1: Yeah.
0: Di ba? Hindi.
1: Sebo.
0: Hindi. Yun ay mismo sa
1: pinakalamnan.
0: Or the parenchyma. Yung mismo tissue. Dahil ang liver tissue, ang tawag natin na cellula niya is hepatocytes. Yung liver basic ba?
1: Okay.
0: Pero yan ay, sabi natin, hepatocytes, 1, 2, 3, may siksik na fat. May 1, 2, 3, fat, mga ganun. So, meron po siyang mga istorbo.
1: May istorbo. Okay. May kinalaman kasi pagka liver, ang alam natin, alcohol, alak. May kinalaman ba ang alak dyan?
0: Meron din.
1: Meron.
0: Kaya kung may non-alcohol ang lumang pangalan na ngayon ay MASLD or MASLD, meron din tinatawag na alcohol fatty liver disease. Dahil ang alcohol ay very high caloric.
1: Ah, okay.
0: Diba? At meron siyang enzyme, yung pampasala niya, pangtanggal ng toxicity ng
1: yung alcohol.
0: Nasa atay. Yung alcohol dehydrogenase. Siya ay, kumbaga, i-breakdown si alcohol.
1: Para mawala yung ano.
0: Yung toxin, yung lason. Yes. Ang problema, karamihan ng mga pasyente, dok. Hindi naman ako lasing. Nakailang bote ka na? 10 lang. Okay pa ako.
1: Alam mo, natatandaan ko yung conviction mo that there is no safe alcohol.
0: Yes, because WHO and of course the Department of Health will always say, what is the normal limit of alcohol?
1: Zero.
0: Yung po ang normal limit natin.
1: So sabihin nila, mo, para matunaw yung mga taba-taba sa atay ko.
0: Hindi ko alam, doktor na kayo. May bagong pag-aaral pala.
1: Hindi ganun. Walang ganun.
0: Wala.
1: Kasi baka iniisip nila alcohol. No. Alcohol.
0: Ang alcohol ay kayang makipag-mix, no? Sa mantika at taba. Hindi siya langis at tubig.
1: Oo, na maghihiwalay?
0: Yes, magmimix sila. Kaya ang langis at ang alcohol ay...
1: Friends!
0: Yes. Miscible. They blend. Isipin mo, sa mga manginginom, ano ang mga pulutan nyo?
1: Mga prito.
0: Sisig. Prito. Chicharo bulaklak.
1: Sisig.
0: Mani.
1: Naku, patok na patok.
0: Mani. Hindi ba? Putok-batok yan. Hindi ba?
1: Ang inong araw, actually, may tinda kaming sisig. Dati, sa midshop namin. Ang di ba ngayon regular order ng sisig.
0: Oo.
1: Lalagyan pa ng mayonnaise para daw mas
0: utak
1: malinaw
0: ng baboy dapat.
1: Ganun ang ginagawa namin. Ng baboy as in. Ginigrill pa namin tapos nakunuknukan ng sarap kaya mabenta.
0: Bakit
1: mabenta?
0: Ginagamit yan bilang pulutan dahil ang alak ay may alcohol.
1: Okay.
0: So kita mo. May alak ka na, may pulutan ka pang mantika na siyang magmimix, ito po ay dagdag, fuel, gasolina, dagdag sa taba, sa atay mo. Kaya hindi lang porke umiinom kayo at hindi lasing, okay na.
1: Bawas lasing nga daw pagka ganong fatty.
0: Dahil dahan-dahan ipapadigest ang katawan mo. Ang pagkain na mantikain o medyo masebo o ma-oily, mas mabagal ang process of digestion.
1: Oh, wow.
0: Mas may retardation, mas kaunti. Kaya hindi ka kaagad tinatamaan.
1: Oh my gosh.
0: Kaya sinasabi ko sa mga tao, huwag pong abusuhin ang katawan natin. Hindi porket kaya mo at hindi lasing, kaya ng atay mo. Dahil ang kinikilala ng atay mo hanggang 2 shots lamang.
1: Meron bang pagkain, Doc, na good for the atay?
0: Wala.
1: Oh, wala.
0: Yung overall health yan. Dahil
1: Atay din daw.
0: Wala. Bakit? Iron. Ano ba ang iron? Bakit? Meron ka bang iron deficiency? Kung wala kang kulang, pagkukulang, bakit mo idadagdag?
1: Wala. Ganun.
0: Wala. Dahil lahat yan ay all about lifestyle.
1: Okay.
0: Kung pinag-usapan natin kanina yung limang causes, lifestyle yun, di ba?
1: Yes.
0: At lahi. Di ba? Genetics and lifestyle. Kaya dun tayo magkocontrol. Kaya bottom line now, tinatanong nila, paano yung gamutan and everything? Pwes, mag-exercise ka. Maski na hindi po kayo mataba. Okay? Bakit? Dahil ang pag-aaral is, bawasan mo ang 7% ng taba na nakadeposito sa loob ng atay mo, pinipigilan mo ang pag-progress
1: niya
0: ng fatty liver. At kung dinagdagan mo pa ng 10% ng bawas ng timbang mo overall, okay? Babalik ka sa original mong estado sa atay mo.
1: Wow, alam mo masarap. Actually na-experience ko yan, Doc. Kasi yung diagnosis ko na slightly fatty liver, medyo majubis pa ako. Pero yun nga, medyo nag-trim down, nag-diet din naman at saka kahit papaano nagalaw, napawis at gusto ko yung natuto ko sa sinabi ni Doc na pagka kumain, galaw-galaw muna.
0: Huwag
1: kang higa-hilata agad para ma-aid din for digestion yung galaw.
0: Yes,
1: diba,
0: yung pagkilos natin, yung gravity.
1: Right.
0: Lahat,
1: right.
0: May demand yan eh.
1: Correct.
0: Diba?
1: Ito, may mga questions tayo. Si Maristela ng Laguna. Doc, sinusubukan ko pong pangaralan kasi yung tatay ko, kasi mahilig po siyang uminom. Pero every time po na pinagsabihan siya na magbawas na sa pag-iinom, sinasabi naman niya na normal naman daw results ng mga test niya. Posible nga po bang walang epekto sa kanya ang madalas niyang pag-inom? Almost every night po umiinom siya eh. Thanks po, Doc.
0: Okay. Maaring normal lang test dahil hindi niyo pinapatupad ang tamang test na pinapagawa. Maaring SGPT, SGOT lamang, normal yun. Pero may ibang mga tinatawag na more tamang yung liver, tunay na liver function test, hindi yan tunay, hindi yan okay.
1: Ay, liver function test
0: may
1: daw.
0: May tunay na liver function test at hindi porket normal ang resulta, normal ang tao.
1: At saka ultrasound din, no?
0: Okay, Tito Winnie, nabanggit ko ito before sa'yo. Hindi lahat ng normal test ay okay.
1: Yes.
0: Dahil meron tayong mga ibang test na gusto natin mataas, mm-hmm. may ibang test gusto natin mas mababa pa sa normal.
1: Actually, sorry naman po, okay, lahat normal, pero isipin mo rin, bakit ako nakakaramdam pa ng ganito? So,
0: yes. You
1: ask your doctor, Dok, baka meron pang kailangan matingnan.
0: Dahil kung ang tingin nyo, ang alak mo ay para sa atay lang ninyo, meron din epekto ito sa puso, meron din epekto ito sa bato, may epekto din to sa utak at mata.
1: Sa ugat?
0: Yes, marami yan eh. Sabihin natin, nakafocus tayo sa atay dahil lang alam ng tao papalya ang atay mo dahil sa pag-iinom mo. Hindi. Meron pang iba. Mamaya, bigla na lang may mangyari. Sana hindi.
1: Nako, liver analysis or test ang kailangan.
0: Yes.
1: Si Joanne Bambilla, nawawala po ba ng kusa ang fatty liver o once na nagkaroon na, nandun na at pwedeng lumala?
0: Okay. Dalawa ang sagot natin dyan. Pwedeng lumala pag wala po kayong ginagawa. Pwedeng bumalik sa pinanggalingan na normal pag tayo po ay nagbabawa sa ating pagkain, kinokontrol ang ating mga tinatawag na sanhi, mga sugar, mga blood pressure, at syempre dapat mag-ehersisyo tayo.
1: Yan. Consistency.
0: Yes.
1: Ang kailangan.
0: Hindi porket nagpawis ka, talagang babawi ka naman sa pinggan mo. Huwag naman ganoon.
1: Si Chudo, kapag po ba sumakit na yung tagiliran ko sa kanan, ay ibig sabihin po ba nito ay lumalala na ang fatty liver ko? Alarming po ba itong nararamdaman ko?
0: Una sa lahat, maski na namamaga po si atay, wala kayong mararamdaman. Walang sintomas yan.
1: Parang,
0: maski na siya ay namamaga, maski na mataas ang SGPT, SGOT, walang symptoms po siya.
1: Tagiliran baka kidney yan.
0: Pwedeng, okay. Ano bang pwedeng sa tagiliran natin sa ating dito sa likod? Pwedeng one, pwedeng kidney, pwedeng bato sa abdo, pwedeng
1: yun.
0: Bato sa loob ng bato, kidney stones, gallstones, muscle, pwedeng sakit ng gulugod, spine, or back muscle natin.
1: Wow.
0: Di ba?
1: Pero may mas super sakit na yun, ha?
0: Well, ang super sakit ay kidney stones. Talagang tinatawag natin renal colic, talagang mamimilipit ka, papatakbo ka sa emergency room talaga.
1: ER time. Oh. Patingin na po kayo sa inyong gastroenterologist. Mm-hmm. Si Tita Lina, wow! Mm. Good afternoon, Doc Dennis. Ask ko lang kung family history ang
0: may fatty liver. Hindi exactly family history ng fatty liver po, pero family history ng diabetes, alta presyon.
1: No.
0: At syempre, nasa pamilya tayo, napapagkainan natin, sarap-sarap ng ulam.
1: Actually, taga Bulacan pa man din.
0: Alam ko at nagluluto po si Tita Lina.
1: So, si Rio Malig, tama po ba na okay lang naman kumain ng mga fatty food as long as you do a regular activity or exercise as it will serve as your source of energy? Regular exercise like 15,000 steps of 5 times a week.
0: Okay, ganito yan. Dapat talagang normal, moderate food intake lang, tama lang. Dahil in excess po ng fats, hindi po exactly magiging energy yan. Hindi lahat. Kaya pag yung pagkain natin, maski na walang fat, nagiging energy rin. At pinag-usapan natin ito maraming beses na yung tinatawag na pinggang Pinoy. Yun po ang dapat natin sundin.
1: Root word, balance.
0: Balance.
1: Si Roy, pwede rin po bang uminom ng kape kapag may fatty liver? Masama rin po ba ang soft drinks, milk tea, matatamis na juice at desserts? Healthy rin po ba ang mga street food gaya ng mga ihaw-ihaw sa mga may fatty liver?
0: Naku, tatlong component ng tanong niya. isa sa mga binanggit mong katanungan po dyan, ang medyo dapat bawasan natin, yung kape. Matatamis.
1: Matatamis. Yung dahil, kape, yung unang tanong niya, kape.
0: Hindi. Walang kinalaman po ang kape sa fatty liver nyo, lalo pa kung hindi po ito masyadong matamis maglagay, magtimpla ng kape. Anong epekto po ang mga matatamis? Yan, pwede po magdagdag sa fatty liver dahil calorie ang sugar eh, di ba? Binanggit niya ang milk tea, sugar, dessert at iba pa.
1: Ang carbohydrates kasi ang sugar, di ba? Pagka na-process na ng body.
0: Yung tinatawag natin, meron kaming sa biochem, Krebs cycle. Dito po pupunta sa atay natin. Ayaw, ihaw.
1: Street food!
0: Ay, wala namang problema yung street food. Ang issue natin sa street food is kalinisan, hygiene. Hygiene, no? Okay. Hindi naman tayo pwedeng sabihin natin masama ka agad. Pero kung talagang kayo ay kumakain yan eh, para lang, wala, gusto lang.
1: Ako kumakain ako ng squid ball sa kalsada, Dok.
0: Ako fish balls.
1: O, diba? Yung alin.
0: Yung saw. Yung chicken tail. Alam nila yun. Ano ba yung kinakain ko? Tenga. Alam nila yan.
1: So, huling, si Justin na lang last. Yes. Dok, matakaw ako kumain pero di ako tumataba at once a week lang makadumi.
0: Mm-hmm.
1: Masama ba ito sa fatty liver din?
0: Sa buong katanungan mo, yung problema mo ay pagdudumi, hindi po okay yan. Dahil ang ating minimum number of pagdumi ay higit sa 3 sa isang linggo. Ito po ay tinatawag na constipation. Hindi po dapat ganun. At meron bang issue yan? Ito sa fatty liver, hindi natin sigurado kung related siya. At ang talagang major tanong ko is, bakit ka once a week lang? Hindi po okay yan.
1: Better go to your doctor, Justin.
0: Yes.
1: Ay, huling paalala na lang ni Doc.
0: Well, lahat ito, ang fatty liver ay epekto po ng metabolic problem, diabetes, alta presyon, mababa po ang HDL, mataas po ang triglyceride, at may tabaan po kayo. Yun po ang dapat natin i-control. Huwag din tayo uminom ng alak. Yan po ang ating dapat gawin. No alcohol is the proper and the minimum number.
1: Nasa Facebook at TikTok si Doc.
0: Siyempre po, sundan nyo lang po. Gamitin lang ating official username at Doc Dennis Official. Mag-follow, mag-like at mag-share. Pero bago tayo magwakas, Tita Winnie, gusto ko lang batiin po yung mga taong na-meet ko within the week.
1: Okay, go.
0: These are people who are, may nangyari sa family, may nawala sa amin and everything. So, gusto ko lang batiin kasi nakikinig sa atin araw-araw.
1: Talaga ba? Okay.
0: Millie, Vivian, Letty, si Justice Mon, at ang kanyang may bahay na si Mary Jo.
1: Ayan. Hi guys! Maraming salamat sa pagsuporta po sa ating programa. Samantala, alas 3 na po. Tang po yung magpapaalam na hanggang bukas, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero.
0: Ako po ang inyong kapamilya, Doc Dennis, ang susunod na programa. Susunod na programa natin. Ako to, si Chiang Ami. Kasama natin si Chiang Ami Perez Castillo.
1: Para po sa
0: Aksyon Ngayon! Bye-bye!
2: Ngayon sa DZMM.
3: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob.

0: ang DZMM kasapi ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 2 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
3: Ako to, si Chang Ami.
4: Good afternoon!

buhay pamilya, sa trabaho. Ay, may mga psychiatrist, psychologist at mga life coach po tayong nakakasama sa programa na nagbibigay tulong po sa ating mga kapamilya. Maaari po kayong mag-text sa amin or mag-viber sa 0919278 kung meron po kayong kailangan na tulong. At ngayon pong araw ng Wednesday, tayo po yung September 23 na, 93 days to go before Christmas. Happy birthday muna kay Don Ray Gise! Don Ray, lover boy, Gise. Gusto mo yung may lover boy talaga? Sino naman nakaisip niyan? Nako talaga! At 93 days na lang, Pasko na! Sa dami nangyayari, no? Parang hindi natin na napapansin. Tapos meron pa tayong syempre po problemahin na towards the end of this year. Ito nga pong Super El Nino na anako talagang every other Friday ay sinusubukan ho namin talagang iparating ang mensahe sa lahat ng ating mga kapamilya nanonood man or nakikinig na dapat po alam natin ha ang kung paano tayo maghahanda dito nga po sa matinding Super El Nino dahil kahit sa mga social media nakikita natin sa mga ibang social media accounts na pinapaliwanag at sinasabi po talaga na nako eh, kailangan hong paghandaan itong Super El Nino nga po na mararanasan natin last quarter of this year. So mga bandang I think mga November hanggang January yata hindi na daw po ganun kalamig ang may experience natin. So sana po every other Friday makasama po namin kayo sa Kabayan Presents Alerto sa Super El Nino kung saan may mga kasama din po tayong eksperto dyan at meron din po tayong co-host from Pag-asa na siya pong nagpapaliwanag ng lahat po ng dapat nating malaman. Nako, may good news din mga kapamilya ha. Baka akala nyo ay puro bad news na lang ang ating ano. Ay sa November 16, 17 and 18 din po pala dito sa NCR ay special non-working days. Sa NCR lamang po ito ha. Bilang ang Pilipinas po ang siyang mag-host ng 49th ASEAN Summit dito po sa atin sa Metro Manila. Kaya ho, walang pasok yan ano, Mayora. Tayo meron. Ah, meron? Pakinggan. Ah, kayo. Ha? Tapos nakikinig si Franco o nag-text, hindi, tiyang kasali ka doon. Ay, titingnan po natin. Hindi tayo sure. Baka naman, pwedeng magka-tinatawag na vacation. Masamantalahin na. Samantalahin po ang araw na yan na makasama ang inyong mga kapamilya, ang inyong mga anak, ang asawa. Pwede pong sa bahay lang, staycation. Diba? Bonding-bonding ng buong family. Kaya sa November 16 po yan, 16, 17, 18, ang special non-working days. Dito lamang po sa NCR para nga po sa hosting ng ASEAN Summit. Naman po sa ating episode ngayong hapon sa ating pong anong feels mo? Ako ay marami po ang nag-request nito. Pag-uusapan natin kung paano ba natin malalaman ang pagkakaiba ng self-care o yung self-sabotage. Ano nga ba yan? Lalo na kapag pagod o stress na tayo at madalas nating sabihin ang salitang deserve ko ito. Parang isang klase din ng addiction ito no? Yung kakasabi mo ng kakasabi ng deserve ko ito. Ayan, may addiction sa shopping, sa bakasyon, at kung ano-ano pa. Pero kailan ba talaga ito nagiging self-care at kailan daw nagiging palusot na lang? Yun naman, hanggang saan nga ba ang healthy self-care? Kaya kayo mga kapamilya, tinatanong ho namin yung mga nakikinig sa radyo, sa team bahay, sa team kotse. Pwede po kayong mag-text sa amin ha, sa 0919278-3000. Deserve ko ba ito? O self-care lang? O baka naman self-sabotage na? O i-share po ang inyong mga kwento sa DZMM Radio Patrol sa East 30, DZMM Teleradio social media accounts
At pwedeng-pwede rin po sa ating DZMM Viber hotline number 0919278300 or pwede rin sa landline 8924-4101 locals 5671 or

0917-1742-5673. Dahil yan po ang bibigyan natin ng atensyon ngayong hapon. Ang sasagot po sa linya ng telepono ay pwedeng si Jello, si Carlo, or si Hannah ba nandyan, or nandyan sa saan, nandito din sa ating production po. Kaya i-share nyo na ang inyong opinion tungkol dyan. At nariyan na rin ang ating mga team online. Nakikita ko na ang pagdami ng inyong mga mensahe. Kaya eto na, pa-attendance check na tayo sa ating DZMM Teleradio YouTube channel at ganun din sa Facebook. Magandang hapon kay Syrup _ Ngani, kay Miguel Andre Mira, Chloe X Mario. Happy Wednesday din kay Louis Basco, nagme-merienda na sa Valenzuela City. At ganun din, hello sa Ryota, Takeshi, Kabalan, O'Hara family. Nona Damian, staycation lang Chang, mahal sa gala mode. O, totoo din. O, dahil 3 weeks akong absent, TPDT din. May TPDT mode tayo, Nona Damian. Mahal na ang lahat, sabi niya. Mga corrupt sarap buhay, hindi nila pera. Ay, ewan, Chang Ami. Ay, totoo naman po. Akala ko, naisip ko, ano ba yung corrupt? Baka kumukurap ang mata. Ay, oo nga, totoo naman. Magandang hapon din kay Julius Bangalando. Si Roberto Clemente ng Kalumpit, Bulacan ay present na din. Maria Rosel Pagalanan at ang mga taga Paete Carving, Capital of the Philippines. Hello po sa inyo. Vanessa Torres, good afternoon. Si Donald Figueroa Bagawisa, magandang hapon din sa iyo. Mami Ligaya Ching Tan at sa mga Chang Aminatics, salamat salamat. Si LV Vidua at yung mga taga Binangon ng Rizal ay nakatutok na din. Jajang Myung, 30 is present. Salamat, salamat. Si Remy Matthew Manu, shout out daw kay John Clovis Verano.

siyempre kay Mommy Tess Villamin, Tita Lina Ho, na nakatutok sa Team Bahay siya, Team Radyo at Team YouTube. O, kita mo? Solid talagang ano yan eh. Ka-DZMM, salamat po at magandang afternoon po sa inyo. Si Daniel Bustamante ng Batangas City, magandang hapon din po sa inyo. Ganun din ay nariya na sa Team Online si Josh Kyle Edip Official. Si Grace Groyon ay nariya na rin. Happy birthday daw kay Rochard and Lorena San Pedro from Mommy Tess Villamin. Thank you, Nona Damian. May papasko na. Oo nga, Pasko na. 93 days. Len Paraiso, magandang hapon. Oh, yung pong mga ibang mga pa-shout out, mamaya na, habol tayo. Pero eto po muna ang pag-uulat ng ating radyo

0: Mga susunod pang panggigipit ng China sa West Philippine Sea dapat paghandaan. Ayon po sa Maritime Advocacy Group, narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila. Hatid naman sa atin ni Radyo Patrol, Steve Rez. Steve, detalye.
1: Dapat paghandaan na tutulan ng Pilipinas ang patuloy na panggigipit ng China sa mga Pilipinong mangingisda at mga sasakyang pandangat na nagsasagawa ng lehitimong misyon sa West Philippine Sea. Ito ang iginit ng Maritime Advocacy Group kasunod ng insidente ng pagbangga ng China Coast Guard vessel sa BFAR vessel BR Pudanto Manggat. Salamat kamakainan. Ayon kay Jose Antonio Goycha, chairman ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, mahalagang usapin ang panganib na kinakaharap ng mga Pilipino nagsasagawa ng lehitimong operasyon sa West Philippine Sea tulad ng paghahatid ng fuel assistance sa mga Pilipinong mangingisda. Iginit ng grupo na kailangan maghihanda ang Pilipinas sa mga susunod na insidente habang patuloy na binaglalaban ang karapatan ng mga Pilipinong mangingisda at mga sasakyang pandagat sa West Philippine Sea. Batay sa paunang pagkataya, maaari umanong umabot sa 1.4 million pesos ang gasto sa pagkukumpuni ng barko ng BFAR na nagtamo ng pinsala sa mga rehas, metal na suporta at ilang kagamitan sa ibabaw ng barko. Unang kinundinan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang insidente at sinabing walang katwiran ang ginawa ng Chinese Coast Guard na nagdulot ng pinsala sa barko at naglagay sa panganib sa mga tripulanteng sibilyan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Rez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Rez. At abangan ang detalye po ng balitang yan maya-maya lamang sa headlines sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: At magandang afternoon din kay Carmen Lazar Doriman na nakatutok ngayon sa ating YouTube channel. Tita Cory Alejandro, hello po sa inyo. At ganun din kay ENM 1011. Si Eva De Dios, hello din, magandang hapon. At ganun din kay Brian Untalan. O sa ating pong pagbabalik, Maria Dulce Orate, pag-uusapan natin ay ang self-care o self-sabotage na. Naku, ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang yan? Ipapaliwanag po sa atin mamaya ng ating life coach mula sa Limitless Life Coaching na si Coach Rainier Grospe sa pagbabalik po ng Ako To Si Chang Ami. Sandali lamang po. Kapag malamig ang gabi at dilaw. Ako To Si Chang Ami.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
5: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay Saturday sa Kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6.30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Kayo ay nakikinig kay Chiang Ami Perez sa...
0: Ako to, si Chiang Ami!
2: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Kami po'y nagbabalik dito po sa Ako to, si Chiang Ami. Nariyan na rin sa ating... YouTube Live, si Ray Santos 2604, si Chris John Gatbunton, present din. Sino pa ba ang isa-shouted out natin dyan at para wala tayong nakalimutan dito sa ating maliit na community. At binabati na ni Maria Dulce Orate, si Coach Rainier, Vanessa Torres, magandang hapon din sa iyo at kay Ray Santos. Thank you, thank you. O eto na sa ating anong feels mo, pag-uusapan natin. Self-care nga ba o self-sabotage na? Nakakabuti pa ba yung pagsabi natin palagi ng deserve ko ito? Yan na. Naging palusot na lang talaga ba? O kailan nagiging sobra ang self-care at hanggang saan lang nga ba ito dapat? So ano ba ang goal natin? Ay syempre ay maunawaan paano makikilala ang pagkakaiba ng healthy self-care at yung self-sabotage. At kung paano malalaman kung kailan ang deserve ko to ay tunay na pag-aalaga sa sarili o nagiging palusot na nga ba or paraan para takasan ang mga responsibilidad at consequences ng ating mga desisyon sa buhay. Kasama po natin ngayon sa Zoom, via Zoom, ay ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching, ang aking ka-Virgo brother dahil birthday din po niya nung Saturday. Happy birthday, Coach Rainier Grospe!
9: Thank you, Chiang Ami.
0: Ay, kamusta?
9: Kaya pala nag-red ka ngayon? Yes. Pinagse-celebrate mo ako?
0: Pinagse-celebrate ko ang birthday mo. Dapat nag-red ka. Ako'y September 5. Ikaw pala ay September, ano ba nung Saturday? September, ano ba?
9: 19.
0: Oh, Virgo ka pa din.
9: Virgo pa rin. Same tayo.
0: Kaya pala. Alam kaya na pala natin ang mga ugali ng mga Virgo. Oh, di ba? Maganda rin minsan pag-usapan yan eh, no? Pero, tsaka na. Magsiset tayo ng ano dyan. Another topic for that. Pero ngayon, eto nga ba, self-care. Alam ko matagal natin yan naririnig, sinasabi during pandemic, na-realize natin yan, yung importance of self-care. Ano ba yan? Para doon sa mga ngayon pa lang nakikinig sa ating programa, Coach.
9: Kapag sinabi natin self-care, Chiang Ami, mga pamilya, hello po, no? Ang self-care kasi kapag tinagalog mo yan, pag-aalaga sa sarili mo, di ba? So, ito yung mga bagay na supposedly ginagawa natin para makabuti sa sarili natin. No? Pero meron din iba-iba yung mga ano, term ng self-care. Ito kasi nagbibigay ng yung tao kasi is biopsychosocial being yan. No? So, may self-care para sa body, may self-care para sa mental health natin, yung emotions natin, may self-care para sa ating pag-iisip, no, kung ano yung iniisip natin. So lahat yan bahagi ng self-care. So meron mga self-care na kung minsan ay nakakapagbigay ng mabuting pakiramdam sa atin. So relief, ganyan. Pwede yan tawaging self-care. Okay. No? Pero may mga self-care kasi na sa una ay maganda yung pakiramdam nila pero in the long run, in the long term, meron sila mga negative effect. Doon siya nagiging self-sabotage. Kasi minsan, minsan Chiang Ami, alam kasi natin na nararamdaman natin, maganda yung pakiramdam natin, no? Pero minsan hindi natin alam na mas nananaig pala in the long run yung negative effect nito. Yeah. So, sabotage siya.
0: Yeah. At dito na yung pagka ang nangyayari ay sabi mo nga, negative na. Kapag sumusobra na umaabot na doon sa point na kakasabi ng healing the inner child, ang dami ng gastos. Sa dami ng gastos, natatawa si Jello, pangiting-ngiti pa. Tinatakpan niya yung bibig niyang ganyan, pero natatawa siya. Doon sa deserve ko ito, pero nagkanda baon-baon na sa utang. Yan yung sinasabi mong dyan na ngayon pumapasok yung negative side ng self-care. Or parang sa akin, parang naabuso, parang ganun.
9: Naabuso, oo. Kasi ano eh, parang kung meron tayong don't judge the book by its cover, meron tayong don't judge the behavior by the relief, no? Huwag nating parang i-measure lang yung mga activities natin, yung ginagawa natin sa sarili natin based doon sa nararamdaman natin temporarily. Look at the recovery, no? After mong maramdaman yung saya doon sa ginawa mo, after a day, after a week, after a month, ano yung recovery process niya or ano yung balik sa'yo? For example, Chang Ami, is nalulungkot ka, no? Madami sa ating mga kapamilya, lalo na ako, isa na ako di. Pag nalulungkot ako, naghahanap ako ng ice cream.
0: Oo, di ba meron kang ganon?
9: Oo, kasi
0: kami ni Mayora, pag nalulungkot kami, naghahanap kami ng bag.
9: Ng bag? Akala ko pagkain din eh. So, halimbawa, ako madalas kong maramdaman ito, baka kayo din mga kapamilya na nararamdaman ninyo, pag sobrang lungkot ako, naghahanap ako ng, napapakain ako ng mas madami kaysa dun sa usual na kinakain ko. Bumibili ako sa mga delivery apps, bumibili ako sa mga fast food, napapa-fast food ako. Pero alam nyo, after nung 15 minutes, 30 minutes, nakain ako ng kain, sobrang sarap, lahat ng favorite ko, kinakain ko. After nun, parang feeling ko bloated ako.
0: Totoo.
9: Diba? Parang feeling ko, mabigat yung pakiramdam ko. So, ito yung tinatawag natin na recovery nung parang balik sa'yo in the long run. Ito, ano lang to, hours lang and minutes lang pagitan nito.
0: Yes,
9: so, ibig sabihin, pinasaya ako nung pagkain, pero hindi pala siya nakabuti sa katawan ko.
0: Yeah.
9: Diba? So, yun yung ano natin. Pinagkaiba ng self-care and self-sabotage. Kasi may temporary relief.
0: Oo, dyan mo din mapapatunayan yung kasabihan na nasa huli ang pagsisisi talaga. Diba? Yung pag kumain ka ng pagkarami-rami, feeling mo liligaya ka after nun, ay ang sakit pala ng tiyan mo, diba? Ano yung sabi mo ulit, Coach? Don't judge the emotion.
9: Don't judge the behavior, by the relief.
0: By the relief.
9: Kasi kung ano, kumakain ka ng ice cream, bawal pala sa'yo yung matamis, may diabetes ka pala. Relief ka nga, pero yan, mapapametformin ka.
0: Yun nga. Yung mga Gen X na nakikinig sa atin at saka yung mga boomers, ganyan ang katuwiran. Pagpupunta sa eat all you can. Nako, gustong-gusto nila yan. Pupunta sa mga eat all you can. Tapos kukuha ng napakaraming pagkain na alam naman na bawal sa kanila. Paging, Mama Dal, and Papa Dal. Nako, yung nanay at tatay ko. Mahilig sila sa mga eat all you can. Sabi ko, gusto lang ng mata yun. Pero ng sikmura, hindi na kayang tunawin. Hindi ba? So, hindi na yun self-care. Self-sabotage. Ang sasabihin, di ba, may gamot naman.
9: Okay, gamot naman. Ayan, meron din tayong ano, Chang Ami, share ko lang din na bukod dun sa mga behavior, meron tayong self-care na ginagawa natin at meron din tayong tinatawag na self-care na hindi natin ginagawa. For example is, pagod tayo, stress tayo, tapos wala na tayong time, busy tayo, pero hindi tayo nakakapag-exercise. So sasabihin mo,
0: totoo,
9: hindi na ako mag-exercise, no? Magpapahinga na lang ako. So ito yung mga omission na self-care na tinatawag natin. So omission. Meron din tayong hindi natin siya ginagawa, pero dapat gawin natin siya kasi nga kailangan nating alagaan yung sarili natin, self-care, pero iniiwasan natin siya. Kasi may mga self-care na uncomfortable, pero in the long run, tayo rin naman yung magbe-benefit.
0: True.
9: Kabaligtaran naman yun nung ano natin. Nung self-care na temporary relief pero in the long run negative yung effect.
0: Ang classic example dyan ay ang pag-e-exercise. Alam naman natin na napakaganda ng benefits noon in the long run. Pero habang bata ka, ang lagi mong sinasabi ay, hindi, wala akong oras. Hindi, ang bigat kasi ng mga weights. Hindi ko kaya yan. So ngayon, sinasabi ko sa mga kaibigan ko na ganun ang katuwiran sa buhay. Sinasabi ko, sige, magkita-kita na lang tayo pagtanda natin. Ikaw naka-walker, ako hindi. Napapaganon sila bigla. Ay, sige, Ami, mag-i-exercise na kami. Diba? Kaya yun talaga, pagka ganon, medyo ayaw nila yun, Coach.
9: kapag nasasabihan talaga na ganun dahil na na-affect yung ego nila and yung current practice lifestyle nila, no. Ang hirap kasi talagang i-let go, Chang Ami, yung lifestyle na comfort kasi hinahanap ng brain natin, eh. Hindi kasi tayo nasanay na pag sumikapan yung mga, lalong-lalo na hindi nakita ng brain natin yung long-term benefits niya, no? Halimbawa, mm-hmm. nag-grow ka ng muscles, so kaya hindi sa pagtanda mo dun mo pa lang makita, sabi mo nga sa huli yung pagsisisi, di ba? So minsan ayaw marinig o na-offend yung mga sinasabihan natin ng ganun dahil hindi pa nila ma-appreciate at this point, no?
0: Yes.
9: That's why pinag-uusapan natin siya ngayon dahil ito for educational purposes, no? Kailangan din nating, actually hindi mo naman kailangan ng information or education, kailangan mo lang ng konting self-awareness and konting na sige, subukan mong tanungin yung sarili mo. Ano ba ang maaaring maging effect nito in the long run? Ano yung benefit and effect? At doon mo mauwi kung ito ay dapat bang gawin.
0: Yeah. And the more na sinasabi mong hindi ko kaya, pag ganun ang mindset, ang hirap. Kasi, di ba, yun ang kalaban mo sa araw-araw, eh. Hindi ko kaya, eh. Mahirap. So, dapat, ano na rin, tanggap mo na din na pagtanda mo ay may consequences yung decision mo na yun na ngayon pa lang, di ba? Na mali.
9: Buti na lang siyang amin nabanggit mo yung mindset. Kasi sa psychology, napag-aralan sa mga recent research natin ay ito palang deserve ko to ay ano, natututunan pala siya. It can be learned pala.
0: Oh.
9: So every time na meron kang stressful situation tapos meron kang ginawa, na nare-register pala yun sa utak mo. Tapos ulit-ulitin mo na gamitin, magiging habit na siya, magiging part na siya ng character mo. So it's a learned behavior. So yung mindset na sinasabi mo, Chang Ami, ay na-learn na natin. So ang good news dito ay pwede siyang i-unlearn at pwedeng matuto ng ibang ways, no? Kung pwede tayong matuto ng ibang behavior, kumbaga. So ito walang final sa ating mga characters, sa mga behaviors natin. Kapag once na nalaman natin na nakakasama pala sa ating to at ito pala yung nakakabuti, pwede natin itong baguhin. Pero kailangan natin siyang gawin little by little, everyday, consistency hanggang sa maging bahagi na siya ng life natin.
0: Totoo. Naku, ang daming reaksyon sa online ng ating mga kapamilya. Pero binabati ka ni Donald Figueroa Bagawisa ng happy birthday. Ganon din.
9: Thank
0: si
9: you.
0: Tita Cory Alejandro pala ay Virgo din. Belated happy birthday po. Or hindi pa ba? Baka advance happy birthday, Tita Cory. Natin na ba natin si Tita Cory no kanyang birthday? Sabi ni Tita Lina ho, happy birthday din si Nona Damian. Sabi ni Santan Gumamela Kalachuchi. Ah, gusto ko yung username niya. Don't overindulge. Yun sapat lang dapat. Sabi naman ni Jaja Myong, pag impulsive buying na at nakakasira ng budget, self-sabotage na yon. Agree ka, coach?
9: Mm-hmm. Yes, agree ako dyan na merong mga parts ng buhay natin na naapektuhan in expense doon sa tinatawag natin na self-care.
0: Mm-hmm.
9: For example, ay kailangan muna natin, kunyari, no, pinagpapahinga natin na malas nating pag-usapan sa program natin, Chang Ami, na kailangan magpahinga yung mga tao kapag na-stress.
0: Yes,
9: pero kapag nasobrahan, sabi nga, mag-overindulge ng pahinga, meron tayong napapabayaan na mga trabaho, may napapabayaan na responsibilidad, at pag nag-pile up yun, no, it can cost you your relationship, your, and even money, di ba? So, ito yung agree ako dun sa ano, mga comments ng mga mga kapamilya natin.
0: Sabi rin ni Vanessa, self-sabotaging is eating or drinking too much to numb the distress.
9: Mm-hmm.
0: Or baka the stress, sabi
9: nakakamanhid,
0: niya. Nakakamanhid, happy birthday din daw, sabi ni Agnes Cecil Kalaunan. Belated happy birthday daw. Sabi naman ni Agnes din, self-care is self-love. Please take care, everyone. Yun nga eh, naminsan nakakalimutan na natin sa dami ng responsibilities natin, di ba? Sa dami ng goals natin, yun yung nakakalimutan eh, yung totoong self-care, di ba?
9: Yung totoong self-love, i-explain natin siyang amin na halimbawa meron kang anak, no? Meron kang anak. yung self-care, self-love ay i-differentiate natin siya ng sasaya siya kapag pinabayaan mo siyang gawin yung gusto niya. kung may makakasama sa kanya ito, pipigilan mo siya kahit alam mong sasakit yung loob niya sa'yo. Diba? Yun yung totoong love. So, i-apply natin sarili natin na pipigilan natin yung sarili natin na huwag muna natin gawin to kasi alam natin makakasama sa atin. At pipilitin natin yung sarili natin na gawin yung mga bagay katulad ng exercise kahit masamang masama yung loob natin doon.
0: Totoo.
9: Pero alam natin na makakabuti siya sa atin. So, it's parang maganda yun na palitan natin yung self-care to self-love. Diba? Ano nga ba talaga yung ibig sabihin kapag mahal mo yung sarili mo? Diba? Hindi lang basta-basta pinapayagan mong gawin yung lahat ng gusto mo na makakapagpasaya sa'yo. Kung hindi, yung mga makakabuti rin sa'yo.
0: Totoo. Si Sir Manny Conanan ay nanonood sa atin. Madaling araw ngayon sa Virginia, USA. Sabi niya, "Here in the state, I experience the feeling of being shamed because of my race. But I consider this a challenge. When you have a family, you will take this challenge as inspiration to achieve goal." Oh. Meron naman siyang ganon. Si LV Vidua naman, kapag minamaliit natin ang ating sarili, self-sabotage ba yon, Coach?
9: Self-sabotage is kapag minamaliit natin yung sarili, hindi ko siya matatawag na self-sabotage. Ito kasi ay conscious na parang effect na on how you look at your self-worth and self-esteem mo, no, sa sarili mo. Kaya mamaliitin mo yung sarili mo. Pero yung self-sabotage kasi, kaya siya tinawag na sabotahe.
0: Sabotahe.
9: Is, akala mo, kakampi mo siya. Akala mo, mabuti yung ano, di ba, ng iba. Pero isa-sabotage ka pala niya in the long run. So, same with people, same with yourself, no? And same with our behavior. Same with this, all things na legal naman, pwede naman kumain ng sweets, pero yun, nakakasabotage pala ng self natin yun. So, it's more on yung self-sabotage would be unintentional or unconsciously nakakakos ka ng harm sa sarili mo.
0: Oo. Ito naman, normal lang ba daw yung minsan gusto nating i-reward yung sarili natin? Yun nga, pag sinasabi natin, deserve ko ito. Ang tanong, after daw a stressful day or difficult situation, kailan at paano ito nagiging unhealthy na, Coach?
9: Ayan, so ayaw natin na i-demonize o kaya gawing sobrang kalaban yung self-care na pinag-uusapan natin kasi alam natin lahat na importante yan.
0: Yeah.
9: No, absolutely dapat normal na i-reward natin yung sarili natin with temporary relief. Parehong importante yung temporary at yung long term. Yan nga, wag lang magsobrang mag-indulge. So, ang problema ay hindi yung reward kasi. Yung problema ay kapag automatic na yung formula mo o yung na-learn mo na behavior. No? Halimbawa, malungkot ka, tapos kakain ka. So, automatic yung formula na yun. Pero meron bang ibang paraan para i-address yung current stress mo o yung current emotions mo? For example, malungkot ka, pwedeng mag-journaling ka.
0: Yeah.
9: Malungkot ka, pwedeng kumain ka.
0: Pwedeng magbasa ka ng libro.
9: Pwedeng umiyak ka. Magbasa ka ng libro. Malungkot ka, pwedeng maglakad ka sa labas. So, ang totoong self-care is, meron kang maraming options na pwede mong pagpilian at iba-iba yung ginagawa mo. So, hindi siya nagiging mindset, hindi siya nagiging behavior, hindi siya nagiging self-sabotage. No? So, maganda na nire-reward natin yung sarili natin. Usually, kaya sinawag siya ng reward is meron ka munang na-achieve ganun. Kasi maganda din yung reward kasi natin sa psychology ay ginagamit yan para makapag-reinforce ng behavior. Di ba? So, pwedeng kapag nakapag-exercise ka ngayon, pwede kang kumain ng portion na allowed portion mo ng sweets, kumbaga. So, reward yun, pwede yun, di ba? Kasi meron ka namang ginawa muna. At hindi, wag nating i-advance yung reward, tiyang amin. Kakain muna ako ngayon pero mag-exercise na lang ako later. Yan. Yeah. Yun yung mga usually nagiging parang signs na ng self-sabotage.
0: Oo, parang self-sabotage din yung nangyayari sa akin ngayon dito sa studio. Kasi yung nasa harap ko, kumakain, tapos ako nagpo-programa. anong tawag dun sa ganun, Coach? lang.
9: Parang
0: ano, break time nila, ako hindi. Mamaya pa. Ganon! Yun yun.
9: Mamaya pa. Kasi alas 3 siesta time yan. Yes. Eh. Pero mamaya pa yun. 4 p.m. pa tayo. Don't worry, sabay tayo mag-snack.
0: Sabay tayo mag-snack mamaya, coach. Huwag kang mag-alala. Naku, marami pa rin ang bumabati ng happy birthday kay coach. Thank you sa inyo. And I'm sure nakikita naman ni coach yung inyong mga mensahe sa ating chat thank box you. Sa YouTube. Meron tayong, 2,700 na followers na nanonood at nakikinig ngayon. Mukhang interesado sila sa ating pinag-uusapan. Eto pa, may tanong, paano naman daw natin malalaman kung nagpapahinga lang tayo o baka naman ginagamit daw itong katagang self-care para takasan lang ang isang responsibilidad or para parang siguro yung iba parang ang dating pinapatagal, parang delaying tactics niya ito para 'di ba, wag madaliin dun sa pinapagawa ni boss. Coach, narinig ba ako ni coach? O naputol tayo? Paki-check nga yung signal ni coach. Baka medyo nagkaka... nagfi-freeze lang. O sige, magbe-break lang po tayo. Ayusin natin yung signal ni Coach Rainier, ang ating birthday boy. At babalikan po natin siya. Oras natin, 3:39. Babalik po kami, wait lang. Pakinggan mo, may
10: boses na nagsasabi. Alam mo, sweetheart, may mga parola naman ako nakikita. May mga Christmas lights na nakasindi. Pero wala ka pa rin. Sumulat ka pa nga sa akin. Sabi mo, uuwi ka na. Nag-overseas call ka pa nga eh. Charts pa sa akin. Pero okay lang. Saan ka ba?

0: ito, si Chang Ami.
1: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
3: DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Rain, rain, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Hambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ako to, si Chang Ami.
6: Ng reports mula sa ating Radyo Patrol, planong pagpapadala ng mga sundalo sa Palawan, pinag-aaralan pa ayon sa Philippine Army. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
7: Magandang hapon siyang amin. Inihiyag ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Donald Gumiran na nasa planning stage pa rin ang target itong pag-deploy ng isang brigade sa Palawan. Bagay ito ng mga hakbang ng militar na suportahan ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng AFP upang mas mapalakas sa siguridad at maprotektahan ang teritoryo ng bansa. Pero hindi rin ako ni Lieutenant General Gumiran na sa mismong lalawigan ng Palawan lamang nakatutok ang pinag-aaralan deployment at walang planong pagkapadala ng hiwalay na Army units sa ibang mga features sa Kalayaan Island Group. Sa ngayon, nagpapatulian niya ang kanilang pakikipaugnayan sa Philippine Air Force, sa Philippine Navy at maging sa Western Command upang mabuo at maisupinal ang naturang plano. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
6: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
8: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. DZMM, numero uno sa aksyon.
9: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
6: Magandang hapon kay Tiger Lily na nakatutok din sa atin ngayon sa online. Si Katie Peng, 4385. Magandang hapon. Naku, meron magandang si Tita Babes. Happy, happy birthday din daw from Mama Dal na nakatutok po ngayon. Maraming salamat, Tita Babes. Eto, Coach, yung tanong ko kanina bago tayo nagkaroon ng problema lang sa ating signal, paano daw malalaman kung nagpapahinga lang tayo o ginagamit na nating excuse yung self-care para takasan ang isang responsibility o kaya ay trabaho na binigay sa atin ni boss? Coach? Ayan, nandyan na ba si Coach? Okay na ba yung ating signal?
10: Hello, hello.
6: Ayan, ayan, clear na, Coach.
10: Okay.
6: Yes. Narinig mo yung tanong ko?
10: Ayan, yung may mga responsibility tayo, no? At mga binibigay na minsan hindi suitable and minsan nagkakaroon tayo ng anxiety dito. Kapag ang decision mo to rest ay because pagod and this is small. Pero kapag decision mo ay rest tapos to avoid that responsibility dahil kinakabahan ka, meron kang avoidance, meron kang anxiety, meron kang takot ka, no? Or meron kang parang hindi ka nagtitiwala sa sarili mo, hindi ka confident enough para gawin yung task na yon, or meron kang fear behind dun sa task na yun. Yun yung tinatawag natin na hindi siya normal, hindi siya tax na yung responsibility. Kasi gagawin mo yung work, gagawin mo yung responsibility, magpapahinga ka lang ng konti, mag-break ka ng call this up po, pero babalik ka, mag-re-engage ka para tapusin yung responsibility yun, o para gawin yung kung ano yung inaasahan sa'yo.
6: Yeah, oh.
10: So, yung mga avoidance siya kapag rest siya, kapag nagpahinga ka muna ngayon, mamayang gabi, tapos nabalikan mo siya bukas. Pero, kung
6: Coach, naku, yung signal natin nagkakaproblema. Ang ganda pa naman ng ating pinag-uusapan. Bumibitaw yung signal. Naku. O sige, baka pwedeng sa phone tayo, balikan natin si Coach. Sige, habang binabalikan po natin si Coach sa ating pong linya ng telepono, ay gusto ko itong mensahe ni K-Drama Princess. Sabi niya, Coach and Chang, ako po, I have post-purchase remorse. I feel bad about spending on my own basic wants or needs. Minsan yung mga pagtimbang talaga niyan, yung wants at saka needs, yun ang napakahirap sa araw-araw, feeling ko ha, ngayon. Dahil sa dami ng temptation online. Ang dali na kasi, lahat pwede mong i-access sa telepono mo. Kaya nga meron akong isang napanood na seminar online na sinasabi nga nila, yung ating telepono daw ay pwedeng makapagbigay sa atin ng magandang kita, at pwede rin, kasi yung iba, diba, dyan kumikita, nagtitinda na online, dyan sila nagbe-business, pero yung iba sinasabi na ang cellphone daw ngayon ay pwedeng magdala sa atin ng, or maging rason para daw tayo ay maghirap, dahil nga sa nandyan na lahat eh, very accessible, diba? Kaya minsan nararamdam yung sinasabi ni K-Drama Princess na parang meron kang post-purchase remorse, diba? Yung talagang totoo yung kasabihan, Mayora, na nasa huli ang pagsisisi. Tapos pagdating ng produkto, hindi ito yung nakita ko sa video, ba't ito ang dumating? Eh di lalo ka ngayon magsisisi. Kasi kailangan mo nga sana siya ngani. Tapos yung nabili mo pa, na-scam ka pa dahil hindi naman yun ang presentasyon sa video or sa online. Sabi naman ni Nona Damian 3620, minsan siyang amisad ako. Naghahanap ako ng mga movie sa YouTube or mga teleserye. Natuwa ako ng palibhasa lalaki na focus ko, na wala ang sadness ko, Chang. Sa palibhasa lalaki, ang saya ninyo. Pero sad, kasi minsan, yung mga comedy namin nung araw, hindi na rin yung iba'y acceptable ngayon. Kaya meron na rin pagbabago. Kaya minsan, kung mapapansin ninyo, di ba, parang minsan sa comedy, nakakatakot na din or nakakanervyos to do skits, kasi hindi mo na alam kung ano yung pwede sa hindi at kung ano yung acceptable sa hindi. Kaya, tawag dito, kailangan very careful ka din. O, nariyan na ba si Coach Rainier?
10: Hello.
6: Ayan, Coach!
10: Hi, Chang.
6: Sorry, medyo, ayan. Nagkakaproblema lang tayo.
10: Oo, pasensya na. Malakas yung ulan dito.
6: Yun nga, may nag-message din at sinasabi, ang lakas daw ng kulog ngayon. Si Tiger Lily, binabati ka rin, at saka si Mami Tess Villamin ng happy birthday. Binasa ko kasi yung message ni K-Drama Princess. Sabi niya, Coach and Chang, ako po, I have post-purchase remorse. I feel bad about spending on my own basic wants or needs. Pag ganyan, syempre, it boils down to pagbabalanse na naman at pagtitingin, Coach, kung ano ba yung dapat priority mo sa hindi. Minsan, ang hirap din nun,
10: Gusto kong parang himayin pa yung sinabi niya, kasi may meron siyang sinabing guilt, tapos ang pinapurchase naman niya ay basic needs and wants.
6: So, tapos may diba? Guilt.
10: So, kung basic needs mo yon, kailangan walang guilt. So, kailangan siguro tanong natin saan nanggagaling yung guilt. Napag-usapan natin one of our episodes, siyang yes. Ami, yung parang yung kung nasa scarcity mindset ka, o kung hindi ka sanay na may pera ka, o may panggastos ka, minsan nanggigilty tayo kahit kaya naman natin, di ba? So kung basic basic needs yan, basic wants mo yan, at hindi ka naman sobrang nag-i-invest, no? At baka nagigilty ka lang dahil baka feeling mo napapagasos ka. So, tingnan mo rin, baka may capacity ka na ngayon. Congrats sa'yo kung may capacity ka na bumili, di ba? At ito yung tinatawag na, deserve mo naman yan, lalo na kapag pinaghirapan mo, di ba? Huwag lang tayo mababaon sa utang.
6: yun ang pinaka-importante. Kasi minsan, kakasabi nga natin na deserve natin yan, deserve natin, pinaghirapan, nababaon sa utang. Lalo na kung yung magpapaparty ng bonggang-bongga. Kasi, kunyari, syempre, kaisa-isang anak, yung mga ganyan. Yan yung mga nakaugalian na natin na pag hindi rin natin na-realize at one point, ay magdadala din sa atin sa negative side. O yung parang self-sabotage. Pagka ganun nga, sabi mo, yung utang ka ng utang.
10: Financial self-care yung minsan na tinatawag natin dyan, no? Pero afterward, baka stress naman yung balik niya sa'yo dahil kailangan mong bayaran yung mga yon, lalo na kung ginamit mo yung credit card mo ng utang ka, di ba? So, yeah, kinatawag na yung financial stress na sa una, maganda siyang tignan, pero in the long run, stress siya.
6: Yeah. Eto naman, may tanong, okay lang ba gumastos, kumain, mag-shopping, maglaro o matulog kapag stress ka? Kailan ito nagiging coping mechanism na hindi na nakakatulong?
10: Ayan. Okay, so una, yung sagot dun sa tanong na yun, okay lang po, no? So ayaw nating gawing ipathologize o ayaw na rin gawing sakit yung parang lagi kang kumakain, hindi porket nalungkot nga kaya naganap ka ng ice cream, stress eater ka na. So ayaw nating mag-label ng ganun kasi minsan yun lang yung accessible, no?
6: Yeah.
10: Ang sinasabi natin dito is self-care siya. Alam mo na hindi na siya okay kapag laging yun yung go-to place mo para i-resolve yung stress mo. Tapos yung frequency niya, yung lagi mong ginagawa, gaano kadalas, at intensity, no? Baka naman nag-ice cream ka, halimbawa kumain ka ng puro ice cream, yung favorite ko kasi yan, tiyang kami. No? So yung example ko, baka naman isang galon sa'yo lahat, di ba? Pero yung intensity, pwedeng bili ka ng ice cream, pero scoops lang yung pwede na para lang ma-satisfy yung craving mo, di ba? Pero hindi mo inubos yung buong one gallon, for example. So, that's okay lang, but hindi tayo sumasobra.
6: Eto, sabi ni Vanessa, ako minsan, or ako naman po kadalasan, I refuse to receive help sa work. Kahit nahihirapan ako kasi feeling ko, di ko naman deserve. Nasasabotage ko ang sarili ko? Parang ganon ang kanyang katanungan, coach.
10: Okay. Oo, so ano na yun, parang bahagi na siya ng response ng katawan natin o yung isip natin na baka meron kang mga previous experiences where help was had a negative impact on you, no? That's why or kaya naman ay ikaw yung tipong inaasahan sa bahay, breadwinner, madalas mga breadwinner, ganyan. Yung mga inaasahan sila na sila lahat. So, kahit sa trabaho, sila din lahat, no? So, ito ay form ng parang, hindi siya self-sabotage kasi nahihirapan ka naman dito, eh. Parang, kumbaga, ikaw naman yung nahihirapan sa paggawa ng lahat ng work, no? Siguro, hindi na siya ililabel na self-sabotage, pero meron tayong opportunity to learn yung ability to receive help and to communicate it at makikita sa mga co-work natin, no? So mas healthy yun. Minsan isang example, maging self-sabotage siya kung halimbawa yung boundaries, ayan. Tsaka pinag-uusapan natin madalas yung boundaries.
6: Yes,
10: sinasabi natin na self-care yan. Pero minsan ang pagset ang pagset ng boundaries natin naging self-sabotage kasi halimbawa, nakaka-stress yung tao sa'yo, nakaka-stress yung workmate mo sa'yo, tapos nag-set ka ng boundary, hindi ka na makikipag-usap, hindi ka na makikipag-collaborate sa kanya. So, you are missing out the opportunity to communicate and to collaborate. Yun yung self-sabotage, no? Doon hindi nagiging healthy yung boundaries natin. Kasi baka ina-avoid lang natin, ayaw nating harapin yung problema. Pero minsan, yung mga problema kasi merong, minsan ang solution kasi dyan ay iwasan yung problema or harapin yung problema. So, kapag lagi tayong umiiwas ng problema, nawawala yung capacity natin bilang tao to solve problems, yung to feel yung mga hard things and to communicate hard conversations, which makes us better human being in the long run.
6: Yeah, at yun naman ang mahalaga, yung maging better human being tayo in the long run. Oh, ito, Coach, yes. Sabi ay paano daw kung alam natin na may ginagawa tayong hindi magandang habit pero sinasabi natin, deserve ko naman to. Ayan. Paano daw natin sisimulan na putulin yung cycle na yon at paano tayo makakapag-set ng healthy boundaries?
10: Okay, so share ko sa inyo mga kapamilya ang 4F check natin. 4F check.
6: Gusto ko yan.
10: Meron tayo apat na F. I-check daw natin kapag ano, pag self-care ba to, self-sabotage na. Ang unang F natin ay feeling. No? Tatanong natin, i-check natin, ano ba ang nararamdaman ko ngayon? So kailangan bago gawin yung bagay na yun, yung behavior na yun, alam mo muna ano yung pakiramdam mo. Pangalawang F natin ay function. Ito bang gagawin na to? Ano bang inaasahan ko na gagawin niya sa akin? Ano bang inaasahan ko na mararamdaman ko? Bibigyan ba niya ako ng comfort?
6: Oo, parang effect nito sa akin.
10: Oo, mag-escape ba ako dito? Or ire-reward ko ba to? Magpapahinga ba ako? Ano, bakit mo siya ginagawa? Ayun, tatanungin lang natin yung sarili natin. And yung pangatlong F natin, future. Ito, minsan, ito yung hindi natin natatanong. Future. Ano actually consequence nito mamaya, book or next month. Ayan. So, kumain ka ng paboritong pagkain pero tumaas yung blood pressure mo, no? Karoon ka ng high blood. So, ano yung consequence niya mamaya, bukas o kaya next month or next year? Ayan. And pang-apat natin na flexibility. Ito yung sagot dun sa tanong na paano nga ba natin ito puputulin? Flexibility is tatanungin mo muna, i-check mo muna yung F na to. Ito lang ba yung alam ko na paraan para harapin ko yung, i-manage ko yung stress ko ngayon o yung emotions ko ngayon? O meron pa bang iba? Flexible ka ba? No? Pwede ba akong maglakad sa labas? Pwede ba akong magpahinga lang saglit? Pwede ba akong matulog muna? Pwede ba akong kumain? O pwede ba akong mag-exercise? Maraming mga options. So, dapat flexible kayo. Yun po yung 4F check natin. No? Para malaman kung self-care ba yan o self-sabotage yan.
6: Hoy, sinulat ko talaga, Coach. Ninote ko talaga siya dito sa aking mahiwagang notebook kasi talagang importante yung feeling. Ano ba yung feeling ko, 'di ba? Si Chris De Leon naman overtime na, hindi pa 358 pa lang. Function, ano ba ang effect nito sa akin? Future, ano ang consequences nito sa akin next day, next week, next month, next year? At importante yung flexibility, ito lang bang alam kong paraan? Kasi baka ang alam niyo lang na paraan ay mag-check out. Mas okay pala na tayo ay tawag dito, mag-exercise na lang muna or matulog to handle the stress, correct. Hindi ba? So para sa mga nakikinig ngayon na pagod at gustong sabihin na deserve ko ito, ano ba ang gusto mong ipaalala sa kanila bago sila gumawa ng decision para sa sarili nila bukod dun sa apat na F na sinabi mo? Meron kang isang minuto, Coach, go!
10: Ayan, tinaningan na tayo, may boundaries na tayo. So ang self-care po ay isang paraan. Ang self-care ay parang ginagawa tayong tao noon ng self-care. Kasi may mga needs tayo, kailangan din natin maging masaya. Pero at the same time, nire-remind din tayo na hindi lahat ng mga gandang bagay ay nakakabuti sa atin. At hindi lahat ng mga masasamang o may hirap na bagay ay nakakasama sa atin. So kailangan po nating balansehin at let's look into the future by taking care of ourselves today.
6: Tama! Maraming salamat. Yan po ang ating birthday boy na si Coach Rainier Grospe, ang life coach mula sa Limitless Life Coaching. Kaya naman dito sa DZMM, may balance din ang lahat. May usapang mental health, pag-aalaga sa sarili, may balita, entertainment, at kung ano-ano pa. Bye, Coach Rainier! Happy birthday! Maraming salamat. God bless you! At susunod na po ang headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Ami. Bye. See you tomorrow. Exacto in punto 4 o'clock.

0: tipid sa tutot na oras mo namin, 401!
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay araw na Miyerkules, 23 ng buwan ng Setyembre taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon! Voting threshold para makonvict si Vice Presidente Duterte, ibinaba ng impeachment court. Anim na senador ng minorya hindi lumahok sa botohan. Tatlong araw na tigil pasada, ikinasa ng grupong Maribela. Taas singil sa pagbiyahe ng mga produkto, ipatutupad ng mga samahan ng mga trucker sa harap ng patuloy na pagtaas sa presyo ng petrolyo. Paggawad ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso, seryosong ikinokonsidera ng palasyo. Ilang opisyal ng barangay sa Tondo, Maynila, inireklamo ng pananakit, kabilang ang tatlong minor de edad, apat na kabilang ang minor de edad, sugatan. At St. Padre Pio Shrine sa Batangas, formal nang idineklarang International Shrine. Kamusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headline sa hapon.
1: President Sara Duterte impeachment trial.
0: Mga kapamilya, nagdesisyon ng impeachment court na ibaba ang voting threshold para makonvict si Vice President Sara Duterte. Sa botong 13-1 at 6 na hindi lumahok, inaprubahan ng impeachment court ang apela ni Senador Erwin Tulfo na baguhin ang voting threshold kung saan binaligtad ang naunang ruling noong July 6 na 16 na boto ang kailangan para makonvict ang isang opisyal. Sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na ang katagang all members ay tumutukoy na sa mga Senate judge sa panahon ng pagboto na may kakayahang makilahok sa impeachment proceedings. Dahil dito, hindi na kabilang ang mga Senate judge na nakakulong, sinuspinde, hindi alam ang kinaroroonan, may pinagdaraan ang physical or medical capacity, nasa labas ng coercive processes ng Senado at iba pang parehong sitwasyon. Nilinaw naman ni Escudero na hindi binding o hindi magagamit sa mga susunod pang impeachment proceeding ang ruling.
2: All those in favor of the appeal of Senator Judge Erwin Tulfo, say aye. Those against say nay. Nay. The ayes have it. The appeal is won. Where the computation of two-thirds results in a fraction, the number of votes required for conviction shall be rounded up to the next higher whole number, even if the fraction is less than 0.5. For example, if the denominator is 20, two-thirds is 13 and one-third or 13.33. If we round it down to 13, 13 votes would fall short of the constitutionally required two-thirds concurrence. 13.33, again by way of example only, must be rounded up to 14 votes.
0: Si Escudero ang nag-iisang tutol at pinanindigan ang naunan niyang ruling. Kabilang naman sa

0: na hindi fixed sa 16 ang boto sa conviction threshold. Binigyan din ng prosekusyon ang kahalagahan ng aktibong pakikilahok sa impeachment trial at kinwestiyon kung paano makapagbibigay ng hatol ang isang West kung hindi personal na narinig ang mga testigo at nasuri ang mga ebidensya.
1: Hindi po ba ang utos ng konstitusyon ay mapanagot sa taong bayan ng mga opisyal sa lahat ng panahon? Hindi ba sa impeachment case, ang kumakatawan sa taong bayan ay kayo po, mga senator judges? Kanino haharap at mananagot ang impeached official kung absent o hindi available ang West? Sa bakanteng upuan at mesang malamig?
0: Nanindigan naman ang depensa na dapat manatili sa 16 ang boto sa conviction threshold at iginit na posibleng makwestiyon ang due process sakaling ibahin ang threshold sa kalagitnaan ng paglilitis. Sinabi ni Defense Counsel Michael Poa na dapat sundin ang depensa at prosekusyon ang ruling ni Presiding Officer Escudero. Noong July 6, sinabi ni Escudero na 16 na boto o 2/3 ng 24 na senador ang kailangan para makonvict ang isang opisyal na ayon kay Poa ay hindi naman tinutulan ng mga senador. Judges.
2: Language of the Constitution is clear. There's no need for further interpretation. Under Article 11, Section 3, Paragraph 6, nakasulat po dyan, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. The text states, all members of the Senate.
0: Kinokonsidera ng defense team ni Vice Presidente Duterte na dumulog sa Korte Suprema matapos ang botohan sa voting threshold. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, John Garner. John!
3: Ngunit sa post-trial briefing, sinabi ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng depensa, na kailangan muna nilang makausap ang kanilang kliyenteng si Vice President Sara Duterte patungkol dito.
4: At syempre, hindi naman dinideny na yung pag-akyat sa Supreme Court is a real possibility. As to when, well, we will have to discuss the matter with our client. Of course, may mga documentary issues din, no? And that's why we'd like to thank the presiding officer.
3: Ang kanilang panig ng temporary restraining order sa Korte Suprema bagamat ayaw sana nilang madelay ang paglilitis sa impeachment court. Samantala, tinawag naman ni Attorney Paulo Panelo, tagapagsalita ni VP Duterte, na pagbabago sa konstitusyon ang ginawa ng impeachment court nang baguhin ito ang voting threshold sa impeachment trial. Iginit din niyang posible sanang i-amend muna ang mga rules para makadalo ang mga nakadetineng senador, pero malinaw aniya na ang gusto ng ilan ay ma-disqualify si VP Duterte sa 2028 presidential elections.
5: Nangyari, attendance by video conference or kung ano man, kung yun ang habol. Pero malinaw kasi na hindi yun yung habol eh. Ang habol is, minamanufacture nila yung conviction, hindi nila makuha yung 16, kaya gusto nilang pababain para ma-convict nila si VP Sara. In other words, itong usapin na to, simple lang. Hindi nila matalo si VP Sara sa 2028, sa napipintong presidential election sa 2028. Kaya ginagawa nila ang lahat para matalo siya dito sa impeachment para ma-disqualify siya sa 2028.
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, John Garner! Iginiit naman ng impeachment court na tuloy ang ginagawang paglilitis kahit iakyat sa Korte Suprema ang issue ng voting threshold. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kuya Robert!
6: Tony, inaasahan na ng Senate Impeachment Court na dadalhin sa Korte Suprema ng mga partido ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court kayong hapon. Sabi ni Impeachment Court spokesperson, Attorney Reggie Tunggol, kahit dalhin sa Supreme Court ay itutuloy pa rin ang pagdinig. Katunayan, may mga nakaschedule ng humarap sa pagdinig sa susunod na linggo. Ang magpapahinto lang ay kung may temporary restraining order.
7: Petition for certiorari ay hindi po makakaantala sa mga proceedings doon sa lower court dahil po ito ay isang interlocutory appeal. Ibig sabihin, kapag walang inisyong temporary restraining order ang Korte Suprema, then tuloy-tuloy lamang po yung proceedings doon sa lower court. So susundan lamang po natin yung letra ng rules na yon.
6: At Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMN.
0: Maraming salamat, Robert Mano! Bago pa nagkabutuhan, naging emosyonal si Senador Camille Villar.

0: At matapos umapila sa mga kapwa senador na tigilan na ang pag-atake sa mga kapwa mambabatas na hindi nakadadalo sa impeachment trial. Sa manifestation, iginiit ni Senador Camille Villar na hindi naman desisyon ng ilang senador na hindi dumalo sa impeachment trial. Dagdag pa niya, hindi rin patas na husgahan agad ang mga nakakulong na senador na hindi pa naman nahahatulang guilty sa mga kinakaharap na kaso. Apat na senador sa minority bloc na kinabibilangan ni Senador Camille ang hindi nakadadalo sa paglilitis, kabilang sina Senador Rodante Marculeta at Jingoy Estrada na nakakulong dahil sa kasong plunder. Ang buganting Senador Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. Gayun din si Senadora Lauren Ligarda na naka-medical leave. Sa iba pa nating balita, seryosong kinokonsidera ng Office of the President ang pagkakaloob ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Ayon yan kay Bataan 2nd District Representative Albert Garcia na budget sponsor ng Office of the President sa plenary deliberation sa Kamara. Sinabi ni Congressman Garcia na inaasahang maglalabas ng anunsyo ang tanggapan ng Pangulo sa mga susunod na araw. Si Veloso na itinuturing na biktima ng human trafficking ay mahigit 14 na taong nakulong sa Indonesia at una ng hinatulan ng kamatayan. Nakauwi siya sa Pilipinas noong 2024 at kasalukuyang nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Naisumiti na ng DILG sa Interpol ang mga dokumento para sa hiling na red notice laban kay dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radio Patrol Marlene Pajernos. Marlene!
1: Nakakapaublayan na ang Pilipinas sa international lawyers para sa patuloy ng pagtugas kay Roque na nahaharap sa kasong human trafficking kaugnay sa ilegal operasyon ng Pogo sa bansa noon. Ayon kay Interior Secretary John Vicramulya, naipasa na nila sa ang lahat ng required documents sa Interpol para makapaglabas ng red notice at mapauwi na ng bansa si Roque. Nauna ng inamin na kalihim na nagkamali siya sa pahayag na denied ang asylum request ni Roque. Pero iginiit niya ngayong nasa alanganin ang sitwasyon nito dahil wala pa rin desisyon ang Austrian government hinggil dito.
2: He is neither here nor there. Hindi approved, hindi disapproved. Kaya, kumbaga nasa purgatory siya ng asylum ngayon. Ang charge sa kanya ay human trafficking. Hindi political persecution. May krimen talaga.
1: Ang tinig ni DILG Secretary John Vicramulya. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Nagprotesta ang ilang grupo sa labas ng Senado para kondinahin ang mga senador na umunoy nag-aabogado kay Vice Presidente Duterte. Balita hatin ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
3: Yes, Tony, kinundina ng grupong bunyog pagkakaisa ang hindi paglahok ng minority senators sa patuhan ng pagbababa sa threshold voting sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bunyog Maralita President Yulex Soliman, mistulang mga nag-aabogado ang mga senador sa minority para sa Vice Presidente.
4: Sinasabi ng kampo ni Sara Duterte at ng kanyang mga senador na dapat ay sundin ang proseso. Bakit sinadagog ang mga kasama? Sapagkat alam nila na matatalo sila sa putuhan.
3: Dapat umunong papanagutin ng pangalawang pangulo at hindi ipagtanggol ng mga kaalyado niyang senador na hinalal ng taong bayan na siya rin naghahanap ng hustisya. Naging mapayapa naman ang sitwasyon sa labas ng Senado ayon kay Pasay Police Colonel Joselito De Sesto. Mahigit 200 pulis ang nakadeploy ngayon sa paligid ng Senado para matiyak ang peace and order sa lugar. Kaninang umaga, nagprotesta naman ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte kasabay ng oral argument sa issue sa voting threshold. Nanindigan ng grupong maisog na malinaw sa konstitusyon na kabuuang bilang ng mga senador ang ibig sabihin ng 2/3. Kaya 16 na boto ang kailangan para makonvict ang isang opisyal. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Nangangamba ang ilang mga labor group sa posibleng muling pagharang sa 60 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Ipatutupad ang wage order number 28 o ang 60 pesos na aumento sa sahod sa Sabado, habang nakabinbin pa sa korte ang wage order 27 o ang 85 pesos na dagdag sahod. Sa panayam sa DZMM, may ginit ni Trade Union Congress of the Philippines spokesperson Carlos Miguel Oñate na matagal nang kailangan at pinamamadali ang aumento sa sahod dahil sa patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo at ipapambilihin at serbisyo. Hiniling din sa Labor Department na ipaalam agad sa publiko sakaling may mga inihaing mosyong kumikustyon sa 60 peso wage hike.
5: Kung sakali namang may kaso na ma-file na naman kontra sa wage order, ipaalam naman kaagad sa publiko. Kasi nung last time, it took them more than a week before informing the public that there was indeed a temporary restraining order issued by a court.
0: Apat ang sugatan, kabilang ang tatlong menor de edad, matapos umunong saktan ng mga tauhan ng barangay sa Tondo, Maynila. Nagsimula ang insidente ng damputing umano na barangay XO, ang 21 anyos na lalaking nakatambay sa motorsiklo kasama ang mga kaibigan. Sa halip na dalhin sa barangay hall, dinala umano ito sa isang birthday party kung saan naroon ang punong barangay. Sumiklab ang tensyon nang dumating ang ama, kapatid at ilang kapitbahay ng dinampot na binata para tanungin kung bakit hindi ito sa barangay hall dinala hanggang sa mauwi na sa suntukan. Matapos ang gulo, pumunta ang grupo sa barangay hall para magpa-blatter pero sinabihan umano silang ipagpabukas ito. Pauwi na sana ang grupo nang muli sila magpang-abot ng mga tauhan ng barangay sa isang kanto kung saan nangyari ang ikalawang serye ng pananakit. Sugatan sa insidente ang tatlong minor de edad na nakikiusyoso lang umano sa mga nangyayari. Nagsampa na ng reklamo sa pulisya ang ilang biktima laban sa barangay Kagawad, executive officer at barangay Tanod na itinuturong nanakit at nagpaputok umano ng baril sa lugar.
6: Panahon.
0: Mga kapamilya, patuloy na binabantayan ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa silangan ng southeastern Luzon. Naasahang papasok ng PAR bukas ang naturang bagyong tatawaging Queenie na posibleng umabot sa typhoon category, pero maliit naman ang tsansa na maglandfall. Nakaapekto ang trough o buntot ng bagyo sa Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, habang inaasahan namang hahatakin ito ang habagat pagpasok ng PAR. Pero hindi na magdadala ng malawakang pag-ulan sa Metro Manila at malaking bahagi ng bansa. Localized thunderstorms ang umiiral na posibleng magdulot ng biglaang buhos ng ulan, lalo na ngayong hapon o mamayang gabi. Samantala, nagbabala naman ang pag-asa na posibleng maranasan ang very strong El Nino sa unang bahagi ng susunod na taon. Ayon sa ahensya, inaasahang lalakas ang umiiral na strong El Nino sa karagatang Pasipiko ngayong buwan hanggang Disyembre. At susunod, mahigit 50 baboy pinatay sa Cebu City dahil sa African Swine Fever. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headline sa hapon. Oras po natin, 4:19.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
7: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
9: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
10: Me too, Mama!
8: Ay, baka-OA na mga to. Siyempre ako din. Mag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
11: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang!
10: Baba!
8: Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs! With all-new Protect Soap. With regular use, results may vary.
6: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicuña, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
12: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
13: Kaya ko pa.
12: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
14: Kaya ko pa.
12: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
15: Lalo ngayon matraffic sa talsatan, ito mainit. Makinig ka ng balita, DCMM, Radyo Patrol sa S-Rental. Una sa balita, una sa public service.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DCMM.
16: Traffic Reports. Traffic Reports.
0: Mga kapamilya, alamin natin kung ano nangyari sa trapiko sa Bay Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, ano ba nangyayari dyan sa Commonwealth?
17: Tony, abiso nga sa mga motorista na asahan na ang heavy traffic sa Commonwealth Avenue northbound simula sa Sandigan Bayan. Bumper to bumper at walang galaw ang mga sasakyan hanggang sa Kasunduan Street. Ayon sa Quezon City LGU, magtutuloy-tuloy ang heavy traffic hanggang sa B. Sullivan Street dahil sa truck na tumagilid sa Barangay Payatas. Magpaglagpas sa Sullivan Street, light traffic na hanggang sa Doña Carmen. Samantala, nagpapatupad naman ang deeper lane sa southbound lane mula Commonwealth sa Sandigan Bayan hanggang Doña Carmen. Sa traffic report kaninang alas 3:30, naalis na ang tumagilid na truck na dahilan ng traffic pero nililinis pa rin hanggang ngayon ang lugar. Pinapayuhan ang mga motoristang dumaan sa mga alternatibong ruta. Paalala sa mga motorista na bawal po sa mga kalsada ngayong Miyerkules, mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 5 at 6 habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero! Tuloy po tayo sa iba pa natin mga balita. Nagkasanan tatlong araw na tigil pasada ang grupong Manibela sa susunod na linggo. Nagbabalik si Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Tony, kasado na ang malawakang tigil pasada sa buong bansa ng Manibela sa September 20 hanggang sa September 30. Ayon kay Manibela Chairman Mar Balbuena, protesta ito laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at sa kakulangan o pano ng aksyon ng pamahalaan para tugunan ang hinaing ng mga tsuper. Kabilang sa panawagan ng grupo ang fair increase, pagbaba ng presyo ng petrolyo, pagtatanggal ng excise tax at VAT sa langis, at pagrepaso o pagbabasura sa oil deregulation law. Iginit din ng grupong hindi sapat ang fuel subsidy at iba pang ayuda kung hindi natutugunan ang pinagmumulan ng problema sa presyo ng langis. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Magpapatupad na ng taas singil ang mga trucker sa pagbiyahe ng mga produkto dahil sa walang humpay na taas presyo sa mga produktong petrolyo at iba pang gasto sa kanilang operasyon. Sinabi sa DZMM ni Confederation of Truckers Association of the Philippines President Mary Zapata na nakaalarma na ang sitwasyon na mas malala pa kaysa noong COVID-19 pandemic. Noble dagok na nga niya ang napakataas na presyo ng petrolyo, hindi pa rin nare-resolba hanggang ngayon ang issue sa guidelines sa operasyon sa mga pantalan na lalong nagpapalobo sa kanilang gastos. Dagdag ni Zapata, bagamat umaaray ang mga importer, wala silang magawa kundi magtaas singil para hindi tuloy ang tumigil ang kanilang operasyon.
18: By this time, they cannot refuse our request, no? Dahil alam nila na we cannot afford to deliver without increasing the rate. So ang epekto niyan, siyempre, di tumaas ang services. Tataas din ang ating cost ng ating mga produkto. It makes the inflation higher. Everybody should be alarmed of this situation.
0: Mga kapamilya, patuloy na pinipilahan ng mga motorista ang dalawang gasolinahan sa Paco at Pedro Hill sa Maynila dahil sa alok na diskwento. Maabot hanggang 4 piso ang alok na diskwento sa kada litro ng diesel o regular gasoline. Ngayon man, wala ritong 12 piso kada litrong diskwento na limitado sa UV Express at Jeepney. Maaring maka-avail ang diskwento, ipakita lang ang mobile app ng mga TNVS o anumang patunay na sila'y pampublikong sasakyan. Tiniyak ng COMELEC na walang masasayang na pondo sakaling matuloy o hindi ang Barangay at Sangguniang Kabataan elections sa 2 ng Nobyembre. Balita mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve!
3: Tony, ginit ng Commission on Elections na magagamit pa rin ang lahat ng election materials na nabili na ng komisyon, matuloy man o hindi ang Barangay at Sangguniang Kabataan elections sa November 2, 2026. Pagtitiyak ng COMELEC Chairman George Aaron Garcia, walang masasayang na pondo ng taong bayan sakaling nagdaan o evito ni Pangulong Marcos Jr. ang panukalang nagpapaliban sa BSKE sa 2028. Halimbawa, ang mga balotang may nakalagay ng petsa para sa original schedule ng BSKE ay maaari pa rin gamitin sa bagong petsa ng halalan sa pamamagitan ng isang ANBAC resolution ng COMELEC. Nakikipag-negosasyon ngayon ng COMELEC sa mga provider ng iba pang election paraphernalia na maaaring maapektuhan ng kalidad kung ipagpapaliban ang halalan. Maaari naman anyang i-impact muna ang mga ito sa warehouse ng provider para hindi masira kagaya ng Indelible Ink. 19 billion pesos na ang kabuuang budget ng COMELEC para sa BSKE kung saan nasa 8 billion pesos ang nagastos ng komisyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz! Imposible na umanong maayos pa ng SunWest Corporation ang umanong substandard na road dike project sa Dauhan Oriental, Mindoro. Yan ay ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon sa pagsalang bilang testigo sa Sandigan Bayan kaugnay ng kasong graft laban kay dating Congressman Zaldico. Sabi ni Secretary Dizon, hindi lang pagsasaayos ang kailangan gawin ng kontraktor dahil lumalabas na tila magtatayo na rin ito ng bagong road dike matapos lumabas sa inspeksyon na malalim at malawak ang pagiging substandard nito. Nagtanungin ko ang proyekto ay nasa ilalim pa rin ng insurance ng kontraktor. Sinabi ni Dizon na walang insurance company na magbabayad kung ang proyekto ay irregular. Nagdaos ng misa at candle lighting para sa mga biktima ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Nagtipon ang mga guro, estudyante, mga empleyado at opisyal ng lokal na pamahalaan sa loob ng paaralan para ipanalangin ang mga biktima, kanilang mga pamilya at lahat ng naapektuhan ng pamamaril. Nagsindi sila ng kandila bilang pag-alala sa 3 nasawi sa pamamaril. Mahigit 50 baboy ang pinatay sa Cebu City dahil sa kaso ng African Swine Fever. Nagsasagawa na ng contact tracing ang lokal na pamahalaan kung paano nakapasok ang ASF sa lugar habang inaasahang magbibigay ng tulong pinansyal para sa mga magbababoy na tinamaan ang hanap buhay. Naglabas na rin ng bagong panuntunan ng LGU tungkol sa pagpasok ng buhay na baboy. Kailangan na muli ang mga documentary requirements sa border ng lungsod at magpapatupad ng mga biosecurity checkpoint. Mga kapamilya, nadagdagan pa ang medalya ng Pilipinas sa Asian Games sa Japan. Ibinulsa ni karateka Marie June Adriano ang 4th na bronze medal ng Pilipinas sa Women's Kumite 50kg division. Nagtapos naman sa 6th place ang Philippine squad sa Men's Artistic Gymnastics kung saan nadepensahan ng China ang titulo. Bukas sa Sabah, ang magkapatid na 2-time Olympic gold medalist Carlos at Eldrew Yulo sa Men's Artistic Gymnastic Individual Floor Exercise Finals. Sa rowing, tatangkain din ni Olympian Joni Delgaco na sumagwan ng medalya sa Women's Single Sculls. Sabay sa pagdiriwang ng Feast Day ni St. Padre Pio ngayong araw, normal nang idineklarang International Shrine ang National Shrine and Parish of St. Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas. Iniakyat ng Vatican sa International Status ng Shrine sa pamamagitan ng decree noong May 25 sabay sa 139 na kaarawan ni St. Padre Pio. Sinabi ni Lipa Archbishop Gilbert Garcera, Pangulo ng Catholic Bishops Council, Conference of the Philippines na ang deklarasyon ay bilang pagkilala sa debosyon at pastoral charity ng mga lokal na parishioner. Karaniwang dinaragsa ang shrine tuwing kapistahan ni St. Padre Pio, pero mas marami ang debotong nagtungo ngayon kung saan napuno ng mga deboto ang loob at labas ng simbahan. At yan ang mga headlines sa hapon na papanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sa bayan ding napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Estrada at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
6: Tony Velasquez, headlines sa hapon! Headlines sa hapon!

0: Ang oras, 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ATM.
1: ATM. Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Mahabol po ang aking partner. Ay, nako. Pero, ano po ba, alam mo ba yung nangyari kanina? Eh, nagbotohan na po ang Senado. Pero bago po natin yan na talakayin, mukhang may paglilinaw. Mukhang may paglilinaw kung ibinaba nga ba yung voting threshold. Ito ba ay, syempre yung voting threshold, yun yung two-thirds of the vote. Pero kung hindi siya binabaan, baka iniba lang kung ano yung ibig sabihin ng two-thirds na boto. Kaunay po niyan, ay puntahan natin ang Senado. Nandun pa rin si Radyo Patrol, Robert Mano. Go ahead, Robert.
3: Zandro, katatapos lamang ng press conference ni Senator Judge Erwin Tulfo, ito'y may kaugnayan sa naging desisyon ng impeachment court pagdating doon sa voting threshold. Nililinaw ni Senator Tulfo na hindi binaba ng Senate Impeachment Court ang voting threshold. Nananatili pa rin niya ito sa two-thirds. Ibig sabihin, kung 24 sila ng mga senador na present sa araw ng botohan, kung sa pagbababa ng desisyon ay mananatili sa two-thirds yung gagamitin nila na pagbilang, kaya't nasa 16 pa rin yung dapat na required na boto para makonvict ang Vice President. Ibig sabihin lamang nito, Sandro, eh yung denominator lamang yung naglo-lower dito. Halimbawa, ang naging desisyon kasi sa oras ng botohan, kung sino lang yung present sa impeachment court, kung 22 lang yung present sa impeachment court sa oras ng botohan, ang kukunin dito ay yung two-thirds ng 22. Ito ay 12 boto o 15 boto para makonvict ang Vice President. Moving two-thirds ang description dito, Sandro, ibig sabihin, nakabase sa present at nakabase sa kung sino yung nasa pagdinig mismo, kung sino mismo yung nasa botohan, yun yung bibilangin. Papayagan ng impeachment court na makaboto kahit yung mga senator judge na hindi nakapanumpa. Ibig sabihin, kung darating anya, si Senator Bato de la Rosa ay ipapayagan siya na manumpa and then eventually ay boboto. Kung pagdating sa botohan ay nakalaya na sina Senator Marculeta at sina Senator Jinggoy Estrada, papayagan din anya sila na makaboto at magiging bahagi sila ng two-thirds. Kaya ang pinakamalinaw na paliwanag sa naging desisyon ng impeachment court, nakapako pa rin sa two-thirds ang voting threshold nila at ang magiging denominator nito ay kung ilan yung nasa mismong araw ng botohan, yun ang kukunin kung ilan yung two-thirds nung mga present during the voting period. Yan yung paglilinaw ni Senator Erwin Tulfo dahil sabi niya, sa social media may mga naglipa na sinasabi na ni lower yung voting threshold, hindi binabaan, nananatili at nakapako sa two-thirds yung kanilang voting threshold. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Oh, Bert, linawin lang natin. So, ibig sabihin, kumbaga, ang inayos lang nila ay yung permutation. Yung kung gaano karami yung mga senador na present, hindi na siya automatikong 16. Kung ilan yung two-thirds na nandun sa punto ng botohan, yun yung bibilangin.
3: Tama, yun ang bibilangin. Kasi sabi nila, kung halimbawa, ay hindi naman nagpunta yung senador, may sakit, nakakulong, ay hindi na sila counted doon sa botohan. Ang ika-count at pasok sa two-thirds ay yung nandun mismo sa oras ng botohan, physically.
4: Mm-mm. At saka yung mga wala, baka posibleng dumating. Tama?
3: Pwede rin.
4: Sa araw ng
3: kung
4: botohan.
3: Kung dumating sila, ay papayagan din silang bumoto.
4: Kahit wala sa mga sa trial period. No?
3: Tama. Yun, okay. Tama yun. Nilinaw namin yun kay Senator Erwin Tulfo. Yun din yung desisyon ng impeachment court. Sabi niya, kahit wala sa trial period, kahit hindi nakapagtanong sa witness, kahit hindi na-observe yung demeanor ng witness, kahit hindi present sa lahat ng pagdinig. Kasi ang paliwanag naman dyan ay may mga may live naman sila, meron namang stenographic notes, meron ding mga documents na pwedeng balikan ang Senator Judge bago magbaba ng kanyang decision kung i-impeach o hindi ang Vice President.
2: Mm-hmm. Kung hindi nakapanumpa, Robert, pwede pa rin?
3: Kung hindi nakapanumpa, ay ipapanumpain muna saan ng impeachment court bago siya bumoto.
4: Oh,
3: papayagan siya na makapanumpa.
4: Okay. Ay, tingin ko naman, katanggap-tanggap na to din sa lahat.
2: Mm-mm.
4: No?
2: Mm-mm.
4: Kasi, hindi, kumbaga, binigyan na rin naman ng, kumbaga, ay, kung yung gusto ng isa ng bawat yung iba't ibang mga kampo ay represented naman doon. I mean, hindi na masama, no?
2: Mm-hmm.
4: Ang naging rule na ito ng Senate Impeachment Court.
3: Tama 'yun. So kung bigla sa botohan or few days bago magbotohan dumating na si Senator Ronald Bato de la Rosa, manunumpa siya at papayagan na siyang bumoto. Kung si Senator Jinggoy Estrada, si Senator Rodante Marcoleta ay makalaya o kaya naman ay payagan
4: ng Sandigan
3: Bayan, ay papayagan din nila na makaboto sa impeachment trial.
4: Alright.
2: So at least medyo happy all na to.
4: Oh, happy all. Kasi, I think katanggap-tanggap na rin naman ito. Tama lang.
3: Kasi di ba kung matatandaan natin may mga point of view dito na ang sinasabi ay kung hindi naman umantay ng hearing, bakit siya magja-judge? Kung lagi naman siyang absent, bakit siya magiging huwes? Paano niya mahusga na maayos? Pero hindi. Ito kinonsider ng mga senator judge. Sabi nila hindi, basta present ka sa oras ng botohan, kasama ka sa two-thirds.
4: Tsaka yun nga stricto yung gusto ng iba ay dapat andito ka talaga. No? Yun.
2: Oo. At tsaka ito nga rin yung nakikita ko ring paraan para nga hindi na siya umabot pa o questionin pa sa Korte Suprema dahil nasolusyonan ito sa punto ng impeachment court pa lamang.
4: Mm-hmm.
2: At ako titingnan din naman natin, ito'y tumatalima pa rin doon sa essence ng laman ng sariling batas na two-thirds of all members.
4: Oo. Robert? And Robert, natanong niyo rin ba kung sakali nga ay sumangguni o sumaklolo sa Korte Suprema? No, yung usaping ganito, ano ang sinasabi ng Senate Impeachment Court?
3: Oo, ang sabi nila dyan, ine-expect na nila na meron at meron talagang aakyat sa Korte Suprema para linawin ito mga issue na ito, karapatan daw ng mga grupo yan o kung sino mang individual na questionin yung naging desisyon sa threshold ng Impeachment Court, pero wala yang magiging epekto sa pagdinig. Tuloy pa rin yung pagdinig, only kung merong ilabas na temporary restraining order o TRO ang Korte Suprema, ay saka lamang i-consider ito ng impeachment court.
4: Oo. Ay kung sakali, Robert, marami, sa araw ng botohan, no, marami ang hindi maka-attend. Pwera pa dun ha, sa wala ngayon na posibleng sumipot sa araw na yon. Baho, nagkasakit, nagka-NBM. So, pwede bang ipagpaliba ng araw ng botohan sa ibang araw?
3: Oo. Ang natanong namin yan, paano kung mula naman sa majority ay hindi makapunta, hindi makarating, ang sabi ni Senator Erwin Tulfo, ay hindi siya i-consider at tuloy yung botohan at hindi siya makakasama doon sa two-thirds kahit the entire impeachment trial ay naka-attend siya. Pero during that specific period ng pagboto ay wala siya, ay hindi siya makukonsider na miyam pa na pwedeng bumoto o magiging bahagi ng two-thirds.
4: Sorry kung wala ka.
2: So kailangan nandun ka. Kung wala ka, goodbye. Goodbye, boto.
4: Pwede bang bumoto online, Robert, o kailangan yung presensya mo live?
3: Wala silang
4: in person
3: pagdating sa online o in person or physical.
4: O pwedeng sa telepono. Ang boto ko hello. Ganun.
3: So far ha, kasi pwede yan, pwedeng option yan. Kasi kung ma-erase yan na naman, pwede nilang desisyonan din yan kung papayagan nila yan. Kasi at the end of the day, ang sinasabi naman ang impeachment court ay pwede mag-promulgate ng sarili nilang mga rules.
4: Depende. Flexible nga. Flexibility. O yan.
3: Sui generis.
2: Siya. Sige, Robert.
4: Thank you.
3: Balik sa inyo.
0: Thank you.
2: Partner, oras na?
4: Ang oras, 43 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon.
1: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
2: Eh, itong susunod na makakausap natin na talagang swak na swak dito sa isyong to dahil isa siyang constitutional law book author at isa rin pong law school professor.
4: Present din kaya siya kanina doon. Mm-hmm. Eh, isa rin to sa makasaysayang ano, di ba?
2: Oo.
4: Na sa Senado.
2: Dahil ito yung unang pagkakataon kasi na natinalakay itong threshold. Kasi usually, dire-diretso na yan. Wala namang ganitong usapin dati.
4: Sa mga nakaraang impeachment trial, di ba?
2: Eh, makakausap po natin live via Zoom si Attorney Jennifer Arlene Reyes. Magandang hapon po, Attorney Jen.
0: Magandang hapon, Mr. Zandro and Ms. Maan, and magandang hapon sa inyong mga viewers and listeners.
4: Ay, ang ganda naman.
2: Kaya.
4: Okay na. Oo, saya na ng araw natin.
2: Eh, Attorney Jen, yun nga. Ito, sa tingin niyo po ba, ito rin yung naging hakbang ng Senate Impeachment Court para nga maiwasan na rin ano, yung banggaan ng hudikatura at legislatura sa usapin ng pagsasagawa ng impeachment trial. Kasi kung nagmatigas yung Senado na hindi 16 ito, pwede kasing ang gawin ng sandigan bayan na eh since time immemorial di naman namin pinapayagan yung mga senador na nakukulong eh, hindi namin sila pinalalabas para lang umattend ng isang okasyon o yung kung ano mga itinatakda ng kanilang trabaho sa legislatura. Eh kapag nangyari yun, pwedeng hindi sila pagbigyan ng sandigan bayan, at kung ipupunto na 16 eh parang mahihirapan nga yung 16 na 2/3 ng votes.
0: Tama, Zandro, no? So, isang paglilinaw, no? Hindi po binabaan yung 2/3, right? Mm-hmm. Hindi po binabaan. Nananatili pong 2/3 members or 2/3 of all members of the Senate yung sinasabi ng saligang batas. Yun nga lamang po ang niliwanag ni Presiding Officer Cheese Escudero kanina. When we say all members of the Senate for the purpose of determining kung ano yung 2/3, ang i-include lamang po doon sa computation ay yung mga senador who are legally, at the time of the vote, who are legally and factually capable of participating in the impeachment proceeding. Mm-hmm. So, sino-sino po yung mga hindi kasali dito, no? Yun pong mga detained, suspended, yung mga legally restrained, yung mga may physical or medical incapacity, mga senador na hindi natin alam yung kinaroroonan nila, at yung may iba pang mga cases na analogous doon sa mga nabanggit ko, no? So, maganda na niliwanag yun ni Presiding Officer Cheese Escudero.
4: Oo.
0: But then again, yun po ang dapat nating batayan. Kung sino lamang at the time of the vote yung factually and legally capable na mga senador na mag-participate doon sa impeachment.
4: Eh, yung mga nakakulong ngayon, Attorney Jen, at kung sakaling hilingin nila sa korte, no, o halimbawa sandigan bayan na sila ay pagbotohin at pinayagan. So, pwede rin.
0: Doon ako medyo may ano eh, no? May, I have qualms about that. Kasi parang mababaliwala rin yung sinasabi ng saligang batas under Article 11, Section 3, Paragraph 6 na yung mga senador or mga senator judges ay dapat nag-take ng oath or affirmation bilang mga senator judges ng impeachment, and sinabi rin kasi ng ating saligang batas na sitting for that purpose. Mm. Yung mga kataga po na yun, no, they are not empty words. Ibig sabihin ng sitting for that purpose, physically, nandoon ka dapat doon sa trial. Nagmamasid ka, nagtatanong ka, gaya ng mga dumadalong senador ngayon. And of course, when we say sitting for that purpose, you are legally authorized to discharge your function as a senator judge. So doon sa kanilang interpretasyon na kahit yung mga nakakulong tapos at the time of voting kapag pinayagan ay pwedeng bumoto, ako in my humble opinion, I disagree with that. Mm-hmm. But of course, this is just my opinion. I believe that it must still be those who, you know, who participated truly or yung mga naka-attend talaga ng paglilitis dito sa impeachment trial na ito.
4: Mm-hmm. Eh, kasi sinabi sa report ni Robert Mano sa isang press con yata dyan, ay yun nga, pwedeng payagan at yung mga hindi pa pala nakapanumpa, no, na mga Senator Judge ay pwede ring panumpain sa araw ng botohan o bago siya makaboto.
0: Yun, that's the irony of it, diba? Paano mo sasabihin nanumpa siya na magiging neutral or nanumpa siya para magdesisyon base sa ebidensya kung noon lamang siya nanumpa on the day of the voting itself. Mm-hmm. So they need to clarify that, no? They need to clarify that specific rule.
2: At yun nga, Attorney Jen, ito kasing pagpilit na 16, even mismong yung mga, kung babalikan natin yung sinabi rin ng Amici Curie, sila rin mismo ano, nagsabi na hindi ito yung calculation talaga, yung tinatawag na permutation, na kapag ang sinabing two-thirds, eh yung 16 na kagad. Kasi kung yung 16 nga yung ipipilit, eh di sana yun yung inilagay doon sa teksto ng mismong konstitusyon at hindi yung fraction, yung two-thirds.
0: Exactly, no? Kung ang intensyon nila ay fixed yung 16, dapat ang nilagay sa saligang batas ay 16 of the members of the Senate para mag-convict. So ang ibig sabihin nito, at narinig naman natin, 3 out of the 4 Amici Curiae ay of the legal postulation na flexible, hindi ito fixed sa 16. Pero ang hindi flexible, yung dapat two-thirds na fraction. So nakadepende ito sa sirkumstansya na ngayon nga ay nagkaroon na ng ruling kasi nga noong dinadraft naman nila or ina-adopt rather or dinedeliberate ang provision na ito, they did not foresee that some of our senators will be fugitives, will, you know, have plunder cases, will be detained, will be arrested, etc. That is why Mr. Rene Sarmiento, even one of the framers, is of the opinion na kapag sinabing all members of the Senate, ang ibig sabihin nito, yung functioning court and those senator judges who are participating in the trial.
2: Oo. Eh, Attorney Jen, at babalikan din natin ano, yung nakasaad sa konstitusyon na yung flow kung paano yung pagboto ng Kamara de Representantes para nga umusad din yung kaso sa impeachment court. Ang sinasabi doon, para magkaroon ng kaso, kailangan may concurrence, kailangan may pagboto ng one-third ng lahat ng miyembro ng Kamara de Representantes. Maski yun mismo, hindi rin nakalagay kung ilan yung kongresistang dapat bumoto para ma-elevate yung kaso sa impeachment court. Tama, di ba, Attorney Jen?
0: Yes, that is correct, no? That is why dito sa naging desisyon ng Senate Impeachment Court, no, may mga baka may nagsasabi na pwede bang iakyat ito sa Korte Suprema para questionin itong naging desisyon ng Senate Impeachment Court. In my humble opinion, hindi yan igagrant ng Korte Suprema because there is actually no actual case or controversy. It is actually not even ripe for adjudication. And kung ang magiging ground naman ay yung tinatawag na grave abuse of discretion, I believe hindi sila nag-commit ng grave abuse of discretion. Actually, the Senate Impeachment Court even exercised utmost diligence. Saan natin ito nakita? Nag-imbita pa sila ng mga framers at ng mga Amici Curiae para sila ay gabayan sa kanilang magiging desisyon today. So kahit may mag-file pa sa Korte Suprema ng petisyon questioning this decision of the Senate Impeachment Court, I am confident that it will just be dismissed by the Supreme Court.
4: So ang lumalabas ba, ang tanong din ng marami, Attorney Jen, ito ba ay precedent na, no, nung mga susunod na impeachment trial?
0: Magandang tanong, Ms. Maan, no? Kung napanood natin kanina, niliwanag ni Presiding Officer Cheese Escudero na itong desisyon nila ng Senate Impeachment Court ay pro hac vice. Ang ibig sabihin po nito sa batas ay for this occasion only. At categorically, sinabi niya that this decision of the Senate Impeachment Court, hindi nito ibabind ang mga future na impeachment proceedings or impeachment cases dahil wala namang doctrine of stare decisis sa Senate Impeachment Court. Ito ay applicable lamang sa mga desisyon ng Korte Suprema. So itong desisyon na ito, pwede pa itong mabago in the future sa mga susunod na impeachment trials or impeachment cases.
4: Oh, depende sa political situation sa mga panahong iyon.
2: At saka, Attorney Jen, partner, pwede itong ilagay na doon sa rules of the impeachment court kasi meron niya nakalagay na rules eh. Pwede na siyang isama pala, ano, Attorney Jen, ano, sa mga...
4: Pero pwede rin, sabi nga, sa susunod sa impeachment trial, halimbawa, ay nagkabaliktad yung sa mga majority minority no ay pwedeng hindi sundin dahil ang sabi nga flexible siya, pwedeng mabago yun nga eh depende sa political situation sa panahong yun. Tama ba, Attorney Jen?
0: Pwede, kaya siguro niliwanag ni Senator Cheese Escudero na this is only for this occasion at malaya ang mga future impeachment cases or proceedings or yung mga future na magiging membership ng Senate Impeachment Court na mag-decide regarding this matter.
2: Kaya nakikinikinit ako dyan, Attorney Jen, partner, yung mga reporters, kapag nagkaroon ulit ng impeachment case, yan yung unang-una nilang tatanungin. Ito ba i-a-adapt doon sa panibagong rules of impeachment?
4: Tsaka hindi pwedeng ikumpara. Eh, bakit noong ano... nung corona, nung Duterte trials, di ba ganon, di ba? Kasi dati ngayon nagkukumparahan eh. Eh bakit nung corona trial ganito po, ganyan?
2: Wala namang
4: 16.
2: Ganyan, no?
4: Di ba? So ganun nga.
2: So yun nga, Attorney Jen, ano? Pwedeng to save time kasi nga naiisip ko nga rin kapag itong kasalukuyan kasi nga impeachment rules natin ito ay yung sinusundan ng Senado ito ay galing doon sa mga nauna ina-adapt nila so bawat Congress bawat legislative calendar ina-adapt yan kasama yan sa ina-adapt so baka nga pwede ring siyang maisama na Attorney Jen ano.
0: Pwedeng-pwede naman po, no? If it is a mere internal rule, especially a Senate impeachment rule, then of course under the Constitution, the Senate can determine its own rules of proceedings and promulgate its own internal rules. Pero isang paglilinaw nga po, no, na hindi ito set in stone. Sinabi na mismo ni Presiding Officer Cheese Escudero na ang desisyon na ito ay dito lamang, para dito lamang sa okasyon na ito. Para tama si Ms. Maan kanina, no, para maiwasan na rin siguro yung mga nagsasite na bakit nung impeachment ni ganito, ito ang sinunod nila, bakit ngayon iniiba nyo? So, para maiwasan na yung mga ganong panggulo lang na mga argumento.
2: Pero sa tingin nyo...
4: Uy, teka, ang sinasabi kasi, pasilip na raw ito.
2: Ayan,
4: or patikim na raw ito. Nang magiging botohan.
2: Ay kasi nga lumalabas kung 20 partner Attorney Jen. Ang permutation doon ay 13.3 ang 3333 actually infinitum na 'yon. Ang sinasabi
4: 13.3.
2: Hindi so gaga ang sabi ang paliwanag
4: round
2: ni Presiding Officer Cheese Escudero.
4: May kalahating boto.
2: The nearest whole number. So 14 dahil 14. Na sumobra na siya ng 13 eh.
4: So hindi so round hindi ano. Round off mo nang 'di ba?
2: Hindi i-round off mo siya ng 14.
4: Yun na nga.
2: Pero, ang tanong dun, kanina nakita natin 13, at paano yung boto ka na 13-6-0?
4: Mib abstain eh.
2: Oo, parang gano'n ano?
4: Oo, one. Parang one abstain.
2: Isa na lang, Attorney Jen.
4: Teka, si Presiding Officer Cheese Escudero.
2: Ang hindi bumoto.
4: Hindi bumoto dahil pinakita ba niyang neutral siya dapat o stand niya yun, Attorney Jen?
0: If I'm not mistaken, hindi siya bumoto in a sense na yun kasing una niyang ruling ay for the 16 membership threshold siya eh, di ba? So, hindi niya kinakailangang bumoto dahil i-overturn lang naman yung nauna niyang ruling.
4: So,
0: pero tama yung observation niyo na pwede rin itong maging pasilip na ika nga, sa maaasahan nating botohan, either for conviction or acquittal. But of course, kailangan tutukan pa rin natin ito dahil alam nyo naman, sa politika,
4: since
0: the impeachment is not just a legal proceeding, not just a constitutional proceeding, but also a political process, nothing is set in stone, hindi ba? Mm-hmm. Yung majority ngayon, pwedeng maging minority bukas.
4: Baka mabulaga tayo. Bayan.
0: Yes. Oh, so, maaaring pasilip ito, pero hindi pa rin ito, kumbaga, dapat magpakampante, di ba?
4: Mm-hmm.
0: Yung mga pro-conviction, dahil marami pa namang pwedeng mangyari.
4: Ay, so, kaya nang manakot, Attorney Jen?
0: Hindi, pero yung ano lang natin dito, yung tanging hinihiling lang natin sa mga senator judges natin, ma-conviction or mapa-acquittal, magbase sila lagi sa ebidensya at sa diwa ng accountability.
4: Mm-hmm.
0: Hindi sa pagpoprotekta sa kahit sino mang individual, right? And I'm talking not just to the defense, not just to the pro-Duterte senators, but also to the anti-Duterte senators. If meron mang anti-Duterte senators dyan, maging fair, di ba?
2: Para Jen,
0: accountability lang tayo.
2: Hold your horses, sit back and relax. Magbabalik po ang ATM.
4: Anong take mo?
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
1: Tony Velasquez sa Issues Spotted.
2: Issues Spotted.
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Plemex!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: ATM.
3: ATM.
1: Anong take mo sa DZMM?
0: Hey partner, balikan natin si Attorney Jennifer Arlene Reyes. Attorney
4: Good afternoon
0: Jen.
4: Ulit.
5: Hi!
0: Oo, eh Attorney Jen, ito, dahil na-set aside na itong usapin ng ano ng threshold, yung kung ilan ba talaga yung bilang ng two-thirds, Are we expecting na uusad na ulit? Uusad na? Kumaga, mas bibilis na ba? May epekto ba to sa magiging bilis ng takbo ng impeachment trial?
5: Yes, feeling ko, Mr. Zandro, tama ka, no? Maaaring mas bumilis pa ang paglilitis at baka hindi na abutin ito ng November, di ba? Kung noong mga nakaraang panahon, nag-aalinlangan pa or sinasabi pa ng ilan na baka next year umabot, pakiramdam ko baka by November or before November matapos na ang impeachment trial na ito.
4: Ay confident ang prosecution panel na actually pasok na raw sa banga yung tatlong articles. So tingin mo dapat pang tapusin yung ika-apat or para mapadali ay tapos na doon sa tatlo?
5: Para sa akin, kung matatapos nila ito, no, na maipapakita talaga ng prosecution na meron niyang hindi maipaliwanag na yaman ang vice-presidente, kung ikukumpara sa kanyang diniklarang sell-in, latest was 2025, right? More than 98 million ang kanyang diniklara. At mapatunayan nila na hindi ito tama dahil di umano ay totoo itong mga bilyon-bilyon na mga pera ni VP Duterte na hindi niya diniklara, then I believe this is already a strong article, this is already a strong argument. And kung gusto nila na, to be blunt, habang nasa kanila pa ang mayorya, mag-desisyon na regarding this impeachment trial.
0: Yun nga, paano yung kapareho ng tanong kanina ni partner, paano kapag dumating na ulit sa punto ng botohan, paano kung may dumating yung mga hindi pa nauna, hindi inihindi nakapagpanumpa o kaya hindi nakinig?
4: Natatakot ako sa the night before.
0: Oo.
4: Baka may magpakain ng spaghetting panis.
0: Ayun nga. Lahat sila sa makitang chan.
4: Lahat ng MDM. So ingat-ingat kayo sa pagkain na, di ba? The night before.
5: Oo.
4: May sumabot ha.

0: yung two-third na fraction, ha? What I mean is, kunwari, during this impeachment trial pa sa mga coming weeks.
1: Wait, Attorney Jim, paano kung dapat may quorum? Eh, mamaya of di course. Umabot sa quorum. Paano
0: dapat
1: yun?
0: May quorum. Oo, dapat may quorum.
1: Okay, pero kung hindi umabot sa quorum, wala.
0: Wala, wala. Pero ang ano dyan, tama yung tanong nyo kanina, na pwede pang mabawasan. Kasi baka mamaya nyan, may mga, well, hindi naman lingid sa kaalaman natin na baka may mga cases na ma-file, di ba? Sa ilan pang mga senador. So, we must all be vigilant about this. So, sila ba makakasama pa for, based on the ruling of the Senate, the latest ruling of the Senate impeachment court, hindi yon makakasama, di ba? Unless at the time nga of the voting, biglang napayagang umattend ang naturang senador.
2: Kaya pala partner, Attorney Jen, itong si Senate presiding officer, Chief Escudero, ang ibinigay niya, nagbigay nga siya ng permutation table. Ito, may illustrative computation siya from 24 down to 4 members. So nakalagay dito kung alin, kung gaano karami yung kailangang boto para ma-satisfy yung two-thirds ng votes. So ang pinagpapalagay nga lang natin, dahil nga 20 yung natira, 20 yung warm bodies, you know, umattend dyan sa pagdinig ngayon. So yun yung 13.33333 na in a round off sa 14. So kung bumaba pa siya, kung narami nabawas pa, naging 19 na lang, dito sa computation ni Senator Escudero, kapag 19 na lang, ito ay 12.67. So, ibig sabihin, 13 pa rin yung bilang.
0: 13.
2: Kaya pala siya nagbigay din ng computation.
0: And tama yung ginawa niya, no? Actually, in favor pa rin sa respondent yung computation na yun. Kasi, di ba, as a general rule, pag nagra-round off tayo, kapag less than 0.5, the lower number, di ba? Kunwari, 13.33, dapat 13 lang yan, di ba? Pero ito, in favor pa rin sa respondent, kasi even if it is less than 0.5, 13.33, 14 pa din ginawa to convict. So again, it is actually in favor pa rin of the respondent.
2: At yun nga, yung sa issue ng kung kakwestiyonin ba sa Korte Suprema, pakiulit nga po yung explanation ninyo doon, Attorney Jen, kung bakit sa tingin ninyo posibleng hindi na nga makialam ang Korte Suprema, lalo't ito'y nasolusyonan na mismo ng impeachment court.
0: Unang-una po, no, kung as of this moment ay may magfa-file ng petisyon sa Korte Suprema questioning the constitutionality of this ruling by the Senate Impeachment Court, I am confident that the Supreme Court will just dismiss the said petition, dahil unang-una po, no, walang actual case or controversy, or it is not even ripe for adjudication dahil hindi pa naman nagbobotohan either for conviction or acquittal ang mga senator judges. And ang pag-akyat po kasi sa Korte Suprema ay when there is grave abuse of discretion on the part of the Senate. Ang ibig pong sabihin nito ay sukdo lang pang aabuso sa kapangyarihan or otoridad to the point that it is whimsical already or capricious. Sabi nga, kagaya po ng sinabi ko kanina, nakita naman po natin na nag-imbita pa ng mga amici curiae ang ating senator judges para mas maliwanagan at mas magabayan sila sa pagdedesisyon sa Senate impeachment trial na ito. So, no grave abuse of discretion was even done by the senator judges.
1: May nagsasabi naman, Attorney Jen, na parang hindi well represented lahat, no? Halimbawa, ito nga majority minority. So, yun ba, pwede nilang gamitin, no, na kumaga ay kapag nagreklamo, mag-file, no, sa Supreme Court?
0: Well, doon sa argument na yun, it doesn't hold water kasi po, iyan ang demokrasya, eh, di ba? We are living in a democratic framework of government na the rule of the majority po talaga ang magpe-prevail.
2: So abangan na lang din natin kasi hindi pa rin naman nga rin tayo sure. Baka malay niyo may may change of heart and minds by ng madaling araw ng bagong

0: Magbotohan, di ba? On the
1: kaya
0: eve.
1: Kaya sa'yo, wag magpapakain ng spaghetti, ano ha? Panis. baka lahat mag-LBM.
0: Ay, naku. Sige, abangan na lang natin, Attorney John. Ano? Pero ano pa kayang inaasahan natin after this decision? Ano pang inaasahan natin na posible pang, kumbaga, maging kinahinatnan nitong impeachment court?
2: Abangan natin kung a-attend ang kanyang kapatid, si Mayor Baste Duterte,
1: oh,
2: right?
1: Yun, oh.
2: Sa paglilitis. Abangan natin kung magtutugma ba yung kanyang mga dineklara sa kanyang salen ni Vice President Sara Duterte at dun sa mga bank records na ipepresenta ng prosecution. Abangan din natin kung gaya nung observation nyo kanina, maganda yon. Tatapusin pa ba ng prosecution yung lahat ng articles of impeachment or ng senator judges or okay na sila pagkatapos nitong article sa unexplained or unexplained wealth ay kontento na sila at pwede bang magbutuhan na sila kung either i-convict nila si VP Duterte or kanilang i-acquit. Kasi mas maganda sana, mas mabilis din ito, no? But of course, without sacrificing the quality of the impeachment proceeding. So yun ang mga dapat nating abangan. And of course, to be fair, abangan din nila kung ano ba talaga yung counter-arguments or counter-evidence ng depensa. Kasi kung may justification naman, then kailangang ilatag yan dito sa impeachment court. Dapat under oath din at hindi lamang sa mga press conferences na wala namang probative value ang mga sasabihin mo doon. So yan ang mga dapat nating abangan in the coming weeks.
0: Okay, siya. Sige po, abangan na lang natin yan. Maraming salamat po, Attorney Jen.
2: Always welcome. Ingat kayo.
0: Ayan, yan po si Attorney Jennifer Arlene Reyes, isa pong constitutional law book author at isa pong law professor.
1: Thank you.
0: Okay, paano? Babalik po. Magbabalik po ang ATM.
1: Anong take mo?
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Frenchie sa DCMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o pandinig lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
2: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
1: Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
4: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi mainit. Magpinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-Rental. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ATM. ATM.
5: Anong take mo sa DZMM?
6: Ito namang susunod na makakausap natin, syempre galing sa prosecution. Makakasama po natin live via telephone si dati pong Representative Robert Ace Barbers, ang dati pong kinatawa ng ikalawang distrito ng Surigao del Norte at ang tumatayo pong advisor at tagkapagsalita ng House Prosecution Team dyan po sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Magandang hapon po, Kong Ace.
7: Kong Ace, good afternoon.
8: Aray, magandang hapon, Sandro and Maan. Magandang hapon din po sa ating mga kababayan.
7: Kong Ace, ang sinasabi ay malaking procedural win ito para sa prosecution. Ano pong inyong take?
8: Well, gaya nung sinasabi namin nung una pa, Maan and Sandro, no? Kami naman ay tutugon o magre-respeto sa desisyon ng korte, no? Kung ano man ito, whether ang number ay bumaba o tumaas, kung whatever it is, no? Kasi ang aming focus, ang aming layunin ay ilatag ng mabuti ang mga ebidensya at ang ipresenta ang aming mga testigo, nang sa ganun maging basihan ito, no, ng ating mga senator judges pag dumating sa time na sila ay boboto na. So yan ay isang development na maaari naming isipin o tingnan na isang pagbabago doon sa magiging takbo nitong ating trial na ito.
7: Ay, nung una ay talagang iginigiit ng prosecution, no, Kong Ace, na hindi talaga dapat bumoto yung mga hindi naka-attend, kahit yung mga hindi nakapanumpa, lalo't hindi natignan. Kumbaga, hindi talaga sa buong trial period ay may mga umabsent o hindi na talaga tuluyang uma-attend, ay pwede pa palang makaboto, no, sa araw na iyon. Pwede pa pala sila, yung mga nakakulong, yung mga nasa abroad ngayon, kapag biglang dumating sa araw ng butuhan, ay pwede pa pala. Ano mo sasabi niyo doon?
8: Well, merong ganyang klaseng opinion na pinapayagan, no? Sabi nga nila, kahit daw yung nakakulong, basta payagan ito ng korte na sila ay mag-appear at mag-perform ng kanilang duty bilang isang senator judge, ay merong ganyang school of thought, ika nga, no? Meron din namang school of thought na hindi naman na maaaring payagan, no? Yung mga hindi talaga nakadalo o nakakita man lamang ng mga test, ng mga ebidensyang inilatag o nakita ang demeanor ng witness o nadinig, no, yung mga testimonya ng mga witnesses sa paglilitis na ito, dahil it will become unfair no, para sa kanila, lalo na sa respondent kung sila ay magdedesisyon, no. Halimbawa, just take for example the case of si Senator Bato de la Rosa, no. From mula umpisa hanggang sa ngayon ay hindi naman siya nakaka-participate, no. What if kung bukas ay magkakaroon na ng botohan tungkol sa verdict, no, dito sa trial na ito, and then suddenly bumoto siya for acquittal? Is that fair? Diba? Na is that being an impartial judge na hindi mo naman nakita, nadinig, o na-appreciate, natimbang itong mga ebidensyang ito? Or let's put it also the other way. Halimbawa naman, dumating siya kinabukasan, bukas, no? Dumating siya sa panahon ng botohan at ang kanyang boto ay for conviction, no? Dito sa ating pangalawang pangulo. Fair ba 'yon para sa ating pangalawang pangulo na ang isang hukom o isang judge ay bumoto kahit hindi niya nakita, nadinig o na-appreciate itong mga ebidensyang ito? So that's why there are opposing school of thoughts, Sandro and Maan, kaya nag-decide itong ating impeachment court na siguro dapat hindi natin bilangin yung mga hindi nakapag-participate.
6: Mm-mm-mm. Eh nakikinikinita ko na rin, Kong Ace, hindi kaya ang susunod na narrative ng trolls dyan ay, kita nyo na, binaba nila kasi wala talagang numero, hindi nila talaga kayang makonvict ang vice president. Eh ano pong take nyo dyan?
8: Yan, ako, inaasahan na natin talaga yan, Sandro, no? Ganyan talaga eh. Meron talagang mga trolls, no, na ang layunin ay talagang guluhin ang usapan kahit naman walang matalinong basihan, no? Ika nga, no, intelligent basis para kanilang sabihin yung mga bagay-bagay na yun. Ang kanilang layunin lamang ay lituhin ang publiko. Kaya nga dapat maging mapanuri talaga ang ating mga kababayan. Tingnan, balansin mabuti. Ibase ang kanilang opinion doon sa nakita at nadinig nila na imbidensya.
7: Isa pang batiko sa Kong Ace, bakit daw mid-trial tsaka doon mag-change ng rule, no? Pagdating sa voting threshold, parang mid-game rule change daw ang nangyari.
8: Hindi naman binago yung rules talaga, ano, Maan, eh. Dahil lang 2/3 pa rin naman nung naiiwang mga membro ng Senate Impeachment Court, no? Mm-hmm. Ang binago yung ano eh, yung denominator. Mm-hmm. Kasi nga merong pag-uusap at merong decision ang korte, ang Impeachment Court, na huwag ibilang, no, yung mga hindi naman talaga nakakapag-participate. Kaya pero the fact remains that 2/3 pa rin, no? At ito ay sang-ayon sa ating saligang batas.
7: Kung Ace, kung sakali lang, no, napayagan, kasi may lumalabas na reports ngayon na yun nga daw ang desisyon na pwedeng payagan yung mga wala sa trial period, nakakulong man o hindi, pagbotohin or dumating sa araw ng botohan, kayo po ba ay aangal? Or tataliman naman?
8: Oh, well, kung yan ang desisyon ng impeachment court, ang prosecution panel ay re-respetuhin po ito, no?
7: Mm-mm.
8: We will abide by the decision of the senator judges on this particular issue. Kaya nga mahalaga talaga na magkaroon ng ganitong klaseng decision sa punto ng threshold, dahil baka ito ay maging dahilan pa para ito'y tumagal kung sakasakaling hindi pa ito didesisyonan sa ngayon, no? Isa 'yan, no. Pangalawa, at naging malinaw para nawala na yung mga kuro-kuro nung marami hindi pwedeng pabutuhin yung mga hindi talaga nakaka-attend, at kailangan ang qualified judges lang ang pwedeng mag-render ng kanilang decision.
7: Mm-hmm.
8: Yung qualified judges ay yung mga nakaka-attend, nakakadinig ng ebidensya, ang nakakapagsuri ng mga dokumentong inilalatag ng prosecution.
7: Oo, Kong Ace, hanggang kahuli-hulihan bang artikulo ay tatalakayin ninyo sa paglilitis? Or ano yung consensus ngayon ng House Prosecution Panel?
8: Yes, tuloy-tuloy yan, Maan. Ano? Ipipresenta yung apat na articles unless otherwise merong konting pagbabago. Pero kami po ay handa, no? Handa ang ating mga testigo, handa rin ang mga ebidensyang ipapakita dito sa impeachment court. Na kung merong mang changes, kagaya nung nangyari sa first two articles, kung saan nagbawas tayo ng mga witnesses, kung natatandaan ninyo, mm-hmm. Ito ay maaaring mangyari pa rin, no? sa article na ito. At sa susunod pang article, kung sakasakali. And there could be a lot of adjustments, no? Na pwedeng gawin, no, ang prosecution para maano din namin, no, makatulong din kami dun sa punto na kung maaaring ma-abbreviate o mapaiksi, ma-expedite itong trial nito, nang sa ganun hindi naman nakatutok lang dito sa trial ang ating kongreso, gagawin po ng prosecution 'yan.
6: Kung Ace, baka naman sabihin din ng ibang mga kababayan natin, nako, nagbenepisyo na dyan ng prosecution kasi mas kukuunti yung senador na kailangan nilang kumbinsihin na i-convict si VP Sara. Kasi mas kunti nga naman compared dun sa 16, ngayon, 14 na lang.
8: Pero gaya nga ng sinabi kanina ni Kong Chel Jokno, no, na yung arithmetic dito will work both ways, no? Mm-hmm. Binaba natin yung threshold ng conviction, ang ibig sabihin ibababa din yung number ng for acquittal, no? So sabay-sabay ito, no? Hindi naman pwedeng bumaba lang yung threshold for conviction and yet the number of the acquittal and the votes for acquittal will still remain, no? Dahil bumaba yung threshold for conviction, bababa din yung number at mas madali nang maabot ng kung sino man ang gustong mag-acquit.
7: Mm-hmm. Kong Ace, anong inaasahan natin next week? Monday na, no? Magre-resume muli yung impeachment trial.
8: Oo, next week may mga nasabpina na, no, ng mga witnesses na ipipresenta ng prosecution, kasama dito yung kung di ako nagkakamali, ito yung tiga BIR, andito rin yung tiga Camp Crame yata, no? Isang major, isang PNP major, mm-hmm. na kung saan yung kanyang i-offer na testimonya ay tungkol doon sa mga firearms, no? Mm-hmm. Pangatlo ay si Mayor Baste Duterte. Next week din pala siya nakaschedule.
7: Oo. No? Siya po ba ay sure na pupunta? Nagpasabi na?
8: Wala namang pasabi, pero he has to attend this, no? Kasi these are compulsory processes ng korte, mm-hmm. no? At hindi mo pwedeng hindi i-honor 'yan, lalo na kung ikaw ay isang lingkod bayan, no?
7: Mm-hmm.
8: Dahil kasama 'yan sa sinumpaang salaysay, sa sinumpaan mo na oath, eh.
7: Mm-hmm.
8: 'Di ba? Na kapag you will follow all legal orders, follow the provisions of the Constitution, kaya dapat umattend siya dyan.
7: Kung tulad ng kanyang kapatid, ay magpadala na lang ng abogado, posible po?
8: Well, kung pumayag ang impeachment court na gano'n ang representasyon, magkaroon siya ng ganyang representasyon, wala pong question ng prosecution, no? Ngunit, ang alam ko, no, ang pwede lamang magpadala ng abogado ay yung respondent. In mm-hmm. this case, he's not a respondent. Mm-hmm. Siya ay isang witness na ipipresenta ng prosecution.
6: Okay. Sige po, abangan natin yan na next week. Maraming salamat po, Kong Ace.
8: Okay, thank you, Sandro and Ma'am. More power sa inyo.
6: Yan po si dating 2nd District Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na tumatayo pong advisor at tagapagsalita ng House Prosecution Team. Okay, paano?
7: Sa Lunes na ulit.
6: Ah, sa Lunes na tayo ulit.
7: Oo.
6: Hindi mo na tayo kasama.
7: Hindi pa.
6: Meron pa bukas.
7: Oo, bukas. Itawid na natin to. Oo, sige.
6: Susunod na ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rico Lanzo. Paano, partner?
7: Bukas.
6: Bye.
9: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Spot Report.
10: Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This!
10: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Random ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Magandang hapon, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 5:31.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting. Lahat kabanding. Kasama si Tony Velasquez.

0: Ayaw tumahan.
1: Ulit-ulit.
0: Patahanin mo nga.
1: Ulit-ulit, baby.
0: Patahanin mo nga, Mama Rica.
1: Oh my God. Oh my God.
0: Parang baby ba na ayaw tumahan. Tahan ha, baby.
1: Naiyak eh.
0: Huwag ka na umiyak. Mm-hmm. Tahan ha. Naiyak. Oh, huwag ka na umiyak. Huwag mo tahan ha. Sige, sige, sige. Gita mo na.
1: Sige, no. Sige,
0: sige,
1: no.
0: Sige, no.
1: Pagkama ganun din yung labi.
0: No? Sige, no.
1: Oh, sige, no. Sige,
0: no. Sige, no. Sige, no. Oh, sige, sige, sige. Oh, ito.
1: Pwede ba naiyak mo?
0: Ito yung chupon mo, ito yung chupon mo.
1: Oo.
0: Grabe.
1: Anyare?
0: Hey!
1: Ba't may umiiyak?
0: At saka, ano ba talagang eksena?
1: Oh.
0: Ang kailangan gawin ng mga nakaupong mambabatas ngayon,
1: mm-hmm.
0: di ba? Kailangan ba pairali na naman ang emosyon
1: mm-hmm.
0: bago tayo dumating sa punto na may mapapanagot?
1: Oo.
0: Kaya ano mo, hindi ko talaga maiwasan, ano, bukod sa magiging islander po tayo, talagang likas na husa atin yung laging emosyon ng nangingibabaw.
1: Oo.
0: No?
1: Oo.
0: Hindi mo nakikita kasi sa ibang kultura yun, kapag kahit may mga oras na ng kagipitan or sa krisis, kalmado lang eh. Di ba? Walang pag-iiba na ung parang panlabas na anyo dahil sa loob lang nila kinokontrol yung emosyon nila.
1: Mm-mm.
0: Sa atin hindi eh. Sabi nga nila eh, we wear our hearts
1: on our sleeves.
0: Yes. Eh, naka-sleeveless ka.
1: Ay, wala.
0: Ngayong araw na ito,
1: wala si parang naka-sleeveless. Puso.
0: So the hearts cannot be worn. It's under the arms. Not on your arms.
1: Yes.
0: So taas mo, kilig-kilig mo.
1: Ayoko, partner, hindi handa.
0: Ah, okay. the witness is not able to
1: not ready.
0: There's no no stipulation on the kilikili.
1: Yes, it cannot. Pero yes. Alam mo partner, aside from the emotions nga no, na lumabas kanina.
0: What is?
1: Talagang yung next thought ko after the emotion is nalayo na tayo sa usapan eh. Hindi, ba't biglang ganun, biglang yung mga nawala na, biglang sila na ata yung naging spotlight. Kaya ang pinag-uusapan nga natin dito ay kung anong pagbobotohan, na dumagdag pa itong isa. Na may isa pang appeal na medyo nalito pa ang tanan kung ano ibig sabihin.
0: What is the tanan?
1: Diba? All. Na tanan talaga. Sorry.
0: Tanan na, baby. Hindi pala tahan na, baby. Alam ba, baby, ha?
1: Nalito lahat,
0: baby.
1: Diba?
0: Tanan na. Ay, hindi pala. Tahan na. Ay, grabe talaga. No? Itong isang kakausapin natin mamaya, matutuwa siya sa mga iyakan blues na nangyayari sa Senado. Feeling ko may masasabi na naman ito.
1: Alam mo naman yan. Alas ka dor yan.
0: The more you cry, the more he will make you cry. Ano ba talaga? Hindi, kasi mga pamilya, no? Kanina nga, kailangan logical eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung pagpapalabas nung pa siya nung impeachment court.
1: Mm-hmm.
0: Dahil lang presiding officer, si Francis Escudero, meron na siyang inilatag na mga puntos, mm-hmm. diba, sa pagpaboto nila.
1: Mm-hmm.
0: Kaninang hapon yun, ano?
1: Mm-hmm.
0: Afternoon, tanghali.
1: Oh, yes.
0: Ang boto para po sa pag-convict sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ay ibabatay lamang dun sa mga nakalalahok at dumadalo na mga senador. So yung kasalukuyang bilang na yun, partner, ay 20 pa lamang.
1: 20 ngayon.
0: Unless may bumalik. Na? Unless may umuwi.
1: Yung nasa iba bansa nagpapagamot daw.
0: Yes. So 20. 2/3 of 20. Dahil lang nakasaad naman daw sa konstitusyon ay hindi yung eksaktong bilang but 2/3 of all members of the Senate.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ang pinagpasyahan po sa boto kanina, 13 ang bumoto to rule
1: mm-hmm.
0: na ang bibilangin lamang ay yung mga lumalahok or nasa jurisdictional custody or compulsory.
1: Ang dami pang sinabi niya noon eh.
0: Nasa compulsory custody ba ng mm-hmm. Senado.
1: Oo.
0: Ngayon, 13 yung bumoto. May nag-boycott yung mga miyembro ng minorya na 6.
1: Abstain sila.
0: Abstain
1: mo matatawag doon. Hindi talaga sila.
0: Hindi sila lamang.
1: Hindi sila talaga nagbigay ng boto.
0: Tanungin natin mamaya doon sa aning guest. Ano ba ang tawag na doon? Boycott yun eh.
1: Oh, oh.
0: So 6 nag-boycott.
1: Mm-hmm.
0: So ang nangyari,
1: isa 13, lang yung nag-no.
0: Isa lang ang nag-nay.
1: Oh, oh, which is
0: so Senate President, Senate Presiding Officer Jesus Cordero.
1: Well, he just stood by what he's said before, di ba?
0: All those in favor say aye. Mm. Aye. All those in favor say, not in favor say nay.
1: Nay.
0: Tapos tingin siya ganun.
1: Siya lang mag-isa.
0: Nay. Ako lang mag-isa.
1: Nay.
0: May
1: nay.
0: Nay, nay. Ganun, grabe. So, tapos, syempre, nag-manifest din yung defense. Si lead defense counsel Sheila Season. na sa palagi nga nila ay hindi nga sila pabor no sa nangyaring boto na ito at sa pag-rule na
1: which is
0: ibaba.
1: What we've already expected.
0: Ah, yeah, they will. At baka sakali nga daw na iakyat na naman ito sa Korte Suprema.
1: But, dahil tulad nga ng sinabi ng ilan nating mga SMEs partner, no? Yeah. Maaring hindi magsalita,
0: hindi
1: magbigay ng ruling ang Korte Suprema dito and actually not even touch it,
0: yeah.
1: Diba?
0: Don't touch this.
1: Oo. Dun.
0: Yes. Mausap ngayon yun, si MC Hammer. Hindi ito MC Hammer, SC Hammer.
1: Ay! Pakita mo ng sample partner.
0: Don't touch this. Don't touch this. My. May ganun-ganun pa si MC Hammer. Sabi nung mga medyo nakikinig sa atin na ka-senior ko, sino si MC Hammer?
1: Ano ba ito? Si MC Hammer?
0: Carpintero ba ito? MC Hammer. Ito po si SC Hammer.
1: Yeah.
0: So, mga kapamilya, today ay nagkaroon nga po ng boto, no? At least 13 senators sa boto na 13 to 1, tapos 6 boycott. Para nga po ang ibibilangin lamang ano sa pagboto sa paghatol kay Vice Presidente Duterte ay sino lamang yung nakakadalo at nakakalahok.
1: Binigyan nga ng magandang bin-rake down ni Chis yan. Shall exclude members na detained, suspended or legally restrained from exercising functions of a senator.
0: So very specific, eh?
1: Persons who's sought by authorities whose whereabouts are unknown, suffering from physical or medical incapacity.
0: Aray.
1: Yon, the coercive processes.
0: Sabi kanina ni Senator Chis, processes.
1: Oo, processes.
0: This is very British.
1: Yun nga.
0: It's very British.
1: Processes.
0: Processes.
1: So nakalatag yan kung sino.
0: Isa niya.
1: At akala ko nga partner na magiging historic itong decision na ito.
0: What?
1: But no, hindi. Dahil explicit na sinabi talaga.
0: Hindi maaring i-apply.
1: Yes. Not a binding precedent in any future impeachment proceeding.
0: Yes.
1: This is a ruling dito sa impeachment
0: para
1: na ito lamang.
0: Para lamang dito sa particular na okasyong ito. So kung meron pang sa susunod na mga na mga panahon na meron pong mahaharap na naman po sa impeachment trial,
1: Susundin nyo pa rin.
0: Ibang rule. Pwede silang magbago ng rule.
1: Tama.
0: Pwede silang maggumawa, bumalakas ng sariling rule.
1: Oo, dahil basically, nalito yung mga tao, bayan partner eh, no? Maski tinignan ko rin yung mga ibang write-up ng iba pang mga nagsulat tungkol dito, ang nilinaw lang po, no, nilinaw na ang pinag-usapan kanina ay yung denominator.
0: Yes.
1: Two-thirds pa rin po ang kukuning voting threshold,
0: pero
1: yung denominator o yung kabuoang bilang, yun lang po yung pinag-usapan.
0: Yes.
1: Oo. Narito
0: pero,
1: kasi tayo eh.
0: Mahalaga din na kayang gawin ito, nasa kapangyarihan ng Cortes, ng impeachment court na gawin ito, bilang sila ay one of a kind.
1: Sweet generis.
0: Sui generis.
1: Oo.
0: Parang hamon yun, di ba?
1: Oo. Sweet generis.
0: Sorry, eh? Gusto mo. Let us not mention brand names because we're not sponsored.
1: Because it's 93 days before Christmas. So, ang mga hamon natin ay nagpaparamdam na. Favorite ko pa naman yan, Christmas ham.
0: The ham is the... Ham is already, you know, waving. So, ang mangyayari ngayon, dahil akala nga po ng iba ay itong botong nangyari today, ay indikasyon na rin na kung paano boboto, magdedesisyon ang mga senator judges. Pag nakaikot na po ano yung pagdinig from the prosecution to the defense.
1: Is this a preview?
0: Sabi,
1: diba?
0: Mga ganong kuro-kuro.
1: Oh,
0: no, hindi natin masabi dahil alam nyo. What is 2/3 of 20, mathematician?
1: I am not good at that. Parang 14 yata.
0: They have already computed
1: 13.33.
0: Yes, they computed it. There is 13.3.
1: Oh.
0: And if there is a fraction, we will round it off to the higher number.
1: Higher
0: I don't know kung mga mathematician po na nanonood ngayon, I will agree. Dahil ang turo po sa amin nun, anything above 0.5, round off to the higher number. Anything below 0.5, round it off to the lowest number. So, bakit po ginawang ganon ng presiding officer? Tatanungin natin mamaya yung gaze natin. Baka meron siyang mathematical concepts
1: kasi
0: na...
1: Kasi nga, kailangan nga. Sabi nga, hindi naman inihap yung iba.
0: Ano itong sinusulat ni patient zero?
1: Ano yan? Hindi ko
0: patient
1: nakikita.
0: Zero, biohazard.
1: Yan nga.
0: Yes?
1: Yung sinusulat niya, in-explain natin.
0: Biohazard man is only repeating what the court said.
1: Biohazard man is not listening.
0: Biohazard man is not attentive.
1: Is not listening.
0: So, tama, no? So, 13.5. 23 yes. ang 2/3 of 20.
1: Oo.
0: So kapag kailangan daw sundin yung ruling ni presiding officer, no, sabi niya, round it off to the next whole number 14. Oo. Dahil wala naman daw senador na fraction lamang.
1: Oo. Depende
0: sa height ba yun? If the senator is below 4 feet,
1: he's
0: only 0.3.
1: Hindi ganon. So, nilinaw po yan. Oh. Magandang pagkakalinaw.
0: 14 partner, ha? 14. Out of 20.
1: Para nga daw, umabot tayo dun sa may isang lamang. Di ba yung
0: tell me,
1: threshold?
0: Kung sa boto ba kanina ay abot na nila yung 14. Tell me.
1: You know, that's a very hard question to answer. Because
0: bakit?
1: Habang hindi pa sila nagbobotohan, nagsusulat ako partner. Natingin ko mga ye, mga mag-yes,
0: mag-no,
1: at saka yung mga yung unsure pa sa possible impeachment votes. Ito ay sa aking palagay lamang.
0: Okay.
1: Parang hindi pa maaabot.
0: Tanungin natin na ba yung gaze natin
1: sure
0: kung
1: pa.
0: Sa kanyang bolang kristal ay makikita ba niya ang kinakaharap ng boto sa Senate Impeachment Court. Bago po tayo magpatuloy po sa ating mga panayam, tatanggap po muna tayo na ulat mula po sa ating Radyo Patrolalalalal! Ito ang matindi, partner. Ginawang temporary bridge matapos masira ang Agana Bridge sa Tarlac City. Nadaraan na. Akala ko nasira ulit. Narito ang balita ko. Narito ang balita ko. Confirmado sigurado mula sa Maynila at hindi Radyo Patrol.
1: Good news eh. Good news eh.
0: Ayun naman pala. Bert na ay madadaanan na pala eh.
2: Huwag naman masiraan.
1: Oo nga. Kakaayos pa nga. Open pangalan.
2: Ito na madadaanan na simula ngayong araw yung itinayong temporary Bailey Bridge ang tawag sa Tarlac City bilang pansamantawiran ng mga residente at motorista. Ayon sa Department of Public Works and Highways, natapos na at nabuksan ng tulay 3 linggo matapos gumuho ang Agana Bridge noong August 29 kasunod ng malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Nagpatupad naman ng 10-ton maximum load limit at 20 km/h na speed limit sa temporary bridge. Hindi naman pinapayagan dumaan sa temporary bridge ang mga bus, malalaking truck, fuel truck, at concrete mixer. Ang Bailey Bridge o yung yun yung tawag doon sa structure, Tony Atrique, yung prefabricated metal ito ang nagsisilbing pansamantalang tawiran habang inaayos pa yung nasirang Agana Bridge. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon.
0: At maraming salamat sa paglilinaw na nadaraanan na.
1: Hindi sira.
0: Kala ko naman yung bungad nung lead-in, nasirang Agana Bridge, nasira muli. Hindi naman pala.
2: Hindi naman.
1: Assumptionista college ka, partner, ha?
0: Ay, haba ng hair. Ganun. At saka ang tawag doon, Bailey Bridge. Kaano-ano ba niya yung lead singer? Kaano-ano niya yung lead singer, Bert, ng Earth,
2: si
0: Wind and Fire?
2: Hindi niya kaano-ano yun.
0: Si Philip Bailey.
1: Wala.
0: Gaya ka, hindi bali. Taas yung matinis yung boses yun. Parang falsetto yun eh. Maraming salamat. Thank you so much, Radyo Patrol, Bert Dizon.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ay, tama-tama at meron po tayong kinumbidang guest para nga pag-usapan yung naging ruling kanina, no? Sa Senate Impeachment Court. At siya po ay magbibigay din siyempre, no? Ng mga posibleng mga insights at baka meron siyang alam ng mga background na kung ano mga nangyanyari. Walang iba kung hindi yung isa sa mga alas. Nang 4 alas.
1: Ah, pinaka-alas ka, Dor.
0: Hindi, baka sabihin niya hindi siya yun.
1: Teka, sila.
0: Maapat sila.
1: Sabay-sabay na nga alas
0: kayo. Posibleng he is not the most alas ka, Dor.
1: Marami sila. Sabay-sabay.
0: Si Sec Ronald Javas po, makakapiling po natin maya-maya at saka mamaya din si Caloy Conde. Patungkol naman dun sa banta ni U.S.
1: Donald
0: President Trump. At yung kanyang panawagan na lahat daw ng mga bansa na kasapi ng ICC, International Criminal Court. Magbaklasa
1: ano
0: na.
1: Oo.
0: Aba, talaga lang.
1: Anong tamang term doon? Hindi tumiwakal.
0: Tumiwalag.
1: Tumiwalag. Tumiwakal.
0: Tumiwakal, iba yan. Pati, wag yun, partner.
1: Mali nga iniisip yung term. Tumiwalag.
0: There's
1: yon,
0: a sensitive
1: no?
0: word.
1: Tumiwalag.
0: Anyway, so kami po ni partner Rick ay magbabalik lamang sa pagpapatuloy po ng issue.
3: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Na-addict po ako sa hospital. Hindi na po ako makakain kasi sobrang pangihina din po.
5: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta ka agad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
3: Sa mga lumalaban ng batas.
1: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero tempted ka na ba sa new civil code?
3: Batas ang inyong magiging lakas.
6: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA-6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
3: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
7: Attorney, mayroon akong nabili na dosay.
6: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate kasi yun po yung mahalagang pambabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari nung binibenta niya.
3: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney! Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Tayimik, oh.
1: Wala ka na lang.
3: Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted. Issue spotted.
0: Sabi ng Tahan eh. Tahan o.
1: Pinagalitan mo kasi.
0: Tahan o.
1: Tandaan ka kasi.
0: Ito malamang, ito mga kausap natin. Imbis na patahanin niya.
1: Oo.
0: Lalo pang gagatong. Ayaw natin magpaiyak. Pero ito malamang, pag nakausap natin, maraming iiyak.
1: Oh,
0: dahil hindi nga natin masabi at napakatalim ng mga analysis na ating magiging guest eh. Mga kapiling po natin by Zim
3: Papaya!
0: Walang iba ako hindi isa sa mga 4 alas, sabi nga ni partner, isa sa mga
1: alas ka door.
0: Ang ating pong political key bit, sir, si Sec Ronald Yao. Sec Ronald, magandang hapon. Tony Enrique.
8: Magandang hapon, Tony Enrique. Grabe naman yung intro mo. Hindi naman ako ganoon. Black propaganda naman yan.
1: Mali pala.
0: The comments of Kakanturing will be stricken from the record.
8: Ako pinakamabait sa 4 alas.
0: I have no doubt. Hindi ka naman ata traffic ngayon, Zach Ronald.
8: Medyo, hindi umaandar.
0: Hindi
8: umaandar ang traffic. Ayan,
0: QC ka ba?
8: Sa QC. Edsa. Papuntang Makati.
0: Oh my.
8: It's Rockwell.
1: Kasi rush hour. Marami
8: ka. Yes. Kayo naman kasi biglaan kayo mag-imbite.
1: Ay, ganun talaga pag mahal po namin.
0: Ganun kami. Puro quickie lang ang gusto namin dito sa...
1: Mabilisan.
0: Anyway, sir. Dahil nga po sa nilinaw naman ni Presiding Officer Chief Escudero, no, na dito lang naman sa impeachment trial na ito ipatutupad yung pinagbagong denominator. O yung base number na boboto, no, for the impeachment verdict. May nakikinita ka na bang, well, at least, no, possibility that ma-achieve nga yung, what is 2/3 of 20? Yun nga, 14. 2/3 of 20 or 14 to convict the vice president. What is your read on this?
8: Well, kung last year, a year ago, ay yung probability na ma-impeach mako-convict si Vice President Sara ay mababa. Ngayon naman ay yung probability na mako-convict si Vice President Sara ay lumalaki. Pero sabi nga ni Senator Erwin Tulfo sa kanyang press conference, hindi pa naman namin talaga binabaan yung denominator. Sinabi lang namin yung requirement o yung mga senador na posibleng hindi makasama sa bilang.
0: Yeah.
8: For all intents and purposes, pinabaan na nila.
0: Kaya nga.
8: Although, ayaw lang nila maging justiciable para hindi muna magsampan ng kaso sa Supreme Court. Dahil nga sinasabi nila, hindi pa naman final 'yan dahil kung yung apat na nawawala ay biglang
0: susulpot.
8: Papayagan ng korte na yung dalawang nakakulong ay dumalo at yung fugitive ay biglang magpakita at yung medical situation sa labas ng bansa ay biglang bumalik.
0: Yeah.
8: Eh pwedeng hindi gumalaw yung baso. No, pero alam naman natin, wala naman tayo sa kuweba. Alam naman natin na practically the decision was practically to lower the denominator.
0: Oo. Ngayon, siyempre, ang pag-alma ng depensa sa pangyayaring ito ay inahambing nila dun sa, kung kunwari nasa sports ka, kalagitnaan ng laro ay binago mo ang mga rules, di ba, nung laro. Masasabi mo ba na tama yung comparison that it is a game where the rules should not be changed in the middle of play?
8: The rule was not changed. The two-thirds remain. Ang nabago ay yung denominator.
0: Okay.
8: No? Hindi naman talaga nabago yung two-thirds rule. Ang nabago lang ay ano ba yung denominator? Ano ba yung ibig sabihin ng two-thirds? Parang yun ang, yun ang ibig sabihin nila. Dahil interpretation yung nabago eh.
0: Sige.
8: Interpretation. Not entirely the law.
0: Yeah.
8: The rule. No? Okay. At sabi nga mismo ni Cheese, yung susunod na impeachment court, pwedeng iba yung rule nila.
0: Sa basketball, di ba, dapat lima kontra lima, di ba? Five against five ang laro eh. Pero kuminsan, nagkakaroon ng mga laro na nagfa-foul out yung mga player habang sa natira na lang, apat yung naglalaro versus five. Di ba may mga nangyayaring ganon?
8: Meron pang tatlo eh.
0: Anong year yun?
8: pag na-injure ka, limawa, sa University Belt, pag lumaro kami ng basketball, no blood, no foul. So, marami yung na-injure.
0: Oh, kaya nga. So, ibig sabihin nun, maaring meron bilang na nakasaad sa rules, so dapat lima yung nasa koponan mo, pero hindi lahat nakakalaro, so pwedeng bumaba sa lima, parang ganun din sa impeachment court.
8: Yes, hindi absolute. Hindi absolute yung lima.
0: Kaya
8: nga.
0: Yung
8: sinasabi, hindi absolute. Hindi mo binago yung rule, no? Nangyari lang na nabawasan dahil nga ay may mga extenuating circumstances.
0: Na-appreciate mo ba 'yon, partner Ricky, yung sports analogy namin ni Sec Ronald?
1: Nanahimik na nga ako eh, wala akong nag-gets. Hanggang doon lang ako sa 5 versus 5. Tapos nung nabawasan, nag-cheerleader na lang ako eh. Go!
8: si Rika, sporty rin yan eh.
1: Oh, pero hindi ako sa bola eh.
0: Ano siya, underwater? Underwater ito, hindi ito.
1: Sa sisid ako magaling.
0: Yan na!
8: Hindi, si Rika, hindi bola, binobola siya.
1: Ay, nako! Huwag na nga po tayo siya.
0: Wag sakta ng puso ni Rika.
8: May hugot eh. May hugot.
1: Balikan na lang po natin yung mas madaling pag-usapan. Dito na lang ulit tayo sa impeachment.
0: Sige.
1: Meron po tayong nakitang clear na bumoto kanina. 13 na nagsabi ng yes, isang dapat nagsabi ng nay. At yung mga hindi nga po abstain ang tawag dun eh. No?
0: Hindi lumahok eh.
1: Hindi talaga sila lumahok. Hindi talaga sila lumahok.
8: Correct. Hindi yung boto for yes or no. Mm-hmm. It is a boycott.
0: Mm-hmm. Hindi siya abstain. Boycott siya.
8: Hindi siya abstain. So boycott siya. So hindi siya bibilang.
1: Ito ba ay isang preview, Sec, ng nakikita ninyo sa maaring maging boto nitong anim na ito?
8: Yes and no. Indicative siya sa posibleng maging boto sa dulo, no, sa climax nitong impeachment trial na ito. Pero 2 months pa eh. Within 2 months, pwede rin magbago yung anim na yan na nag-boycott.
0: Really?
8: Dahil baka lang, hindi ko naman sinasabi yung mangyayari, no? Baka 4 din sa 6 makasuhan din.
0: Oh, what? Teka lang.
1: Parang ang dami na... Ay, hindi, tama. Ay.
0: Sabi ko nga kasi kanina, no? Kung sakaling, medyo madilim lang, pero baka may bolang kristal na hawak si Sec Ronald. Madilim yung kotse. Baka yung sa bolang kristal ni Sec Ronald, ano yung mga nakikita mong posibleng ma-develop na kaso dun sa mga natitira pang miyembro ng minorya?
1: Na may pinagdadaanan nga daw. Oo.
8: Well, sinampahan na ng kaso yung dalawang bilyar.
0: Yung prime water.
8: Case. At meron pa silang bago diyan, meron pa silang corporate cases, no? Market manipulation, insider trading. Mm-hmm. At posible na makasuhan din sila dun sa flood control. Dahil lang sinasabi kasi under the watch ni former DPWH Secretary Mark Pilyar, marami rin mga flood control projects ang napunta doon sa kanilang kaharian, sa kanilang teritoryo sa Las Piñas. Kaya who knows, no? Sa ngayon, graft case, corporate cases, baka in the near future, magkaroon din sila ng plunder cases.
1: Mm-hmm.
8: Yung dalawang Cayetano ay ganun din.
0: Yeah.
8: No? Kung matama yung sinasabi ni Senator Ping Lacson, ay this, yung parating ng mga kaso are clearly plunder cases.
0: Senadora Loren, meron pa yung sa solar park sa bayan.
1: Sa labas na siya. Hindi na siya
8: kasama. Pero kasama na siya doon sa hindi binibilang.
1: For now.
8: Dahil wala pa nakikitang pa eh, medical certificate.
1: Mm-hmm.
8: Unless kayo may nakitang medical certificate. Extend ng extended.
1: Eh, what about yung boto nung dalawang magkapatid na Villar? Yung isa bumoto, yung isa nag-abstain. Indicative po ba ito of something? O parang very safe
0: business. Yung isa nag-boycott.
8: Yes. Ang tingin ko hindi nahati yung boto nila. Mm-hmm. Ang tingin ko nag-decision silang maghati. Tingin ko lang naman yun. No?
0: Yeah,
8: iba kasi yung nahati yung boto, halimbawa yung dalawang estrada, no? Iba yung nagdesisyon na maghati ng boto.
0: Yeah.
8: Pwede kasi yung business model yun eh.
1: Yun nga.
8: No?
0: Tumaya ka sa magkabilang
1: best
0: panig.
1: Best of both worlds.
8: Yes. Model, hindi ko sila sabing ganun nga.
0: Pero pwedeng ganun.
8: Posibleng ganun.
0: Correct.
8: Posibleng ganun. Dahil may isip mo ba yung dalawang Cayetano na yung si Pia kasama sa majority dati, tapos yung kanyang kapatid ay head ng minority.
0: Yeah.
8: So it was a business decision.
0: Tama. Kapag ganyan na no, so maaga pa lang at least no, nilinaw na ng impeachment court kung ano ang dapat na maging basihan ng kanilang pagboto, no, for either conviction or acquittal. Mas magkaka-pressure ba at least no para sa minorya na sabihin nila sa mga kasamahan nila, "Uy, mag-attend naman kayo," or pilitin pa ba nung dalawa, like for example si Senator Jinggoy at saka si Senator Marcoleta, na iapila sa korte na payagan pa silang lumahok?
8: Well, yung si Marcoleta, siya nagsabi na siya, hindi niya nare-recognize yung korte. So hindi na dadalo yun.
0: Okay.
8: Yung si Jinggoy na naka-hospital arrest, baka lumambot yun.
0: Mm-hmm. No? Meaning?
8: Baka lumambot yun. Ibig sabihin, baka ilaban pa rin niya na makadalo.
0: Okay.
8: Pero syempre, wala namang free lunch eh.
0: Sure.
8: Anong kapalit?
0: Yun na naman.
8: Anong kapalit? Anong kanya magiging boto at anong kapalit? Although, walang aamin yan ha.
0: Syempre.
8: Walang aamin. No? Tayo lang ang naguhuntahan dito. No?
0: Of course.
8: Usapang pa lang to. Usapang lasting.
0: Di pa.
1: Wednesday pa lang po.
0: Hindi pa na.
1: Maaga pa.
0: Pang
1: Friday pa yan.
0: We are not yet able to do that.
1: Pang 8 o'clock na lang yan.
0: Yes. Anyway, so mahaba pa naman din ang tatahakin ng trial because hindi pa nakapagpresenta ang defense.
8: Pero konti lang naman, konti lang naman ang malamang ang testigo ng defense. Eh.
0: Konti lang ba?
8: Hindi katulad ng prosecution na marami talaga dahil kailangan nilang patunayan na hindi fit yung vice president para maging vice president. Kailangan nilang patunayan na meron siyang breach of public trust na ginawa. So mas marami yung kanilang kukunin na testigo. Although nagbabawas na rin sila.
0: Sure.
8: Baka nga yung isang article of impeachment mawala na eh.
0: Yung bribery. So if ever natapusin na ng prosecution yung pagpresenta nila on Article 2 at doon na nga magwakas, we can proceed with the presentation ng defense.
8: Yes, at hindi yung kasing haba nung before.
0: Right. Mm-hmm. So ang taya mo ba, Sec. Ronald, before November matatapos na itong trial?
8: Baka during sa November.
1: Mm-hmm.
0: Pasok sa November.
8: Yes, baka sa November. Baka hindi na umabot ng Pasko.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Pero sa tingin niyo po ba na tama lang din na i-drop yung isang article of impeachment na bribery if ang alam naman natin dahil isa lang naman ang kailangan na ma-find siya ng conviction, 'di ba? Magre-result sa kanyang impeachment parang the more chances of winning kapag the more entry ka.
0: The more articles.
8: Correct. Dahil lalo na kung pinag-uusapan na yung climax, yung pinakamahalagang bahagi ng impeachment, yung unexplained wealth. Baka anticlimactic na yung kwan,
0: yung bribery.
8: At saka tatagal lang at mawawala lang yung attention ng mga tao. Napakahalaga rito yung court of public opinion. Yung kasi,
0: really?
8: Yung magiging basihan ng mga senator judges, not really the evidence. Alam na nila kung ano yung evidence. Eh.
0: Sure, sure, sure.
8: Diba? Ang panila dito, paano ba sila hahatulan ng court of public opinion? At yung unsaid, yung quid pro quo, yung carrot and stick, yes. Yung walang aamin.
0: Yeah, yeah.
8: So, yan yung dalawa na dominant dito.
0: Oh, at saka the stick is hawak ngayon ng ombudsman saka ng DOJ.
1: Saka sino yung mga papaluin nila?
0: Pag nagkasunod-sunod yung mga kaso, natural, hihingi ka na ng carrot.
1: May pinagdadaanan na nga sila, baka umiyak na naman.
0: Wala naman siguro. Buti na nga ito si Sec. Ronald, wala naman hindi nagpapaiyak ito eh, dahil nagmamahal siya lagi. May haplos ng pagmamahal.
1: Tama.
0: Grabe. Saan galing yun?
1: Ewan ko nga sa'yo eh. Hindi na tayo sa naglalasingan lang daw tayo dapat.
0: Alcohol din na tayo, no, di ba? Because we're talking alcohol. Imbibing the alcohol. Sec. Ronald, maraming salamat muli sa oras at ingat sa biyahe.
1: Ingat, Sec. Salamat.
0: Ay, nawala.
1: Nawala ang connection natin kay
0: Dumaan sa tunnel siguro.
1: Baka.
0: Malapit na sa tunnel. Thank you so much,
1: Sec.
0: Ronald Yamasbo. Atin naging panahuin. Sa oras po natin na Zigzag 3, kailangan lang po namin ni Partner Rica na magbigay daan po muli sa ilang mahahalagang mensahe. At sa ating pong pagbabalik, makakausap po natin si Caloy Conde. Patungkol nga po dun sa bantana naman ng
1: US President Donald Trump.
0: I want all the countries in the ICC to pull out.
1: Mr. President, what sanctions are you going to impose?
0: I'll make sure that they never get inside the U.S., that they never go to Disneyland.
1: Kawawa naman siya. Yes.
0: Pabalik po kami ha. Dito pa rin sa issues.
1: Spot it!
3: Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fun, solid kaban.
3: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Issue Spotted sa DZMM.

0: What
1: Why not?
0: So far, because I have no friends.
1: Aye, that's
0: but
1: very
0: you.
1: Very, very,
0: very, very few friends.
1: No, I know you have many, many friends. I know that, Margaret. But they're aquatic friends. They're jellyfish, dolphins, octopuses. What is the plural of the octopuses?
0: Tatanong niya ako dito, octopuses or octopus?
1: Octopichi, para amici.
0: Ano ba? Nililito tayo niyang mga yan. Baka nga octopichi.
1: Octopi.
0: Octopuchi.
1: Octopi.
0: Octopi.
1: Alright. Sige, so nasa ating zim-zim-zim. Papaya! Ang ating pong susunod na guest. Siya po ay Executive Director ng Truth Commission. At siya po ay isang kilala po ding human rights advocate si Caloy Conde. Caloy, kamusta Tony Enrica?
2: Hi, Tony Enrica. Magandang hapon. Kumusta kayo?
0: Hi, sir. Doing fine. Salamat po for joining us.
1: Anyway, so habang umiinit ang usapin ng trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, tinatanong ko nga din kay Attorney Chrissy Conti, Christina Conti, yung ba mga banta ni Donald Trump na mag-sanction sa ICC at ngayon panawagan niya sa mga miyembro na kumalas dito, madiskaril pa kaya yung trial ni dating Pangulong Duterte?
2: Well, probably not directly and in the immediate term, Tony, you know, kasi medyo mahaba-habang usapin yan. Pero siyempre, yung tingin namin dito sa Truth Commission na epekto nitong ginagawa nilang yung relentless at sustained attack nila again ni Trump at saka mga allies niya against ICC, it's designed to undermine talaga yung mandate ng ICC and to eventually try to not just discredit it, but try to destroy it. At yun lang talagang pinananawagan niya. Kaya kami nababahala tungkol dito. Because itong trial ni Pangulong Duterte sa ICC, this is the most significant justice milestone the Philippines has ever had in a long, long while. Pag tumiklop ang ICC dito, yari na naman ng hustisya ng mga biktima ng drug war. At siyempre, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa mga bansang kung saan nandun ang ICC.
1: At nangyayari ito, sa gitna pa naman ng mga usapin na baka maaaring sumali muli ang Pilipinas sa Rome Statute. Di ba, Caloy?
2: Yun nga. Oo nga eh. Ang irony dito kasi, Tony, yun ang pinanawagan talaga ng mga human rights advocates, pati na rin kami sa Truth Commission, na bumalik sa ICC at sa Rome Statute ang Pilipinas. Isa ito sa mga panawagan namin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasi nga, ang feeling ngayon ng maraming mga nasa human rights movement taknang panahon na para talagang ibalik sa wasto, ibalik sa tuwid na daan, kumbaga, yung usapin ng karapatang pantao.
1: And this latest warning or threat ni Trump, parang magiging pag-discourage nga po sa administrasyon Marcos Jr. dahil marami tayong mga siyempre at maaaring masakripisyo kung hindi tayo tumalima sa gusto ni Trump na kumalas sa ICC or hindi tayo bumalik sa ICC.
2: Well, sa isang banda, kasi siyempre yung relasyon natin sa US at siyempre nakikita naman natin na may mga bansa talaga na talagang tumatalima sa gusto ni Trump. Yeah. Pero confident naman tayo na ang gobyerno ng Pilipinas ay malakas pa rin naman yung paninindigan na gawin yung tama. Ang ano dito is tingin namin wala namang walang dapat isakripisyo ang Pilipinas para lang panindigan yung kanyang posisyon tungkol sa ICC.
0: Malapit na po ang midterm elections sa US at hindi pa natin alam kung ano yung mga stand ng iba-ibang mga miyembro ng Congress ni Trump who might have an effect dito sa syempre sa kanya din dahil pag nabaliktad kung maging Democratic man yung manalo dyan, di mahirapan ang kanyang backing. Ilang taon lang din naman po ang itatagal na lang ni Trump bilang presidente.
1: Pwede pa daw siyang tumakbo, partner. Gusto niya tumakbo for a third term.
0: Tumakbo ka for the longest time.
3: I'm going to run for a third term.
0: Pero yun nga kasi tinitingnan ko rin po dito yung maaring maging effect nitong kanyang pronouncement doon sa Congress niya. Nagmamatter din po ba yun sa tingin niya, sir?
2: Well, right now kasi kung titingnan niyo yung balita sa US, talagang tumitindi na yung anti-Trump na movement within the US Congress. Lumalakas yung mga Democratic Socialists, lumalakas yung faction ng Democratic Party na talagang kinukontra si Trump at mas importante, lumalakas din yung mga kapwa niya Republican na binabangga yung mga sinasabi at mga palisiya niya. So, kung merong mga tao dito, may sektor ng or section ng US electorate na

0: todo pa rin yung suporta kay Trump. Tingin naman na tingin ko naman lumalakas yung mga anti-Trump na mga forces. At pero sa usapin ng ICC kasi siyempre iisa lang na hindi nga member ng ICC ang US.
1: Yeah, hindi
0: so walang bearing kumbaga kahit yeah. na anong mangyari din sa kanila, walang bearing itong mangyari sa politika nila sa ICC. Ang problema lang yung mga bansang may ano kumbaga may vested interest na maayos yung relasyon nila sa US
1: yeah.
0: at ginagamit ni Trump ito na leverage. So, yun ang nakababahala kasi may mga bansa naman talaga. Isa na dito ang Pilipinas pero sa sinasabi ko nga confident naman tayo na Mr. Marcos will do the right thing.
1: Medyo na surprise lang ako na gano'n ang tingin ni Caloy. Parang medyo may tiwala ka pa na this administration will exercise its sovereign will at hindi ito magpapapressure at hindi magpapapressure sa Amerika. Oh.
0: Well, you know, wishful thinking obviously, a lot of Tony on my part.
1: Okay.
0: Kasi, I mean, sino pa naman ang pananawagan natin? Sino pa naman ang hihikayatin natin na gawin yung tama? Kundi ang namumuno. At let's give credit din naman kahit paano where credit is you may mga ginawang hakbang naman itong administration na to para kahit paano at least mapag-usapan yung mga issue ng karapatang pantao. Andyan yung hindi man tayo naniniwala ng lubos kung talaga bang seryoso sila sa anti-corruption drive nila pero may nangyayari at mukhang talagang matindi yung intensyon ni Pangulong Marcos na alam mo yon yung gibain yung Duterte apparatus and to us na ito ay hinaharap natin ngayon itong halimbawa sa Truth Commission nga itong ang what we're grappling with right now are the impact the effect of the impunity of the Duterte years during the so-called drug war and if Mr. Marcos can do something about that then the better kasi nga ang pinanindigan natin dito ay yung kapakanan ng napakaraming mga Pilipino na naghirap sa drug war.
1: Kamusta na ba ang mga aktibidad nyo, Caloy, dyan sa Truth Commission? Ano na ba ang mga naggawa nyo na so far?
0: Well, bagay na tanong yan, Tony. No? So far, tuloy-tuloy naman yung tinatawag naming public truth-telling sessions. Ito yung mga hearing kung saan nagsasalita yung mga biktima ng drug war. Ngayong Biyernes, magkakaroon kami ng pangatlo. Ito yung si Nanay Clarita Alia, siya yung nanay sa Davao City kung saan apat sa mga anak niya, apat ha, teenager to mga to, ay pinatay ng Davao Death Squad. At itong nangyari sa kanya nung mula 2001 hanggang 2007, siyempre as a journalist dati, sinundan ko to, importante ito kasi yung nangyari sa Davao at that time, yun yung ginawang template ni Duterte para pairali yung drug war across the Philippines.
1: Yeah.
0: Ito yung kumbaga template niya. So, so maririnig nyo, papanood nyo si Nanay Clarita ngayong Biyernes, 9:30 a.m. Ila-livestream namin to.
1: Okay.
0: At syempre, tuloy-tuloy na yan. Meron kami mga products na pinapalabas, mga video, podcast episodes, mga forums on ano yung mga issues na related sa Truth Commission at sa drug war. So tuloy-tuloy na yan. In the next weeks, meron pang mga sasalang na mga tinatawag namin dito mga truth tellers, yung mga biktima ng drug war na magsasalita at maglalahad kung ano ang naging epekto sa kanila at sa mga mahal nila sa buhay doon sa drug war. Alam na naman natin yung kwento Tony Rica no nung nangyari nung kasagsagan ng drug war kaya lang syempre iba pa rin yung
1: individual stories
0: sa bayan ng Pilipino na individual stories
1: yes.
0: kung paano talaga ang impact sa kanila at maramdaman ng mamamayang Pilipino na dapat na talaga magkaroon ng accountability sa drug war.
1: I need to ask partner no, si Caloy kung gaano ka significant yung mga ilalabas na mga individual stories nga no ng mga nakaranas ng drug war ni Pangulong Duterte. Kung gaano kahalaga ang mga pagsasalaysay nito sa darating na eleksyon sa 2028, no? Kung sakali mang hindi ma-convict si Vice President Sara Duterte at tumuloy nga siyang tumakbo as President, ano ang magiging epekto nito, mga storytelling nito, truth-telling nito, sa kampanya niya sa 2028? Do you think magkakaroon ba ng epekto ito, makahina ito sa kanyang kampanya, or babaliwalain ito nung mga sumusuporta sa kanya na sa ngayon ayon sa mga survey ay nasa mayorya pa rin?
0: Well, magandang tanong yan, Tony. No? Siyempre, ang hope namin ay magkaroon ng epekto. Although, I would just like to emphasize na ginagawa ng Truth Commission itong ginagawa nila, ginagawa namin na paglalahat ng kwento ng mga biktima ng drug war, para ang purpose namin dito ay healing ng trauma ng mga biktima ng drug war. At alam mo yun, magkaroon ng closure at para hindi na maulit itong ganito. Ngayon, kung epekto nito ay mabawasan yung mga boboto kay Sara, then well and good, wala tayong magagawa doon. Ano? Pero hindi naman yun yung aming primary objective. Ang ano namin dito, kasi Tony, kung titingnan mo, sa libu-libong mga napatay sa drug war, ilan pa lang naman yung mga dokumentado dyan eh.
1: Yeah.
0: Tapos nagkakalimutan na. At dahil nga sa trolling, sa propaganda, sa fake news ng mga Duterte camp against yung mga biktima na to, pinagtatawanan yung mga nanay, dismiss yung mga kwento nila. Yes. At yun ang gusto natin basagin. Yung narrative na ginamit ni Duterte dati na itong mga taong ito, mga suspected criminals, mga drug addicts, ay they're worthy of being killed, yun ang gusto natin basagin. At magagawa lang natin yan, siyempre, kung may lalahad natin sa sambayan ng Pilipino kung ano talaga nangyari at kung anong impact. At siyempre, kalaunan, hopefully, yung magkaroon nga ng actual accountability through our justice system. At saka, so, yung kami umaasa.
1: Hindi dahil sa 2028 elections. Pero ito, panguling tanong ko lang, Kaloy, dahil mamaya-maya lilisan ako at maiiwan muna si Partner Rica. Importante rin ba na marinig ng PNP, no? Na kung ano ang mga istorya nitong mga lalahok sa truth-telling. Dahil sila naman ang naging kasangkapan nung nakaraang administrasyon sa mga EJK, no? At kung gusto mong basagin nga itong cycle na ito, dapat sila mismo ang makinig at maantig ang damdamin para hindi na sila ulit mautusan na gumawa ng mga kaparehong mga aksyon.
0: Yeah, I'm glad you raised that, Tony, kasi that's exactly isa sa mga gusto namin mangyari. Na, kumbaga, maabot namin yung consciousness ng mga nasa law enforcement.
1: Yes.
0: Para maantig sila. Uh-huh. And in fact, ang isang hope namin is that dahil sa mga kwentong ito ng mga nanay ng mga biktima, mabahala sila enough na sila mismo ay magte-testify sa komisyon. Sa kung ano yung ginawa nila at yung pinagdadaanan nila. At mabanggit ko lang na isa yan sa mga mangyayari in the coming weeks na kaming mga kinakausap na dating mga miyembro ng kapulisan.
1: Really?
0: Na willing na magsalita. Oo, willing na magsalita kung ano yung naging papel nila dun sa gera contra droga at ano yung mga kabuktutan na in-order sa kanila.
1: Hindi ba sila
0: mangyayari yan.
1: Hindi ba sila makakasuhan nun, Kaloy, pag nagsalita sila at umamin sila?
0: Well, That's one thing. So you have to give these police officers a lot of credit. And keep in mind, Tony Rica, no, hindi lang naman ito first time na may maglalabas ng mga ganito ng mga member ng kapulisan. In fact, against Kay Duterte, si Edgar Matobato, yung self-confessed death squad member, at saka si Arturo Lascanias, ang dating police na tao nila Duterte dati, eh, naglumabas na rin. So we're hoping na meron bang lumabas. At syempre, sinasang-alang-alang din naman nila yung kanilang problema, magiging problema nila in terms of sa mga kaso, mga ganyan. Pero masyado ng mahabang panahon, Tony Chacarica, yung mahigit 10 taon na inano nila ito, kinimkim nila itong mga ito. At meron talaga ilan, hindi marami, may ilan talaga na gusto magsalita.
2: Mm-hmm. May sinasabi po si Attorney Cristina Conti, no, na may mga inihahabol pa na mga ebidensya doon nga po sa ICC case laban kay dating Pangulong Duterte. Ito po ba mga ilalabas ninyong mga kwento ay kasama din po doon sa mga ihahabol na ebidensya ngayon?
0: Well, officially hindi. Mm-hmm. Kasi labas naman kami sa ICC. Wala kaming legal or any
2: you're not in communication even with them, sir?
0: Wala kaming kumbaga ugnayan sa ICC at walang kinalaman yung ginagawa namin sa ginagawa ng ICC.
2: Mm-hmm.
0: Pero ang hinihiling namin ay sinasabi namin ay kung may mga lalabas man dito sa mga pagbinig ng Truth Commission, ay siyempre maaaring gamitin ito ng ICC for their own good if they want to, at maaari rin itong gamitin ng mga ahensya ng gobyerno para panampan yung mga cases kung sakaling gusto na mag-imbestiga fine, maaari nito gamitin ng kapulisan, ng NBI, ng Department of Justice, para mag-pursue ng mga cases against certain law enforcers na nagkamali ng drug war. So, wala kaming, again, wala kaming official na engagement sa ICC tungkol dito. Although sinusuportahan nga namin yung kanilang ginagawa, which is why we issued a statement kanina na sabi nga ni Judge Raul Pangalangan, yung aming chairman, importanteng i-reject natin yung ginagawa ni Trump.
2: Siguro po, panghuling tanong ko po sa inyo, Sir Caloy, no? Gusto ko lang po kumustahin ang Truth Commission din po, dahil alam naman po natin yung nangyari sa Center for Media Freedom and Responsibility, ano, na sila'y nagsabi na magsasara sila, who is also doing their best na ilabas ang mga katotohanan, maglahad ng maayos na journalismo. Alam naman po natin yan. At kayo po ba ay may kinakaharap din po na mga problema sa inyong mga operasyon o hirap din po sa operasyon niyo, dahil lahat po tayo, legacy media, is actually having a lot of problems on that side po?
0: Yeah, medyo tinamaan ako nilang konti sinabi mo about CMFR, kasi dati ako member ng board niyang CMFR. At syempre malapit sa puso natin yan at nalulungkot tayo na wala na siya. No? Sa Truth Commission, may naharap tayong mga problema. Marami dito security, syempre, yung mga mga mag-testify. Kasi matinding issue pa rin yung security, lalo na sa mga komunidad kung saan galing itong mga nabiktima ng drug war at yung mahal nila sa buhay. So, yun ang palagi nating tinitingnan at ina-actionan. Maliban sa security, syempre, andun pa rin yung hirap sa pag-access or pag-penetrate dun sa mga sa publiko na tingin ng marami, medyo parang nauumay na sa usapin ng drug war. So, kasi nga, sa tingin nila, tapos na, actually, hindi pa nga rin tapos. Ituloy pa rin naman yung patayan in the name of the drug campaign, no? Pero siyempre, not as bad as during the Duterte time. Pero yun nga, yung kumbaga, yung narrative ngayon is that hindi na masyadong ganun ka-popular na usapin yung drug war. So, isang challenge sa amin yan. Kasi ang ano nga dito, ang ang objective nga namin dito ay dapat baguhin natin yung pananaw ng publiko tungkol sa mga yung maliliit sa lipunan, yung mga rural, yung mga urban poor, yung mga walang, yung hirap na madaling mabiktima ng sistema, kumbaga. Madaling mabiktima dahil sa kawalan. At sila naman talaga yung palaging nahahagip ng mga gayong palisiya. At yun, isang challenge yung kung paano sila maabot. Ano? Okay. At nagagala kami na maraming NGO, human rights advocates, civil society organizations na tumutulong sa Truth Commission para abutin itong mga komunidad na ito, itong mga Pilipino na ito. So, syempre kasama na doon yung media. Kasi alay naman natin ang media at napakaganda, napakalaki ng naging tulong ng media. Opo. Para talagang i-highlight itong nangyari ng drug war.
2: Opo. Tulungan po tayo dito sa paglalabas natin ng mga katotohanan. Maraming salamat sa patuloy po ninyong tatrabaho ng marangal, Sir Caloy. Maraming salamat po sa inyong panahon. Magandang gabi po.
0: Magandang gabi, Rika. Maraming salamat din.
2: Opo, salamat po. Umiskyerda na kasi ang aking partner na si Sir Tony dahil lilipat na siya sa kabilang lugar. Ayan, nakita pa si Jello. Na-expose pa siya. Kuha muna tayo sa report mula kay Steve Raz. Mga kaanak ng mga nawawalang sabungero hindi na nakikipagtulungan sa Department of Justice. Narito ang detalye hatid ni Steve. Go ahead, Steve.
3: Rika, hindi na makikipag-ugnayan sa Department of Justice o DOJ mga kaanak ng mga nawawalang sabungero sa kabila ng pagsikap ng ahensya na makamit ang ustisya para sa mga biktima. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, tatlong complainant ang unang nahihirap sa korte sa Santa Cruz, Laguna, pero isa na lamang ang natitira rito, ang kaanak ng nawawalang sabungero na si Ricardo Lasco. Hindi na rin nakikipag-ugnayan sa mga prosecutor ang mga kaanak ng ibang missing sabungeros na may mga kaso sa mga korte sa San Pablo, Laguna at Lipa, Batangas. May nakamimbinding reklamong obstruction of justice sa DOJ matapos maghain kamakailan ng reklamo ang ilang pamilya ng mga biktima laban sa abogado ng umuray utak sa Carmen na si Atong Ang at iba pa. Kaugnay ito ng aligasyon na may ilang pamilyang inalok o binigay ng pera para umatras sa kaso o hindi dumalo sa mga hearing. Sa kabila ng pagsisikap ng DOJ na makipag-ugnayan sa kanila, hindi rin isinasantabi ni Fadulyon ang posibilidad na may mga pamilyang nabayaran para umatras sa kaso.
4: Hanap tayo ng hustisya. Ano klaseng hustisya yung hinahanap natin? Yung hustisya na bibili, yung hustisya na babayaran, o yung hustisya totoo? Kapag tinitingnan mo yung mga tao na pumapayag na magpa-arreglo sila, akong tanong ko lang sa kanila, parang binibigyan lang natin ng presyo yung buhay ng mga mahal natin sa buhay na nangawala. Na parang sa ganitong halaga, okay na tayo. And for me, I think there is no price for the life of any individual. No amount can pay for that. The fact that hindi na sila responsive o hindi sila nakikipag-ugnayan will not affect the criminal aspect of the case.
3: Tiniyak ng DOJ na tuloy ang kaso laban kay Ang at patuloy na magsisikap ang mga prosecutor nito. Naiharap sa korte ang mga ebidensya sa kaso. Gayunman, nasa korte na anya ang pagpapasya kung mapapanagot o hindi si Ang batay sa mga ebidensyang iaharap sa pagdilitis. Si Ang, na itinuturong utak sa pagkawala ng mga sabongero, ay may warrant of arrest sa magkakahiwalay na kaso ng kidnapping at serious illegal detention, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nahagilap. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz, 626.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30.
2: Siyempre, hindi ko po yun naputol mag-isa, mga kapamilya, 627 na. Kami po ay eskerda na at mag-goodbye and we'll say see you again tomorrow dahil ang TV Patrol susunod na. God bless, good night.
5: Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: sabihin niya ang pag-aaral niya, matupad niya yung pangarap niya.
1: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
2: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, apat sugatan sa umano'y pananakit ng mga opisyal ng barangay sa Tundo. Lalaking naglalakad sa Iloilo City, hinamol at hinampas ng bote sa ulo ng isang binatino. Rider at angkas na nampato ng bata sa Antipolo, pinaghahanap, lisensya, posibleng makansela habang buhay. Senate Impeachment Court inaprubahan ng apela na baguhin ang 16-vote conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Defense team ng bise, posibleng iakyat sa Korte Suprema ang desisyon. Sasakyan, tinangay ng baha matapos sumapaw ang creek sa Taytay. Padre Pio Shrine sa Batangas, opisyal nang idineklara bilang pandaigdigang dambana. Libo-libong deboto nakiisa. At bago ang bakbakan sa Singapore Open, Alex Ayala hinarap ang mga Pinoy fans.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa tensyon sa pagitan ng ilang kalalakihan at mga tauhan ng barangay sa Tundo. Apat ng sugatan, kabilang ang tatlong minor de edad dahil sa umano'y pananakit ng ilang tauhan ng barangay sa Tundo, Maynila. Nakunan pa ng CCTV camera ang isang tanod na tila nagpaputok ng warning shot. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
1: Nagkagulo sa isang birthday party sa Tondo, Maynila nang magkainitan ang isang grupo ng mga lalaki at mga tauhan ng barangay noong madaling araw ng September 16. Nasa pagtitipon ang barangay chairman pero hindi niya napigilan ang suntukan. Nagsimula ang gulo nang biglang damputin ng executive officer o XO ng barangay ang isang 21-anyos na lalaki habang nakatambay sa motorsiklo. Dahilan para hanapin at sunduin siya ng mga kaibigan. Hinala ng grupo. Dahilan ng paghuli ang pagsaway ng barangay sa kanila noong September 8 dahil sa umano'y pagtatambay at pag-iingay.
2: Pinagtataka lang po namin, pwede naman po talaga nila patawag sa barangay. Pero ang ginawa nila, dinala po nila sa Eskinita.
1: Agad na sumugod sa barangay hall ang grupo para magreklamo. Pero tinanggihan umano silang asikasuhin ng jury officer at ipinagpapabukas na lamang ang blatter. Habang naglalakad pa uwi, muli nilang nakasagupa ang mga tauhan ng barangay sa kabilang kanto. Dito na nadamay ang tatlong minor de edad na lalaki na nakikiusoso lamang umano sa mga nangyayari. Natigil ang gulo nang nagpulasan ang grupo dahil sa takot.
3: May nasampal pong minor de edad, may tinutukan po ng barel, tapos may tinutukan din po pala ng ano tawag doon, yung stick po na ano, yung ice pick po.
1: Sa pool sa CCTV, ang mabilis na pagpasok ng tanod sa Eskinita habang nakalagay sa likod ang kanang kamay na tila may hawak na baril. Bago malapitan na nakasunod na XO at kagawad, itinaas ng tanod ang kanang kamay nito kasabay ng narinig na putok. Ayon sa Manila Police District, iniimbestigahan na nila ang inihaing reklamo ng mga biktima laban sa tatlo. Samantala, tumangging humarap sa kamera ang opisyal ng barangay. Pero iginiit nilang walang nagpapatok ng baril mula sa kanilang tanod. Handa rin umano silang sagutin ang mga paratang sa korte. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Hinampas ng bote sa ulo ang isang 20-anyos na lalaki ng isang tambay sa barangay Sook sa Arevalo, Iloilo City nitong Lunes ng gabi. Sa kuha ng CCTV, nag-aabang ang suspect sa tabi ng isang motorsiklo nang lumabas ang biktima kasama ang isang babae at bata patungo sa kalsada. Agad kinuha ng suspect ang isang bote at hinabol ang target sabay pokpok ng bote sa ulo nito. Naglabasan din ang mga kasamahan ng suspect na tila nakahandang umatake. Pagbalik ng biktima, sinugod naman ito ng grupo ng mga kalalakihan. Dayo sa barangay ang biktima kung saan naninirahan ang kanyang kinakasama. Hindi pa malinaw ang motibo sa nangyaring gulo. Hindi pa rin umano umuwi ang mga minor de edad na suspect sa kanilang bahay. Naikipag-ugnay naman ang pulis sa barangay at pamilya ng mga sangkot na kabataan para maisailalim sila sa proseso ng intervention.
4: Posibleng patawan ng perpetual revocation o panghabang buhay na kanselasyon ng lisensya ang driver ng motorsiklo na isa sa umunay ng bato sa 8 taong gulang na bata sa Antipolo City. Pinaghanap pa ng PNP ang rider at kanyang angkas matapos magreklamo ang ina ng sugatang biktima. Nagpapatrol, Easy Lee.
5: Viral ang video ngayon ng isang lalaking rider at kanyang angkas na babae na tila nagre-record ng video sa isa pang motorista habang umaandar ang kanilang motorsiklo. Kasama sa viral post, ang isa pang video ng umiiyak na bata na duguan ang ulo.
6: Wala sa aming dugo, kuya! Bidyuan mo! Bidyuan mo! Bidyuan mo! Bidyuan mo! Binato ng bato na nakamotor! Dugo na dugo!
5: Batay sa opisyal na pahayag ng Antipolo City PNP, naimbestigahan na nila ang insidente matapos magreklamo ang ina ng 8 taong gulang na bata. Nangyari umano ang pamamato sa kahabaan ng ML Quezon Extension sa Barangay Dalig noong September 21. Natukoy na rin nila ang pagkakakilanlan ng rider at kanyang angkas pero hindi na sila inabutan ng mga pulis sa kanilang inuupahan. Patuloy ang paghahanap ng pulisya sa 2 individual. Pinagpapaliwanag na rin ng Land Transportation Office ang 2 sa hearing na itinakda sa susunod na Martes.
7: Yung violation na ginawa nila sa pambabato dun sa sasakyan ng bata, kaya natamaan yung bata, dun pa lang improper person to operate the vehicle kasi talagang sinadya nila na makasakit ng ibang tao. Sa reckless driving, 2, ang daming violation, helmet nila, dun sa motor mismo na mawalan side mirror, illegal modification.
5: Sinuspindi na rin ng ahensya ang lisensya ng rider at naka-alarma na rin ang kanyang motorsiklo. Posibleng mauwi ito sa panghabang buhay na kanselasyon ng lisensya sakaling mapatunayan ang kanilang mga paglabag. Easily, ABS-CBN News.
4: Tinapos na ng Senate Impeachment Court ang usapan tungkol sa kinakailangan bilang para hatulang guilty si Vice Presidente Duterte o yung tinatawag na voting threshold. Pero bago yan, nagkaroon muna ng mahabang debate sa Senado at botohan kung dapat nga ba nilang talakayin ang issue. At live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, ano ang naging pasya ng korte?
8: Tony, umabot na nga ng day 29 at 20 na araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero magmula nung magbotohan sa presiding officer nung unang araw ng paglilitis, hindi na sila nakatikim ng botohan sa kahit anong issue. Hanggang kanina, not once but twice. At ang ending, hindi makakaboto sa paghusga ang mga senador na wala sa paglilitis sa iba-ibang dahilan.
9: All those in favor of the appeal of Senator Judge Erwin Tulfo, say aye.
10: Aye.
9: Those against, say nay. Nay. The ayes have it.
8: Tony, sa 20 senator judges na present ngayong Miyerkules, 13 senador ang pabor na dapat ang mga senador lang na legally and factually capable o may kakayahan at legal na makakaboto ang mabibilang sa pag-convict o pag-acquit kay Vice President Sara Duterte. Isang miyembro ng minorya ang sumama sa mayorya, si Senador Mark Villar. Hindi kasama sa two-thirds yung mga wala dahil nakakulong o suspendido gaya ni na Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcos. Mga pinaghahanap ng otoridad pero hindi makita gaya ni Senador Bato de la Rosa. Pati ang mga may tinatawag na physical o medical incapacity at mga hindi mapupwersa ng Senado na dumalo tulad ni Senador Loren Legarda na extended ang medical leave.
9: The impeachment court shall determine on the basis of competent and sufficient evidence whether a member falls within any of the 5 circumstances mentioned in the new controlling ruling.
8: Tony, kung present at lahat ng senador, 16 pa rin ang conviction threshold. Pero paano kung kagaya ngayon na 20 ang present at ang two-thirds ay 13.33 o may butal?
9: As there is no fraction of a senator, 13.33, again by way of example only, must be rounded up to 14 votes, the next higher whole number, to ensure that the votes for conviction constitute at least two-thirds of the relevant membership.
8: Paliwanag pa ni Escudero, para lang sa paglilitis ng bise ang hatol na ito ng korte at hindi ito dapat gamitin sa mga susunod na impeachment trials. Tanggap ng depensa ang desisyon pero paalala nila, hindi porket sui generis o bukod tangi ang impeachment court ay hindi na makikialam ang Korte Suprema kung may pagmamalabis. Kaya naman may inanunsyo ang kampo ng bise.
11: Mula sa araw na ito, the respondents participation or any participation that the respondent will have in this trial ay may tahasang pag-iingat or with ad cautelam, and that she reserves every right to exhaust all legal remedies available sa ilalim ng ating batas. Let it be clear, that the respondent does not shrink from accountability, nor does she fear the outcome of this impeachment trial. She asked for nothing spectacular from this court, only the most essential and basic guarantees due to every individual: fairness and impartiality.
8: Tony, si Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero nag-iisang kumontra at nanindigan sa una niyang hatol na 16 ang voting threshold. Habang hindi sumali sa botohan, sina Senator Judges Alan Peter at Pia Cayetano, Bongo, Amy Marcos, Camille Villar at Robin Padilla. Pero bago pa nagpasya sa issue, nagbotohan muna kung dapat nga bang talakayin ang apelang baguhin ang voting threshold. 13-6 ang pumabor dito. Kaya ang mga kontra nagpasabing hindi na sila sasali sa botohan sa mismong apela.
10: If you look at the history of the impeachment court, we've always considered all members all. And it's only when they're removed, they're resigned, or they're dead before we lower that threshold.
12: It is our belief that only the Supreme Court can interpret the Constitution, except na po yung literal meaning, yung ordinary meaning na pinaliwanag ko na kanina.
13: Hindi naman po siguro bulag ang taong bayan. Nakikita naman po nila lahat ng nangyayari dito sa Senado.
14: Wala ring sinabi na kapag under detention ng isang senador, hindi na siya miyembro ng Senado.
15: Bakit ngayon tila nagbago ang ihip ng hangin? Hindi po dapat pareho ang ating pamantayan dahil ang mga provision naman ng konstitusyon ng ating pinag-uusapan? Bakit nag-iiba ang paraan ng ating pagbasa?
16: Hindi maiiwasan lumitaw ang impresyon na binabago ang panuntunan dahil maaring hindi na nito maibigay ang resultang ninanais.
8: Sa isinagawang oral arguments, inungkat ng depensa ang dating impeachment trial.
17: Bakit po pagdating kay former Chief Justice Corona, hindi binaba yung voting threshold? Pero pagdating dito sa impeachment laban sa Vice President Sara Duterte, kahit walang vacancy, pinag-uusapan yung pagbababa ng threshold.
8: Ang prosekusyon naman, kahit ano pang numero kumpiyansa sa kanilang kaso, isa lang anila ang dapat isipin ng mga senator judges, ang pananagutan.
18: Kanino haharap at mananagot ang impeached official kung absent o hindi available ang WES? Sa bakanteng upuan at mesang malamig?
8: Samantala, nagkasagutan naman ang magkapatid na Senators Judge Mark at Camille Villar at Senator Judge Erwin Tulfo.
19: Ang mga kaso po ng mga senador noon, either subversion, sedition, yun po ang mga kaso. Pero ang mga senador po ay hindi po nakakasuhan ng kriminal, plunder, at kung ano-ano pa.
20: Konting respeto naman. Kasi lahat naman po nang wala dito, hindi naman po sila napatunayan na may sala. Hindi po sila plunderer, hindi po sila magnanakaw, hindi po sila napatunayan na ganun.
19: May nasaktan po sa nabanggit ko tungkol sa ilan natin mga kasamahan. Ako ay humingi ng paumanhin. Ngunit, linawin ko lamang po, Ginoong Presiding Officer, Ginoong Pangulo, wala po akong sinabing convicted na plunderer ang ilang kasamahan natin. Ang sinabi ko po ay charged with.
21: I think it's important the words that we use in respect to our colleagues who are not guilty yet.
8: Tony, bukod dyan, napag-usapan din kanina sa paglilitis kung may papatupad ba ang hatol dito doon sa iba pang issue sa konstitusyon o sa ibang provision sa konstitusyon na may threshold din ang butuhan gaya ng martial law, gaya ng charter change at ang expulsion sa Senado. Pero ang sagot doon ng prosecution ay hindi mag-a-apply yun dahil mag-a-apply lang itong boto dito doon sa impeachment. Bukod dyan, bago rin napag-usapan ng threshold, Tony, nagdebate muna sila Diokno at Lead Defense Counsel Sheila Sisson. Tanggal kasi ni Diokno sa records ang pagtawag umano ni Sisson sa bise na accused dahil hindi naman criminal case ang impeachment. na may presumption of innocence ang bise at kailangan proof beyond reasonable doubt. Pero nilinaw ng depensa pati na rin ang presiding officer na respondent accused ang sinabi ni Sison. Gini-itray ni Sison na criminal in nature ang mga reklamo laban sa bise at hindi nawawala ang mga karapatan ng bise sa ilalim ng saling batas, pati ang obligasyon ng prosekusyon na patunayan ang mga bintang nito. Tony?
4: RG, balikan lang natin dahil sa meron na nagsasabi na si Senador Rodante Marcoleta ay tila wala ng intensyon na lumahok sa impeachment trial dahil hindi naman daw niya kinikilala na valido yung impeachment court. So malinaw ba na si Senador Marcoleta pwedeng alisin na sa bilang ng mga miyembro ng Senadong lalahok sa impeachment trial?
8: Alam mo, kung sino yung makakaboto, yan ay didesisyon nun pa sa mismong araw ng paghukom o sa verdict day or judgment day. Kasi sinabi rin naman kanina sa hatol ng presiding officer na base sa mga argumento at ebidensya ay didesisyon na nila kung sino ba yung talagang pasok at hindi pasok sa bilangan ng conviction or acquittal. So kung tutusin, ang nangyari kanina, sinabi lang nila kung sino yung mga pasok at hindi pasok, pero hindi pa talaga pinal kung sino ba talaga yung o kung ilan ba talaga yung pabobotohin at bibilangin. Kasi kung sabi nga kanina, kung halimbawa pumasok ang lahat ng DCIS sa araw ng paghukom, di malamang 24 ang, kung pumasok ang lahat ng 24 sa araw ng paghukom, malamang sa malamang DCIS pa rin ang conviction threshold. Ngayon, kung bungi, kagaya kanina, 20 lang sila, iyon ang merong computation at merong pag-uusapan kung bibilangin ba talaga yung mga wala at kung bakit.
4: At kanina, RG, dahil sa hindi lumahok yung ilang miyembro ng minorya no, sa botohan at maituturing daw itong boycott dun sa boto, no? Posible daw ba na maulit na mag-boycott mismo yung mga miyembro ng minorya sa araw na magbababa na ng hatol yung impeachment court?
8: Magandang tanong natin yan sa mga miyembro ng minorya. Actually, Senate minority yon. Basta, bagamat wala naman talaga minority at majority sa impeachment court. Pero in reality, no, mga miyembro ng Senate minority yung mga hindi na nag-participate. At maalala naman natin sa kahit sa ang korte din naman, talagang merong posisyon na did not participate sa kahit anong proceedings. Pero ipunto lang natin na kahit na sinabi nilang hindi na sila sumali sa botohan, nandun pa rin naman sila nung hapon na sesyon. Nandun nakita natin yung mga miyembro ng minorya, umupo pa rin naman sila. Narinig natin na baka nga sila mag-boycott dahil nga sinabi nila nung umaga na sila ay hindi na magpa-participate. Pero nung magsimula nga uli, nung matapos ang kanilang lunch break, nakita naman natin bumalik sila at umupo uli at talagang hindi na lang talaga sila nagsalita. Tony?
4: Alright. Maraming salamat, RG Cruz.
2: Kapamilya, sasagutin na rin ng PhilHealth ang gastos ng mga pasyenteng kakailanganing ma-admit sa ospital kahit pa hindi ito umabot sa isang araw. Paliwanag na ahensya, bahagi pa rin ito ng plano para tuluyang mabawasan ang gastusin ng mga Pilipinong ma-ospital. Nagpapatrol, Rafael Posano.
3: May mga pasyenteng na-admit sa ospital pero wala pang isang buong araw ang itinagal. Paliwanag ng PhilHealth, nangyayari ito kung ang isang pasyente ay kailangang ma-transfer sa ibang pasilidad o di kaya'y namatay. Sa mga ganitong pagkakataon, madalas binabayaran ng pasyente ang mga naibigay na serbisyo. Pero ngayon, maging ito, sagot na rin ng PhilHealth. Sa ilalim ng PhilHealth Circular, ang isang pasyente ay dapat naka-admit bilang inpatient at nakatanggap ng naaangkop na medical service. Kabilang sa mga ito ang diagnostic procedures, treatment monitoring o stabilization at iba pang serbisyo.
22: So for example, merong nag-stroke na patient. Siyempre, i-refer natin sa emergency room. And then the attending physician decided to admit the patient. And then, nagbigay sila ng medical services because the patient is undergoing stroke. Na-realize din nila na hindi kailangan ng patient ng further management. So itong patient na to, particularly, i-refer ngayon to a higher facility. So whatever ang resources na nag gamit for the patient or hospital A, yung unang hospital, babayaran to ng PhilHealth.
3: Pero paliwanag ng ahensya, hindi ito bagong benefit package na may sariling benefit rate. Iba rin ito sa PhilHealth Emergency Room Package. Ang coverage na ito ay bunga umano ng panawagan ng iba na mabigyan din ng PhilHealth coverage ang mga pasyenteng na-admit pero hindi nagtagal ng isang buong araw sa ospital. Noong Hunyo, nag-viral ang kwento tungkol sa isang PhilHealth member na hindi nasakop ng PhilHealth coverage dahil pumanaw ito wala pang isang araw mula nang ma-admit sa ospital. Mahalagang maintindihan na nagsisimula ang bilang ng oras kapag nabigyan na ng admission order ang pasyente. Ayon din sa tagapagsalita ng ahensya, may mga nakalatag na protocol ang paglilipat ng mga ospital para masiguro ang kaligtasan ng pasyente.
0: Ang mga ospital po kasi, hindi po yan magta-transfer ng unstable patient. Okay? Alam po nila yan. Okay? Kung malaki ang chance na ang pasyente ay mamamatay nga during transit, hindi po yan paalisin ng ospital.
3: Kung mailipat naman sa ibang ospital, sagot din ito ng PhilHealth. Ang coverage depende sa case rate o magiging diagnosis o procedure. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
2: Gretchen, ano ang latest sa showbiz?
1: Denise, mula sa big screen, muling mapapanood sa entablado ang About Us but Not About Us. Itong huling pagkakataong muling bibigyang buhay ang kwento ng mismong original cast. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
6: Usap-usapan, nag-iwalay daw kayo dahil sa akin.
23: Marami ang naantig sa kwento sa big screen ni na Eric at Lance na ginampanani ni Romnick Sarmenta at Elijah Canlas sa About Us but Not About Us ni June Robles Lana. Ngayong Oktubre, dadalhin ang audience sa mismong restaurant para live na ma-experience ang mas madamdaming pagharap ng original cast sa huling pagkakataon sa final run nila sa stage adaptation sa October 2 to 25.
24: It was just hard to say no to, you know. Syempre, napamahal na sa amin yung characters, napamahal na sa amin yung material, and knowing na may mga additional elements na madi-discover pa kami with the story and the characters, and also being able to work with other actors.
25: The magic of the theater, syempre, it's live, no? Ito talagang dire-diretso siya, non-stop, walang intermission, for an hour and 45 minutes. You'll be talagang parang almost like you're inside the restaurant with them, listening, no, like voyeurs.
23: Alternate ni Romnick at Elijah si Direk Tax at Kobe Brown, habang bibigyan buhay ni Epikizon at Andoy Ranay si Marcos.
26: I've not done theater for a while, for about 4 or 5 years. I don't remember the last play I joined, no? They called me to read for this, and first time I see my parts of my script, and I'm like, oh, okay, this is perfect. And I got it, so I manifested it, yeah.
23: Bukod sa puspusang paghahanda para sa dula, busy rin si Elijah sa bagong pelikula ng Regal Entertainment na One for the Road, kasama sina JM Ibarra, Gian Bernardino, at Emilio Daez.
24: We've been doing workshops the past couple of months, and we've been hanging out, okay yung chemistry.
23: Sabi ni Elijah, sisimulan na nila ang pag-shoot sa Barkada Movie ngayong Linggo. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
4: Sa pagbabalik ng TV Patrol, dalawang babae timbog sa pagbibenta ng mga peking ID. Kotse tinangay ng baha sa Taytay Rizal. At mga atleta at koponang Pinoy na umapante sa susunod na round sa Asian Games, alamin! Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
27: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
28: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
29: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
30: Tuloy lang sa activities on the go.
31: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
32: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
29: Let's go!
30: Make your move, baby.
32: Arthrosin, get going!
33: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
34: Kaya ba ganyan?
5: Sige lang, Direk, kayang-kaya.
7: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
5: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
7: ikaw ang liwanag sa liling.
5: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
10: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
14: Sa mga lumalaban ng patas.
15: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero scented ka na ba sa new civil code?
14: Patas ang inyong magiging lakas.
16: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA-6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office. Sa public trust.
14: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
17: Attorney, mayroon akong nabili na dosage.
16: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate kasi yun po yung mahalagang pambabatayan. Yung kausap niyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niyo.
14: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
27: TV Patrol sa DZMM at DZMM Tele Radio.

0: Kalabosyo ang dalawang babae dahil sa muna'y pagbebenta ng mga banking ID sa Maynila. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
1: Walang kamalay-malay ang dalawang babaeng ito. Na-asset na ng mga pulis ang kanilang katransaksyon sa bahagi ng Rizal Avenue sa Maynila. Nang kumagat sa pain, agad na inaresto ang dalawa. Ilang araw minanman na ng mga tauhan ng Special Operations Unit ng Manila Police District ang dalawa dahil sa pagbebenta umano ng mga pekeng identification card tulad ng lisensya at PWD ID.
2: According sa information na nakukuha natin, meron silang nakukuha dito na 500 per transaction. Nakakalungkot dito na ginagamit dito mga PWD ID na to para doon sa mga nagsasamantala na at mga kababayan.
1: Aminado ang dalawa sa illegal na gawain. Isang oras lang umano ang kailangang hintayin at makukuha na ang ipinagawang peking ID. Pero ayon sa dalawa, taga-benta lamang sila at iba pa ang gumagawa ng mga peking ID.
3: Hindi po namin sila kilala po, hindi po namin sila nakikita.
4: Oo. Pero taga saan po?
3: Sa cellphone-cellphone lang po. Hindi po namin alam kung saan po yan po, sa cellphone-cellphone lang po.
4: Paano niyo po nakilala?
3: Runner po ang nagdadala po.
1: Maharap ang dalawa sa kasong falsification of public documents. Paalala naman ang mga otoridad, hindi lang ang mga nagbebenta ng mga peking ID ang maaaring makasuhan at makulong, kundi maging ang mismong tumatangkilik rito. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
5: Pinalawak ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga drainage system at nagdagdag ng mga drainage inlets sa kahabaan ng Mother Ignacia Avenue sa Barangay South Triangle, Quezon City. Mismong si DPWH Secretary Vince Dizon ang nag-inspeksyon sa proyekto ngayong Miyerkules. Layon umano nitong pabilisin ang paghupa at pagdaloy ng tubig-ulan para maiwasan ang pagbaha sa Mother Ignacia Avenue na nagiging sanhi rin ng pagkaparalisa ng trapiko sa lugar. Lalo't nagsisilbi umanong itong alternatibong ruta sa ibang mga motorista. Ayon pa kay Dizon, bukod sa Mother Ignacia, iniutos din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalagay ng mga karagdagang curb inlet manholes at pagpapalaki ng mga drainage system sa iba pang bahaing kalsada sa Metro Manila.
6: Dati ang inlet dito wala pang isang metro. No? Ngayon, 1.5 na siya. And pinapadamihan natin. Dati ang agwat 20 meters, ngayon 10 meters na lang ang agwat. Ayoko munang magsalita ng mawawala ang baha na ganun. At tignan muna natin, pero definitely, malaki ang mawawala ang baha dito.
5: Nagtipon ang mga guro, estudyante at local government officials sa mga National High School campus ilang araw matapos ang insidente ng pamamaril doon. Isang misa ang inialay para sa mga biktima at kanilang pamilya, gayon din sa mga apektado ng pamamaril. Lumibot din ang grupo sa mga lugar kung saan nangyari ang pamamaril at nagtirik ng kandila. Muli ring nagbigay pugay ang mga guro at classmate sa grade 9 student na si Chaldean na kabilang sa namatay. Inalala nila ang pagiging matalino, responsable at masigasig na estudyante ni Chaldean bilang class president.
7: Pumayag ng social media platform na Reddit na magtayo ng opisina dito sa bansa. Ito'y matapos magbigay ng ultimatum ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center dahil sa sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa mga paaralan na posible umanong impluensya ng karahasan online. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
8: Palakasin ang kamalayan at mapigilan ang karahasan online ng mga mag-aaral. Iyan ang layunin ng School Digital Safety Campaign na ilulunsad ng Department of Education matapos ang magkakasunod na insidente ng pamamaril sa loob ng eskwelahan na ikinasawi ng ilang estudyante. Magkakaroon ng pilot testing ang Digital Safety Campaign sa mga piling paaralan bago ito ipatupad sa buong bansa. Isa ang violenteng online app sa mga anggulong tinitingnan ng mga otoridad na posibleng naka-impluwensya sa magkakahiwalay na insidente ng pamamaril sa mga paaralan. Ayon sa Cybercrime Investigation Investigation and Coordinating Center o CICC, pumayag na ang social media platform na Reddit na magtayo ng opisina dito sa Pilipinas. Kasunod ito ng 24 na oras na ultimatum na ibinigay ng ahensya sa naturang platforms sa gitna ng pangambang nagagamit umano mga ito sa paglaganap ng violent extremist content at ideologies. Ayon kay CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso, magkakaroon muna ng kinatawan ang Reddit sa bansa na makikipag-ugnayan sa mga otoridad habang itinatayo ang kanilang opisina. Para kay Education Secretary Sonny Angara, napapanahon na rin pilitin ang mga gaming app na maging child-friendly at i-regulate ang online gaming apps sa mga batang edad 15 o 16 pababa.
9: Yung DICT, kinilusa na yung ibang apps na alam natin. May mga nagre-recruit ng kung sino-sino para yung mga bata, nilalason po yung kanilang mga utak. So at least ngayon, medyo nagstrikto na si DICT.
8: Inaprubahan naman kamakailan ng House Committee on the Welfare of Children ang isang consolidated substitute bill na nagmumungkahing tuluyang ipagbawal ang paggamit ng social media at online gaming sa mga batang di pa tumutungtong sa edad na 13.
10: Of the almost 50 measures that were filed since last year, there were various age restrictions that were proposed. There was a proposal to ban 18 and below, below 18. There were proposals to ban under 16, and there were proposals to ban under 13. What we did, based on the committee meetings, technology itself, social media platforms, and online gaming, are not the platforms themselves are not necessarily those that we must ban, except that there are individuals or players that use these platforms in order to create chaos and harm. So what we decided was we will regulate. First, we will have a total ban screen time for children below 13 years of age, except when authorized by the Department of Education for learning purposes. We also want to ban shorts or those that are susceptible to what they call doom scrolling. So these are the features that we want to ban for those 13 but below 18.
8: Umaasa naman ang Malacanang na nakikinig ang pamunuan ng Meta, parent company ng ilang kilalang social media platforms gaya ng Facebook sa hinaing ng Pilipinas.
11: Ine-expect po natin na mas mapapabilis ang kanilang pag-aksyon sa hiling na ito ng ating mga kababayan at ng pamahalaan.
8: Bukas din ang Malacanang sa mga panukala sa Kamara na iobliga ang congressional franchise sa mga social media platform bago makapag-operate dito sa bansa. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
7: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, kailan papasok sa teritoryo ng Pilipinas itong binabantayang bagyo?
12: Alvin, Huwebes ng umaga, bukas po inaasahan na sa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression sa silangan ng ating bansa. Alas 6 po nitong hapon, ito'y namataan sa layong 1,750 kilometers silangan ng Central Luzon, taglay na lakas ng hangin na 55 kilometers per hour, malapit na po maging tropical storm, at yung pagbukso naman umaabot ng 70 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyo pan-north-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Malayo pa ito sa ating bansa, pero yung butot niya nagapaulan sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, habang yung mga paulan naman sa ibang parte pa ng Luzon ay dulot ng thunderstorm sa hapon at sa gabi. Tatawagin po sa local name na Queenie ang bagyo kapag nasa loob na ito ng PAR, at lalakas pa ito hanggang typhoon category habang binabaybay pahilagang kanluran itong bahaging ito ng Philippine Sea. Lalapit po

0: lugar sa may Bicol Region at maging dito po sa Mindoro. Mas malaking bahagi ng Luzon ang uulanin mula hapon at may kalakasan po ang buhos ng ulan dahil sa thunderstorms sa may bahagi ng Cordillera at meron pang aasahang ulan dito sa may Calabarzon at maging sa Mindoro pag lumalim ang gabi. Sa Palawan, bago magtanghali hanggang paglubog ng araw, aasahan po ang kalat-kalat na ulan sa malaking bahagi ng probinsya, lalo na sa may bahagi ng Northern Palawan, bagamat mawawala na yung mga pag-ulan pagsapit ng gabi. Sa Visayas, aaraw sa umaga pero uulan na sa maraming lugar mula bago magtanghali at may kalakasan po ang buhos ng ulan sa hapon dito sa may probinsya ng Iloilo at sa may Bohol pagsapit ng gabi. Aasahan din na meron pa mga pag-ulan dito sa Leyte provinces. Sa Mindanao, maaraw din po at mainit sa malaking bahagi sa umaga pero aasahan yung mga pag-ulan sa ilang lugar sa may Davao Oriental, Davao Occidental at maging sa may Sarangani at buong Mindanao na ang uulanin mula tanghali at mas malalakas pa ang buhos ng ulan mula hapon hanggang pagkalubog po ng araw dito sa Mindanao provinces, Bukidnon, Cotabato, maging sa Agusan del Sur at ilang bahagi ng Davao del Norte at Davao de Oro. At pag lumalim ang gabi, may ulan pa sa maraming lugar dito sa Mindanao, lalo na sa may Davao City. Tayo naman po sa Metro Manila, aasahan ang maaraw at mainit na umaga at tanghali bago ang pagkapaulan po ng thunderstorms sa hapon. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.
1: Sa pagbabalik ng DV Patrol, presyo ng petrolyo sa world market tuloy-tuloy ang pagbaba. At pinagong botohan sa impeachment trial ni VP Sara Duterte dadalhin sa Korte Suprema. Tuloy-tuloy ang mga pagbabalita sa pagbabalik ng DV Patrol.
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
3: Ang oras, 9 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.

0: regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Nakakabahong germs! Mag All New Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padiemro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
4: Ang oras, 12 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab.

0: balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Maro at Steve Raz, Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Lalo ngayon matraffic sa Tarsata, hindi mainit. Pinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: ginabahala ng pamahalaan ang peligrong hinaharap ng mga tripulanteng Pinoy, lalo't may mga nasawi sa dagat dahil sa mga digmaan. Iniimbestigahan naman ng Department of Migrant Workers ang lagay ng mga Pilipino sa barkong sangkot sa Banggaan sa Strait of Singapore. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
1: Tukoy na ng Department of Migrant Workers ang nasa 40 Pilipinong marino na sakay ng bulk cargo carrier na First Margo na naaksidente sa dagat noong isang linggo. Nagbanggaan ng Panama flag carrier at isang Chinese fishing vessel sa Singapore Strait nitong September 17.
2: There have been no reports of any injury to Filipino, the 40 seafarers on board. However, at this stage, we are still gathering relevant information from the license mining agency. So ganun muna. But rest assured, we have identified all the 40 Filipino seafarers by name.
1: Tuloy-tuloy naman ang pagpapauwi sa mga Pilipinong mandaragat na nasa Strait of Hormuz at sa Northern Black Sea malapit sa Ukraine at Russia. Sa datos ng BMW, 35 barko na may sakay na nasa 500 Pilipino ang inatake sa Strait of Hormuz. Habang nagpapatuloy naman ang malawakang international armed conflict sa Northern Black Sea.
2: Could by either be drone or missile attacks. And then iba-iba yung nature of the attacks. Hindi naman lahat direct hit on the ship. Merong attack na tumatama sa tubig. Merong attack na dalawang pinadalang missile, isa tumama sa tubig, isa tumama sa barko.
1: Ipinagbawal na ng BMW ang pagpapasampan ng mga Pilipinong marino sa mga sasakyang pandagat sa Northern Black Sea. Naglabas na ng advisory ang ahensya sa mga barko na iwasan ang Strait of Hormuz. At kung sakali mang dadaan, dapat kilalanin ang right to refusal ng mga tripulante. Libre ang repatriation ng mga seafarer at binibigyan ng kompensasyon na katumbas ng 2 buwang sweldo. Ayon sa mga manning agencies, may epekto sa kanilang deployment ang mga nagpapatuloy na digmaan.
3: So not all vessels naman ay pumupunta doon. But yung mga pumupunta doon, yun nga, refuse to sail kaagad sa mga seafarers. Di no, kasi nga yung safety, sir.
1: Nagpahayag naman ng pagkabahala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga peligrong hinaharap ng mga Pilipinong mandaragat.
4: We honor their service and their courage. And we extend our deepest sympathies to the families that they have left behind.
1: Sa ngayon, 4 na ang nasawi sa Strait of Hormuz habang isa ang nawawala. Habang may kinukumpirma silang isa pang casualty malapit doon. 3 naman ang nasawi at isa pa ang nawawala sa Northern Black Sea.
5: Nauna nang sinabi ng Pangulo na sinusubukan ng pamahalaan na kausapin ang mga bansang sangkot sa digmaan na huwag bombahin ang mga sasakyang pandagat na may sakay ng mga Pilipino. Labis-anya siyang nababahala, lalo't maraming mga Pilipino na nakasakay sa mga barko sa buong mundo.
1: Isa sa bawat 5 mandaragat ay Pilipino, kaya ipinangako ng Pangulo na mas paigtingin pa anya ang proteksyon para sa kanila. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
6: Tinangay ng flash flood ang isang kotse sa isang subdivision sa Taytay, Rizal, Martes ng hapon. Sa ibinahaging video ni Bayan Patroller Lynn De Los Santos, lubog sa baha ang nakaparadang hatchback hanggang sa tangayin ng Romarangasang Agos. Ayon sa barangay, umapaw ang creek dulot ng malakas na buhos ng ulan. Umabot naman sa halos 3 talampakan ang lalim ng baha na humupa rin matapos ang 1 oras. Sa Benguet, binabantayan ng lokal na pamahalaan ng Bocod at Cabayan ang biglang pagbaha sa kanilang lugar nito ring Martes ng hapon. Rumagasa ang kulay tsokolating tubig sa ilog kahit wala namang malakas na ulan. Ayon sa Cabayan Police, nagkaroon ng landslide sa sityo Balansa, Barangay Bila sa Bocod na nakabuo umano ng Tila Dam. Nang maipon ang tubig dito, bigla itong gumuho na nagdulot ng pagbaha. Walang naitalang pinsala dulot ng flash flood. Umina na rin ang agos ng tubig sa ilog. Pero inalerto pa rin ang mga LGU ng Bocod at Cabayan ang mga residenteng naninirahan sa mabababang komunidad. Nalubog din sa baha ang ilang bahagi ng Cebu City tulad ng Barangay Guadalupe, San Nicolas at Barangay Pasil. Wala namang naiulat na na-trap sa baha ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Umupa rin ang tubig matapos ang halos 1 oras.
7: The winds.
8: Ay.
7: dahil biglang bumubuhos yung ulan eh.
0: Oo.
7: Ano bang mga tips para makaiwas sa mga sakit na dulot ng ulan at bagba?
0: Ay Alvin, dahil nga madalas pa rin ang ulan ngayon, naalalantad pa rin ang ating pamilya sa iba't ibang sakit. Kaya may mga panalong diskarte tayo para matiyak na malusog ang pamilya. Dahil sa ilang bagyo at sa epekto ng habagat, iba't ibang lugar sa Metro Manila at Karatig Probinsya ang binaha. Kabilang sa mga binaha ang bahay ni Joy Estanislao sa Baseco, Manila.
8: Mula noong 1980, nakatira na kami dito. Pero nung araw po, hindi naman talaga binabaha ng ganito. Siguro mga 10 years na rin.
0: Paalala ng mga eksperto gaya ng Philippine Association of Medical Technologies Incorporated o PAMET, ang matagalang pagkababad sa baha ay posibleng magdulot ng panganib sa kalusugan.
9: Kapag matagal na nababad sa tubig baha, ang pamilya ay na-expose sa bakterya tulad ng Leptospira, E. coli at Salmonella, pati mga parasites na nagdudulot ng diarrhea at iba pang impeksyon.
0: Kaya ang winning discard tip number 1, ugaliin ang regular na paglilinis ng bahay pag hupa ng baha.
8: Nagde-disinfect ako ng sahig at ng mga dingding para talagang walang dumi.
0: Kung makaramdam naman ng anumang sintomas ng sakit gaya ng leptospirosis, pumunta agad sa pinakamalapit na health center o ospital. Yan ang winning discarded tip number 2. Sa sitwasyon ni Joy, aminado siyang hindi maiiwasan ang paglusong sa baha. Winning discarded tip number 3, maligo agad pag-uwi ng bahay. Makakatulong ang paggamit ng anti-bac soap na pinagkakatiwalaan ng mga health expert para matiyak na malinis ang na-expose na bahagi ng katawan gaya ng mga kamay at paa.
8: Bilang nanay, maingat ako sa kalusugan ng mga anak ko. Pinaliligo ko rin sila araw-araw at salamat sa Diyos, walang nagkakasakit sa amin.
9: Kung hindi maiiwasan ang pagbabad sa maruming tubig o putik, maligo agad ng malinis na tubig at tamang sabon na trusted by health experts. Linisin at takpan ang anumang sugat at magpalit ng malinis na damit. Iwasan hawakan ng mukha, ilong at bibig at maghugas ng kamay bago kumain.
0: Mahalaga na mapanatiling malinis ang paligid, pati na ang sarili, para laging ligtas ang buong pamilya sa anumang sakit na yung tag-ulan.
10: Yun, mga ating mga kuya, mahirap talaga kapag umuulan, kaya mahalaga na laging malinis mula ulo hanggang pa para happy at healthy ang buong pamilya. Muli, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
0: Susunod, kampo ni Vice President Sara Duterte, posibleng idulog sa Korte Suprema ang issue ng voting threshold. At maraming Pinoy fans dumayo sa Singapore para mapanood si Alex Ayala. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
11: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Abangan ngayong Biyernes sa Chang Ami Presents.
2: Ayun naman talaga yung pahiwatig mo dati nung nalaman mong wala na ako sa list ng bad trip na Latin honor na yan.
3: Leila? Saan mo ba nakukuha yan? Wala akong sinabing ganun, ha? Kahit noon.
2: Hindi mo sinabi. Pero yun yung pinaramdam mo, ma.
1: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon, sa programang Ako To, si Chang Ami.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Umabot na sa plenaryo ng Senado ang panukalang alisin ang system loss charge sa kuryente. Samantala, inirekomenda na ng Development Budget Coordination Committee sa pauuna ng Department of Finance na excise tax lang sa kerosene at LPG ang pansamantalang suspindihin at hindi sa diesel at gasolina. Nagtuloy-tuloy naman ang pagbaba ng presyo ng langis sa world market sa ikalawang araw ng kalakalan.
1: Ito ang sagot ni Kaopet sa pagmahal ng diesel. Ang bagong electric jeep na nakuha nila sa tulong ng gobyerno. 3 milyong piso ang pautang ng DTI sa kada transport group para may pang-down payment sa 2 electric vehicles, air-conditioned. Mahigit 30 ang passenger capacity at maraming iba pang features. Gate ni Kaopet, kung dadami ang ganitong e-jeep, hindi na sila mamumroblema sa pagsirit ng presyo ng diesel.
2: Hindi po sagot ang tigil pasada. Ito po ang kasagutan. Pagbabago ng modern transportasyon na kung saan po magiging maayos ang serbisyo namin, matutuwa ang ating mga paseros dahil kumbinyente na sasakay dito at ligtas.
1: Pero ayaw paawat na ibang grupo dahil may 3 araw ding transport strike ang grupong Manibela mula September 28 hanggang 30 kung saan ang huling 2 araw ay sasama sila sa protesta ng piston. Kinusyon din ng grupo ang rekomendasyon ng Department of Finance na huwag isama ang diesel at gasolina sa suspension ng excise tax sa gitna ng pagsirit ng presyo ng petrolyo dahil sa giyera sa Middle East.
3: Bakit ang LPG lang at kerosene ang tinanggalan ng excise tax? Hindi naman po kami nagkakarga ng kerosene at LPG.
1: Paliwanag ng kalihim ng Department of Finance, mahigit 12 billion pesos kada buwan ang mawawalang kita ng gobyerno kung aalisin ang excise tax sa diesel at gasolina.
4: Ang mas makikinabang po dito ay yung mga mayayaman kasi sila po yung malakas gumamit ng diesel at gasolina.
1: Pero hindi naman mayayaman ang driver ng taxi o rider o ordinaryong motorista na humihirit ding alisin muna ang excise tax bilang tulong sa mga motoristang wala namang ayuda galing sa gobyerno. 10 pesos kasi ang mababawas sa presyo ng gasolina, 6 pesos naman kada litro sa diesel kung tatagalin ang excise tax.
5: Pansamantala lang naman po eh, para po sa mga taong tapos rin po sa buhay.
6: Abang mataas pa yung ano, sa buong mundo, pansamantala muna para makaginawa kami kahit paano.
0: Update naman sa presyo ng langis sa world market, nagtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo sa ikalawang araw ng trading. Nasa 8 piso na ang ibinagsak sa presyo ng diesel, lagpas 7 piso sa kerosene at 1.50 sa gasolina.
1: Pero may 3 araw pang trading, kaya pwede pang lumobo ang bawas o bumaliktad ang pababang trend. Samantala, nakarating na sa plenaryo ng Senado ang panukalang tanggalin ang kabuuang system loss charge sa kuryente na gagawin sa loob ng 3 taon.
7: Consumers faithfully pay for electricity delivered to and consumed by them. It is only fair that we demand accountability from those who deliver it. Mas maayos na pasilidad, mas mahusay na serbisyo, mas mababang pasanin ng consumer.
1: Sa Kamara, tiniyak ni Energy Committee Chair Jose Alvarez na umuusa din ang panukala kaugnay ng pag-alis ng system loss charge at maipapasa ito bago matapos ang taon.
8: Kung ma-reconcile ka agad yan, dapat magpasa na namin yan doon pa kay Pangulo. Kasabay-sabay na sa budget mapirmahan yan.
1: Sa November billing naman inaasahan ng Energy Regulatory Commission na mararamdaman ng mga consumer ang pag-alis ng value-added tax sa system loss charge.
9: Pinag-iisipan na ng kampo ni Vice Presidente Duterte kung kailan at paano iaapila sa Korte Suprema ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court sa pagbabago ng botong kinakailangan para makonvict o maacquit ang Vice Presidente. Live mula sa Senado, patrol si Katrina Domingo. Kat, meron na bang tinitingnan petsa yung defense team ng Vice Presidente kung kailan sila dudulog sa Korte Suprema?
10: Tony, wala pang eksaktong petsa o timing yan dahil ayon kay defense spokesperson Michael Poa, kailangang ilatag muna nila kay Vice President Sara Duterte ang lahat ng legal options o yung mga maaari niyang gawin para mapigilan o mabaliktad ang naging paghatol ng Senate Impeachment Court sa usapin ng voting threshold.
11: Agree kami doon sa nangyayari na lokohan lang to, lokohan na itong nangyayari at kaya nga sila posibleng umakyat sa Korte Suprema.
10: Ito ang naging pahayag ni Attorney Paulo Panelo, ang tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte matapos magdesisyon ng Senate Impeachment Court na maaaring bumaba ang bilang ng boto para ma-convict o ma-acquit ang Vice Presidente. Para kay Panelo, may kaugnayan umano ang pagpabor ni Senator Mark Villar sa mosyon ng majority block ng Senado. Sa paghahain ng ombudsman ng reklamo laban sa pamilya Villar, kaugnay ng serbisyo ng dati nilang negosyo na Prime Water.
11: To me, it doesn't look like it's coincidental. Mukhang may naka-apekto sa kanya yung pag-anunsyo ng pag-file ng kaso laban sa pamilya niya.
10: Sinubukan ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Senador Mark Villar pero hindi pa siya tumutugon. Pero nauna nang sinabi ng pamilya Villar na iginagalang nila ang mga legal na proseso habang dati nang itinanggi ng senador na may kinalaman siya sa joint venture agreements ng Prime Water. Naniniwala naman si Panelo, maaaring maging mas epektibo kung ang mismong mga miyembro ng Senate Minority ang dudulog sa Korte Suprema para questionin ang pagboto ng ibang senador para baguhin ang conviction threshold. Pero para naman sa tagapagsalita ng defense team ng Vice Presidente na si Michael Poa,
12: at sa amin, yan po ang naging pasya ng bawal senator judge and we really have to respect that. But that doesn't mean that we do not have any legal remedies at this point. As you know, isa nga na yung pag-test sa Supreme Court. So definitely that's something we are looking at right now.
10: Walang binanggit si Poa na petsa kung kailan iaakyat ng depensa ang issue sa pinakamataas na hukuman sa bansa. Pero kasamaan niya sa pag-aaralan nila ay ang posibleng paghingi ng temporary restraining order at iba pang legal na paraan para tiyaking hindi madedehado ang mga karapatan ng Vice Presidente.
12: We don't want to cast any aspersions against the impeachment court dahil syempre, once you question the integrity of the court, parang magugulo na kasi tayo. Ano naman natin ng gano'n?
10: Sa isang pahayag, iginiit ni Davao Representative Paulo Duterte ang nakatatandang kapatid ng Vice Presidente na ang Korte Suprema lamang ang may poder na magdesisyon kung dapat bang bilangin ang boto ng mga senador na hindi makadadalo sa mga paglilitis sa impeachment court. Nagpatutsada din ang mambabatas laban sa mga opisyal na nagbubulag-bulagan umano sa hustisya para makasungkit ng pwesto sa Korte Suprema. Samantala, masaya naman ang mga miyembro ng prosekusyon sa naging desisyon ng korte. Pero iginiit din nilang mas matimbang ang mga ebidensyang ipepresenta kaysa sa bilangan ng boto.
13: We're very happy. We think that it's a very fair and just decision to really lower the threshold. Today is a happy day for the prosecution.
14: It never gets easier. Yung trabaho ng prosecution at yung mismo pinakamalaking hamon sa amin ay magtayo ng bahay ng ebidensya. So that challenge is the same with whatever numbers are needed.
10: Sa pananaw naman ng isang constitutional law expert, isang natatanging paggamit ng kapangyarihan ang ipinakita ng Senado ngayong araw.
15: Sa political body, no, aware sila na this poses a risk to anybody who might be a member of the chamber who might be subjected to impeachment proceedings in the future if they, let's say, decide to run and be elected to a position where they can be an impeachable officer.
10: Sa Lunes naman itutuloy ang cross-examination sa opisyal ng PhilJEPS at ang pagharap ng kapatid ng Vice na si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Tony, nilinaw naman ni Senator Erwin Tulfo na nananatili sa two-thirds ang fraction na kinakailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, kung dadalo ang lahat ng 24 na miyembro ng Senado sa araw ng paglilitis kung kailan sila magkakabotohan, ay mananatili sa 16 o 16 yung kinakailangan na boto para makonvict o mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente. Tony.
9: Maraming salamat, Kat Domingo.
16: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang konstruksyon ng Quezon Avenue Station ng Metro Manila Subway Project ngayong Miyerkules. Nadala na sa site ang tunnel boring machine na gagamitin sa paghukay para sa proyekto na siyang kauna-unahang underground rapid transit railway system sa Pilipinas. May habang mahigit 30 kilometro ang subway project at may 17 istasyon, kabilang dito ang isang train station sa Ninoy Aquino International Airport. Target magsagawa ng initial demonstration runs ng mga tren sa 2028, habang taong 2031 namang inaasahang opisyal na aarangkada ang operasyon nito. Sa Huwebes, naunang sasabak si Pinay Canis star Alex Ayala sa Singapore Open. Pero bago yan, nakasalamuha muna siya sa mga Pinoy fans sa isang meet and greet event. Mula Singapore, nagpapatrol at Dayan Castillejo.
17: Maraming Pinoy ang dumayo mula Pilipinas para mapanood si Alex Ayala na maglalaro sa Singapore Tennis Open. Ang pamilyang ito nagpagawa pa ng Sampaguita-inspired posters.
18: I have 5 books signed by Alex. We're really excited to see her game tomorrow.
19: You're a big fan?
17: Ang isang fan, bit-bit pa ang Ayala album ng mga kinukolekta niyang card.
20: Ito siya yung rookie year niya. Tapos ito
19: rookie
20: yung
19: year.
20: Yes, rookie
19: wow.
20: year din. Ito po yung latest nung nag-champion siya sa
19: DC.
20: Opo, yung champion siya dyan.
19: Wow.
20: Tapos nagpagawa rin po ako ng mga custom made.
19: That's true. Long earrings.
17: Okay. Isa rin sa big supporter ni Alex ang fashion stylist na si Bang Pineda.
18: I'm so proud of her because she's the first Filipino, diba, ever to be on the top 20 of WTA. And I see her very
19: playful
18: when it comes to fashion, diba? She
19: yeah.
18: loves colors. She mix and matches like mga t-shirt with yeah. skirt. And
17: ikinalulugod naman ng tournament officials ang pambihirang suporta ng fans kay Ayala.
21: This is something that we create. Right, not only just for tennis, but having that connection, mm-hmm. right, between the athletes and the spectators, the fans.
17: Are you ready for Ayala Mania?
19: Oh. I don't think we can be ready,
21: yeah,
19: really.
21: Don't think
19: it's
21: giving.
19: Like a surprise every day. You hear more
21: yes.
19: and more.
17: Sariwa pa rin sa kanilang alaala ang journey ni Ayala mula noong nanalo siya sa Future Stars Tournament bilang isang junior player hanggang magtuloy-tuloy ang kanyang tagumpay sa professional tour.
19: Unbelievable.
21: Right.
19: Yeah, she was staying here exactly in this, at the Kallang. Mm. We were hosting her.
21: Mm.
19: And wow, if you think about it, it's an amazing story.
17: Bago ang laban ni Ayala sa Huwebes, isang meet and greet event ang inorganisa para sa kanya. 2 oras bago ang aktibidad, dagsaan ang mga Pinoy para makita ang kanilang tennis idol sa Singapore Stadium. Tuwang-tuwa ang fans na kahit hindi pa nila napanood sa court si Alex, ay nakita na nila ito up close.
22: Super proud kami. We'll follow Alex wherever she goes and we're right behind her.
23: Go Philippines! Go Alex!
17: Sa wakas, mapapanood naman ng mga Pinoy si Ayala sa tournament. Bukas, Huwebes na ang schedule ng kanyang first round, round of 16 na ito, at kalaban niya si Tatiana Prozorova na tinalo si Sofia Costolas sa first round. Dayan Castillejo, ABS-CBN News, Singapore.
0: Susunod, Padre Pio Shrine sa Batangas, opisyal nang idiniklara bilang pandaigdigang dambana. Iyan, nariba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
24: DZMM, numero uno sa aksyon!
16: Ang oras, alas 7:40 ng gabi.
24: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
25: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol sa Estreta at DZFM Teleradio.
24: DZMM, numero uno sa aksyon!
16: Ang oras, alas 7:41 ng gabi.
2: oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
3: Sa mga lumalaban ng batas,
4: public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course, pero tempted ka na ba sa new civil code?
3: Batas ang inyong magiging lakas.
5: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
3: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
6: Attorney, mayroon akong nabili na dote.
5: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niya?
3: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin niyan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM TV Radio.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatuto kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
25: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
24: DZMM, numero uno sa aksyon.
16: Ang oras, alas 7:43 ng gabi.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
25: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
16: Ng Kamara ang deliberasyon sa plenaryo sa panukalang 10.5 bilyong pisong pondo ng Office of the President para sa 2027. Nauna rito, idinepensa ng OP ang hiling nitong 4.5 bilyon pesos na pondo para sa confidential at intelligence funds sa susunod na taon. Ayon kay OP budget sponsor, Bataan 2nd District Representative Albert Garcia, gagamitin ang pondo para sa seguridad at kaligtasan ng 115 milyong Pinoy. Partikular na tinukoy ni Garcia ang mga aktibidad para labanan ang communist insurgency, terrorism, transnational crimes, gayon din ang pagbuwag sa mga pogo at scam networks. Isinusumite rin aniya ang regular na report sa paggamit ng naturang pondo sa Office of the House Speaker at Office of the Senate President. Inamin ni Interior Secretary John Victimulia na nagkamali siya nang i-anunsyo niyang tinanggihan ang asylum application ni dating presidential spokesman Harry Roque. Nilinaw niyang hindi pa ito naaaksyonan ng pamahalaan ng Austria. Humingi rin ng paumanhin ang kalihim. Pero iginiit niyang in limbo o tila naghihintay sa kawalan ngayon ang nasabing aplikasyon ni Roque. Ayon kay Remulla, wala pang desisyon ng Austrian government kaya itinulad niya ang aplikasyon ni Roque sa purgatorio. Aniya, karaniwang dinedesisyonan ang aplikasyon sa loob ng 6 na buwan. Pinabulaanan din niyang political persecution ang kanilang ginagawa kay Roque dahil talaga namang may nakabimbing human trafficking case laban sa kanya.
1: Hindi approved, hindi disapproved. Kaya, kumbaga nasa purgatory siya ng asylum niyan. Wala pang batas na nagsasaklaw ukol sa kanyang asylum. So, nagkoconsulta kami sa international lawyers kung makakopy na siya ng red notice pag makuha na namin na tungkol sa kanya.
8: Bagamat nag-aabang pa rin ng unang ginto ang Pilipinas sa 20th Asian Games sa Nagoya, Japan, marami sa ating mga koponan ang matagumpay na umabante sa susunod na round ng kompetisyon. Mula Nagoya, Japan, nagpapatrol, Paige Javier.
11: Puno ng good vibes sina double Olympic gold medalist Carlos Yulo, FIG World Cup gold medalist Eldrew Yulo at ang buong men's artistic gymnastics team ng Pilipinas sa team final ngayong Miyerkules. Pang-anim ang team Pilipinas sa men's finals kabuang score na 227.359 points. Naiuwi ng China ang gold, silver para sa Japan at bronze sa Chinese Taipei tulad ng 2022 Asiad.
12: Really did our best and nag-all out talaga lahat. Pagod na talaga eh. Wala na ding maibigay yung iba. Pero lumaban tayo ng buong puso.
11: Matapos bumagsak sa vault at horizontal bar, maganda ang naging performance ni Carlos ngayon. Solid ang kanyang landing sa vault at siya rin ang nanguna sa floor exercise.
12: I really wanted to be really graceful tomorrow and focus talaga sa mas magandang performance more than the result po. Pag-pray niyo po kami na maging safe and manalo tayo sa finals.
11: Ang nakababatang Yulo na si Eldrew, ipinakita ang kanyang puso at magandang performance sa kabila ng pagod at hirap.
13: Hindi pa naman to yung huling laban and also, yeah, super happy ako sa naging result ko.
11: Sa fencing, umabot hanggang quarterfinals ng women's foil event si Olympian Samantha Catantan. Natalo siya ni World No. 23 Park Ji-hee ng South Korea sa score na 15-10.
14: Alam ko kung ano yung mga kailangan ko pang ma-improve. I guess every competition, the always key takeaway is to never give up. Aim for better results and work harder.
11: Ang kapatid niyang si Jana, lumaban hanggang sa round of 32 ng parehong event, pero napataob ng kalaban mula Singapore sa score na 2-15. Samantala, may isa pang bronze ang Team Pilipinas sa karate mula kay Mary June Adriano sa 50kg Women's Individual Committee. Perfect run naman ng Gilas Pilipinas sa 3x3 basketball event. Tinalo ng men's team ang Kazakhstan 21-15 sa huli nitong laban sa pool stage. Habang panalo rin ang women's team kontra Malaysia 17-12. Pareho na silang pasok sa quarterfinals na magsisimula bukas. Samantala, gumawa ng kasaysayan ang Philippine Men's National Under 23 football team sa pagtalo nila sa Kuwait 2-1 kahapon. Nakuha nila ang unang panalo ng Pinas sa Asiad Men's Football sa loob ng halos 7 dekada. Nagtapos ng third sa Group C ang Filipino Booters sa pagbabalik nila sa Continental Showcase. Nahumuno sa medal tally ang China na may 44 golds, habang ang host Japan ay pangalawa with 13 at pangatlong South Korea na may 7 golds. Ang Pilipinas ay wala pang ginto sa ngayon, pero may isang silver at 4 na bronze. Para sa POC Media at ABS-CBN News, Paige Javier, Nagoya, Japan.
16: Likod ng mga krimen at kasong kanila ibinabalita, may mga kwento rin ng takot, trauma at pag-asa ang mga crime reporter sa Oh My Gan. Ibinahagi ni Gasabel Gas, Jeff Caparas at Jesse Cruzat tungkol sa kanilang buhay sa likod ng kamera. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
9: Mga kapamilya,
10: kilala sa kanyang natatanging boses at crime stories, institusyon na sa pamamahayag si Gus Abelgas. Kwento ni Gus, nagsimula ang kanyang interes sa journalism sa pagtitinda ng dyaryo noong siya'y bata pa.
15: Kaya ako para maging naging open yun, para maging mamamahayag.
10: Ibinahagi naman ni Jeff Caparaz ang isang malapitang inkwentro sa kamatayan na hindi niya malilimutan. Noong 2014, nasugatan siya matapos masabugan habang nagko-cover sa Maguindanao.
18: Actually, this is my second life.
20: PTSD is totoo.
18: So nag-undergo ako ng therapy.
10: Si Jesse Cruzat, nagsimula ang pangarap sa isang radyo sa Camarines Sur. Aminado si Jesse na may mga trahedyang hindi madaling iwan sa coverage.
21: Hindi pwedeng part na siya ng comfort zone mo.
10: Yes.
21: Kasi hindi normal yung may namamatay.
10: Exactly.
21: Hindi normal yung may binabaril.
10: Mapapanood ang uncut interview kina Gus Abelgas, Jeff Caparaz at Jesse Cruzat sa Oh My Gan, 8 PM sa ABS-CBN News YouTube channel. Nasa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at 8-Z din ang Umaygan mula Lunes hanggang Biyernes pati sa I Want. Speaking of I Want, mula Pinoy Classics hanggang sa mga patok na kapamilya shows, mas marami pang libreng mapapanood ngayon sa I Want. Sa kampanyang What You Want Libre sa I Want, mapapanood ng libre ang ilang patok na programa gaya ng Coco Martin si Gabo, Someone Someday, The Alibi, Ang Buong Katotohanan, at It's Showtime at TV Patrol. Mababalikan din ang ilang kapamilya series at classic episodes na maalaala mo kaya. Habang libre rin ang ilang I Want Originals, kabilang ang Misbehave, Love at First Spike, at Beach Bros. Gaino Krishnan, ABS-CBN News.
0: Opisyal nang idiniklarang pandaigdigang dampana ang shrine ni Santo Padre Pio sa Batangas. Nakiisa sa seremonya ang libo-libong deboto na ipinagdiwang din ang kapistahan ng Santo ngayong Miyerkules. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
26: Libo-libong deboto ang dumalo at nakiisa sa kapistahan ni Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas ngayong Miyerkules. Lalong naging makabuluhan ang pagdiriwang dahil itinaon ang seremonya ng pagdedeklara sa simbahan bilang pangalawang pandaigdigang dambana sa bansa, kasunod ng Antipolo Cathedral.
27: I solemnly proclaim that from this day forward, International Shrine and Parish of St. Padre Pio is to be recognized and honored as an international shrine of the Catholic Church.
26: Isa sa dumalo sa pagdiriwang ang 68 anyos at Batangueñang si Puring Guevara. Aniya, matagal na siyang deboto at si Padre Pio ang naging sandigan niya sa buhay.
28: Yung mga hinihingi kong biyaya ay binibigay niya. Ang dasal ko lagi ay kalusugan ng buong pamilya.
26: Ang ilang mananampalataya, hindi na pang sariling kahilingan ang idinadalangin kay Padre Pio.
29: Ang inaano ko na lang yung mahil ang mundo. Ay, naiyak ako. Gusto ko lang yun kasi parang gulo-gulo na. Diba?
26: Ngayong opisyal na ang pagkakahirang ng Dicastery for Evangelization sa Vatican City sa Padre Pio Shrine bilang International Shrine, inaasahan na ng Archdiocese ang pagbubukas ng pintuan ng parokya sa mga deboto mula sa iba-ibang bahagi ng mundo, lalo't kilala si Padre Pio na nakapagpapagaling.
30: To make sure that the devotion will not just be exclusively for us Batangueño, but for the whole Philippines and for Asia, we made sure that we met and make sure that all the commissions, all the ministries will be working. So this is just the work of Padre Pio staff, but the whole Archdiocese of Lipa.
31: Bago po ito na-approve na national, napakaraming itinanong sa Episcopal Conference, CBCP, at yun po yung mga record of healings, testimonies, at yung nakasulat talaga, yung total records na nagpapatunay how deep the conversions have been and the healings that were done.
26: Hindi lamang natatapos sa pagpapalaganap ng mga aral ng Diyos ang misyon ng parokya dahil tuloy-tuloy din ang kanilang mga kawang gawa, lalo na sa mga nangangailangan ng atensyong medikal.
30: Every 23rd po, nagsisimula muna po kami sa spiritual thing bilang bahagi ng charity works, maghapong charity works. Pagkatapos po nito, meron po tayong mga doktor, dentista, mental health practitioners, psychiatrists, psychologists who are coming near and far.
26: Bilang bagong pandaigdigang Dambana, nakahanda na ang parokya na magpatupad ng misa sa wikang Ingles at iba pang lingwahe para sa mga banyagang deboto. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
0: Mukhang nagiging exciting yung sa Senado, Tony, at saka Denise, ano? Mukhang, ako, basa ko, mukhang mapupunta tayo sa Supreme Court, no? Meron at meron hindi makukontento, ano man yung decision dyan.
16: Mas exciting pa sa K-drama, teleserye, si drama lahat.
0: Only for today.
16: Only for today.
0: Kasi naman nakarandi ka
16: dun. So far.
8: Ang problema dyan, kung talagang tuluyan ang iakyat ng depensa sa Supreme Court. At makahingi sila ng
0: TRO.
8: Pero ang basa din naman ng iba analyst, hindi masyadong makikialam yung Supreme Court sa ganun.
0: Eh, doubt, oh. Kasi otherwise, sino pa ngayon yung pag may TRO, di parang nangibabaw ang Supreme Court sa impeachment court na sui generis din, di ba?
8: Hindi sila maaaring panghimasukan.
0: Oo.
8: Dahil ang exclusive power sila na naman to impeach ay nasa impeachment.
0: Correct. Nakita ko may mga table na po sa social media. Kaya kayong mga ordinaryong mamamayan,
8: table.
0: Pag-aralan nyo rin yung table. Pag 24 yung senators.
8: Ang voting ratio.
0: Yes. Pag-aralan nyo rin kung paano. Kasi parang meron din siyang epekto eh. Pag dumami yung allowed na senators, lalaki din ngayon yung bilang na kailangan to convict. So pero parang ganun din siya lalabas.
8: Pero yung mathematics, Kuya Alvin, dahil ang sinasabi ni Presiding Officer Chief Escudero, wala naman daw fraction na senador.
0: Tama naman.
8: Pwede na lang siguro kung may height limit na. Pero kung ang fraction daw ay 0.33, ira-round off to the next higher
0: actually,
8: number.
0: Actually, round up ang sinabi
8: round
0: na.
8: Up, diba? Sa math ba, ganun? Pag less than 0.5, kinakailangan round
16: may,
8: to
16: may
8: the
16: may mga math questions sa tayo ngayon.
8: Para ang turo sa school, diba? Pag
0: below
8: less than
0: 0.5,
16: the lower number. Yes, yes.
8: Si Dennis magaling sa math.
16: Huwag na po tayo.
0: Bakit?
16: Dahil
0: mukha siyang Chinese. But
8: Your Honor, I did not say that.
16: No comment.
0: Tama din naman.
16: I plead the fifth na lang.
0: Kasi wala namang one half na tao. O one fourth na tao. Sino?
8: Ay, hindi ko nasasabihin ko sino.
0: Palindigan mo yan.
8: Hindi, basta pag dumaan sa mesa, yung noo lang na narikit. Ano sabi ni Ninya? At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Ako po si Tony Velasquez.
16: Gabin diyan. Yung one half. 93 days na lang. Pasko na. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM, Radio Patrol sa East 30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako si Denise Densay.
0: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Akala ko di siya marunong. Ako naman po si Alvin Angico sa ngalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, partner?
1: Alas 8 yung punto ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SWAT Report. SWAT Report!
0: Good evening, Philippines! Okay, English naman tayong konti.
1: Good evening, everyone.
0: Good evening, everyone. I hope you're enjoying your dinner.
1: Wow.
0: At sa mga bumabiyahe, mahirap, partner. Konti lang ang baon. Anyway, ito na po ang inyong Bisyo Alas 8 Spot Report na po ngayong September 23, 2026, araw po ng Miyerkules. 100 days before New Year, partner.
1: Aba.
0: At 93 days bago ang Pasko, ha?
1: Countdown na New Year!
0: At syempre, birthday si Loverboy, Don Ray Gise. Eh kahit birthday ni Loverboy ngayon, may malungkot kasi wala si Don eh.
1: Ganun
0: talaga, may isang kaluluwang malungkot. Pero sasaya din yun mamaya. Ha? Ito na nga po ang inyong Bisyo Alas 8, ang Spot Report ko saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ito po ang programang hindi iuurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestiga ng bawat sulok, at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
0: Ay siyempre, dito po sa aming programa, bawat kaso aming tututukan. Ako po, Jeff Caparaz.
1: Lahat ng ebidensya aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
0: At ito nga po, sinabi ko na kanina, ang Spot Report!
2: Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Sa oras na 8:02 sa ulo ng ating mga balita, pinag-iisipan na ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung kailan at papaano iaapela sa Korte Suprema ang desisyon ng Senate Impeachment Court na baguhin ang botong kinakailangan para ma-convict o ma-acquit ang Vice Presidente. Para kay Attorney Paulo Panelo, ang tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte, may kaugnayan umano ang pagpabor ni Senador Mark Villar sa mosyon ng Majority Block ng Senado sa paghahain ng ombudsman ng reklamo laban sa pamilya Villar kaugnay ng serbisyo ng dati nilang negosyo na Prime Water. Pero nauna nang sinabi ng pamilya Villar na iginagalang nila ang mga legal na proseso habang dati nang itinanggi ng senador na may kinalaman siya sa joint venture agreements ng Prime Water. Naniniwala naman si Panelo na maaring maging mas epektibo kung ang mismong mga miyembro ng Senate Minority ang dudulog sa Korte Suprema para kwestiyonin ang pagboto ng ibang senador na baguhin ang conviction threshold. Walang binanggit ang tagapagsalita ng defense team ng Vice Presidente na si Michael Poa kung kailan iaakyat ng depensa ang issue sa pinakamataas na hukuman sa bansa. Pero kasama niya sa pinag-aaralan nila ay ang posibleng paghingi ng temporary restraining order at iba pang legal na paraan para tiyaking hindi madedehado ang mga karapatan ng Vice Presidente. Sa isang pahayag, iginiit naman ni Davao Representative Paulo Duterte, ang nakatatandang kapatid ng Vice Presidente, na ang Korte Suprema lamang ang may poder na magdesisyon. Eh kung dapat bang balangin ang boto ng mga senador na hindi makadadalo sa mga paglilitis sa impeachment court. Nagpatutsada din ang mababatas laban sa mga opisyal na nagbubulag-bulagan umano sa hustisya para makasungkit ng pwesto sa Korte Suprema. Ay samantala, masaya naman ang mga miyembro ng prosekusyon sa naging desisyon ng korte, pero iginiit din nilang mas matimbang ang mga ebidensyang ipepresenta kaysa sa bilangan ng boto. Sa Lunes, itutuloy ang cross-examination sa opisyal ng PhilJEPS at ang pagharap ng kapatid ng bise na si Davao City Mayor Sebastian Duterte.
1: Samantala, sa ibang balita naman, seryoso nang kinukonsideraan ng Office of the President ang pagkakaloob ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Ayon kay Bataan 2nd District Representative Albert Garcia na budget sponsor ng Office of the President sa plenary deliberations sa Kamara, sinabi ni Garcia inaasahang maglalabas ng anunsyo at tanggapan ng Pangulo sa mga susunod na araw. Si Veloso na itinuturing na biktima ng human trafficking ay mahigit 14 taong nakakulong o nakulong sa Indonesia at una nang hinatulan ng kamatayan. Nakauwi siya sa Pilipinas noong 2024 at kasalukuyan nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong.
0: Isang 26 anyos na patrolman ang inaresto matapos umanong magpapatok ng kanyang service firearm sa gitna ng pagtatalo nila ng kanyang ama dahil sa usapin sa lupa sa Victoria, Tarlac. Sus Mario Josep naman ay ayon po sa Police Regional Office 3, nangyari ang insidente balang bandang alas 11 ng gabi noong September 22. Ay batay ho sa paunang imbestigasyon, nakainom umano ang pulis ng bunuti nito ang kanyang issued firearm at nagpapotok ng isang beses sa ere. Nakapaw!
1: Ay, naku.
0: Ay agad dumesponde ang mga tauhan ng Victoria Municipal Police Station kung saan na-recover ang basyo ng bala at nakumpiska ang baril ng pulis. Ay nasa kustudiya ngayon ng Victoria Municipal Police Station ng patrolman habang inihahanda ang ballistic examination, paraffin testing at mga dokumento para sa kaukulang kaso. Patuloy naman ang investigasyon sa nangyari at isasagawa ang kaukulang criminal at administrative proceedings batay sa resulta nito. Ay ayon ko po kay Central Luzon Chief Police Brigadier General Jess Mendez, walang sino man sa hanay ng pulisya ang dapat maging higit sa batas at tiyak na mananagot ang sino mang mapatutunayang lumalabag dito. Ay yari, partner.
1: Yari. Apat po ang sugatan kabilang ang tatlong menor de edad matapos sumunong saktan ng mga tauhan ng Barangay Tanod naman o ng barangay sa Tondo, Maynila. Nagsimula ang insidente ng damputin umano ng Barangay XO o ang 21 anyos na lalaking nakabantay sa motorsiklo kasama ng mga kaibigan. Sa halip na dalhin sa Barangay Hall, dinala umano ito sa isang birthday party kung saan naroon ang punong barangay. Sumiklab ang tensyon nang dumating ang ama, kapatid at ilang kapitbahay na dinampot na binata para naman tanungin kung bakit hindi ito sa barangay hall dinala hanggang sa mauwi na ho sa suntukan. Matapos ang gulo, pumunta ang grupo sa barangay hall para magpa-blotter pero sinabi na umano silang ipabukas na ito. Pauwi na sana ang grupo nang muli silang mapang-abot ng mga tauhan ng barangay sa isang kanto kung saan nangyari ang ikalawang serye ng pananakit. Sugatan sa insidente ang tatlong menor de edad na nakikiusyo.

0: Matapos i-report ng biktima ang sasakyan at ipaalam sa mga otoridad, ay sa imbestigasyon natukoy na nagkaroon ng NCAP violation ng sasakyan na ito sa Makati at napunta umano sa isang doktor na bumili nito kay alias Alex Parter sa halagang 650,000 peso. Oh, eh, diba? Nung Mayo. Ang mura, Parter, ha? Eh nakita ng mga pulis ang sasakyan na nakaparada sa harap ng isang veterinary hospital sa Mandaluyong. Matapos na ipaalam sa doktor na naka-alarma ang sasakyan, voluntaryo niya itong isinuko sa QCPD para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Patuloy ang investigasyon sa naging bentahan at posibleng pagkakasangkot ng iba pang individual. So parang lumalabas na nangyari, partner, ay ibinenta tas ibinenta ulit.
1: Oo. Oh, oh.
0: Kumbaga, hindi tumapad sa agreement yung isa.
1: Oo, oh, kaya ibinenta ulit.
0: Oo, oh, hindi. Yung may-ari na tunay, ibinenta niya. Hindi tumapad itong pinagbentahan niya, di ba? Kaya ni-report niya na hot car, pina-alarma. Oh. Ngayon, naibenta niya na pala doon sa isang doktor.
1: At least nakuha agad.
0: Na NCAP. Okay. Sinurrender naman nung doktor partner. Kaya, siyempre, dahil in good faith, binigay niya. Ang tanong naman, paano na i-transfer?
1: Mm-mm.
0: Kaya maraming hoon tanong dito.
1: Ay!
0: Iyari na naman!
1: Oh. Ang dahi pong yari ngayong gabi.
0: Go ahead, partner.
1: Samantala, nangangamba naman ng ilang labor group sa posibilidad na muling harangin ang 60 pesos na aumento na naman sa minimum wage sa Metro Manila. Bakit na naman? Ipatutupad ang wage order number 28 o ang 60 pesos na aumento sa sahod sa Sabado, habang nakabimbin naman sa korte ang wage order number 27 o ang 85 pesos sa nadagdag sahod. Sa panayam ng DZMM, Iginiti Trade Union Congress of the Philippine spokesperson Carlos Miguel Oñate na matagal ng kailangan at pinamamadali ang aumento sa sahod dahil yan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at iba pang bilihin at serbisyo. Hiniling din sa Labor Department na ipaalam agad sa publiko sakaling may mga inihaing mosyon na kumakasyon sa 60 pesos na wage hike.
2: Jeff Cabalas at Marlene Padierno sa SPOT Report!
0: Ay kuha naman po tayo na report sa labas ng himpilan mula sa ating mga snappy na Radyo Patrol! Aba, ito partner, may reaksyon ng Office of the Vice President sa naging desisyon ng impeachment court sa usapin ng voting threshold. Ano ito?
1: Oh.
0: Alamin natin kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
3: Jeff, Marlene, iginiit ng spokesperson ni Vice President Sara Duterte ni Salvador Panelo na ang desisyon ng Senate Impeachment Court na baguhin ang dating 16-vote threshold para sa conviction sa impeachment trial ay malinaw na paglabag sa saligang batas. Ayon kay Panelo, malinaw sa Article 11, Section 36 ng 1987, Constitution na kailangan ng boto ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado para sa conviction. Dahil 24 ang senador, 16 na boto ang kailangan. Giit ni Panelo, ang pagbabago sa bilang ay hindi lang paglabag sa konstitusyon kundi maging sa due process ni Duterte. Sinabi rin niyang nawalan na umano ng legal at moral authority ang impeachment court na ipagpatuloy ang kaso. Samantala, sa ibang balita naman, abiso sa mga motorista, moderate to heavy traffic po ngayon sa Quezon Avenue eastbound papasok ng Elliptical Road. Paglikos sa may Filcoa sa Commonwealth, may build-up na rin ng traffic at magtutuloy-tuloy na ito sa kahabaan ng northbound, habang light traffic naman sa southbound. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Thank you, Kelly Cordero!
1: Samantala, si Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte naman abay kinestyon din ang interpretasyon ng Senado sa kailangang boto para sa conviction ng impeachment trial. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Manila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon.
4: Yes, Marlene, Jeff, kinestyon nga ni Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court sa pagbabago sa conviction threshold. Ayon kay Duterte, hindi otomatikong nagiging konstitusyonal ang isang interpretasyon base lamang sa majority vote. Giit niya, malinaw umano sa konstitusyon na kailangan ang concurrence ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado para sa isang conviction. Kung magkakaroon niya ng ibang interpretasyon sa paraan ng pagbibilang, hindi lamang ito usapin ng parliamentary arithmetic, kundi isang constitutional question. Sinabi rin ni Duterte na kung dadalhin sa Supreme Court ang naturang usapin, dapat aniya ang Korte Suprema ang magpasya kung naaayon sa saligang batas ang interpretasyon ng Senado. Samantala, sa isang pahayag na

0: man pinondena ng PDP laban ang umano'y pagtalikod ng mayorya ng Senado sa kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon at nagpadala umano sa pansariling interes at political convenience. Dagdag pa ng partido, nasa Korte Suprema na umano ang huling pag-asa sa patas at makatarungang ang pagtatanggol sa karapatan laban sa manipulasyon at political pressures. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Thank you, Bert Dizon!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Ay, Miyerkules pa lang, parang meron ng gustong mag Biyernes dito.
3: Sino namang may ayaw, friend? Sino namang may ayaw mag-Biyernes mo, di ba?
1: Para sa iyo, eh. Mukhang...
3: Akala ko kasi ikaw ang tumawag.
1: Ay, yan naman tayo, lahat ang sinasabi natin.
3: Sige na, ako na ulit ng mali. Lagi kong mali.
1: Anyway, kasi mga kapamilya, nakikinig ko sa radyo. Eh, kasi kung sino nag-into siya, dapat ang magpapasalamat. Abay, pagtingin ko ay mukhang nakatulog si partner.
3: Hindi mo na balitaan na bago na yun, ha?
1: Bukas ang kanyang mga mata, pero tulog ang diwa.
3: Hindi mo na balitaan na bago na yun. Hindi ka na sabi ni Boss Ab.
1: Ganon.
3: Ganon ba? Di mo alam.
1: Ganon ba? Hindi ko
3: ikaw
1: pala.
3: Ang mali.
1: Ako pala ang mali.
3: Ikaw ang kalaban sa gabing
1: baliktad
3: ito.
1: Baliktad na pala. Anyway, partner, ha?
3: Ano?
1: Abay, may narinig nga ako kanina pala dyan sa... Sa ano ito, partner, hindi ba? Sa DOJ?
3: Oo. Oh.
1: Parang hindi na daw humaharap yung mga kaanak.
3: Yun na nga eh. Alam mo...
1: Sa Mising Sabungero po ito, mga kapamilya.
3: Partner,
1: hindi na humaharap. So, paano yun? Eh, sila ang complainan.
3: Correct. At saka yung partner, nung mga nakaraang, yung mga dati natin mga panayam sa mga kamag-anak ng Mising Sabungero, eh, sabi nila kahit gaano katagal, antay nila. Kasi nagawa nga nila mag-intay ng 4 years.
1: Oo, yun ang sinasabi nila.
3: Bago mabuksan itong kasong ito, di ba? Tapos, anong nangyari? What went wrong?
1: Siyempre, partner, siyempre, sasabihin ng mga kapamilya natin, hindi na nga humaharap sa DOJ. Mm-hmm. Hindi, siyempre, hindi na rin naharap sa atin yun. Kasi maganda sana makakausap ano nangyari para katispay pa kahit paano malinawan tayo, partner, hindi ba?
3: Para malaman ano yung dahilan at may bunga ng negosasyon o may mga ganun bang pangyayari or sulabay na panginaan dahil natabunan na naman
1: yung
3: issue,
1: diba? Maganda nga malaman natin, partner. Mahirap kasi tayo mag-speculate. Maganda nga sanang malaman, hindi ba? Pero ang news item, partner, kung babasahin natin, ito nga ang sabi, hindi na ho nakikipag-ugnayan sa Department of Justice yung mga kaanak ng nawawalang sabungero. Sa kabila ito nung pagsisikap ng DOJ, partner, ng justisya para doon sa mga biktima. Kasi, partner, di ba, ang daming interview na naganap.
3: Correct.
1: Dyan, mga
3: totoo.
1: Statement nila.
3: At saka nagtulong-tulong dyan, PNP, NBI and all, di ba, partner?
1: Oo, kaya mamaya, partner, makakausap natin si Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon. Pero ito, partner, sa initial report na hawak natin, ang sabi nga ni Prosec General Fadulyon, tatlong complainant na yung unang naiharap sa korte sa Santa Cruz, Laguna. Pero isa na lang, partner, ang natira.
3: Nako.
1: Yung kaanak ng nawawalang sabungero na si Ricardo Lasco. Tapos hindi na rin nakikipag-ugnayan sa prosecutor yung mga kaanak ng ibang missing sabungeros na may kaso sa mga korte sa San Pablo, Laguna, tsaka sa Lipa, Batangas. Yun ang nangyayari, partner, ha?
3: Nako.
1: Tapos may nakabinbinding reklamong obstruction of justice sa DOJ matapos na maghain ng reklamo ang ilang pamilya ng mga biktima laban sa abogado na umano'y utak sa krimen na si Atong Ang at iba pa. Yun ang mga babubusisi natin mamaya, partner, ha? Kasi maganda nga kung anong malinawan talaga kung ano nangyari. Tapos, partner, siyempre dahil mukhang busy ang PCG ngayon kasi
3: budget hearing nila, partner.
1: Maganda rin kasing malaman kung ganito, ano ba ang instruction sa kanila?
3: Tutuloy pa ba
1: yung paghahanap doon? Tsaka ano pa ba yung nahanap doon, partner?
3: Yung mga buto pa rin, partner.
1: Hindi kasi nga, di ba, kung matatandaan mo, last year, nung nagsimula ito, di ba, parang may specific days lang na sinabi, months, hindi ba? Lumagpas na kailan yung huli natin kausap kay...
3: Taon na.
1: Na-promote na nga si Captain Kayabyab to Commodore. Hindi pati rin sila tapos, di ba? At nababawasan ng kaunti na yung mga technical divers, kaunti na lang, di ba? Pero ang tanong, ano pa ba kung hahanapin? Kung ganito, ano ba ang, kumbaga, ang chance ba nito? Kaya magandang matanong mamaya.
3: Totoo,
1: kay Prosecutor General.
3: Oh, tsaka tanong din natin partner, baka kasi isa rin sa mga dahilan kagaya na lang, bakit kanya na baka napanghinaan. Tanong natin kung may update doon sa matching ng DNA, di ba?
1: Isa pa yun.
3: Kasi ang dami-daming mga na-recover dyan sa Taal Lake, pero hindi natin alam kung ang mga ito ba ay may kaugnayan doon sa mga nawawalang sabong.
1: Yun o nga. Ayun o, magandang malinawan, partner, di ba? Eh, bati ka muna dyan, partner. Tingnan mo kung sino mga naandyan na sa ating attendance.
3: Oo.
1: Sino nang nangunguna na hindi nalilate? Minsan nga, meron pa 7:30 pa lang, partner.
3: Talaga?
1: Naandun na upcoming.
3: Nakatambay na.
1: Nakatambay na ron. No? Diba? Sino na yung mga naandyan, partner?
3: Eh, syempre na natin, partner, si Madam Lina ho. Si Louie Basco na nanonood din sa atin. Pati si Rota Takasio Cabala. Ay, tama, yung Rota Takasio Cabalan. Si Nona Damian, watching-watching sa atin. Si Ann Lim, si Madam Tina Verinia. Naandyan na rin, partner. Si Daniel Bustamante ng Batangas City. At nanonood din sa ating partner si Cherish Apari, si Arnaldo Albelda, Elmo Cardenas, at of course nandiyan na rin partner sa ating live stream si Farah Robles dito sa Facebook. Partner, may mga kabisyo alas 8 rin tayo nakasubaybay ngayong gabi. Abang nanonood sa atin si Jason Sunrise Sapal. Ayan
1: naman pala, partner, teka ha, yung cross stream naman baka meron na rin naman sa ABS-CBN, partner. Sandali. Sa ating cross stream sa ABS-CBN Facebook tuloy. YouTube. Ayun. Volume. Lakas. Nakong lakas.
3: Narinig ko yun.
1: Si Ryota rin. Nandito. Dalawa account.
3: Aba.
1: Tapos si Lunette.
3: Aba.
1: Hi mga tao. Hello po. Mula sa mga tao. Si Anton Ramos. Si Illumina. Si Kenny J. Nandito sa ABS-CBN naman, partner. At nasa Facebook, nanonood ang aking nanay, Eleanor Poblete Rozul. Na madaling araw ngayon doon, partner. Paumaga doon sa San Francisco, California. Hello,
3: good
1: nay.
3: Morning.
1: See you soon.
3: Wow.
1: Anyway, partner.
3: Oh.
1: Eh, magbibigay daan lamang po kami sa ilang paalala sa oras na 8:20. Diyan lamang po kayo, mga kapamilya, kaserbiso. Magbabalik pa po ang spot report.
2: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang DCMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, paano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
7: DCMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
8: Lalo ngayon ma-traffic sa kalsada, hindi mainit. Magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:24. Ako po, Jeff Caparas.
2: Ako po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Ay, partner, nasa linya na natin, partner, si Prosecutor General Richard Anthony Padulion ng National Prosecution Service ng DOJ. Magandang gabi po, Sir. Jeff Caparas po at Marlene, welcome po sa Spot Report.
2: Hi, Sir.
3: Magandang gabi sa inyo, Jeff. Magandang gabi sa iyo, Marlene. Magandang gabi sa lahat ng inyong mga tagapakinig at tagasubaybay.
1: Alright, Prosec. Ang tanong ho ng karamihan, paano na ho ito na dun ho sa isang korte ay 1 out of 3 na lang ho ang umaattend? Paano na ho ito? Ano ho mangyayari?
3: Pinapaliwanag namin no, na ang aspeto ng pagkawala o hindi pagko-cooperate o pagkipagtulungan at ugnayan ng mga biktima o ng mga pamilya ng mga biktima ay hindi makakahadlang insofar as the criminal prosecution is concerned.
1: Yun.
3: Kung kaya nagpapatuloy po ang pag-uusig, nagpapatuloy po ang pagpipresenta ng ebidensya ng prosecution panel sa mga kasong ito, kahit na po wala nang nakikipagtulungan sa kanila. Yung binabanggit niyo po kanina, Jeff, no, na isa na lang ang nakikipagtulungan.
1: Opa.
3: Actually, in the case in Santa Cruz, tatlo po yung naipresenta na kamag-anakan ng mga biktima. Pero matapos maipresenta yung tatlo, yung dalawa ay hindi na nga nakikipag-ugnayan sa aming mga prosecutors at maging doon sa kanilang private lawyer. Umaaktong private prosecutor.
2: Mm-mm.
3: Doon naman sa kaso sa San Pablo at saka sa Lipa, talagang hindi na tuluyang nakipag-ugnayan yung mga kamag-anakan ng mga biktima doon. Pero ganun pa man, yun ay yung hindi nila pakikipag-ugnayan, ang maapektuhan lamang noon is yung civil aspect no nung kaso. Yung criminal aspect na kung saan aalamin kung merong dapat nakarampatang parusang pagkakakulong, eh patuloy po yan na dinidinig ng ating husgado.
1: Tuloy-tuloy. O, ganun pala ito.
2: Pero sir, ano ho ang naging paliwanag nung ilang kaanak po ng mga nawawalang sabungero? Bakit daw hindi na sila nakikipag-ugnayan sa kanilang mga abogado?
3: Ma'am, precisely nga ho, dahil hindi na nakakapag-ugnayan. Na. Hindi namin alam kung ano ang dahilan.
1: Ghosting kayo, sir. Mm-mm. Ghosting.
3: Ano po?
1: Parang ghosting kayo, sir. Parang totally wala na, 'di ba?
3: Yes. Ganun na nga po 'yon. To the point na kapag may hearing, pinapagawan pa namin ang paraan na paalalayan sila sa ating kapulisan para hindi sila matakot at sila ay mag-cooperate, pero kung ano-anong minsan, gumagawa, nung simula, may mga nagbibigay ng dahilan na hindi ako pwede, may conflict sa schedule. Pero later on, totally, nawala na talaga.
1: Prosec, sa experience nyo, kasi syempre, hindi na nga rin ho namin sila syempre makokontak kung anong ho naging dahilan. Pero sa taon ho ng experience ninyo, Prosec, ano ho ang mga nagiging factor ho, bakit hindi na nakikipag-ugnayan, and what does it tell? Ito ho ba'y parang indikasyon na nakipag-usap sa kanila doon sa kanilang inireklamo?
3: Ano, Jeff, maraming ano yan eh. Maraming factors siya, no? In our experience, there are so many factors na pwede mong tingnan.
1: Mm-hmm.
3: Ang isa dyan is yung natakot, di ba? Natatakot dahil sa malaking tao o grupo yung binangga.
1: Okay.
3: Ayaw na nilang lumantad pa at baka pati yung kanilang kabuhayan ngayon ay maapektuhan.
1: Mm-hmm.
3: Ang isang banda naman is probably they want to move on with their lives and siguro kung halimbawang may alok na konting tulong tinanggap na lang kapalit nung hindi na nila pagsipot.
1: I-cut ko lang po kayo ha, baka ho sa nakatutok kayo. Ito ho sa experience ha, hindi ho ito yung sa mga kaanak ng mismong sabungero po. Para lang malinaw. Go ahead po, you were saying, attorney.
3: As I was saying, there's yun, maraming ang factors. You're saying natakot for security reasons. The others are, well, they settle, no? They settle, they agree to a certain amount without telling us. And then, sila-sila na lang yung nag-uusap, ang kapalit doon is definitely they will just disappear.
1: Oo.
3: Ganun po yung nangyayari doon.
1: Oh, tas attorney, minsan, meron pang, siyempre, kukonsulta sila doon sa kanilang mga pribadong abogado. Pagka, minsan, lalataga ng timeline, hindi ba, attorney? Oh, ito, magkantong hearing, ganitong chance.
3: Kasi, oh,
1: tapos, kasi, sariling pocket pa ho nila yon kung sakali, kung private lawyer, hindi ba?
3: Opo, kasi katulad niya, no, yung ang isang bagay kasi na dapat nating maunawaan at dapat maunawaan ng ating mga kababayan.
1: Opo.
3: Mahirap po talaga magbigay ng takdang oras o taning kung gaano katagal aabot ang isang pagdinig sa kaso.
1: Mm-hmm.
3: No? Kaya gustuhin man po natin na mapabilis ito. Again, marami ring mga bagay na humahadlang dito kasi hindi lang naman iisang kaso dinidinig ng isang husgado.
1: Mm-hmm.
3: 'Di ba? Kailangan mabigyan din ng kaukulang oras yung ibang mga kaso na marinig ng husgado.
1: Opo.
3: At kahit gaano kaimportante, no, we will have to wait in line and be cooperative with the court dun sa schedules na ibibigay po nila sa amin.
1: Oo.
3: Andiyan dyan pa rin yung schedules ng mga abogado. Kung hindi magtugma-tugma, di ba? Kinukonsider din ang husgado yan sa pagpapatuloy ng pagdinig ng kaso.
1: Oo, papasok pa dyan, attorney, na magkakasakit minsan, hindi ba?
2: Yeah.
3: Magkakasakit, bumabagyo, di ba? Maraming yung bagay na yung mga suspensions na hindi naman natin ini-expect.
1: Oo.
3: No? This add to the delay and somehow, maintindihan ko na yung ibang mga yung ibang mga victims o ibang mga complainants, aside from yung additional expense po sa kanila kung sila po ay may abogado,
1: o yung
3: kahit sila na lang na mamasahe pumunta dun sa husgado, all this add up to yung anxiety ng mga tao.
1: Mm-hmm.
3: Kung kaya sila ay nakakapag-isip na teka, hindi na yata sulit na ipagpatuloy pa ito.
1: Mm-hmm.
3: Di ba?
1: Mm-hmm.
2: Oh, pero attorney, sabi nyo nga kanina, ano pa man, itutuloy pa rin ang pagdinig itong kaso yung, dito sa mga missing sabungero. Pero ano ho ang epekto nito? Ngayong may mga kaanak ang umatras na sila mismo ang unang-una nag-file ng complaint din patungkol po dito sa kaso.
1: Mm-hmm.
3: Well, ang sabi ko nga kanina, in every criminal case, may two aspects po yan. You have the criminal aspect and the civil aspect.
1: Opa.
3: Simulan po natin dun sa aspetong kriminal, yung criminal aspect kung tawagin. Ang ibig sabihin po nun is that yan po yung pagpipresenta ng ebidensya na kung saan inaalam po natin kung ano ang magiging karampatang parusa na ibibigay ng husgado. Yan po yung magdidetermina kung ang korte ay magpapataw ng parusang pagkakakulong, pagkakabilanggo doon sa mga taong inaakusahan.
1: Mm-hmm.
3: Now, yung doon naman tayo sa aspetong civil, yung civil aspect naman po, yan po yung pagdidetermina ng husgado kung meron bang danyos na maaring ipagkaloob doon sa mga partido na nagrereklamo, sa mga naiwanan ng biktima.
1: Mm-hmm.
3: No? For yung sinasabi nating moral damages, exemplary damages, actual damages, sila po ang makakapagbigay testimonya lamang para maintindihan ng husgado. Let's say, kung ang biktima ay nawala sa napakamurang edad, at siya may pangarap sa buhay na halimbawang
1: makapagtapos,
3: kukumputin po yun.
1: Kukumputin yun eh. Mm-hmm.
3: Yes, and it doesn't follow kasi, Jeff, na kung halimbawa, humingi ka ng, nag-file ka ng criminal case, agad-agad magbibigay ang husgado ng damages.
1: Opo.
3: Kailangan pa rin po mapatunayan yun. Kung ang tanong is, pinagpapatuloy, yes, nagpapatuloy po ang pag-uusig natin ito sa mga kasong ito.
1: Mm-mm.
3: Regardless of the cooperation or the non-cooperation of the victims.
1: Oh, isa pa hong, sorry partner, isa pa hong malaking tanong, attorney, nasan ho si Totoy? Nakikipag-usap naman ho sa inyo pa yon? Or tapos na ho siya? Kumbaga nung nakunan siya ng statement, so far hanggat nagpapatuloy ho ito, hindi pa ho siya kailangan. Mm-hmm. Pero nakikipag-usap ba siya o ginosting na rin ho kayo?
3: Ay, hindi. Sa pagkakaalam ko naman, base dun sa mga report ng mga prosecutors sa umahawak ng kaso, patuloy na nakikipag-ugnayan si Totoy.
1: Ayun, no. Kasi partner, maraming naghahanap. Nasa si Totoy.
2: Mm.
1: So, nasagot na ni attorney
2: niya. Kasi boom siya, partner, eh. Nung time na labas siya ng statement.
1: Tsaka siya ang naging spark nito, eh.
2: Totoo.
1: Siya ang naging spark. Anyway, partner, you were
2: saying. Pero, sir, yung pagkabawas po o yung pagka, yung hindi pagkaparamdam ng ilang pamilya ay hindi naman ibig sabihin to ay mapapahina yung mga ebidensya laban po doon sa kasong ito. hindi
3: na not necessarily po, kasi sabi ko nga,
1: civil.
3: Kung mga kamag-anak o kung mga kamag-anakan ay meron silang personal na kaalaman dun sa pagkawala. Meaning to say na nasaksihan nila yung pagkuha, nasaksihan nila yung pagdukot, at makikilala nila yung mga taong dumukot, may tuturo nila, eh mahalaga ho yun. Dahil sa base po yun, sa yun po ay ebidensya na pwedeng gamitin ng prosekusyon para ipakita na, ito, meron talagang eyewitness na nakasaksi nung pagdukot. Mm-hmm. Pero kung ang alam nitong mga tao na to ay base lamang po sa mga reports, base lamang sa mga investigasyon na ginawa ng pulis na ipinagbigay alam sa kanila, hindi po sila ang pinakamaiging testigong para magsalita. Ang kapulisan ho, o kung sino man ho yung investigador, sila po ang dapat na ipresenta. So, even in their absence, kahit wala po itong mga kamag-anakan ng biktima, pwede pong magtuloy yung kaso sa pamamagitan ng ibang mga testigo, no? Na magpapatunay nung aspetong kriminal.
1: Oh, tsaka attorney, di ba, kapag hindi naman ho necessarily kapag sila hindi na ho nakikipag-ugnayan sa inyo, the fact ho na nakuhanan nyo ho sila ng mga affidavit na may presensya ho ng lawyer is matibay na rin ho yun eh, di ba?
3: Ade, let me clarify that,
1: okay.
3: Jeff, no?
1: Opo.
3: Kasi yung affidavit, yes, that is a piece of evidence na pwedeng gamitin sa husgado. Kaya lang, ang nilalaman ng affidavit ay hindi mapagbibigyan ng kredibilidad at hindi mabibigyan ng kaukulang timbang ng husgado kung ang tao na gumawa ng salaysay na yon ay hindi maaring masubject to cross-examination. Kasi karapatin din naman ng isang akusado na kumprontahin ang kung sino mang nag-aakusa sa kanya. And this is usually done kapag ang witness ay subjected to cross-examination. The affidavit will not have any weight if hindi siya naipresenta at hindi siya nabigyan ng pagkakataon na mag-cross-examine.
1: Okay, dapat i-challenge pa rin yun eh. Di ba, attorney?
3: Yes, tama po yun.
1: Tapos, attorney, ito, sorry po, forgive my ignorance po. Ano. Di ba may warrant po ngayon si Atong Ang, sir? So, ito po sir, ay standing pa rin ho ba yun o pwede ho yung kampo niya ay mag-file ng motion to quash?
3: At this point, standing po yung standing warrant of arrest, no? And I think to challenge it on a motion to quash, hindi po yan mapapahintulutan ng ating husgado. Saganang unang-una, hindi po, meron po kasi tayong mga alituntunin sa batas na nagsasaad na para ang isang akusado ay makahingi ng kahit na anong sabihin natin relief sa husgado, no? Kailangan siya ay pumayag na mag-subject sa jurisdiction ng korte. And to be able to do that, to submit yourself to the jurisdiction of the court, it's either you voluntarily surrender or you get arrested. Parang ang sinasabi ng batas, hindi ka pwedeng humingi ng kahit na anong tulong o pabor sa amin kung ikaw mismo hindi mo kinikilala ang jurisdiction namin.
2: Pero sir, nasaan na ba talaga ngayon yung paggulong nitong kasong ito? Kasi ang tagal-tagal ho eh, ang dami na pong, ilang taon na po hinihintay ng mga pamilya, ng mga kaanak. So asan na po tayong...
1: anong percent? Kung mabibigyan nyo kami ng percentage.
3: Okay, ganito po ha. I-correct ko lang po kayo, mawalang galang na ho. Pero sinasabi ho natin, taon na ho ang binibilang. Yes, taon na po ang binibilang mula nung masimulan yung pagre-report at nabigay ito sa atensyon ng ating mga kinaukulan na may mga nawawala. Tama po kayo doon. At yan na nga po ang kumbaga pinagdaramdam namin na nung mga naunang taon nung ang kalihim pa namin ay si Secretary Boying Rimulya ay talagang sugid niya po itong sinusubaybayan. Kinakausap po namin yung mga pamilya ng mga biktima para mabigyan sila ng lakas ng loob na huwag kayong bumitaw sa kaso at kami ay gagawa ng lahat ng paraan para kayo matulungan. Ito na nga po, nung mangyari na naisampa na yung kaso, doon naman nangawala. Doon ka magtataka. Ito na yung kaso, nung una, pursigido kayo.
1: Correct.
3: And then all of a sudden, bigla kayong mawawala. Diba? So, what does it tell us? Hindi ho kami pwedeng lumaban. Hindi po kami pwedeng, we cannot fight the battle for others. If they are not with fighting themselves.
2: Kumbaga, hindi kasi kayo makakagalaw, sir eh.
1: Ano, attorney, no, kung ibababa natin sa ground, yung mga naririnig kong, kumbaga, reklamo rin ng mga kapatid natin sa PNB, sir, na na reso na nila halimbawa partner yung hold-upper. Oh, problema, yung na-hold-up pagka naibalik na yung cellphone niya, na-recover, ayaw na.
3: Oh. Exactly.
1: Parang ganun ho yan, ano, attorney, ano?
3: Yes, so ang sinasabi ho natin, ano ho bang hustisya ang hinahabol nito mga tao? Oh. Ang hinahabol ba nila yung totoong hustisya na maparusahan ayon sa batas yung mga tao nagkasala? O hustisya na kung ano yung kwan, kung ano yung mas favorable sa amin na kung halimbawa maareglo man, ang ibig ba sabihin nito, ang katumbas lang ng buhay ng isang tao ay ganitong halaga lamang.
1: Attorney, since po binabanggit nyo yung civil aspect ang posible hong maapektuhan dito at yung criminal ay tuloy po. Sir, paano ito, hypothetically, kung maging 0 out of 3 na yung sa Santa Cruz?
2: Oo.
1: Kasi sinabi nyo sa Lipa, 0 eh. Paano na ho yun? Mag-iiba na ho ba?
3: No. I mean, like I said, dahil dalawa yung aspeto ng kaso, criminal and civil, the fact na hindi mo maipresenta yung mga kamag-anakan ng biktima does not affect the criminal case. That's why patuloy pa rin ho yan. And then yung ano ni yung question kanina ni Ma'am Marlene na ang tagal-tagal na kasi. Kasi po dapat po sana nating maunawaan na gustuhin man nating gumulong ng mabilis yung gulong ng katarungan o gulong ng batas, dapat po nating intindihin na meron po tayong prosesong sinusunod.
1: Opo.
3: Diba? This is not something na which is being done intentionally, being delayed para lamang mawalan na ng gana yung biktima. Ginagawa po natin ayon po sa proseso at ayon po doon sa mga alituntunin ng ating husgado, kailangan po nating sundin yan. So ang tanong, nasaan na tayo ngayon? Sa ngayon ho, yung mga kaso po na nasa San Pablo, Santa Cruz at Lipa ay nailipat na po lahat sa Quezon City.
1: Ayun.
3: At doon na po dinidinig ng mga korte sa Quezon City at ang mga akusado po dito sa mga kasong ito ay nagsampa po ng tinatawag nating motion o petisyon para sila ay makapagpiyansa. Ang ginagawa po ng prosecution natin ngayon ayon sa batas ay magpresenta ng ebidensya para ipakita sa husgado na matibay ang ebidensya ng Estado at hindi dapat mapahintulutan ang mga akusado na makapagpiyansa habang dinidinig ang kaso.
2: Sir, speaking of ebidensya pala, ay matanong ko na lang din ho yung pinahanap to sa
1: Taal Lake.
2: Sir, kamusta na ho yung DNA cross-matching po dun sa mga na-recover na buto? I understand nung mga nakaraan, nung mga una-una, nakapagbigay na ng sample yung family, di ba? Yung ilang kaanak.
3: Ay, kailangan ko po kayong balikan dyan kasi yung mga prosecutors po natin on the ground and the ones prosecuting the case would be in a better position to give an update on the kwan, on the DNA cross-matching that was done as a result of yung mga na-recover na buto doon sa Taal, no? But we will look into that as well, no? We will look into that as well to find out if there are pieces of evidence na maaring gamitin din from whatever was recovered.
1: Alright. Attorney, panghuli na lamang po sa akin ang Coast Guard po ang pagtinatanong ho namin na interview ho namin dito sinasabi ongoing pa rin ho sila at ang instruction po ay manggagaling sa inyo, sir.
2: Correct.
1: So hanggang kailan ho yun, sir? Tuloy-tuloy pa?
3: Ang sa pagkakaalam ko po kasi, sir, ang tawag nito, meron ng sulat ang Coast Guard na humihingi sila na sila'y kuhan. Sila'y pahintuin na doon sa kanilang search na ginagawa. And I think that is something we're just waiting for the recommendations coming from our prosecutors.
1: Yun.
3: At pati na rin sa Coast Guard, no? Kasi hindi po madaling hindi po madaling proseso yung ginagawa nila. Considering na tingnan niya naman ho na yan po it's a lake. And then ang tawag nito, nasa malapit sa vulkan. So you can just imagine the difficulty. Hindi siya yung malinaw na tubig dagat, murky water. So yung mga ganong consideration, especially yung ating weather conditions ngayon, it makes it difficult for the divers to do whatever search they're supposed to do. So lahat po yan, i-consider natin. Pero meron na pong sulat ang Coast Guard na humihiling na ipahinto na po at ihinto na sila sa pangangalap po na kung ano mga ebidensya doon.
2: Sir, sa prosek sa bilang panghuli po on my part, matanong ko na lamang din ho, kung may mga dagdag na ebidensya pa ba tayong ilalatag, may mga alas pa po pa tayong pwedeng mas magpalakas pa dito sa kasong ito, sir?
3: Hindi ko po mayaring ilantad kung ano po yung mga ebidensya na ilalahad natin, no? Gusto ko pong bigyan ng leeway yung ating mga prosecutors na nasa ground, yung humahawak ng kaso, na ipresenta ang lahat ng ebidensya na maaari nilang ipresenta para masiguro natin na makukuha natin yung conclusion na gusto natin dito sa kaso. What we can assure you is that notwithstanding na wala na po at hindi po nakikipag-ugnayan ang karamihan dito sa mga pamilya ng biktima, eh patuloy po na gagawin ng Department of Justice at ng mga panel prosecutors na ipresenta ang kung ano man ang kinakailangan at ipresenta ang anumang ebidensya na meron kaming hawak ngayon para matiyak na makuha po natin yung resulta na gusto nating lahat.
2: Alright, sige. With that, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Richard Anthony Fadulyon, ang Prosecutor General ng National Prosecutor Service ng DOJ. Thank you so much,
1: sir. Thank you, Attorney. Magandang gabi po.
3: Magandang gabi po. Maraming salamat din po sa inyo.
4: DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SWAT Report!
2: Partner, sa inabahaba na itong ibinyahe ng kaso ng mga missing sa Bungero, hanggang ngayon, ang daming pagbabago, partner, and for sure, marami rin magiging changes pa marami sa mga susunod na mga araw at linggo, partner.
1: Yan nga, partner. So, ang update na lang din pala, no? Di masabi natin kay Ma'am Noemi pala, meron na pala silang request.
2: Humiling na pala sila,
1: pero
2: nag-letter na sila.
1: Nakadepende sa mga prosec naman sa grant. Kung meron pa bang, kumbaga, ano bang term, magandang term doon, partner? Kailangan pa ba yon? Parang ganun eh, di ba? Kailangan pa ba to? O sapat na yung mga nakuha naming mga hinihinalang mga buto, di ba? Yun eh. Yun yung pinag-uusapan doon lagi, di ba, partner?
2: Correct. Totoo yan, partner. At the same time, partner, isa rin sa pinaka-inaabangan, yung cross-matching nga, yung resulta. Kung yung mga buto nga nakanalang nare-recover, talagang doon sa mga nawawalang
1: mga kaanak nila. Pero partner, okay pala na si alias Totoy ay nakikipag-ugnayan pa rin na mambala.
2: Good job.
1: Kasi siyempre, tingin ko, partner, kasi tapos na, di ba, nung pumutok ito, lagi naman siya nakikita, di ba, kinukuhanan lagi siya ng mga pahayag eh. So, mukhang nakompleto na yon, na ilatag na. Eh, dahil nga, ongoing pa rin ang pag-gather ng pieces of evidence, hindi pa siguro siya kailangan.
2: Totoo. Pero nakakalungkod din, partner, na may ilang mga kaanak ng mga Sabungero sabihin na natin nag-give way na sila or nag-give up na sila dun sa paglaban dito sa kaso.
1: Hindi naman, partner, hindi pa tayo sure eh. Hindi nagparamdam, diba? Sabi nga ni attorney. Pero kasi, yung kanina ha, lilinawin ko lang ho ulit ha, yung tinanong natin kanina kay attorney Fadulyon, ay experience na ho yun. Based on experience, maaaring ganito, siyempre una dyan, partner, takot eh, di ba? Takot ka. Tapos pwedeng settlement, tapos kapag ka nga nilatagan ka ng timeline, parang ganito rin. Eh siyempre, partner, yung mga complainant, sariling bulusan nila yung partner yun, magkano abogado.
2: At saka oras.
1: Sariling diba? Oras.
2: Oras yan ang ginugugol nila dyan,
1: diba?
2: Partner.
1: Kumbaga, siyempre, mahaba-haba, partner. At saka, siyempre, kanya-kanya tayo ng mga desisyon sa buhay, sa kanila na lang yun. Kaya nga, sinisikap sana natin, partner, silang mga kausap. Bakit? Pero kung hindi kinakausap ang mga prosecutor, malabo na.
2: Malabo na rin tayo. Meron pa namang natitira, partner. May tatlo pa. Tama? May tatlo pa ang natitira.
1: Meron pa naman. Kapit lang.
2: Kapit lang.
1: Anyway, partner, sa oras na 8:47, nag-type na doon, Comgap. Okay, eto na po. Magbabalik pa ba ang SWAT Report makalipas ang ilang Comgap. Ayan.
0: Walang lihim na hindi mabubunyag. SWAT Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away!
11: Yay! Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:50. Siya po si Marlene Padiernos.
2: Siya po si Jeff Caparaz.
1: Ay, wala pang numero kung anong linya si Major Filipines sa tagapagsalita ng Manila Police District, partner. Dahil nga, mayroon silang dalawang nakalaboso, partner.
2: Aba, ano na naman
1: yan? Na nagbebenta ng peking ID.
2: Aba.
1: May mukhang ano pa to, partner, ha? PWD ID pa ata.
2: Ano ngayon, meron pa rin ganyan?
1: Alam mo, partner, umaray na ang mga negosyante patungkol dyan, ha?
2: At saka nagkakatrust issues na sila, partner. Oh. Yung mga lahito mong may PWD ID. Oh. Eh, nagkaka-trust issues na sila na baka ginugoyo rin sila.
1: Eh. Mga negosyante, na yung mga kasi nga may natin. Discount, hindi ba, partner? Oh. So, yung mga negosyante, umaray na dyan eh.
2: Hmm.
1: Eh, ito, meron pa rin pala sa Maynila, partner, na kalaboso nila. Ay, sa mga namemeke ho ng disability, ha, partner.
2: Oh.
1: Baka ho magkatotoo, si kayo rin, ho. Dahil yung mga ano natin, partner, yung mga kapatid natin na naandyan sa sektor na yan, sa person with disability, eh, sila ay nahihirapan, partner. May maintenance ka dyan.
2: Mm.
1: Tapos merong namemeke na, di ba, na ang katawan naman ay walang iniinda, pero may ID para sa discount.
2: Yan nga eh.
1: Grabe naman kayo naman.
2: Ay, naku naman, partner. At saka alam mo, partner, hindi lang mga PWD ID ang pinipeke.
1: Marami.
2: Ang dami-dami na ho. At saka patuloy naman yung operasyon ng mga otoridad, patuloy din yung paalala ng mga kinuukulan. Eh bakit hanggang ngayon nagsisettle kayo sa mga
1: hirap
2: ganyan,
1: na, partner,
2: mga maling gawain?
1: Hirap na ngayon. Diba? Sabi mo nga, may trust issues na. Eh habang hinihintay natin, partner, kung matatawagan or baka naging busy si Major Ines.
2: Birthday niya ngayon eh.
1: Ayun na nga ba sinasabi na. Happy birthday po! Nakakahiya naman pala, tiistorbohin pa natin dito. Pero tawag ng tungkulin eh, wala magagawa. Pero kung hindi, feeling ko naka-duty yan, partner, baka officer of the day pa yan si Major Ines.
2: Correct.
1: Anyway, partner, isipin mo ha, balik tayo doon sa usapin na yan, ha? Para sa discount na magkano, partner, pabihira naman ho kayo.
2: Ito nga,
1: isipin nyo, baka magkatotoo ho ha, sa inyo mapunta talaga, di ba? Dahil yung ating mga kapatid na PWD, partner,
2: ano yan?
1: Kung sila'y mahihiling nila na wala silang ganon, di ba?
2: Speaking of, ito, sabi ni Cherish Apari, partner, minsan daw kinakabahan na siya kapag nagbinibigay niya yung kanyang PWD ID dahil at the same time, kahit alam naman daw niya na legally allowed naman na magkaroon. Pero ito, si Cherish, for sure, lehito mong PWD ID holder to.
1: Oh.
2: Kaya ho, naapektuhan na nga kasi, partner, yung kaibigan ko rin, one time, sumakay siya ng Grab, meron siyang PWD ID at lehito mo naman yung kanyang pagiging holder ng ID na yan.
1: Ayaw na.
2: Ay, ay pinaparinggan siya ng driver na kesyo ito, kesyo ganyan. Nagkakaloon na nga ho kasi ng trust issues.
1: Sa mga student, diba? Mga student ID din ba? Minsan pinipiki rin.
2: Huwag naman sana.
1: Ayun, napagbigyan tayo, partner. Eh, mabilis lang ito.
2: Ayun na.
1: Nasa linya na natin si Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District at hepe ng Public Information Office ng MPD. Magandang gabi po, Major Ines, at uunahan ko na po. Happy birthday po, sir!
2: Happy birthday, Major!
14: Maraming salamat, Sir Jeff, Mamarlene, isa pa pagpala at kalma ng gabi sa inyo. Balilis sa mga nakatuloy sa inyong programa.
1: Mm-hmm. More blessings sa iyo, sir, sa araw ng iyong kaarawan, sir. Naka-duty ka pa yata, no? Kahit na birthday.
14: Napakasipan.
1: Sabi sa iyo.
14: Sir Jeff,
1: anyway, Major.
14: Wala magkadong pula ang kalendaryo natin.
1: Oo nga, pagod na pagod pa last Monday. Anyway, Major, paano ho na-areso ng mga tauhan ng MPD itong namemeki ho ng ID? PWD ID ho ito, ano?
14: Tama kayo dyan, Sir Jeff, nagkaroon tayo ng entrapment operation kahapon. Dalawa yung individual na nahuli natin dito. Si alias Risa at saka si alias Tete, isang 51 at saka isang 50 years old. Na mga taga dito rin naman ito sa may Santa Cruz, Manila. Pakasanggap tayo ng informasyon na may nangyayaring illegal activity dun sa area kung saan nga nagkaroon muna tayo ng test my. At nung nakakuha tayo ng mga ginagawa nila ng mga dokumento, pina-check natin at na-confirm natin na ito nga yung mga peke, nagkaroon tayo ng entrapment.
1: Oo. Eh, gano'n na ho nila katagal ginagawa ito, Major? Tsaka sino, mga parokyano, saan ho nanggagaling yung mga tumatangkilik ho dito sa mga ito?
14: Marami tayong mga informasyon na may mga pumupunta, nag-walk-in at sila inoopera nila. At yun nga, doon na tayo dahil sa mga nakukuha nating information na yon, ay nagkasa tayo ng entrapment. At nag-resulta ito sa pagkakahuli nitong dalawa nating individual. At kanina, Sir Jeff, Ma'am Marlene, pag-arap na natin ito ng reklamo sa tanggapan ng taga-usig sa lungsod ng Maynila para dito sa paglabag sa Article 172 ng iba'y penal code, ito yung falsification.
2: Oh, Major, may ano bang nakita ninyo sa investigasyon? Sila ba ay may kinakasangkutan ng mga grupo o may iba pa bang mga vendors dyan sa area at sa iba pang bahagi ng Maynila na ganito rin yung ginagawang negosyo ang mameke ng mga dokumento, ID?
14: Yan, matagal lang itong mga ganitong mga ginagawa nitong mga sinasabi natin ng mga kababayan dun sa area kung saan nga ang ginagawa nila mga guerrilla operation na.
2: Oh.
14: Kaya lang, sabi nga natin na hindi natin tinatantanan ito hanggang hindi ito naititigil.
2: Mm-hmm.
14: Ang mahalaga dito, yung sabi nga natin, yung pakialam ng ating mga kababayan. Kasi itong mga informasyon na ito, ibinibigay ito sa atin ng mga regular informant natin, ng mga iba pa nating mga sources na galing din sa community.
2: Mm-hmm. So paano, sir, ang magiging crackdown ng MPD para po dito sa mga illegal na gawaing ito? At the same time, ano po yung inyong babala doon sa mga magtatangka pa na gumawa ng mga ganitong maling gawain na krimen?
14: Una-una, mamali, may kinakaharap silang paglabag dito sa batas. Ito nga yung binanggit ko kanina, yung Article 172 ng Revised Penal Code. At ang nakakalungkot dito, ginagamit itong mga dokumento na ito katulad ng PWD na nagagamit ito ng mga kababayan natin na imbisa na maibigay natin doon sa mga karapat-dapat at nangangailangan talaga ay inaabuso ito.
2: Mm-hmm.
14: Ganun din naman, nakakuha din tayo ng certification coming from the LTO na yung nakuha natin doon, yung lisensya na nakuha doon ay peke at informasyon ng ibang tao yung nakalagay doon. Kaya ito nga kanina, ang nabanggit ko kanina sa inyo, ito yung napag-arap na natin ang kawakulang reklamo sa tanggapan ng taga-usig.
1: Mm-hmm.
14: At pag lumabas yung commitment ito, Sir Jeff, Ma'am Marlene, lilipat na natin ito sa kusudiyan ng Manila City Jail doon sa female dorm.
1: Ayun. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita po ng Manila Police District. Salamat, sir, at happy birthday po ulit sa inyo.
2: Happy birthday, sir!
1: God bless,
14: sir! Maraming salamat, Sir Jeff. Maraming salamat, Ma'am Marlene. Ang kalmahan ng gawin po.
15: Jeff Cabalas at Marlene Padierno sa SWAT Report.
1: Hey, partner, dapat ho kayo anong kinaso, partner? Anong sabi?
2: Falsification, partner. Falsification of public documents po ang kaso inyong kakaharapin kapag kayo ay napatunayang sangkot dyan sa mga ganyang illegal na gawain.
1: Ayan ang sinasabi, partner. Eh, pag kayo'y na-aresto at kayo'y nakulong, wala nang discount.
2: Correct. At saka, partner, hindi, habang buhay niyo dadalhin niyang
1: wala nang discount.
2: Habang buhay niyo dadalhin niyang actually, kahihiyan niyang partner. So, sumasampa ka, mabigyan ka ng kaso.
1: Wala nang discount.
2: Habang buhay niyo huyang dadalhin yung ganyang kaklase na ano, kahihiyan, diba? Ikot-ikot na tayo, partner. Pero ang bottom line
1: itulog
2: nito,
1: muna.
2: Ang bottom line nito, ang sakit kasi ng ngiping mo. Ang bottom line nito, partner, huwag po kayong mamimeke ng mga dokumento at huwag po kayong tatangkilik.
1: Ay, di ba kasabihan pag masakit ang ngipin, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan yan. Kaya pala nakalimutan mo na pasalamatan si Bertie sa kanina.
2: Kinakapa ko yung bagang ko.
1: Partner, meron lang tayong konting oras. So, para bumate ubusin na natin sa pagbati sa kanya. Cherry Chaparri ulit, si Tita Nona Damian, Tina Virinha, si Mercy G, sino pa dyan, partner?
2: Mirna si Colin Panulde, partner, lapas daw kayo minsan, si Julius Bangalada na nice. Sa atin si Louis Vasco nandyan na rin, partner, and of course andyan na rin, partner, si Ann Lim at si Madam Lona Damian.
1: I-plug ko na rin pala, ha.
2: Oy.
1: Ay pinapalabas na po ngayon sa ABS-CBN YouTube channel yung episode po namin ni Sir Gus Abelgas tsaka ni na Jesse Cruzat. Tating nyo pong lingkod yung Oh My Gun. Yeah. Ha? Na-interview ho kami dyan, eh. Kwelo ho yun. Ibang side ho ni Sir Gus Abelgas at Jesse Cruzat at Jeff Caparaso ang makikita nyo.
2: Kung makikita nyo po sa mga TV po na papanood nyo sila, snappy sila, di ba? Sa totoong buhay po ay kabaligtaran.
1: Natatawanan lang, partner. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng tumutok dito sa Spot Report kung saan
2: una ang kaligtasan mo.
1: Muli po sa si Marlene Padiernos.
2: Sa po si Jeff Capara.
1: Susunod na programa, Alam na Dish, kasama si Napapa Awel Paz at DJ Jai Ho. See you tomorrow, mga kapamilya. Ingat kayo saan man kayo naroon.
2: Bye!

kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto, makalipas ang ikasyam ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat pasabog at umaan ka mong iintriga. Sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Owl Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na!
4: Alam na this!

0: Alam na this!
1: Heto na! Itong-ito na talaga ang maghatid sa inyo, ang programa na maghatid sa inyo ng mga sisling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
1: Walang palalagpasin at hindi-hindi magpapahuli.
2: Ako po ang inyong ever laughable, ever lovable, papa
1: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho.
2: Sabay po kayo, alam ko na.

0: Balitang mabilis.
1: Balitang mabilis.
0: Walang bitis.
1: Alam na bitis. Alam na bitis.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na bitis.
3: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
4: Unahin na kagad natin, Thai actor na si Mario Maurer muling kinumusta ang mga fans. At Philippine adaptation ng PMAC, suportado rin ng aktor.
0: Alam na this!
3: At Taylor Swift may bagong kanta. Another milestone ng P-pop superstar, sabay-sabay nating tutukan.
0: Alam na this!
4: At idiretso na po kagad natin sa paghataw at paghagod ng mga katawan ng mga ulo ng balitang showbiz na pinakabinantayan sa unang showbiz chika, ibinahagi. Ibinahagi ni Bimbi Aquino ang milestone sa kanyang karera matapos piliin ang healthcare plan bilang kanyang unang endorsement project. Ayon kay Bimbi, malaking impluensya ng kanyang desisyon ang naging karanasan ng kanyang pamilya sa pagkakasakit at kahalagahan ng pagkakaroon ng access sa medical care. Proud naman ang kanyang ina na si Miss Chris Aquino sa kanyang desisyon.
0: Alam na this!
4: Ay, panalo naman yan, Bimbi. Very good naman. Para talaga sasabi mo, health is wealth. Tsaka based on experience, kaya mas lalong effective ang endorsement. Ang swerte naman ng brand na yon. Kasi influential ang mom, influential ang pamilya, at syempre, based on experience pa. Tsaka convincing, kumbaga.
3: True. Diba?
4: Congratulations.
3: Congrats. Ay, meron din. Gusto ko lang din, saluduhan si Nanay Petit Brokovich.
4: Ha! Petit!
3: Oo, si Nanay Petit. At saka si Ate Negi. Kasi, diba yan, yes. Speaking of healthcare, health is wealth, ayan, recently, diba, na-hospital si Ate Negi.
4: Yes.
3: Tapos, parang meron silang mga, hindi ko alam kung pinopromote nila or talagang pinapasalamatan lang nila. Kasi, parang sila mismo, nakinabang sila dun sa in-avail nila na health card.
4: Correct.
3: Oo, parang, syempre, diba, maganda yun na ginamit nila yung platform nila para sa kaalaman din ng mga makakapanood sa kanila kung gaano ka-importante yung health card. Lalong-lalo na sa atin dito sa Pilipinas na, syempre, diba, ang hirap naman talagang magkasakit na tayong mga Pilipino, takot pumunta ng hospital. Dahil nga, diba, pagka nalaman natin kung magkano yung bill, mas pipiliin natin na huwag na magpa-check up kasi parang ang sakit sa bulsa niyan. Mm-hmm. Pero syempre, kung bata ka pa lang talaga, nag-invest ka na para sa mga ganyan, health card ganyan. Pagka dumating yung pagkakataon o yung panahon na kinailangan ng emergency na ganyan, ang bongga po kasi parang sabi nga si Ate Negi nasa isang mamahaling hospital,
4: yes,
3: na parang mukhang hotel, pero lahat covered nung health insurance niya, papaawer.
4: Correct. Actually, nakachikahan ko si Ate Negi, nagkita nga kami sa La Union.
3: Ah, yes. Yes.
4: Tsaka si Ate Petit. Kasi, kinuwento niya kung ano yung nangyari sa kanya.
3: Sa vape din?
4: Hindi.
3: Acid.
4: May nakain siya, na nasira yung chan. So, hindi naman nilinaw kung food poisoning yun or ganyan. Basta, nasira ang chan niya. Tapos, ayun, nangina na siya, dinala na sa ospital. Siyempre, parang nadidehydrate na siya.
3: Yes.
4: Ganyan, ganyan. Sabi ko, naku, ingat ka dun. Kasi, di ba, kagaya tayo, Mama Jai, diba pag nasa mga show tayo, kung saan, pag in-offer yung pagkain sa syempre, pagdapug tayo, gutom, diba?
3: Yes,
4: hindi natin natin-check kung okay pala sa tummy natin o hindi. Yun.
3: Ay, buti na lang, kahit paano tayo, mapili tayo sa mga pagkain, diba? Diet-dieta ng atake natin.
4: Correct. Yun.
3: Pero nung kabataan, diba, talagang lafok.
4: Laughs kung laughs.
3: Yes.
4: Diba? Ganun naman yun. Kaya, totoo po yun, pangalagaan natin at paghandaan ang ating
3: kung parang nung sa akin, nung na-hospital din ako, diba, ako maraming salamat, of course, sa ABS-CBN, Papa Awel, sa pa-health card talaga ng ABS-CBN para sa ating mga empleyado.
4: Yes.
3: Kasi talagang yun yung nag-cover talaga nung bill ko. Sabi ko, diba, yung mga nag-help ng mga kaibigan natin from yung mga may kaya talaga. Syempre, salamat din sa kanila, pero hindi na yung nagamit, Papa Awel. Talagang sa health card pa lang, covered na ng bonggang-bongga.
4: Yes.
3: Diba? Ayan. So, kung ako sa inyo, opo, wala naman kaming ini-endorse. So, eh, baka naman pwede din naman po. Pwede kayo mag-place para mabanggit po namin ang pangalan ninyo dito sa Alam Na This, di ba?
4: Yes. Maraming ahente na ganyan, actually, nag-o-offer ng ano, mga package, ganon.
3: At mabuti po yan, sa pagkakalam

0: consultation tsaka ano, unlimited consultation, ganon.
1: Yes. Outpatient.
0: Yun, tingnan nyo na lang po
1: i-check
0: yan.
1: Nyo po, diba, syempre, diba, ng bonggang-bongga. Kaya, pero, syempre, end of the day, congratulations kay Bimb.
0: Yes.
1: Talagang deserve niya yan kasi, syempre, diba, mas marami siyang may influence na tumangkilik para habang bata pa, hanggat meron pa tayong kinikita ng bonggang-bongga, eh, mag-avail na po tayo ng mga pa-health insurance, yes, health card, ganyan. Mm. Sa ating pong pagbabalik,
0: wow,
1: agad na
0: salamat po, Doc.
1: Oo, diba? Eto naman. Alam nyo ba, mga kapamilya, na nakakuha ng solid na score na 100% ang Forgotten Island sa professional film review platform na Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes. Ayan. Ilan nga po sa highlight ng positibong reviews ang pagpapakita ng kulturang Pinoy, pagkakaibigan at pag-abot ng mga pangarap sa Filipino-inspired animated film ng DreamWorks. Pinuri din ang humor, energy at visual storytelling nito. Proud naman ang mga bidang voice cast na sina Liza Soberano at Her or H.E.R. sa milestone ng pelikula na mapapanood na simula ngayong araw sa mga sinehan sa bansa. Oy, congratulations!
0: Yes! Kayan pa lang po, maingay na ang Forgotten Island. At sana ingay na yan, i-transform natin sa panonood at pagtangkilik, yes, kasi Filipino mythology ito, yes, pagmamalaki natin.
1: Oo. Papa, eh, may nakita ko, parang may isang kilalang fast food chain na very Pinoy.
0: Uh-oh.
1: Ang parang nagpa-block screening ata for, wow, Forgotten Island.
0: Tapos nakita more.
1: Oh, nakita ko parang dinaluhan ito ng mga friends natin, like yung 1621.
0: Correct.
1: Parang maraming mga celebrities na invited.
0: Yes. Tsaka sana, hindi lang dun sa abroad,
1: ano,
0: palakasin ito dito din sa, lalo sa Pilipinas.
1: Totoo.
0: Diba?
1: Yes.
0: Boga, congratulations dun sa cast. Dahil sa paraang yan, ay magipapunin nyo ang ganda ng kultura ng Pilipino.
1: Totoo. May sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa atin sa DZMM, Taleradyo, Radyo Patrol 630, batingin na natin yung mga nag-birthday, Papa A.
0: Correct.
1: Happy birthday kay Don Ray Gise, wow, ang lover boy.
0: Wow, ba't may pag ganun title?
1: Boy,
0: dapat may title pang ganun.
1: Totoo.
0: Di ba naman?
1: Or, ang bilis, Papa A. September 23, 2026, 93 days na po before Christmas. Naku, ngayon pa lang yung iba mga nagki-Christmas, ano na, Christmas shopping na yan sila para hindi sumabay, mm-mm, sa Christmas rush. Opo, ayan. Di ba?
0: Yes.
1: Nang bonggam-bong. So, salamat. Oy, sa mga nakikinig po sa radyo via 630 kHz sa AM band, magandang gabi po. Kanina bumuhos na naman ang ulan, pero thank you Lord, ngayon kahit pa paano ay kalmado ngayon, di ba?
0: Correct. And speaking of nagbe-birthday, happy birthday po sa aking mother-in-law, si Mami La Angelina San Juan.
1: Mami La!
0: Mami La!
1: Happy birthday! Ayan. Yes.
0: At syempre, sa pagpapatuloy naman po ng ating Showbiz Chika, isa pang pelikulang Pilipino ang umarangkada sa Air National Stage. Matapos makuha ng short film na Agapito ang suporta ng Film Academy of the Philippines para sa Oscars. Naku, sa direksyon nito na Arvin Bellarmino at Kyla Daniel Romero, hangad ng Agapito na makapasok sa Best Live Action Short Film Category ng Academy Awards. Umiikot ang kwento sa isang bowling community at sa mga pin boy at pin girl na nakabuo ng sarili nilang chosen family. Ayon naman sa mga direktor, sentro ng pelikula ang iba't ibang anyo ng pagmamahal sa pamilya, kaibigan at mga taong itinuturing nating pamilya. Mapapanood ding muli ang Agapito sa Pelikula Manila Spanish Film Festival sa Oktubre.
2: Congratulations!
1: Si ano yan, Papa Awin?
0: Oo.
1: Bisita natin ka makailan.
0: Yes!
1: Si Noor.
0: Yes!
1: Diba? Uy, congratulations, so, Noor. Ayan.
0: Oo.
1: Kasama siya dun sa ano nga yung pinomote nila, Papa Awin? Yung short film.
0: Correct. Na inilaban sa ano din, isang hindi natin
1: sine
0: mabanggit.
1: Sinepanalo, yes.
0: Parang
1: oh,
0: yan.
1: Pa, tama ba?
0: Oo.
1: Oh, yes. Yes. So, congratulations kay Nun. At speaking of ha, sinepanalo, congratulations. I would like to ano congratulate personally kami ni Papa Awin. Si Uncle Chris Cahilig, ang founder, ang new manager of the Miss Bea Alonso.

0: dahil nung first year nila, naging bisita natin sila dito sa, not sure kung alam this o Showbiz Sidelines pa tayong programa nun. Pero ngayon, nakikita ko papaawal kasi kanina, nag-guest sa akin si Cyril Mana, but yesterday, diba, supposedly dapat tonight meron din. Kaya lang po nagkaroon po ng talk back after yung pelikula nilang Stuck on You. Pero nakita ko yung mga videos nila ni River at saka direct Nico Baldosa sa Stuck on You. Sabi ko, ang bongga naman kung saan mang sinihan yun. Kasi diba, Selected Ayala Cinemas and Gateway. Ang
1: sold
0: daming
1: out. Sold out daw.
0: Ang daming nanonood.
1: Ni, ni Direct Chris Kahilig. Tsaka ang dami nagpapablock screening
0: ang
1: daw.
0: Ang daming nagwa-watch. Sa lahat ng mga entries, syempre nandyan yung kay Khalil, nandyan yung kaila Sasa Girl and Joao, yung Multua, nandyan yung kaila River nga at kay Cyril. So parang nakaka-happy kasi parang diba, lagi nating isinisigaw at pinapanawagan na nawa po ay supportahan natin ang mga Pilipinong Filipino movies. So ayan, congrats po. Maraming salamat sa mga nanood. Today po ang simula ng showing. Pwede nyo pa rin po yung panoorin sa mga hanggang sa susunod na araw.
1: Correct. Si Sasa Girl, meron pa siyang pa-effect.
0: Yes.
1: Doon sa isang sinihan, nasa kabaong siya. Ganon.
0: Ah, talaga?
1: Nakaiga siyang ganyan sa salta siya.
0: Ay,
1: sa Multua. Oo, ganon. May pa, diba, may pa drama.
0: Yun yung mga sinasabi natin na na ang sarap makita na yung mga artista hanggang sa director, todo-todo yung efforts nila para i-market yung kanilang movie.
1: Correct.
0: So, aminin naman natin, Papa Awel, diba? Kapag ka hindi mo naman minarket talaga yan, parang nakakahiya. Kasi kung si Meme Vice, ganda nga, diba, na last December, napanood ko sa isang panayam, sinabi ni Meme Vice na kahit na nasa level or estado na siya ng pagiging unkabogable phenomenal star na siya si Meme Vice, napaka-importante daw na ilapit niya, ipakilala niya, at ilako yung pelikula para ito ay panoorin ng mga ma-cover or ma-reach ng kanyang promotion, diba, Papa E?
1: At kung mare ilalagay natin yung ating sarili sa mga fans, tapos ikaw nasa mall, tapos biglang si Meme Vice nakita mo, or kung si mga artista nagpo-promote, wow! Sobrang tuwa nung fans, at sasabihin nyo talaga, ay, papanoorin ko to. May ganung feeling na, kapatid ko nga, panoorin ko nga to. Tsaka parang alam mo yun, yung napa-flatter yung fans na umi-effort ito.
0: Totoo.
1: Tsaka mariremember mo, kasi marirecall mo talaga na, wait ka muna, panoorin ko yung pelikula
0: ngayon. Totoo. Sabi nga, diba, ayan, no, nakikiki-connect sa atin sila Mama Mia Mama Mo Sterling.
1: Wow, ganda, diba? No, ang cute.
0: Correct. Uh-oh. Sabi niya, Papa Awel, podcast, interviews, vlogs, lahat promo, inikot na yung Meme Vice. Ganon din yung ginagawa, sabi ko nga kagabi kay River, diba, hanggang kanina, si Direk Nico Baldosa mismo ang nag-coordinate sa lahat ng mga staff natin para ma-i-guess si River at saka si Cyril, ganyan. Ganon din, si Sasa naman, lang, isa rin siya sa producer, siya rin ay nag-ikot at nag-reach out sa lahat para ma-i-guess sila sa mga programa.
1: Yes.
0: So, salamat sa support ang mga kapamilya. Ayan.
1: Yes.
0: Ate Mildred Bakud, magandang evening, nakatutok si Ate Mildred.
1: Hello, Ate Mildred!
0: Yes.
1: At sa lahat ng mga kapamilya at kapatid
0: sa Entertainment Press. Yes. Ayan. Samantala, sawadi ka!
1: Ay, sawadi ka!
0: Ito naman, Papa Awel, Sawadi Cup, Kapuna Cup, dahil kinamusta nga po ng Thai actor na si Mario Maurer ang Pinoy fans at nagpasalamat sa patuloy na suporta sa kanyang mga pinagbidahang pelikula. Kabilang na po riyan ang hit horror comedy film na PMAC na ngayon ay may Pinoy adaptation na. Sa video message, inayayahan po ni Mario Maurer ang lahat na suportahan ang Pinoy version ng PMAC at binati rin ang aktor na si Wilbert Ross, nagaganap nga sa karakter na si Mac na ginagampanan din ni Mario sa orihinal na PMAC.
2: I love that kiss!
0: Yes, napanood ko yan, ang bongga. Na-miss ko si Mario.
1: Oo, na yung mga Gen Z na hindi inabot, alam nyo po ba, talagang pumak na pak ang pangalan sa PMAC nitong si Mario Maurer nung dito sa Pilipinas, di ba? Bumisita pa yun sa Pilipinas, ang dami talagang fans na natuwa dyan. Kaya nakakatuwa din naman, meron pa siyang ganung connection sa Philippines at sinusuportahan niya ang pelikula nila Wilbert Ross.
2: Totoo.
1: So, Wilbert, bomba. Guess ka dito. Sana mag-guess ka. Maraming matutuwa
2: pag mag-guess ka. Oh my God, sayang.
1: Kuya Moises.
2: Hindi, kanina nakasama ko yung RM ni Wilbert.
1: Oh.
2: Okay lang, I forgot to. Kasi nga sabi ko nga sa'yo kanina off-air. Sunod-sunod yung mga...
1: Dikit-dikit halos
2: yung schedule kaya ng guest. Tapos so, nagpaalam si si Sir na road manager ni Wilbert. Kasi pre-nunk namin ni Jairus Aquino at saka ni Nicole Omilia. Itong si Wilbert, si Pimac, si Mac nga, ganyan. Sabi niya nung pauwi na sila, thank you so much, ganyan. Hindi ko na siya na-reach out na sana makapag-guest. Pero madali na yan, tama. Kuya Moises, ayan, i-guest natin si Wilbert dito sa programa. Kasi isa yan sa mga ano, lagi naming hinahype ni Papa Awel. At bait na bait kami sa kanya talaga. Correct. Yes.
1: At para ma-promote na rin ng PMAC, di ba? We siya, all deserve to laugh.
2: Totoo. Nanonood din sa atin, speaking of Wilbert, yes. Isa rin sa mga ano, love na love natin from hashtag si Vito. Vito Marquez.
1: Hi,
2: anak ni Sir
1: Vito.
2: Joey.
1: Hi. Hello. Sana mag-guest din si Vito Marquez dito para makachikahan naman natin.
2: Totoo. Hi, Vito. We miss you.
1: Regards sa family mo.
2: Regards sa family. Siyempre si Louis Basco, sabi niya, hi daw, Papa Awel and Jaiho.
1: Hello.
2: Alam mo, in fairness, no, halos lahat ng hashtags.
1: Yes.
2: Mga ano talaga sila, very mabait sila. And congrats kay Kuya Nico, di ba? Dahil sa napakabongga niyang bagong negosyo dyan sa may Tomas Morato.
1: Yes.
2: Di ba? Yung Vietnam-inspired coffee shop.
1: Correct.
2: Na pinuntahan natin nung advance birthday celebration ng Papa Awel.
1: Correct. Yes. And speaking of hashtag pa rin, Zeus Collins!
2: Hello! Si
1: lagi din sumusuportan, nanonood dyan. Si Kuya Zeus Collins po, samahan niyo po kami sa South Korea this Sunday.
2: Sabi
1: para po
2: sasama
1: saya sa Korea. Dapat nga po sasama si Mama Jay na late yung kanyang visa. Ganyan. Mabilisan lang po yan. Kasama rin po namin ang tawag ng tanghalan champion at your face sounds
2: Mariel.
1: Familiar. Mariel Monteliano. See you po mga kapamilya dyan sa South Korea.
2: Nakikinig at nanonood din sa atin ngayon. Ang dami nakatutok. Mama Nilo Cruz.
1: Ay, naku naman.
2: Mama Nilo.
1: Hello, thank you sa inyo
2: po
1: lahat.
2: Ayan, maraming salamat. Samantala, Papa Awel, excited. And I just can't hide it.
1: Ano? Lalo na may bisita tayo mamaya. Naku, ang PMAC din kaya ay makarating. Gaya ng ating balitang showbiz. Holy! Hollywood!
2: Taas!
1: Ay, kinaya. Yung esophagus ko, matiklumuwa.
2: Hello, sabi ni Mama Nilo.
1: Hello, Mama Nilo. Ito po para sa iyo. Good news, Swifties. Dahil may bagong kanta si American pop superstar Taylor Swift. Sa social media, inanunsyo ni Maring Tay-Tay ang kanyang bagong kantang Patient Zero na ilalabas na sa September 25. Mayroon ding tatlong limited edition CD ang kanta na available naman for pre-order. Bukod dito, may bago pang milestone si Maring Taylor na kauna-una ang gagawaran ng MTV VMA Artist Director Honors.
2: Alam na this!
1: Si Maring Tay-Tay. Mare, dalaw ka naman dito.
2: Balato naman. Yan yung sinasabi natin, di ba, Papa Awel, na yung mga songs niya, yung ownership, nasa kanya mismo talaga, na in-idolize ng bonggang-bongga ni Pop Rock Royalty, Yeng Constantino.
1: Oh, di ba, bongga.
2: Tama ba? Nakita ko, speaking of Yeng, si J.R. Shabok, dun sa kanyang Cebu na tour, dun nga umapir.
1: Yun, di ba naman? Ay, sana din si J.R. No, mapagpatuloy niya, balik niya pa rin yung ano niya, love niya sa music.
2: Meron akong favorite song ni JR, yung Healing ba yun? Healing. At saka yung May Tama Rin Ako.
1: Yes,
2: yung
1: meron.
2: Nagtanong ka pa, wala namang silbi. Yung parang ganyan. Yeah. Labas pasok sa tenga mo kahit anong sabihin. Yun. Yeah. Yung sa favorite ko talaga yan. Ni JR. JR,
1: mukha
2: we miss
1: namang,
2: you.
1: Ano, favorite mo, kabisado mo.
2: Tama, diba? Yes.
1: Hindi lang ako sigurado sa tono, pero at least
2: tama. Kasi parang tinula ko siya eh. Hindi, charing. Mali! Oo. Eto naman! Mapapanood sa huling pagkakataon ng stage adaptation ng pelikulang About Us, But Not About Us. Alam ko parang magigess sa atin to, Papa Awel.
1: Oo. Yung ano, maganda yan
2: tama.
1: Yung...
2: Ah.
1: Anong tama?
2: Tama ba? Magigil sa atin tong about us. Hindi ah. Hindi ata. Pero may nag-chat siya sa akin. Hindi ko alam kung na-chat ko na ba kay Ate Jane o na musical din. But anyways.
1: Baka hindi mo pa nasesend yung
2: wala
1: message
2: nasesend,
1: kay Ate Jane. Wala pa doon
2: oh
1: sa group
2: God.
1: Chat
2: oh, sige.
1: Natin.
2: Check ko lang.
1: Send
2: pero,
1: mo na ngayon.
2: Ngayon ha?
1: Okay.
2: Saring lang. Ayun. Oo. Yan o. Oh, nanunood nga ang mga ano team ng ano ng Idea First.
1: Ah,
2: sila
1: talaga?
2: Fatima. Ah, si Dorothy. Oh, yan oh. Diba? Buti na lang. Oh, ito na. Fatima, oh, i-guess nyo na sa amin si Sir Romnick at saka si Elijah kasi yeah. Nga nawala sa isip ko dahil nanunood at nakikinig ka naman ito na nananawagan kami na sana pabisitahin mo dito ang original 90s matinee idol and heartthrob na si Sir Romnick Sarmienta at ang pelikula nga pong About Us but Not About Us na pinagbibidahan ni Romnick Sarmienta at Elijah Canlas. Ito po ay sa Oktubre ang kanilang final run play na tampok ang kwento ng isang literature professor at kanyang estudyante na magkakaroon ng tensyonadong psychological confrontation. Ito'y matapos mabunyag ang mga sekretong bagay sa kanilang pagtatagpo. Gaganap nga sa play ang OG cast sa sina Romnick Sarmienta at Elijah kasama sina Epi Quizon at Direk Andoy Ranay.
1: Yes! Naku na mamayagpag talaga ang entablado at teatro, diba? At sana nga dumami pa! Yun, bongga.
2: Totoo, bonggang-bongga. Naku, ayan ha, maaga naming tinapos at tinodo-todo namin ang ratsyada ng mga showbiz balita. Kaya naman, sa atin pong pagbabalik sa oras na 9:24, may makakasama tayo, Papa Awel.
1: Yes! Naku, marami sila at pupunuin po namin ang inyong gabi dahil makasama po natin ang isang OPM in the music band. Kabilang dyan sina Joven Cruz,
2: Vincent Porton,
1: Roberto Bello,
2: Erwin Manrique,
1: Eileen Claire Messias,
2: Denison Mignano,
1: at Christian De Los Reyes. Sila ang
2: BNV2K.
1: Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
2: Alam niyo na.
1: Alam na this.
3: Alam ko na. Alam mo na. Alam niyo na. Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
10: Ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: nossa Spotlight Column Showbiz Chica! Alumna Diz! Live!
1: 9:29 ang oras sa buong kapuloan ng Pilipinas, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kapiling kabanding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ka-partner sa pagkalat ng mga pinaka-latest na showbiz chika. Ako po si Jai Ho.
2: Ka-tandem din po sa upgraded showbiz news, ang ever laughable, ever lovable, Papa A, Owl Paz.
1: Nako, eto na po. Talagang punong-puno ang ating studio on a Wednesday evening dahil kasama nga po natin ng OPM Indie Music Band na BNV2K.
2: Yay! Hello! Welcome to the show! Para mas marinig namin kahit makilala, magpakilala na kayo isa-isa at ano yung role ninyo sa banda.
3: Hello mga kapamilya, ako po si Vito. Ako po ang vokalista ng BNV2K.
2: Yay!
4: Ako po si Ven. Ako po ang supposed to be bassist and the composer ng BNV2K.
2: Wow!
5: Leader!
2: Yeah!
5: Leader!
2: Yeah.
6: I'm Den po. Ako po yung sa keyboards and vocalist din po.
7: I'm Ayen po. Vocalist din po.
2: Yes! The only rose among the thorns. Di ba yes, naman? Oh, yes,
8: so,
2: kuya.
8: Sa pamilya, ako nga po pala si Erwin, ang drummer ng BNV.
2: Ayun!
9: What's up mga kapamilya? This is RV po, ang rhythm guitarist ng BNV.
2: Yay! Naku, welcome to the show. Siyempre, marami po agad interesado na first time siguro nilang marinig na ang hirap din kasi ng banda ninyo. Mahirap ka bisaduhin. Sino man nakaisip nito na ano, parang password ba ito sa email ninyo? O baka iba naman kasi sino-shortcut. Kunwari kagaya ng Vision, iba lang yung pagka-spelling, di ba? Yung BGYO, yung mga ganyan. Sa inyo, bakit BNV2K at paano na buo ang group? Kaninong trip ito? Umaming kayo.
4: Bali po nung nabuo po yung BNV2K sa iba't ibang tawag dito, circle of friends.
2: Okay.
4: May kababata, mayroong naging kasama sa music, tagagawa ng beat. Mm-hmm. Tapos sa iba sa trabaho naman yung iba. So, nag-combine na lang. So, yung BNV po, beats and vibes po siya talaga.
2: Oh.
4: Hanggang sa nagginawa na lang banda ni Ven. Tapos yung 2K naman po, kung may 2K kayo sa GCash, send nyo na lang din po sa
7: money!
2: 2K or year 2000? Kasi ba nagkaroon ng Y2K? Parang ganun yun yung nangyari. Ah, okay. Ang galing, di ba? Malalim na pala isipan ito sa amin sa pagkabuo ng banda, di ba? Pero ang ganda no, na nanggaling kayo sa iba't ibang backgrounds, pero nabuo kayo as one band. Saan mas kilala yung band nyo? Ano yung genre na ano, tinutugtog ninyo?
4: Alternative pop rock po.
2: Alternative pop rock. Di ba naman nakakatuwa yun? Kasi in yan ngayon sa mga ano Gen Z Di ba yun?
1: Nakakatuwa. Pero bilang independent band, ayan, gusto namin malaman ni Papa Owl at ng mga nakikinig sa atin ngayon kung ano ba yung mga naging challenges na naranasan nyo dun sa pagbuo at sa pagpapalago ng BNV2K.
4: Ako diba? Siguro po, isa sa pinakamahirap is parang pakiramdam mo lagi walang papansin sa ginagawa mo.
2: Yes.
4: Sobrang struggle po nun. Parang lahat, parang ako kasi ginagawa ko yung best ko para, alam mo yun, i-email kung sino-sino, mag-submit ng proof, mag-submit ng videos, and yung mga sulat, yung mga ganun po. And then, yun nga, dahil nga hindi kami, sobrang tagal bag yung proseso, pero na-realize namin na pag panahon mo talaga. Yun naman yung nangyayari sa amin ngayon.
2: Correct, oo. At least panahon yung sinabi mo, hindi oras. Pag sinabi yung oras mo na, diba?
7: Mali!
2: Panahon mo na, huwag magkakamali doon na iba yung panahon sa oras mo na.
1: Nakakatakot yun.
2: Panahon mo na ang ganon. This is your time, diba? So, pero may mga na-compose naman kayo na kanta na talaga naman pumatok na rin naman na airwaves. Ano yung unang-unang kanta na na-compose ninyo? At ito na ba yung nag-iisang ikaw or muli? sikat lang? Gitling?
4: Hindi po sila yung, wala po sila dun sa mga unang nagawa namin na song. Pero yung nag-iisang ikaw po yung unang napansin dahil po sa isang sikat na parang vlogger po. Na nag-reaction video siya. Tapos dun na kami ginanahan na ituloy po.
2: O dito na tayo mag-focus sa nag-iisang ikaw. Yes. Ano tong kantang ito? Tungkol saan?
4: Originally po talaga, meron po kasi akong inaay na isang artist. Ang pangalan niya po is Quest.
1: Mm-hmm. Ay, kilala ko yan. Opo, yung, si Quest, dating alagar ng Cornerstone. Mm-hmm. Diba? Tama, di ba, Manay G? Oo, si Quest, yes.
4: So, siya po yung parang naging inspiration ko doon. Tapos may word ako na naisip na parang tanikala lang. Tapos parang yung word niya yung kailangan malapatan ko ng kwento, ng iba't ibang words, ng mga possible na multisyllable rhymes doon sa kanta, and then at the same time, dapat mga connect lahat ng tao. So, wala, hindi po talaga siya specified sa kwento ng isang tao lang, but rather sa lahat na pwedeng makarelate mo.
2: Correct.
8: Relatable.
2: Saan-saan na kinakapag-perform? Kasi yung mga nanonood sa atin, tsaka habulin, tanapin kayo.
4: Yung first po namin siguro po na masasabi kong malaki is sa Okada 2020, back in 2020 po. Oh, oh. Sa Okada, Manila. And then po sa yung isa po is TV5 sa Vibe. PH.
5: Nakapag-sabihin, napanood at nasaksihan na ni Mr. M. Johnny Manahan ang inyong galing.
1: Hello po, Mr. M. I miss you.
2: Ayan. Siyempre, yung mga tao nagtataka na rin, baka naman napakinggan na nila yan, gusto lang nila i-recall. Kaya bang sumampol na ngayon or kailangan natin hintayin si Kuya?
4: I think kaya naman.
2: Kahit highlight lang muna para makarami-rami naman tayo. Diba? O yun.
5: Ayan. And parang feeling ko pa, Paul, yung nag-iisang ikaw, maganda kong full song.
2: Correct. Ayan. O sige, pwede rin naman. Diba, kaya, Ate Jane, meron naman clearance kay Ate Jane eh.
5: Yes.
2: Diba, tama
5: kaya
2: ba?
5: Daw. Yes.
2: Kaya daw. Na, yes. Ayan. O diba naman, ito full song natin.
5: Sige, eto na. Para sa lahat po ng mga nanonood via our YouTube channel.
2: Correct.
5: Opo, ilipat nyo na po ang inyong mga devices sa radyo para po mapakinggan nyo po ng buong buo at hindi mawala ang audio.
2: Correct.
5: Sa 630 kHz sa AM band. Correct. Sa mga nasa TV naman, tuloy-tuloy naman po yan sa iOne, sa TFC. Eto na po ang nag-iisang ikaw ng BNV 2K.

0: sa atin, of course, ng BNV 2K Live the Live dito po sa Alam Na This.
1: Naku, more chika at more sample naman sa pagbabalik ng Alam Ko Na.
0: Alam Nyo Na,
1: Alam Na This.
2: Nakakagigil! Di makapagpigil! Alam Na This! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din!
4: Tuloy lang sa activities, on the go!
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin!
5: Para sa mga active adults, may Arthrosin! Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby!
5: Arthrosin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
8: EZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
9: Abangan sa Private Confessions.
10: May mga pamilyang hindi nabubuo dahil pare-pareho ang dugo. May mga pamilyang nabubuo dahil may mga taong pinipiling manatili, magmahal, at tanggapin ang isa't isa sa kabila ng lahat.
9: Private Confessions. Private Confessions.
2: Balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
11: Owl Paws at Jaiho!
1: Alam Na This!
2: Alam Na This sa TZMM!
11: Owl Paws at Jaiho!
0: 9:43 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kasama kapiling kabanding pa rin ang kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho.
1: Katandem din po sa upgraded showbiz news ang ever-lovable Papa A. Awo Paz.
0: Kasama pa rin natin live na live sa studio ang umawit ng nag-iisang ikaw, ang BNB 2K OPM Indie Music Band. Hello,
1: yes. Ang ganda nung kanta, ang dami nagsasabi na nakakasabay sila, di ba? Tsaka ang kinatuwa ko dun, lahat kayo kumanta, hindi lang nag-iisang ikaw. Nakikisama, tumodo.
0: For today.
1: Correct. Yun. Gusto ko yung harmony tsaka yung melody niya na parang singable, ganun, kantahable siya. Ganyan, di ba? Na jamming lang. Yun. Chill. Pero bukod dito sa kantang ito, syempre yung mga Gen Z, parang wow, napapaganun ko. May nagsindi ng ano eh.
0: Mga flashlight.
1: Lighter. Habang kumakantang ganyan. May kanta ba kayong pang Gen Z din? Yung sa mga panahon ngayon, ano yan?
12: Medyo masenti naman po tong next naming sample.
1: Senti. Ano yung title naman niya?
0: Senti.
12: Para sa mga nagbabaka sakali po. Ang kanta po nito, ang title po nito is Baka Sakali.
0: Baka sakali. O sige, pag-usapan muna natin, Papa Owl. Kasi diba, marami sa mga nakikinig or nanonood, walang pinipiling edad, lalo na if we're talking about the context of love, na marami sa atin ang nagbaka sakali na hindi naman na-achieve na maging kayo nung gusto mo. O meron din naman nagbaka sakali at naging matagumpay, naging sila at nagkaroon ng, napanindigan nila yung tinatawag na forever.
1: Oo.
0: Paano ba nabuo at paano kayo, like si Ven, di ba, as a writer, composer, ganyan, pagka sumusulat ka ba ng mga awitin, like nag-iisang ikaw and itong baka sakali, is it about you, your experiences, or about sa experiences ni Ayen, or nung iba sa mga kagrupo nyo, paano?
13: Ako, time po sa experiences ng ibang tao po.
1: Oh.
13: Parang halimbawa po, yung song na baka sakali po is hindi ako makarelate eh, kasi nakilala ko na yung the one to eh. So,
0: nandito ngayon sa studio, Papa Awel. Yes. Batiin mo naman.
13: Hi, Mami.
1: Yes.
13: Pero yun po, yung baka sakali po kasi is, ang kwento po niyan, yung may isa akong kaibigan na pumunta sa amin na parang nagpapatulong siya buo yung song na yun. Siya po talaga yung parang, ewan ko, broken siya siguro nung nabuo niya. Tapos ako lang po yung nag-ayos, ilagyan ko ng verse, na lahat, sinundan ko ng sinundan.
0: Paano niya kwento sa'yo? Kasi di ba yung hanggang dito na lang, kwento ng Ate Abby natin, yes. At kinento kay Sir Rock Santos ng Star Music, di ba, Manay? Ikaw pa paano? Parang umiiyak ba siya that time?
13: Sa amin, pag, ewan ko lang, pero pag sa usual namin sa amin, parang, may gusto kong tugtugin natin, ito yung chorus niyan, ito yung idea, tapos yun nagkakonting jamming inuman sa bahay, tapos binuo namin during nung nagiinom ganun.
1: So, ano hindi yan yung narinig kong kwento ng nagbabakasakali pumunta sa inyo, tapos nangutang siya, nagbabakasakali lang baka meron ka naman dyan.
0: Mare, baka sakali
1: lang baka meron ka naman dyan.
0: Mali!
1: Iba niyo yung kwento eh.
0: So ang sister, naging sila ba na dahil tinuloy niya, nagbakasakali or wala?
13: Siguro po, siya na po magkukwento. Mark Louie yung pangalan, siya na magkukwento.
1: Talaga naman.
13: Mark Louie yung pangalan niya, siya na magkwento nun. Baka mapahamak pa ako kasi pamilyado na rin siya ngayon. So, tapos ano.
1: Hindi, maganda kasi doon, ano, real story. Okay. Kaya nakaka-relate yung, ay oo, ako din yan. Tapos ang maganda nun, pag nakanta yan, dahil may storytelling, alam mo na pag dumating naman sa pagkakataon na sila ang dadaan sa ganun, ay nako, alam na nila yung gagawin nila. Diba? Ang ganda naman. No.
0: Totoo. Yes. Nako, eto na po. Sa lahat po ng mga nagbabakasakal, baka naman i-full song na natin. May oras pa naman.
1: Meron
0: diba,
1: pa
0: naman.
1: Oo.
0: Sa lahat po ng mga nagbakasakali, sa lahat po ng mga umaasa na sana ay mapansin sila ng mga taong iniirog, minamahal nila, diba? O kaya naman yung mga hindi nagtagumpay, sana po ma-inspire kayo dito sa kanta ng BNV2K. Ayan. Eto po, once again, lakasan ang inyong mga radyo dahil patuloy po tayong bibigyan ng maganda ng awitin ng ating special na bisita tonight. Again, baka sakali by BNV2K.

0: Ang ganda, tsaka nakaka-appreciate yung tunog ng mga instruments. Diba? Lalo siguro parang pag full band kayo nag-perform, no? Diba? Mas masarap pakinggan yun eh. Alam sa mo, live performance.
1: Kasalanan to ng Monday guest natin.
0: Bikit?
1: Ng Philharmonic. Ng Philippine Philharmonic. Dahil itong buong linggo halos talaga, diba? Ngayon, Hump Day Wednesday, diba? Another music ang ating hatid sa lahat ng mga nakikinig sa DZMM.
0: Correct. Diba? Diba? Kahit tatlo lang yung instrument ninyo.
1: Pero buong-buo.
0: Kahit putol yung gitara nung isa, hindi siya buo. Bakit ganyan lang yan? Hindi naman nabuo yung gano'n.
2: Mali!
0: Pero saan ba kayo pwedeng panoorin? Kasi, naku, ngayon pa, napakinggan kayo. Kasi parang isipin mga iba, ang ganda nung boses, parang AI. So, mas maganda, mapanood ng live.
2: Mali!
0: Sige, kuya.
3: Pwede nyo po kami sundan o i-follow sa aming mga social media accounts. Kami po ang BNV2K. Pwede nyo hanapin Facebook, YouTube, and Spotify na rin po and other streaming platforms. BNV2K.
0: Ayun.
3: Upcoming gigs.
0: Yan!
4: Malaking event sa Pampanga po sa Clark. Yes, sa Clark. October
0: 3. Clark!
4: Clark, Pampanga po.
1: Kasi taga-Angeles sila.
0: Ay, Dako, kabali.
4: Mexico po.
0: Pero Tagalog po. At Tagalog. Hindi ka biyasa magkapampangan.
4: Hindi ko naiintindihan.
0: Ah, ayun. Hindi rin kita maintindihan.
1: Ayun.
0: Very nice naman yun. Oo.
1: So, saan yung sa Clark?
0: Sa Clark.
4: Ano po, ang Food and Music Festival po sa Clark Pampanga, ano yung exam?
3: October 3. October 3. See you there.
0: Correct.
1: Malapit na.
0: Nakakatuwa naman yun. Mm-hmm. Pero meron din ba kayong mga ginagawa ng mga online jamming? Kasi di ba ngayon 2026, nag-release kayo ng kanta. Mm-hmm. Isa ba to o dati na tong baka sakali?
4: Dati na po.
0: Pero ngayon 2026, kasi na, pinatakam nyo kami sa nag-iisang ikaw, tsaka baka sakali eh. Ngayon 2026, ano yung nirelease ninyong kanta?
4: Bali, dalawa po yun. Yung isa yung Kailan Ba? Tapos yung isa naman po yung Kumpara Sa Atin To. Hindi pa po siya na-release. Inaayos pa po na.
0: Yan
1: ang nakatabangan.
0: Correct. Naku, isa lang dyan talaga ang mag-hit. Ito, hit na tong kanta kagad na tong dalawa Naku, padamihan po natin yung views. TikTok, di ba? Ganon.
1: Gamitin sa TikTok kapag kayo po ay nagsisenti, kayo po ay nagpipiling bida sa sarili yung music video.
0: Correct.
3: Pati sa inyo story and note.
0: Correct. O, pag nakita mo yung kumari mo, pare, may paparinig ako sa yung kanta, tapos paparinig yung baka sakali. Ayun, pautang naman. Nakatama baka sakali. Meron ka dyan. Diba? Pang ano lang. Diba? Ang ganda ng kantang yun. Diba?
1: Totoo.
0: Yung mga nasa likod, kilalanin din naman natin sila. Diba? Kasi maalaga ang instrumento para mabuo yung kanta. Totoo. Diba?
1: Sabi nga nung nanonood sa atin, kasi nakikita sila ng full band sila. Diba? Si yung nag-antag sa ganun yung nagbe-beat. Sabi, ano pong ginagawa niya? Nagkakayot po ba siya ng buko? Sabi
2: ganun. Mali!
1: Di ba pumapalo siyang ganun? Pero syempre, ayan. Gano'n mo nakatagal ginagawa yan?
5: Since 2013 po.
0: 2013?
5: Yes po. Sa church po kasi natuto ng instrument. Lahat. So, drums, guitar, and everything po.
0: Galing. Maganda talaga pag sa church. Pero pumapanik ka rin sa mga jeep, tapos gumagan yun.
1: Hindi. Iba yun.
2: Mali.
0: Malaki daw ang bigaya sa mga ganyan.
1: Above minimum.
0: Eke naman.
2: Mali!
0: Kasi kuya naman na may hawak ng gitara. Anong tawag dyan sa gitara niya? Kasi kita ka sa TV, ang cute.
6: Silent acoustic guitar po siya. Bali, headless po. Yung tuning pegs niya nasa likod po, instead na dito, usually. Opo, ganun po siya.
0: Pero iba ba yung tunog yan o pareho pa rin? Iba lang ang itsura niya.
6: Opo, acoustic pa rin naman po siya. Parehas pa rin po nito.
0: Ay,
6: pero silent lang po siya. Kailangan niya ng ampli kagaya po nito.
4: Opo, hindi siya tutunog totally kapag wala siya.
0: Opo, at least ayan o, diba? Education. Natututunan namin. Diba?
1: Ako nangingan na tayo pang music talaga kasi nung Monday nga, diba, viola, cello yung mga pinatugtog natin dito.
0: Correct.
1: Ngayon ang tawag naman ay silent
5: guitar.
0: Silent guitar na kailangan ng amplifier para mas marinig.
1: True.
0: Diba? Yun naman yung nakakatuwa. Naku, i-promote nyo pa kung saan kayo na pwedeng mga music platforms kasi diba nagpa-podcast na rin ba kayo? Meron ba kayong mga live online streaming shows? Ganon.
4: Sa bali po yung current sit, ano po namin kasi ngayon is more on may mga radio tour, upcoming radio
0: ayun
4: tour
0: na,
4: po.
0: Promotion. Yan. Mm-hmm. Siyempre si Manay Gina ang bahala dyan.
1: Okay. Alam mo pa, Paul, nakatsikahan ko sila. Tapos parang feeling ko, ito na yung time kung saan talaga nagiging ano sila, aggressive when it comes to sharing their music sa mainstream. Mm-hmm. Kasi parang before, sa schedule pa lang din sila magtagpo-tagpo. Alam mo ba, pag kinento ko sila, for sure masasyak ka, may dalawa na pala before. Ay, di ba? Wala pa. May dalawa na palang kumontak sa kanila, supposedly na record label na interesado sa kanila, pero dahil hindi nila nasasagot, hindi nila nakakausap, na wala yung opportunity. Pero this time, ito na yun. Siyempre, di ba, nasa DZMM na sila, nakapag-radio tour na sila and everything with the help of course, Manay Gina.
0: Yes.
1: Ayan.
0: Tsaka maganda nito paparating ang Pasko, may mga corporate shows.
1: Sana diba? Maraming mag-inquire, di ba? Ayan.
0: Diba? Tsaka ano, makasama kayo sana dun sa mga malalaki pang mga banda naman, hindi lang front act o kaya back to back to back to back na concert, di ba? Kaya dapat sabi nyo, i-claim nyo na, see you Araneta!
1: Yan! Oo, totoo! Yes! Di ba?
0: Nakakatuwa. Coachella!
1: Why not? Di ba? Kayo ang kauna-unahang magbe-beat, ano, magbabox doon. Sa Coachella, tsaka ng silent guitar without the amplifier.
0: Correct! Di ba naman? Ano, nothing is impossible.
1: Nothing is impossible. Pwede yan. Kasi ganyan nagsimula ang napakaraming mga big bands natin ngayon. Correct. Ultimo Cup of Joe, yung El Mano, di ba? Yung mga Agsunta, Ben and Ben, ganyan. Dati rin naman, aminin natin, kapag hindi pa talaga kilala yung inyong banda or yung music nyo, hindi ganun kadali mag-guess sa mga radio station. Sa totoo lang talaga. But because, di ba, meron kayong right na mga tao, tamang tao, na nag-guide sa inyo, nai-introduce kayo slowly. Pero yung paunti-unti na yan, napakalaking bagay niyan para may makapanood lang nitong naging interview, di ba, Paul, na magkaroon ng interest sa inyo. Ayan ang simula ng ano, ng magandang karera for BNV2K.
0: Correct. Tsaka tandaan nyo, marami ring banda nagsimula ng ganyan, di ba? Ang dami pinapatuloy itong mga barabarangay, di ba? Ganyan, mga small locations, ganyan. Ngayon, big names na sila. Di ba? Kaya soon, ako, makakapiling at makasama rin natin ang BNV2K. Sa mainstream. Maraming maraming salamat sa inyo. God bless. Nakakatuwa. Personally, I really love their song. Ang ganda ng pagkakagawa. Pati yung ano niya, yung harmony niya. Na
1: totoo.
0: Tatak na tatak.
1: Baka may gusto kayong batiin at pasalamatan.
7: Pamilya po namin sa bahay na nanonood at
1: sumusuporta. Maraming salamat. Yes. Yes. Nako, saktong alas gis na po ng gabi. Susunod na po ang Private Confessions. Nasusunod na naman ang Love Connect kasama si DJ Monica Figueras.
0: At nagdaan na nga po isang oras ng balitang show based na ma-entertainment na walang minti.
1: Kami nga po ang inyong mga ultimate source ng mga pinakamainit na chika at balita sa mundo ng mga paboritong artista.
0: Ako po ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa Abopas.
1: Shoutout kay Tao Reyes. Ako naman po, nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, ka-partner sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po si Jai Ho.
0: Naku, kami po yung magbabaka sakali. Sumabay naman po kayo. Alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this.
1: Let's go.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 2 minuto makalipas ang 10:00 ng gabi.
1: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilanstad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
2: Isang babae ang buong pusong nagmahal sa kanyang asawa kahit alam niyang may isang bagay na hindi niya kailanman maibibigay. Ang maging ina. Sa simula, sapat na ang pagmamahalan nila. Pero habang lumilipas ang panahon, nagbago ang pangarap ng kanyang asawa. Hanggang sa isang araw, may isang pagtataksil na tuluyang susubok sa pagsasama nila. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Elora na pinamagatang Ibinigay ko ang pangarap ng aking asawa kapalit ng aking pagtitiis at pagdurusa.
1: Private Confession.

bagay na hindi mo kailangang piliin para maging bahagi ng buhay mo. Minsan, ipinanganak ka na kasama ang isang katotohanan habang buhay mong dadalhin. Tulad ng sa akin. Ako si Elora. At bago pa man ako natutong mangarap tungkol sa magiging pamilya ko, alam ko nang may isang pangarap na hindi ko kailanman maaabot. Ang maging ina. Nung dalaga pa ako, hindi ko pa lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ng kondisyon ko. Ang alam ko lang, iba ang katawan ko sa ibang babae. Matapos ang ilang check-up, sinabi ng doktor na hindi ako pwedeng magbuntis. Hindi dahil ayokong magkaroon ng anak, hindi dahil pinili kong unahin ang career, at hindi dahil gusto kong mamuhay ng walang responsibilidad. Hindi ko lang kayang dalhin ang isang sanggol sa sinapupunan ko. Nung una, parang gumuho ang mundo ko. Pero habang tumatagal, natutunan kong tanggapin yon. Sinabi ko sa sarili ko, hindi naman siguro dun matatapos ang buhay ko. May mga bagay pa rin akong pwedeng mahalin. May trabaho, may pamilya, at baka balang araw may isang lalaking makakaintindi sa akin. Dumating si Pete sa buhay ko nang hindi ko inaasahan. Hindi siya yung tipo ng lalaking mahilig magpakitang gilas. Simple lang siya, responsable, at higit sa lahat, marunong makinig. Nung una naming pag-uusap tungkol sa pamilya, sinabi ko agad sa kanya ang kondisyon ko. Ayokong dumating ang panahon na isumbat niya sa akin ang bagay na hindi ko naman kasalanan. Tahimik niya akong tiningnan. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ko. Elora, hindi naman kita minahal dahil sa kakayahan mong maging ina. Doon ako napangiti. Hindi ko alam kung gaano kalalim ang magiging epekto sa akin ng mga salitang yon. Makalipas ang ilang taon, nagpakasal kami. Hindi en grande ang kasal namin. Maliit lang ang seremonya, pamilya, ilang kaibigan, at isang pangakong akala ko ay panghabang buhay. Sa mga unang taon, masaya kami. May maliit kaming bahay, may dalawang aso, at weekend trips kapag may extra. Minsan kahit simpleng pagkain sa labas, sapat na sa amin. Kapag may nagtatanong kung kailan kami magkakaanak, si Pete pa ang unang sumasagot. Wala pa sa plano. At kapag kaming dalawa na lang, hahawakan niya ang kamay ko. Huwag mong isipin ang sinasabi nila. Kaya naniwala ako. Akala ko tanggap na niya. Akala ko sapat na kami. Pero habang lumilipas ang panahon, may mga bagay palang nagbabago kahit hindi mo napapansin. Nagsimula yon sa maliliit na tanong. Elora, naisip mo na ba ulit ang tungkol sa adoption? Napatingin ako sa kanya. Oo naman, kung gusto mo pwede nating pag-usapan. Tumango siya, pero hindi siya naging excited. Sa halip, parang nag-isip siya ng matagal. Siguro hindi pa. Hindi ko pinilit. Ilang buwan ang lumipas bago muling lumabas ang usapan. Sa pagkakataong yon, mas seryoso na siya. Gusto kong magkaroon ng sariling anak. Tahimik akong nakinig. Alam mo namang hindi ko kayang ibigay yon. Alam ko, sagot niya. Pwede tayong mag-ampon. Umiling siya. Hindi yon ang gusto ko, tutol ni Pete. Doon ko unang naramdaman ang isang takot na matagal ko nang iniiwasan. Pete, hindi kita sinisisi, putol niya sa akin. Pero kahit sinabi niya yon, ramdam kong may kulang. At yun ang pinakamasakit. Dahil kapag may bagay na hindi mo kayang ibigay, kahit sabihin ng taong mahal mo na hindi kanya sinisisi, mapapaisip ka pa rin kung sapat ka ba. Mula noon, mas naging tahimik si Pete. Mas madalas siyang umuwi ng late. Hindi naman siya biglang naging masamang asawa. Hindi siya naninigaw. Hindi niya ako sinasaktan. Hindi rin niya ako lantaran na minamaliit. Pero may distansyang hindi ko maipaliwanag. Kapag kumakain kami, madalas hawak niya ang cellphone niya. Kapag nagkukwento ako tungkol sa trabaho, minsan parang wala siya sa usapan. Kapag tinatanong ko kung may problema, palagi niyang sagot, wala. At yun ang mas nakakapagod. Dahil wala akong konkretong bagay na pwedeng harapin. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang kausapin.

0: Napag-agad ang bag niya. Parang may mabigat siyang pasan. May sasabihin ako sa iyo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Anong nangyari? Umupo siya. Umupo rin ako sa tapat niya. Ilang segundo din siyang hindi nagsalita. May nakilala akong babae. Parang biglang nawala ang ingay sa paligid. Hindi ako agad nakapagsalita. Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim. May relasyon kami. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatitig sa kanya. Unang pumasok sa isip ko ay ang lahat ng gabing hinintay ko siyang umuwi. Lahat ng pagkakataong sinabi niyang pagod lang siya. Lahat ng beses na tinanong ko kung may problema at sinabi niyang wala. Pero bago pa ako makapagsalita, may isa pa siyang sinabi. Buntis siya, Elora. Parang may humampas sa dibdib ko. Hindi ko siya sinigawan. Hindi ko rin siya sinampal. Hindi ko nagawang gumawa ng kahit anong eksena. Tinitigan ko lang siya habang pilit kong inuunawa ang sinabi niya. Buntis? Tumango siya. Oo. Sigurado ka? Oo. Napayuko ako. Sa loob ng ilang segundo, hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang pagtataksil niya o ang katotohanang ang babaeng yon ay may kayang ibigay sa kanya na kailanman hindi ko kayang ibigay. Mahal mo ba siya? Matagal bago siya sumagot. Hindi ko alam. Napangiti ako ng mapait. Pero gusto mong maging ama ng anak niya. Tumahimik siya. Hindi na niya kailangang sumagot. Alam ko na. Tumayo ako at pumunta sa kusina. Binuksan ko ang gripo kahit wala naman akong huhugasan. Kailangan ko lang marinig ang ibang tunog. Ayokong marinig ang sariling paghinga ko. Maya-maya, lumapit si Pete. Elora, hindi ko gustong saktan ka. Napatawa ako ng mahina, pero nasaktan mo ko. Hindi siya sumagot. Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap? Tahimik lang siyang nakatingin. Hindi yung may ibang babae ka. Huminga ako ng malalim. Ang pinakamahirap ay yung pakiramdam na sa lahat ng taon na magkasama kayo, dumating ka sa puntong pinili mong hanapin sa ibang tao ang bagay na hindi ko kayang ibigay. Elora. At wala akong magagawa para baguhin yon. Napaupo ako. Doon ko unang naintindihan na minsan kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi mo pwedeng ipilit ang sarili mo sa pangarap na hindi mo kayang ibigay. Mahal ko si Pete. Sobra. Pero ayokong habang buhay niyang tingnan ang buhay namin at isipin na may bahagi siyang isinuko dahil sa akin. Kaya nung gabing yon, habang pareho kaming tahimik sa loob ng aming bahay, may isang desisyong unti-unting nabuo sa isip ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw. Pero alam kong may isang bagay akong kailangan gawin. Kailangan kong palayain ang lalaking mahal ko kahit ang kapalit noon ay ang pagkawala ng pamilyang pinangarap kong makasama habang buhay. At bago kami matulog nung gabing yon, tumingin ako kay Pete at sinabi ko ang mga salitang ilang oras kong pinipigilang bitawan. Kung ang pagiging ama ang buhay na gusto mo, hindi kita pipigilan. Pero ayokong manatili ka sa tabi ko dahil naaawa ka sa akin. Tahimik siyang umiyak. At sa unang pagkakataon sa buong pagsasama namin, hindi ko siya niyakap. Dahil alam kong pagkatapos nung gabing yon, hindi na magiging pareho ang buhay naming dalawa. Hindi ko pa alam kung paano kami maghihiwalay. At lalong hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa batang isisilang ng babaeng pinili niya. Ang alam ko lang kinabukasan, kailangan naming gumawa ng isang desisyong magbabago sa buhay naming lahat. At sa desisyong yung magsisimula ang bahagi ng kwento na hindi ko kailanman inakalang mararanasan ko.
1: Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Abangan ngayong Biyernes sa Chan Ami Presents.
2: Ayun naman talaga yung pahiwatig mo dati nung nalaman mong wala na ako sa list ng bad trip na Latin honor na yan.
3: Leila? Saan mo ba nakukuha yan? Wala akong sinabing ganun, ha? Kahit noon.
2: Hindi mo sinabi. Pero ayun yung pinaramdam mo, ma.
1: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
0: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Private Confessions.

0: Ilang buwan matapos akong makipaghiwalay kay Pete, sinubukan kong bumalik sa normal na buhay. Hindi naging madali. May mga umagang pagising ko, automatic kong hinahanap ang kabilang parte ng kama. May mga gabing napapaisip ako kung kumusta na siya, kung masaya na ba siya, at kung natupad ba niya ang pangarap niyang maging ama. Pero pinilit kong huwag nang mangialam. Alam kong yun ang pinili ko. Hanggang isang hapon habang nasa trabaho ako, tumawag ang isang number na hindi ko kilala. Pagkasagot ko, babae ang nasa kabilang linya. Si Elora ba ito? Opo, sino po ito? Sandaling natahimik ang babae. Kaibigan ako ni Pete. Biglang bumigat ang dibdib ko. May nangyari ba? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo, pero kailangan mong malaman. At dun ko nalaman na buntis ang babaeng nakarelasyon ni Pete. Nanganak ito ng mas maaga kesa inaasahan. Nagkaroon ng komplikasyon at hindi ito nakaligtas. May bahagi sa akin na nasaktan dahil yun ang bunga ng pagtataksil sa akin. Pero kasabay noon, naisip ko ang isang babaeng binawian ang buhay habang nagsisilang ng bata. At higit sa lahat, naisip ko ang sanggol. Nasaan si Pete? Tanong ko. Nasa ospital. Siya ang nag-aalaga sa bata. Napapikit ako. Sa isip ko, nakita ko si Pete na mag-isa. May bagong panganak na anak sa harap niya at isang buhay na hindi niya inaasahang haharapin ang ganito. Pumunta siya sa bahay. Payat siya. Gusot ang damit. Halatang ilang gabi nang hindi nakakatulog. At sa mga braso niya may maliit na sanggol na mahimbing na natutulog. Nagkatinginan kami. Elora, wala akong masabi. Lumapit siya, pero hindi na siya nagalit. Hindi na ako pumunta para humingi ng kapatawaran, sabi niya. Alam kong wala akong karapatan. Tumingin siya sa sanggol. Pero wala akong ibang malalapitan. Napatingin ako sa bata. Napakaliit nito. Napaka-inosente. Wala itong alam sa kasalanan ng mga matatanda. Bakit mo siya dinala rito? Tanong ko. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Huminga siya ng malalim. Sinubukan kong maghanap ng tutulong sa akin. Pero sa totoo lang, Elora, ikaw lang ang taong naiisip ko. Masakit marinig yon, dahil alam kong dati gusto niyang magkaroon ng anak na hindi ko maibibigay. At ngayon, may anak na siya. Pero wala na ang ina nito. Hindi ko kailangang mahalin agad ang batang yon para tulungan siya. Ang kailangan ko lang gawin ay huwag siyang talikuran dahil lamang sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Tumingin ako kay Pete. Pwede mong iwan dito ang bata kung kailangan mong ayusin ang mga papeles. Nagulat siya. Talaga? Oo. Pero hindi ibig sabihin nun na magkakabalikan tayo. Tumango siya. Alam ko. At doon nagsimula ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Madalas kong makita ang sanggol. Nung una, dahil kailangan lang. Tutulungan ko siyang pakainin kapag pagod na si Pete. Aayusin ko ang mga gamit niya. Minsan, ako ang magpapalit ng lampin kapag hindi na alam ni Pete ang gagawin. At sa bawat pagkakataong nakikita ko siya, lalo kong nararamdaman na hindi siya dapat pagbayarin sa mga maling desisyon ng kanyang mga magulang. Isang gabi habang tulog ang bata sa kandungan ko, nagsalita si Pete. Elora, salamat. Hindi ako tumingin sa kanya. Huwag mo akong pasalamatan. Bata lang ang tinutulungan ko. Alam ko. Tumahimik siya. Pero sana balang araw, mapatawad mo rin ako. Matagal akong hindi sumagot. Hanggang sa sinabi ko ang bagay na matagal ko nang gustong sabihin. Napatawad na kita. Pero hindi ibig sabihin nun na nakalimutan ko. Nakita ko siyang yumuko. At sa unang pagkakataon, hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili. Wala siyang dahilan. Wala siyang sinisi. Tinanggap lang niya. Habang lumalaki ang bata, mas naging malinaw sa amin ang bagong buhay na kailangang harapin. Hindi kami agad naging mag-asawa ulit. Hindi rin agad nawala ang sakit. Pero natuto kaming maging mabuting magulang sa isang batang nangangailangan ng pamilya. Minsan kapag tulog na ang bata, nakaupo kami sa sala at nag-uusap. Hindi ko alam kung bakit kailangan pang mangyari ang lahat ng to, sabi ni Pete. Ewan ko rin, sagot ko. Pero kung hindi kita iniwan noon, baka hindi ko natutunang pahalagahan kung ano talaga ang meron ako. Tumingin ako sa kanya. Hindi mo kailangang sabihin sa akin yon. Pero gusto kong malaman mo. Tumahimik ako. Hindi ako ang pumipigil sa'yo para maging ama, Pete. Hindi lang talaga ako ang babaeng kayang bigyan ka ng anak. Lumapit siya. Pero ikaw ang babaeng gusto kong makasama sa pagpapalaki sa anak ko. Napayuko ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong umiyak o ngumiti. Siguro pareho. Lumipas pa ang ilang buwan bago ko tuluyang naisip na baka pwede ngang magsimula ulit. Hindi dahil nakalimutan ko ang nangyari. Hindi dahil nawala ang sakit. Kundi dahil nakita kong nagbago si Pete hindi sa salita, kundi sa paraan ng pag-aalaga niya sa anak niya. Isang gabi habang nakikita ko siyang buhat ang bata sa aming sala, napangiti ako. Pete, bakit? Tanong niya. Matutulog ka na ba? Maaga pa tayo bukas. Ngumiti siya. Tayo? Napatingin ako sa kanya. Oo, tayo. Parang yun lang ang kailangan niyang marinig. Makalipas ang ilang panahon, muli kaming ikinasal. Simple lang. Walang malaking handaan. Walang maraming bisita. Kami lang, ilang taong malalapit sa amin at mga batang naging dahilan kung bakit muli naming natutunang bumuo ng pamilya. Hindi naging perpekto ang buhay namin pagkatapos noon. May mga araw pa ring naaalala ko ang sakit. May mga pagkakataong naiisip ko kung ano sana ang buhay namin kung hindi nangyari ang lahat. Pero kapag nakikita ko ang batang tumatakbo papunta sa akin at tinatawag akong mama, nawawala ang mga tanong. Dahil hindi man ako nagkaroon ng pagkakataong mabuntis, hindi ibig sabihin na wala na akong pagkakataong maging ina. Hindi sa paraan na minsan kong pinangarap, pero sa paraang hindi ko kailanman inaasahan. At sa huli, naintindihan ko rin ang isang bagay. May mga pamilyang hindi nabubuo dahil pare-pareho ang dugo. May mga pamilyang nabubuo dahil may mga taong pinipiling manatili, magmahal, at tanggapin ang isa't isa sa kabila ng lahat. Hindi ko kailanman maibibigay kay Pete ang anak na biologically ay manggagaling sa akin. Pero natutunan kong hindi pala yon ang sukatan ng pagiging isang ina. Dahil minsan ang pagiging ina ay hindi tungkol sa kung paano dumating ang isang bata sa buhay mo. Tungkol ito sa pagpiling mahalin siya araw-araw. At sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot sa salitang pamilya. Dahil sa wakas, meron na rin akong sarili. Kasama ang lalaking minsan kong minahal at ang batang dumating sa buhay namin sa pinakamahirap na paraan. Pero naging pinakamagandang dahilan para matutunan naming magmahal ng mas buo.
1: Private Confessions. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, eksaktong 30 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: mga kapamilya at kaserbisyo. Eto na naman po tayo, diba? Getting over the midweek hump. Ika nga, hump day Wednesday ngayon. Kasi medyo dalawang araw na lang eh, weekend na. We are getting over the hump of the hectic week. Dito lamang sa Love Connect. At bago ang lahat, ito na, kailangan batiin muna natin ang ating lover boy. Sumusunod lamang ako sa nakasulat sa teleprompter, ha? Ayan, ang ating pinakamamahal na prod assistant at yung floor director namin sa Maritres tuwing Sabado, si Don Ray Gise. Hello, Don! Lover boy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Nakakatuwa yung si Don. Oo, kapag nanonood po kayo na Maritres at nakikita niyo maganda ang flow, ayan po ay dahil kay Don. Oo, siya ang aming FD. 36 na minuto makalipas ang alas 10 ng gabi and our question of the night. Excited ako dito. Kasi napakaganda ng ating tanong at ang ating paksa, no? Yung tanong natin and the corresponding topic for tonight. Ang galing, eto na. Dapat bang sinusukat kung sino ang mas nagmamahal sa isang relasyon? Nangyayari yan, aminin. Abay, kahit gusto nating isipin na walang nagmamanman kung sino ang mas nakakabigay at kung sino ang mas tumatanggap. Eh minsan, eh talagang meron yan. Ang tawag eh, relationship scorecard. When love becomes a scoreboard, dahil ako ang mas nagmamahal sa'yo. Tara, kwentuhan tayo. Pwede kayong magpadala ng inyong kasagutan sa aming katanungan ngayong gabi sa DZMM Teleradio Text Line 0919-278-3000. Ayan o, nakikita nyo, di ba? On the screen. O di kaya naman ay yung aming hotline 8924-4101. Tatlong locals yan, 5671, 5672, and 5673. When love becomes a scoreboard. Parang basketball game lang eh, no? May scoreboard. Diba? Last 2 minutes. Kapag ka parati kasi tayong may relationship scoreboard, eh, sooner or later, maririnig na natin sa ating ano, isipan yung, at sa ating puso, yung last 2 minutes. Kasi magkakaroon ng resentment at lamat yung relationship. Magiging last 2 minutes na lang, game over na po tayo. So ang ating katanungan, dapat bang sinusukat kung sino ang mas nagmamahal? Kung sino ang mas nagbibigay? Kung sino ang mas nagsasakripisyo sa relasyon? Aminin. Gawa mo na minsan yan, ano, kapamilya. Yung mga ano dyan, yung mga tahimik, medyo guilty. Alam ko yan, kasi dati, guilty na rin ako dyan. Tao lang, just to be very honest, for full transparency, dahil ako ang mas nagmamahal. Ako, ilang beses na ba nating nasabi yan o narinig yan? Kasi alam mo sa umpisa, parang totoo, 'di ba? Ikaw ang laging naghihintay, ikaw ang unang nagsosorry, ikaw ang mas nag-a-adjust sa relasyon. Unti-unting nagiging scorecard na tuloy. May scoreboard ba? Invisible scoreboard sa relationship. Parang may ebidensya, parang may resibo ang pagmamahal, 'di ba? May statement of account sa pagmamahal talaga lang? Ito ang mas nagawa ko, ha? Pak, pak, pak, pak. Ayan na. You're counting down all the ways that you gave it your all and you gave more in a relationship. Ako ang nagpatawad, ako ang nagpasensya, ako ang ano, ako ang laging ano, ako ang laging taya pag may date. Ako ang ganto, ganyan, ganyan, nakaw. Dito, tahimik na nagbabago ang tono ng pag-ibig. Tahimik lamang po, these are the quiet ways that relationships are dying, little by little. Medyo stealth mode ano, ang pagkamatay ng relasyon. Hindi yung bigla-biglaan, yung kunyari kapag may nahuli ka, caught in the act, di ba? Nag-away kayo, explosive, sabay, break na tayo. Yun, biglaan yun. Pero ito stealth mode eh. Paunti-unti, ano, na it's creeping up on our hearts. Yung resentment, yung galit, at nag-iiba na tuloy yung tone ng relationship. Kapag sinimula nating bigyan at bilangin kung sino ang mas nag-e-effort, hindi na pagmamahal ang namamayani, kundi ang paghahambing. Abay, comparison, kumbaga. Unti-unti nang nagiging paligsahan ang relationship. Competition ba ire? Sa friendship, minsan ganyan. Diba? May mga kaibigan tayo, eh, parang may scorecard sila. Pagkatapos, kapag ka medyo bringing up mo yung nagawa nilang mali, because you wanna be honest, aba, ibibring up yung hindi mo nagawa dati. Nagkakaroon ng paghahambing, nagkakaroon ng paligsahan, parang aba eh, competition ba ito? May panalo, may talo, at sa bawat puntos na iniipon sa isip at sa puso mo, may distansyang dumaragdag sa inyo. Emotionally, mentally. Masakit ang pagiging sigurado na ikaw ang mas nag-i-invest, no, sa relationship. Ikaw ang mas maraming binibigay. Napapatanong tayo, dahil ba mas mahal ko siya kesa mahal niya ako? Ayan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi dito lamang sa Love Connect. Sino ba ang tunay na nagmamahal? Ikaw ba? Ako ba? You or me? Ideally, pareho sana, di ba, yung level. Pero di naman po nangyayari parati yan eh. Minsan, oo. And that is great, no? If that happens. But when that doesn't happen, dapat bang ungkatin ang ating mga nagawa at isukat kung sino ang mas nagmamahal, mas nagbibigay, mas nagsasakripisyo sa isang relasyon? Or is this a partnership and it doesn't matter who gives more or gives less? Ayan ang ating katanungan ngayong gabi. Once again, tawag-tawag lamang po. 0919-278-3000. Huwag niyo pong kakaligtaan yung pangalan ninyo, lokasyon, tapos yung inyong kasagutan. Ang aming DZMM hotline, wide open din po para sa inyo, 8924-4101. Tatlong locals yan, 5671, 5672, and 5673. Let's connect! Dito lamang sa Love Connect!
2: Call na to connect! Sa Love Connect!
0: Sa ngalan po ng ating love guru, si Coach Ganda, Vanessa Antonio, ako po si DJ Monica, Monica Figueras. Hello, hello, how are you doing? Pansamantalang makakasama ninyo ako mula alas 10:30 hanggang hating gabi. Payong beshi po at practical na tips ang aking ibibigay base sa personal na karanasan at yung aking ano no, yung aking degree sa kolehiyo na psychology at sociology. Ayan naman po. At kung kayo po ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, how are you doing? O di kaya naman kung kayo ay nanonood sa DZMM Teleradio on Cable, kitang-kita nyo yung aking ano, no, yung ating hoodie ngayon, yung suot kong hoodie. At kung nakikita nyo at fan kayo nitong TV show na ito, ay alam na alam nyo ito. How you doing? Makaka-relate kayo dyan. Diba? If you know, you know. Eto na, ngayong gabi, meron po tayong hinandang mga tugtugan din, no? Para sa inyo, syempre. Dahil DJ tayo, naghanda kami lahat dito ng tugtugan para sa inyo. Nakakatuwa. Pero kung meron din po kayong request, aba pwedeng-pwede din po yan. Mula 60s, 70s, 80s, 90s, apat na dekada, di ba? 4 decades of beautiful music from Love Connect to you. Pero kung wala kayong request, aba okay lang. Sit back, relax, and enjoy the music we prepared tonight on Love Connect. 14 minutes bago po ang alas 11 ng gabi. Samantala, magbigay daan po muna tayo bago tayo pumunta sa ating topic ngayong gabi, no? Ito po ang ating Radio Patrol na merong ulat ngayong gabi. OFW papunta sanang Saudi Arabia, hinarangan sa NAIA Terminal 3. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol Rowan Cueto. Rowan, magandang gabi.
3: Magandang gabi, DJ Monica. Hinarang sa NAIA Terminal 3 ang isang OFW na tangkang umalis papuntang Saudi Arabia gamit ang Peking Birth Certificate. Idineklara ang pasahero si Mia na 24 anyos na nasa household worker sa Dubai, biyahe sana ng Saudi via Dubai, pero nang verifikahin ang kanyang birth certificate gamit ang PSE verification app, lumalabas sa 2007 ang kanyang birth year at hindi 2001. Kinumpirma rin ng BI anti-fraud section na binaroon ang birth certificate para magmukhang pasok siya sa age requirement para makapagtrabaho abroad. Ipinasa si Mia sa Internal Agency Council Against Trafficking para sa kakulang intervention. Samantala, i-endorso naman ang sa Department of Foreign Affairs ang kanyang passport para sa kakulang action. Nababala ang BI laban sa paggamit ng dokumento dahil maaaritong humantong sa pagpigil sa pag-alis at posibleng kaso. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Roy Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat sa ating Radio Patrol, ang napakasipag na si Rowan Cueto.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radio Patrol sa East 30.

0: alas 11 ng gabi. Katanungan po natin ngayon sa Love Connect. This Hump Day Wednesday. Abay, dapat bang sinusukat kung sino ang mas nagmamahal, mas nagbibigay sa isang relasyon? Sa ating paksa ngayong gabi, When Love Becomes a Scoreboard. Parang ano lang, parang UAAP game lang, diba? O PBA. May scoreboard tayo? Dahil ako ang mas nagmamahal, mas nagbibigay, mas nagsasakripisyo kesa sa'yo. Tama nga ba yun? Kapag ang pagmamahal ay ginawang sukatan ng sakripisyo, is that correct? Or are you already crossing the line? Kapag lagi mong tinitignan ang relasyon base sa kung sino ang mas naghintay, mas nagparaya, o mas nag-adjust, nagiging transaksyon na ang pagmamahal, ang pag-ibig, ang pagkakaibigan. Parang may listahan sa isip mo ng lahat ng nagawa mo para sa kanya, di ba? Hindi masama ang magsakripisyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Eh, lahat naman talaga tayo nagsasakripisyo. Actually, hindi lang sa hindi masama. This is actually encouraged, di ba? Dapat lang. Mabuti yon na marunong tayong magsakripisyo para sa isa't isa. Eh, that is why we are in a relationship. Because relationships are a give and take, no matter what kind of relationship it is. And we need to sacrifice from time to time. Pero kapag ginagamit na ito, napatunayan na mas mabuti kang tao, na ikaw ang mas mabuti kang lover, mas mabuti kang kaibigan, mas mabuti kang jowa, ay nako, ibang usapan na yan. Nawawala na ang tunay na diwa ng pagmamahal, ano? Na bukal sa loob, na may kasamang sakripisyo, hindi paniningil. Alam mo, kapag may ganyan, yung medyo ano no, ang tawag dyan sa English eh no, keeping tabs in the relationship, you have a scorecard in your head, in your heart. You are keeping tabs of the things that you do. Pag ganyan talagang, lalo kung ano, parang feeling ko, lalo kung gustong magrebelde. Ah, talaga, nagbibilang ka ha? Tingnan natin, sige. Diba? Iwan kita dyan, bahala ka. Yung comparison kasi, it creates silent resentment. Gaya ng nasabi natin kanina, no? Sa tuwing sinasabi mo na mas nagmamahal ako, ay unti-unting nabubuo ang sama ng loob mo doon sa partner mo. Eh, ang mangyayari po niyan, eh, talagang nagfe-fester yan kapag hindi natin nagagawa ng paraan, ano? And then eventually, gaya ng sabi ko, last 2 minutes na ng relasyon dahil ayan na, may silent resentment na. And silent resentment, by the way, runs very deep, diba? 9 minutes bago po ang alas 11 ng gabi. Dapat bang isukat kung sino ang mas nagmamahal sa isang relasyon? Sabihin po ninyo sa amin. 0919-278-3000. As we give you Angela Bofill and Tonight, I Give In. Dito lamang sa Love Connect sa DZMM.
1: C

0: DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicoria. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Magandang gabi po mga kapamilya at kaserbisyo. Isang minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Nako, sigurado medyo getting ready for bed na kayo, di ba? Mga night owls dyan na katulad ko, yung mga nocturnal, taas ang kamay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Dito lamang sa Love Connect, ano? At ang ating paksa ngayong gabi ay napaka-relatable. Promise. Ay, kasi ako nadaanan ko na yan eh. Naamin ko. Yung when love becomes a scoreboard, nasabi mo na bang dahil ako ang mas nagmamahal? At dapat ba na sinusukat kung sino ang mas nagmamahal sa isang relasyon? Meron tayong caller sa linya, no? Si Edwin. Edwin, teka ha, basahin muna natin itong sabi ni Rose ng Barangay Katmon, no? Ng Malabon. Rose, ang sarap ng pansit nyo dyan. Isa sa paborito ko. Ang bilis lang mapanis, no? Kailangan pero yun na ang essence ng pansit Malabon, eh. Kakainin mo pag fresh and hot pa siya. Diba? Ang saya ni Rose kasi nandyan talaga yung OG pansit right within her reach sa Malabon. Hindi laging pareho, DJ, ang paraan ng pagmamahal. Kaya minsan, akala mo ikaw lang ang nagmamahal dahil iba-iba po ang love language ninyo gaya ng napag-usapan ninyo noong isang araw. Tama naman yung sinabi ni Rose, diba? Eh minsan, gaya nga ng diniskusyon natin nung isang araw, no? Sabi ni Rose, talagang yung love languages iba-iba. Yung isa, physical, touch. Yung isa, acts of service. So akala mo, medyo nakakalamang ka o kulang siya, pero iba kasi ang love language. Kaya nga, di ba, sabi natin nung episode na yon ng love language nung isang araw, kailangan tayo ay nag-uusap. Kasi communication, medyo it makes us understand, no? What each other's love languages are. Para walang misunderstanding na ganito. Tama yung sinabi naman ni Rose. So, hindi ibig sabihin, nakakalamang yung isa. Hindi lang pareho yung pagpapakita ng pagmamahal. Sabi naman ni Christopher ng May Kawayan, Bulacan, yung mindset, DJ, na ako ang mas nagmamahal, naglalagay po yan ng hierarchy sa relasyon, hindi po tama yan. Yun nga, di ba? Talagang merong mas nakakalamang. Sino ba ang mas nasa ibabaw? Sino ba ang mas nasa ilalim? Kahit sa friendship, kapag ka nagbibilang ka, di ba, ng mga ginagawa mo, pag may scorecard ka sa puso mo at sa isip mo, mangyayari doon, feeling mo ikaw ang mas mabuting friend or lover. Yung hierarchy na yan, gaya ng sabi ni Christopher, hindi tama yan. O sige, alamin natin kung anong masasabi ni Edwin ng Quezon City. So far, ang gaganda ng mga sagot, di ba, ng ating mga kapamilya. Kung gusto nyo din po na magbigay na inyong kasagutan, abay, pwedeng-pwede po yan. 0919-278-3000 lamang po. At ito po si Edwin ng Quezon City. Hello, Edwin! How are you doing?
1: Hello po, magandang gabi po.
0: Hi! Hello, Edwin! Kumusta? Bakit medyo paus-paus ka? Ikaw ba medyo naulanan?
1: Hindi po. Lang po. Medyo... okay lang naman po. Okay.
0: May may pesteng ahem, di ba?
1: Opo, kasi po hindi maiwasan sa panahon po.
0: Sa panahon, oo, totoo yan. Ako nga, dalawang gabi na, kasi di ba, we talk for a living, daldal kami ng daldal eh. Ginawa ko, ako, Edwin, gawin mo ito. Yung, alam mo yung maligamgam na tubig, warm water, tapos lagyan mo ng asin.
1: Yes,
0: yun, diba? Ang saya nun, diba? Ang effective.
1: Pumumumumog po.
0: Magmumumog ka, pagkatapos, ang trick dyan, sabi nung doktor ko dati, magmumumog ka ng talagang yung as long as you can, ha? Yung tatagalan mo talaga, diba?
1: Opo.
0: Oo, yung pagmumog mo, yun. Alam na pala ni Edwin. Edwin! Sige.
1: Pero maganda naman po boses nyo, Gigi Monica, kahit ayos mo po.
0: Maraming salamat. Dahil sa asin niya, dahil sa salt water yan, sa asin at ano, maligamgam na tubig, dalawang gabi na. Oo. Ikaw din, maganda naman din ang boses mo. Parang ano, parang si Bryan Adams lang, no? May garalgal ng konti. Uy.
1: Ganun po ba?
0: Oo. Gusto na, gusto ng ibang mga ano yan, ibang mga ng mga babae yan, yung medyo may garalgal ng konti.
1: Ganun po ba?
0: Sana all. Oo. Ay, nako, Edwin. Eto, narinig mo ba yung ating ano, ating paksa ngayong gabi?
1: Opo. Sa sukatan po ng ano,
0: ng relasyon, 'di ba? Yung kapag ka nagiging may scorecard na yung relasyon. Kasi hindi naman maiiwasan, 'di ba, Edwin, na minsan eh talagang ano 'yan eh, there are times na mas nakakalamang yung isa kesa sa iyo, 'di ba? So, hindi rin maiiwasan talaga. O ano, Edwin, sa palagay mo, dapat ba na sinusukat kung sino ang mas nagmamahal sa isang relasyon? What you think?
1: Sa atin po masasabi ng Gigi Monica, dapat po pantay.
0: Dapat pantay. Okay. Opo. O, pantay yung kumbaga ang ano, ang effort yung sinasabi mo, 'di ba?
1: Opo. Okay. Yung nagkakaunawaan sila po.
0: Oo, pantay ang effort.
1: Opo.
0: Sige, go ahead, Edwin.
1: Kasi kung hindi po pantay, hindi po hindi maayos kumbaga sa ano eh, hindi po talaga makakasundo pagka hindi pantay ang isang relasyon na gano'n.
0: Tama, oo. So ideally, tama naman si Edwin ano, ideally kailangan pantay talaga yung effort na binibigay ng dalawa. Pero may mga pagkakataon, mag-agree ka ba, Edwin, na may mga pagkakataon na medyo hindi nagiging pantay? Kasi parang ano lang yan eh, to me ha, may mga panahon, panahon lang na yung si Edwin ang mas magbibigay. Tapos, teka Edwin, may ano na ba? May misis na ba? Or
1: wala po, jowa lang po.
0: Okay. Ay, huwag mo ilalang lang ang jowa. Ano, ay, sana
1: po,
0: all.
1: Sorry po.
0: Oo.
1: Jowa po.
0: Oo. Huwag mo ilalang. Oy, hindi, huwag ka naman mag-sorry. Okay lang, nagbibiroan lang tayo. Pero 'yon, 'di ba? Parang sige, kunyari kayo ni ano no, ni jowa. Syempre, minsan ikaw ang mas nagbibigay. Minsan si girlfriend ang mas nagbibigay. Hindi maiiwasan 'yon, minsan may mga panahon na ganoon eh. Kapag ka ganoon ba eh, naranasan mo na o na medyo merong nagbilang sa inyo? Medyo nag-score ka rin sa inyo?
1: Wala po, Gigi Monica, kasi po kagaya po niyan, siya naman talaga, siya po ang nagbibigay sa akin, pero sabi ko salamat ako, pero pag naman ako meron, ako naman po ang babawi. Ganun po naman niya.
0: Okay, so ibig mo sabihin mas ano siya, mas mas ano siya, mas mapagbigay siya.
1: Opo.
0: Parang ganon.
1: Opo.

0: na minsan, eh, hindi maiwasan na medyo nagsascorecard sa relasyon. Anong payo mo sa kanila?
1: Ano lang po yan? Kailangan po ay mag-adjust lang sila. So, bawat isa kailangan nandyan ng Panginoon sa bawat isa sa kanila po para wala pong nakakaroon ng ganyan. Problema.
0: Oo, ang ganda. Ang ganda ng payo niya. O, nakikipayo din yung iyong mga doggies.
1: Ay, hindi po sa akin. Yung sa kapitbahay po po yan.
0: Sa kapitbahay ba? Oo, mahilig kasi ako sa... Naririnig. Pero okay lang, walang problema. Mas malakas ang boses mo kaysa sa kahol lang aso. Mahilig kasi ako sa aso eh. Dog person ako eh. So, sige. Oy, ayan.
1: Alam, diba? Ayun na po, malaki po yung nandiyan sa inyo.
0: Diba? Laki. Talaga ano eh, no? Parang ano eh, parang German Shepherd ang dating eh, di ba? Oo.
1: Oh. Opo. Ayan. Kumangga dyan, JJ Monica.
0: Oh, bantay. Sandali lang, bantay. Huwag kang maingay dyan, bantay. Shh.
1: Kumain na po mo yan.
0: gutom na eh. Mamaya pa kakainin ko si Bantay. O, yan, diba? Tahimik na siya, tahimik na. O, kailangan medyo ano lang eh, medyo kilitiin mo minsan eh, para ano eh. Kilitiin mo sa likod ng tenga, toing-toing-toing, ganun, para tumahimik.
1: JJ Monica, tanong
0: yes,
1: po
0: Edwin.
1: May tanong po ako sa inyo.
0: Sige ba?
1: JJ ba ako kayo doon sa... Yes. Diyan po sa ano, sa kabilang registry sa ano?
0: Hindi ngayon, dati oo. O wag magbabanggit ng stasyon ha. Oo, pero parang nakuha ko na yung sinasabi mo, yung ano, 'di ba? Oo, yung oo. Yung oo. Oo, nakuha ko na 'yon.
1: Sorry po.
0: Oo. Ang sagot ko hindi. Uh-huh. Hindi ako nag-oo. Oo, 'yon. Pero naging parte ako ng ano, yung iba-ibang stasyon at proud na proud ako na yung original 101.9 Radio Romance ng ABS-CBN.
1: Opo.
0: Kami ni Chang Ami, magkasama kami doon. Ayan, i-compute na lang.
1: Kaya po. Oo. Kaya po natanong ko po kasi familiar po sa akin boses niya po.
0: Yun. Kung nakakapakinig kayo dati, pero mukhang bata ka pa eh. Kasi nung ano to, nung 90s to eh, 90s. Yun.
1: Hindi po, JJ, ano na po ako eh. Bali, mag-pip-pip. 53 po, birthday ko po bukas.
0: Oy, happy birthday! Happy birthday! Ayan naman, happy birthday to you. Happy birthday,
1: thank
0: Edwin.
1: Po.
0: Ang bata pa ng
1: thank
0: ano, you sound very young, Edwin. Diba? Pero yung 53, bata pa naman yon yung 53. Hindi pa ano, bata pa yan. Matagal pa ang ano, matagal pa ang ano mo, matagal ka pang...
1: Servisyo.
0: Matagal ka pa mag-a-apply. Matagal ka pa mag-a-apply ng ano ng card. Oh, 'yun, 'di ba? Sa gobyerno. Anyway, matagal pa. Maraming salamat Edwin at hello kay Jowa, ha. Sana all. Oo.
1: Hindi ano, Monica, pwede po mag-request.
0: Oh ba, anong gusto mo marinig, Edwin?
1: Kenny Rogers.
0: Ang ganda ni Kenny Rogers. Oo, alam mo, nalungkot ako recently kasi, 'di ba? Ano 'yan eh, parati sila mag-partner ni Dolly Parton, 'di ba si Dolly Parton pumanaw recently? Oo. Parati silang nagdu-duet noon eh. Love na love ko yung dalawang 'yan. Oo. Sige, ayan na, nakasalang na ba? Malapit na. Oo. Yan, sinasalang ni Pao ang kanta mo. Patas pato. Ayan na. Papatugtugin natin 'yan maya-maya lamang. Salamat, Edwin.
1: Bati po ako kung ikonti po, DJ.
0: Oh, go ahead. Bati ka. Sige, go.
1: Okay po. Ang binabati ko po yung aking girlfriend na nakikinig sa'yo, kung nakikinig ka. Dahil sa mga kaibigan ko, hindi ko nakaisa-isa yung anak ko nyo naman at kilala nyo ako. Ingat po kayo lahat at binabati ko kayo sa programa ni DJ Monica. At si,
0: si Coach B, programa ni Coach B, pansamantala lamang ako na humahalili.
1: Bagay naman po nandyan kayo.
0: Salamat. Ayaw mong ano, pangalanan si girlfriend?
1: Kilala na po niya. Si ano po, Maria po pangalan.
0: Sige, uy! Maria. Okay. Sige. Hello, baby. Ayan.
1: Thank you po.
0: Thank you, Edwin. Tawag ulit. Ikaw din. God bless. Salamat. Ayan naman si Edwin. Ang saya-sayang kausap kayo mga kapamilya at kaservisyo. Tuwan-tuwa ako. Kahit napagod na pagod ako after a long day, anak ko, you make my day.

0: Kaya tawag lamang po, ano? At kung walang load, no problem. We gotcha, honey. Abay, mag-text lang ng walang load. Please call. Ay, tatawagan namin kayo, di ba? 0919-278-3000. Ayan naman, 15 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi, ang ating paksa. When love becomes a scoreboard, parang ano lang, sports game lamang? Tama ba yon? Merong 10, 2, o 8, 5, o kaya eh pareho. Ano bang term doon sa tennis, 'di ba? Kay Alex Ayala, 'di ba love? Love ba ang ano doon? Ang term? Yes, yung pantay, 'di ba? Yes, thank you, Sir Ab. Oh, love, that's it. May scoreboard talaga? Talaga lang? Ano ba talaga, mga kapamilya? Dapat bang sinusukat kung sino ang mas nagmamahal, mas nagbibigay, mas nagsasakripisyo sa relasyon? Ay, sabihin nyo lang sa amin, 0919-278-3000. Sabi nga dito ni ano eh, sabi ni Julia ng North Caloocan City. Kapag ka DJ, naging patunayan ang pagmamahal, nawawala ang pagiging bukal. Ang lalim nun. Pero totoo. Diba ang lalim? Kapag naging patunayan ang pagmamahal, nawawala ang pagiging bukal. Ang pagiging totoo. Ang pagiging sincere. Alam niyo po, sa umpisa, ginagawa mo ang mga bagay dahil mahal mo. Pero kapag ka pumasok na sa isip mo ang tignan mo, abay, ako na naman ang umintindi dito sa gunggong na ito. Talaga to si Cordapia, o ako na naman ang nagbibigay. Abay, nagiging performance na ang pag-ibig. Hindi na ito natural na pagbibigay, kundi may halong pagod. Ano pa? Diba, may sama ng loob na? Pagkatapos, nag-aantay ka na tuloy ng kapalit. Yun na nga, transactional na, di ba? Parang business, kumbaga. I scratch your back, you scratch mine. May term dyan sa Latin quid pro quo. Yan. Di ba? Ibig sabihin nun quid pro quo. You give me something, I give you something back. Transactional, kumbaga. Tama nga naman si Julia, mali na kapag ka nangyayari ito, no? At sabi naman ni Migs ng Cebu City, sa kakabilang po DJ Monica ng effort, mali po ito dahil nakakalimutan ng kausapin ang partner at magkaroon ng komunikasyon. Dahil imbis na sabihin mo sa partner mo na napapagod ka na, ay mas pinipili mong manahimik at magbilang at magkaroon ng scorecard sa puso mo. Oy, ang gaganda ng mga sinasabi ng ating mga kapamilya. Makes sense, right? Because if you don't communicate with one another, instead, may transaction ka in your head, ayan na, doon na nagsisimula yung magkaroon kayo ng malaking gap. Emotionally, mentally, and eventually, nagiging physical na po yung gap. You don't even want to be with each other anymore. Nangyayari po yan talaga minsan. Diba? At ito naman ang sabi ni Rob ng Kalumpit, Bulacan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi paramihan, DJ. Kung hindi, ay pagbibigayan. Hindi sukatan ng pag-ibig kung sino ang mas nagbibigay, kung hindi kung paano kayo sabay bumubuhat kapag ka napapagod na yung isa. Ang ganda ng point niya. Promise, gusto ko yun. Diba, real love is not about who is pulling the weight more in the relationship, but about how you are both helping each other carry the load. Ang ganda nun. Ang ating paksa ngayong gabi, napaka-interesting tuloy ng mga sagot. When love becomes a scoreboard, dapat ba, mga kapamilya, sinusukat kung sino ang mas nagmamahal sa isang relasyon? ay ang kasagutan ninyo. Tara, mag-Viber na para We Can Talk. 0919-278-3000. At kung mas type ninyo ay ang landline dahil kayo ay Gen X na tulad ko, pwedeng-pwede rin. 8924-4101, Locals 5671-5672, and 5673.
1: Call now to connect. Sun Love Connect.
0: Super interesting discussion at 20 minutes past 11 o'clock. Maya-maya lamang po eh, Love Confessions. But for now, ano po ang maaari nating gawin? Kasi minsan yun na nga hindi natin maiwasan, di ba? Parang sabi ko kanina, promise. I confess, medyo dumaan na rin ako dyan sa aking relasyon na medyo ako na yung nagso-scorecard kasi parang ako na lang parati ang nakikibagay dito sa unggoy na to. Talaga lang, yung mga immaturity, yung mga pagkagunggong niya eh, ako na lang ng ako. Oy, nagbibiro lang ako kapamilya ha, huwag po ninyong tatawaging unggoy at gunggong yung inyong partner. Joke lang po ito, joke. Pero yun na nga, eh nagdaan din tayo dyan at one point. So ano ang kailangan gawin? Siyempre, ang pinaka-obvious, di ba? Itigil ang pagbibilang, itigil ang scorecard. Instead, ito po ang gawin. Ay simula na ang, alam nyo na to, communication. Kapag ka napapansin mong nakakaramdam ka na na ikaw na lang ang laging umiintindi at nagbibigay at nako, nakakalamang ka na sa pagmamahal, medyo this calls for a conversation between you and your partner. At kilalanin mo din, no, yung love language ni partner. Kasi yun na nga, sabi natin kanina, baka naman walang nagkukulang. Iba lang talaga ang love language ninyong dalawa. At kung ganon, eh kailangan mag-a-agree tayo. To disagree, ika nga. Okay, yan ang love language mo. Ako, ito naman ang love language ko, ha? So let us agree na iba yung love language natin. Tapos compromise, we will meet halfway. Kaya nga ni Kenny Loggins, di ba? Meet me halfway. Yun. Kaya nga may mga love songs eh. Para naman tayo eh, may matutunan sa mga love songs, di ba? Tulad nito, yung request ni Edwin ng Quezon City. Kapag medyo nagkasundo tayo at di tayo nagsuscorecard, abay, we will be together through the years. Ang saya, di ba? Sana all. For Edwin and Maria, here's Kenny Rogers on Love Connect DZMM.

0: sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrisin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung talaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako ng buhay. DZMM, Grand Prix Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon.
10: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Go ang... Well, 27 minuto bago ang ating gabi at sa ating gabi po. Remember your music, di ba? Kasama natin siyempre sa ngalan ni Kuya Dan, si Mr. Right. Sa ngayon po ay DJ Monica sa ngalan ni Coach V. At alam niyo na po kung anong oras na. Oras na para sa ating Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
0: Dear DJ Monica, ako po si Andrea, 29 years old, at gusto ko sanang ikwento ang isang bagay na hindi ko rin akalaing mangyayari sa akin. May isang lalaki akong matagal nang kilala. Si Marco, 34 years old na siya. Magkakilala kami dahil sa iisang circle of friends lamang kami. Madalas kaming magkita sa mga gatherings, birthdays, at sa mga pagkakataong may mga business events. Pero may isang bagay tungkol sa kanya na alam ng halos lahat na nakakakilala sa kanya. Playboy po si Marco. Hindi ko na mabilang kung ilang mga babae ang naging girlfriend niya. May mga kaibigan akong naging girlfriend ni Marco. May mga babaeng nakilala ko na naging malapit sa kanya. At halos bawat pagkakataon na nagkikita kami, may bago na naman siyang kasama. Kaya para sa akin, DJ, malinaw na kung ano siya. Hindi siya seryoso. Kaya kahit minsan ay inaasar niya ako, hindi ko po iyon pinapansin. Kapag may mga pagkakataong nagsiswitch siya sa akin, iniisip ko na lang na ganoon talaga lamang siya sa lahat. At ayaw ko namang maging isa lamang na pangalan sa mahabang listahan ng mga babaeng dumaan sa buhay niya. Kaya hanggang magkakilala lang kami, yun ang gusto ko. Hanggang isang araw ay may business trip meeting presentation. Dinner na kasama ang mga business partners at pagkatapos noon, uwi na rin po kami. Pero pagdating ko sa business meeting na yon na ginanap po outside of the country sa Greece, ay akala kong magiging ordinaryong business trip lamang yon. May mga meeting, presentasyon, pagkatapos uwi na rin. Pero pagdating sa Greece, saka ko lamang nalaman kung sino ang magiging kasama ko sa buong trip na ito. Si Marco po yun. Hindi ko talaga inakala. Pagkakita ko sa kanya, ang una kong nasabi sa isip ko, bakit siya? Nakakulong ako sa kwarto at nakatulog. Pero ang hindi ko alam ay nakapasok siya sa loob. Pagising ko, bigla na lamang ko siyang nasuntok. Akala ko kasi magnanakaw, kaya nabigla ako. Hindi naman kami close. At naku, sa dami ng pwedeng isama, bakit pa siya? Kaya inis na inis ako sa kanya. Habang nasa biyahe kami papuntang Santorini, halos hindi ako makapaniwala na kailangan kong makasama ang taong matagal ko nang iniiwasang maging malapit sa aking loob. Pero doon ko rin unang nakita ang isang Marco na hindi ko kilala dati. Hindi siya yung lalaking palaging napapaligiran ng mga babae. Hindi siya yung puro biro at pag-aasar. Tahimik siya kapag nagtatrabaho. Responsable naman po. Maingat sa mga ginagawa niya. At higit sa lahat, napansin kong hindi pala siya ganoon ka-self-centered gaya ng iniisip ko. Doon po sa aming business trip, halos buong araw kaming magkasama dahil sa mga meetings. Pagkatapos ng trabaho, minsan sabay kaming naglalakad para makahanap ng makakainan. Minsan ay naupo kami sa isang maliit na cafe habang pinagmamasdan ng dagat. At doon kami nagsimulang mag-usap tungkol sa mga bagay-bagay na hindi namin kailanman eh napag-usapan bilang magkaopisina at magkaibigan. Doon ako natakot kasi unti-unti na akong nahuhulog para sa kanya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ito. Siguro doon ko naramdaman na sobrang abala ako sa trabaho at hindi ako nag-iisa dahil meron akong katulong. At isang gabi, habang nasa balkonahe kami at tanaw na ang mga ilaw ng Greece. Dahil habang tumatagal ang mga araw namin doon, unti-unti ko nang nakikilala ang lalaking hindi ko kailanman nakilala noon. At medyo doon ako natakot kasi unti-unti na akong nahulog para sa kanya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Siguro nung una siyang nagparamdam sa akin na totoo pala siyang tao, hindi lamang playboy. Dahil ang unang pumasok sa isip ko ay ang lahat ng babae na naging girlfriend niya. Trinay kong isipin yun para hindi mahulog sa kanya. Lahat ng kwento tungkol sa kanya ng mga tao. Lahat ng dahilan kung bakit dapat akong umiwas. Doon ako natigilan dahil hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko. Yung bang narinig ko o ito ng bagong Marco na nakikita ko sa aming business trip. DJ Monica, hindi ko alam kung ano ang dapat kong paniwalaan at kung dapat ko ba siyang bigyan ng pagkakataon. Dahil sa unang pagkakataon ay nakita ko ang Marco na hindi ko nakilala dati. Pero ang problema, eto na nga, nagugustuhan ko na siya. I find myself falling for him. Pero kung tama ang sinasabi ng lahat ng nakakakilala sa kanya, paano na lamang ito? Tulungan niyo po ako, DJ Monica. Gusto kong protektahan ang aking nararamdaman. Maraming salamat po sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Andrea.

0: tayo ng eksperto,
1: eksperto
0: sa Love Connect.
2: Labing limang minuto po bago ang ating gabi final stretch together with DJ Monica. At eto na, payong beshi tayo, ba? Diba? Base sa mga practical na tips at personal na karanasan. At dito, talagang promise relatable sa akin ito. Kaya talagang true to life ang payong beshi kong ito. Hello Andrea, maraming salamat sa iyong love confession. I can relate to you so very much. Nako, nangyari na kasi sa akin yan. Nung I was in my 20s, diba? Sa aking unang serious na relationship, andito si Kuya Playboy, diba? Na medyo umaali-aligid. May reputasyon naman siya bilang playa. At talaga namang player siya. Aminado naman siya. Pero medyo unti-unti na akong nahulog kasi iba naman yung nakikita ko na side niya. Despite warnings from my friends, and believe me, my friends warned me. May reputasyon nga eh dun sa aming ano eh, sa aming eskwelahan. So talagang pinayuhan ako ng mga malalapit kong kaibigan, which I always appreciate by the way. Tuwan-tuwa ako kasi it means that people love you, no? Kapag ka-honest sila sa'yo. So, magiging honest din ako sa'yo, Andrea. Everyone deserves a chance. Kahit ikaw, kahit ako. At lahat tayo ay nagkamali at one point in our lives, diba? Everyone can change. Kailangan gusto nating magbago. Yun ang catch. Kapag ayaw nating magbago, eh walang pagbabago na mangyayari. Diba? Sinasabi natin parati yan sa programang ito. Eh, kapag gusto, eh gagawa ng paraan. Pag ayaw, abay, maraming dahilan. Pero ito na nga. Sometimes, it just takes one person, the right person, to make someone change for the better. And who knows, that person could be you, Andrea. Kaya bigyan mo siya ng chance. Ngayon, kapag ka binigyan mo ng chance at medyo he breaks your heart later on, eh nakakaburingot, but may silver lining dyan. Kasi para sa akin, kapag ka ikaw ay nagmahal ng totoo, kahit ano pang mangyari sa relasyon, meron at meron kang mga aral na mapupulot doon, which will make you into a better person. At yan ang madadala mo for the rest of your life. Tuturuan ka ng mga leksyon for your next relationship. So, in other words, what I'm trying to say is, you cannot lose here. Either bigyan mo siya ng chance at ikaw ang inaantay niya para magbago and you will live happily ever after, or he will break your heart at some point, but you will always have the memory of loving truly, sincerely, deeply at one point, and you will learn lessons that are valuable for your next relationship. You can't lose, Andrea. So kung ako lang, go for it. I did. At kahit hindi nag-work yung relationship namin, promise, yung lalaking yon, yung ex ko, hanggang ngayon, he is one of my bestest friends ever. Diba? So wala ring regrets. Ayan naman, kapag po kayo ay may love confession, abay ipadala lang po sa amin, 0919-278-3000. Kahit po mahaba, huwag po kayo mag-alala, kami ang bahala, we gotcha! Labing isang minuto bago po ang Remember Your Music, kasama si Mr. Right. And right now, syempre, in conclusion sa ating ano, topic ngayong gabi. Na napaka-interesting, napaka-relatable, diba? Yung ating paksa, when love becomes a scorecard, a scoreboard, diba? Kasi dapat ba na sinusukat kung sino ang mas nagmamahal sa isang relasyon? Abay, ang sagot dyan, eh hindi. Talaga namang isang talagang isisigaw ko yan. Hindi dapat maging scorecard. Kahit na tempting minsan. Tandaan, hindi kailangang may panalo at may talo. May nakakalamang at may ganyan, ano? Nagkakautang sa isang relasyon. Sa isang friendship. Diba? In any relationship. Kapag may nananalo sa argumento na kung sino ba ang mas nagmamahal, ay may talo rin sa koneksyon. Mas okay ang relasyon na walang medalya. Walang ranking, kumbaga. Pero merong tunay na pag-uunawa. Sometimes, ikaw ang mas nakakalamang sa pagbibigay, sa pagpapasensya, minsan naman yung partner mo. Gaya ng sabi natin, give and take lamang ito. Kayo ay magka-team laban sa mga pagsubok sa buhay. Kaya nga may kanta, 'di ba? You and Me Against the World, pinatugtog natin 'yan last week dito sa Love Connect. It is you and your partner against challenges, not you versus your partner. Ang pag-ibig ay hindi paligsahan, hindi po kompetisyon, hindi po contest. Hindi po ito paramihan ng paghihintay, pag-uunawa, o pagbibigay ng atensyon at effort. Kapag pa ginawa itong sukatan ng ating pagmamahal, ay nako, yung isa talaga ay mapapagod. At hindi ba kaka-live up na sa expectations yung isa. Kapag ka nangyayari po yan, ay nako, isa kang kunga na po ang relasyon natin yan. Doon nagsisimula ang lamat ng relasyon. At gaya ng sinabi natin, ano, yung lamat sa relasyon, parang mold po yan sa bahay. Alam niyo po yung mold, ano? Nagsisimula yan, isang dot lang di ba? Pagkatapos, kapag ka hindi po natin agapan, yung dot na yan, magmumultiply yan. Hanggang yung kisame natin, meron ng mga, ano, mga yellow-yellow na, ano, na stains. Dumadami na. So, wag po nating aantayin na maging ganun. Alam niyo po mga kapamilya at kaserbisyo, kung may natutunan tayo ngayong gabi, at ako rin may natutunan ano, sa ating mga kapamilya na nagpadala ng kanilang mga kasagutan sa tanong natin. Hindi mo kailangang patunayan na mas nagmamahal ka. Ang mas mahalaga ay ito. Pareho kayong natututo kung paano magmahal sa paraang hindi nauubos sa sarili. Supposed to lose yourself in a relationship. A relationship is supposed to help you grow together. Kapag tinigil ang scoreboard, aba, mas nagiging malinaw ang totoong laban. Hindi laban sa isa't isa, kung hindi ang laban natin sa mga bagay, sa mga challenges, sa hirap ng buhay, di ba? Na unti-unting lumalayo sa puso ninyo. Life is hard enough, lalo na po ang buhay natin ngayon sa Pilipinas. Nako, ang hirap-hirap ng buhay, di ba? Tumataas ang bilihin dahil tumataas ang gasolina araw-araw. Nako, yung ating ano, forex, di ba? Wala na, sa kangkungan na talaga. Yung ating peso ay all-time low na against the dollar. Kaya ito masyado nang mahirap, lalo na kung meron po kayong mga anak, ano, at pinag-aaral ninyo. Masyado nang mahirap yung buhay. Kaya wag na po nating pahirapan lalo by competing with one another. And like I said, hindi lamang po ito sa romantic relationships. This is also for friendships. May mga kilala ba kayo ng mga kaibigan na medyo, ano, no? Medyo hindi makalimutan yung nagawa nila para sa'yo. May scorecard sila sa kanilang utak. Nangyayari po yan. At kapag kaganyan, unti-unti pong nasisira na tuloy yung friendship. Kasi one becomes resentful, yung isa naman ay nagigilty. Pagkatapos, yung resentment at yung guilt ay nagiging anger na po yan at unti-unting nagiging lamat in any kind of relationship. Hindi po natin kailangang manalo sa ating mga relasyon para masabing totoo ang ating pagsasamahan at totoo ang ating pagmamahalan. Minsan, ang tunay na panalo ay ang piliin nating magmahal ng sabay. Not apart, but together. Ayan naman po, sana po ay nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa episode na ito na napaka-relatable, ano? Sa Love Connect. Maraming salamat sa ating mga kapamilya na tumawag at nagbigay ng inyong mga messages. This is why we love you guys. Dahil kung wala po kayo, wala po kami. Parati kong sinasabi yan. So we appreciate you so much. Maraming maraming salamat. 5 minuto bago po ang hating gabi. Huwag niyo po kakaligtaan si Mr. Right. Susunod na po, Remember Your Music. 4 hours of great music and awesome conversation. Hanggang alas 4 po ng umaga yan. At hanggang sa susunod, ako po si DJ Monica. Thank you so much for being with me, mga kapamilya at kaserbisyo. I always, always appreciate your company. At ito na, si Patty Austin with 93 Days to Go Before Christmas. Say You Love Me sa DZMM. Don't

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas sa 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan na mabroadcaster ng Pilipinas. Ang oras, saktong alas 12 ng hating gabi.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo? Theme song ng buhay mo? Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada. Nakalipas na mga dekada. At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan. Remember your music. Haranahin ka ni Kuya Dan Capucion sabayan ang tungtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

0: Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, have fun. This is Remember Your Music. Sa ngalan po ni Kuya Dan, pansamantalang humahalili ang nauna, nag-iisang hugutero at ang Mr. Right Mo. Kung kayo may mga song request ha, mula sa 60s, 70s at 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating Viber line 0919-278-3000. O kung gusto nyo makausap ng live on the air, pwede-pwede kayo makipagkwentuhan sa akin ha. Tawag lang 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Tugtugan na may halong hugutan, kwentuhan ng ating pagsasaluhan. Kaya muli kitang aasahan ha. Sana kapamilya, kaserbisyo, walang iwanan. At ngayong mga oras na ito, may tanong ako sa'yo. Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo? This is Remember Your Music.
1: Have yourself a merry little Christmas.

Kapamilya, kaserbisyo, talagang kapag papalapit na ng papalapit ang araw ng Pasko, nakaka-excite, no? Lalong-lalo na kapag naiisip mo, kapag nai-imagine mo na papalapit na rin ang taong matagal mo nang hinihintay na makasama. Napakabilis ang pagkakataon, di ba? At napakabilis ng panahon. Sipin mo, 92 days na lang. Uy, magpapasko na ka, pamilya, ka serbisyo, ha? Hindi mo namamalayan. Nagsisimbang gabi na tayo. Nakakatapos ka na ng simbang gabi. Eh, sabi nila, di ba, kapag nakompleto mo raw ang simbang gabi, yung wish mo para doon, matutupad na. Pero sana, katulad ng pinag-usapan natin, ha, kaninang umaga. Eh, huwag ka sanang pakontento doon sa mga bagay-bagay na akala mo eh, hindi na talaga mapapasayo. O kaya naman, sana kung anong meron ka, ingatan mo. Lalong-lalo na kapag ang pinag-usapan ay tungkol sa pagmamahalan. Dahil kapamilya, kaserbisyo, ngayong gabing ito, gusto kong pag-usapan natin yung mga bagay na tungkol sa nararamdaman mo. May mga tao kasing kapag nagmahal, ibinibigay talaga yung buong sarili. Kung ano at sino ka, minsan higit pa nga, di ba? Time, effort, attention, hanggat kaya mo, minsan hindi na, kinakaya mo pa. Ginagawa mo lahat. May mga taong tahimik lang magmahal, hindi madaldal, hindi showy, pero ramdam na ramdam mo yung pagmamahal nila sa mga simpleng bagay. At meron din taong magmahal man, may nararamdaman na takot. Takot na masaktan, takot maiwan. Kaya minsan kahit mahal na mahal ka niya, hindi niya alam kung paano yun ipakita. Pero siguro kapamilya, hindi naman kailangan pare-pareho ang nararamdaman natin, di ba? Yung degree, yung level pagdating sa pagmamahala. Dahil ang mahalaga, kapag nagmamahal tayo, sincere tayo. Totoong-totoo. Hindi natin na ginagamit ang isang pagmamahal para i-blackmail, sumbatan at kontrolin ang isang tao. Ginagamit natin ang pagmamahal para iparamdam sa kanya na may taong handang umunawa at manatili sa oras na pinakakailangan niya. Kaya naman kapamilya, kaserbisyo, ha, ang tanong ko ngayong araw na to, paano ka magmahal? At kapag minahal mo ang isang tao, ano yung makakaya mong ibigay nang hindi mo kailangan mawala kung ano at sino ka? Minsan ito yung mga tanong na hinahayaan na lang natin. Hindi natin talaga binibigyan ng kasagutan.

Pero kailangan nating pagtuunan ng pansin, lalo-lalo na, 'di ba? About to sa emotion eh. At lagi ko 'to sinasabi ha, doon sa mga nakakarinig every time na nandito ako. Nakapag emotion ng usapan, eh hindi na natin dapat 'yang pagtalunan. Kasi may iba-iba tayong nararamdaman eh. Yung degree, yung bigat, yung lalim ng ating nararamdaman, hindi mo pwedeng ikumpara sa ibang tao. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya, "Ah, hindi kasi ganito 'yung nararamdaman ko, hindi tulad ng nararamdaman mo, magkaiba kayo." Katulad na lang ng nagsasabi sa'yo at nagkukwento na isang bagay na pinagdaraanan niya. Pwedeng sa'yo, okay lang, magaan. Parang baliwala lang kasi madali mong masolve eh. Pero sa isang taong nakakaranas nun sa kasalukuyan, magkaiba kayo ng level. Magkaiba kayo ng paraan kung paano mag-cope sa isang mapangyayari sa buhay. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na okay lang yan, ako nga eh. Never ever compare yourself to someone, lalong-lalo na kapag tungkol sa nararamdaman. At lalo na rin kapag ang pinag-uusapan ay yung ating nararamdaman tungkol sa pagmamahal. Kaya paano ka magmahal ka pamilya ka serbisyo ha? Paano ka magpakita? Paano mo ina-assess yung feelings mo towards doon sa tao na napaka-espesyal sa'yo? Pwede ka na magpadala ng message ha? Sa ating Viber line 0919-278-3000. Pwede ka rin makipagkwentuhan sa akin ng live 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Gusto ko malaman kung paano ka magbigay ng emosyon mo, kung paano ka maglatag ng nararamdaman mo sa isang tao. Ikaw ba yung klase na todo bigay, lahat sige, ibubuhos ko sa'yo, ipaparamdam ko sa abot na makakaya ko? O ikaw yung klase ng taong laging may takot pagdating sa pag-ibig? Kasi takot ka nang maiwan, takot ka nang masaktan, kasi meron ka nang naramdaman na ganyan nung nakaraan eh. Kumbaga nadadala ka ng ibigay kung ano yung kaya mong ibigay. Kaya minsan, nagiging unfair ka. Bakit ka nagiging unfair? Yan yung pag-uusapan natin mamaya habat nagkakaroon ng pagiging unfair sa pag-ibig, sa pagmamahala. Kahit pa alam mo sa sarili mo na totoo yung nararamdaman mo. Ikaw rin ba yung klase ng tao na napaka-showy, yung hindi nahihiya? Eh bakit ba? Kung gusto kong sabihin na mahal kita, kahit sino ang makarinig, sasabihin ko kasi yun yung nararamdaman ko eh. Kung gusto kong sweet tayo na nakikita ng ibang tao, ipapakita ko rin. Pero may mga tao naman na ayaw. Gusto nila private lahat ng bagay. Kaya ikaw kapamilya, kaserbisyo, uulitin ko yung tanong natin ha. Paano ka magmahal? Paano ka rin kiligin? At paano mo tinatanggap yung pagmamahal at atensyon na ibinibigay sa iyo? Minsan kailangan natin i-assess yung sarili natin eh. Baka mamaya kasi sa lahat ng sobra na nararamdaman mo, hindi mo namamalayan, nakakasakal ka na pala ng ibang tao. O baka naman mamaya, akala mo ibinibigay mo na ang lahat, pero yung pala, nagmumukhang hindi sapat kasi hindi mo ipinapakita, kasi pigil ka pa rin, kasi may takot kang nararamdaman. Marami tayong pag-uusapan pagdating sa pagmamahal, di ba? Pagdating sa pag-ibig, pagdating sa relasyon, napakaraming kwento ang pwede nating pagsaluhan pagdating dyan. Kaya naman gusto kitang makakwentuhan at katulad ng like ko sinasabi, kahit ano pwede nating pag-usapan. Hindi ko man masolve ang iyong problema, ang iyong dinadala. Pero isa lang ang sigurado ko kapamilya. Pagkatapos natin magkwentuhan, pag-ahagaanin ko ang iyong nararamdaman. Katulad na lamang ng pagbuhos ng ulan, hindi naman talaga yan pang matagalan. At dahil darating at darating ang panahon na masisilayan natin ang init ng haring araw. Kaya kapamilya, relax ka lang. Dahil darating ang panahon, magiging masaya at maligaya ka rin sa buhay.

0: Kapamilya, kung sakaling ikaw ay nasaktan sa nakaraan, sana huwag kang mapagod sa pagpasok muli sa mundo ng pagmamahalan. Kung sakaling ikaw ay magmamahal, sana yan ay tuluyan ng magtagal. Samantala, kapamilya, kaserbisyo ha, kumuha muna tayo ng balita. Pabuya, inalok ng pamilya ng babaeng natagpuang patay at nakasilid sa refrigerator sa Rodriguez, Rizal para sa ika-aresto ng lalaking huling nakasama ng biktima. O samantala, hinihintay lang natin ha yung pagpasok ng report para sa balitang ito. Ayan, mga kapamilya, kaserbisyo, ay mga kasalukuyang buhabaybay ngayon sa kakalsadahan ng Metro Manila. Doble ingat ha, lagi ko sinasabi, magbaon ng maraming pasensya at lamig ng ulo ha. O ito na, alamin natin ang buong detalye nitong pabuya na inalok ng pamilya ng babaeng natagpuang patay at nakasilid sa refrigerator sa Rodriguez, Rizal para sa ika-aresto ng lalaking huling nakasama ng biktima. Narito ang balita ang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
1: Mr. Wright, nag-alok ng pabuya ang pamilya ng babae na tagpo ang patay at nakasilid sa refrigerator sa Rodriguez, Rizal para sa ika-aresto ng suspect. Hindi naman ito personal na kilala ng pamilya dahil privado mano ang biktima at hindi gaanong nagkakwento tungkol sa kanyang personal na buhay. Pangalawa, sa tatlong magkakapatid ang biktima. Ayon sa PNP, may aktibong warrant of arrest sa kasong serious illegal detention ang lalaking huling nakasama ng biktima. Hinihinalang pera ang motibo sa krimen dahil sa kagagaling lamang umano sa kulungan ng biktima matapos magbiyan sa sakaparehong kaso. Nanawagan ng pamilya sa biktima ng sa suspect na sumuko na at harapin ang mga reklamong ikinakaharap na. Yan ang balitang kumpirmado.
0: Ay, maraming salamat sa Radyo Patrol, Rowen Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Kapamilya, kaserbisyo, oras natin 12:37 ha. Mahaba-habang oras pa ang ating pagsasaluhan at pagsasamahan at syempre hahaluan natin ng hugutan. Kaya naman gusto ko sumagot ka sa ating katanungan na paano ka magmahal? Pwede ka na lang magpadala ng message sa ating Viber line 0919-278-3000. Kwentuhan tayo ng live on the air 8924-4101, locals 567-1567-2 at 567-3. Paano ka nga ba magmahal? Gusto ko yung malaman ha. Dito lang yan sa Remember Your Music kasama ang Hugutero at ang Mr. Right Mo.
3: Remember Your Music.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

Radio Patrol Balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: R.Y.M.
2: Alam mo, kapamilya, kaserbisyo, minsan, hindi naman sa dami ng sinasabi, nasusukat kung gaano talaga nating kamahal ang isang tao. Baka ikaw yung taong mahilig mag-message ng, kumain ka na, nakauwi ka na ba, okay ka lang ba? Yung hindi pwedeng lumipas yung maghapon na hindi ka nag-good morning at nag-good night sa kanya. O baka ikaw yung taong hindi masyadong nagsasalita, pero kapag kailangan ka, o kailangan ka niya, nandyan ka. Baka ikaw din yung isang tao na nagbibigay ng oras, o kaya ikaw yung mahilig maghanda ng maliliit na bagay para sa taong mahal mo. Alam mo, kapamilya, kaserbisyo, iba-iba tayo ng paraan sa pagpapakita ng pagmamahal. Kaya minsan, huwag nating isipin na hindi tayo mahal dahil hindi nila ginagawa exactly kung ano ang ginagawa natin. Kumbaga, parang hindi kayang i-level nung taong mahal natin yung pagmamahal na ipinapakita natin sa kanya, whether it's action, sa salita, sa gawa, o yung mga simpleng atensyon na binibigay mo sa kanila. Kasi baka iba lang talaga ang love language nila. Pero syempre, maganda rin na matutunan nating sabihin at ipakita ang pagmamahal sa paraang maiintindihan din ng taong mahal natin. Kasi ang pagmamahal, hindi lang tungkol yan sa mga salitang I love you, ikaw lang, mahal kita. Minsan, mas mahalaga yung tanong na nararamdaman mo ba talaga na mahal kita? Diba, yun yung mga bagay na minsan hinahanap natin na hindi kayang ibigay, tapos kapag hindi na ibigay, magnaramdam ka. Magtatampo, sasabihin mo nag-iba na siya, baka mamaya hindi ka talaga niya mahal. Pero tama, tinicheck natin dapat yung karelasyon natin eh, no? Hindi sapat na everyday, every minute, yung iba nga mayat maya tatawagan pa, bukod pa sa message, sasabihin na, alam mo, I love you talaga, mahal na mahal talaga kita, hindi ako kumpleto kung wala ka eh. Pero ang tanong, nararamdaman ba niya ang pagmamahal mo? Wala rito sa Quezon City, eh may dako tayo sa Quezon at sa may Tangkayawan, Quezon. Nasa kabilang linya natin, si Susan. Hello, good morning. Ayun, good morning. O, tawagan uli natin, ha. Medyo na nabitaw lang sa linya. O, sagot ka na sa tanong natin, ha. Kapamilya, kaserbisyo, paano ka magmahal? Diba, ang sarap-sarap ng ganitong feeling, eh. Diba, inspired ka, motivated ka, ganado ka sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Kahit na ang daming dumarating na mabigat na problema o issue sa buhay mo, nagkakaroon ka na ng panibagong pag-asa para ipagpatuloy, lalong-lalo na kung ginagawa mo lahat ng yan para doon at alang-alang sa taong mahal mo. Diba, hindi lang naman ito nangangahulugan na yung pagmamahal ay para lang doon sa partner. Marami tayong level of love, diba? Sa pamilya, sa kaibigan, sa kakilala. Pero higit sa lahat, diba, yun yung una talaga pumapasok sa isip natin eh. Kapag sinabi nating pagmamahalan, relasyon agad. So yun yung pag-usapan din natin, ha? O, balikan natin, ha, si Susan ng Tagkawaya, ng Quezon. Hello, good morning.
3: Hello. Good morning po.
2: Good morning, kumusta?
3: Okay lang po.
2: Oo, paano okay lang? Yan ba yung okay lang na okay lang, masabi lang, o okay na okay ka talaga?
3: Okay na okay po, Mr. Ryan.
2: Yun yung masarap marinig, di ba? And parang nakangiti ka pa nung sinabi mo na okay ka lang. And good yun, ha? And dapat siguraduhin mo rin sa sarili mo na okay ka talaga. Hindi lang masabi na okay ka, di ba?
3: Yes, Mr. Ryan.
2: Ano pinagkakaabalahan sa buhay, Susan?
3: Wala naman po. Dito lang po sa bahay.
2: O, kumusta yung maghapon mo? Simula nung, ngayon, magsisimula pa lang siguro yung araw mo? O hindi ka pa natutulog? O patulog pa lang?
3: Kakagising lang, Sir Wright.
2: Kakagising lang. O, kumusta yung maghapon mo bago ka natulog? Okay ba? Nagawa mo ba yung mga dapat mong gawin?
3: Okay naman po, Sir Wright.
2: Mm-mm-mm. O, ngayon ba nasa loob ng isang relasyon, single, taken?
3: In a relationship po.
2: In a relationship. O, gano'n na kayo katagal ng special someone mo?
3: 6 na buwan po.
2: 6 na buwan? Parang may kilig pa yung ano, ha? Pagsasabi mo na, 6 na buwan po. Oo, ramdam ko yung kilig eh. Tapos, nakikita ko itsura mo habang kinakausap mo ko, nakangiti. Medyo naiisip-isip yung special someone. Paano kayo nagkakilala? Ano love story niya?
3: Kinakilala ko lang
2: parang circle of friends kayo. Kinakilala ng mga kaibigan, yeah. Hanggang sa nagka-develop pa na. O, paano siya nanligaw? Diba? Ito yung mga masasayang na moment eh. Yung mga kilig moments. Paano kanya niligawan? O, kinilig na naman.
3: Ano yan? Kasawa ko po siya
2: sa linya. Ah, okay. Eh, pero maski na, di ba? Eh, kwento mo pa rin.
3: Ayaw po siya sa linya eh.
2: Ano?
3: Ayaw po siya sa linya.
2: Andiyan siya sa linya. Oh, eh, di, maganda ko. Makakausap ko ba kung nandiyan siya sa linya? Nandiyan ba siya? Naririnig niya?
3: Oo, makakausap
2: ko. Oh, ano pangalan niya?
3: Isagari po.
2: Ano?
3: Isagani,
2: naririnig mo ba ako?
1: Good morning.
2: Uy, good morning. Uy, napaka-sweet naman. Ano ba, magkasama kayo? Naka-three-way call tayo.
1: Three-way call.
2: Uy, uso pa pala yung ganyan, no? Yung three-way calling, no? O, yun ba yung tipong kapag natutulog kayo, naka-on pa rin yung call, tapos hanggang kung sino unang matulog, nagaganon pa rin ba kayo?
1: Yan,
2: sinasabi ni eh. Nag-i-sleep call pa rin eh. Ay, sweet lang ganyan ha, di ba? Good night lang, good night. Ay, good night, love you, good night. Di ba, walang katapusan. Hanggang yung isa makakatulog. Parang kinikilig kayo parehas, no? Ay, isa gani, paano mo niligawan si Susan?
1: Sinilig-iliti ko po siya.
2: ito yung sinasabi na nahuli mo ang kilite, no? Kinilit.
1: Saan ang kiliti niya?
2: Saan ang kilite?
1: Buong katawan, sa right.
2: Buong katawan? Sa muto sinimulan? Sa tagliran o sa talampakan?
1: Kinikilig.
2: Pero anong nagustahan mo isa gani kay Susan? Siyempre, di ba, sa unang pagkikita, hindi naman talaga agad kayo makakilala. Pero nung nakita mo siya, nung nakausap mo siya, ano yung bumihag ng puso mo at sasabihin mong, si Susan na ang matagal kong hinahanap?
1: Masayahin po siya eh.
2: Mm-mm. Masayahin? Ano pa? Parang hindi ka makapili ng tamang salita para i-describe kung paano si Susan ha. Ikaw Susan, okay. Di ba? Nakakilitika ni Isagani. Napangiti ka nung kiniliti ka. Ano naman yung nakita mo kay Isagani?
3: Understanding po, tapos mabait. Talaga? Nasipag, ganun.
2: Ano ba to? Nasaan kang lugar, Isagani?
1: Pangasinan.
2: Tapos si Susan ay nasa Quezon. So LDR to, no? Long distance relationship. Tuwing kailan kayo nakikita? Nakikita na ba kayo ng personal? Tuwing kailan kayo nakikita?
3: Hindi pa po.
2: Hindi pa kayo nakikita ng personal. Pero may bala kayo na magkita.
3: May plano. May pagkakataon.
2: Oo, siyempre hahanapan ni Isagani ng pagkakataon niya, 'di ba? Isagani ng makakiliti mo ng husto. 'Di ba?
1: Oo naman.
2: Mm-mm. Ikaw Isagani, paano mo pinapakita kasi yung tanong natin, paano ka magbahala? Paano mo pinaparamdam kay Susan yung pagmamahal mo lalong-lalo na at long distance kayo, kinikilig na si Susan, wala pang sagot ah. Oh. Paano mo pinaparamdam sa kay Susan na special siya, na mahalaga siya?
1: Lagi ko pinatawagan kahit na may minsan
2: May sumpong.
1: Suyo, oh.
3: Sorry. pinakagawad na
2: lang. Ay, ano na yun? Hayaan na natin.
3: Oo.
2: Given na yun. Eh, pagbigyan na natin yun sa bandang toyo, eh, hindi natin maaalis na yan. Parang ang adobo, hindi kompleto pag walang toyo, kung suka lang maasim, di ba? Oo, hindi sapat na maasim lang ang pagsasama. Kailangan may konting alat, di ba? Tamang timpla. Oo, eh, aba, ibig sabihin nung kaya nasabi siguro ni Susan na understanding ka dahil sa kabila ng pagiging pagkakaroon niya ng toyo, eh, nandiyan ka pa rin para sa kanya.
1: Oo naman.
2: Mm-mm. Eh, nararamdaman mo ba, Susan, yung pagmamahal at atensyon na binibigay ni Isagani kahit na may toyo ka raw?
3: Yes, naman, Mr. Wright.
2: Talaga? Mukha naman, no? Mukha naman masaya ka rin dyan sa mga sinasabi ni Isagani. At ikaw, Susan, paano mo naman pinaparamdam kay Isagani na mahal mo siya?
3: Yun din, ganun din. Palagi din ako may time na kanya. Mm-hmm. Andito lang ako palagi para sa kanya. Ayun.
2: Mm, at ikaw, Isagani, ramdam mo ba?
1: O naman, Mr. Wright.
2: Ramdam na ramdam mo. At sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, ikaw, Isagani at Susan, darating ba tayo sa ganun, tingin mo?
1: Oo.
2: Oh, di ba? Hindi masamang pagplanuhan, pag-usapan yung mga ganyang bagay, di ba? Nakakadagdag ng kilig yan. Eh siguro, magkasama naman na tayo sa linya, tayong tatlo lang naman nakakarinig nito, walang ibang nakakarinig. Oo, wala, tayo-tayo lang to, kwentuhang magkakaibigan lang to. Oo, Isagani, anong gusto mong sabihin kay Susan?
1: Alam na lang po yun.
2: Ay, hindi. Iba pa rin. Alam mo, yan minsan tayo eh. Diba? Minsan sinasabi natin, alam naman niya na yun. Hindi na kailangan sabihin. Pero minsan, may mga salita na gusto pa rin marinig na isang tao kahit alam na niya. Tama ba, Susan?
3: Yes.
2: Oo, yan. Sinasabi ko. Sige na, Isagani. Anong gusto mong sabihin kay Susan?
1: Basta mag-ingat ka, mag-abdasal. Nandito lang ako na umiibig.
3: Umiibig talaga.
2: Huwag mo putulin, Susan. Eh. Nag-emote na si Isagani. O, nandyan lang si Isagani, umiibig sa'yo. Ano pa?
4: Oh, yeah!
2: O, ano pa, Isagani? O, ano? O, nandyan ka lang, umiibig sa kanya. Tapos ano pa? Hindi na alam ni Isagani sasabihin niya. Yung pinaka matinding yung salita na pwede mo bitiwan kay Susan, ano yun?
1: Kahit na nung mangyari yun, dito lang ako na karamay niya.
2: Yun. Sa hirap at ginawa, sasamahan mo siya. Ikaw naman, Susan, anong gusto mo sabihin kay Isagani?
3: Ganun din. Andito lang ako para sa kanya. Dahil na
2: ako minsan na ito yun, malamark siya. Ano sabi mo sa gani? Anong sagot mo dun?
1: Same to you.
2: Ay, but same to you? Ay, but hindi okay same to you? Dapat manggagaling mismo sa'yo. Ano? Ay, ba't hindi mo masabi? Ba't hindi mo masabi? Diba kapag ang isang tao ay talagang mahal na mahal mo, pagmamalaki mo yan kahit kanino.
1: Oo naman.
2: O ano sa sinabihan ka ni Susan, mahal na mahal kita, ano sasagot mo sa kanya?
1: Iniibig at minamahal din ko sa akin.
2: Na? So, diba? Ang sarap ng tulog mamaya habang naka-sleep call kayo, diba? Ay, Susan at Isagani, maghihintay ako sa love story ninyo, ha? At sana balitaan nyo kami kung anong mangyari sa inyong relasyon. Baka kayo magpapatunay.
1: Ikaw ang kukunin ng isang ninong, Mr. Roy.
2: Aba, hindi ako tatanggi dyan. Hindi ako tatanggi dyan kung sakali man. Kung sakali man. Oo, eh bakit ako lang? Ba't hindi rin natin kunin si Kuya Dan para magkumpare kami?
1: Nasabihan
2: nyo na siya. Bakit hindi? Hintayin namin yung imbitasyon ninyo. At nang mamantikaan ng aming mga bibig at labi. Diba?
1: Ninong, malapit ang December.
2: Ay, huwag kayong mag-alala. Ipagdarasal ko kayo lagi, ha? Oy, bakit, ha? Eh, yun ang isa sa pinakamatibay na pwede natin ibigay sa isang tao. Kayo talaga, no? Ipapanalangin natin na mas lalong tumibay ang iyong pagsasama. Mabawasan ang toyo ni Susan. At tumaba ang pasensya ni Isagani.
3: Pamira!
2: Hindi ako nagsabi niya, ha? Hindi ako nagsabi niya si Isagani. Ay, pero ano, ha? Nakakatuwa na kayo dalawa, hindi man kayo magkasama, nabibigyan niyo ng kasiyahan ng bawat isa. At sana, panatilihin niyo yung ganyan nararamdaman, ha? Kung may hindi pagkakaintindihan, pag-usapan. Di ba? Ang mahalaga, stay in love at stay happy, ha? Ano theme song ninyo? Ano theme song ninyo? Di naman, kau naman. Ano theme song ninyo?
1: Sana magsabi.
2: O, baka naman magkaiba pa kayo.
3: Ikaw ang iibigin ko by Justin Sia.
2: Ikaw ang iibigin ko ni...
3: Jess Garcia.
2: O, so, kung sakaling hindi available sa tindahan namin yon, ano yung isa pang kanta na gustong-gusto nyong marinig?
3: Dinamayan mo ako by Shamrock.
2: Dinamayan mo ako by Shamrock. O, hahanap ako. Ako wala akong makita doon sa dalawa ninyo. Ako mismo ang magbibigay ng kanta para sa inyo. Ayos ba yan?
3: Okay po, Mr. Wright.
2: Ayan. Isagani, Susan, maraming salamat. Ingat kayo lagi, ha?
1: Pwede mag-request ako, Mr.
2: O, may request ka, hiwalay. O, sige, ano yun?
1: The One You Love.
2: Ayun na lang, patugtugin pala natin. The One You Love, di ba? O, about na sa pagmamahal, sexy pang pakinggan, di ba? O, ayan ha, maraming salamat, Isagani at Susan.
1: Susan ko, Mr. Ang babati pa siya.
2: Ah, may habol na babati. O, sige, go.
3: Binabati ko po ikaw, Mr. Rai.
2: Salamat.
3: Yung mga friend ko, si Ate Linda Cruz, si Ate Nena Araneta, si Ate Evangeline. Lahat na lang na nakikinig, especially sa darling ko, si Gary Bautista. Saka pala yung nanay ko dito na nakikinig na tawa ng tawa.
2: Oh, Isagani, nakikinig pala yung biyanan mo. Okay. O, Isagani, baka magtampo ka. May babatiin ka ba? Batiin mo yung biyanan mo. Para
1: meron... yun na rin binabatiin ko.
2: Yun din. Ay, hindi. Yung biyanan mo. Batiin mo naman yung biyanan mo nakikinig, oh.
1: Mama, itulog na po kayo dyan na? Para hindi kayo mapunan.
2: Oh, yan. Napakabait na manuga nga naman. Oo. O, ayan, ha? Ay, Isagani, Susan, thank you, ha? Salamat.
3: Thank you po.
2: Bye. Kapamilya, kaservisyo yan si Susan at Isagani. Di ba may mga ganyan eh? Yung mga sweet nothing, yung mga kilig-kilig factor sa pagsasama sa isang relasyon. Sana kahit gano'n kayo katagal magkasama, eh hindi mawawala yung mga ganyan sa inyong relasyon. Di ba? Mahalaga yan. Dapat panatilihin ang kilig. Panatilihin ang ngiti. O, ito na yung request ni Susan, ha? At ni Isagani para sa inyo to. The One You Love.

0: music.
1: Kapamilya, kaserbisyo, yan ang request ng ating mga nakausap kanina na sila Isagani at Susan, the one you love. At sana natagpuan mo na rin ang iyong the one. Ay kapamilya, kaserbisyo ha, dyan ka lang at huwag na huwag kang aalis dahil susunod na ang Kumusta Dear. Ang kwento at sulat na para lang sa iyo ha, kaya medyo ilakas-lakas mo na yung volume dahil maganda tong kwento na to. At baka makarelate ka rito ha. Kaya kapamilya, kaserbisyo, samahan mo ko dito lang yan sa Remember Your Music. Kasama ang Hugotero at ang Mr. Right mo.
0: Remember Your Music.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 1:03 na.
1: RYM.
0: Kapamilya ka serbisyo, paano? Ready ka na ba? Pakinggan mo yung bawat detalye, yung bawat salita nitong kwento na maririnig mo. Dito lang sa Kumusta Dear, ang sulat na para lamang sa iyo.

0: Kumusta, dear?
1: May mga tao kang nakikilala sa buhay na akala mo ordinaryong bahagi lang ng kwento. Mga kabanata ng buhay mo na nagsisimula at lilipat lang ng isang pahina o kundi kaya naman ay isinasara mo na ang lumang kabanata ng buhay mo dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Maaaring isang kaibigan, isang kaklase, isang katrabaho, isang estranghero, isang taong palaging nandyan kapag kailangan mo ng kasama. Pero minsan, dear, hindi mo alam na habang abala ka sa naghahanap ng taong mamahalin mo, may isang taong matagal nang nagmamahal sa'yo. At ang mas masakit, nasa harapan mo lang pala siya, yung madalas na kasama mo, best friend, kasakasama araw-araw o minsan, napapadaan lang saglit. Nung bata ka pa, gusto mo lang naman makapag-aral. Hindi naman talaga pag-ibig ang nasa isip mo. Gusto mo lang makatapos, magkaroon ng magandang trabaho at higit sa lahat. Gusto mong maranasan ang klase ng pag-ibig na parang napapanood lang sa isang pelikula. Yung nakakakilig, yung biglaan, yung parang isang tinginan lang, yung alam mo nang siya na ang the one mo. At sa panahong yun, may isang taong palaging nasa tabi mo. Pero may isang sumasagi sa isip mo. Yun ay ang taong kailanman ay hindi ka

sa isang tahanan, naroon ang matalik mong kaibigan. Magkasama kayo buong araw mula pagpasok hanggang sa pag-uwi galing sa eskwela at madalas sa bahay nyo na parang bahay niya na rin. At kahit abala ka sa mga bagay na ginagawa mo, hindi pa rin nawawala ang presensya niya. At yun ay ang pagiging makulit niya. Uy, ano na? Alam mo, magiging bato ka na dyan sa kakatitig dyan sa papel mo eh. Habang tinatapik at kinuha ng kaibigan mo ang atensyon mo. Ano ba? Nagsusulat yung tao. Hindi ko pa matapos-tapos tong sinusulat yung nobele. Doon ka na nga. Doon na. Inis na sinabi ng kaibigan mo. Eh ano ba kasi yan ha? Eh, gabi-gabi na lang tuwing pumupunta ako dito sa inyo. Lagi ka na lang abala sa ginagawa mo eh. Hello, nandito ako. Teka, tungkol ba saan yung sinusulat mo ha? Para saan ba kasi yan? Tanong niya sa'yo. Eh ano bang pakialam mo? Tsaka huwag ka nga ano dyan. Eh, gusto ko nang tapusin tong sinusulat ko eh. Madaling sinabi mo habang abala ka sa ginagawa mo. Ay nako, sige bahala ka na nga. O ito, ginawa kita na makakain. Nalipasan ka na naman ng gutom. Anong oras na oh? Pag ako talaga nalagot niya sa mama mo. Alam mo ha, malapit na kitang isumbong. Alam mo naman na kapag magkasama tayo, lagi akong tinatanong ng mama mo eh. Wow! Iba ka rin. Superhero ba kita ha? Hindi, o siya, sige na. Kainin mo na to. Baka hilahin pa kita dyan para kumain eh. Pabirumbulong niya. Mamaya na lang. Mawawala kasi yung focus ko dito sa sinusulat ko eh. Teka nga, bakit pa kita kinakausap? Nawawala tuloy ako dito sa sinusulat ko eh. Tsaka sige na. Maya-maya kakainin ko yan. Sige na, doon ka na muna. O sige ha. Alam mo na, basta pag kailangan mo ko, I'm just once call away. Sabay kindat niya sa'yo. Oo na, sige na, doon ka na please. At dear, ganyan siya. Palabiro. Pero alam mong nag-aalala sa'yo. Hindi man siya yung tipo ng lalaking kapansin-pansin, pero kapag may kailangan, kahit hindi hingin, lagi siyang nandyan. Lalo na sa mga panahong may problema ka. Kapag walang gustong makinig sa'yo, kukulitin at pakikinggan ka niya. Pero unti-unti kapag wala siya, napapansin mo sa sarili mo na hinahanap. Hanap mo na siya. Lumipas ang mga buwan, ang mga taon na magkasama kayo at naging normal na sa iyo ang presensya niya. Sabay kayong pumapasok na dalawa na parang may kakaiba. Kahit late na, hihintayin ka niya. Hatid sundo na para bang may namamagitan na sa inyong dalawa. Tita, magandang umaga po. Ready na po ba siya? Nakangiting bati mo sa mama niya. Ah, iho. Ikaw pala yan. Good morning din ha. Teka ha, tatawagin ko. Alam mo naman, napakabagal kumilos nun. Anak, nandito na yung sundo mo. Ma, teka lang po ha, teka lang. Ang aga-aga naman kasi sumundo niyan eh. Irritabling sinabi mo habang nagmamadali, habang sinusuot ang sapatos. Ay, ayan na pala eh. Magmadali kayo at mauhuli na kayo sa klase nyo, ha? Sige na, mag-iingat, ha? Malumanay ang sinabi ng mama mo habang nagwawali sa tapat ng bahay. Good morning, ganda. Oh, teka. Aga-aga, nakasimangot ka na naman. Habang nakangiting papalapit sa'yo. Ikaw naman kasi. Ang aga-aga mo kong sinundo. Diba, 7:15 pa tayo. Ano ka? 7:15 pa tayo sa school.

papalayo sa inyong bahay. Isang ordinaryong umaga para sa inyo. Pero sa paglipas ng panahon, may unti-unting namumuong kakaiba sa isa sa inyo. Hindi mo man pansin, pero kinikilig ka na ng palihim.

0: sa inyong paglalakad, hingin nyo na malaya ng oras. Sakto sa pagtunog ng bell, nakarating kayo sa eskwelahan. Hindi nyo rin alam na may pa-surprise quiz pala si ma'am, kaya madali kayong kumuha ng papel at ballpen para magsimula.
1: Psst! Psst! Uy! Uy! Ano yung sagot dun sa number 5? Hindi ko marinig eh. Uy, ano yun?
0: Pabulong niyang sinabi sa'yo.
1: Shhh! Huwag kang maingay dyan. Baka marinig tayo, sabihin nagkukupyahan pa tayong kulungin eh.
0: Ito naman oh. Number 5 lang. Yung number 5.
1: Okay, sige. False. False yung sagot.
0: Okay, class. Time's up. Finish or not finish, pass your papers.
1: Isabay mo na tong papel ko. Sige na, isabayin mo na.
0: Pakiusap niya na may halong paglalambing sa'yo.
1: Ano ka ba? Pati ba yung papel mo? Ako pa rin. Ikaw na gumawa niyan. Ikaw na magpasa. Sige na, pasa mo na ron. Ano ka ba? Best friend kita, di ba? Best friend mo ko. Ang tawag dyan, best friend duties. Best friend duties? Eh ako nga lagi yung kinukopyahan mo eh.
0: Excuse me, hindi kopya tawag dun ha. Collaboration.
1: Collaboration? Eh ako'y gumagawa ng sagot eh. Ikaw ang ginawa mo, nagsulat ka lang ng pangalan mo. Ang tawag dun, teamwork. Sinulat ko yung pangalan ko, binigay mo yung sagot. Alam mo, napakadaya mo talaga.
0: Excuse me, hindi ako mandaraya ah. Partners tayo dito. Kayo dyan! Sambit ng teacher na napansin ang ginagawa nyo.
1: Ma'am?
0: Kung tapos na kayong mag-usap, baka gusto nyo ako na rin ang kumuha ng mga papel nyo.
1: Ma'am?
0: Sorry po.
1: Alam mo, ikaw, kung mas pinag-aralan mo ang lesson kaysa sa kakulitan mo sa kanya, baka sakali,
0: maging honor student ka. Ma'am hindi po ako nag-aaral para maging honor student lang.
1: Paborito mong sinabi.
0: Sige, para saan ka nag-aaral, Aber?
1: Nagtatakang tanong ng teacher.
0: Para lang po may pagmalaki siya sa akin.
1: Ibig sabihin, ma'am, joke lang yun. Biro lang po yun.
0: Ma'am, ito po. Ito na po yung papel ko. Ganyan ang naging takbo ng inyong pagsasama. Sa araw-araw, ganun ang nangyayari. Pero hindi nyo napapansin na habang kayo ay tumatanda, mas lalo pang lumalalim ang mga bagay-bagay na namamagitan sa inyong dalawa. Lumalalim din ang pagiging magkaibigan ninyo. Habang ang isa ay tahimik at umaasa na balang araw, baka sakali, mabigyan mo ng atensyon at mabigyan mo siya ng isang pansin.

0: Hanggang isang araw, may bagong estudyanteng dumating sa klase nyo. At sa unang pagkakataon, may isang taong hindi mo kilala. Pero biglang nagbigay sa'yo ng kakaibang pakiramdam. Hi. Ikaw yung nakasalubong ko sa hallway, di ba?
1: Oo, bakit?
0: Kaklase mo rin pala ako. Pwede bang makihiram ng notes? Hindi kasi ako naka-attend nung mga past discussions eh.
1: Oo naman.
0: Teka lang ha. Isang simpleng pag-uusap, isang simpleng pagpapakilala. Pero sa isang pusong naghihintay ng kakaibang kwento, minsan, sapat na ang simpleng ngiti para isipin mong baka siya na. At mula noon, napansin mong madalas mo nang hinahanap ang bago mong kaklase. Kapag may klase, hinahanap mo siya. Kapag may activities, gusto mong kasama siya. At kapag nagkukwento ka sa best friend mo, siya na ang madalas na bukang bibig mo. So ano? Gusto mo na siya? Tanong ng best friend mo sa'yo.
1: Ha? Hindi ah.
0: Eh bakit lahat ng kwento mo tungkol sa kanya? Nagtatampong tono niya.
1: Eh, wala lang. Mabait siya. Teka, mabait din naman ako ah. Eh, oo nga, mabait ka, pero iba siya eh.
0: Okay. Iba siya. Sagot niya at biglang nawala ang ngiti sa mukha.
1: Oo, iba.
0: Ay, okay na, sige. Gets ko na. Sabay na numbalik ang pilit ng ngiti sa mukha niya. Napansin mo na maikli lang ang sagot niya. Pero hindi mo napansin sa bawat maigsing mga sagot, may mahabang sakit sa damdamin niya. Hindi mo napansin na pagkatapos mong sabihin ng iba siya, biglang nawala ang ngiti sa mukha ng taong ilang taon lang nasa tabi mo. Pero kahit ganun pa man, sinubukan niya pa rin na ngumiti. Dahil para sa kanya, kapag masaya ka, kahit masakit sa kanya, magiging masaya siya para sa'yo. Lumipas ang mga taon. Naging kayo ng bagong kaklase mo. At ang best friend mo, nandiyan pa rin sa tabi mo. Nananatili. Kapag may hindi kayo pagkakaunawaan ng kasintahan mo, siya ang takbuhan mo. Kapag umiiyak ka, siya ang nakikinig. Kapag may problema kayo, siya ang nagpapayo. At kahit alam niyang ikaw ang dahilan kung bakit gabi-gabi, patuloy siyang umaasab na baka isang araw, mapansin mo rin siya. Nanatili siyang kaibigan. Nanatili siyang best friend mo.
1: Alam mo, hindi ko na talaga alam kung mahal pa niya ako.
0: Mangiyak-ngiyak mong sinabi sa best friend mo. Ha?
1: Bakit? Anong nangyari?
0: Nag-aalala lang tanong sa'yo.
1: Para kasing parang nagbago na siya. Alam mo yun, parang hindi na siya kasi katulad nung dati.
0: Baka may pinagdaraanan lang. Sagot niya sa'yo.
1: Ewan ko ba, pero pagod na ako eh.
0: Alam mo, kung pagod ka, walang masama kung magpahinga ka muna.
1: Tsaka huwag mong piliting ayusin yung lahat ng bagay. Huwag mong hayaang matapos to na
0: ganito-ganito na lang ngayong gabi.
1: Teka nga, alam mo bakit ka ganyan? Bakit ang dali mong magsabi ng mga bagay na ganyan?
0: Simple lang, kasi kilala kita. Uy, salamat ha. Salamat? Para saan?
1: Salamat sa... sa lahat.
0: Psst, wala yun.
1: Ikaw pa ba?
0: Alam mo namang... Hindi mo alam kung ilang beses niyang gustong sabihin na kung ako na lang sana. Pero pinili niyang manahimik dahil hindi niya gustong maging dahilan ng pagkasira ng relasyon ninyo. Hindi niya gustong samantalahin ang kahinaan mo at higit sa lahat, ayaw niyang dumating ang araw na mapilitang kang piliin siya dahil nasaktan ka lang sa iba. Ang gusto niya, piliin mo siya dahil siya talaga ang gusto mo. Pero dumating ang araw na hindi na talaga nag-work ang relasyon ninyo ng boyfriend mo. Ilang buwan kayo nag-away, ilang beses kayo nagkaayos, hanggang isang araw, napagod na kayong dalawa. Tapos na kami.
2: Ha?
0: Sigurado ka na? Oo eh. Okay ka lang? Ay, bakit ganun? Alin ang bakit ganun?
1: Bakit? Bakit kapag mahal mo yung isang tao, minsan pakiramdam mo, ikaw pa yung mag-isa?
0: Kasi, hindi automatic na dahil mahal natin sila, alam na nila kung paano rin nila tayo mamahalin.
1: Bakit? Bakit ganun? Hindi ko mapigilan na masaktan.
0: Simple lang. Kasi, mahal mo eh.
1: Ikaw ba? May minahal ka na rin ba na ng ganito?
0: Oo. Meron na.
1: Sino?
0: Sino? Ikaw.
1: At muli, nandun siya. Hindi para samantalahin ang pagkakataon, hindi para sabihin na,
0: sabi ko na sa'yo eh.
1: Hindi para ipaalala na siya ang taong laging nandyan.
0: Nandun lang siya.
1: Tahimik. Habang sumasalo sa mga luha na matagal na niyang gustong punasan.
0: Hindi kanya iniwan. Lagi siya nandun.

0: Makalipas ang ilang buwan, dumating ang pagkakataong kailangan niyang umalis. May scholarship siya sa ibang bansa. Ito na ang oportunidad na matagal niyang hinihintay. Pero ang pag-alis ay nangangahulugang iiwan niya ang taong pinakamamahal niya. Alam mo, hindi ko pa rin matanggap na aalis ka na. Malungkot na sinabi mo sa kanya.
1: Ito naman oh.
0: Hindi natin namamalayan yung panahon. Ang bilis-bilis kaya ng araw. Tsaka, pansamantala lang to. Huwag kang mag-alala. Baka naman pag nandun ka na, makalimutan mo na yung best friend mo, ha? Ano? Sinasabi mo dyan? Ikaw pa ba makakalimutan ko? Alam mo, hindi mangyayari yun. Eh baka kasi mamaya, magkaroon ka na ng bagong kaibigan dun eh. Siguro nga no? Ayan! Yung sinasabi ko eh, pero hindi ibig sabihin, papalitan kita. Pagbalik mo kaya, may lugar pa rin ako sa buhay mo. Alam mo, ikaw nga ang dahilan kung bakit gusto kong maging successful eh. Ako? Bakit? Gusto ko isang araw. Gusto ko kapag nakita tayo ulit. Ano? Ano kapag nakita tayo ulit? Ano? May ipagmamalaki na ako sa'yo. Para kang ano, no? Ano ka ba? Ngayon pa lang, may ipagmamalaki ka na sa akin. Talaga? Ano naman yun? Eh, basta, pagbalik mo na lang para sigurado kung babalik ka. Sige na. Baka malate ka sa flight mo. Mamaya ako pa, sisihin mo ako pa maging dahilan. Pabiro na may halong lungkot nang sinabi mo sa kanya. Lumipas ang isang taon, dalawa, tatlo, apat. Unti-unti nabawasan ang tawagan. Naging busy kayo sa kanya-kanya niyong buhay. Nagkaroon ng bagong mga kaibigan, nagkaroon siya ng bagong mundo. At ang dating araw-araw na komunikasyon, naging minsan sa isang buwan. Hanggang sa minsan na lang talaga. Hanggang sa tuluyan nang nawala. At doon mo unang naramdaman na may isang bahagi ng buhay mo na unti-unting nawawala. Hinahanap mo yung taong dati namang nandyan lang. Yung taong pwedeng tawagan kahit anong oras. Yung taong alam kung kailan ka nagsisinungaling kapag sinasabi mo na okay lang ako. Yung taong hindi mo kailangan ipaliwanag ang sarili mo. At isang gabi, napatingin ka sa lumang mga litrato ninyo. Mga litrato nung bata pa kayo. Mga graduation picture, mga simpleng selfie. At doon mo napansin, sa halos lahat ng alaala mo, hindi ka pala niya iniwan. Lagi siyang nandun para sa'yo. Bakit ganun? Bakit ngayon ko lang napansin? Yan ang tanong mo sa sarili mo. Isang tanong na wala kang mahanap na sagot. Bakit ngayon? Bakit hindi noon? Bakit kailangan mo munang mawala siya bago mo maintindihan kung gaano siya kahalaga? At doon mo isa-isang naalala ang lahat. Yung pagkain na lagi ang iniiwan sa tabi mo, yung paghihintay niya kapag late ka, yung pagsundo niya sa'yo, yung pakikinig niya sa mga problema mo, yung pag-alalay niya kapag umiiyak ka, yung mga simpleng, ingat, okay ka lang ba? Kumain ka na. Text mo ako kapag nakauwi ka na, ha? Mga simpleng salita. Pero kapag wala na nagsasabi, doon mo pala malalaman kung gaano kahalaga. At doon mo rin naisip, baka hindi naman talaga siya best friend lang. Baka siya yung taong minahal ka sa paraang hindi mo napansin. Makalipas ang ilang taon, nagkaroon ng grand reunion ang inyong eskwelahan. Nakita ang dating magkakaklase, umaasa kang makita mo siya, ang best friend mo. Pero parang imposible dahil nasa malayo siyang lugar. At nang bumukas ang pinto ng venue, biglang tumigil ang mundo nang makita mo siya. Mas mature na, matipuno, parang ang layo ng narating sa buhay. Pero isa ang hindi nagbago, ang kanyang mga ngiti. Hi miss, ako nga pala si habang papalapit sa'yo. Uy, bakit nandito ka? Kailan ka pa nakauwi? Nahihiya mong tinanong sa kanya. Kumusta ka?
2: Okay lang. Same old. Ikaw?
0: Ano sa tingin mo sa best friend mo, ha?
2: Tingnan mo ko. Mukha bang okay? Mukha bang hindi? Ano?
0: Tanong niya sa'yo habang nakatitig sa iyong mga mata. Parang nagbago ka na. Nagtatampo mong sinabi sa kanya. Ikaw naman oh.
2: Ako pa din to.
0: Ikaw nga nagbago dyan eh. Alam mo, mas gwapo ka na. Alam mo ikaw rin, hindi ka pa rin marunong mambola.
2: Alam mo ikaw talaga wala kang pagbabago. Hindi pa rin maalis-alis yung kalokohan mo riyan, no?
0: Nagtawanan kayong dalawa at sa simpleng tawanan na yun, parang bumalik ang lahat. Ang mga araw na sabay kayong pumapasok, nanumbalik ang mga pangarap at ang mga bagay na hindi masabi. Hindi natapos sa reunion na yun ang inyong pagkikita, nasundan sa mga sumunod na araw. Tila walang araw sa isang linggo na hindi kayo nagkikita. Nadumbalik ang pagsunto at hatid sa'yo, hindi na sa eskwela, kundi sa pinapasukan yung trabaho. Naroon pa rin ang biruan, pero sa pagkakataong ito, biro na may laman.
2: May itatanong ako.
0: Ano na naman yan? O sige, ano yun? Teka, ang ganda mo naman ngayon. Hindi niya napigilang sabihin sa'yo.
2: Ano ka ba? Tingnan mo nga yan, seryoso ako ah.
0: Teka lang ha,
2: nung high school ba tayo?
0: May gusto ka ba sa akin? Ha? Teka,
2: saan galing yung tanong na yan? Bakit? Bakit mo tinatanong yan ngayon ha?
0: Kasi ngayon ko lang naisip. Alam mo, matagal na yun eh.
2: Pero yun nga, yung tanong ko, nagkagusto ka ba? Meron ba?
0: Noon? Nung high school? Oo. Gusto kita.
2: Bakit hindi mo sinabi?
0: Hindi ko sinabi kasi kaibigan kita eh.
2: Eh ano naman kung kaibigan mo ako? Ano ngayon?
0: Hindi ko sinabi kasi
2: ayokong mawala ka sa buhay ko. Eh paano kung sinabi mo noon?
0: Kung sinabi ko noon, baka hindi na tayo umabot dito.
2: Bakit naman?
0: Kasi baka
2: Baka matakot ka. Kasi baka lumayo ka. Baka kasi hindi mo ko kayang mahalin eh. At ikit sa lahat, alam mo kung bakit? Kahit masakit, pinipilit ko lumapit sa iyo kasi. Kasi kaibigan mo ako. Kaya lang, may iba kang mahal nun eh. Pero minahal mo ba talaga ako?
0: Oo.
2: Minahal kita. Higit pa sa kaibigan. Gano'n nakatagal?
0: Noon pa, kung ano yung nararamdaman ko sa'yo noon, hindi nagbago.
2: Hanggang ngayon, minamahal kita.
0: At noon, sa unang pagkakataon, hindi ka nakapagsalita. Dahil ang tao akala mong matagal ng bahagi lang ng nakaraan, ay siya palang taong hindi kailanman umalis sa puso mo. Minsan, dear, hindi mo kailangang mawala ang isang tao para malaman mong mahal mo siya. Pero minsan, ganun talagang buhay. May mga pagmamahal na kailangan mo nang lumayo para mas makita mo ng malinaw.

0: paano kung ngayon piliin na kita?
1: Ngayon? Ngayon pang ikaw ang nasa harap ko. Hindi na kita kayang mawala ulit. At baka hindi na kita pakawalan.
0: Alam mo, hindi mo lang alam kung gaano kita hinanap. Sa mga pagkakataong malungkot ako, sa mga pagkakataong masaya ako, alam mo, ikaw yung unang taong gusto kong kwentuhan.
1: Hindi mo rin alam kung gaano kita sinubukang kalimutan.
0: Kasi ang naisip ko baka masaya ka na eh. At ayaw na kitang gambalain pa, ayoko maging gulo sa buhay mo. Gusto ko matupad yung pangarap mo noon. Yung pangarap na makahanap ka ng taong babagay sa'yo. Alam mo, araw-araw kong iniisip ang lahat-lahat. Yung unang araw na hinintay kita, yung unang beses na nagalit ka sa akin, yung mga pagkain na hinihahanda ko para sa'yo. Yung mga araw na sabay tayong umuwi, yung mga gabing umiiyak ka habang ako naman. Pilit na nagpapanggap na kaya ko pa rin maging kaibigan mo. Kahit na hindi ako yung dahilan ng pagluha mo. Bakit hindi mo ako sinabihan noon? Hindi ako nagsalita kasi ayokong mahalin mo lang ako ng dahil sa awa. Ang gusto ko nun, kung sakaling pilihin mo ako, gusto ko dahil ako talaga. Hindi dahil ako lang yung natira. At ngayon,
1: tanong mo sa kanya. Ngayon ayoko manghingi ng sagot sa'yo. Dahil ayokong piliin mo ako dahil natakot kang mawala lang ulit ako.
0: Pero pakinggan mo muna ako. Aaminin ko sa'yo, tumingin ka sa'kin, aaminin ko sa'yo. Mahal kita. Alam mo, matagal ko nang pinapangarap marinig yan. Pero gusto kong malaman kung sinasabi mo ba yan, kung mahal mo ako dahil ako o mahal mo ako dahil ngayon mo lang napagtanto kung ano talaga yung nawala sa'yo. Alam mo, hindi ko alam kung paano ko mapapatunayan. Hindi mo naman kailangan patunayan eh. Hindi ngayon. So anong gusto mo?
1: Sa pagkakataong ito, lumalim na ang pag-uusap ninyo. Gusto kong magsimula tayo. Hindi bilang dalawang batang may hindi sinasabi, hindi bilang dalawang taong may utang na loob sa isa't isa, hindi bilang dalawang taong sinusubukang habulin yung nakaraan. Gusto kong magsimula tayo bilang tayo, kung ano tayo ngayon. Alam mo, hindi ko hinahanap yung batang yun. Ang hinahanap ko yung lalaking nasa harapan ko ngayon. Yung lalaking umalis at nagtiis sa malayo para matuto. Yung lalaking bumalik na may sariling buhay. Yung lalaking natutong maging masaya nang wala ako. At sa kabila nun, nang makita niya ako ulit, ngumiti pa rin siya. Ngumiti pa rin siya na parang walang lumipas na panahon na hindi kami magkasama. At ngayon handa na ako. Handang-handa na ako na ikaw yung pipiliin ko. Pipiliin kita. Dahil napatunayan kong mahal kita. At alam mo, kung bibigyan ako ng pagkakataong piliin ulit itong mga kasama ko sa habang buhay, hindi na ako titingin sa iba. Hindi na ako maghahanap. Hindi na ako maghihintay. Alam mo kung bakit? Kasi... kasi nandito ka na.
0: Dear, at marahil, yun ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hindi yung may taong naghihintay habang isa patuloy na tumatakbo palayo. Hindi rin yung may taong kailangan patunayan na kadapat-dapat siyang mahalin. Dahil ang pag-ibig, hindi tungkol sa kung sino ang pinakamatagal naghintay. Hindi tungkol sa kung sino ang unang dumating. At hindi rin tungkol sa kung sino ang pinakamagaling magmahal. Minsan, ang pag-ibig ay tungkol sa dalawang taong dumaan muna sa magkahiwalay na landas para matutong makita ang halaga ng isa't isa. At kapag nagtagpo silang muli, hindi na sila nagtatanong ng paano kung? Dahil handa na silang sabihin ang dalawang salitang matagal nilang ipinagkait sa isa't isa. At yun ay ang pipiliin kita. Dahil may mga taong dumaraan sa buhay natin para turuan tayong magmahal. May mga taong umaalis para turuan tayong magpahalaga. At may mga taong bumabalik para bigyan tayo ng pagkakataong pumili. Hindi dahil itinakda sila ng tadhana, kundi dahil sa pagkakataong ito, pareho na nilang pinili ang isa't isa. At kung yun ang pinakamagandang bahagi ng kanilang kwento, dahil natapos ang lahat ng pinagdaanan nila, nang muli silang nakita, parehas na silang handang manatili. Kumusta, dear? Kung may taong mahalaga sa buhay mo, huwag mong hintayin mawala siya para tsaka mo malaman ang halaga niya. At kung dumating ang araw na may pagkakataon kang pumili, huwag mong piliin dahil natatakot kang mawala siya. Huwag ganun, ha? Dapat, kung dumating man ang araw na yun, piliin mo siya. Dahil ang naiisip mo ay ang kinabukasan na magkasama kayo. Ang kinabukasan na may pangako sa isa't isa na habang buhay kayong hindi maghihiwalay at magsasama.

0: Kapamilya, kaserbisyo, nabing papakinggan na natin yung Kumusta Dear ngayong episode na to, ha. Alam mo, may mga ganitong kwento talaga sa buhay na dumarating sa isang tao at sana kung sakaling mabigyan ka uli ng pangalawang pagkakataon, huwag mo nang sasayangin, ha. At sana natutunan din natin na may mga bagay na dapat sinasabi ka agad-agad para wala tayong panghinayangan. Maging matapang tayo sa ating nararamdaman. Hindi tayo umaasa sa kung ano magiging kapalit kapag binitiwan natin ang isang salita na ayaw nating pakawalan. Pero sana isipin din natin, paano kung hindi mo nasabi? Paano kung huli na ang lahat? Siguro mas maganda na na meron kang sana na sinabi na nangangarap ka kaysa ginamit mo ang salitang sana dahil pinanghihiyayangan mo na. Samantala ka, pamilya, ha, kumuha muna tayo ng balita. Alamin natin, kapamilya, ha, kung ano ang kalagayan dyan ng babaeng PWD na sugatan sa hit and run dyan sa may Caloocan. At alamin natin kung ano ang detalye. Babaeng PWD sugatan sa hit and run sa Caloocan. Rider tumakas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol. Kuwen Kweto. Kuwen Ruen.
1: Mr. Wright, sugatan ng 56 anyos na babaeng PWD matapos mabangga ng motorsiklo habang tumatawid sa barangay 176B, Caloocan City. Sa CCTV, makikita bumagsak ang babae matapos palpukin ng motorsiklo. Lumapit ang rider at tinulungan siya makatayo pero kalaunan ay tumakas. Nagtamo ng sugat sa tuhod ang biktima at isinugod sa ospital dahil sa pananakit ng katawan at pagtaas ng blood pressure. Agad na nag-backtrack sa CCTV ang barangay at traffic bureau para matukoy ang rider. Nakuha rin ang plaka ng motorsiklo bago ito tumakas. Desidido ang pamilya ng biktima na magsampa ng reklamo at umaas ang aharap ng rider para humingi ng tawad. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Ruen Kweto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Ruen Kweto.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Kapamilya, kaserbisyo, ayan, ha, and maihahalin tulad natin doon sa kwentong narinig natin kanina sa Kumusta Dear, doon sa topic na pinag-uusapan natin ngayong mga oras na ito, paano ka magmahal? Diba may mga pagmamahal na nanatiling tahimik at sinosolo na lang para sa kanila, okay lang, kontento na ako na mahal ko siya at hindi na ako maghahanap pa ng kapalit. Mga pagmamahal na nagsasakripisyo katulad ng kwento natin kanina, diba? Nanatiling tahimik kahit nasasaktan, alang-alang sa pagmamahal, dalawang pagmamahal naramdaman niya, eh. 'Di ba? Pagmamahal sa isang kaibigan at pagmamahal ng higit pa sa pagiging kaibigan. Pero ang pinairal niya roon ay yung pagmamahal ng isang kaibigan. Bakit? Kasi nanahimik siya sa kabila ng kanyang nararamdaman, personal na feelings towards dun sa kaibigan niya. Mas pinili niya huwag umamin, huwag magsalita dahil alam niyang may nagugustuhang iba. Pero pagdating sa huli, maganda pa rin ang ginawa niya. Sinabi niya ang totoo. Buti na nga lang, 'di ba, nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Pero paano, kapamilya? Ikaw na nakatutok ngayon, ikaw na nakikinig ngayon. Paano kung hindi ka mabigyan ng same scenario? Katulad na storya ng narinig mo. Paano kung walang second chance? Paano kung walang pagkakataon? Eh di hindi mo nasabi, 'di ba? Alam mo, sa lahat ng oras, it applies to everyone, ha, hindi lang dahil sa relasyon na parang romantic relationship. Ang pagmamahal, sinasabi sa isang tao habang naririnig pa niya, habang nararamdaman pa niya. Dahil kahit anong gawin mo, kapag nakapikit na ang kanyang mga mata, maghihiyaw ka man, ipagsigawan mo man sa buong mundo kung gaano mo siya kamahal, kung gaano siya ka-espesyal, wala na. Huli na. Kaya sana, kapamilya, kaserbisyo, kung mahal mo siya, sabihin mo na. Tuto ka pa rin dito, ha, sa Remember Your Music kasama ang Hugotero at ang Mr. Right mo.
3: Remember your music.

po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Saktong alas 2 ng madaling araw.

0: Kapamilya, kaserbisyo, paano ka nga ba magmahal? May mga tao na kahit nasasaktan na, hindi pa rin napapagod sa pagmamahal nila. May mga taong kapag nasaktan, lumalaban, pinag-uusapan, inaayos. May mga tao rin naman na kapag nasasaktan, umaalis muna para huminga. At meron din kapag nasaktan ng sobra, bigla na lang hindi magsasalita at mananahimik. Pero alam mo, kapamilya, kaserbisyo, hindi ibig sabihin na kapag tahimik ang isang tao, wala na siyang pakialam sa'yo. Hindi yun ganun, ha? Minsan tahimik siya dahil ayaw niya magsalita ng mga bagay na pwedeng mas pagsisihan niya. Diba? Eh, tayo pa naman, kapag medyo mataas ang emosyon, eh, nagiging pasmado yung mga bibig natin, eh, no? At dito mo rin malalaman kung paano ka magmahal. Kaya mo bang magmahal kahit may tampuhan, hindi pagkakasunduan, hindi pagkakaintindihan? Kaya mo bang makinig kahit hindi pabor sa'yo yung naririnig mo? Kahit masakit, pero totoo. Kaya mo bang humingi ng sorry kapag alam mong ikaw na yung nagkakamali? Dahil ang totoong pagmamahal, kapamilya, hindi lang nasusubok kung masaya kayo. Mas nakikilala ang paraan ng pagmamahal mo kapag may dahilan kang sumuko. Pero kahit na sumusuko ka at nasasaktan, hindi ka napapagod umintindi at umunawa. Kaya naman gusto ko rin malaman kung paano ka nga ba magmahal. Pwede ka pa rin magpadala ng message mo, ha? Dito pa rin yan sa 0919-278-3000. Kwentuhan tayo ng live, ha? Alamin natin kung paano ka magmahal. Baka may mga tao na noon lang malalaman na ay, may ganyan pala klaseng pagmamahal. O kaya naman masasabi nila na ay, ganyan din ako magmahal. Or may mga tao na pwedeng magsabi na sana ganyan din yung minamahal ko. Tawag ka 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. O mula sa Quezon City, kausapin natin si Angelo. Angelo, good morning.
1: Good morning po, Mr. Wright, and good morning po sa ating mga kapamilya.
0: Yan. Ay, kumusta?
1: Okay lang po. Medyo nagiging busy pero na kukontrol naman din po kasi medyo na rin po kami sa midterms namin ngayon.
0: Mm-mm.
1: Ayun. And naman din, nahagapan naman din po.
0: Oo. Maganda mabalanse, no? May time sa pag-aaral, may time sa eskwela, may time sa pamilya. At syempre, huwag mong kakalimutan na magkaroon ng oras para sa sarili mo, ha?
1: Tama pa.
0: Kapag ganyan, no? Syempre, busy ka na. Usually, paano mo hinahanapan ng panahon yung sarili mo para naman maputol yung cycle ng stress?
1: Siguro, yung laging everyday habit ko naman ay, siyempre may girlfriend po ako, ang pangalan niya po Rachel, and tawag ko po sa kanya Labby, and ayun, kapag may kinakailangan akong like napapagod po ako, and medyo yung parang gusto nang sumuko sa buhay, siya lang talaga yung nilalapitan lagi, and lagi kong may times na hindi naman may times, lagi naman kami naglalambingan kapag every night. Basta hindi busy and nagka-cramming sa gabi, may time naman ako para makasama po siya.
0: Oo, at yun yung pinakamaganda, no? Kasi siguro yun yung mga precious moment na pinagsasaluhan ninyo. At yung time, yung isa sa talaga sa pinakamahalagang pwede mo ibigay sa tao, eh. Yung panahon at oras, eh.
1: Halos lahat nga ng oras ko nabibigay na po sa kanya.
0: Balansehin pa rin naman, ha? Okay lang naman yun, di ba? Spend quality time with your girlfriend. Pero syempre, mas maganda pa rin na may time ka pa rin talaga sa sarili mo. Minsan kasi kakabigay natin ng time sa iba, nalilimutan natin yung sarili natin. In the end, hindi rin pala nagiging magandang epekto doon sa partner natin. Kaya mas maganda pa rin balanse, no?
1: Apo. And then, we're actually classmates din po kasi.
0: Classmates din kayo.
1: Apo. Kaya na parang nasasaktuhan din po namin yung oras namin.
0: Mm-hmm. And okay din yun, no? Lagi kayo nakikita, lagi kayo nag-uusap. Pero may disadvantage ba yung classmate kayo? Lagi kayo nakikita, lagi kayo magkasama?
1: Wala naman po kasi since elementary pa lang, wow, ganun lang kami. Medyo may closeness. And then yung parang since best friend ko pa lang siya dati noon, eh.
0: Galing nga love story ninyo. Gano'n na kayo katagal?
1: Mga Ilan na ba? Naku, mga 2 years and something.
0: 2 years? So, oh, di ba? Sana all. Pero recently lang, sabi mo, bata pa lang, mag-best friend, best friend, magkakilala na kayo noon pa. So, 2 years ago ka lang nagtapat ng feelings mo sa kanya? O, dito lang talaga nagkaroon ng kakaibang pakiramdam before talagang friends, friends lang?
1: Hindi, kasi nung best friends pa lang po kami, meron nakapawa kaming connections and in common. Mm-mm. Lalo na childhood best friend ko po siya, and marami din sa mga nararas po namin na pagsubok tsaka mga bagay na talagang kinalakihan po namin ay doon nagkaroon ng connection at nagtugma na I think yung parang siya na talaga yung perfect sa akin. Pero there was a time na hindi ko na kailangan banggitin may karelasyon pa po ako dati bago siya.
0: I see. Oh, pero galing, no? Kung narinig mo kanina yung kumusta dear na kwento, parang kayo, no? Galing. From friends, tapos naging lovers, and ngayon, siya na ang pahinga mo at ikaw na yung pahinga niya. And ganda na love story, no?
1: And, pero meron nga siya naging, may diskarte siya kung paano niya ako nakuha.
0: Uy, talaga, ha? Oo.
1: Medyo hindi kagandahan, pero that was a long story.
0: Oo. And ang mahalaga naman noon, kung hindi naging okay yung mga pangyayari noon, ang mahalaga, maayos yung ngayon, di ba?
1: Oo.
0: And siyempre 2 years kayo na mag-on, mag-girlfriend, boyfriend, friends kayo before. Paano ka ba magmahal, Angelo?
1: Paano ka magmahal? Isa rin po kasi akong softboy. May times na softboy ako, may times na matapang po ako. Pero may mga times talaga na kapag nasa rough time ka talaga, kailangan mo talagang i-emphasize yung mga nararamdaman mo and convert it kung paano mo siya itatrato ng tama.
0: Oo, ang galing, no? Tama yun, no? And sa buhay kasi naman na talaga natin, hindi naman tayo perfect, eh, di ba? May high and lows na tayo sa buhay natin, may mga pinagdaraanan. So, it's up to us kung paano natin i-handle yung mga rough roads na dinadaanan natin na hindi naman masisira yung pagiging tayo, and at the same time, hindi din ganun na maaapektuhan ng husto yung relasyon ninyo. And yung girlfriend mo, syempre, di ba, you love each other, pinaparamdam mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Masasabi mo ba ngayon yung mga bagay-bagay na paraan ng pagpapakita niya ng pagmamahal niya sa'yo?
1: Yung ano po lang, yung pagkakita ng pagmamahal niya?
0: Paano siya magpakita? Paano niya express yung pagmamahal sa'yo?
1: May times na, tatry nga na yung gawin na yung ginagawa ko po, like cooking, or kaya yung parang maging magaling sa isang bagay na gusto niyang kahiligan para may stimulate niya sa pag-isip niya kung paano niya masasana itong skills na to para ma-impress niya. Pero yung katulad na sinabi niyo po, Mr. Light, na hindi naman tayo perfecto.
0: Yes.
1: Kailangan din nating gawin yung kaya lang natin. And I will love her for that. Lalo na may matutunan din ako sa kanya. And another way to discover something new na kailangan kong gawin na, ganito pala yun. Meron pala ako na-discover another habit or kaya another hobby na pwede kong gawin, and matututo din po ako sa kanya at matututo din siya sa sarili niya, and magkakaroon din kami ng parang more closeness.
0: Maganda yun, no? Kasi tulong kayo, and yun yung maganda kasi nag-grow kayo parehas at hindi lang yung isa yung nagmamature, isa lang yung nakaka-advance sa next stage. Kumbaga, sabay kayong nag-grow, which is good, no? And talaga matatawag mo na partners kayo. And katulad na sinabi natin kanina, walang taong perpekto naman talaga. And lagi ko ito sinasabi, walang taong perpekto, pero may tamang taong inilaan para lamang sa'yo. And tingin mo ba itong girlfriend mo ngayon yung tamang tao na para sa'yo?
1: Well, I couldn't say na tama na siya para sa akin. Pero for now, tamang-tama pa siya sa akin.
2: Kasi,
1: there will be a time talaga. Hindi ko naman gusto sabihin na I would want that negative scenario. Pero hindi natin maiwasan kung saan talaga tayo tatagpuan ng tadhana.
0: Totoo. Ang mahalaga, kahit na anong pagsubok, sinubukan pa rin lumaban at inilaban kesa hinayaan lang.
1: Tama. And we have a promise for that nung 2024 pala na naging kami.
0: Okay lang i-share?
1: May promise siya na sinabi na ano kasi nga, this is the last time she will be having a boyfriend.
0: Oh.
1: Kaya nga nagkaroon siya ng ex na dati.
0: Mm-hmm.
1: Which is same lang na rin din kami.
0: Mm-hmm.
1: Pero her parents instructed her talaga na once na meron pa kaming like yung nag-break up, yung ganun,
0: mm-hmm.
1: She will not be permitted anymore na magkaroon pa ng isa. Kasi it is a sign or an indicate na irresponsible siya sa ginagawa niya sa buhay niya.
0: And okay din yun, no? At least, kumbaga, merong kakalabit, may tatapik sa'yo na medyo kapag nahihilis na, oy, teka lang, alalahanin mo yung pinangako sa isa't isa, ha? O, para mas maayos kung saan man yung direksyon na gustong pumunta. Siguro, final na lang, Angelo, no? Ano yung message mo para sa kanya? Hello?
1: Yes, so,
0: ano message mo sa kanya?
1: Oh. Nawawala. So, yung message ko sa kanya ba? Sabi ko lang, Labi, kung nagkakaroon ka ng problema or yung nahihirapan ka sa isang bagay na hindi mo talaga kaya, like yung communication law and ethics, like hindi mo talaga siya gets, mag-gets po rin yan basta natututo ka sa mga sinasabi ko. Kahit yung sa'yo nga, yung basic photography na hindi ko kaya, pero tinuturuan mo ko. And yan nga, pares pa nga tayong umiyak nung isang araw na yung parang akala ko talaga ako, yung midadrop ko talaga yung subject na yan.
0: Mm-hmm.
1: Pero you made me feel something na kailangan mo talagang yung never give up, na kung ano man yung hindi ko nagiget, basta naririnig ko na yung boses mo at narinig mo na yung boses ko, we will survive this challenge talaga. Yan lang po.
0: Yun, walang iwanan, laging magkasama. Ito yung sinasabing sa hirap at ginhawa. Mahalaga, magkatulong kayong dalawa. Angelo, maraming salamat, ha?
1: Thank you, Papa.
0: Okay lang ba? Kahit ano.
1: Sorry. Namimiss ko
0: na ba kasi si Kuya. Okay, magalala. Marapit nyo na makasama si Kuya Dan.
1: Yun nga. Gusto ko lang i-shoutout si... pwede ba mag-shoutout?
0: Go!
1: Yun. So, shoutout siyempre si Kuya Dan kung nasaan ka man, which is nasa Taiwan yata.
0: Mm-hmm.
1: Ayun. Mga kapamilya po natin naghahanap kay Kuya Dan. Nag-take a break lang po siya sa Taiwan. Hindi na ako magsasana all kasi kakapunta lang din namin dyan last month. Yes. And hindi rin ako maseselos ba or maiinggit dahil may nakanda naman kami sa October and
0: yun.
1: November, especially
0: wow.
1: Sa November,
0: mm-mm.
1: Birthday, 20th birthday ng aking girlfriend.
0: Nice. Happy birthday! Dapat i-celebrate talaga, no?
1: Lalo na sa yung pinaka-hinihintay na lang namin talaga sa friend group namin kasi lalo sa amin, nag-birthday na po.
0: Siya na lang.
1: Opo, and then, ayun, lahat kami, 20s na, maliban sa kanya na 19 pa.
0: Pero malapit na, ilang buwan na lang?
1: Siguro September 24, siguro mga lang yan. Less than 1 month and something.
0: Ayun. Enjoy. Stay in love, stay happy.
1: Thank you, Mr. Rai.
0: Maraming salamat din. Ingat ka lagi. Mga kapamilya, yan si Angelo ng Quezon City. Mahalaga sa relasyon nyo. No? Nagsusuportahan kayo, nagtutulungan kayo, hindi kayo nag-iiwanan anuman ang maging sitwasyon ninyong dalawa. Kapamilya, sagot ka pa rin sa tanong natin, paano ka magmahal? Pwede ka mag-message 0919-278-3000. Kwentuhan tayo, 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Dito lang yan sa Remember Your Music, kasama ang Hugotero at ang Mr. Right Mo.

0: Kapamilya, kaserbisyo, oras muna natin ha, 2:48 na ng madaling araw. O, shoutout muna ha doon sa mga kapamilya at kaserbisyo natin na nakatutok sa atin ngayon. Nasa ang panig ka man ng mundo, basta meron kang internet access ngayon, ebe, magkakarinigan tayo. Yung mga nandito sa Metro and Mega Manila, kumusta ha? Kayo ba maagang nagising o patulog pa lang? Kasalukuyang humihigop ng kape para mas magising ang ngayong umagang ito, ngayong araw na ito. O baka naman na kaya ka nagkakape para huwag kang antukin. Yung mga VA, ang trabaho, o kaya naman call center, konting tiis pa, makakapag-out din, makakapagpahinga rin. Doon sa mga naghahangad na mag-weekend na, huwag kang mag-alala, Thursday na, konting kapit na lang, di ba? At doon sa mga sumusweldo tuwing a 25, uy, bukas na yan, ha? Konting tiis pa kahit pecha de peligro na. Konting kapit, konting sigip pa ng sinturon eh. Tayong mga Pilipino ay unti-unti nang nasasanay sa pagsisigip ng sinturon eh, no? Ang hirap masanay, pero kailangan, di ba? Kapamilya, tuloy-tuloy lang tayo sa kwentuhan, hugutan at tugtugan. Tanong pa rin natin, paano ka magmahala? Mula dito sa Quezon City, punta tayo ng Tarlac. Tanungin nga natin, paano ba magmahal si BJ? BJ, good morning!
1: Good morning po, sir.
0: Good morning. Huwag na, sir. Ito naman. Oo. Kumusta?
1: Ito po. Ginising po ako ng kusa eh.
0: Ano yan? Nagising ka ng kusa?
1: Opo.
0: O, anong oras ka ba natulog?
1: Mga 10 p.m. na po.
0: Alas G. So, nakakailang oras ka? Nakakalimang oras ka na halos natulog. Ganyan ka ba lagi? Mga 5 hours lang ang tulog o ngayon lang nagising ka lang?
1: Opo, ganun na po talaga.
0: Ganun, may kasi yan, tulog, no? Pero, solve ka naman sa 5 oras sa tulog. Maayos pa rin yung pakiramdam, hindi naman mabigat.
1: Hindi naman po, lalo na pag nakikinig po ako dito.
0: Yun, salamat naman, ha? At kami ang isa sa nagbibigay ng energy sa'yo. O, anong plano mo ngayong araw na to? May mga plano ka bang gagawin?
1: Wala pa naman po.
0: Wala pa. So ano yun, medyo relax-relax ka lang muna. Nag-iisip-isip muna. Ano ba pinagkakaabalahan sa buhay?
1: Minsan dishwasher, minsan tagabot ng hollow blocks.
0: Ayun, parakit-rakit, no?
1: Kahit ganitong may kapansanan, okay
0: naman po. Okay, mahalaga. Kaya ng katawan mo at hindi ka basta nandyan lang. Basta kayo mahalaga, safe ka, ha?
1: Opo.
0: Oo, meron bang special someone? May mga nagpapakilig ba sa'yo? May nagsasabi sa'yo tuwing gabi ng good night, tas umaga may nagsasabi sa'yo ng good morning?
1: Meron naman po.
0: Yun, yun. Siyempre itatanong ko na sa'yo, total, meron ka naman palang special na tao sa buhay mo eh. Paano ba magmahal ang isang BJ?
1: Kung po, lagi mong binibigyan siya ng kahit anong hilingin niya. Kahit minsan hindi kanya masyadong pinapansin, ganun po.
0: Ay, talaga ba? Nangyayari yun? Gano'n na ba kayo katagal? Gano'n na kayo katagal nitong special someone mo na minsan hindi ka pinapansin?
1: Hindi pa naman po siya.
0: Hindi pa kayo?
1: Parang special someone.
0: Nagugustuhan? Nagugustuhan?
1: Oo, panagugustuhan.
0: Oo. Ano yung pinaka hindi mo malilimutan na ginawa mo para sa kanya?
1: Yung kan po nung birthday niya, nagpa-effort po siya ng cake.
0: Ah, pinadala mo ng cake?
1: Opo.
0: Oo, anong sabi niya?
1: Sabi niya, baka naman, ikaw naman yung may work dyan. Ako wala. Wala po naman ako.
0: So,
1: baka pwede naman nung sa birthday ka, magpadala ka kahit small cake lang.
0: Oo, at pinadalan mo naman eh.
1: Opo.
0: Oh, anong pinadala mo yung cake? May message ka ba sa kanya? May sinabi ka sa kanya?
1: Sabi ko po, sana makamit ko na yung matamis.
0: Niyang oo.
1: Oo.
0: Iyon. Gano'n ka na ba katagal naliligaw?
1: Mag-isang taon na sa December.
0: Masugid naman liligaw ka, ha? Ano yung mga diskarte, ha? Para doon sa mga kapamilya at kaservisyo natin. Kasi meron talaga mga tao minsan, kahit na gustong-gusto na nila yung tao, may nararamdaman sila, hindi nila alam talaga kung paano manligaw, eh. May mga ganyan, eh. Bigyan mo nga kami ng tips dito, BJ, sa mga natatakot na manligaw, ano yung kailangan nilang gawin, eh?
1: Kailangan lang gawin. Uminom. Hindi, joke po.
0: Parang lumakas sa loob, no?
1: Iba oh. lang ng loob. Tiwala sa sarili, tapos. Siyempre, isama mo na rin yung pananalangin.
0: Oh. Pero pag sinabi mong tibay ng loob at tiwala sa sarili, bakit? Ano ba yung kailangan lakasan mo ng loob pag manliligaw ka?
1: Kumbaga, tanggalin mo po yung wala yung ano ba, baka di ako sagutin. Mabastid lang ako, ganun.
0: Ah, huwag mong iisipin muna agad yun, no? Huwag mo alam na ilalagay, no? Pero, hindi ka rin naman aasa na ng sobra-sobra para hindi ka masaktan.
1: Hindi naman po. Oo. Po.
0: Basta sakto lang. Basta gawin, oo, basta gawin mo lang kung ano yung mga kailangan mong gawin. So, ganun ka ba klase pag naliligaw? Nagbibigay ka ng regalo? Ganun ba?
1: Oo po, sir. Lalo na pagliling.
0: Ayun. Bukod sa cake dito sa nililigawan mo, ano pa yung masasabi mo na special na bagay na naibigay mo na sa kanya?
1: Flowers. Minsan, minamassage ko rin siya.
0: Ah, talaga, talaga.
2: Sana all!
0: Oh, sana all may libreng masahe. Magaling sa nagmamahal sa kanya.
1: Kasi maroon din po ang therapy.
0: Ano yan?
1: Maroon din po ang mag-therapy.
0: Marunong ka rin mag-therapy. Ah, nagiging ano rin yan, source ng income mo, ipag-therapy mo? Kumikita ka rin dyan?
1: Kilala ko lang po kasi, minsan nag-uyo na po ako eh.
0: Ah, hindi, mahalaga yan, marunong ka na. Siguro konting practice pa sa darating na araw ay makakakuha ka rin ng mga kliyente, 'di ba? Edi dagdag income din 'yon. Makakatulong din 'yon sa panliligaw mo, 'di ba? O di minamasahe mo siya. Kapag minamasahe mo siya, kinukuwentuhan mo rin ba siya? May mga sinasabi ka habang minamasahe mo siya?
1: Wala nga po akong masabi kasi nanginginig po
0: ako. Nervous ka habang minamasahe mo siya?
1: Opo.
0: Eh, hindi kayo nagkukwentuhan, hindi kayo nag-uusap habang minamasahe mo?
1: Hindi po, kasi nararamdaman na niya, bakit parang nilalamig ka?
0: Imbis na mawala ang lamig, madadagdagan yung lamig dahil ninenervous ka, nalalamig yung mga kamay mo. Pero ano nararamdaman mo mulat sa kinakabahan ka? Masaya rin sa pakiramdam kasi nabibigyan mo ng servisyo, no? Nabibigyan mo ng servisyo yung mahal mo.
1: Opo, kasi na pa sa ano mo yung pakiramdam niya.
0: Eh, gano'ng katagal mo siyang minamasahe? Halimbawa, BJ, punta ka dito, medyo masakit yung likod ko eh. Gusto kong magpamasahe. Ganun ba? Ganun ba sinasabi niya?
1: Opo, 1 to 2 hours po.
0: Uy, matagal yun ha, 1 to 2 hours. Siyempre, ikaw lalo mong babagalan, pas lalong tumagal, no? Para mas matagal kayong magkasama.
1: Opo.
0: No, tinan mo na, nahuli
1: ka tuloy. Nakuha mo po, sir.
0: Yan. Mga kanya-kanyang discarte talaga eh, no?
2: Easy
0: lang daw, easy eh. Oh, pero bukod doon, no, sa pagmamasahe, pagbibigay ng mga regalo, ng bulaklak, ano yung madalas mo sabihin sa kanya?
1: Sabi ko, ingat ka lang lagi.
0: Mm-mm.
1: Kahit di mo pa may bigay yung tamang pumamahal mo sa akin. Dito lang,
0: kasi
1: sabi mo lagi.
0: Max, tingin mo kaya kaya mo pang maghintay ng mas matagal hanggang sagutin niya?
1: Depende, sir, kung may darating.
0: Ibig ko sabihin, kung halimbawa may darating na iba at sa tingin mo doon ka mas may pag-asa, lilipat ka.
1: Doon na nga po. Siguro.
0: Pero isang taon, di ba? Isang taon na hindi biro ng pagtsatsaga, di ba? Hindi biro yan. Pero tingin mo ba, mga ilang porsyento na bago sa sagot na oo? May pag-asa ba tayo?
1: Siguro po.
0: Meron. Ay, na mahalaga, di ba? At hindi ka naman nagsasawa sa pag-effort eh, sa pagbibigay ng effort sa kanya.
1: Nakwento ko na rin po kay Kuya, ito yung dating nililigawan ko na, ano? Ewan po, sasagutin ako kung hindi.
0: Hayaan mo lang, di ba? Gawin mo lang yung kailangan mong gawin, yung kaya mong ibigay, ibigay mo. At saka siguro huwag kang magsasawa na sabihin sa kanya kung ano yung nararamdaman mo. Di ba ganun na may panliligaw, di ba? Paulit-ulit ka sa ginagawa mo, paulit-ulit ka sa sinasabi mo, hanggang sa ma-realize niya at maramdaman niya talaga yung intention mo. Siguro BJ, no, ito na rin yung pagkakataon. Malay mo, nakikinig siya ngayon. Sige nga, kausapin mo siya, ano yung message mo? Malay mo, after natin mag-usap, bigla kang i-message, bigla kang puntahan, bigla kang usapin. Tigil mo na yung panliligaw mo. Sabihin sa'yo ganun, siyempre, masasaktan. Bakit naman? Kasi sinasagot
1: ka. Pago po yun, pwede pong mag-request yung wish ni Donna Cruz.
0: Wish. Ay, saktong-sakto. Sige, lalagay natin yung wish ni Donna Cruz. O, yan, sige. Gusto ko after mong mag-message, tsaka ko patutugtugin yung kanta. Kaya ano ang message mo para sa kanya?
1: Alam ko na hindi mo pa ako kayang mahalin. Pero kahit ganun pa man, andito lang ako sa tabi mo. hindi kaya maghihintay. Basta kung kailangan mo lang ako, alam mo naman, yung number ko tsaka yung sa messenger, message mo na lang ako. Love you so much.
0: Iyon. Ito ba yung wish mo? Sana sagutin ka na?
1: Opo.
0: Ay, malay natin, pagkatapos ng handa, may mag-message sa messenger mo. Sabihin sa'yo, pinatitigil na kita manligaw. Ayoko na, huwag ka na manligaw sa akin. Tapos tatanungin mo, bakit naman? Ito nga, tatanungin mo, bakit naman? Kasi, sinasagot na kita. Oh, diba? Di, ang saya na umaga mo. Yung pala yung dahilan, ba't maaga kang gumising? BJ, maraming salamat ha. Maraming salamat sa'yo. Ingat ka lagi.
1: Kwentuhan po ulit kita.
0: Oh, kwentuhan tayo at sana sa susunod na pag-uusap natin, sabi mo sa akin, girlfriend ko na. Oh, di ba? Ingat ka lagi, BJ. Maraming salamat.
1: Salamat din po.
0: Oh, ayan ha. Kung sino mo yung nililigawan ni BJ, isang taon, di na rin masama yan. Di ba? May libre ka pang masahe, binilang ka ng cake, at kung tapat naman siya. Pero huwag mong pipilitin kung hindi talaga. Pero kung meron ka naman nararamdaman, eh huwag mo nang pahirapan pa yung tao. Di ba? Sayang yung mga oras na sana, imbis na nagliligawan kayo, ay masaya na kayo nagsasama at sineshare yung bawat moment sa isa't isa. Oh, BJ, ito na yung request mo, ha? Ito na ang wish ni Donna Cruz. O sana, matupad na yung hiling mo. Ngayong araw na to, September 24, baka ito na yung magiging mansa rin nyo, di ba? Walang may alam. Sinabihan mo ng I love you, hintay ka na lang na sabihan ka niya na

0: Kapamilya, ka-servisyo, yan ang request sa atin ni BJ ng Tarlac. O BJ ha, hanggang alas 4 pa ako dito, baka naman nag-message na sa'yo, abay balitaan mo naman kami. O dito lang yan, kapamilya, ka-servisyo, magbabalik ang tugtugan, hugutan at kwentuhan kasama hugutero at ang Mr. Right mo. Dito lang yan sa Remember Your Music.
1: Remember Your Music.

0: Hapon, DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:05 na.
1: Mga awiting sariling atin. OPM Hits! OPM Hits!

pamilya ka serbisyo, ito pa rin ang Remember Your Music kasama ang hugutero at ang Mr. Right mo. O sana sa mga oras na to ha, medyo na-assess mo na yung sarili mo at naisip mo na, oo nga oh, ganito ko klase magmahal. Pero kapamilya ha, hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay nagmahal ng iba, kakalimutan mo na yung sarili mo. Iba sinasabi, magtira ka naman para sa sarili mo, tama rin naman yun. Pero minsan, nakakalimutan natin eh, lalong-lalo na kung all out tayo sa isang tao. Yung kahit hirap na tayo, ginagawa pa rin natin ang lahat. Maparamdam lang sa kanya o sa kanila kung gaano natin sila kamahal, di ba? And hindi rin magiging magandang epekto niyan kasi paano kapag naubos ka na? Kapag naubos lahat ng mga bagay na dapat sana itinitira mo sa sarili mo. Minsan, yung pagmamahal, ibinubuhos natin sa iba to the point na nakakalimutan natin bigyan ng atensyon kung ano at sino tayo talaga. Pero kung sakali man na ganun kang klaseng tao, eh wala tayong magagawa dyan kasi yan ka talaga eh. Baka mamaya yan ang nakapagpasaya sa'yo, dyan ka komportable at okay lang sa'yo dahil sabi ko nga diba, may mga tao na okay lang kahit hindi matumbasan yung pagmamahal ko ang mahalaga, nagmamahal ako. May mga tao na mas gugustuhin na nasasaktan kasama yung taong mahal nila kesa masaktan at tuluyan silang iwan nito. Pero siguro kung may isang bagay na hindi tayo dapat nawawala sa sarili, yun ay ang respeto, di ba? Napakahalaga ng respeto sa ibang tao, yung makukuha mo sa isang tao, papunta sa sarili mo, pero higit sa lahat, self-respect. Kasi kung meron ka pang respeto na natitira sa sarili mo, magkakaroon ka ng konting boundary pa doon sa mga bagay-bagay na maaaring sumira sa'yo. At yun yung paghuhugutan mo doon sa mga panahon na pakiramdam mo, ubos na ubos ka na. Yun yung mga bagay na magpapasabi sa'yo na, teka lang, lalo na kapag sinasaktan ka ng iba. Kaya mahalaga na alam mo rin ang importansya mo, kapamilya, ha? Yung self-worth. At talin saan tatanungin mo sa sarili mo, tama pa ba itong ginagawa ko? Makatarungan pa ba ito, hindi lang sa ibang tao, kundi pati sa sarili mo? Hindi masalamang magmahal. Alam naman natin yan, di ba? At isa yan sa pinakamasarap na libreng pwede mo makuha sa mundong ito. Ang magmahal at mahalin ng totoo. Kaya pwede ka pang sumagot ha, may pagkakataon pa hanggang mamaya pa tayong alas 4 magkukwentuhan, may mga pagsasaluhan pa tayong tugtugan, at syempre may halong hugutan. Ikaw kapamilya kaserbisyo, paano ka ba talaga magmahal? Ikaw ba yung sinabi natin kaninang tahimik kahit nasasaktan? Ikaw ba yung showy all out? Walang pakialam kahit anong sabihin ng iba basta para sa'yo, gagawin ko to alang-alang sa pagmamahal ko. Ikaw rin ba yung mas sinasabi yung nararamdaman kesa doon sa mga sinasabi ng tao na di ko na kailangan sabihin yan, alam na niya yan? O ikaw yung minuto sinasabi mo sa kanya, personal, sa message, sa tawag, na mahal mo siya? O kailangan pa rin ipadama yan ha. Uulitin ko na naman ba, sinabi ko nga kanina, hindi lang natin pinag-uusapan yung romantic relationship. Ang usapan natin dito sa tanong na paano ka magmahala ay yung mismong pakikitungo at emosyon, atensyon na ibinibigay mo sa ibang tao. Kaibigan man yan, kaopisina, kaeskwela, katrabaho, at higit sa lahat sa pamilya. Diba? Kapag mahal mo, iparamdam mo, ipakita mo hanggat nandyan pa sila. Mahirap yung may pinagsisisihan. Mahirap yung merong kang dala-dala. Diba? Paano kung mawala sila? At hindi mo pa nasasabi yung mga bagay na dapat sana narinig nila. Mahirap yun, di ba? Yung huli na ang lahat. Dito mo masasabi na nasa huli talaga ang pagsisisi. Samantalang ang pagsisisi, pwede naman ilagay sa gitna yan eh, huwag sa huli. O sasabihin ng iba, paano naman nangyari yun, Mr. Right? Kalokohan yan. Kaya ka nga nagsisisi eh, kasi tapos na eh. Nagsisisi ka sa gitna kung meron ka pang pagkakataon na bumawi. Diba? Mahirap magsisi sa huli dahil wala na talaga yan. Tapos na. Endgame na. Tuldok na yan at wala nang kasunod na sentence. Kaya kung ikaw, kasama mo pa rin yung espesyal na tao sa buhay mo, magulang, kapatid, kaibigan, special someone, mga tao na may iisip kung hindi mo kayang mawala. Mga tao na hindi ka na kumpleto kapag umalis na sila. Sabihin mo na habang may pagkakataon pa. Habang natititigan ka pa nila, habang nahahawakan mo sila, habang nararamdaman pa nila yung init ng yakap mo, paramdam mo, hindi masama yun. At mas dapat mo nga gawin yun eh.
Kesa naman sa wala na, kahit maghumiyaw ka pa, kahit minuminuto mo isulat sa papel lahat ng nararamdaman mo, i-message mo man siya pero hindi na niya mababasa, tawagan mo siya, hindi na siya sasagot, wala na. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Pero ngayon, na-realize mo after mong marinig lahat ng mga pinag-uusapan natin, na oo nga no, baka this is the right time para sabihin ko sa kanya kung anong nararamdaman ko. Sabihin mo na, di ba? Ito yung tinatawag nating ang pagsisisi ay nasa gitna. Ngayon pa lang, bumawi ka. Sabihin mo na, kung may nararamdaman ka, kahit na ano, no, actually, hindi man yung, kasi pag nagtampo ka, ibig sabihin mahalaga sa'yo yung tao. Kapag nagselos ka, mahalaga sa'yo yung tao. Kapag nakaramdam ka rin ng galit, mahalaga sa'yo eh, di ba? Kasi nasaktan ka sa sinabi niya. Kasi kung wala kang pakialam sa tao, kahit anong sabihin sa'yo at gawin sa'yo niyan, walang effect sa'yo eh. Kaya isa yan sa pinakamasakit na maramdaman din, no? Yung walang pakialam sa'yo, yung paligid. Parang hangin ka lang. Dumaraan-daan ka, nagsasalita ka, di ka pinakinggan. Mas masakit yun kaysa sabihan ka na hindi kita mahal. Mas tatanggapin mo pa nga minsan na galit yung tao sa'yo eh. Kasi ibig sabihin, may emosyon pa siyang nararamdaman towards you. Ibig sabihin, mahalaga ka pa rin. May ginawa ka na offense siya, mahalaga ka pa rin sa kanya. May pera na lang dito ha, yung mga usapin na kinagagalit dahil sa ibang bagay. Ibang usapin naman yun. Pero yun nga, kung alam mo kung paano ka magmahal, ipakita mo, iparamdam mo. May pagkakataon pa, baka ito na rin yung daan para mag-message ka. Kung hindi mo masabi ng direkta, gamitin mo ang programang ito para sabihin ang iyong nararamdaman. Kapamilya, kaservisyo, maraming tugtugan pa ang ating pagsasaluhan, kaya wala pa rin iwanan. Samahan mo, Hugutero at ang Mr. Right mo, dito lang yan sa Remember Your Music.

0: balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Minuto, oras-oras, may balitang nakakalap sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, bawat sulok sinusuyod ng mga Radyo Patrol at DZMM Regional Correspondents para ihatid ang Headline Ngayon! Kasama sila Jeffrey Hernaez at Rica Lazo, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghaling tapat sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Remember your music sa DZMM. Basta inip, DZMM!
1: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita Alas 4 ngayong Huwebes, September 24, 2026. Bagyo na tatawaging Quinny, papasok ng par ngayong araw. Very strong El Nino, magsisimula ng maranasan sa susunod na buwan. Voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, binago ng mayorya ng mga senator judge. Lisensya ng rider na nambato sa mag-ina sa Antipolo, posibleng habang buhay na ipawalang bisa ng LTO. Absolute pardon kay Mary Jane Veloso, ikinokonsidera ng Pangulo. Manibela, muling nagkasanan tatlong araw na tigil basada. Balita sa lalawigan, pulis na nagbabantay ng checkpoint sa Misamis Occidental, patay matapos masagasaan. Sa showbiz, Film Academy of the Philippines suportado ang pelikulang Agapito para sa Oscar Awards consideration. At sa sports, Marie June Adriano ng Philippine Karate Team nanalo ng bronze medal sa Asian Games. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng madaling araw kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Alfred Dalde.
0: Basta inip, DZMM!
2: Remember your music.

Kapamilya, kaserbisyo, oras natin na 3:40 na ng madaling araw. Oy, gising-gising na ha, kung maaga ang pasok sa eskwela o kaya sa opisina, yung mga estudyante. Ay, yung iba, no, panahon na to ng mga exams. Meron dyan sigurado mag-aaral ngayong umaga dahil sabi nila mas madali daw mag-memorize kapag madaling araw eh. Mas pumapasok daw sa utak yung mga binabasa sa libro. Eh, siguro dahil fresh pa yung utak. No, paano kung napuyat? Ganun din eh. O yung iba nilalagay pa yung libro sa inalim ng unan para daw yung laman ng libro mapasa doon sa utak. May gumagawa ba niyan? O di aminado ko, guilty ako diyan, ginawa ko rin yan dati, di ba? May bakit? Wala namang masama doon na, subukan mo lang naman eh. O ilalagay mo lang naman yung libro, yung notebook mo doon sa ilalim ng unan mo, bakit hindi? Di ba? O tas pag nagsusulat ka ng notes, ang problema lang doon kung kayang basahin ng utak mo yung sinulat mo, kung nababasa niya yung penmanship mo. Eh wala nang masama doon, di ba? Lahat ng bagay pwede mong gawin. Pero hindi yan magiging successful kung hindi ka talaga nag-aral ng lesson ninyo. Kahit patambak mo dyan yung buong bag mo. Yung buong bag mo, nandun lahat yung libro nyo. Kahit tiramin mo pa yung lesson plan ng teacher ninyo. Pero kung hindi ka naman nag-aral, eh bali wala rin yan, di ba? Eh naalala ko, ginagawa ko pa nung college. Habang nasa biyahe, abay, yung nagbabasa pa rin ako. Minsan doon ka pa gumagawa ng assignment, eh, no? Habang nasa FX ka. O, doon ka pupuesto sa likod, ha, yung pinakadulo, para medyo makakapuesto ka, makakapagsulat ka ng maayos. Ilalatag mo yung notebook mo, yung workbook mo, doon sa hita mo. Tapos, medyo ipapanalangin mo ng konti, aalis ka ng maaga sa bahay. Sana medyo traffic para makahabol pa ako sa paggawa. Eh ngayon, hindi ka naman nanalangin na medyo traffic sana. Dahil paglabas mo pa lang ng bahay nyo, yun ang sasalubong sa iyo, di ba? At saka ngayon, may mga online-online class na eh, no, na ginagawa. O ganun ha, good luck sa mga magtitake ng exam ngayong week na to at sa susunod na linggo. Yung iba namang magulang sinasabi, eh hindi ko nahangad na mataas maging perfect yung score mo. Ang gusto ko lang ay makapasa ka, di ba? Eh lalong-lalo na yung mga anak walang iniintindi kundi mag-aral lang. Eh yun man lang, di ba, maibigay. Mabigyan ng magandang grades. Makapasa sa eskwelahan. At huwag manatili kung nasa ang grade ka ngayon, kung nasa ang year ka ngayon, di ba? At doon naman sa mga papasok sa opisina, o konting kapit na lang, beshi ha. Eh Thursday naman na. Friday, unless may pasok kayo ng weekend. O eh konting tiis na lang. At makakasweldo na rin. O doon sa mga sweldo bukas, o nakabudget na ba? Ang mahirap minsan, no? Hindi pa dumarating ang sweldo, may kinukwenta ka na, tapos sa dulo, abunado ka pa. O doon ang mga sasweldo ng atrenta. O kunting tiis pa, anim na araw pa, di ba? Eh makakaraos din, eh araw-araw naman, yun ang sinasabi mo. Nakakaraos naman sa araw-araw, eh medyo konting tipid lang, di ba? Yung mga pecho de peligro, ngayon ay nagti-3-in-1 muna yan, di ba? Nagtitimpla ng powder, mainit na kape. O tapos, o kaya may vendo machine, magti-3-in-1 muna yan. Alam na alam mo na pecha de peligro na eh. Kapag nagti-3-in-1 na, yung ka-opisina mo na dati, nandun pa sa coffee shop. Na yung kape, tigda-200. O tapos, ngayon pag vendo, 20-20 na lang, kato-14 na lang. O minsan, 12-10 piso, pahingi na lang na mainit na tubig. Eh, ganun talaga, di ba? Minsan try mo, huwag ka na muna dun sa coffee shop. Halimbawa, yung buong kinsena, mag-3-in-1 ka na muna. O marirealize mo, oo nga, no? Pwede pala akong magtipid. Eh, kaya lang, andalas mo sabihin sa sarili mo na, ay, deserve ko to. Kailangan ko iparamdam sa sarili ko na mahal ko ang sarili ko, ganyan ako magmahal. Nanlilibre ako ng kape sa mga kasamahan ko. Kapamilya, good morning sa iyo ha. Alam ko inaabangan mo to. Sasabayan mo sa paggiling-giling, sa pag-inat-inat, sa pagpapapawis bago umalis ng bahay o kaya naman kasalukuyang ka na nagbabantay sa inyong tindahan, kasalukuyang bumabiyahe ng pampasaherong mga sasakyan. O kaya naman, matutulog ka pa lang, may mga ganyan minsan, nag-i-stretching muna. Doon nila ginagawa yung pag-walking-walking bago sila matulog. O ano man ang plano mo ngayong araw na to, sana lahat yan ay maging successful ha. O edi paano? Medyo ilakas mo na yung volume, maaga naman eh. Pwede na siguro, di ba? At sabayan mo, habang gumigiling-giling, habang umiindak-indak, eh ano pang hinihintay natin? Edi yug-yuga na!

Kapamilya! Good morning uli sa'yo ha! O ayan ha, medyo nakapag-indak-indak na ba? Medyo pinawisan na. Maraming salamat sa pagsama mo sa'kin. Mula kaninang alas 12 ng hating gabi hanggang ngayon mag-aalas 4 na. O ingat-ingat ha, salamat sa lahat na nakipagkwentuhan at sumagot sa ating tanong na paano ka magmahal. Kaya kapamilya, kung may taong mahal mo ngayon, sana hindi mo lang siya mahalin sa paraan na alam mo, ha? At sa pagtatapos ng araw na ito, sana alam mo na ang sagot sa tanong na paano ka magmahal. Dahil sa paraan ng pagmamahal mo, may isang taong maaaring makaramdam na mahalaga siya. At sana sa pagmamahal mo sa iba, huwag mo kalimutang isama ang sarili mo, ha? Ay, walang bibitiw ha, dahil susunod na po ang Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Again, kapamilya, maraming salamat sa iyo, ha? Maraming salamat sa pagtutok dito sa Remember Your Music. Pansamantalang humahalili kay Kuya Dan, ang inyong nauna, nag-iisang hugutero at ang Mr. Right mo. Maraming salamat ang hanggang sa muli.

0: sa mga gumunguya, ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras sa mga nagbe-breakfast, 4:01.
1: Pagang balita ang bubusugin ka sa impormasyon kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras tiyana, antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.
2: Good morning! Good morning!
0: Ngayon po ay Huwebes, September 24, 2026. Narito na po mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Pag-asa nagbabala sa posibleng epekto ng very strong El Nino. Bagyong tatawagin Queenie, inaasahang papasok ng PAR ngayong araw.
3: Rollback sa presyo ng langis, nakaambas sa susunod na linggo presyo ng LPG. Posibleng tumaas ng hanggang 15 pesos kada kilo sa Oktubre.
0: Voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Duterte, binago ng mayorya ng mga Senado. Pagbabago sa bilang ng boto para hatulan ang Vice Presidente, posibleng questionin sa Korte Suprema.
3: Pamilya ng babaeng natagpuan patay sa loob ng refrigerator, nag-alok ng pabuya para sa ma-aresto ang sospek sa krimen.
0: Sa lalawigan, 18 anyos na binata, pinatay at chinap-chap ang kapatid sa Zamboanga City.
3: At sa Balita Sports Pilipinas, nakakuha ng karagdagang bronze medal sa karate sa 2026 Asian Games sa Japan.
2: Good morning!
0: Magandang madaling araw mga kapamilya. Oras na po ng balitaan hanggang alas 5 tayo na madaling araw. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
3: Good morning! Mga painaga, ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz.
2: Good morning!
0: At ngayon, simulan na po natin ang balitaan.
1: Ulat, panahon.
0: Sa lagay ng panahon, papasok ngayong araw sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo na tatawaging Queenie. Ang sentro ng bagyo ay huling namataan sa layong 1,645 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Isa ng tropical storm ang bagyo na inaasahang lalakas pa at aabot sa typhoon category. Ayon po sa PAGASA, posibleng hanggang 3 bagyo ang maranasan sa bansa hanggang Disyembre. Pero pagdating ng Enero hanggang Marso 2027, isa o dalawang bagyo ang pumasok sa PAR. Dito naman sa Metro Manila, asahan pa rin ang mainit at maaraw na panahon ngayong araw, pero may posibilidad pa rin ang pag-ulan sa hapon dulot ng thunderstorms.
1: Alerto serbisyo.
3: Alerto mga kaserbisyo at kapamilya. Paalala po sa lahat ng mga operator at aplikante ng Public Utility Vehicles o PUV. Ipinapaalam ng LTFRB-NCR na patuloy pa rin ang online filing ng confirmation gamit ang Public Transport Online Processing System o PTOPS. Kaugnay pa ito ng Memorandum Circular No. 226-102 o ang Interim Guidelines on the Confirmation of PUV Units Prior to Registration with the LTO. Ayon sa advisory, magpapatuloy online ang online filing ng confirmation sa pamamagitan ng PTOPS, kaya pinapayuan ng lahat ng mga operator at kinauukulang aplikante na patuloy na gamitin ang system para sa online filing. Para po sa mga karagdagang impormasyon at mga susunod na update, manatiling nakatutok sa opisyal na Facebook page ng LTFRB-NCR.
1: Basta AM, DZMM!
4: Thank you.
0: natagpo ang patay sa loob ng refrigerator sa Rizal. Nag-alok ng pabuya sa makapagtuturo sa suspect. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol Roen Cueto. Roen.
4: Robert, handa ang pamilya ng babaeng natagpo ang patay sa loob ng refrigerator na magbigay ng pabuya sa makapagtuturo ng inaroroonan ng person of interest. Hininalang pinatay sa sakal si Janine Gregorio na natagpo ang patay sa ref na inuupahan nilang apartment kasama ang POI sa Rodriguez Rizal. Ayon sa man ni Gregorio, dating callboy ang kinakasama ng biktima sa isang gay bar sa Malate, Maynila. Huling nakausap ng ama si Janine 2 linggo bago ito mawala. Nalaman umano ng ama ang nangyari matapos makita ng kapatid niya na nasa ibang bansa isang social media post na nanawagan ng tungkol para makilala ang bangkay. Ayon pa sama, may 2 manong mahigit kalahating milyong piso at mga alahan si Janine nang umalis ng bahay. Napag-alaman din ng pamilya na dating lang nakukulong ang POI dahil sa kasong serious illegal detention. Nanawagan ama ni Janine sa kasintahan ng biktima na sumuko upang makamit ang kanyang anak ang hustisya. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Magsisimula ng maramdaman ang very strong El Nino sa susunod na buwan. Ayon sa PAGASA, mararanasan ang epekto ng El Nino sa huling quarter ng 2026 hanggang sa unang bahagi ng 2027. Babala ni PAGASA Administrator Nathaniel Servando na 45 lalawigan ang makararanas ng dry condition at tagtuyot sa 8 probinsya. Hinikayat ni Servando ang publiko at mga lokal na pamahalaan na seryosohin ang mga advisory kaugnay ng El Nino dahil mababawasan ang pag-ulan na makaka-apekto sa supply ng tubig.
0: Sa Iligan City, naghahanda ang lokal na pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino sa agrikultura at supply ng kuryente. Tinatayang aabot sa 16 barangay ang maaapektuhan ng tagtuyot. Kaya hinihikayat ang mga magsasaka na magtanim ng mga drought-resistant crops. Sinusuri na rin ng City Disaster Council ang posibleng epekto ng kakulangan ng ulan sa hydroelectric power plants at supply ng kuryente. Ayon sa PAGASA, posibleng magpatuloy ang El Nino hanggang unang bahagi ng 2027 at mas magiging matindi ang epekto bago matapos ang 2026.
3: Namumuro ang muling pagtaas ng presyo ng LPG sa susunod na buwan. Mararanda nagmahal ng 4 pesos kada kilo ang LPG noong Lunes, sinabi ng Regasco na posibleng maglaro mula 10 piso hanggang 15 pesos kada kilo ang dagdag presyo sa Oktubre. Bunsod ito ng pagtaas ng presyo ng langis at shipping cost. Mga natulong anilang desisyon ng Department of Finance na suspindihin ang excise tax sa LPG at kerosene na katumbas ng 3 pisong bawas sa presyo ng LPG.
0: Posible ang malakihang rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa 2 araw na trading sa world market, 8 pesos kada litro ang ibinaba ng presyo ng diesel, 7.50 sa kerosene at 1.50 sa gasolina. Pero may 3 araw pa ang kalakalan sa Middle East bago malaman kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng langis. Halos 9 pesos kada litro ang itinaas sa presyo ng diesel noong Martes at halos 5 piso naman sa gasolina. Mahigit 6 na piso naman ang itataas ng presyo ng kerosene.
3: Alas 4:10 na madaling araw, Manibela. Manibela magsasagawa ng 3 araw na malawakang tigil pasada sa susunod na linggo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, Radyo Patrol Bert Dizenbert.
5: Kasado na ang malawakang tigil pasada sa buong bansa ng grupong Manibela sa September 28 hanggang September 30. Ayon kay Manibela Chairman Mar Balbuena, protesta ito laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at sa kakulangan umano ng aksyon ng pamahalaan para tugunan ang hinaing ng mga tsuper. Kabilang sa mga panawagan ng grupo ang fair increase, pagbaba ng presyo ng petrolyo, pagtatanggal ng excise tax at value added tax sa langis at pagrepaso o pagbabasura sa oil deregulation law. Iginit din ng grupong hindi sapat ang fuel subsidy at iba pang ayuda kung hindi natutugunan ang pinagmumulan ng problema sa mataas na presyo ng langis. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30.
3: Samantala, una lang nag-anunsyo ang transport group ng nationwide transport strike sa September 29 hanggang 30.
1: Basta AM, MM!
6: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Inaprobahan ng mayorya ng mga senador ang apela ni Senator George Erwin Tulfo na baguhin ang kinakailangan bilang para makonvict si Vice President Sara Duterte. 13 senador kabilang ang taga-minorya na si Senator Mark Villar sa mga bumoto ng pabor sa apela ni Tulfo. Naniniwala sila na legally and capable lang ang mga senador ang na dapat bumoto kung makukonvict o maabsuelto si VP Duterte. Hindi naman lumahok sa botohan ng 6 na minority senator na kaalyado ng mga Duterte. Tanging si Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang bumoto ng kontra sa panukala at nanindigan sa unang desisyon na 16 na boto o 2/3 ng 24 na senador ang kailangan para makonvict ang Vice Presidente. Paliwalag ni Escudero, tanging sa paglilitis ni VP Duterte gagamitin ang bagong voting threshold at hindi sa ibang impeachment trial. Pero bago ang botohan, pero bago

0: Posibleng dumulog ang defense panel ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema matapos ang botohan sa voting threshold kung saan nanaig na magbabatay sa bilang ng mga lalahok sa araw ng pinal na botohan ang conviction threshold. Sa post-trial briefing ni Attorney Michael Bua, tagapagsalita ng depensa, sinabi niyang kailangan muna nilang makausap ang kanilang kliyenteng si Duterte patungkol dito.
1: Siyempre, hindi naman nide-deny na yung pagkakyat sa Supreme Court is a real possibility. As to when, well, we will have to discuss the matter with our client. Of course, may mga documentary issues din. That's why we decided to take the officer.
0: Sinabi rin ni POA na posibleng humiling ang kanilang panig ng temporary restraining order bagamat sinabi niyang ayaw nilang madelay ang paglilitis ng impeachment court. Samantala, tinawag naman ni Attorney Paulo Panelo, tagapagsalita ng Vice President, na pagbabago sa konstitusyon ang ginawa ng impeachment court nang baguhin nito ang voting threshold sa impeachment trial. Ayon kay Panelo, dapat sinunod ang 1987 Constitution kung saan nakabatay sa 24 na senador ang two-third requirement. Iginit din niya na posible sanang i-amend muna ang rules para makadalo ang mga nakadetain na senador. Pero malinaw aniya na ang gusto ay ma-disqualify si Bibi Duterte sa 2028 presidential elections.
2: And this by video conference or kung ano man, kasi na hindi yun yung habol eh. Ang habol is, minamanufacture nila yung conviction, hindi nila makuha yung 16, kaya gusto nilang pababain para makonvict nila si VP Sara. In other words, itong usapin na to, simple lang. Hindi nila matalo si VP Sara sa 2028, sa napipintong presidential election sa 2028, kaya ginagawa nila ang lahat para matalo siya dito sa impeachment para ma-disqualify siya sa 2028.
0: Samantala, tinawag naman ng prosecution na tagumpay para sa kanila ang pagbabago sa voting threshold sa impeachment trial. Ayon kay House Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, masayang araw ito para sa prosecution. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, TZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa TZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
5: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
6: Magpapatuloy pa rin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit iakyat sa Korte Suprema ang desisyon sa voting threshold. Sinabi ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na inaasahan na ng Korte na dadalhin sa Supreme Court ang naturang desisyon. At kay Attorney Tunggol, tuloy pa rin ang paglilitis sa Senado kung saan may mga nakaschedule lang humarap sa susunod na linggo. Posible ring mahinto ang impeachment trial sakaling maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema.
7: Sinita ng Commission on Audit ang kakulangan ng mga dokumento sa disaster relief operations ng Office of the Vice President na umaabot sa 168 million pesos noong 2025. Kabilang ito sa audit report ng COA sa 2025 Disaster Risk Reduction and Management Fund na bisto ng COA ang pagkakaiba sa situational report ng mga ahensya at LGU sa lista ng OVP ng mga apektadong pamilya na nagkakahalaga ng halos 20 million pesos. Ito ang nilang ginamit na basehan para sa distribution ng mga relief goods. Sinita rin ng COA ang pagkakaiba sa approved mission orders kumpara sa actual operation na nagkakahalaga ng 39 million pesos at pag-issue ng open-ended mission order na umaabot na sa 25.2 million pesos. Paliwanagan nila ng OVP dahil umano ito sa operational adjustment dahil sa pabago-bagong lagay ng panahon at sitwasyon sa field. Kinwestiyon din ng COA ang mga deficiency sa 11 relief operations ng OVP sa mahigit 200 beneficiaries dahil sa questionable master list. Inatasan ng COA ang OVP na magpatupad ng mahigpit na review procedure sa liquidation at operational documents. Inirekomenda rin ng COA na atasan ng OVP ang mga satellite office at disaster personnel nito na ayusin ang mga dokumento at isama ang lahat ng field adjustment sa kanilang

0: ng requisition at issue slips.
1: Ako, sa inyo itong susunod na balita, partner. Ano matter mo to?
2: Sinuspinde ang klase sa Far Eastern University sa Legarda, Maynila kagabi matapos baka tanggap ng bomb threat. Pinalakas ng universidad o pinalikas ng universidad ang mga estudyante, faculty at iba pa ang personnel habang sinusuyod at nagsagawa ng inspeksyon ang Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal and K-9 Unit. Pasado alas 10 kagabi, idireklara ligtas ang FEU campus matapos ang ginawang inspeksyon sa universidad. Inanunsyo ng FEU na may pasok ngayong araw habang patuloy na iniimbisigan ang naturang bomb threat.
0: Sa Pasay City, nasamsam ang NBI, National Meat Inspection at Department of Agriculture, ang kaungkahon. Mga imported na agricultural products na pinaniniwala ang puslit mula sa China. Sinalakay ng mga otoridad ang dalawang cold storage facility kung saan nadiskubre ang mga amunoy smuggled na manok, duck meat, bigas at frog meat na walang permit. Naaresto sa raid ang limang suspect kabilang ang dalawang Chinese nationals. Isinilalim na sa inventory ang mga smuggled na produkto para matukoy ang dami at kabuuang halaga habang inihahanda ang kaso laban sa mga suspect.
2: Nagbabala sa publiko ang Cordillera Broccoli Traders and Farmers Association laban sa umano'y smuggled broccoli na ibinebenta sa mga pamilihan sa La Trinidad, Benguet at Baguio City. Hala! Ayon po sa grupo, maaaring makilala ang pinaghihinalang illegal na broccoli sa magkakaparehong laki, maayos ang pagkakaputol o flower cut na ilalim at kawalan ng tangkay. Mga katangi ang naiiba umano sa lokal na broccoli. Nagbabala rin sa posibleng paggamit ng preservatives o chemical upang mapahaba ang shelf life ng produkto na umano'y hindi dumaan sa wastong pagsusuri. Ayon sa mga lokal na magsasaka trader, lalo nito na apektuhan ang kabuhayan ng mga vegetable producer sa Cordillera.
0: Halos 5 milyong pisong halaga ng mga peking LPG tank, refilling equipment at iba pang substandard na produkto ang nasamsam ng NBI sa magkakahiwalay na raid sa Taguig, Maynila, Quezon City at Iloilo. Unang sinilakay ang refilling station sa Taguig kung saan isang na-recover ang 13 tangke ng LPG. Na-recover din sa lugar ang mga timbangan at mga gamit sa illegal na pagre-refill ng LPG. Mahigit 1,000 piraso ng peking water tumbler ang nasabat sa dalawang raid sa Maynila at QC, habang daan-daan piraso ng mga substandard na GI pipes ang nakumpiska sa sinilakay na warehouse sa Iloilo.
2: Anong oras na?
0: Oras 4:21 ng madaling araw.
2: Good morning! At syempre, magpadala na po kayo ng mga pag-greetings ninyo, pa-shoutout ninyo, pa-Christmas greetings ninyo, lalo't 92 days na lang Pasko na, huh? Sa ating Viber number na 0919-278-3000. Ayan o, naghihintay si Santa sa tabi ni Steve. Yan o.
3: Maamoy.
2: O, padala nyo yan. Parang aso, maamo.
3: Maamo yan.
2: Mukhang Santa, maamo yan mukha. Banging gift.
3: 92 days na lang.
2: Oo.
3: Bilis na lang po yan.
2: Bilis na lang, 92. O, paano? Good morning din po, syempre, sa mga nakatutok sa atin sa DZMM Radio Patrol 630. Sa mga Team Radio, magandang umaga.
4: Good morning!
2: Magandang madaling araw. At syempre, syempre, sa Team TV.
4: Good morning!
2: Via DZMM Teleradio, sa mga nanonood via cable. I1, magandang umaga.
4: Good morning!
2: Ang Team Online, magandang umaga din po, mga nasa Facebook, mga nasa YouTube.
4: Good morning!
2: Abangan nyo po sa aming pagbabalik. Pangulo Marcos Jr., wala pang desisyon sa pagpapaliban ng barangay at SK election sa Nobyembre.
0: At pagbibigay ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso, ikinukusundira ng Pangulo. Yan, ano pa mga balita sa pagbabalik na ang
2: Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Kape, kape, kape, kape, kape.
5: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Steve Rass, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
0: Ang oras 4:25 ng madaling araw.
2: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita alas 4. PAGASA nagbabala sa posibleng epekto ng very strong El Nino. Bagyong tatawagin Queenie, inaasahang papasok ng PAR ngayong araw.
0: Rollback sa presyo ng langis, nakaamba sa susunod na linggo. Presyo ng LPG, posibleng tumaas ng hanggang 15 pesos kada kilo sa Oktubre.
2: Voting threshold sa impeachment trial ni VP Duterte. Binago ng mayorya ng mga senador. Magbabago sa bilang ng boto para hatulan ang vicepresidente, posibleng questionin sa Korte Suprema.
0: Pamilya ng babae natagpuan patay sa loob ng refrigerator, nag-alok ng pabuya para sa maaresto, para maaresto ang suspect sa krimen.
5: Ulat, ulat, panahon.
2: Atin na pong alamin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Makakasama po natin mula sa PAGASA si Ma'am Chanel Dominguez. Good morning, Ma'am.
9: Maganda umaga din po sa inyo at maganda umaga din po sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather update. So sa update tayo dito sa ating bagyong binomonitor na may international name na Surigay. At ito'y huling namataan sa 1,500 kilometers east ng northern Luzon. May taglay na lakas na hangin, 75 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 90 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Inaasahan natin papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang umaga at papangalanan po natin itong Queenie. Sa ngayon po, wala namang pa rin itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa na nanatiling malayo sa ating kalupaan. Pero yung kanyang trough or yung buntot ng mga kaulapan niya na extension nito ay inaasahan natin magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Sa nalalaming bahagi naman ng ating bansa, magiging maaliwal sa mga ating panahon, pero asahan din natin ang init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga isolated rain showers at localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Yan po muna latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
1: Magandang umaga at marami pong salamat, Ma'am Chanel Dominguez mula sa Pag-asa.
5: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
0: Sa ating Ulat Kalusugan, natuklasan sa isang pag-aaral na kabilang sa mga pampalasa na mataas sa antioxidants ang cloves, allspice, mint, oregano at cinnamon. Ayon sa mga eksperto, ang antioxidants ay mga sangkap na tumutulong para protektahan ang mga sel ng katawan laban sa pinsalang dulot ng free radicals o mga sangkap na maaaring makasira sa mga selula kapag sobra po yung dami. Pinakamataas ang antioxidant content ng cloves na sinundan ng allspice. Mataas din po yung taglay ng antioxidants ng mint, oregano at cinnamon. Madali ring isama sa pang-araw-araw na pagkain ang mga pampalasang pong ito. Maaaring idagdag ang mint sa salad, yogurt at smoothies, habang karaniwang ginagamit ang oregano sa pasta, pizza at mga sabaw. Ang cinnamon ay maaaring ihalo sa oatmeal, yogurt, tsaa at iba pang pagkain at inumin. Ang cloves naman at allspice ay maaaring ring gamitin sa mga putahe, baked goods at tsaa. At yan po ang ating Ulat Kalusugan on a Thursday morning.

0: oras po natin, 4:29 ng madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita. Tuloy-tuloy pa rin ang rasyada ng mga balita na dapat alam nyo antemano. Hiniling ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal at Election Watchdog na Legal Network for Truthful Elections o LENTE kay Pangulong Marcos Jr. na i-veto ang panukalang batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa Nobyembre 2. Inadapt ng Kamara ang panukalang batas na ipinasa ng mga senador na nagpapalawig ng termino ng mga barangay at SK official sa 5 taon at pagpapaliban ng BSKE sa November 2028. Kinwestiyon ni Macalintal ang ilang probisyon ng panukalang batas kaugnay sa termino ng mga opisyal. Hindi anya malinaw kung retroactive sa mga incumbent official ang 5-year term. Nilinaw naman ng Pangulo na wala pa siyang desisyon kaugnay sa pagpapaliban ng barangay at SK elections. Sinabi ng Pangulo na hindi pa naisusumite sa kanya ang panukalang batas para sa postponement ng halalan sa Nobyembre. Una nang sinabi ng COMELEC na tuloy-tuloy ang kanilang preparasyon hanggat wala pang batas na nagpapaliban sa BSKE sa Nobyembre.
1: COMELEC, tiniyak naman na walang masasayang na pondo kahit ipagpaliban pa ang barangay at sangguniang kabataan elections. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula COMELEC, Radyo Patrol Bert Dizenberg.

0: nagkakape pa. Nagkakape pa. Tatacha.
1: Balikan po natin ang report na yan ni Bert Dizon. Samantara, kinukonsidera ni Paolo Marcos Jr. na bigyan ng absolute pardon si Mary Jane Veloso. Nakakulong sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong si Veloso mula nang iuwi sa Pilipinas mula Indonesia noong Disyembre 2024. Ibinunyag ito ni Bataan 2nd District Congressman Albert Garcia sa plenary deliberation ng Kamara sa 2027 budget ng Office of the President. Kinumpirma ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na posibleng bigyan ng absolute pardon si Veloso. Pero tumanggi na siya na magbigay ng iba pang detalye. 14 na taong nakakulong sa Indonesia si Veloso na unang hinatulang mabitay matapos bahulihan ng illegal na droga sa airport. Nakaligtas sa death row si Veloso dahil sa pakiusap ni dating Pangulong Noynoy Aquino kay former Indonesian President Joko Widodo.
2: Tinapos na ang deliberasyon sa plenaryo ng Kamara para sa mahigit 10 bilyong pisong budget ng Office of the President sa susunod na taon. Nauna rito, idinepensa ng OP ang hiling nitong 4.5 billion pesos sa pondo para sa Confidential Intelligence Fund sa 2027. Ayon kay Bataan Congressman Albert Garcia, sponsor ng OP budget, gagamitin ang pondo para sa seguridad at kaligtasan ng mga Pilipino. Partikular na tinukoy ni Garcia ang paglaban sa communist insurgency, terorismo, transnational crimes, gayon din ang pagbuwag sa mga pogo at scam networks. Isinumite rin niya ang regular na report sa paggamit ng naturang pondo sa Office of the House Speaker at Office of the Senate President. Balikan po natin ang report ni Radyo Patrol Bert Dizon kung saan walang masasayang na pondo ang COMELEC kung sakaling mga ipagpaliban pa ang Barangay Sangguniang Kabataan elections. Narito balitang kumpirmado sigurado, Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
3: Tiniyak ng Commission on Elections na magagamit pa rin ang lahat ng election materials na nabili na ng komisyon, matuloy man o hindi ang Barangay at Sangguniang Kabataan election na nakatakdang idaos sa November 2 ng kasalukuyang taon. Pagtitiyak ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, walang masasayang na pondo ng taong bayan sakaling lagdaan o i-veto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na nagpapaliban sa BSKE sa 2028. Paliwanag ni Garcia, ang mga balotang may nakalagay ng petsa para sa original na schedule ng BSKE ay maaari pa rin gamitin sa bagong petsa ng halalan sa pamamagitan ng isang unbanked resolution ng COMELEC. Nakikipagnegosyasyon ngayon ng COMELEC sa mga provider ng iba pang election materials na maaaring maapektuhan ang kalidad kung ipagpaliban ang halalan. Maaari naman anyang iimbak muna mga ito sa warehouse ng provider upang hindi masira. 19 billion pesos ang kabuuang budget ng COMELEC para sa BSKE kung saan nasa 8 bilyong piso na ang nagagastos ng komisyon. Sakaling maging batas ang pagpapaliban ng BSKE elections, ay igat na ipahihinto ng COMELEC ang filing ng Certificate of Candidacy na nakatakda sa September 28. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat Radyo Patrol Bert Dizon.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Nagtipon-tipon ang mga guro, estudyante at LGU officials. Ilang araw matapos ang pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Nag-alis sila ng misa at dasal para sa mga biktima, kanilang pamilya at iba pang apektado. Nagtirik din sila ng kandila sa mga lugar kung saan nangyari ang pamamaril at inalala ang kabayanihang ginawa ng grade 9 student na si Chaldine na kabilang sa mga nasawi. Matatandang September 18 na maril ang grade 9 student sa paaralan kung saan 3 ang patay kabilang ang shooter at 8 pa ang sugatan.
2: Umayag na ang American tech platforms na Reddit at Discord na magtayo ng opisina sa Pilipinas. Inatasan ang 2 tech platforms na magtayo ng opisina sa bansa at magtalaga ng resident agent dahil sa pininiwala ang na-influensya ng social media ang mga batang sangkot sa pamamaril sa paaralan. Pero sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na humingi ng palugit ang Reddit at Discord kaya posibleng matagalan ang pagpapatayo ng opisina sa bansa. Magiging available naman ang anumang oras ang kinatawan ng Reddit at Discord para makipag-ugnayan sa pamahalaan. Nauna na rin inatasan ng National Privacy Commission ang mga naturang platform na magpaliwanag hinggil sa sinasabing paglabag sa registration law. Susuriin ng NPC kung sumunod ang mga platform sa patakaran sa pagpaparehistro, gayon din sa data subject rights at physical and technical security safeguards.
1: Hindi na umano nakikipag-ugnayan sa Department of Justice ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero. Sinabi ni Prosecutor General Richard Fadulyo na isang complainant na lang ang natira mula sa tatlong complainant na unang iniharap sa korte sa Santa Cruz, Laguna. Hindi na rin nakikipag-ugnayan sa mga prosecutor ang kaanak ng ibang nawawalang sabongero na may kaso sa mga korte sa San Pablo City sa Laguna at Lipa City sa Batangas. Sa kabila nito, tiniyak naman ng DOJ na tuloy pa rin ang pag-usig sa kaso. Nakabinbin sa DOJ ang reklamong obstruction of justice na inihain ang ilang kaanak laban sa abogado ng itinuturong utak. Sa pagkawala ng mga sabongero, ang wanted na si Atong Ang na naharap sa patong-patong na kasong kidnapping with homicide. Kaugnay ito ng aligasyong inalok ng pera ang ilang kaanak na umatras na sa kaso o hindi na dumalo sa mga pagdinig.
2: Arestado ang 18-anyos na lalaki matapos umanong patayin at pagputol-putulin ang katawan ng kanyang 27-anyos na kuya sa Barangay Sinunok, Zamboanga City. Dinampot ng mga pulis ang salarin na umamin sa krimen matapos isumbong ng mga kapitbahay ang insidente. Kuwento ng sospek, tinangkanyang itago sa maleta at ice chest ang pinagputol-putol na katawan ng kapatid. Personal na alitan ang sinasabing ugat ng karumal-dumal na krimen. Na-recover din ang isang itak, lagaring bakal at martilyo na sinasabing ginamit sa krimen. Sinampahan na ng reklamang murder ang sospek at patuloy ang imbestigasyon ng pulisya para matukoy ang buong pangyayari.
1: Sa Cagayan de Oro, sinibak sa pwesto ang dalawang pulis matapos mabaril ang isang sibilyan sa umano'y inkwentro sa Barangay Indahag. Nagsimula pa ang maril matapos umano'y magkaroon ng pagtatalo ang biktima at nakainom ng mga pulis habang nasa perya. Natamaan sa hita ang biktima habang nahuli naman ang mga sospek. Sakay ng motorsiklo at nakumpiska ang ginamit na baril. Maharap ang dalawa sa reklamong frustrated murder at kasong administratibo.
2: Apat ang sugatan, kabilang ang tatlong minor de edad matapos umanong sakta ng mga tauhan ng barangay sa Tundo sa Maynila. Sinasabing nagsimula ang insidente nang damputin umano ng barangay executive officer ang 21-anyos na lalaki na nakatambay sa motorsiklo. Sa halip na dalhin sa barangay hall, dinala umanong lalaki sa isang birthday party kung saan naroon ang punong barangay. Nang sundan ng ama, kapatid at mga kapitbahay ang binata para magtanong, nauwi pa sa suntukan ng komprontasyon. Matapos ang unang gulo, nagtungo ang grupo sa barangay hall para sana magpa-blatter. Pero habang pauwi na sila, muli silang nagkasagutan at nagkagulo nang magkasalubong ang grupo at mga tauhan ng barangay sa isang kanto. Dito umano nasaktan ang tatlong minor de edad na nakikiosyoso lamang sa kaguluhan. Makukuhaan din umano ng CCTV na may hawak na baril ang isang barangay tanod bago marinig ang isang putok. Itinanggi naman ang pamuno ng barangay na may nagpaputok ng baril sa kanilang hanay. Nakapagsampana ng formal reklamo ang mga biktima laban sa isang kagawad, executive officer at barangay tanod. Patuloy ang imbestigasyon ng Manila Police District.
5: 4:40 na madaling araw.
1: Abangan niyo po sa aming muling pagbabalik. Pulis na nagbabantay sa checkpoint sa Misamis Occidental, patay na ang masagasaan.
2: At lisensya ng rider na ng bato sa mag-ina, posibleng habang buhay.
1: Dapat.
2: Tama, na ipawalang visa. Mga detalye sa pagbabalik na ang
1: Radyo Patrol Balita Alas 4.
2: Kape-kape.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita Alas 4. Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Abangan ngayong Biyernes sa Sean Ami Presents.
9: Ayun naman talaga yung pahiwatig mo dati nung nalaman mong wala na ako sa list ng bad trip na Latin honor na yan.
10: Leila? Saan mo ba nakukuha yan? Wala akong sinabing ganun, ha? Kahit noon.
9: Hindi mo sinabi. Pero ayun yung pinaramdam mo, ma.
8: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
11: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pasyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radio Patrol Balita!
2: Kilos Gising Bangon, 4:43 na po na madaling araw.
1: Balik po tayo sa rasyada ng mga balita. Idireklara ng Vatican ang National Shrine of St. Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas bilang International Shrine. Ito na ang ikalawang international shrine sa bansa kasunod ng International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo. Ayon po kay Leparch Bishop Gilbert Garcera, presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, pagkilala ito sa paglaganap ng debosyon sa Pilipinas at iba pang panig ng Asya kay Santo Padre Pio. Libo-libong deboto ang dumagsa para saksihan ang deklarasyon ng International Shrine of St. Padre Pio na nataon sa kapistahan ng naturang santo.
2: Nakakulong pa rin sa Kamuning Police Station ang ate ni kapamilya actress Kim Chu na si Lacambini. Dinalaw ng amang si William Chu Jr. sa kulungan si Lacambini at inamin na hirap silang makalikom ng pampiyansa ng anak. Kahit pumayag ang Quezon City Regional Trial Court na babaan ito, ilang kaibigan na anyang tumutulong para makalikom ng halos 3 milyong piyansa. Inaresto ng mga pulis noong Linggo si Lacambini sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte para sa patong-patong na kasong qualified staffa na isinampan ni Kim dahil sa nawawalang 44.4 million pesos sa kanilang negosyo. Umaas ang company ni Lacambini na pansamantalang makakalaya ang kanilang kliyente sa mga susunod na araw.
1: Sa Antipolo City, patuloy na pinaghahanap ang rider at angkas dito na ng bato sa mag-ina sa ML Quezon Extension sa Barangay Dalig. Tinahanap nyo, doon nga sa post niya, nagsasorry pa yung babae ngayon. Kung ano-anong dahilan pa yung sinasabi. Nakilala na ng mga otoridad ang mga suspect pero nakaalis na mga ito sa kanilang inuupahang apartment. Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa dalawa at inatasang humarap sa hearing sa September 29. Sinuspindi na ng LTO ang lisensya ng rider pero may posibilidad na tuluyan ito mapatawa ng perpetual revocation o habang buhay na pawalang visa. Matatanda ang nasugatan sa ulo ang 8 taong gulang na batang babae nang batuhin ng mga suspect.
2: Sa Visayas Occidental, patay ang 47 anyos na pulis matapos sagasaan ng SUV na minamaneho ng lasing na retiradong sundalo sa bayan bayan ng Jimenez. Nagpabantay ng checkpoint si Police Master Sergeant Shelvib Kabug nang mangyari ang insidente. Naisugod pa sa paggamutan ng biktima pero namatay habang ginagamot. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Jimenez na pananagutin sa batas ang laseng na driver ng SUV.
1: Sa Caloocan City, pinaghahanap pa rin ng mga polis ang rider na naka-hit and run sa 56 na stroke patient sa Langis Road sa Barangay 176B. Nagtamo ng mga sugat sa tuhod ng salpukin ng rider habang tumatawid sa naturang lugar. Kwento ng ginang, sinisipas siya ng rider bago tumakas imbes na tulungan. Pakihanap nga po yan at ang masampulan. Kasi dito ang pamilya ng biktima na kasuhan ang rider.
2: Sa Las Piñas City, arestado ang 31-anyos na lalaki matapos bauligan ng baril at mga bala sa Oplansita sa Barangay Manuyo 2. Nauna ng sinita ng mga pulis ang dalawang lalaki sakay ng motorsiklo at nang subukang harangin, nagmamadaling pinaandar ng sospek ang motor dahilan para mahulog ang sospek. Narecover sa sospek ang kalibre 38 na revolver at dalawang bala. Ayon sa pulisya, walang dokumento ang baril kaya maharap ang sospek sa patong-patong na reklamo.
1: Arestado ang 50-anyos na lalaki matapos umanong tangayin ang tatlong t-shirt sa department store ng isang mall sa Quiapo, Maynila. Ayon sa pulisya, nakita ng security guard na kinuha ng sospek ang tatlong t-shirt na nagkakalaga ng mahigit 2,000 piso. Nabawi ang mga damit at dinala ang sospek sa pulisya. Maharap ang sospek sa reklamong theft at isa sa ilalim sa inquest proceedings.
2: Arestado ang dalawang babae sa Rizal Avenue, Maynila matapos umanong magbenta ng mga peking ID kabilang ang lisensya at PWD ID. Ilang araw na tiniktikal ang mga pulis sa mga suspect bago isagawa ang entrapment operation. Aminado mga reklamong falsification of public documents. Paalala ng pulisya, maaaring makasuha ng bumibili at gumamit ng peking ID.
1: Abangan po sa aming muling pagbabalik, Iran at US officials muling nag-usap.
2: At sa sports, unang laban ni Pinitennis star Alex Yala, mamayang gabi na. Yan at iba pa mga balita sa muling pagbabalik na ang
1: Radyo Patrol Balita alas 4.
4: Steve Rez, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Радио Патрол Балита Ала Шети. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol.
1: 4:51 na po ang oras.
2: Pamilyang mga ka-servisyo po na nag-aanda papasok sa eskwela o trabaho. Alamin natin ang sitwasyon sa MRT 3 Station sa Taft Avenue sa Pasay. Naroon po, namimigay ng ticket.
3: Nalilibre ng ticket yan.
2: O nag-i-inspect ng mga bag. Ayan. O naghahanda ng bagon. Driver pala, hindi po. Nandun po nagpapatay ang ating Superman, Radio Patrol, Roen Cueto. Roen, kumusta dyan?
4: Magandang umaga, Robert at Steve. Nandito ako ngayon sa MRT 3 Top sa Avenue Station kung saan, Robert, nagsisimula na nga magpapasok ng mga pasahero dito sa istasyon. Kanina kasi, Robert at Steve, ay mahaba ang pila ng mga commuter na naghihintay para makapasok at makasakay ng tren papunta ka northbound o Quezon City. Ayon sa nakapanayam natin ilang pasahero dito, ay normal naman daw yung ganong haba ng pila sa mga ganitong oras. At ngayon ay maluwag na at maluwag na ang mga sitwasyon ngayon dito. At, may ilan lang tayo nakikita dito nakapila sa mga ticketing booth. Yung iba kasi dito ay wala silang mga beep card, so yung mga online app para dire-diretso na lamang sila papasok ng istasyon. Sa ngayon na Robert at Steve, ngayon ay wala nang pila, pero dito nga lang sa may ticketing booth ay medyo may makapal na pila. Pero pag-iikot nga natin kanina sa mga busway, ay pangkalahatan pa naman maluwag, particular na sa Taft Avenue Station, na Tramo Station at saka sa Roas Boulevard Station. Sa ngayon, wala naman tayong nararanasan pag-ulan dito at talagang kalmado lamang ang mga tao at mga commuter. Yan muna pinakuling ulat mula dito sa Pasay City. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol, Roen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Radio Patrol, Roen Cueto.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, natuloy ang pag-uusap ng mga opisyal ng Amerika at Iran sa United Nations General Headquarters sa New York. Kasunod ng pagbabanta ni US President Donald Trump na pupulbusin ang Islamic Republic, isinulong ng Qatar ang pulong. Kasunod ng pagbabanta ni US President Donald Trump na pupulbusin ang Iran kung hindi mareresolba ang gera sa Middle East. Huling nagpulong ang dalawang bansa noong Hunyo bago ang gantian ng airstrike at pambobomba. Sa kanyang pagsalita sa UN General Assembly, ipinagtanggol ni Trump ang desisyong gerahin ang Iran at nagbanta na pupulbusin ang Islamic Republic. Samantala, tumaas sa 26 ang patay sa lumubog na MV Virgo Transport 8 Ferry sa Java, Indonesia. Walang bangkay ang narecover ng mga diver sa loob ng barko, habang 2 biktima ang natagpuan sa Pampang. Patuloy ang paghahanap sa mahigit 100 pang nawawala.
0: Shoot! is Balita! Balita!
2: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica, anong latest?
3: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Nakakuha ng solid score na 100% ang Forgotten Island sa professional film review platform na Rotten Tomatoes. Ilan sa highlight ng positibong review ang pagpapakita ng kulturang Pinoy, pagkakaibigan at pag-abot ng mga pangarap sa Filipino-inspired animated film ng DreamWorks. Pinuri din ang humor, energy at visual storytelling nito. Proud naman ang mga bidang voice cast na sina Liza Soberano at her sa milestone ng pelikula na mapapanood na sa mga sinihan sa Pilipinas. Sa iba pa nating chika sa umaga, isa pang pelikulang Pilipino ang umaarangkada sa international stage matapos makuha ng short film na Agapito ang suporta ng Film Academy of the Philippines para maikonsidera sa Oscars. Sa direksyon ni na Arvin Bellarmino at Kyla Daniel Romero, target ng pelikulang makapasok sa Best Live Action Short Film category ng Academy Awards. Mapapanood din muli ang Agapito sa Manila Spanish Film Festival sa Oktubre. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZFM.
2: Thank you, Erica!
0: Balita!
1: Sa ating sports, Balita! Pilipinas, nanalo pa ng isang medalya sa Asian Games sa Japan. Yan ang ibang sports balita. Ihahadli ating big man snowman ng DZMM, Alfred! Asan ka na?
5: Sino yun? Hindi ko yung kilala.
1: Wala dito, parang ginaw style na Alfred. Mm-hmm. Go!
6: Good morning, Robert and Steve! Para sa ating Balitang Sports! Nanalo ng ikalawang bronze medal ang Philippine Karate Team sa 28th Asian Games sa Japan. Tinalo ni Marie June Adriano ang nakalabang Taiwanese para isubmit ang bronze medal sa women's 50kg class. Nakakolekta na ang Pilipinas ng isang silver at apat na bronze medal sa Asian Games. Pasok na ang Gilas Pilipinas sa quarterfinals ng Asian Games women's 3-on-3 basketball. Tinalo ng mga Pinay ang Malaysia sa score na 70-12 para walisin ang Pool C at umabante sa knockout stage. Samantala, kasado na ang unang laban ni Pinay tennis star Alex Ayala sa 2026 Singapore Open. Makakalaban ng world number 18 at third seed na si Ayala, si Tatiana Prozorova ng Russia sa round of 16 mamayang alas 6:30 ng gabi sa Singapore. Kahapon, dinagsan ng fans ang meet and greet ni Ayala sa National Stadium ng Singapore.
2: At yan
6: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat po, Alfred Dalde.
2: Hindi ko nakilala yun, partner.
1: Dato muna tayo.
2: Binura ko na siya sa
1: memorya ko.
2: Sa buhay at sa memorya ko.
1: Grabe naman.
2: Dabang natin, hindi ko na siya nakikita dito.
1: Hindi, ano partner, para makabawi sa atin, partner.
2: Ano yun? Dito hindi natin siya makita, pero sa Senado, laging natin.
1: Ano partner, para makabawi na lang siya?
2: Oo.
1: Si Alfred. Mga kahit ano lang siguro, fried rice, longganisa.
2: Pwede, ang laki ng racket.
1: Diba? Dyan, eh. Kahit malang bukas, Biyernes. Diba, Boss Ross?
2: Magandang umaga po sa mga nakatutok sa atin. Sa mga nagbantay po sa Razchada ng mga balita. Yun. Na antemano po ninyong nalaman today. Mm-hmm. Good morning.
1: Thank you po. Good
2: morning. Maraming salamat po sa mga nakatutok sa atin. Kagaya ni na. Go, partner.
1: Unahin ko muna si Romeo Valderrama, Professor Gabby Lopez. Good morning po sa inyong lahat. At siyempre sa mga nagsasabi po sa ating Viber, si Mary Phillips. Good morning everyday, nakatutok sa mga mainit na mga balita.
2: Aba, thank
1: happy
2: you.
1: Thursday po ha. Kay Luis Cruz, pa-shoutout po Engineer Luis Cruz, PO Central Office sa Manila. Kay Elsie Balian Florentin, good morning kay Lorena Pascual, kape-kape ng Barangay Gulod, Dovaliches, Quezon City. Kay Sarah C, good morning din po kay Ram G ng Naga City, Bicol Region. Kay Mary Jane Advincula, happy Thursday! You make my day complete.
2: Aba. Sino yan?
1: Zainada Ramoneda, good morning po. Zainada Ramoneda. Pasyalan po yung mga kanyang kamag-anak. Jesus and Zainada Ramoneda and kanyang anak na si Jeffrey Jesus Ramoneda.
2: At syempre, bati lang din natin ang good morning si Tita Villanueva, si Tita Amanda Reyes. Good morning po sa inyo. Madam Norman Guevara. Kandaba Pampanga, good morning. At taga-Kandaba po na nakikinig sa mga nakakasalubong ko kapag sumisimba, nagsisimba ako ng Sunday. Thank you po at thank you sa pakikinig everyday.
1: Kaya mabak. Thank you. At syempre, good morning naman kay Tita Nona Damian, Tita Linaho, kay Boss Louis Basco. Good morning kay Tristan Wyatt Gulay, kay Way Risha. Happy birthday kay Evelyn Viador. Arriba, arriba, Miss Chanel. Good morning kay Teresa Fred Ulises. Magandang morning din po. At syempre kay Rado Caillod, Emma Isleta, Jeffrey June Molines, Chofilo Villaruel.
2: Chofilo, si Tatang Chofilo
1: Villaruel. Good morning po mula sa Manggahan, Pasig City.
2: At batiin lang natin, batiin po natin ang Happy Fiesta, ano? Ang mga nagpe-fiesta diyan sa Bahay Pare sa Kandaba, Pampanga, kapistahan po ng Our Lady.
1: Aba. Oh,
2: di ba? Nuestra Señora de la Merced. Diyan sa Kandaba, Pampanga, Happy Feast Day po siyempre doon sa mga may patron na Our Lady, Nuestra Señora de la Merced. Kapistahan po nila today, Our Lady of Mercy, Ina ng Awa, ha?
1: Happy
2: Fiesta. Oo, Happy Fiesta po sa inyo. At siyempre, pagdating ko lang partner, good morning po sa mga magtataho din pala na mga nakikinig sa atin na may bitbit na transistor radio sa kanilang mga pulsang maliliit na yan, ha? O paano? 5 o'clock na? Okay na?
1: Okay na tayo.
2: Susunod na.
1: Pasada balita kasama si...
2: Sino?
1: Datu Johnson Malabat.
2: At ikaw. Bye. 5 o'clock.
1: Bye-bye.
0: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.

pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP. Oras, 5:02.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado, Johnson Mana.

0: Thursday, September 24, 2026. Muli, samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 po ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabad.
1: Sa ngalan po ni Christian Yosores, ako naman po si Steve Ras.
0: At sa ulo po ng ating mga mainit na balita ngayon.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Huwag yung tatawaging Queenie, inaasahang papasok ng bansa ngayong araw. Pero malakas na El Nino posibleng maramdaman sa mga susunod na buwan.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo bumaba sa world market. Tatlong araw na tigil pasada ng grupong Marivela, kasado na sa susunod na linggo.
0: Boto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inamyendahan ng impeachment court. Anim na miyembro ng minority bloc hindi lumahok sa botohan.
1: Ilang kaanak na mga nawawalang sa Bungero, sinasabing hindi na nakikipag-ugnayan sa Department of Justice.
0: Sa ating Metro Pasada, dalawang babae arestado sa sinasabing pagbebenta ng mga peking ID sa Maynila.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Maganda-maganda umaga muli, Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig ho kayo ng mundo nanonood, at ano man ang inyong ginagawa, magandang umaga, magandang tanghal at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
1: Sa ngalan po ni Christian Yosores, good morning, ako naman po si Steve Ras.
0: Sa detalye ng ating mga balita,
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Talagay po muna tayo ng panahon. Lumakas bilang tropical storm ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,645 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour at pagbugsong 80 kilometers per hour. Inaasahang papasok ng parang bagyong tatawaging Queenie, pero hindi inaasahang magla-landfall sa bansa. Posible namang lumakas ang bagyo paglapit sa dulong hilagang Luzon at hahatakin ng habagat na magdadala ng mga pag-ulan.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Iipo tayo ng update mula mismo sa Pag-asa. Nasa linya natin si Ma'am Chanel Dominguez. Magandang morning, Ma'am Chanel!
3: Magandang umaga din po sa inyo, Tito Johnson at Sir Steve. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para sa ating weather update, yes po, yung bagyo po na binabantayan po natin ay papasok mamaya po ng ating Philippine Area of Responsibility at papangalanan natin itong Queenie. Hindi natin ito nakikita na magla-landfall sa anumang parte ng ating bansa. Kaya hindi din po natin nakikita na magtataas din po tayo ng ating tropical cyclone pin signal. Samantala, dahil po sa trough or yung extension na kaulap pa na itong bagyo, inaasahan natin magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Sa Metro Manila, nalalabi ang bahagi ng ating bansa, maaliwala sa panahon ng ating aasahan, pero asahan din natin yung mga isolated rain showers at localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: So Ma'am Chanel, kahit sa atin dito sa Metro Manila, walang magiging direct ng epekto ang bagyo, Queenie?
3: Yes po, wala po tayong mararamdaman na epekto na itong bagyo dito.
0: Pero posible pa rin yung mga, minsan kasi biglang may malalakas na pag-ulan na sandali lang.
3: Ay yes po, kasi po nasa panahon pa rin po tayo ng tag-ulan. Kaya sa ano po kasi tayo, nasa monsoon break din po kasi tayo. Kaya inaasahan po natin yung mga localized thunderstorm po natin. Mas malalakas po, panandali ang buhos ng mga pag-ulan po.
0: Ayun. Maraming salamat, Ma'am Chanel. Thank you si Ma'am Chanel Dominguez.
2: Pasada Balita! Panahon!
1: Nagbabala ang pag-asa sa posibleng record-breaking na El Nino sa mga susunod na buwan. Ibig sabihin, mababawasan ang mararanasang pag-ulan sa Oktubre dahil sa El Nino. Inaasahang aabot sa 80 probinsya ang mga karanas ng tagtuyot sa Enero ng susunod na taon. Nagdudulot ang El Nino ng kabawasan ng ulan at dami ng bagyo. Pero kung sasabayan ang habagat, magiging mas maulan ang tag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa.
0: Bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa dalawang araw na kalakalan, 8 pesos ang bawas presyo sa diesel, habang 1 peso ang 50 centavos sa gasolina at 7 pesos and 50 centavos naman sa kerosene. Punso dito ng bahagyang paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Pero, maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang bukas. Simula po noong September 8, mahigit 18 pesos na ang itinaas sa kada litro ng diesel, habang mahigit 15 pesos naman sa gasolina.
1: Tasado na ang tatlong araw na tigil pasada na grupong manibela simula sa Lunes laban sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kinesyon din ni Manibela President Mar Valbuena ang desisyon ng Department of Finance na huwag isama ang diesel at gasolina sa suspensyon ng excise tax. Nauna nang sinuspindi ni Finance Secretary Frederick Go ang excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas o LPG. Hindi isinama sa suspensyon ang buwis sa gasolina at diesel dahil mahigit 12 billion pesos ang mawawalang kita sa pamahalaan. Abril, inalis ang excise tax sa kerosene at LPG pero ibinilik din noong Hulyo. Bukod sa Manibela, nag-anunsyo rin ng dalawang araw ng transport strike ang grupong Piston simula sa September 29.
0: Inamyendahan ng impeachment court ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 13 senator judges ang pumabor na dapat ang mga kakayahan at legal na makaboboto ang mabibilang sa araw ng botohan sa pag-convict o pag-acquit sa vice-presidente. Hindi po kasama sa 2/3 sa mga senador na nakakulong o kaya suspendido, nagtatago, nakararanas ng physical o medical incapacity at hindi mapupuwersa ng senadong dumalo. Ibig sabihin, mananatiling 16 ang voting threshold kung makadadalo ang 24 na senador sa botohan. Pero kung 20 senador lang makadadalo sa sesyon, magiging 14 ang kailangang boto para sa conviction dahil ira-round off ang butal sa susunod na bilang na pinakamataas. Sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na gagamitin lamang ang hatol sa voting threshold sa impeachment trial ni VP Sara at hindi dapat gamitin sa mga susunod na paglilitis. Halos lahat ng miyembro ng majority block ang pumabor, gayon din si Senator Mark Villar na miyembro ng minorya. Nag-iisang kumontra sa motion si Escudero at nanindigan sa kanyang unang ruling na 16 ang kailangang boto. Hindi naman sumali sa botohan si na Senador Alan Peter Cayetano, kapatid na si Pia Cayetano, Bongo, Amy Marcos, Camille Villar, Robin Hood Padilla, patapos matalo ang unang apilang huwag ng ituloy ang botohan sa voting threshold. 13 senador ang pumabor na dapat talakayin ang motion kaya hindi na lumahok sa botohan ang 6 na miyembro ng minorya. Pinag-aaralan naman ng defense team ni VP Sara na idulog sa Korte Suprema ang issue sa voting threshold.
1: Nagkasagutan sina Senator Judge Erwin Tulfo at Camille Villar sa kasagsagan ng pagtalakay ng impeachment court sa issue ng voting threshold. Sa manifestation, iginit ni Tulfo na mahalagang suriin ang mga pangyayari sa gitna ng paglilitis para mga pagdesisyon sa kwenta ng 2/3 vote na nakasahad sa saligang batas. Ayon sa senador, mistulang hindi naisip ng mga nagbalangkas ng 1987 Constitution na may senador na makakasuhan ng plunder pero naging emosyonal si Villar at sinasabing hindi pinili ng mga kasamaan sa minoryang makulong at hindi makalahok sa paglilitis. Nanawagan ng senador ang tigilan ang sinasabing pag-atake at bigyan ng respeto ang bawat senador. Sa hiwalay ng manifestation, nilinaw ni Tulfo na hindi niya sinabing convicted na ang mga nakakulong na kasamahan. Nilinaw din ang senador na hindi pag-atake ang pahayag kundi realidad na ilang senador ang hindi physical na nakakadalo sa impeachment trial. Dinepensa naman ni Senator Judge Mark Villar ang kapatid at iginit na dapat mag-ingat ang mga senador sa binibitawang salita.
0: Sinita ng Commission on Audit o COA ang pagkukulang ng Office of the Vice President sa pagpapatupad ng mga relief operation na nagkakahalaga ng mahigit sa 167 million pesos noong nakaraang taon. Sa Consolidated Audit Report, kinwestiyon ang hindi consistent na pagre-report, hindi otorisadong pagbabago at kakulangan ng dokumento sa relief operations. Natuklasan ng COA ang pagkakaiba sa situational reports na ginawa ng opisina ni Vice President Sara Duterte at ng lokal na pamahalaan kung saan halos 20 million pesos ang pondong ginamit. Kabilang dito ang pagkakaiba sa bilang ng apektadong pamilya habang kulang naman ang bilang ng benepisyaryo sa local reports. Sinita rin na hindi pagsunod ng OVP sa inaprubahang mission order para sa 24 na relief operations kung saan halos 40 million pesos ang naipamahagi sa mga benepisyaryo. Natuklas ang binago ang schedule, distribution sites at dami na ipinamahaging bigas kahit wala namang document na approval. Kinwestiyon din ng kabiguan ng OVP na idetalye ang target na benepisyaryo sa mahigit 84 million pesos na relief operations. Hindi rin suportado ng pre-operation documents tulad ng situational report

0: Elijah San Fernando na aabot sa 3.6 billion pesos ang panukalang 2027 budget ng universidad, nakatumbas lang ng 36,000 pesos bawat estudyante. Hinamon din ng kongresista si Budget Secretary Kim Robert De Leon na personal na bisitahin ang mga state universities para makita ang sitwasyon. Ayon naman sa budget sponsor ng State Universities and Colleges na si Pinoy Workers Representative Carly Gaspi, gumagawa na ng paraan ng Commission on Higher Education o CHED para mapataas ang pondo ng PUP. Oras natin 5:14.
1: TTTZMM numero 1 sa aksyon.
0: Hindi na maayos ang substandard na 289 million pesos na road dike project sa Nauhan sa Oriental Mindoro. Ito ang testimonya ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong graft laban sa ilang dating opisyal ng DPWH Mimaropa na kapwa-akusado ng puganting si dating Congressman Zaldico. Ayon sa kalihim, kailangang gibain ang buong istruktura para ayusin ang palpak na konstruksyon. Ibig sabihin, gastos na naman. Nauna na iginiit ng Night Watch ng SunWest Corporation na hinahati sa dalawa o tatlong piraso ang mahahabang pile sheet, sheets pile na dinadala sa project site. Sa inspeksyon ng DPWH, natuklasang 3 metro lang ang haba ng sheet piles na ginamit. Sa questionableng proyekto, kahit 12 metro dapat ang nakasaad sa disenyo. Sa ibang balita naman, opisyal nang idineklara ng Vatican bilang pandaigdigang dambana ang Padre Pio Shrine sa Batangas. Libu-libong deboto ang dumalo sa deklarasyon sa parokya bilang pangalawang international shrine sa Pilipinas kasunod ng Antipolo Cathedral. Dahil dito, inaasahan ang pagbubukas ng simbahan sa mga deboto mula sa iba't ibang panig ng mundo, lalo't kilala si Santo Padre Pio na nakapagpapagaling. Handa rin ang parokyang magdaos ng misa sa wikang Ingles at iba pang lingguhay para sa mga banyagang deboto.
1: TTTZMM numero 1 sa aksyon.
0: Oras natin 5:16. Sa oras natin yan, alamin natin ang presyo na ilang bilihin sa Pasay City Public Market. Naroon ang ating Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan, may mga nagmahal na ba?
2: Good morning, Johnson at Steve sa Pasay City Public Market. Kung nag-iisip kayo ng simple at abot kayang ulam, pwede na mag sa miswap sa patola. Pero bago yan, silipin muna natin ang presyo ng ilang gulay. Ang kamatis, 130 pesos kada kilo. Patatas, 150 pesos kada kilo. Kalabasa, 35 pesos kada kilo. At ang repolyo, 230 pesos ang kada kilo. Sa Pecay Baguio at lettuce, 200 pesos ang kada kilo. Habang 120 pesos ang karot. Para sa miswa sa patola, 80 pesos ang patola. 80 pesos ang kalahating kilo ng miswa. 140 pesos ang kilo ng bawang. At 120 pesos ang kilo ng sibuyas. May onion leaf din na 80 pesos ang kalahating kilo. At para mas malasa ang ating miswa, pwede rin samahan ng tuyo na mabibili rin dito. Ang tuyong tuntoy, 250 pesos ang kalahating kilo. Ang tinapang galunggong, 250 pesos din ang kalahating kilo. Habang 125 pesos ang 1/4 ng bilis. 200 pesos naman ang kalahating kilo ng sapsap. Samantala, sa baboy, 270 pesos ang pork chop, kasim at sige, 360 pesos ang liempo, at 240 pesos naman ang pata at maskara. Kaya kung gusto na madaling ihanda, miswa sa patola muna ang budget-friendly na pwede pang samahan ng tuyo o namang isla na pasok sa budget. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
0: Ay, magbe-break lang ho kami sandali ha. Babalik pa ho tayo sa mas marami pa mga balita pero baka kayo nalilingat. Tumatanghali na naman. Oras!
3: Oras natin, 5:18 na po ng tanghali.
1: Papasada na ang masarap balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Basta AM, DZMM!
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. V
5: Vitex Negundo L, Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
2: EZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
1: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
1: Ang batang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pilipinas! Pasada balita na! DZMM. Numero uno sa aksyon.
4: Balik po tayo sa mga balita. Alas 5:20 na ng tanghali. Tayo ng report, pila ng pasahero sa ilang stasyon dyan po sa EDSA bus carousel. Abay, mahaba na.
5: Ha?
4: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, Radyo Patrol, Zeus Ligaspi. Zeus, anong meron?
6: Steve, sa pag-ikot nga ng Radyo Patrol, kanina pasado alas 5 na madaling araw, naabot nating mahaba na yung pila ng mga pasahero sa istasyon ng EDSA bus carousel dyan yan sa Quezon Avenue northbound. Ganyan din yung sitwasyon sa istasyon naman ng bus carousel sa Mega Q-Mart. Habang maluwag pa sa ibang mga istasyon niyan patungong Guadalupe sa Makati. Kung sasakay naman ang EDSA bus carousel southbound, mabilis pa naman makasasakay lalo't sunod-sunod yung pagdating ng mga bus. Sa lagay ng traffic stip, nagsisimula ng kumapal yung volume ng mga sasakyan sa magkabilang direksyon ng EDSA. Sa kabila naman yan, dire-diretso lang yung naging biyahe natin mula Quezon Avenue hanggang Guadalupe. Andito na nga tayo sa may bahagi ng Pasay City sa may EDSA Taft Avenue at patungo rito mula dyan sa Quezon City, inabot ang ating biyahe ng humigit kumulang 20 minuto. Napansin lamang natin na nagsilitawan yung mga lubak sa southbound lane ng Shaw Boulevard Underpass, kaya may bahagyang pagpagal sa usad ng mga sasakyan doon. Nagmiminor kasi, nagpapagal yung mga sasakyan tumatakbo doon para hindi nga masyadong malubak. Paalala naman sa mga motorista, umiira lang number coding scheme ng MMDA para sa mga sasakyang nagtatapos o may plate number na nagtatapos sa numerong 7 at 8. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
4: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estreta. Pasada balita.
4: Tuloy po tayo sa ibang mga balita sa oras nating 5:23. Sinasabing hindi na nakikipag-ugnayan sa Department of Justice ang ilang kamag-anak na mga nawawalang sabungero. Sinabi ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon na isang complainant na lang ang natira mula sa tatlong complainant na unang iniharap sa korte sa Santa Cruz, Laguna. Hindi na rin nakikipag-ugnayan sa mga prosecutor ang kaanak na ibang nawawalang sabungero na may kaso sa mga korte sa San Pablo City sa Laguna at sa Lipa City sa Batangas. Sa kabila nito, tiniyak naman ng DOJ na tuloy pa rin ang pag-usad ng mga kaso na kabinbin sa kagawaran ng reklamong obstruction of justice laban sa abogado na itinuturong utak sa pagkawala ng mga sabungero na si Atong Ang na naharap sa patong-patong na kasong kidnapping with homicide. Kaugnay ito ng aligasyong inalok ng pera ang ilang kamag-anak na umatras na sa kaso o hindi na dumalo sa mga pagdinig. Diniyak ng Department of Migrant Workers na walang tripulanteng Pilipinong nasugatan sa bangga ng bulk carrier at barkong pangisda ng China sa Singapore Strait. September 17, nagbangga ng barko ng China at Panama flag carrier na First Margot na may 40 Pilipinong tripulante. Natow na ang bulk carrier pero nananatili ang ilang tripulante sa barko. Nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa manning agency ng mga tripulante habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nababahala naman si Pangulong Marcos sa piligrong kinakaharap ng mga Pilipinong tripulante lalo't may mga namatay na dahil sa digmaan sa Gitnang Silangan gayon din sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagpapauwi sa mga Pilipinong nasa Strait of Hormuz at Northern Black Sea. Tinatayang 35 barkong may sakay ng halos 500 Pilipino ang inatake sa Strait of Hormuz. Nauna nang pinagbawal ang pagsampa ng mga Pilipinong marino sa mga barko sa Northern Black Sea. Pumayag na ang US tech platform na Reddit na magtayo ng kanilang opisina dito sa Pilipinas. Kasunod ito na isang araw na ultimatum ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC hinggil sa utos sa Reddit at sa Discord na magtalaga ng resident agent sa bansa. Pero Reddit pa lang daw yung nag-commit na magtatayo ng opisina, sabi ni Aboy. Pinagsusumite rin ng dalawang social media platform ng planong nagdedetalya ng age verification system at hakbang para mapigilan ang pagkalat ng violenting content at pang-aabuso sa mga minor de edad. Magkakaroon muna ng kinatawan ng Reddit sa Pilipinas habang itinatayo ang kanilang opisina. Hindi naman idinetalye kung paano nakipag-ugnayan ng Discord sa pamahalaan. Nauna nang nagbabala ang CICC na maaaring ipagbawal ang operasyon ng Reddit at ng Discord sa bansa kung hindi susunod sa panuntunan ng gobyerno.
3: Alas 5:26 na po na madaling araw, muling isinilalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng halos 5 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang bago mag-alas 10 kagabi. Idineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 8 hanggang alas 10:30 ng gabi. Bunsod po ito ng pagpalian ng 35 planta habang 19 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Patuloy na naranasan ng red at yellow alert sa kabila ng pangako ng Department of Energy na babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid noong Lunes.
4: Sa Maynila, arestado ang dalawang babaeng sangkot sa pagbebenta ng mga peking ID sa Rizal Avenue. Hindi na natapos-tapos yung mga peking ID dokumento na yan. Ano? Nag-aaral pa si Archie Lagman eh. May mga ganyan eh.
3: Paano? 5 minuto lang meron ka ng ID.
4: Gusto mo makakuha ng diploma sa isang kilalang eskwelahan, makakakuha ka.
3: At sa kamakakuha, dyan mismo sa gilid ng eskwelahan.
4: Oo nga. Dinampot sa entrapment operation ng mga suspect matapos magbenta ng lisensya at PWD ID sa halagang 500 piso. Sinasabing tumatagal lang na isang oras ang proseso para makakuha na ipinagawang peking ID. Nakakulong na ang mga suspect na naharap sa kasong falsification of public documents.
3: Sa Maynila pa rin, 4 ang sugatan sa paradakit ng ilang tauhan ng barangay sa Tondo. Nagsimula ang gulo sa birthday party nang damputin ng barangay executive officer ang lalaking nakatambay sa motorsiklo. Sumugod sa barangay hall ang mga kasamahan ng lalaki para magreklamo pero hindi nasikaso ng duty officer at sinabihang kinabukas nila magsampa ng blatter. Habang pauwi, nakasalubong ng grupo ang mga tauhan ng barangay na nauwi pa sa pagkatalo at suntukan. Sinasabing nagpaputok pa ng baril ang isang tauhan ng barangay kabilang sa nasagutan o nasugatan ang 3 binatilyong nakikiusyos lang sa gulo. Patuloy pang iniimbisigahan ang nasabing incident.
4: Oras po natin. Ako ay 5:27 at sa oras po natin yan, pasadahan natin ang ating mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada Balita Probinsya. Pasada Balita. Pasada Balita.
4: Sa ating Pasada Probinsya, dalawa timbog sa pagbebenta ng shabu sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
5: Good morning. Dalawang street level individual ang arestado sa bypass operation ng Bataan Police sa Pilar, Bataan. Nabisto umano ang mga suspect sa pagbebenta ng higit 18 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng higit 122,000 piso. Kasong pagdabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang isa sa palaban sa dalawa. Samantala, habang buhay na pagkabilanggo at 500,000 piso multa ang hatol ng RTC Branch 95 Baribeles laban sa isang drug offender na kinasuhan ng Bataan Police. Walo namang 8 taong pagkabilanggo at 400,000 piso multa ang ipinataw dahil naman sa pagdabag sa Republic Act 10591. Ang hinatula na kilala sa alias na Joy ay naaresto noong Agosto 5, 2025 kung saan nakumpiska sa kanya ang droga na nagkakahalaga ng higit 54,000 piso at 1.45 caliber Colt pistol. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
4: Maraming salamat, Tata Rod Eason.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa 30.
3: Diyan naman sa Bulacan, dalawang arestado dahil sa mga peking sako ng bigas sa bodega ng Sabukawe. Nasamsam ang mahigit 80,000 sako ng bigas na nagkakahalaga ng 800,000 pesos sa visa ng search warrant dinampot ang Chinese at Pilipinang empleyadong sangkot sa pagbenta ng mga sakong illegal na gumagamit ng logo ng ibang kumpanya.
4: Sa Misamis Occidental, patay ang isang pulis ng salpukin ng SUV sa Misamis Occidental. Diba, sinabi ni Archie Lagman. Nagbabantay po sa checkpoint ng biktimang mayroong ranggong police master sergeant ng banggain naman ang humaharurot na SUV. Naaresto naman ang driver ng SUV na retiradong sundalo. Natuklas ang lasing ang driver nang mangyari ang insidente.
3: Alas 5:30 sa Cavite, patay ang isang lalaki matapos barilin ng kainuman sa Dasmariñas City. Sa investigasyon, nagtalo ang dalawa dahil sa nawawalang pera ng sospek. Sa gitna ng komprontasyon, bumunot ng baril ang sospek at binaril ang biktima. Namatay sa ospital ang biktima habang tinutugis ang sospek at kanyang kasabwat.
4: Sa Iloilo City, sugatan ng 20-anyos sa lalaki matapos hampasin ng bote sa ulo sa Arevalo. Naglalakad lang ang biktima kasama ang live-in partner at kanilang anak nang abangan at paluin ang bote ng sospek. Gaganti pa sana ang biktima pero sinugod ng grupo ng kabataan kasama ng sospek. Patuloy na hinahanap ang sospek habang isa sa ilalim naman sa intervention ang mga kabataang sangkot.
3: Sa Oriental Mindoro, mga hakbang laban sa pagkalat ng African Swine Fever. Pinaigting balita mula kay Radyo Patrol Noel Armar. Kuyang Noel, good morning!
7: Good morning. Patuloy na pinaigting ng pamalang panlalawig ng Oriental Mindoro ang mga hakbang para mapanatili ang biosecurity at maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever sa lalawigan sa pamamagitan ng pagtatayo at pagpapatakbo ng mga animal quarantine checkpoints sa bayan ng Bulalakaw. Ang mga checkpoint ay nagsisilbing mahalagang quarantine measures at entry point sa pagitan ng Oriental at Occidental Mindoro kung saan isinasagawa ang monitoring at inspeksyon sa mga hayop, karne at iba pang produktong maaring pagmula ng pagkalat ng ESF. Layunin ng hakbang na mapigilan ang pagpasok at pagkalat ng sakit sa mga alagang baboy at maprotektahan ang industriya ng panghahayupan at kabuhayan ng mga hog waster sa lalawigan. Una lang pansamantalang ipinagbawal ng Oriental Mindoro Provincial Veterinary Office ang pagpasok at paglabas ng mga buhay na baboy, karne at processed food product sa pagitan ng dalawang lalawigan matapos magpositibo sa ESF ang ilang baboyan sa isang barangay sa bayan ng San Jose sa Occidental Mindoro. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Noel Alamar, CCMM.
3: Maraming salamat Radyo Patrol, Kuyang Noel Alamar.
0: Papasada na ang Pasada Balita!
4: Sa mga magko-commute po dyan, sa mga maagang umaalis para makaiwas sa traffic, papasok sa trabaho at maghahatid ang mga estudyante sa eskwela, may traffic na kaya alamin natin ang sitwasyon sa labas na himpilan mula kay Radyo Patrol Nico B. Nico Bagsik, magandang morning!
8: Magandang morning, Tito Johnson. Magaan pa ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Mindanao Avenue hanggang sa kanto ng North Avenue. Ganto rin ang sitwasyon kung kakanan ng mga motorista sa Congressional Avenue, patungo naman ng EDSA hanggang bahagi ng Balintawak kung saan doon na magkakaroon ng bahagyang build-up ng mga sasakyan sa Cloverleaf, patungo yan ng bagong baryo sa Caloocan. May pagbagal din ng usad ng traffic sa southbound naman ng Balintawak, bahagi ng Cloverleaf Market, dahil na rin sa mga sasakyang nagbababa at nagsasakay ng mga produkto at iba pang bilihin sa harap ng palengke, kaya nauukupan na nito ang isang outer lane. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
4: Thank you, Nico B!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta!
4: Sa oras nating 5:34, batiin na natin ang mga dapat batiin at gisingin ang mga dapat gisingin! Hirap gumising, ano?
3: Thursday na Thursday na, Thursday.
4: Konting tumbling na lang ho, makakarating na rin dahil sa weekend. Kaya ano pa iniintay po ninyo, bumango na, gumayak na ho kayo at baka kayo malate papamiya-miya. Meron tayo ngayon 25,000 live viewers ang nasa YouTube. Maganda-magandang morning po sa inyong lahat ha. Pati na rin sa ating mga kapamilyang nandyan sa abroad na uwing-uwing-uwing-uwi na ng Pilipinas. Ang mga nagpaplanong magpasko din sa Pilipinas at pinupuno na ang balikbayan boxes po nilang pasalubong sa kanilang mga pamangkin, sa kanilang mga pinsan na ang bilin ay no isang taon pa. Pero di balit makararating din yan ha, antay-antay lang. Abatiin natin yung ilang mga kapamilya ho nating nasa YouTube ha, pati mga nagpaparamdam sa social media platform ng DZMM. Sino ba mga nandiyan na Steve?
3: Ito muna, unang-una, bagong-bago. Tita Nora Damian, good morning kay Tita Lina ho. At syempre kay Sir Zosimo Gasmin, kay Arne Edrice, happy Thursday. At batiin lang natin partner ng happy, happiest birthday. Nang ano na yun eh, 16 years old na siya.
4: Sino siya?
3: Si Kuyang Jun Samson.
4: Ay, Kuyang Jun, 60?
3: 16.
4: Ah, 16. Happy 16th birthday, Kuya Jun.
3: Happy birthday, Kuyang Jun Samson.
4: Ang anak ng alamat na si Tata Bar Samson.
3: Oh. At syempre, good morning kay Kuyang J.R. Reyes. Pinababati niya rin ang happy, happy birthday kay MJ Santalises ng DSWD Tri-Media Service Monitoring Team. Hoy, happy, happy birthday po. Good morning.
4: Happy birthday. Si Gerald Magnaya, nagmamagandang morning. Gerald, magandang morning and thank you. Si, asan nyo isa? Si Eddie Hermo. Good morning po, DZMM Teleradio. Watching po from San Jacinto, dyan sa Masbate. Oy, kumusta ba yung mga baka natin dyan sa Masbate?
3: Ayun, oh. Good morning, and mag-iingat po kayo dyan kay Tito Vance, Otoy Vance Pablo, dyan po sa Hong Kong. Nanonood po ha. Good morning. At syempre kay Sir Louis Basco, kay Floor. Good morning din po kay Al Olalia. Magandang morning kay Jocelyn Demulato. Good morning po.
4: Si Emilio Carandang, nag-a-attendance check at bumabati ng maganda-magandang morning. Pati na rin si Sarah Concepcion mula ho dyan sa LA. Mga kapamilya natin dyan sa Los Angeles, maganda-maganda umaga ho sa inyo. Pati kay Ellie Trinidad ng Santa Ana, Maynila.
3: Kay Kathy Enriquez, good morning from Marikina City. Kay Emilio Carandang, good morning naman mula sa Lipas City.
4: Kuya Lou Bertuccio, maganda-magandang morning sa dato ng taytay ba si Kuya Lou? Kuya Lou, maganda umaga, mag-iingat sa biyahe. At pati na rin syempre kay Kuya Gani Tao Tao, ang magagaling na DNG ng ABS-CBN. Thank you, ingat kayo palagi. Sa oras po nating 5:37 na, ito po muna.
9: Kakaibalita!
10: Kakaibang balita!
4: Oh, makinig kayo mabuti ha. Kaya importante yung pagdedesisyon ng tama. Huwag pabigla-bigla. Dapat ay pinag-iisipang mabuti ang mga desisyon, lalo kung major decision sa buhay. Makinig ho kayo. Pinutol lang isang lalaki ang daliri matapos na makagat ng aas. Ng ahas. Nakagat daw ho ng ahas or natuklaw ng ahas habang nagtatrabaho sa bundok sa China. Yung ahas po'y singkit. Nagtatrabaho ang magsasaka ng tuklawin ng ahas kaya pinutol ang daliri dahil sa takot na kumalat ng kamandag. Bumiyahe pa ng mahigit sa 80 kilometro ang Chinese para ipasuri sa ospital ang natuklaw na parte ng kanyang daliri. Pero ayon sa doktor, ito na po yung catch ng kwento ni Archie Lagman. Ayon po sa doktor, hindi naman makamandag ang kumagat na ahas, kaya hindi talaga kinakailangang putulin ang daliri. Hindi na rin naikabit ang daliri ng Chinese dahil naiwan sa bahagi ng bundok kung saan siya nagtatrabaho. Paalaala po ng mga eksperto, humingi muna kayo ng medical assistance at huwag nang agad puputulin ang bahagi ng katawang natuklaw ng aas.
3: Baka nagpanik eh, no? Pagka tuklaw sa kanya, akala niya kakalat agad.
4: Oo nga. Eh, wala pala namang kamandag, paano yon? Sabi nung ahas,
3: mali! Mali! Wala na, tapos naiwan pa yun. Pwede pa ikabit yun eh.
4: Eh, kaso kung 80 kilometro naman ang binyahe mo at naiwan mo sa bundok yung party ng daliri, hindi mo na maibabalik wala. Yun.
3: Ngayon,
4: napakamot talaga ng ulo yung aas eh.
3: At tanong ba dyan ay buhay ang aas?
4: Ay buhay sure. Siguro.
3: Marami na namang mapaprank yun dun sa bundok.
4: Kaya wag nang maglalalapit, ha. Hayaan po ninyo sila sa kanilang tirahan. Huwag bulabugin para hindi kayo matuklaw ng aas.
9: Kakaibalita!
10: Kakaibang balita!
4: Ay, wala muna maglilipad ng channel. Walang BBTU. Babalik pa ho tayo sa mas marami pa mga balita. At mamaya, makikipagkwentuhan po tayo sa PNP Anti-Cybercrime Group. Importante po ito, lalo correct sa mga magulang, ha. Isang kasi ang mga magulang, hindi naman ho lahat. Siyempre, hindi na rin ho naasikaso yung bantayan pa yung lahat ng aktibidad ng bata online. Ay, napaka-accessible ho ngayon ng mga online games. Kahit meron hong mga age requirements or restrictions, kung minsan eh, hindi naman nasusunod eh.
3: Pwede na magumawa ng ano, partner, ng fake account.
4: Oh, tsaka kung halimbawa ang age requirement eh, 18 years old.
3: Pwede mong sabihin doon na, oh, 18. Hindi, 18 ka.
4: Oh, ganun lang, tatanggapin. Makapaglalaro ka rin naman.
3: Ganun kapilis.
4: Yung mga violenting online games na hindi ho dapat accessible sa mga bata, lalo sa minor de edad, lalo wala naman hong kamuwang-wang sa mga ganyang violence na nagagamit ho ng mga tinatawag nilang groomer para mangyari yung hindi po dapat mangyari. Kaya mamaya magbe-break po kami sandali lang, ha. Makikipagkwentuhan tayo kay Police Major General Andre Perez Dizon, ang director ng PNP Anti-Cybercrime Group. Mga mamang pulis at mga aling pulis. Ang oras,
3: 5:41 na ng kahali.
9: Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Basta AM, DZMM! Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Радіо Патрол Баліна Алашєти. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas, pasada balita na! Pasada balita!
1: Ay, magandang morning po muli sa ating mga suki dyan, ha, sa iba't ibang social media platforms ng DZMM, yung mga naka-cable, pati na rin yung mga nakikinig sa transistor radio. Maganda umaga ho sa inyo. Gaya ni Jamie Pio Ramos Ibarra na lagi daw nanonood ho sa atin. Oy, thank you Jamie, ha, magandang morning. Si Tata Rod Eason, meron lang pahabol na pagbati na happy birthday daw kay Rolly Ambo Ambrosio ng Kapitangan dyan sa Abukay, Bataan.
2: Pati ko lang partner ng good morning si Nanay Ineng, dyan po nakatutok ha sa Kabuyo City, Laguna. At syempre kay Nanay Linda at Tatay Juan Raz. At kayo sa sinyo naman po yan sa Lupaligyes. Good morning po!
1: Good morning! At sa oras nating alas 5.44 na, nasa linya na natin ang director ng PNP Anti-Cybercrime Group. Wala iba kundi si Police Major General Andre Perez Dizon. General Dizon Sir, maganda umaga. Johnson and Steve sa DZMM. Good morning po mga taga PNP ACG.
2: Good morning po.
3: Good morning po, Sir John and Sir Steve at lahat ng nanonood at nakikinig sa Pasada Balita.
1: Magandang umaga po. Alam po namin na bukod dun sa patrolling nung the usual na pagpapatrol ng pulis, merong cyber patrol na ginagawa ang PNP ACG. Pero sa dami ho ng kinakailangang bantayan, una, ilan ho ba ang personnel ng PNP ACG na kayang magbantay or mag-monitor online?
3: Opo, sir. Sa ngayon, may almost 1,000 po tayong cyber patrollers sa buong Pilipinas po, sir. At yun lang po ang sa ACG at lahat naman po ng ating mga support units ay may kanya-kanya din po silang cyber patrollers. Kagaya ng CIDG, yung ating intelligence group, yung ating mga police community relations groups, lahat po sila ay tumutulong sa pag-monitor ng ating cyberspace po. Sir.
1: Paano po ang diskarte sa pagsa-cyber patrol? Ano mga red flags na unang binabantayan ng mga tauhan po ninyo na posibleng may potential na magdulot ng hindi maganda or mag-trigger ng hindi humaganda gaya ho nang nangyari doon sa South Cotabato at sa iba pang mga probinsya na nauwi sa shooting incident?
3: Opo sir, sa ngayon ito po nga true crime communities at yung nihilistic violent extremist, yung dalawang grupo po ang ating natututukan sa ngayon po.
1: Paano po yun? Paano ninyo na-identify na ito sila yung posibleng mga groomer na dapat bantayan at papaano ang intervention na ginagawa ng PNP ACG doon sa kanilang mga posibleng target na karamihan po yung iba'y karamihan mga minors?
3: Opo, Sir John at Sir Steve, yung PNP ACG po ay ongoing po ang ating validation, monitoring ng mga aktibidad sa nasabing website, kabilang ang pagtukoy ng ilan pang mga kahinahinalang accounts at platforms. Patuloy din po nating nakikipag-ugnayan sa ating mga local and foreign counterparts upang makipag-communicate dito sa mga platforms, mga messaging applications, website communities, pati po yung sa gaming environments at ibang cyber space po, sir.
1: Director, sa dami po ng online threats ngayon, eh, no? Sunod-sunod, eh. Kagabi partner, meron sa FU Manila, may bomb threat. Pero paano ba ninyo natutukoy, Director, kung yung banta ay totoong may banta o pananakot lamang?
3: Opo, sir. Ina-identify po yan, sir, sa yung kung paano nag-communicate kung ano ang mga contents ng website or platforms na yun po, sir. At yun po ang ating tinututukan, sir.
1: Kasi, Director, marami ngayon sa social media na nagpo-post online na nananakot. So, paano nyo tinutukoy yun? Alimbawa kasi yung nagpo-post, hindi naman totoong account. Kumbaga, dummy account lang yun.
3: Yun po, sir, ang challenge po doon sa atin ay yung pag namomonitor po kasi nila na may kausap na autoridad, ito po ay kanilang dinidelete at lumilipat po sila ng ibang platforms. So, sensitive po ito ang isa sa mga challenges na kinakaharap ng ating autoridad ngayon, sir.
1: Opo.
3: Isa sa pinakamalaking hamon po kasi dito, sir, ay yung anonymity ng mga suspects sa cross-border na, ng ating operations.
1: So sa reality ho, General Deason, sir, kung halimbawa na ikukumpara natin yung pagbumonitor, yung may physical monitoring na nagpapatrolya ang pulis sa kalsada, nagro-roving, kumpara sa monitoring ninyo online, mas mahirap ang pagmamonitor online dahil sabi nga ninyo, yung jurisdiction, most likely yung iba niyan wala naman sa Pilipinas. Eh, paano nating mahahabol at mapapanagot?
3: Opo, sir. Tama po yun. Dahil yung partners natin, pati po yung Federal Bureau of Investigation, ay nagbibigay sa atin ng information, ang lalong-lalo na pag namomonitor nila na dito sa Pilipinas, yung tinatawag nating groomers. So, lahat ng platforms gaya ng Meta, TikTok, OpenAI, yun po ang ating mga nasasaga po doon. Yun po ang malaking tulong para magkaroon tayo ng material na iimbestigahan po, sir. Opo.
1: Isa ho sa ikangay gustong mangyari halimbawa ng CICC at ng gobyerno ay magkaroon ng physical na opisina yung mga yan dito ho sa atin para mas madali yung coordination at syempre para ho ikangay mapanagot yung dapat mapanagot. Sa paniho ba ng PNPACG, ano ho bang posisyon po ninyo sa ganun na pagkakaroon ng physical office nila dito ho sa atin?
3: Opo, sir, dyan yung pagkapacitate po lahat ng police station sa buong Pilipinas, yun po ang guidance ng ating CPNP na mag-entertain yung ating mga police stations nationwide. Kasi sa ngayon po, sir, yung may mga kakayahan pa lang pong mag-extract doon sa mga content ng computers, mga mobile devices ay yung regional offices pa lang po natin, sir. Yun ang patuloy na pinagsusumikapan ng PNP na makapag-acquire pa tayo po ng mga tools, digital tools na mag-identify lalo at mag-extract, mag-take down ng mga kahinahilalang accounts po, sir.
1: Pagkahalimbawa, Director, yung estudyante, no, pag nakatanggap ng online threat, ano po ba yung dapat o hindi niya dapat gawin?
3: Isa po, sir, napaka the best move po dyan, sir, ay isumbong po kagad sa otoridad. Nandyan po ang ating 911, hotline 911, madali pong matugunan ang kanilang, in 5 to 7 minutes, matutugunan po yung kanilang inquiry po, sir.
1: Opo, para ho sa mga magulang, General Deason, na syempre ang mga magulang karamihan baka busy. Hindi naman sa ikangay binibigyan natin ng justification na hindi nababantayan. Pero that's the reality na hindi 24/7 na monitored ng tatay or ng nanay kung ano yung nilalaro online. Ano bang red flags na dapat bantayan ng mga magulang na baka ang bata ay may ginagawa ng iba or unusual sa isang normal na bata?
3: Opo, Sir Jan at Sir Steve, yung nga po ang hinihiling natin sa ating mga magulang, lalo na yung mga estudyante, yung may mga access sa kanilang mobile devices at sa computers, sa internet, na maging mapagmatsyag at yung pakikitungo sa kanila, yung pagbibigay ng sapat na oras para i-monitor po yung behavior, yung ginagawa ng ating kabataan. Kasama na rin po doon, Sir Jan at Sir Steve, yung ating panawagan sa ating mga guro na sa kanilang pagturo sa araw-araw ay ibahagi nila kung paano malabanan at kung anong danger na mangyayari sa bata, yung ma-exploit siya, yung ma-reproject siya, na dapat mag-focus siya doon sa para sa kinabukasan niya. Yung ating information naman po dito, sir, sa bagay na ito ay available naman po yan sa open na source na maaari nilang tingnan, maaari nilang tanungan. Nandyan po yung ating Google, nandyan yung ating ChatGPT, nandyan naman po sa internet ma-research or matatagpuan nila. Pati po sa mga social media ng ating PNPI, ibinabahagi natin yung pag-prevent, paglaban at pagsupo dito sa nagiging alarming issue sa ating society na sa halip po yung resources ng gobyerno ay mapunta doon sa paglaban sa ibang krimen, lalo na po dito sa naglaganap na online scams na magsasamantala na naman itong mga darating na mga panahon ng Pasko, panahon ng Undas, na yun po dapat ang pagtuunan na malabanan at ma-prevent po natin ang mga online scams po, sir.
1: Opo, kasi Director, parang sunod-sunod na yung nangyayari nga karasan sa loob ng paaralan. So parang yung mga magulang, parang natakot din sila no, na papasukin pa yung kanila mga anak. Tapos ang sinasabi ng DILG, PNP, pati na rin po yung DOJ, na may groomers po, no? Groomers na talagang nag-uutos sa mga bata na gumawa ng karasan. Pero sa part po ba ng PNP ACG, may natukoy na po ba tayong groomer?
3: Opo, sir, ongoing po ang tukoy doon sa iba pa. May mga natukoy na po tayo, sir, at yung ating counterpart, yung Cybercrime Investigation Coordinating Center ng DICT ay tulong natin sa pag-takedown, pag-huli nitong groomers na ito po.
1: So, sir, mga taga ibang bansa po sila, sir?
3: Opo, halo po yun, sir. Yung sa ibang bansa, halos ang groomers na ito. At yung mga nandito ay nag-sarili na rin po, sir.
4: Opo. Di ho ba, General Dizon, may mga paraan naman kung halimbawa si nanay or si tatay, pwede niyang i-access yung kung ano yung larong po pwedeng i-allow doon sa kanyang anak sa pamamagitan ng gadget niya. Di ho ba may ganun? May mga sistemang ganun na halimbawa, yung phone ko, may access doon sa kung ano man yung i-download nung gadget nung anak ko para kung hindi siya akma para sa isang minor, monitor. Pwede kong i-restrict nang hindi niya nalalaman.
3: Maaari po yun, sir. Kaya nga po yung panawagan natin sa ating mga magulang, sa mga guardians, sa may mga estudyante, mga minors, na bigyan po ng sapat na panahon ang ating mga kabataan na i-monitor po yung pag hinahawakan nilang gadgets at yung computer po, sir.
1: Siguro ba kay Pai Pabor Director na yung panukala po ngayon no sa camera na iban sa social media yung mga 13 years old pababa, tapos ay may restriction naman yung mga 17 years old pababa sa paggamit po ng social media?
3: Opo, sir, kasi sa ibang bansa ganun naman po ang policy doon, ganun naman po ang batas sa ibang bansa. Dito sa atin maaari din po yun, kailangan natin ang batas na magsasaklaw po doon, sir.
1: Siguro isa na lang po sa akin na Director, dahil nga po kumbaga sunod-sunod no yung mga nangyayaring karahasan, hindi lang po online, talagang pong nagagamit din po yan, nangyayari sa mismong paaralan. Ano po ba yung kumbaga dapat gawin ng mga estudyante kapag andyan na mismo, akto na yung nangyayaring karahasan sa mga paaralan? Kasi po, mahirap eh. Mahirap kung nagpapanik din po, hindi lang yung mga guro, lalo na po yung mga estudyante.
3: Opo, sir, yung Department of Education po ay katuwang din po natin, yung DSWD katuwang din natin sa pagbantay, pag-provide ng mga skills po sa ating mga guro, sa ating mga paaralan. Nagkakaroon ng simulation exercises para nang sa ganun yung awareness po ma-disseminate po natin sa buong bansa po, sir.
4: Opo. Sir, kumusta ho yung kumbaga bilang ng mga nagtutuloy ng complaint po nila or mga tawag po sa inyo ng mga magulang na maaring meron hong duda na may pinagdadaanan yung kanilang mga anak? Marami ho ba at tinutuloy ho ba yung reklamo?
3: Sir, yun nga po ang maganda naman nagiging resulta nitong i-inform natin sa danger na pinopost nitong exploitation sa ating mga kabataan, kasi yung karamihan sa mga magulang ay sila na po mismo ang nagre-report sa atin. So yun po ang magandang nangyayari na nagre-report na po yung mga nakaka-encounter po nito ng mga suspicious na communication ng kanilang mga kabataan po.
4: Opo, kung halimbawa may nanonood or nakikinig na gustong makipag-coordinate, makipag-ugnayan po sa inyo at mag-report, paano po ba, saan ba kayo marireach ng mga kababayan po natin?
3: Opo sir, naka-ready po ang ating 911. So yun po ang pinaka-hotline natin na pagsusumbungan, pagbibigyan ng report, kasi ire-refer po nila sa specific na unit na pinakamalapit doon sa nag-report, sir.
4: Alright. General Deason, sir, maraming salamat po sa oras ninyo, ha. Maganda umaga at
3: magandang
4: araw
3: po kayo. Steve, maraming salamat po.
4: Thank you, Director. Thank you si Police Major General Andre Perez Deason. Siya po ang director ng PNP Anti-Cybercrime Group. Bagay sa mga magulang ho kasi syempre kabisado naman nila yung behavior ng anak nila. Kung biglang halimbawa may magbabago, yung dating madaldar o makulit na bigla na lang nananahimik,
2: bigla na lang nagkukulong sa kwarto,
4: ayaw makipag-usap, tingnan, kausapin, no? Kaya ika nga ay bigyan ng time at panahon.
2: Pagka dapat partner, yung mga anak po ninyo, dapat maging safe space po yung mga magulang, di ba? Kung baga dapat open ka eh. Importante talaga yung communication, di ba? Pero sana kahit busy tayo sa trabaho, may oras pa rin tayo sa ating mga anak.
4: O kaya kung halimbawa wala man yung magulang, yung mga tita, yung mga lolo't lola, lang sa isang banda kasi hindi naman teke yung ibang mga magulang na kayang i-access kung ano man yung laro ng bata online. Yung bata ngayon eh, minsan inalesa na yung physical na laro. Puro ang kausap ay puro cellphone, gadget, puro gadget. Kaya maging mas mapag-observe at mapagbantay yung mga magulang sa ikinikilos ng mga bata. Dapat huwag alam ng lahat kung ano po ang ginagawa nila sa lahat ng pagkakataon.
2: Kasi yung mga dapat alam nila kung sino yung kausap dun sa laro, sino yung mga kaklase, kakilala niya sa mga kaibigan, at syempre para mamonitor po ng mga magulang yan.
4: Tulong-tulong po tayo dyan, ha, yung community, yung mga kamag-anak, ang law enforcement agency, lahat, para ho maging mas ligtas ang ating mga chikiting gubat sa eskwelahan at sa lahat ng lugar. Sa mga kabubukas lamang po ng kanilang radyo at sa mga nakamonitor ho sa atin, eto po muna uli mga mainit na balita ngayon. Huwag yung tatawaging Queenie, inaasahang papasok ng bansa ngayong araw, pero malakas na El Nino posibleng maramdaman sa mga susunod na buwan.
5: Presyo ng mga produktong petrolyo bumaba sa world market, tatlong araw na tigil pasada ng grupong Manibela, kasado na sa susunod na linggo.
4: Boto sa impeachment trial, Vice President Sara Duterte inamyendahan ng impeachment court. Anim na miyembro ng minority bloc hindi naman lumahok sa botohan.
5: Ilang kaanak na mga nawawalang sabongero, sinasabing hindi na nakikipag-ugnayan sa DOJ.
4: Sa Metro Pasada, dalawang babae arestado sa sinasabing pagbebenta ng mga peking ID sa Maynila. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na isang oras nating balitaan at kwentuhan. Walang maglilipad ng channel, ha, walang BBTU dahil susunod na ang Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ako po si Johnson Malabat.
2: Sa ngala po ni Christian Yosores, ako naman po si Steve Ras.
4: Kaya bukas po ulit! Ngayon po eh, good night muna, ha?
2: Bye-bye!
4: Good night! Bukas ulit!
2: Ingat!

0: tago. Gising na, bangon na, 6:01!
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Basta AMDZMM! Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
4: dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman.
4: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Gising na!
6: Gising na!
5: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
4: Gising! Gising Pilipinas!
0: It's a Thursday. Konti na lang, weekend na. Gising na, bango na, Mr. Gising. Reporting in the morning. Let's do this. Narito na po mamay-init na balita ngayong Huwebes. 92 days bago ang Pasko sa Gising, Pilipinas. Mas mababa pa rin ang presyo ng produktong petrolyo sa world market kumpara nung nakaraang linggo. Hindi ko tinuloy po yung patuloy kasi nabawasan ng kaunti sa dalawang araw ng kalakalan sa world market. 8 pesos na po ang bawas presyo sa diesel, habang 1 peso and 50 centavos sa gasolina at 7 piso naman at 50 sentimo sa kerosene. Bunsod po ito ng bagyang pagupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Nagbibilang na po ng araw na wala pong airstrike. Walang palitan ng airstrike. O di, ang ganda pala pag walang palitan ng airstrike. Hindi ho ba? Eh di alam, baka biglang topakin na naman yung Iran o di kaya yung US. Biglang simulan na naman ang panibagong palitan ng airstrike. Naku, nagut po tayo. Pero maramari pong magbago ang presyuhan sa trading hanggang bukas. Simula noong September 8, mahigit 18 pesos na ang itinaas ng kada litro ng diesel, habang mahigit 15 pesos naman sa gasolina. Ayon nga pala assignment natin, nalimutan ko sabihin kahapon sa mga viewers po natin sa iba't ibang Asian countries, huwag na natin ikumpara sarili natin sa Europa at sa Amerika dahil malamang mas mahal dun, ano, kasi syempre euro eh. At saka dollars eh, ano po. Eh dito po sa Southeast Asia, baka merong mga fans natin na nandyan, yung mga televiewers natin na nanonood po sa atin. Pakitimbihan nyo nga po kami, magkano ba yung litro ng fuel dyan po sa Thailand. Halimbawa, magkano sa inyo dyan, ha? Pero dapat convert nyo sa litro para makumpara po natin. Pati na rin po dyan sa Malaysia, o di kaya sa Brunei, o di kaya sa Hong Kong, mga viewers natin, Singapore, Indonesia. Yan yung mga kapitbahay po natin, ha? Ayon sa Department of Energy, nakipag-ugnay ng Pilipinas sa halos lahat ng bansa para matiyak ang supply ng langis. Habilang dito ang Russia, Canada, Amerika, Colombia at Australia. Sa ngayon, tatagal pa ng 54 days ang supply ng petrolyo sa bansa.
7: Worst case scenario really is not just the price. I think the worst case would be no oil in the Philippines. We're importing it. We're making sure that we have supply. We won't be able to run our hospitals, our gensets, power plants, even our transportation. Wala tayong oil. So what we're doing now to avoid that, we know that there's no problem of supply, but just in case, we're trying to diversify our risk.
0: Para matas yung energy dyan ni si Energy Secretary Sharon Garin. Pero ganun po talagang prioridad ng gobyerno. Di bali ng mataas ang presyo, basta merong supply. Na in a sense ay tama din po, kasi anhin mo naman yung mura. E kung wala ka naman pong mabili. O yan, yun ang idea po palagi ng gobyerno. Kahit sa kuryente, ganyan po ang prinsipyo ng gobyerno, ng Department of Energy. Di bali ng mahal ng singil sa kuryente, basta merong supply. O sabihin nyo ngayon yan sa mga taga-Bisayas, na kapon po ay meron na namang red alert. Ay naku, kasado na ang tatlong araw na tigil pasada ng grupong Manibela simula sa Lunes laban sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kinwestiyon din ni Manibela President Mar Valbuena ang desisyon ng Department of Finance na huwag isama ang diesel at gasolina sa suspensyon ng excise tax.
8: Bakit ang LPG lang at kerosene ang tinanggalan ng excise tax? Hindi naman po kami nagkakarga ng kerosene at LPG.
0: Tama. Nauna na po sinuspindi ni Finance Secretary Frederick Go ang excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas o LPG. Hindi po isinama sa suspensyon ang buwis sa gasolina at diesel dahil mahigit 12 o 12 bilyong piso po ang mawawalang kita sa pamahalaan. Eh bakit ganun? Eh sabi kasi ng DOF, ang makikinabang daw ay yung mayayaman lang. Mas makikinabang daw yung mga mayayaman dahil yun ang nagkakarga na mas maraming diesel at gasolina. Eh paano po yung nasa gitna? Paulit-ulit po tayo rito. Paano po yung iisa o dalawa ang sasakyan na ginagamit po sa paghahatid ng mga bata? Na ginagamit sa pag-grocery? Na ginagamit sa maliit na negosyo? Hindi ba sila mayaman? Eh pero kailangan po nila ng fee. Eh paano po sila? Hindi po sila kasali sa ayuda. Nasa inayudahan ng gobyerno ay yung nasa laylayan. Eh paano nga po yung nasa gitna? Yung araw-araw gumigising ng maaga para magtrabaho, may isang sasakyan na hinuhulugan buwan-buwan. Paano po sila? Paano sila matutulungan ng gobyerno? Ni ho ba? Hindi naman sila mayaman. Hindi sila kasing yaman ni sino ba yung mga bilyonaryo o mga trilyonaryo. Noong April po, inalis ang excise tax sa kerosene at LPG para ibinalik din noong Hulyo. Bukod sa Manibela, nag-anunsyo na rin ang dalawang araw na transport strike ang grupong Piston simula sa September 29. Ayun nga po ang sabi ni Mar na magsasabay sila sa Piston sa dalawang araw, sa huling dalawang araw ng kanilang protesta. Tinatayang 70,000 jeepney driver at operator ang lalahok sa Tigil, Pasada. Gaya po ng nabanggit natin kanina, muli sa nailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Bumalik na naman po. Bumagal ng halos 5 oras ang red alert o yung kawalan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang bago mag-alas 10 kagabi. Mayong buntag kaninyong tanan, mayong buntag po sa lahat ng mga taga Cebu, mga taga Sugbo. Balitan nyo nga po kami kung nag-brown out po dyan sa inyo, pati na rin po sa mga karatig lalawigan ng Bohol. Ganon din po yung taga Negros Island, yung taga Negros Island region, ay yung kabila po hindi na parte ng Region 6, yung kabilang parte naman hindi na parte ng Region 7. Kung hindi may sarili ng rehiyon ang mga taga Negros, balitaan nyo nga po ako kung na-brown out sa inyo dyan. Pag nag-red alert po kasi yung NGCP, yan ay projection. Opo, hindi po yan automatic na may brownout. Kung hindi pinoproject ng NGCP na kukulangin ang supply ganitong oras. Pero pwede po kasi na hindi mangyari. Kaya tinatanong ko po kayo kung nakaranas kayo ng brownout sa mga taga Sikihor, sa mga taga Biliran, sa mga parte pa yan ng Kabisayaan, ano po. Ay pati na rin po sa mga taga Antique, mga taga Panay, taga Capiz, taga Boracay. Balitaan nyo nga po kami kung may kayo po ay nakaranas ng brownout at kung anong abalang dinudulot po ng brownout. Kasi kung 5 oras yan, nakula, ano kung may negosyo ka, ang negosyo mo halimbawa ay hotel, o ang negosyo mo ay ice cream o cold cuts, o lagot ka, tunaw ang produkto mo. O di ba kaya kung nagpapaupa ka, galit na yung naupa sa'yo na wala aircon, ay init. Idiniklara rin po ang yellow alert o kakulangan naman ng reserbang kuryente simula alas 8 hanggang alas 10:30 ng gabi. Di ba lang yellow alert eh. Although yung yellow alert may impact po yun sa presyo pagdating ng singilan, ay kahit pa paano walang brownout kasi kapos ay manipis lang yung reserbang kuryente. Yung problema po yung red, yung wala na talagang reserbang kuryente. Busod po ito ng pagpalya ng 35 planta habang 19 po tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Patuloy namang nararanasan ang red at yellow alert sa kabila po ng pangako ng Department of Energy na babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid noon Lunes. Wala po kasing kontrol ang gobyerno sa pagpapatakbo ng mga planta. Eh kasi po may ipira, hindi ho ba? Sa ilalim ng ipira, bawal na ang gobyerno na mag-maintain po ng planta ng kuryente. Private sector lahat yan. Kaya kahit nangangako yung private sector sa gobyerno, hindi. Babalik na kami, ganitong pecha, ganitong oras. Eh pag hindi natupad, lamang magawa ang gobyerno dahil hindi naman sila nagpapatakbo po ng planta eh. Kapag sinabi ng private owner na hindi meron kaming boiler tube leak halimbawa, o paano malalaman ng DOE na tama nga na may boiler tube leak nga, wala naman siya dun sa planta? Huma. At yung iba pa pong duda, baka may ibang players na naglalaro din, pinaglalaroan yung market, babagsak yung dalawa niyang planta halimbawa, pero dahil mahal po ang presyo sa merkado, kikita naman ang iba pa niyang planta na nagbibenta ng kuryente dun sa merkado. Yun ang sinasabi po nilang nilalaro ang presyo, kasi nga may dalawa kang planta na bagsak na tulog, pero yung tatlong planta mo naman na nagbibenta naman ng kuryente dun sa merkado, ay kikita ng sobra-sobra pag tumaas ang presyo dahil nga kapos ang reserbang kuryente or worse, kulang ang supply ng kuryente. Ganun lang sinasabi nila palagi pag merong issue ng manipulation o yung nilalaro mo yung merkado. 12 minuto makalipas sa 6 na umaga. Magandang umaga po sa 28,000 viewers natin sa YouTube. Uy, parami ng parami. Hindi ako naniniwala na 28,000 lang bang kaya natin. Eh, malamang kaya natin yung 30,000. Sa lagay muna ng panahon, lumakas bilang tropical storm ang bagyong nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Muli po ito namataan sa layong 1,645 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Taglay lakas na hangin maabot ng 65 km per hora at pagbugsong 80 km per hora. Inaasang papasok po ng teritoryo ng Pilipinas ang bagyong tatawaging Queenie. Ang tagal na nito si Queenie, hindi pa rin pala nakakapasok ito. Ay pero hindi po inaasahang magla-landfall sa bansa. Posible namang lumakas ang bagyo paglapit na ng dulong hilagang Luzon at hahatakin ang habagat. Ibig sabihin, sasama na naman ang panahon simula bukas o sa weekend. Matanong nga si Ariel Ross. Ariel, kung nakamonitor ka nga, ano ba? Magiging maulan ba yung weekend natin dahil sa pagpasok ng bagyong Queenie? Balitan mo nga kami. Nagbabala po ang pag-asa sa posibleng record-breaking na El Nino sa mga susunod na buwan. Yan ang sinasabing sala sa init, sala sa lamig yung Pilipinas, ano? Lahat na lang. Ibig mong sabihin, mababawasan na mararanasan ang pag-ulan sa Oktubre dahil sa El Nino. Inaasahan ding aabot sa 80 o sa 80 probinsya ang makararanas po ng tagtuyot sa Enero ng susunod na taon. Yan sa pensa dapat paghandaan. Nagdudulot ang El Nino ng kabawasan ng ulan at dami ng bagyo. Pero kung sasabayan ng habagat, magiging mas maulan po ang tag-ulan sa kalurang

0: Na naman ulit, paulit-ulit. Babadjitan na naman ng flood control. May mabubulsa na na. Paulit-ulit po ang kwento ng Pilipino. Sa totoo lang, nakakaiyak. Ano? Tapos magre-reklamo na mahirap lang po kami. Wala kaming masyadong pera, pero ang hinahalal, yung mga buwaya. Ako, nakadigyan naman ako. Ang aga-aga. Nagpilitan niya tayo. 6:15 in the morning. Inamyenda na po ng impeachment court ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 13 senator judges ang pumabor na dapat ay may mga kakayahan at legal na makaboto ang mabibilang sa araw ng botohan sa pag-convict o pag-acquit sa Vice Presidente. Hindi po kasama sa 2/3 sa mga senador na nakakulong, suspendido, nagtatago, nakararanas ng physical o medical incapacity at hindi po mapipwersa ng senadong dumalo. Ibig sabihin, mananatiling 16 ang voting threshold kung makadadalo ang 34 o 24 na senador sa botohan. Ibig sabihin po, hindi binago yung salitang 2/3. Wala pong binago. 2/3 pa rin. Kung saan siya ibabangga, yun ang binago ngayon by definition na kung sino lang yung physically present, dun ibabangga ang 2/3. So, ibig sabihin, hindi siya automatic na 24. Okay, kasi bakit mo nga naman pabubutohin yung nagtatago, alibawa. Diba? Pero yun yung sense ng naging desisyon po ng mayorya ng Senado kahapon. Pero kung magpapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon, 20 senador lang ang nakadadalo sa sesyon, edi magiging 14 na po ang kailangan boto para sa conviction dahil ira-round off. Actually, hindi round off yung term ira-round up. Kasi kahit 0.3 lang, kahit 0.2 lang, ira-round up, itataas po. Kasi wala namang taong 1/4 lang. Hindi mo pwedeng 1/4 lang na beya. Hindi, walang ganun. Buo, one whole. Iraround up po ang butal sa susunod na bilang na pinakamataas. Sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na gagamitin lang ang hatol sa voting threshold sa impeachment trial ni VP Sara at hindi dapat gamitin sa mga susunod na paglilitis.
1: As there is no fraction of a senator, 13.33, again, by way of example only, must be rounded up to 14 votes, the next higher whole number, to ensure that the votes for conviction constitute at least 2/3 of the relevant membership.
0: O, narinig nyo, sabi ni Escudero, rounded up, hindi rounded off. Kaya palitan nyo yung script nyo, Archie, ha? Rounded up. Pataas. Halos lahat ng miyembro ng Majority Block kang buwabor. Ayon din si Senator Mark Villar na miyembro ng minorya. Nag-iisang kumontra sa motion si Escudero at nanindigan sa kanyang unang ruling na 16 ang kailangang boto. Hindi naman sumali sa botohan si Senator Alan Peter Cayetano, kapatid na si Pia Cayetano, Bongo Aimee Marcos, Camille Villar at Robin Padilla matapos matalo ang unang apilang huwag ituloy ang botohan sa voting threshold. 13 senador ang buwabor na dapat talakay ng motion ay hindi na lumawak sa botohan ang 6 na miyembro ng minorya. Pinag-aralan naman ng defense team na idulog sa Korte Suprema ang issue sa voting threshold. Samantala, nagkasagutan sina Senator Judge Erwin Tulfo at Camille Villar sa kasagsagan ng pagtalakay ng impeachment court sa issue ng voting threshold. Sa manifestation, iginit ni Tulfo na mahalagang suriin ang mga nangyayari o pangyayari sa gitna ng paglilitis para makapagdesisyon sa kwenta ng 2/3 vote na nakasaad sa saligang batas. Ayon sa Senador Misto, lang hindi naisip na mga nagbalangkas ng 1987 Constitution na may senador na makakasuhan ng plunder. Pero naging emosyonal si Villar at sinabing hindi pinili ng mga kasamahan sa minoryang makulong at hindi makalahok sa paglilitis. Nanawagan ng senador ang tigilan ng sinasabing pag-atake at bigyan ng respeto ang bawat senador. Ano ba doon? May ininsulto ba doon ni Tulfo? Yung mga senador, yung masabi lang naman ay ano, parang wala naman. Sabi lang ano, paano ba sabi? Inaakusahan. Ayun, accused. O, talaga naman, totoo naman, accused naman din talaga, di ba? Wala naman siya sinabing, ano, yung tatlong ito, ay yung dalawang ito, yung plunderer. Sa hiwalay na manifestation, nilinaw ni Tulfo na hindi niya sinabing convicted. Ayun na nga, wala naman siya sinabing convicted. Sabi niya, accused. Yung mga nakakulong na senador, nilinaw din na senador na hindi pag-atake. Ang pahayag kung hindi realidad na ilang senador ang hindi pisikal na nakadadalo sa impeachment trial.
2: Ang mga kaso po ng mga senador noon, either subversion, sedition, yun po ang mga kaso. Pero ang mga senador po ay hindi po nakakasuhan ng criminal plunder. at kung ano-ano pa.

0: konting respeto naman. Kasi lahat naman po nang wala dito, hindi naman po sila napatunayan na may sala. Hindi po sila plunderer. Hindi po sila magnanakaw. Hindi po sila napatunayan na ganun.
1: May nasaktan po sa nabanggit ko tungkol sa ilan natin mga kasamahan. Ako ay humingi ng paumanhin. Ngunit, linawin ko lamang po, ginong presiding officer, ginong pangulo, wala po akong sinabing convicted na plunderer ang ilang kasamahan natin. Ang sinabi ko po ay charged with.
2: Dinepensa naman ni Senator Judge Mark Villar ang kapatid, hariginit na dapat mag-ingat ang mga senador sa binibitawang salita. Sa kaugnay na balita, sinita po ng Commission on Audit ang pagkukulang ng Office of the Vice President sa pagpapatupad ng mga relief operation noong nakarang taon na nagkakahalaga ng mahigit 167 million pesos. Sa Consolidated Audit Report, kinwestiyon ng COA ang sinasabing hindi consistent na pagre-report, hindi otorisadong pagbabago sa operasyon at kakulangan ng dokumento sa mga relief operations. Natuklasan ng COA ang pagkakaiba sa situational reports na ginawa ng opisina ni Vice President Sara Duterte at lokal na pamahalaan kung saan 20 milyon pesos ang pondong ginamit. Kabilang dito ang pagkakaiba sa bilang ng apektadong pamilya habang kulang ang bilang ng benepisyaryo sa local reports. Sinita rin po ang hindi pagsunod ng OVP sa inoprobahang mission order para sa 24 na relief operation kung saan halos 40 milyong piso ang naipamahagi sa mga benepisyaryo. Natuklasang binago ang schedule, distribution sites at dami ng ipinamahaging bigas kahit walang documented approval. Kinwestiyon din ang kabiguan ng OVP na idetalya ang targeted o target na benepisyaryo sa mahigit 84 million pesos na relief operations. Hindi rin suportado ng pre-operation documents tulad ng situational reports at verifikadong master list ng operasyon para sa mahigit 25 million pesos na relief operation sa 33,000 benepisyaryo. Inarekomenda ng COA sa OVP na magpatupad ng mahigpit na pagsusuri sa liquidation and operational documents. Para kay House Prosecution Team Advisor Robert Ace Barbers, ipinakikita ng audit findings ang mistulang pattern of behavior sa paggastos ng pondo ng opisina ni VP Sara. Kabilang ang issue sa manumalyang paggastos ng pondo ng OVP sa articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Natin yung ating mga Radyo Patrol sa oras na alas 6.22. Apat-apat po ito sa pangunguna po ni Zuz Legazpi. Go Zuz!
3: Alvin, nagdulot ng bahagyang pagbagal sa traffic ang banggaan ng pampasaherong jeep at SUV sa kanto ng EDSA Tax Avenue at Ross Boulevard. Pasado alas 5 ng madaling araw kanina, wasak ang unahang bahagi ng jeep habang halos matanggal ang likurang bulong ng SUV. Kuwento ng jeepney driver, humabol sa stoplight ang SUV kaya nahagip niya nang tumawid sa intersection. Pero ayon sa traffic enforcer, nagmamadaling tumawid ang jeep kahit hindi pa pwedeng umandar sa kanyang linya. Ayon pa sa enforcer, tila nakaugalian na ng mga jeep sa lugar ang magbeating the red light.
4: Ito po sa Ross Boulevard, yung going to MOA pag ganito pong madaling araw. Yung mga jeep na biyahing malibay, hindi pa po gumugo ang traffic light, hindi pa nagigreen. Tumatawid na, pag nakita na lang dumilaw. Ay ngayon po, nagkaroon ng mabigat na aksidente dahil may humabol pa doon sa going to EDSA na galing sa Ross Boulevard. Yun, nasa pool, bangga.
3: Yan ang tinig ni Wilfredo Dino, tauhan ng Pasay City Traffic and Parking Management Department. Alvin, wala naman nasaktan sa insidente habang iimbestigahan ito sa Traffic Bureau ng Pasay City para malaman ang pananagutan ng mga sangkot. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zuz Legazpi, DZMM.
2: Thank you! Maraming salamat, Zuz Legazpi. Sunod natin si Ma'am Trish Alindo. Ma'am Trish, go!
5: Para sa mga pamilya nating babiyahe mula Quezon City pa Manila, asahan ng bagyang pagdami ng volume ng mga sasakyan sa westbound nito lagpas Timog. Sa mga rutang C3 at Via Araneta, rebuild up ng mga sasakyan sa stoplight samantalang light to moderate kung dadaan sa underpass pa Manila. Bago pa umabot sa Welcome Rotonda, asahan ng may pagbagal at tuluwag lamang, Alvin, kung dediretso na ng Espanya Boulevard. Mararamdaman yung usad pagong natakbo bandang Maseda yan hanggang umabot sa kanto ng NLEX Connector Road. Kung lilipo ng Lexington Avenue, bumaba rin traffic, Alvin, sa bunga dakalya ng Earnso dahil sa mga nagbababa at nagsasakay na taxi malapit sa bus station. Samantalang magtutuloy-tuloy yung usad hanggang sa makaakyat sa Nagtahan Bridge, papuntang Quirino o kung rutang Legarda man. Moderate pa yung traffic sa Legarda habang maluwag pa yung nadaloy bandang Recto Menzola kung saan hindi pa ganun kadami yung mga bumabayaan sa sakyan, partikular yung mga papuntang Divisoria at Morayta. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Magandang umaga kay Dr. Mario Festin na nagpapa-attendance check na. Ganun din si Marca Hernandez at si Grace San Mateo, si Ted Cua, piling nagising na mga utaw. Ganun din si Paolo Valde ng Virac Catanduanes at si Dr. Angelo Librojo. Ano daw sabi ni Doc? Ha? Nakita mo ba yung ano? Yung CNN? Ayo, hindi yan ngayon. Noong isang linggo pa yan kami, alam mo, pinan ni US President Donald Trump yung CNN. Hindi lang CNN, pati yung, ano nga ba yung isa? MSNBC ba? MS Now, MS something. O yung binago yung pangalan nun eh. Tsaka Politico. Ang tapang, di ba? Binan sa Malacanang. Binan po natin kung mga, ay, Malacanang sa White House. Yung cap ko pa naman, White House. Oh. Si Roen Cueto, go!
6: Alvin, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa pamamaril sa isang 41 anyos na babae at 15 anyos na Benedillo sa Quirino Highway, Barangay 181, Caloocan City, Lunes ng gabi. Ayon sa pulisya, naghihintay ng masasakyan jeep patungo Malaria ang dalawa ng lapitan at pagbabaril din ng hindi pa nakikilalang suspect. Dead on the spot ang mga biktima na kapwa nagtamo ng tama ng bala. Sinumpirma ng barangay na residente nila ang babae habang inaalam pa kung saan nakatira ang menor de edad at kung ano ang koneksyon nito sa babae. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
2: Thank you! Maraming salamat, Roen Cueto. Magandang umaga po kay Mama Delia Balmes. Yan sa May Quezon Avenue Petron na pinapabati ng belated happy birthday ang pinsang si Police Major Roger Pisenyo. Happy happy birthday po, Major. Si Manong Rod nandyan. Manong Rod, go!
7: Good morning, Alvin. Inasahang makatutulong sa paglutas ng matagal nang usapin sa mga lupang baybayin sa Zambales ang Land Classification Map na inilabas ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA. Ayon sa Provincial Government of Zambales, magsisilbing batayan ang mga mapa o ang mapa sa pagtukoy kung ang mga lupang inokupa ng ilang resort ay pribadong pag-ari o nananatiling pampublikong lupain, kabilang ang mga lugar na tinukoy bilang accretion area. Kabilang sa posibleng maapektuhan ang coastal area ng Barangay Santo Niño sa San Felipe, partikular ang Sabangan o Liwliwa na kinala sa mga beach resorts at malaking istruktura. Samantala, nagsagawa na rin ng delineation at reclassification activities ang lokal na pamahalaan kasama ang DNR Senro Olongapo upang matukoy ang legal na klasifikasyon ng mga naturang lupain. Ayon sa Mines and Geoscience Bureau, ang matagal nang pag-okupa sa pampublikong lupain ay hindi otomatikong nagbibigay ng karapatan sa pagmamay-ari nito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
2: Thank you, Manong Rod Eason. Na pinababati din ang happy birthday si Rolly Ambo, ano daw? Ambrosio ng Kapitangan sa Abukay, Bataan. O happy happy birthday ha. O happy happy birthday din kay Alaina Miranda. Samahan namin dati dito, writer. Len, happy happy birthday, sabi ni Ate Nora mo. Ganun din kay Juana Brick Romano dyan sa Heaven. Jo, happy happy birthday. Bantayan mo na lang kami ha. Tingnan mo na, kailangan natin mag-commercial gap sa oras na 6:28. Kausapin po natin si PCCI Chairman Emeritus George Barcelon. Yung epekto po ng nangyayari pong kaguluhan sa Middle East. Pati na rin po ang epekto ng dagdag sweldo. Uy, sigurado na ba yung dagdag sweldo sa Sabado? Webis na ngayon ha. Sana walang judge na mag-issue ng TRO. Para hindi mabiti na naman po yung mga manggagawa na matagal na nag-aantay ng uminto sa sahod. Sa oras na 6:29, magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy! Good morning!
8: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Chico! Gising Pilipinas! Basta AM DZMM.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
3: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Mag-Enervon Z Plus ka na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go.
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Arthrosin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
12: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
13: Wow, Mama! You know I love the All New Protect Soap!
14: Ito, Mama!
12: Ay, paka-OA na mga to. Siyempre ako din. And mag-All New Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
15: Ako din! Love namin ang All New Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
14: Papa!
12: Mama Mi, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with All New Protect Soap. With regular use, results may vary.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Gising Pilipinas.
16: Good morning.
6: Kasama si Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
16: Good morning.
17: Ay, sinasabi pala ni Dr. Angelo Librojo kung nabasa natin na sumali yung Fox News. Kasi yung Fox News mo maka-Trump. Yun yung impression, ano? Parang pabor palagi kay Trump na sumali po doon sa joint statement ng kaugnay sa CNN ban sa White House. O, yun. Yun pala yung gusto niya sabihin. Thank you, Doc. At si Mami Dongta naka-monitor kasama ang kanyang asawang si Ronnie. Gulyon, fan daw. Thank you. Maraming salamat. Nasa linya po natin si Ginoong George Barcelon, ang chairman emeritus ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Magandang umaga po sa inyo, Sir George. Long time no hear po.
16: Good morning!
18: Again.
17: Opo, magandang umaga po. Neman, makikibalita lang po kami. Ready na po ba mga employer para sa dagdag sahod ng mga minimum wage earners simula sa Sabado? Sir? Anyari? Parang sumagot, narinig ko siya eh. Parang narinig ko, kaya lang parang nasa banga ang boses ni George. Patawagan niyo nga po ulit, ano po? Eh kasi, may baka po sabihin ni Barcelona na, hindi, teka muna, hindi pa tayo sure dyan ha. Kasi nga po, mayroon pang buong araw ngayon, at saka sa Friday. At saka kahit sa Sabado, baka biglang may judge na naman na mag-issue po ng tier o mabibitin na naman yung minimum wage earner. Although ito, mas maliit ito. Yung wage order number 28, 60 pesos lang ito. Kumpara dun sa wage order 27, na after nung 60 ay meron pang 25. Ay, siyempre, kung akong pipiliin, hindi doon ako sa Wage Order 27. Kaya lang, yun naman po ang na-TRO. Kaya hindi natin pwede ipatupad dahil nga po sabi ng Department of Labor and Employment, may TRO pa si Judge, di ba? Si Christopher Sanji muna, magandang umaga sa iyo. At sabi niya, ano daw, holiday po sa Kalamba, Speaker Yulo, Jose Yulo Day. Ba, may ganun pala, ano po, may papadala daw buko. Ba, alaga nga naman, thank you Christopher. Richard Merck, magandang umaga sa iyo. Ano nangyari na wala natuloy, baka nga pangit ang signal niya, di kaya na ano, mobile, ano po. Si Paring Mon Samson ng Manila Bulletin, kape-kape daw sa umaga. Actually, maliit po yung 60 pesos na dagdag, dapat 200 a day. Ah, okay. Eh, ganun talaga, Paring Mon. Hindi naman pwedeng pagbigyan ng isang bagsak kasi hindi lang naman ang ikukonsidera yung flight po ng mga manggagawa, pati po yung flight din ng magbibigay. Eh, sino bang magbibigay ng dagdag? Hindi ba yung mga employer natin? Oo, so okay na? Sir George, good morning po.
14: Nga rin din. Yan,
17: mas malinaw.
14: Tungkol dyan sa yung wage order na
17: sige pa.
14: 28, yung dagdag ng 60 pesos.
17: Opo.
14: Pinakaralan din ng tripartite, kaya tuloy na yan. Wala naman talagang gawa ang mga employer. They will just abide by the wage increase, no? But to be honest, personally, alam mo nangyari sa yung ekonomiya natin, yung pera natin, na bumaba yung halaga, no? 62.50. Yun din isang bagay na nakaroon ng kunting higher inflation. So, itong additional, justified naman, no? Na dagdag ng sahod ng 60 pesos. Ang alam ko, may mga maliit na yung mga MS, micro, small, may mga iba, hindi nila kaya.
17: Mm.
14: At saka may mga iba, exporter, nakakommitted na sila sa presyo. Kaya ito, malaking bagay sa kanila. Normally, long term, mga 3 months, 6 months ang order nila, nakapako na yung presyo. So they will be although sa dollar, they will be getting more. Diba? Pero sa cost nila, sigurado tataas siya kasi tumaas yung sahod. So wala tayong magawa. At saka umpisa, ang concern natin ngayon, itong parang walang solusyon yung gera dito sa Middle East.
17: Opo.
14: Yung crudo, yung isang araw nag-break ng $100 per barrel.
17: Tama.
14: Itong kahapon, bumaba na konti, pero laking bagay sa diesel oil natin yung last week, ang laki ng tinaas ng diesel
17: Opo. Pero pababa naman yung sa susunod na linggo, baka pwedeng bumaba, o doon nababawasan nga po ng konti, kaya lang Thursday pa lang po ngayon, may dalawang araw pa po ng trading, ano po, kaya sana nga po. Pero sa pangkalahatan, Sir George, ano po yung epekto na sa ekonomiya nitong pagsipa ng sahod ng mga minimum wage earner at yung patuloy naman na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo?
14: Talaga sa ngayon wala talagang solution, no? Na ang concern ko naman, itong dalawang last quarter na GDP na mababa 2.3%, kasi walang pera ang gobyerno, hindi sila gumagastos ng infrastructure. Yung bagay na yan, dapat pag-aralan nila kung ano mga infrastructure project na on the level. Alam natin may nangyari sa yung paraan na ilang taon, marang naging naging yung flood control fiasco, no? Ang daming pera na wala. Pero wag naman na yung parang knee-jerk reaction ng gobyerno na pinahinto lahat. May mga legitimate na infrastructure na kailangan. Yan ang kakatulong sa ekonomiya natin. Itong sana nga nasa Amerika si yung leader ng Iran yan, at saka si President Trump nakuusap sa UN, no? UN General Assembly. Sana man makaroon ng solusyon, pero narinig ko lang kahapon yung pananakot ni President Trump sa Iranian. Sabi ko, hindi ko malaman kung talagang gusto niya ma-resolve itong gera Oh, tuloy-tuloy yung gera.
17: Opo, pero Sir George, narinig nyo ba, pag napunta po kayo sa social media, ang dami at ibang mga news outlets, ang dami nag-highlight na hindi maganda ang lagay ng ekonomiya ng Pilipinas sa pangkalahatan. Eh kayo na nga po magpaliwanag sa audience namin, talaga ho bang palala ng palala ang lagay ng ekonomiya natin?
14: Sa ngayon, ang narinig ko sa mga ibang negosyante, umina sila yung mula itong third quarter. Umpisa, tumaas yung cost nila. At saka itong third quarter, di ba, nag-school opening. Kaya mga magulang, mga tao, kinapos sila ng pera sa sa mga bilihin nila. Ang purchase, ang karamihan ng mga retail, ang naabot sa akin, bumaba yung sales nila, mga 20, may iba, 25%. Supermarket. Sana man, merong itong, September na tayo, di ba? October. Itong mga bear month na may konting yung ayuda na abot ng pera sa mga taong bayan, that might help, no? So that is the only parang hope that we're looking for. Otherwise, medyo talaga malungkot.
17: Ang magiging malungkot yung Pasko, Sir George, ano po? Ibig sabihin, taghirap. Ano ngayon? Trying times ahead.
14: Tama yon, trying times ahead. Ang mga negosyante naman, alam nila na mahinang demand. Yung mga additional cost ng sa importation, kasi bumaba yung halaga ng peso, maraming mga additional cost hindi pa pinapas sa consumer. Tinitiis nila kung habang kaya nila na hindi tumaas ng presyo, that's what they're doing. Opo. Yan ang umabot sa amin na because mahinang negosyo, paano ba yung itataas ba ng presyo when economy is not doing well?
17: Tapos, ang mangyayari pa, baka pag tumas din yung presyo ng kuryente, another cost sa mga negosyo, o lalong malulugmok ang mga negosyo, ano po?
14: Oo nga. kaya sabi ko, itong mga bear month natin, may mga 13-month bonus, may mga government, hopefully, na umangat yung ekonomiya natin. Pero sa ngayon, yung itong third quarter, talagang all the numbers doesn't show an upside.
17: Okay. One last, wala kayong alam, sir, ha, na negosyo o maliit man o malaki na nagbabalak na questionin itong 60 pesos na increase sa Sabado. Ay, Sabado po pala, hindi 20, kasi kung sinasabi nyo 28, Monday yun. Pero pagkakarinig naman hindi, namin, magsisimula 26.
14: Ang sabi ko, yung wage order, 28.
17: Ah, okay.
14: Pero
17: okay,
14: Sabado
17: okay.
14: Ang increase, wage order, 28.
17: O, 26, September 26.
14: Tama yun.
17: Opo. Wala naman po kayong alam na may negosyo na nagbabalak o nagsampa ng petition para ma-TRO itong wage increase.
14: Wala na. Ang alam ko talagang itong pinakaralan ng tripartite. At saka nakaroon ng consensus na itong 60 pesos per day increase.
17: Okay. So tatanggapin naman. May patukumbaga, marami naman susunod. Mayorya naman susunod.
14: Pero talaga yung mga maliit, kung talaga hindi nila kaya, alam mo naman na what can they do, no? Yung mga manggagawa, kaysa walang trabaho, maski na yung dating sahod nila, tinatanggap nila.
17: Tama. Sige sir, hanggang dyan muna. Nasaan po kayo? Nasa Amerika ba kayo?
14: Hindi, nasa Canada ako ngayon.
17: Canada, medyo malayo-layo. Thank you sir, mag-ingat po kayo dyan. Maraming salamat po.
14: Sige.
17: Mabuhay.
14: Sige, Alvin. Okay.
17: Si Ginoong George Barcelon po ang chairman emeritus ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Nakita ko yan sa iba't ibang social media sites. Yung mga news sites po, hindi maganda, grim, madilim ang hinaharap po ng ekonomiya ng Pilipinas. Palala ng palala. Ay, kaya may epekto po yan. Pag ang ekonomiya ay pababa ng pababa, yung mga ordinaryong mga manggagawa, tayo mga ordinaryong Pilipino, ay mararamdaman din po natin yan dahil tataas din ang presyo ng bilihin, mas kakaunti ang oportunidad. ay mas ang pera natin ay hindi aabot. Kumbaga, pahalos umaabot na lang sa susunod na sweldo. Ang hirap i-stretch na sweldo natin dahil lahat po ng presyo ng bilin at serbisyo ay nagtataasan din. Kaya paano kaya tayo nakakasurvive, ano? Sabagay, ang Pilipino naman karamihan, marunong ano yan? Marunong magtis, marunong mamaluktot kapag may iksi yung kumot. 6:45, magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy!
16: Good morning! Good morning! Good morning!
6: Gising Pilipinas!
16: Good morning!
6: Kasama si Alvin El Chico! Gising Pilipinas! Basta AM DZMM!
18: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farix B. Sapat ang B-Vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farix B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Walang bibitiw. Mag-Farix B araw-araw.
20: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid kaban!
22: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
23: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
25: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
26: Kaya ko pa.
25: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
27: Kaya ko pa.
25: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics, talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
17: Hey RC Caso, magandang umaga din. Tinatanong ko kung nag-brown out ba sa inyo kahapon or since Monday na may red alert. Hindi yung dati, yung ngayon kasi bumalik na ito no po sa Visayas na red alert ha. Balitan mo ko kung talagang meron kahapon, halimbawa may red o natuloy ba? Natuloy ba yung brown out kahapon o yung mga nakaraang buwan pa? Hindi yun. Talagang alam na natin na meron dati yung kahapon kasi bumalik na naman ulit eh ha. Magandang umaga si Rosalie Pueblo, ganoon din si Florida Liza Oledan at si Yoge DL at si Lilibef Oyi at si Ma'am Lina Ho. Lahat tayo ng mga tendency po ito. Chris Abarini Casano, gising na rin. At si Mariliza Ariola Pancho. At si Edner Villasis. At si Nami Beltran. At si Florante Poquez. At si Chio MDP. At si Jing Pai. At si Missy G. Ayan, tapos lahat na ubus ko. Ano? Thank you. Basta banggit lang po. Ano? Sa ano lang tayo. Jab-jab lang tayo sa pabati. Hindi naman puro bati yung programa. Ha? Ay, si Pao at Jensa, nakikinig daw si ano, Mrs. Kilala ko ito. Na-cover ko pa dati si Ma'am Cora. Ma'am Cora De La Paz Bernardo, dating pinuno po yan ng Social Security System, ay nagmo-monitor pala palagi sa DCMA. Ma'am, amis ko na po kayo, mama. Kada nung nag-awarding pala ng SSS Balikat ng Bayan, eh media partner yung DCMM de la Radio. Dati nagka-award ako dyan sa SSS eh. Panahon ni Louie. Oo, ni Louie Sebastian. Ay kasi nagumagawa tayo ng mga istorya na related sa SSS dahil syempre marami po eh. Marami ang may concern sa Social Security System at mga ilang taon na rin lang naman. Kayo, pagandaan nyo na yung mga retirement nyo ha. Ayusin nyo yung record nyo sa SSS. From time to time, i-check po ninyo. At mag-loan kayo dun kung eligible kayo. Loanan nyo. Baka may ibang gumagamit ng pangalan nyo. Diba, nangyayaring ganyan? Hazel Clumera Arcidera. Ayan, thank you. Si Amihan muna kausapin natin. Si Amihan, mabalay po ang tagapagsalita ng Suki Network kasi tayo po ang ingay ng ano natin, ng politika natin. Yung mga headlines natin, puro politika. Ano po, napapabayaan natin yung ekonomiya. Ayan, ang may epekto po niyan sa mga ordinaryong consumer. Yung presyo po ng petrolyo, walang habas ang pagtaas. Sa ibang bansa, hindi naman ganun kalaki yung pagsipa. Eh sa atin po kasi, meron tayong oil deregulation law na wala lang, tuloy-tuloy lang ang pagsipa ng presyo ng langis. Amihan, magandang umaga sa iyo.
0: Hello, Sir Alvin. Magandang umaga.
17: Opo.
0: Para sa mga manggagawang maagang gumising at nagising nyo kanina, gising-gising dahil gigil na nga sa pagtaas ng ano no, presyo ng petrolyo.
17: Ramdam na po ba ng mga consumer ang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo at pagmahal ng presyo ng mga paunahing bilihin pati na rin ang mga serbisyo?
0: Totoo po 'yan, Sir Alvin. Lalong-lalo na 'yung ating ano no, kanina nga nabanggit niyo no na dinanggal lang 'yung excise tax sa LPG and kerosene, pero yung ating mga commuters, karamihan naman sa ating mga ordinaryong manggagawang Pilipino ay nagko-commute. Tapos nararamdaman natin yung ano no, yung mga demands no, yung hinain ng ating mga transport workers at nag-aalala kami dahil kami kaming mga consumer ay mga commuter din no, na darating ang panahon na talagang hindi na makakapasada no ang mga transport workers, buses, jeep, maapektuhan yung ating pagpunta sa eskwela, sa trabaho. At later on, talagang yung presyo ng pagkain, pataas talaga yan dahil naranasan natin nung kasagsagan ng oil crisis nung March, talagang tumaas ang presyo ng pagkain dahil hindi makarating ang mga produkto, even yung mga gulay mula sa North, no? Dahil nga tumigil yung mga truckers. So napakalaki yung magiging epekto nito at ngayon talaga, gigil na gigil na yung ating mga consumer at dahil dun sa napakalaking pagtaas, no? Kaya sinubukang mag-ano na magpagas ng marami, pero alam naman natin na ano yan eh, na hindi yan magiging solusyon. Even yung pagtanggal ng excise tax kasi may VAT pa rin, Sir Alvin.
17: Hindi naman kasali sa suspension ng excise tax yung diesel at yung gasolina. Hindi naman ano, hindi yan naman sinali sa ang kasali lang kerosene at LPG. Although marami pong nagamit ng LPG, ano po, may survey yan dati yung grupo ni na Arnel T na mahigit kalahati pa po ng populasyon o ng households sa Pilipinas na gamit po ng LPG. So malaking bagay, ano po. Pero malaking bagay din sana sa ordinaryong manggagawa na mabawasan din, pansamantala lang na, 3 months lang naman, di ba? Na mabawasan ang excise tax ng diesel at gasolina. Kumaga sa gobyerno, kami naman muna. Ay, ang tagal nyo nang kumakabig eh. Pag tumataas ang presyo, alam mo bang malaki din yung kabig ng gobyerno dahil nataas din yung value ng VAT?
0: Yes, Sir Alvin. Sure na, sure. Kumbaga, there is nothing ano nga, permanent nga sa ating ekonomiya, no, sa ating buhay. No? Mula pagkapanganak hanggang mamatay, nagbabay tayo ng iba't ibang uri ng tax. Ang malungkot dito, okay lang yun kung napupunta sa serbisyo. Pero alam naman natin na may corruption, pero bukod pa doon, sana naman i-adjust yung, ano, yung uri ng taxation. No? Huwag naman laging regressive taxation na pabigat ng pabigat dun sa malaking populasyon na hindi naman mayaman, no, yung nagihirap, pero dun sa nasa tuktok, eh, paunti ng paunti at minsan meron pang ang mga tax exemptions, no? So, hindi, ano, hindi pantay, no? Hindi, lalong-lalo na napakababa ng sweldo ng mga Pilipino. Nabanggit nyo kanina, no, sa ibang bansa rin, actually, kami rin, nag-consulta din sa ibang mga consumer groups, hindi ganun kalakas yung tama sa mga consumer sa katulad sa ASEAN neighbors natin. Kasi agad-agad, nagpa-provide ang kanilang gobyerno ng mga subsidies or hindi kasi per liter yung pataw na tax dun sa kanilang mga oil products. So, tapos, tayo pa may pinakamababang halaga ng sahod, kaya hindi tayo makaagapay.
17: Ayan. Ngayon, ang sabi kanina, I don't know kung na-monitor mo, sabi ni George Barcelon ng PCCI, trying times ahead. So, bagamat papalapit na yung Pasko, may nabanggit pa nga siyang medyo malungkot yung Pasko ngayon dahil nga po sa hirap ng buhay. I wonder anong paghahanda at ano bang dapat gawin ng mga consumer? Yaman din lang na ang grupo ninyo ay consumer group, yung Suki Network. Ano po? Paano kaya paghahandaan yung sinasabi niyang trying times ahead?
0: Napakahirap mag-adjust for Alvin, lalo na yun nga kung ang nangyayari mataas ang cost of living, low income, tapos mataas rin ang tax. Tapos sa ganitong mga minimum na demands, bare minimum demands, parang barya-barya pa. Kasi if we remember, nung March pa tayo nanawagan na tanggalin ang excise tax, actually pati yung VAT, sa panahon lang na nagkakaroon tayo ng crisis. Pero ngayon, ito na naman. So, ito na naman eh, kipag-usap na naman tayo sa gobyerno, nagde-demand na naman tayo. So parang hindi pa rin in place yung mga structural solutions, no? So baka naman dapat din yung alternative revenue din ang pagtutukan ng pansin ng gobyerno. Kasi sa totoo lang, napakaraming mga airing na big companies na dapat i-crackdown, no? Ito yung mga dapat nagpo-provide ng tamang revenue. Pero yung anong nangyayari, tayong mga ordinaryong Pilipino, mga middle class, no, hanggang pa rin sa laylayan, tayo nagpo-provide ng sure na income, no, revenue sa ating gobyerno. Okay. So, sana naman magkaroon ng policy change sa ganitong usapin po. Kasi tayo po, lagi naman po tayo nag-a-adjust ang mga consumer. Pag sinabing 500 ang budget ng Sanot 7, sige, try natin yan. Pero siyempre, alam natin, Paskong tuyo yan, di ba? Kasi siyempre, gusto natin, masaya naman tayo sa Pasko.
17: Palagi pero, naman tayo na, palagi nag-a-adjust, di ba? Pag yes, ang sinturon, wala na nga, naubos na yung butas na sinturon, sa kaka-adjust, di ba?
0: Baka nga wala nang sinturon.
17: Oh, wala nang sinturon. Ay, nako.
0: Wala nang pambili.
17: Amian, thank you, ha. Maraming salamat sa insights mo, ha. Mabuhay po yung Suki Network, ha.
0: Maraming salamat po, Sir Alvin.
17: Mabuhay ka, thank you. Si Amihan Mabalay po ang tagapagsalita ng Suki Network. Bigyan nating daan yung mga iba pang mga pabati. Alam mo na, bago mag-lasete, wala pa naman lasete, may 2 minuto pa pala ako. Sabi ni Virgel Matias, may palambing pinapabati ang kanyang partner na si Rhea Consomido. Nakatutok daw sa programa natin ngayon. Oy, thank you, maraming salamat. Si Marcelo naman ay saliwa kontra sa sinasabi po ni Senate Impeachment Court Presiding Officer, Gigi Escudero. Sabi niya, I beg to disagree po with the Senate Presiding Officer that there is no fraction of a senator. For example, meron po who is 1/10 brains and 9/10 hangin. In other words, in short, ampaw. Sino ito, Marcelo? Diretsuin mo kasi, hindi mo naman sinasabi. Magandang umaga kay Rainier Antonio from Jordan for the last time. Maging ka dyan sa Jordan. At si R.S. Kennedy from the United Kingdom. Misa namin ang mutya ng masa. Bukas babalik ni Lola nyo. Oo. Mukhang good news naman, ha? Bigor niya, bumalik ka na nga. Mal-absent ka. Si Maximo naman, bakit wala po si Christian? Papahinga. Ganun lang yung mga sagot, ano? Maximo, namimiss mo si Christian Yusores. Andiyan siya sa impeachment court. Ano ka ba nandun siya kahapon? Nakatay na kaupo lang dun eh. Yung kamukha ni Christian. Sabi ni AC Cute Kawawa naman, ha?
1: Si Gular.
17: Sabi ni AC Cute Kawawa naman si, Camille, ang lakas ng agos ng luha. Mas malakas pa sa tubig ng prime water.
2: Easy!
17: Ayan na naman kayo, ha. Pag yan ay umiyak ulit na naman si Senator Camila, kayong nagpapaiyak eh. Sabi ni Josh Kyle Edith, magandang umaga po pa attendance check. At si Dave Amalosa watching po from Quezon City. At si Ellie Trinidad. At si Jepoy Manggay ng Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. At si Altea 0620 sa Batangas. At si Elsie Balion Florentine. At si Sara Concepcion. Ay, nahihingan tuloy ako. Tama na, Radyo Patrol, balita alas 7 kasama si Robert Antemano Mano. Dahil wala pa rin po ang nag-iisang mutya ng masa. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
1: Gising Pilipinas!
17: Energy, energy!
1: Gising! Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
17: Classes sa Far Eastern University sa Maynila sinuspindi dahil sa bomb threat. 15 anyos na estudyante nagbanta naman sa paralan sa General Santos City.
3: Recruiter ng estudyanteng namaril sa paaralan sa South Cotabato tinutugis na. Dark web na naglalaman ng mararahas na content iniimbestigahan din.
17: Presyo ng mga produktong petrolyo bumaba sa world market. Tatlong araw na tigil pasada ng grupong manibela. Kasado na sa susunod na linggo.
3: Bilang ng boto para ma-convict o ma-acquit si Vice President Sara Duterte, inamyendahan kampo ng Vice Presidente, planong dumulog sa Korte Suprema.
17: Kakulangan ng dokumento sa mahigit 167 million pesos na pondong ginastos sa relief operations ng Office of the Vice President sinita ng Commission on Audit.
3: Ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero sinasabing hindi na nakikipag-ugnayan sa Department of Justice.
17: Rider at angkas na nambato sa 8 taong gulang na bata sa Antipolo City, sinampana ng reklamo lisensya ng motorcycle taxi rider na nanghipo ng babaeng pasahero, sinuspindi.
3: Sa showbiz spotlight, Aiko Melendez at Juan Mig Bondoc nilinaw na annulled na sila na magkaroon ng relasyon.
17: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Huwebes, September 24, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
3: Sa pangalan po ni Doris Bicornia, ako naman si Robert Mano.
17: Detalye. Sa lagay muna ng panahon, lumakas bilang tropical storm ang bagyong nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong namataan sa layong 1,645 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Taglay lakas na hangin umaabot ng 65 kilometro per hora at pagbugsong 80 kilometro per hora. Inaasahang papasok ng teritoryo ng Pilipinas ang bagyong tatawaging Queenie. Pero hindi po inaasahang magla-landfall sa bansa. Posibleng lumakas ang bagyo paglapit sa dulong hilagan ng Luzon at hahataki ng habagat na magdadala naman ng mga pag-ulan.
3: Nagbabala ang PAGASA sa posibleng record-breaking na El Nino sa mga susunod na buwan. Ibig sabihin, mababawasan ang mararanasang pag-ulan sa Oktubre dahil sa El Nino. Inaasahang aabot sa 80 probinsya ang makararanas ng tagtuyot sa Enero ng susunod na taon. Nagdudulot ang El Nino ng kabawasan ng ulan at dami ng bagyo. Pero kung sasabayan ng habagat, magiging mas maulan ang tag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa.
17: Sinuspindi ang klase sa Far Eastern University sa Maynila kahapon dahil sa bomb threat. Agad na iniutos ang evacuation ng mga estudyante, guro at kawani ng universidad matapos makatanggap ng pagbabanta. Nakipag-ugnay na ang University Safety and Security Office sa mga pulis para sa inspeksyon at pagtitiyak ng seguridad. Sa General Santos City, sinagip ang 15 anyos na estudyanteng nagbanta sa paralan. Natunto ng minor de edad dahil sa social media account na nagpadala ng pagbabanta sa mga estudyante, teacher, empleyado at security guard ng paralan. Nilipat sa kustudiya ng DSWD ang estudyanteng maring maharap sa reklamong grave threats at paglabag sa Cybercrime Prevention Act.
3: Pinutugis na ang sinasabing recruiter ng estudyanteng namaril sa loob ng paaralan sa South Cotabato. Tatlo ang namatay sa pamaril sa Bangaan National High School, kabilang ang 14 anyos na estudyanteng shooter. Ayon sa DILG, tukoy na alokasyon ng personalidad na pinaniniwalaang naka-impluwensya sa estudyanteng na Maril. Ginamit ng suspect ang insecurities ng shooter at pinaniwalaang magbibigay ng pagkilala sa paggawa ng karahasan. Iniimbestigahan na rin ang dark web kung saan sinasabing nalantad ang estudyante sa marahas na content. Nauna nang iginiit ng DILG na maaaring kasuhan ng reckless imprudence ang sinibak na disaster risk mitigation officer ng DepEd na ama at may-ari ng baril na ginamit ng namaril na estudyante.
17: 5 minuto makalipas sa ika-7 ng umaga, bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa 3 araw na kalakalan, 7 pesos and 40 centavos na ang bawas presyo sa diesel, habang 1 peso and 80 centavos sa gasolina at 6 pesos and 70 centavos sa kerosene. Actually, natapyasan po yung sa diesel, 8 na yung kahapon eh. So sa ika-3rd day, nabawasan pa ng kaunti. Gusto dito ng bagyang paggupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Pero maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang bukas. Simula ng September 8, mahigit 18 pesos na ang itinaas sa kada litro ng diesel, habang mahigit 15 pesos naman sa gasolina. Ayon sa Department of Energy, na ipag-ugnay ng Pilipinas sa halos lahat ng bansa para matiyak ang supply ng langis. Kabilang dito ang Russia, Canada, Amerika, Colombia at Australia. Sa ngayon, tatagal pa ng 54 days ang supply ng petrolyo sa bansa.
4: The worst case scenario really is not just the price. I think the worst case would be no oil in the Philippines. We're importing it. We're making sure that we have supply. We won't be able to run our hospitals, our gensets, power plants, even our transportation. Wala tayong oil. So what we're doing now to avoid that, we know that there's no problem of supply, but just in case, we're trying to diversify our risk.
17: Si Energy Secretary Sharon Garin.
3: Kasado na ang 3 araw na tigil pasada ng Grupo Manibela simula yan sa Lunes laban sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kinwestiyon din ni Manibela President Mar Valbuena ang desisyon ng Department of Finance na huwag isama ang diesel at gasolina sa suspensyon ng excise tax.
5: Bakit ang LPG lang at kerosene ang tinanggalan ng excise tax? Hindi naman po kami nagkakarga ng kerosene at LPG.
3: Nauna na ang sinuspinde ni Finance Secretary Frederick Go ang excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas o LPG. Hindi isinama sa suspensyon ang buwis sa gasolina at diesel dahil mahigit 12 billion pesos ang mawawalang kita sa pamahalaan. Abril, inalis ang excise tax sa kerosene at LPG pero ibinalik din noong Hulyo.
7: Ang mas makikinabang po dito ay mga mayayaman kasi sila po yung malakas gumamit ng diesel at gasolina.
3: Bukod sa Manibela, nag-anunsyo rin ng 2 araw na transport strike ang grupong Piston simula sa September 29.
17: 8 minuto makalipas sa 7 ng umaga, humina ang ilang negosyo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at paghina ng halaga ng piso. Sinasabing bumaba ng 25% ang halaga ng gastusin ng mga retailer para makaiwas sa pagkalugi. Umaasa naman si Philippine Chamber of Commerce and Industry Chairman Emeritus George Barcelon na lalakas ulit ang paggastos ng mga consumer ngayong bermans para makabawi ang mga negosyo sa malaking gastusin.
14: Ang purchase ng karamihan ng mga retail ang naabot sa akin, bumaba yung sales nila, mga 20, may iba 25%, mga supermarket. Merong itong September na tayo, di ba? October. Itong mga bear month na may konting yung ayuda na abot ng pera sa mga taong bayan, that might help, no? So that is the only parang hope that we're looking for. Otherwise, medyo talaga malungkot.
17: Para sa grupong Suki Network, mahirap makapag-adjust ang mga consumer kung nananatiling mataas ang cost of living. Isinulong din ang grupong suspindin mo ng excise tax sa diesel at gasolina para makatulong sa mga consumer.
0: Mga middle class, no? Hanggang pati sa laylayan, tayo nagpo-provide lang sure na income, no? Revenue sa ating gobyerno. Okay. Sana naman magkaroon ng policy change sa ganitong usapin po. Kasi tayo po, lagi naman po tayo nag-a-adjust ang mga consumer. Pag sinabing 500 ang budget mo sa Note 7, o sige, try natin yan.
17: Si Suki Network spokesperson Amihan Mabalay.
3: Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng halos 5 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente. Simula po yan alas 5 ng hapon hanggang bago mag alas 10 kagabi. Idineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 8 hanggang alas 10:30 ng gabi. Bunsod ito ng pagpalya ng 35 planta habang 19 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Patuloy na nararanasan ang red at yellow alert sa kabila ng pangako ng Department of Energy na babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid noong Lunes.
17: 11 minuto makalipas ay 7 ng umaga, inamyandahan ng impeachment court ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 13 senator judges ang buwabor na dapat ay ang may kakayahan at legal na makabuboto lang ang mabibilang sa araw ng botohan sa pag-convict o pag-acquit sa Vice Presidente. Hindi kasama sa 2/3 sa mga senador na nakakulong, suspindido, nagtatago, nakararanas ng physical o medical incapacity at hindi mapipuwersa ng Senadong dumalo. Ibig sabihin, mananatiling 16 ang voting threshold kung makadadalo ang 24 na senador sa botohan. Pero kung magpapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon na 20 senador lang ang nakadadalo sa sesyon, magiging 14 ang kailangang boto para sa conviction dahil ira-round up ang butal sa susunod na bilang na pinakamataas. Sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na gagamitin lang ang hatol sa voting threshold sa impeachment trial ni VP Sara at hindi dapat gamitin sa mga susunod na paglilitis.
8: As there is no fraction of a senator, 13.33, again by way of example only, must be rounded up to 14 votes, the next higher whole number, to ensure that the votes for conviction constitute at least 2/3 of the relevant membership.
17: Halos lahat ng miyembro ng majority block ang buwabor, gayon din si Senator Mark Villar na miyembro naman ng minorya. Nag-iisang kumontra sa muson si Escudero at nanindigan sa kanyang unang ruling na 16 ang kailangang boto. Hindi sumali sa botohan si Senator Alan Peter Cayetano, kapatid na si Pia Cayetano, Bongo, Aimee Marcos, Camille Villar at Robin Padilla. Matapos matalo ang unang apilang huwag ituloy ang botohan sa voting threshold. 13 senador ang bumabor na dapat talakay ng motion kaya hindi na lumahok sa botohan ang 6 na miyembro ng minorya.
9: If you look at the history of the impeachment court, we've always considered all members all. And it's only when they're removed, they're resigned, or they're dead before we lower that threshold.
10: It is our belief that only the Supreme Court can interpret the Constitution, except nga po yung literal meaning, yung ordinary meaning na pinaliwanag ko na kanina.
11: Bakit ngayon tila nagbago ang ihip ng hangin? Hindi po dapat pareho ang ating pamantayan dahil ang mga provision naman ng Constitution ang ating pinag-uusapan? Bakit nag-iiba ang paraan ng ating pagbasa?
17: Pinag-aaralan naman ang defense team ni VP Sara na idulog sa Korte Suprema ang issue sa voting threshold.
3: Nagkasagutan si Senator Judge Erwin Tulfo at Camille Villar sa kasagsagan ng pagtalakay ng impeachment court sa issue ng voting threshold. Sa manifestation, iginit ni Tulfo na mahalagang suriin ang mga pangyayari sa gitna ng paglilitis para makapagdesisyon sa kwenta ng 2/3 vote na nakasaad sa saligang batas. Ayon sa senador, misto lang hindi naisip ng mga nagbalangkas ng 1987 Constitution na may mga senador na makakasuhan ng plunder. Pero naging emosyonal si Villar at sinabing hindi pinili na mga kasamahan sa minoryang makulong at hindi makalahok sa paglilitis. Nanawagan ang senadorang tigilan ang sinasabing pag-atake at bigyan ng respeto ang bawat senador. Sa hiwalay na manifestation, nilinaw

0: nang wala dito. Hindi naman po sila napatunayan na may sala. Hindi po sila plunderer. Hindi po sila magnanakaw. Hindi po sila napatunayan na ganun.
1: May nasaktan po sa nabanggit ko tungkol sa ilan nating mga kasamahan. Ako ay humingi ng paumanhin. Ngunit, linawin ko lamang po, ginong presiding officer, ginong pangulo, wala po akong sinabing convicted na plunderer ang ilang kasamahan natin. Ang sinabi ko po ay charged with.
2: Dinepensa naman ni Senator Judge Mark Villar ang kapatid at giniit na dapat mag-ingat ang mga senador sa binibitawang salita.
3: 16 na minuto makalipas ay 7 ng umaga, sinita ng Commission on Audit ang pagkukulang ng Office of the Vice President sa pagpapatupad ng mga relief operation na nagkakahalaga ng mahigit 167 million pesos noong nakarang taon. Sa Consolidated Audit Report Commission, ang hindi consistent na pagre-report, hindi otorisadong pagbabago at kakulangan ng dokumento sa mga relief operations. Natuklasan ng COA ang pagkakaiba sa situational reports na ginawa ng opisina ni Vice President Sara Duterte at lokal na pamahalaan kung saan halos 20 milyong piso ang pondong ginamit. Kabilang dito ang pagkakaiba sa bilang ng mga apektadong pamilya habang kulang ang bilang ng benepisyaryo sa local reports. Sinita rin ang hindi pagsunod ng OVB sa inaprubahang mission order para sa 24 na relief operations kung saan 40 million pesos ang naipamahagi sa mga benepisyaryo. Natuklasang binago ang schedule, distribution site at dami na ipinamahaging bigas dahil walang documented approval. Kinwestiyon din ang kabiguan ng OVP na idetalya ang target na benepisyaryo sa mahigit 84 million pesos na relief operations. Hindi rin suportado ng pre-operation documents tulad ng situational reports at verifikadong master list ang operasyon para sa mahigit 25 million pesos na relief operation sa 33,000 benepisyaryo. Para kay House Prosecution Team Advisor Robert Ace Barbers, ipinakikita ng audit findings ang mistulang pattern of behavior sa paggastos ng pondo ng opisina ni VP Sara.
4: Pera ito ng taong bayan na dapat maliwanag at all accounted ang bawat pisong ginastos para dito. Baka magulat ka dahil ang tumanggap ng ayuda dyan ay si Mary Grace Piatos ulit.
3: Kabilang ang issue na manamalyang paggastos sa pondo ng OVP sa Articles of Impeachment laban sa Vice President.
2: Pinatikos ang Department of Budget and Management dahil sa mababang panukalang budget para sa Polytechnic University of the Philippines o PUP. Sa budget deliberation sa Kamara, sinabi ni Kamagagawa Party List Representative Elijah San Fernando na aabot sa 3.6 billion pesos ang panukalang 2027 budget ng universidad na katumbas lang ng 36,000 pesos bawat estudyante. Hinamon din ng kongresista si Budget Secretary Kim Robert De Leon na personal na bisitahin ang mga state universities para makita ang sitwasyon.
5: Alam ba nila gaano kaliit ang mga classroom dyan? And if this is happening in PUP, it is also happening elsewhere in other state universities and colleges.
2: Ayon naman sa budget sponsor ng state universities and colleges na si Pinoy Workers Representative Carl Legaspi, gumagawa na ng paraan ang Commission on Higher Education para mapataas ang pondo ng PUP.
3: Hindi na maayos ang substandard na 289 million pesos na road dike project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Ito ang testimonya ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong graft laban sa ilang dating opisyal ng DPWH Mimaropa na kapwa-akusado ng pugantayin si dating Congressman Zaldico. Ayon sa kalihim, kailangang gibain ang buong istruktura para ayusin ang palpak na konstruksyon na naiginit ng night watchman ng SunWest Corporation na hinahati sa 2 o 3 praso ang mahalagang sheet piles na dinadala sa project site. Sa inspeksyon ng DPWH, natuklasang 3 metro lang ang haba ng sheet piles na ginamit sa kwestyonabling proyekto kahit 12 metro ang nakasaad sa disenyo.
2: Samantala, opisyal na ang idineklara ng Vatican bilang pandaigdigan Dambana ang Padre Pio Shrine sa Batangas. Libo-libong deboto ang dumalo sa deklarasyon sa parokya bilang pangalawang international shrine sa Pilipinas kasunod ng Antipolo Cathedral. Dahil dito, inaasahan

0: ng pagbubukas ng simbahan sa mga deboto mula sa iba't ibang panig ng mundo, lalo't kilala si Santo Padre Pio na nakapagpapagaling. Handa rin ang parokya magdaos ng misa sa wikang Inglesa at iba pang lengguwahe para sa mga banyagang deboto.
1: Time out, time out! Ante Mano, anong oras na?
0: Aba, 7:20 ng umaga!
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
4: Ka! Kaya pa ganyan!
5: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
6: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
5: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
6: ikaw ang
5: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
8: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
9: Money, money, money!
8: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
9: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: DZMM Radio Patrol sa Estrella. 40 taon na una sa balita, una sa public service. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7:23. Sinasabing hindi na nakikipag-ugnayan sa Department of Justice ang ilang kaanak na mga nawawalang sa Bungero. Sinabi ni Prosecutor General Richard Fadulyon na isang complaint na lang ang natira mula sa tatlong complainants na unang iniharap sa korte sa Santa Cruz sa Laguna. Hindi na rin nakikipag-ugnayan sa mga prosecutor ang kaanak ng ibang nawawalang sa Bungerong may kaso sa mga korte sa San Pablo City sa Laguna at Lipa City sa Batangas. Sa kabila nito, tiniyak naman ang kagawarang tuloy pa rin ang pag-usad ng mga kaso.
10: Yung hindi nila pakikipag-ugnayan, ang maapektuhan lamang nun is yung civil aspect, no? Nung kaso. Yung criminal aspect na kung saan aalamin kung merong dapat nakarampatang parusang pagkakakulong, ay patuloy po yan na dinidinig ng ating husgado.
1: Nakabimbin sa DOJ ang reklamong obstruction of justice laban sa abogado na itinuturong utak sa pagkawala ng mga sabungero na si Atong Ang na naharap naman sa patong-patong na kasong kidnapping with homicide. Kaugnay ito ng aligasyong inalok ng pera ang ilang kaanak na umatras sa kaso o hindi na dumalo sa mga pagdinig.
0: Tiniyak ng Department of Migrant Workers na walang tripulante ang Pilipinong nasugatan sa banggaan ng bulk carrier at barkong pangisda ng China sa Singapore Strait. September 17, nagkabanggaan ang barko ng China at Panama-flagged carrier na First Margo na may 40 Pilipinong tripulante. Nataw na ang bulk carrier pero nananatili ang ilang tripulante sa barko. Nakikipag-ugnayan na ang Pilipinas sa manning agency ng mga tripulante habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Nababahala naman si Pangulo Marcos sa peligrong kinakaharap ng mga Pilipinong tripulante, lalo't may mga namatay na dahil sa tigmaan sa gitnang silangan, gayon din sa pagitan ng Russia at Ukraine.
11: We honor their service and their courage, and we extend our deepest sympathies to the families that they have left behind.
0: Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagpapauwi sa mga Pilipinong nasa Strait of Hormuz at Northern Black Sea. Tinatayang 35 barkong may sakay na halos 500 Pilipino ang inatake sa Strait of Hormuz. Nauna nang ipinagbawal ang pagsampa ng mga Pilipinong marino sa mga barko sa Northern Black Sea.
1: 7:25, sinampanan ng reklamo ang lalaking motorcycle rider at babaeng angkas na nambato sa walang taong gulang na batang babae sa Antipolo City. Sa viral video, makikita ang rider at angkas na kumukuha ng video habang umaandar ang motorsiklo. Kasama sa viral video, ang batang umiiyak at duguan ang ulo. Sa investigasyon, nakasagutan ng ina ng batang rider sa supermarket sa Barangay Dalig. Sumakay ang mag-ina sa tricycle pero sinundan at pinagmumura ng rider hanggang sa batuhin ng batong tumama sa bata. Abay talaga, naharap po ang rider at angkas sa reklamong child abuse at paglabag sa Motorcycle Helmet Act.
0: Pinagpapaliwanag naman ng
1: tukoy ng pagkakilala ng rider, hindi pa pala ako tapos, sorry naman, at angkas na hindi naso umuwi sa inuupang bahay matapos ang insidente. Pinahaharap naman ang dalawa sa Land Transportation Office sa Martes para magpaliwanag. Sinuspindi na ng 70 araw ang lisensya ng rider at naka-alarma na rin ang motorsiklo.
12: Yung violation na ginawa nila sa pambabato dun sa sasakyan ng bata, kaya natamaan yung bata, dun pa lang improper person to operate the vehicle, kasi talagang sinadya nila na makasakit ng ibang tao. Sa reckless driving, pangalawa, ang daming violation, helmet nila, dun sa motor mismo, na mawalan side mirror, illegal modification.
1: CLTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw. Sorry partner, na-carried away ako, may batang nasaktan eh.
0: Kawawa yung bata, nakita ko yun.
1: Wala mang kinalaman.
0: Go, next. Pinagpapaliwalag naman ang Joyride PH kaugnay ng sinasabing panghaharas sa kanilang rider sa babaeng pasahero. Nagbook ang biktima sa San Mateo sa Rizal at papuntang Cubao sa Quezon City nang mangyari ang panghihipo. Sa viral video, kinakapa ng driver ang biktimang nasa likod ng motorsiklo habang nasa biyahe. Pinagpapaliwanag ang Joyride kung bakit hindi dapat suspendihin o kanselahin ang operasyon bilang motorcycle taxi platform provider, habang pinahaharap din ang rider sa LTFRB sa October 6.
1: Sa Caloocan City, 2 patay matapos pagbabarilin sa Quirino Highway. Naghihintay na masasakyan jeep ang 41 years old na babae at 15 anyos na binatilyo ng lapitan at barilin ng gunman. Inaalam pang pagkakakilanlan ng suspect, gayon din ang motibo sa krimen.
0: Sa Maynila naman, arestado ang 2 babaeng sangkot sa pagbebenta ng mga peking ID sa Rizal Avenue. Dinampot sa entrapment operation ang mga suspect matapos magbenta ng lisensya at PWD ID sa halagang 500 pesos. Sinasabing tumatagal lang ng isang oras ang proseso para makuha ang pinagawang peking ID. Nakakulong na ang mga suspect na nahaharap sa kasong falsification of public documents.
1: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
0: Good morning!
13: Good morning sa inyo, Alvin at Robert, sa ating Showbiz Spotlight. Nilinaw ni na Aiko Melendez at Juan Mig Bondoc na pareho na silang annulled bago magkaroon ng relasyon. Sa panayam ni Boy Abunda, sinabi ni Juan Mig na na-finalize ang kanyang annulment noong 2021. Sinabi ng dalawa na maraming pinagdaanan ng kanilang love story bago mauwi sa happy ending. Umabot pa sa puntong gusto ni Aiko na makipag-date sa ibang tao pero na-realize na may feelings siya para kay Juan Mig. Kinimparimanin na Aiko at Juan Mig ang kanilang relasyon noong Pebrero. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Balik sa inyo, Alvin, Robert.
1: Thank you! Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol, Balita Alas 7.
0: Sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako si Robert Mano.
1: Nababalik na bukas.
0: Correct.
1: Ayun na, sinabi Bigornia, inanunsyo na namin na nababalik ka bukas.
0: Sabi, tama, walang dahilan para hindi ka bumalik. Tama na yung pagtusok-tusok mo yan.
1: Otherwise, hindi ka counted sa threshold.
0: Ay, tama.
1: Ako naman po si Alvin Alchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po kami tapos dahil magbabalik pa ang
0: Gising Pilipinas!
1: Energy!
2: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
5: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Gising! Gising Pilipinas!
6: Mag-good morning muna ako kay Deo Jeronimo, ah.
7: Aba,
6: ay nagagalit, minumura yung rider, oh, yung
7: galit na galit.
6: Oh, galit na galit.
7: Kasi
6: yung bata na batang bata ang tinamaanggo, ang tina-target niya yung nanay.
7: Eh kahit
6: yung,
7: na pa,
6: oh, kahit na,
7: dapat ba makibatuhan ka? Oh. Nag-post yung babae sa FB.
6: Bato ba yung binato?
7: Bato talaga inamin niya, tapos hindi daw niya alam na sa bata tatama. May ganun ka pang paliwanag, ate. Halika rito.
6: Ay, yung babae yung nabato.
7: Sabi niya kami, so doon sila ang dalawa.
6: Mar Joseph. Magandang umaga din kay Jerry D. Yes. O Jerry, nakita ko yung mga pinamili mo dyan sa... O by the way, pag may time po kayo, basta bisitahin mo. O baka may time ka, bisitahin mo yung Negros Trade Fair. I know, Kapampangan ka.
7: Uh-oh.
6: Pero masarap ding magluto mga taga-Negros.
7: Ay, naman. Ang galing naman
6: masarap
7: tayo
6: yung Kapampangan, bakolod, pero masarap din yung...
7: Iloilo.
6: May Negros Trade Fair dyan. Ayun. Sa SM Ora.
7: O sige.
6: Ako... Hindi ako pupunta. Hindi, nagpapapayat ako eh. Pag nandun ako, hindi po ako papayat. Masarap.
7: Oh.
6: Mula sa ulam,
7: siyempre.
6: May kansi nakita ko, meron.
7: Uy,
6: eh.
7: Uy, panalo. Lord, masarap no.
6: Hanggang sa sweets, may piyaya na fresh. Mm-hmm. Na nilo- mm-hmm. Oh my God, wala. Hindi tayo papayat pag napunta tayo sa Negros Trade Fair. Pupuntahan po ninyo, ah. Suportahan niyo yung mga taga-Negros.
7: Punta po kayo, ha? Tapos ha? Sabihin niyo, i-charge kay partner.
6: Zeus Legaspi, go!
8: Alvin at Robert, matapos maiulat ng Radyo Patrol no nakaraang linggo yung kondisyon ng Center Island ng Hilpuyat Avenue of Bundia, Pasay City. Muling nagkasa ng clearing operation sa lugar ang Pasay Barangay Road Clearing Operation o BARCO. Ayon sa Pasay City LGU, ito ay follow-up operation para masolusyunan yung inireklamong kalat at sagabal sa tawiran ng mga pedestrian. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol kaninang umaga, kapansin-pansing mas malinis na yung naturang Center Island. Wala na yung tambak ng mga basura at kaakibat nitong masangsang na amoy. Pero ayon sa street sweeper na si Cesar Cervantes, posible manumbalik ang kalat sa lugar makalipas lamang ang ilang araw, lalo't ginagawa itong tirahan ng mga nangangalahig o scavenger. Sa ating pag-iikot kanina, napansin nating unti-unti nang bumabalik sa lugar ang mga nangangalahig at naiiwan sa tabi ng Center Island ang kanilang mga gamit. Pakiusap naman ang street sweeper, pagtapon ng basura sa tamang lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMF.
7: Samantala, mula sa Pasay, punta tayo ng Quezon City. Tingnan natin kung may traffic. Di ko bagsik. Ano, may usad ba? O usad suso?
6: Usad higad.
7: Usad higad.
6: Nagra-rhyme yun, ha? Oh, usad higad.
7: Oh, usad higad. Ano, Nico? Ano sagot?
9: Alvin at Robert, kung kaninang bandang 5:30 a.m., ano, naiulat ko na maluwag pa ang daloy ng trapiko sa Mindanao Avenue, papunta dito sa Congressional Avenue, Abang ngayon, nagkakaroon na ng pagbagal ng daloy ng trapiko sa mga oras na ito sa southbound lane ng Mindanao Avenue. Magsisimula ang build-up ng mga sasakyan sa bahagi ng St. James at bahagyang tutukod sa kantoyan ng Tandang Sora Avenue dahil sa dami ng mga sasakyan. Magtutuloy-tuloy naman ang mabagal na usad ng mga sasakyan hanggang kanto ng Congressional Avenue hanggang sa stoplight at mga sasakyan na humihinto sa loading at unloading zone. Pagkana naman sa Congressional Avenue ay magluluwag na naman ang traffic pero muling babagal sa kanto na yan ng EDSA. Nasilip din natin, Alvin at Robert, itong bus carousel Roosevelt Station. At sa ngayon ay wala namang mahabang pila kaya makakasakay agad ang mga pasahero. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
6: Thank you! Maraming salamat, Radyo Patrol!
5: Stock may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Si Noriel Aragon pala mayang aga. Ayun, dami Ilonggon nandyan. At si Johnny Hesmundo. Oh, dating taga-DOTR ito, Robert.
10: Good morning.
6: Sabi ni Sir Johnny, nakalimutan kong banggitin ang pangalan ng apo ko, si Ethan De Guzman. Pakibati, nakikinig siya ngayon. Ethan, good morning sa iyo. O, yung nangyari kahapon. Oh. Ay, sige pa rin ko, kung may babating ka.
10: Wala.
6: Ha?
10: Wala.
6: Wala.
10: Pero pinupunong pala ang dami mamaya.
6: Yung pinagtatalunan po kasi kahapon, ang nakalagay po kasi sa ano ba ito, sa Section 3, Article 11 ng 1987 Constitution, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all members of the Senate. Mm. Yung pinagtatalunan po nila, ano ba ibig sabihin ng all? All na nandun o all kahit wala dun?
10: Oo, tama.
6: So hindi po binago, kasi sabi na may binago no yung ano,
10: binabaan yung
6: hindi po, ang two-thirds remain. Nandun pa rin ang two-thirds. Nandun yung pa pagbabanggaan ng two-thirds, yeah, ang nagbago.
10: Tama, yung denominator, ika nga. Kung sino, in short, para mas maintindihan natin, Alvin, basta halimbawa, nagbotohan na sila, kung sino yung nasa floor, edi yun, yung two-thirds ng number na yun.
6: Tama.
10: Oo, yun
6: hindi
10: lang.
6: Yung 24.
10: Hindi yung 24.
6: Kasi inisis kasi nung iba na hindi, nakalagay lang naman sa Constitution, all members. Hindi naman sinabi dyan sa Constitution na all members present.
10: Doon ngayon nagkakatalo. So nagkaroon sila ng paliwanag na kung nakakulong ka, kung suspended ka, kung hindi ka mahanap, eh hindi ka kasama. Diba?
6: Nasa palagay ko, ay parang it makes sense, does it not? Sabi kung tatanungin, parang nagme-make sense naman.
10: Actually, yung ibang nakausap ko, ang paliwanag, actually, win-win din sa magkabilang side yun. Hindi naman kasi, kung dumating si Bato, sabi naman, di manumpa siya, kasama pa rin siya sa two-thirds.
6: Hindi ba siya nakapanumpa dati?
10: Hindi, oo. Kung dumating yung dalawa na kulo, pinayagan ng Sandigang Bayan, di kasama pa rin sila sa two-thirds. Kasi hindi nila binawal dito, Alvin, yung kung hindi ka umaten ng hearing, di ba pinag-usapin, kung hindi ka nag-hearing, paano ka mag-judge? Pero dito, sa decision nila, hindi. Umaten o hindi, basta nandun ka sa botohan, boboto ka.
6: Kasi may transcript naman.
10: May transcript, may video recording, di ba? May YouTube sila, nandun lahat.
6: Andyan na ba si Howard? Andyan na? Hindi, kasi joining lang naman nakalagay. Ha? Andyan na ba? Tatawagin ko na? O joining-ing? Ayan na, hasalin na natin sa diskusyon si Attorney Howard Calleja, isang profesor po ng batas at litigation lawyer. Pero parang hindi pa natin siya maririnig dahil ninaayos pa ang audio. Kamisa, kayo ang nagmamadali. O sige, istinger mo muna.
5: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
6: Howard, good morning!
11: Good morning po! Good morning! Good morning! Good morning mga kasama, Alvin and
6: Robert po!
11: Isang kasama natin.
6: Si Robert!
11: Robert! Kala ko si Doris eh. Robert and Alvin, good
6: morning! Bukas pababalik ko. Oh, good morning! Ano, na-excite ka ba kahapon? Naiyak ka rin ba? O paano ba?
11: Naiyak ako kasi masyadong madrama.
6: pero
11: grabe yung mga senadora mo, iyakin lahat.
6: And then, pero come to think of it, do you agree, kasi yun ang contention ng Minoriano, tanungin natin si Howard, do you agree na parang binago ng Senado kahapon, ng impeachment court in particular, ang saligang batas? O wala namang binago dun?
11: Walang binago, Alvin, at I think ilang beses na rin tayong nag-usap niya na isabi ko sa aking opinion, talagang base yan sa kung sino talaga yung may coercive power ang Senado, kung sino talaga yung nandyan. Kasi nga, how can you have a fair trial if bibilangin mo hindi naman kasama o hindi naman nag-participate? At klaro din naman, Alvin at Robert, na ang number 16 wala sa Constitution. Ang number 24 wala din doon kasi nakalagay naman members, all members at saka 2/3. So, sinunod pa rin naman natin. Nakasunod pa rin tayo, sang-ayon pa rin ang desisyon sa Constitution, which means 2/3 pa rin naman ang sinunod. 2/3 yung denominator lang na all members ang nag-iba dahil nga it has to be in tune with the times. Hindi naman kailangan ang pag-implement o ang pag-interpret ng Constitution ay absurd. Kasi absurd naman mga mangyayari or katawa-tawa, katakataka ang mangyayari kung pati naman yung nagtatago sa bato at yung nakakulong na may legal impediment, ibibilangin natin. Kasi nga hindi nga sila kasama. Sabi ko nga, when you are suspended, your membership is likewise suspended. So 2/3 pa rin. 2/3 of 20, 2/3 of 21. Yun naman ang sinunod dito. Kasi nga, questionable kung bumalik o hindi si Senator Loren. Kung hindi siya bumalik, di 2/3 of 20. Kung siya bumalik, di 2/3 of 21. In any case, it's still 14.
6: That's right. 20, tama, pareho lang. Yeah, but
11: it's still 14.
6: What do you think of the narrative? Yung narrative kasi ng kampo ni Vice President Sara Duterte is pinapakialaman nila, ginagawa nila ng paraan na mabago yung saligang batas para nang sa ganun ay ma-convict si Vice President dahil walang makatatalo sa kanya pagdating ng 2028. Ah, ganun ang naratibo nila. So kailangan ngayon pa lang tanggalin mo na yan sa race para nang sa ganun hindi siya manalo. Kasi sa palagay nila ito ang mga paraan na para hindi siya makasali sa 2028.
11: Pero Alvin, yung narrative na yan is a political narrative.
6: Mm-hmm.
11: We are in an impeachment trial. We want to have the truth, we want to have justice, we want to have answers, we want to have accountability. What is your narrative towards the evidence? Doon tayo eh. You are making it a political color, political narrative. Hindi naman yan ang pinaglalabanan sa impeachment. Ang pinaglalabanan sa impeachment, totoo bang meron kang culpable violation of the Constitution? Totoo bang meron kang loss of public trust kasi nga sa iyong let's say pagnakaw o paglustay ng confidential funds o hindi mapaliwanag na 6.7 billion na transaksyon or unexplained wealth? Yun po ang naratibo na hindi naman nila sinasagot hanggang ngayon, 'di ba? So sa akin lang that is their story, that is what they want to portray, but that is not what the truth or what is asked during an impeachment trial.
7: Opo. Pero Attorney Howard, paano natin sasagutin, kasi kahapon sa hearing maririnig mo na agad naglutangan mistrial several times.
6: Ayun na yung pinapalutang. Sino nagsasalita ng mistrial?
7: Parang pinapalutang. Narinig ko yun once kay Senator Alan Peter Cayetano, Senator Judge, sabi niya ayaw natin magkaroon ng mistrial dito.
6: Siyempre ganun ang pagkaka-frame niya.
7: Doon ba saan nangyayari? Day 29 na sila, the entire 29 na hearing nila. Meron na ba kayo nakitang masasabi natin na oops, may mistrial, ground para magkaroon ng mistrial?
11: Alam mo Robert, ang mistrial is done. If there is a invalidity or let's say something wrong with the procedure or process during trial. Pero after the trial, pagtapos na ang trial, walang mistrial. So kung gagawa siya ng mistrial, ngayon yan niya sabihin. Ngayon na niya questionin. Pero hindi pa naman ini-implement yung rule na ito eh. Because this rule will be implemented only upon voting. No? At this rule will not be implemented, Robert and Alvin, if the vote will be 16, 17, or 18. So it is premature to even say there would be a mistrial. And granting that may mali, paano kung tama? yung pag-interpret. At sabi ko nga sa ilang interview, number one, the impeachment court, the Senate impeachment court has the sole power to try impeachment cases. So it can make its own rules, number one. Number two, sinabi na rin nung mga former chief justice, yung tatlong chief justice, na pagdating sa impeachment, the impeachment court is supreme, even supreme than the Supreme Court. So, tama ba o mali yung ginawa nila, constitutional or unconstitutional? I submit na it is within its rights to make its own rules, to interpret and implement whatever they want to do with regards to the procedure or the kung paano gawin ang impeachment trial or impeachment process. So, nasa sa kapangyarihan yan ng Senado. So, wala hong mistrial. Yan hong mistrial, sinasabi lang ni narrative ni Alan Peter na ewan ko si Robert, naniniwala pa dyan.
6: Napakaano mo naman, Howard. Oh, by the way, anong basa mo dun? Nagulat ka ba na si Senator Mark Villar ay nandun sa kabila at yung umiyak na kapatid ay nandun naman sa kabila? Kasi marami bala. Paano nangyari? Ba't naghiwalay sila? Anong meron?
11: Well, lang sa akin lang, I leave it up to that. Ako, hindi naman ako political pundit. Ako ay nagbabase lang sa ebidensya. Ako ay tinitingnan ko na sana yung pagboto ni Senator Mark base dun sa paliwanag nung tatlong Chief Justice. At base rin doon sa kanyang siguro interpretasyon at pagkakaintindi ng constitution. So whether naghiwalay silang magkapatid, I think I leave it up to that kasi hindi pa naman natin masasabi dahil wala pa naman botohan later on sa conviction or acquittal. I think doon natin talaga makikita yan, Robert at Alvin, kung meron talagang kumbaga hidwaan or split yung magkapatid pagdating ng botohan siguro. Pero ngayon, it might be too early to say that. But I do believe, naniniwala ako, marami nagsasabi ng ganyan. So siguro tingnan na lang natin later on kung ano ba yung, kung may katotohanan ba itong haka-haka natin o wala.
6: Isa pa, Attorney Howard, dun sa nangyari kahapon, ang sinasabi ng iba, bakit tayo nagpapalit ng rules sa gitna ng laban? Makukonsider ba na ganun talaga yung nangyari?
11: The rules is the same. It's still 2/3 of the membership of the Senate. So, as I said, wala namang 16, walang 24. Wala naman yung sinabi nilang 16 dati. Yun ay opinion ni Senator Chis. Kaya nakita mo, yung vote niya is no. Kasi nanindigan siya dun sa kanyang opinion. So, walang nagbago kasi wala naman rule ang impeachment court before this. Ngayon naglatag sila ng rule at kung nakita mo naglatag din sila pati yung computation para malinaw, para kunyari maging 18, maging 19, maging 20, maging 21, 22, malinaw na, wala na magtatanong kung ano yung number na mangyayari. So wala akong iniiba dito at wala namang dinalapag din sa constitution.
6: Po, opo. Howard, yung scenario building tayo, pwede ba na mangyari na yung anim, or ano ang mangyayari kapag yung anim na hindi sumali, di ba?
12: Oo, hindi sila nag-participate, diba? Sa voting kahapon.
6: Nung natalo yung kanilang gustong mangyari.
12: Ay, motion na una nila, motion.
11: Kasi ang balita ko, Alvin, nagpunta sa kwarto, nag-iiyakan sabay-sabay.
6: Wala na, wala. Anong patunay mo? Wala ka naman pruweba na umiyak.
11: Sabi ko nga, balita ko lang. Hindi ko naman sinipriweba ako.
6: Pero hindi yan yung tanong ko. Ang tanong ko is, anong epekto sa kredibilidad ng impeachment process kung yung anim na yon from now on ay mag-decide ayaw na namin yan, kalukuhan yan, o di 14 na lang yung matitira, hindi ba may epekto din yan sa kredibilidad ng impeachment process?
11: Yun ang gustong palabasin ng minorya, na meron silang boycott, meron silang let's say naratibo na kumbaga sila yung inaapi, o naratibo na yun nga para ibagsak ang kredibilidad. Pero sa akin, a court the credibility of the court is based on evidence, not based on the number of judges. Kung gusto nilang mag-attend o hindi, it's really up to them. Pero I think makikita ng taong bayan yung credibility base dun sa paglatag ng ebidensya. Okay. So, sa akin, tingnan na lang natin, yun din ang panawagan ko sa ating mga kababayan na yung mga away ng mga senador, away ng mga abogado, kung mas magaling, mas gwapo, mas maganda yung isang abogado, huwag na nating pansinin yun. Ang pansinin natin, ang himayin natin, yung ebidensya. Ano ba yung dinalatag na ebidensya? Hindi kung sino yung mas maingay o mas magaling. So, sana, yung, as I said, no, Alvin at Robert, ibase natin ang ating desisyon, ibase natin yung kredibilidad, ibase natin ang resulta, base sa ebidensya ang dinalatag ng parehong partido, hindi lang ng prosecution, hindi lang ng defense, but both parties, kung anong kanilang ebidensya ang ibigay, doon natin ibase ang ating desisyon.
6: Kasi pag hindi sila nag-participate, pagpalagay natin hanggang dulo, hindi na sumali Robert, di 14 na lang yun. Tama?
12: Mm-hmm.
6: Mag-iiba ulit yung threshold pag 14.
12: Pagka-ano
6: ba? Diba?
12: Ang so two-thirds.
6: May komplikasyon na naman ulit. Kasi ano bang two-thirds ng 14?
12: Sampu na lang. To convict.
6: Oh. So mag-iiba na naman ulit. Kaya tinatanong ko yung epekto sa credibility.
11: Kahit gano'n, kung maging 14 out of 14, bakit? Hindi naman masamang maging 14 ang boto.
6: Tama. Tama naman.
11: Bakit naman natin kukunin ng two-thirds? Dun, at saka dun sa, ano, dun sa bilang na yon, dun sa matrix na nakita, titignan yung kung ano yung number, tignan mo lang dapat yon Alvin at Robert, hanggang number 13.
6: Hanggang kasi, number 13. Ah, kasi yung majority.
11: Yung majority, or 12, depende lang. At 12 ata, kasi kung hindi nakasama rin sa majority yung 20, kasi yung absence, kasi kung absent sila, kasama sila sa mayoriya, kasi absent lang sila eh. Pero kung hindi natin bibilangin yung tatlo, dahil yung dalawa suspended, yung isa nagtatago sa kuweba, yung isa nagko-croissant sa Paris. So, majority of 20. Yun kung bibilangin natin yung 20 lang. So, dapat hanggang doon lang. Hindi pwedeng lower than yung mga 10, 12, hindi na natin dapat. Yung kasi, hindi rin magpa-function ang Senado pag walang majority yung impeachment.
6: Yung isa pang scenario, Howard, is 20 sila, biglang babalik si Senator Loren Legarda, di 21 sila ngayon, 14 pa rin actually yung nakalagay doon sa table.
11: Yung nga, sabi ko, kahit bumalik si Senator Loren, hingi tayo ng pasalubong galing Paris, pero 21, so 14 pa rin ang bilang. So, sa akin, ano pa rin yan eh, malamang ang magic number is 14, pero tingin ko, kung maniniwala talaga sa ebidensya ang taong bayan, at sana yung ibang senador magising at hindi na umiyak, magising sa katotohanan, baka umakyat pa yan ng 14, 15, 16, 17. Hindi ko inaalis na umakyat pa yan to 16 or 17. That's why I'm saying, baka hindi rin naman pakialaman yan ng Korte Suprema. Kasi nga, kung umabot naman yan ng 16, walang issue sa Korte Suprema yan.
6: Actually,
11: kung below 16, baka doon lang mag-issue. So, I don't think magbobotohan yan, magpakikialam ang Korte Suprema even before magbotohan.
6: Actually, yan ang susunod ko sa tanong. Inunahan mo na ako. Posible ba na someone will go to the Supreme Court? Halimbawa, the defense goes to the Supreme Court. Kaya ba ng Supreme Court na ipa-TRO yung proceeding ng Senado as an impeachment court? O hindi pwedeng gawin ng Korte Suprema yon?
11: Sa tingin ko, hindi nila gagawin yon. Medyo malabong gawin yon. At kung walang TRO, tuloy-tuloy na naman ang hearing sa impeachment court. At ang akin posisyon dyan na Alvin at Robert, may tatlong option ang Korte Suprema. Number one, pwede nilang sabihin na yan ay constitutional issue. We have our expanded jurisdiction. Pwede namin pakialaman yan. So, kanilang pakialaman at didinggin ang kaso. Pwede nilang sabihin, number two, yan ay internal rules nyo. The impeachment court is supreme at kayo lang ang makikialam sa impeachment at wala kaming kinalaman dyan. So, pwede nilang i-deny at hindi tanggapin. Wala silang pag-uusapan dyan. Or number three, pwede nilang sabihin, hindi pa justiciable ang issue. Although may rule, hindi pa ito ripe for adjudication kasi hindi pa naman nai-implement. Hindi pa naman natin alam kung aabot sa boto o hindi. So, pwede nilang sabihin na, paano o nag 16 o 17, di but in academic, walang magdidesisyon, di ba? Pero kung 14, maybe, doon nila pwedeng tignan. So pwede silang mag-wait and see para tingnan kung ano yung magiging boto ng Senado.
6: Okay. Okay na.
12: Okay na.
6: Satisfied ka na ba kay Howard?
12: Mm-hmm.
6: Okay naman.
11: Pero meron ano, may pahabol ako, Alvin.
6: Oh, sige, sige, over. Sige. May 2 minutes. Go.
11: Mm. Kasi alam mo, ano ba, alam mo yung GenCorp, di ba? Yan ay... diyan kumukuha ng pagkain, di ba? At inamin na ni ano ni VP Sara na siya ay membro at may interest at mayroong shares
6: sa Salen niya. Sa Salen niya, pero Salen wala niya. Siyang pangalan dun sa actual na dokumento ng kumpanya.
12: Oh, information.
6: Which is actually pero, weird, ano?
11: Pero sa akin, inamin na niya. Inamin na niya, meron. So, papa ay under oath yung pag-amin niya, Alvin at Robert. Tapos yung kapatid niya, si Mayor Baste, inamin din na may kontrata ang GenCorp sa ano sa city government, ilang milyon ang kontrata. Kaya ang sasabihin ko lang eh base doon sa ebidensya, klaro at langhap na ang conviction.
6: Langhap sa rap ba ito?
11: Ikaw nagsabi niyan, Alvin, na hindi ako. Sabi ko lang, langhap ang
6: ewan ko sa iyo, Awa. Thank you. Maraming salamat. Nagbibiruan lang po kami. Kaibigan ko po yan. Thank you, Howard. Maraming salamat.
11: Thank you, sir. Alvin. Thank you,
6: si
11: Alvin.
6: Si Attorney Howard Calieja, isang profesor ng batas at litigation lawyer po. Ay maganda na pag-usapan yung ganyan, ano? Yung mga tatay, pati yung mga nanay, ano po, yung mga nagkakape-kape sa umaga, yan naman pinag-uusapan eh. Yung mga posibilidad, saan ba tayo pupunta, saan ba tayo hahantong. Pero nawi-weirdan nga ako doon, yan, nandun ka sa korte, di ba? Kung inamin niya na may interest siya, may pag-aari siya, is that the right term? Pag-aari
12: may
6: o
12: interest siya. Sabi natin, interest.
6: Ng GenCorp.
12: GenCorp.
6: Oh, pero
12: base
6: bakit
12: sa Salen niya?
6: Doon sa dokumento kung sino nagmamayari ng GenCorp, wala naman siya doon.
12: Kaya nga.
6: Ano ibig sabihin nun?
12: So, ano nangyari? Bakit? Mm-hmm. So, ang mangyari dyan, sinong nagtago nung info? Kung, kasi siya mismo sinabi na niya, eh, di ba, dahil doon sa Salen niya. Yun yung pinupoint out during the hearing. Bakit yung kumpanya mismo, hindi siya dineklara bilang taong may interest doon sa kumpanya?
6: Or pwede din na yung interest niya ay may taong humahawak
12: na iba.
6: Pwedeng ganun.
12: Oo.
6: Yung assign, may sinabi si Senator Chis dyan. Mm-hmm.
12: Pwede may in-assign siya, nakasundo sila, beneficial owner, o kung ano man yan.
6: Ayan ba'y bawal?
12: Pero abangan natin sa defense kung paano nila yung sasagutin. Yan yung isa sa malaking...
6: Pero bawal ba yun? Una, antimano, bawal ba yun o... Okay lang yun na presidente ka o vice-presidente ka, pero shareholder ka na isang kumpanya.
12: Eh, sabi nung mga nag-witness, bawal daw eh. Sabi nung dating presiding justice sa Sandigan Bayan, bawal din. Kasi vice president, president, mas maigpit yung panuntunan sa kanila, wala kang dapat business interest.
6: Ah, ganun? Eh, paano kung nakabili ka ng shares of stock?
12: Eh, divest mo.
6: Ah, ganun?
12: Hindi mo sa akin. Ako na bahala.
6: Ganun pala yun. Ano? Akin na, bawal yan ilipat mo sa akin. Magandang umaga sa'yo, Louis Basco, na naglilinis na. O tama yan. Deva Molos, Amalosa, magandang umaga. Normal po yung traffic dyan sa Mindanao Avenue sa Quezon City. Ang starting point niya na may sa Uyu Road sa Quezon City. Ano ibig sabihin? Hindi dapat magtakan na traffic. Normal daw, parang ganun.
12: Sa Uyu, dulo na yun.
6: Ayaw, sa Uyu. May kinakainan, may kambingan dyan. Alam mo ba yung kambingan dyan
12: sa Uyu Road? Sa Uyu.
6: Oo, may kambingan kami kinakainan dyan eh. Alam, matraffic kasi yun.
12: Tsaka masikip pa, no? Medyo masikip.
6: Tsaka medyo hindi siya diretso. Oo, yung parang paliko-liko. Ang bagsak mo na, hindi ba... Ano ba, Liches, di ba?
12: Oo, Nova.
6: Quirino?
12: Quirino. Quirino Highway. Pwede ka na mag-Mindanao Avenue dun pag labas mo.
6: Saan po duty ni Sir Robert? Oh, nurse po ang peg niya today eh. Sabi ni Ruby.
12: Alin ito? Sino yan?
6: Si Ruby. Pareho kaming naka-orange pero sa kanya nurse para o nga, para nurse nga yung.
12: Nandito lang ako kasi ibibipi ko tong partner ko.
6: Sino?
12: Ikaw, bibipi kita.
6: Oy, maayos naman. Ayan si Christian sumagot.
12: Oy.
6: Oo, sabi ko kay Christian kasi magpahinga. Oo, kinukumusta ko. Oo, may sakit eh.
12: Oo nga, pagaling.
6: Nagpapahinga na raw.
12: Very good.
6: Oh, sabi niya back to work today na. Ba't hindi po pumasok ba kanina?
12: Hindi ko siya, hindi. Sige, hindi. Nakita ko eh. Baka, ano muna,